0: sa bayan, matapang mapanuri walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
1: Ganda!
0: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Ng bayan.
1: Ganda.
2: Good morning.
3: Good morning, partner. I'm so sorry. At hindi ko narinig ang iyong pagtutut time kanina. Alam mo, ganyan lagi ang sagabal sa ating programa ay walang iba kundi si Alvin El Chico. Nagkukwentuhan pa kami.
4: Mali.
3: O naman,
4: no?
3: Mali.
4: Nagpaplano lang siya na gusto niyang food.
3: Ako din. Biglang ko, alam mo yung chan mo na parang na-activate nung nagsalita
4: kami. Sabi niya, teka lang.
3: Ay, paki-sarado nga yung aircon natin, ang ginaw. Ano na nga tayo? Nasaan na tayo?
4: Partner, oh, sumilip yung araw, oh.
3: Naku,
4: may hari, oh.
3: Ayoko siyang mapansinin.
4: Naniniwala ka ba sa haring yan na nagpaparamdam?
3: Ayoko siyang pansinin. Ayaw.
4: Tampururut ka?
3: Tampururut ako, unless the whole day siya na andyan, nagpaparamdam.
4: Hanggang tomorrow daw siya magaganyan.
3: Ah, ganyan ba? O, sige na, okay na nga lang. Para makapagsampay na rin ako, namamaho na lahat ang mga damit namin.
4: Totoo yan. Sabi partner, naku, tumaas na din lalo yung tubig doon sa Pampanga.
3: Uy, diba? Bakit gano'n? Nakita ko parang water world na talaga. Kawawa naman.
4: Eh, kaso, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Aabangan lang natin hanggang sa mawala.
3: Kaya kailangan ng agarang tulong sa mga, hindi ko alam, kumuha kayo ng ano yung ginagamit ng MMDA na yung pagsiksep.
4: Teka lang, nagamit ba ng MMDA yung in-interview natin noong nakaraan? Yung mga bago nila.
3: Hindi ko nga alam eh.
4: Yung kinakabit na gano'n, ano nga tawag doon?
3: Yung kulay orange.
4: Yung orange na pang-control daw sa baha.
3: Di dalhin nyo po doon sa mga baha doon sa Pampanga. Talagang kaawa-awa po ang kanilang sitwasyon doon.
4: Pero palagay ko,
3: palagay ko kukulangin yun o hindi sapat.
4: Hindi yung, kaya yun.
3: Hindi kakayanin.
4: Kaya masyadong malaking volume.
3: Masyadong malaki. Ang kailangan po dyan ay sandamakmak na mga sip-sip.
4: Lahat ng sip-sip, pumila!
3: Present! mahirap pa. Ako, hindi naman tayo engineer partner. Ano? Uh-huh. So, hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin. Ano yung sinasabi? Detention. Ano yun? Yung parang catch basin ba yun?
4: Mm-hmm. Doon sila i-drive, doon siya mapupunta para sa panahon na kailanganin pa ng tubig.
3: Again?
4: Mapandilig-dilig or kung ano man.
3: Yes.
4: Pang flash ng kalsada, doon tayo kukuha.
3: Oo. Again, dapat yan ginawa nung panahon pa ni Magellan.
4: Kopong-kopong.
3: Pa talaga. Para sa gayon ay wala tayong problema ngayon. Kaso, nandyan na hindi na naman tayo nagpakilala.
4: Hindi, ito na nga. Nandyan na tayo
3: nandyan na tayo.
4: Oras ng pagpapakilala.
3: Galing mo talaga kaya ikaw ang partner ko dito. At dahil dyan, ito po ang tandem ng bayan. Magkasama po lagi araw-araw, Monday to Friday.
4: Kala ko, Monday to Saturday.
3: Hindi, mamaya na yun.
4: Ay, mamaya
3: plugging yun eh, plugging. Monday to Friday po, magkasama kami neto.
4: Mm-hmm.
3: Kaya laging kumukulo ang tiyan ko. Dahil alam ko na magaling magluto.
4: Usapang pagkain lagi.
3: Oo.
4: Wala so, sino?
3: The one, the only Antemano, Robert Mano. Yan.
4: Magandang umaga, partner. At syempre, maganda rin sa nag-iisa. Magandang umaga rin sa isang, o nag-iisa rather, na mutya ng masa.
3: Hello.
4: Ganda.
3: Hello. Ganda. Yan ako, umaga niya na naman.
4: Doris Bigornia. Good morning, partner.
3: Good morning. At dahil sabi mo nga, ay medyo sumisilip si Haring Araw.
4: Ayan. Sabi
3: sige
4: niya, Doris,
3: nga,
4: pansinin mo ako.
3: Sige na nga. Siyempre, nagpapakipot pa ako.
4: Doris,
3: sige.
4: Ito na ako. Oh. Savior, oh.
3: Pero ayaw.
4: Pahupahin ko na yung baha, Doris, oh.
3: Ayaw ko. Dahil, pakinabas nga yung mga namamahong sampayin natin.
4: Oo, di ba?
3: Nandun doon lahat sa banyo, Mag Joseph. Huwag ganun. Lagay nyo sa mga area ng
4: no, may
3: sa area
4: mga malalaking spaces pa.
3: Oo, ano, may meron, kahit pa paano meron pang space para hindi mamaho. Kasi Bakit tayo napunta sa namamahong mga damit? Pag namaho po yan, ulit na naman kayo ng laba. So sayang yung tubig at saka yung sabon.
4: Sabi natin, ilabas na ninyo. Pero ang tanong ninyo, baka tanong nila, Parl, naku, lalabas namin, baka maya-maya. Ayan na naman, mas mababasa pa, mas babaho yung damit.
3: Oo nga, ano ba? Ang pag-asa ba, meron silang latest balita?
4: Ayan, kung ano para, para alamin natin kung ano ang latest sigil sa weather natin. Uulanin ba tayo itong pagpapasikat ng araw ngayon? Pakitang gilas lang ba? Aba, heto na po!
0: Alerto sa bagyong Neneng at Hapagan.
4: Makakausap natin.
3: Partner, sabi, alam mo, nagulat ako. Unang kita ko doon sa teleprompter, kala ko Ayon Perez. Si Ayon.
4: Kasing guwapo naman yan. Kasing guwapo yan.
3: Ayun ba, talaga.
4: Lumelevel yan doon. Hello.
3: Lalo na pagka nagkula ng kanyang damit na namaho.
4: Makakausap po natin mula sa PAGASA ang Assistant Weather Services Chief ng PAGASA. Big time na to. Dati kasakasama lang namin doon sa PAGASA.
3: Ngayon,
4: Assistant Weather Services Chief na pala.
3: Wow.
4: Soon to be. Ayaw ka na munang anuhin yan.
3: Baka maudot.
4: Sir Chris Perez. Sir Chris, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tagalog.
1: Magandang umaga po, Sir Robert, Ma'am Doris at sa lahat po nating mga taga-subaybay.
3: Yan. Chris, ano po ang iyong advice? Dahil ayoko pong pansinin si Haring Araw. Pasilip-silip laang. Mamaya magsampay ako, hindi pala pa pwede dahil uulan na naman mamaya.
1: Actually, agree po ako sa inyo, Ma'am Doris.
3: Kita mo na.
1: Dahil dito nga sa QC, tinitingnan natin sa labas medyo sumisilip ang Haring Araw. Pero inaasahan pa rin natin na posible pa rin pong makaranas ng occasional na pag-ulan dito sa Metro Manila dahil nga po sa umiiral na habagat o southwest monsoon. Kaya medyo antabay din yung mga kababayan natin as much as possible. Kung kaya pang tisin na sa silong yung mga sinampay, huwag muna tayong magpadala sa biglaang pagsilip ng araw. Para siguradong at least hindi masayang yung paglalaba po.
4: Tama nga ang hinala mo pala, partner.
3: Bisayo, tamang hinala ako eh. Pero ano ang tanong na lahat?
4: Ayan.
3: Meron bang bagyo o wala? We deserve an explanation, Chris Perez.
1: Well, sa ngayon po, nandito pa rin yung tropical depression na si Neneng. Nasa loob pa rin ating air responsibility. Ang kagandahan lang po ay hindi naman inaasahan itong magla-landfall. At possibly ngayong araw ay posible ng tuluyan ng PAR. Pero dahil nga sa pagpapaibahin to ng habagat at saka isang bagyo na nandito sa may West Philippine Sea, ito yung inaasahan pa rin natin na patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito nga sa Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan. Ito yung mga lugar na inaasahan po natin na talagang may karamihan ng pag-ulan at mas mataas ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. But however, gaya nga na nabanggit ko, dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi nga ng Luzon, in particular sa Cordillera Administrative Region, sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, ganun din sa Cavite, Batangas, Laguna, Occidental at Oriental, Mindoro at Palawan, asahan pa rin po yung mga paminsan-minsan pag-ulan na dulot ng habagat. So generally for today, most parts of Luzon ay talagang may mga, lalo na sa kanlurang bahagi, including Metro Manila, bagamat nagkakaroon tayo ng panandaliang breaks na napapansin natin medyo sumisil pang haring araw, pero saan natin anytime during the day, hapon, gabi ay posible pa rin pong umulan dahil sa habagat. Kaya maging alerto pa rin po, magantabay sa mga posibleng rainfall advisory papalabas ng PAGASA, as well as ito nga yung ating mga continuous na forecast patungkol sa bagyong si Neneng at yung sa monitoring natin ng dalawang bagyo sa labas po na ating PAR.
4: Sir Chris, after ni Neneng, alam natin na may mga nagbabanta pa rin na bagyo. So next week, gaano ba ang ini-expect, partner? Baka ma-high blood ka pag binanggit ko pangalan ng susunod na bagyo.
3: Ano susunod na pangalan ng...
4: Obet.
3: Badrina ito?
4: Sabi ko sa'yo, gandito susunod ako ni Obet eh. Uulanin niya tayo talaga next week, Sir Chris, pag ganyan.
1: Well, ang nakikita kasi natin, once na pumasok itong bagyong may international name na Saudel, at yun nga, just in case na pumasok ng para, ibibigyan natin ng local name na Obet, ang nakikita nating pagkilos nito ay halos kapares nitong Keneneng. So kung magiging kapares ng pagkilos patungo dito sa may Taiwan at the southeastern part ng China, posibleng yung enhancement ng habagat is almost the same pattern as with the bagyong Neneng ngayon. So we're still expecting na, let's say for example, itong si Neneng ay lumabas na ng parang ngayong araw, bagyang humina ng epekto sa habagat, but by next week nga, kung papasok naman itong panibagong bagyo, then asahan po natin na by next week may panibago tayong enhanced habagat because of this incoming tropical storm na bibigyan natin ng local name na Obet just in case.
3: Obet Madrina pala ito. So, ibig sabihin, Sir Chris, akala ko kanina, partner, mababawasan na or kung hindi man totally, hindi na muna natin maririnig yung nakakatakot na
1: So, meron pa rin. Hopefully. Kung magulan man po, hopefully, hindi ganun karami dahil on the lighter side, kung titingnan natin, maganda rin yung mga pag-ulan na naranasan natin nakaraan dahil medyo tumaas yung mga level ng tubig dito sa ating mga water reservoirs. Dahil inaasahan natin na possibly during the last quarter of this year ay magsimula na mag-manifest yung epekto ng El Nino. Pag sinabi nating mag-manifest yung medyo mababang dami ng pag-ulan na posibleng nating matanggap last quarter of this year to the possibly up to the first quarter of next year. So, kumbaga parang nakapag-ipon tayo in advance para sa last quarter. Yun lang, yung epekto po sa mga komunidad na malapit sa tabing ilog ay hindi talaga may iwasan yung mga...
3: Correct. Oo. Dapat alertado pa rin sila dahil kahit anumang oras baka biglang magbago na naman ang sitwasyon. Huwag tayo pong pakampante.
4: Maka-partner, nakapang two-piece na sila. I'm ready, sabi kasi may araw na.
3: Habang yung isa naman, ready ka. Samantalang ako, ang bit-bit ko ay yung refrigerator namin. Ibabalik ko.
4: Lumuluta.
3: Kaya napakahirap talaga. Di ba kaya sinasabi, partner, hindi mo talaga maintindihan ang panahon.
4: Oo.
3: Parang si Obet Madrina.
4: Ewan ko ba dyan sa Obet na yan?
3: Bakit ganun
4: sa
3: ang tao na yun?
4: Sa dami ng pwedeng sumabay sa panahon. Yan pa. Alam mo, baka usap namin siya kanina.
3: Ah, talaga ba?
4: Mukhang tumakas na.
1: Ayun, panggabi po si Obet kasi.
4: Panggabi.
3: Okay lang. Okay lang sa akin. Meron pa isa akong katanungan. Napaka-importante. Crucial. Hula ko ay si Chris Perez lang ang makaka...
4: Ay, of course. Assistant Weather Services Chief yan.
3: Apo. Chris,
1: ano
3: bakit,
1: yan, ma'am?
3: Bakit ba tinatawag na haring araw? Bakit hindi haring bahaghari? O haring ano pa ba ibang mga...
4: Lahat na lang hari?
3: Hari, oo. Hari Roque. Este! Ay,
4: mali yun! Harry Potter,
3: oo. O gumaganyan na sa ating producer na si Camille. Gusto ko lang malaman nga, bakit nga haring araw?
1: Well, ako po, I'll be speaking based on my personal opinion dahil alam naman po natin ang icon ng araw. Yung representation sa images, sa mga drawings, sa cartoons, ay meron itong crown. Yung rays of the sun, even sa flag natin, ay makikita po natin yung 8 na rays of the sun, kung di ako nagkakamali. No? So, generally, kapag yung half pa lang, yung naka-imagine natin, kung baka may cloud, diba? Tapos kalahati pa lang ng araw yung nakasilip ba, makikita natin yung rays, it sort of represents a crown. Kaya siguro, nagkaroon tayo ng term na haring araw.
4: At yan.
1: Pero yung buwan, dahil walang rays, hindi natin pwedeng tawagin haring buwan.
3: Haring buwan.
1: So, yun, sa akin, ang personal opinion po yun, based sa mga, na ina-imagine ko, why is it called na haring araw, generally, tinignan ko yung image, bakit nga po ba haring araw? Well, yun nga, yung rays, sort of represent the crown of the king.
4: Kumbaga kapag palabas pa lang siya ng horizon, yung kalahati pa lang.
3: Kuya na, mga bata, yung mga bata na walang pasok ngayon, nagkaroon pa rin kayo ng kaalaman.
4: Mula kay Kuya Chris.
3: Yan, Kuya Chris, pasok.
4: Sir Chris, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Maraming salamat din po sa kanila at magandang araw.
4: Magandang umaga po si Sir Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa.
0: Alerto sa bagyong Neneng at Habagat.
3: Nagmamadali, nagmamadali,
4: Abo,
3: partner. Porket
4: nakasilip ang araw, nagmamadali, partner.
3: Ano daw ang tutut?
4: Tutut time, 8:17 ng umaga.
5: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
0: Basta AM, DZMM.
4: At dito na tayo, partner, ha?
3: Saan tayo?
4: Bago ko sila tawagin, batiin ko lang, baka magtampururot, partner.
3: Batiin mo na.
4: Magandang umaga po, Tita Josie Jinko Kayanan, sabi niya, pa-shoutout naman, araw-araw ako nanonood sa inyo. Kahit malaki na ang baha ngayon, may tubig dito sa loob ng bahay namin. Pero naku naka-DZMM pa rin. Marami pong salamat. Mag-iingat po, ha.
3: Mag-iingat po kayo at naway, hindi umimpis.
4: Humupa.
3: Humupa na.
4: Yun, humupa siya. Habang pinahuhupa natin, alamin na po natin ang report ng ating Radyo Patrol!
6: Matyaga ng Radyo Patrol!
4: Ay, punta tayo dito. Agad binabaha dito, partner, sa Quezon City.
3: Baka na naman humupa na naman ako. Ha?
4: Tingnan natin, ha?
3: Sino ba kasi yung mga naniningil po sa akin?
4: Naalala ka?
3: Huwag nyo na po akong tawagan dahil hindi ko kayo talaga sasagutin.
4: Huyo kayo, kamo.
3: Huyo, oo.
4: Alamin po natin ang kalagayan ng ilang mga binahang lugar sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan?
7: Magandang umaga sa inyo, Robert at Doris. Ako, nakikita nyo ba? Ito parang for the first time ay sumikat na nga ang Haring Araw after ng ilang araw ano dito sa bahaging ito ng Quezon City. Kasi ito, medyo mataas na yung araw dito sa kinalalagyan ko ngayon. Nandito ako ngayon sa isang bahagi ng NS Amoranto Avenue sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. At kung makikita nyo dito sa aking likuran, ito yung makikita nyo pa dito, ayan, ganyan, naging kataas.
4: Ganyan kataas.
7: Kahapon lang yan, ha? Kahapon lang. Kasi makikita nyo yung mga dumi-dumi pang natira dito sa gate na ito, no? At bukod dyan, meron din ditong NDRRMO, CDRMO level.
4: So hanggang saan yung level ng tubig nila dyan kahapon, yung baha nila?
7: Nung pumunta ako dito kahapon, Robert, umabot ng 4 feet.
4: Wow.
7: 4 feet, ayan, yung 4 feet.
3: Curious,
7: pero nasa elevated area kasi ako, nasa gutter ako. Kaya kung bababa pa ako dito, ayan, mas magiging malalim pa kasi nasa elevated area ako. So ganyan kalalim.
3: Ay, wag kang sumuong sa tubig, baha. Well, ay mali pala ako. Sa baha, hindi tubig.
7: Doris, dahil wala na naman ang baha dito sa bahaging ito ng NS Amoranto. Maging doon sa ilang mga kalye no dito sa Santo Domingo, Barangay Santo Domingo, Quezon City, umupa na rin yung mga baha dyan na napuntahan ko kahapon. Dito nga sa NS Amoranto, umabot pa ng 4 feet ang taas ng baha kaya hindi ito madaanan ng kahit anong sasakyan. Sinara din ang ilang bahagi nito sa mga motorista na binaha dahil paniguradong titirik yung mga sasakyang susuong dahil sa lalim ng tubig. Umupa na rin ang baha sa karating kalye ng NS Amoranto, partikular na sa Samal, Kalamba at Don Jose Streets kung saan inabot pa ang mataas na basketball ring
4: dito
7: sa lugar at kinailangan ng mga residente na magbangka para makalabas at makabalik sa kanilang mga bahay. Pero sa kabila ng paghupa ng baha, ay nako Robert at Doris, ang sumalubong naman sa akin ngayong umaga ay ang mga basura at putik na naiwan dito sa mga daanan.
3: Yun nga yung nakita ni Robert, nakita ni Robert, nagkalat ang basura.
7: Actually, ito nga lang, dito lang sa harap ko, ayan ang basura, hindi pa nahahakot, at may mga putik din dito, at may mga lusak dito, maputik din dito, ayan yung iniwan ng mataas na pagbaha dito kahapon sa bahaging ito ng NS Amoranto. Pero gayon pa man, Doris at Robert, syempre inaasahan natin na itong ang mga kalat na ito ay lilinisin din ng mga taga-Senro at MMDA na naglilibot dito sa lugar. Kapansin-pansin rin na nag-umpisa ng masira yung mga asfalto ng kalsada
4: na,
7: dahil
4: kasunod.
7: Laging
4: nababad din.
7: Ayan talaga yung dumaan kami kanina lalo na doon sa bahagi ng Don Jose at Samal Street dito sa Barangay Santo Domingo ay talagang baku-baku na yung mga kalsada. Yung mga napansin natin. Pero good news sa mga motorista dahil itong main thoroughfare ng NS Amoranto, papunta ito dito sa aking kaliwa ay lalabas sila ng GR Aneta Avenue. Madadaanan na yan ng mga sakyan.
4: Ayun,
3: pero hindi agad-agad tayo, di ba, mga motorista lalo. Nako, naninisin na naman. Lahat, sisisihin. Kabilang na si Princess Jilliam natin. Kasalanan nito ni Jilliam . Pero hindi po . Yung asfalto, hindi mo po pwede na pa na lang patsi-patsi dahil masisira din ulit.
4: Wala din.
3: Wala o, din.
4: Mas magiging problema yun. Tama. Tapos uulan na naman, mabababad na naman, dadaan yung mabibigat at sakyan. Oh. Butas na naman, lubak na naman, oh, cycle. Oh.
3: Lalo na sinabi ni ng pag-asa na may padating naman talaga si Obet, di ba? May bagyo na naman.
7: At sayang din yung budget na nilalaan dyan. Ano? Kasi kung patsi-patsi iyan, lalagyan ng tatambakan ng konti, tapos masisira din. Sayang lang din yung budget. So, mas mainam

0: pinag-uusapan. Alam mo, may proposal pa ni ko, partner.
1: Oo,
0: ang sabi, dapat ang election period ng Pilipinas ilipat.
2: Bakit? Yun nga, dapat saan, ano, saan
0: daw? Tuwing, ano, tuwing rainy season daw, doon ang campaign period.
1: Bakit?
0: Kagaya nito, eh di mga na, politiko, mangampanya kayo sa baha.
1: Ayan.
0: Lumuso kayo sa baha, puntahan nyo kami sa community namin, baha.
1: Tama.
0: Pero kami boboto ng Mayo, tuyo.
1: Correct,
0: correct. Oh, yung partner.
1: Saka, oh, oh.
2: Kung gagawin yan, Robert at Doris, ano, kung gagawin yan ng around July, August, o tuwing rainy season, ay maaalala ng mga kababayan natin, yung mga... Siyempre, mga pondo nila na kinulimbat at hindi inilagay sa tamang mga proyekto ng mga government
0: officials. Hindi, tsaka the best doon, Nico, mangangampanya sila, maglakad sila sa baha.
1: Oo,
0: gusto nyo pumwesto,
1: ha? Lumangoy sila.
0: O, lumangoy kayo, mamangka kayo.
2: Baka naman
0: kamaya
2: magbangkaraman, ano, Robert.
0: Hindi, hindi tayo papayag. Tayo butante nun, hindi tayo bilang. Hindi, kung gusto nyo iboto namin kayo, maglakad kayo sa baha.
1: Maglakad. At kung kunyari, gagamit ng bangka, o di tandaan ninyo, ay itong opisyal na ito gumamit ng bangka.
0: Tayo ka, lumalakad sa baha sila. Arte-arte.
1: Oo. No arte, please.
0: Maraming salamat, Nico Magsik.
1: Nagagalit na si Camille, no?
2: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Magsik, DZMM.
0: Samantala,
1: meron pa.
0: Punta tayo sa pila ng 20 pesos na bigas sa Malate, Maynila. Partner.
1: Meron?
0: Meron.
1: Ay, teka lang, alis na ako.
0: Wait, samahan kita.
1: Ah, sige.
0: Narito ang kumpirmado, sigurado balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha, pakipila na kami dyan, ha?
3: Good morning, Robert at Doris. Sinamantala nga ng mga senior citizen at PWD yung gumandang panahon dito sa Maynila para makapila at makabili ng 20 pesos na bigas. Dito yan sa may kadiwa ng Pangulo sa Malate, Maynila. Sa dagsa ng mga bumibili, aabot na nga sa kanto ng Quirino sa Taft Avenue yung pila. Maraming sa mga pumila.
0: Trish, ang pangit naman ng sitwasyon na yan. Ganyan agad. Sorry, ha. Hindi ko maano, maatim na bubungad sa atin. Ganyan.
3: Mm-hmm. Oh, so, tama, Robert, ganyan lang inabutan ko. Simula kanina nang mapadpad tayo dito around 7 a.m. Yung pila bago pa magkanto, pero as of this time, hanggang doon na sa dulo ng kanto bandang Taft Avenue yan. Ang sinasabi nga ng mga nakausap natin, marami sa kanila alas 12 hanggang alas 5 nag-aabang. Pero unang pinapasok, yung mga nabigyan na ng numero kahapon na naabutan nung 1 p.m. na cut-off. Yung magtahim na si Annabel at Joanne na bumalik muli ngayong araw para makakuha ng supply. Nahilo yung kanyang sahin sa ilang oras sa pila kaya binigyan mo ng upuan ng mga kapwa mamimili para kahit paano ay bumuti yung kanyang pakiramdam.
4: Tayo lang. Ano pong nararamdaman mo ngayon? Medyo mga lumutibutan na kaysa kanilang pakiramdam ko. Bigla akong nahilo.
5: Okay. Opo, apo nga po, wala na ulan nga po eh. Basically pa rin po kami dito. Nakuha na po ng bigas dito kahit wala na ulan. Wala po talaga may masalubuan para kaliwa pa talaga may babagyo. O kasi mura lang po kasi bigas, kailangan po na talaga. Kahit po maulan, pila po talaga. Hirap lang po kami.
3: Doris at Robert, para sa mga walang mauupuan, karton o mismong sako na gagamitin na nalagyan ng bigas, yung nga kanilang ginagamit para pansapin para kahit paano makaupo muna sila dito sa bangketa habang naghihintay. Ang mamimiling si Josefina nagdala na rin ng payong sakaling abutan man ng ulan kakapila.
5: May cut-off nga, kaya nga kailangan maaga. E paano naman kung bigla po muna dito eh? May dala naman kami payong. Pero okay lang. Kasi mura naman ang bigas eh.
4: Ako kayong ayos sa pila po ninyo.
5: Hindi po. Okay lang.
4: Hindi lang po na malakas.
5: Oo, oh, may dala naman kami payong. Nakakangari pag nakatayo eh, kaya mupo lang sa bangketa. Yung sako, yung paglagay rin sa bigas, inupuan namin yung sako. Sa makabili ng bigas, baka makuha lang ng numero. Okay lang.
3: Robert Doris, gaya ng sabi ko kanina, hanggang ngayon wala pang usad yung pila, walang galawan. Expected, maya-maya nga lamang, ay magsisimula na yung pagbebenta ng bigas. Di tulad nung nakaraan, ngayon may limit na yung bibigyan nila ng bigas. First 500 lamang yung mabibigyan ng supply. Ayon dun sa tindero nung kadiwa, na di naman umano nagkakaubusan ng supply, pero aminado silang nagkakaroon ng delay sa pag-deliver ng mga bigas, lalo na maulan yung panahon at nanggagaling pa sa malalayong probinsa o sa mga karapit probinsa gaya ng Bulacan, Nueva Ecija, minsan at Antipolo, yung mga supply na ito. Yung schedule dito, Robert at Doris, Monday to Friday, yung distribution o yung pagbebenta ng 20 pesos, hanggang alauna lang ng hapon, yung cut-off para dun sa bentahan ng bigas.
0: Trish, nag-usap kami ng partner Robert. Ko, pagkakita ko sa video mo, sabi ko, ayan na nga ang sinasabi ko, ang pangiting na.

0: Naulanan ka ng matagal na panahon, binaha ka hindi
1: pa.
0: Ka nakalabas. Mm-mm. Ngayon lalabas ka para bumili ka ng bigas mo. Ito naman yung sasalubong sa'yo.
1: Pipila
0: ka? Habang nahilo na si nanay, partner.
1: Correct, gutom pa yan.
0: Oo. Bakit? Anong oras ba yan mag-start mag-distribute? At gano'n na, ang haba na ng oras ng paghihintay nila, Jack.
1: Kawawa naman. Madaling araw pa, nagsimula. Kaya nga,
2: Usually, sorry, 7 or 8 a.m. yung start dito. Ayan, nagbanda ko dito malapit doon sa gate kung saan mismo yung bentahan. Mukhang nagsisimula na nga mamigay. Kanina may mga nirepack na rin kasi silang naka-ready na mga bigas. So, kumbaga, parang abutan na lang yung gagawin kapag pinapasok na yung mga nakapila. Tama yung sinabi ni Doris kanina, no? Nahilo si nanay dahil wala rin sang kain. Ganun yung nakikita ko dito sa mga karimian sa mga nakapila. Either walang kain or ngayon na lang din kumakain habang nakapila. Ayan, magkakapit. Bibili muna ng biskwit sa gilid, Robert at Doris.
0: Wala ba dyan doon sa mga nagtitinda na pwede magkaroon ng adjustment? Kung maaga naman pumipila yung mga kababayan natin, baka pwede na maaga din silang magbenta dyan. 5 a.m. kung 5 a.m. nakapila na dyan. Total, 1 p.m. pala tapos na sila magtinda, Trish.
2: Sinasabi din nila kasi Robert at Doris, kumbaga parang sinusundan nila yung usual na abiso sa kanila ng Department of Agriculture. Pansin nga din natin kahit yung 1 p.m. na cut-off, dati wala naman yun. Pero ngayon pinatupad, ang sinasabi naman nila kahit may mga pumipila pa ng past 1 p.m., ang magiging sistema na lang doon, bibigyan na lang din sila ng numero, tapos babalik na lang bukas ng ano. Yun nga lang.
0: Di ba, Trish? Pa-follow up natin yan sa Department of Agriculture. Hindi pwede na ganito eh. Kawawa yung mga kababayan natin. Dapat sila makatok sa ganito dahil yung situation hindi maganda. Mamaya may mahilo na namang ibang mga nakapila dyan eh. Delikado. Di ba, bukas babalikan natin o sa mga susunod na araw yung balita na yan. Trish, maraming salamat.
2: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Mula sa mahabang pila ng 20 pesos na bigas sa Balate, Maynila, puntahan natin ito.
1: Etneb yan.
0: Oo, kaya nga, partner.
1: Kaya lang pahirapan.
0: Ilang abere sa kalsada na mataan naman sa Tafta Avenue sa Pasay City. Aboy. Ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Ilang lumakan na bilang mo, Zeus?
3: Robert at Doris, matapos nga ang halos dalawang linggo ng tuloy-tuloy na ulan, lumitaw sa bahagi ng Taft Avenue at Libertad Avenue ang ilang malalalim na mga lubak. Pinakamalalim rito ay ang namataan ng Radyo Patrol sa tapat ng isang condominium building sa lugar. Kwento ng mga motoristang madalas dumaraan sa kalsada, bigla na lamang lumalim ang lubak nang walang humpay ang pag-ulan at tumaas ang tubig sa kalye. Nagdudulot ito ng traffic palabas ng Buendia Avenue dahil sinusubukan itong iwasan ng mga sasakyan. Pangamba naman ang dulot nito sa mga nakamotorsiklo.
4: Pagkatapos lang ng ulan na nagbaba. Pero dati wala na yan. Kung mga ikunting lubak kayo, lumaki ng ulan, dagdagan yung lubak niya, lumalim. Kaya mahirap sa mga na nagmumotor yan, mga ano, nadip, madisirasya sila pag hindi na makita.
3: Robert at Doris, din ang tinig ni na Danny, isang motorista, at ni Dudes, isang residente na nakatira malapit dyan sa naturang kalsada. Ayon pa sa kanila, nung tumaas yung tubig dyan sa may bahagi ng Taft Avenue at Libertad Avenue noong kasagsagan ng pag-uulan, ay natakpan nga ng tubigan at hindi makita ng mga motorista yung lubak na yan. Kaya marami na na mga nakamotorsiklo yung muntik ng madisgrasya, bunsod nga ng mga lubak. Bukod dyan sa malalalim na lubak, Robert at Doris, kapansin-pansin din sa naturang kalye yung naiipong tubig kahit wala ng ulan. Gayun din ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada kahit paulit-ulit na nagsasagawa ng operasyon dito ang MMDA. Wala pang tugon ang Pasay LGU hinggil sa kanilang magiging aksyon sa naturang mga aberya sa Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Leica.
1: DZMN.
3: Yes,
1: wala man lang bang paramdam ang lokal na pamahalaan na magpapadala sila ng kanilang mga traffic enforcers dyan? Hindi naman na para kumpunuhin pa yung mga butas-butas dyan. Matagalan yan eh. Kundi para bigyan ng giya o ang gamay yung mga motorista na ito o maglagay man lang ng mga signages na dito ay may mga serye ng lubak. Serye talaga? Kita mo, partner, wala na talagang madaanan, puro lubak.
0: Lagyan ng barrier. Yung iba sa Manila, nakita ko ganun yung main lagyan.
1: Early warning device. Oo.
3: Mm-hmm. Pagdating dun sa early warning device, Robert at Doris, wala tayong nakita. Kaya natin napansin yung mga lubak na yan dahil kapag nung binabaybay natin yung kalsada na yan, napansin natin na medyo bumabagal. Nagmi-minor kasi yung mga motorista kapag darating na dyan sa bahagi na yun na kalsada para nga maiwasan yung aksidente. Wala tayong nakitang signage o babala na mayroong ganong klase ng lubak. Pero kita naman natin yung ilang traffic enforcer ng Pasay LGU. Andiyan naman, gumagabay dun sa mga motorista. Particular nga dyan sa may bahagi ng Libertad Avenue, papunta dun sa may Market Road. Dahil yan ay nagiging embudo ng mga sasakyan, papasok kasi ito ng Pasay Public Market. Pero yun nga, no, bagaman may traffic enforcer, hindi maiwasan ng ilang motorista na mangamba pa rin dahil merong malalalim na lubak sa bahagi na yan ng Pasay City.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Dahil dyan!
0: Dahil sumikat ang araw! Ang oras!
1: At sumikat din ang mga baku-baku sa ating kalsada.
0: Ayun na po, sakit sa puso.
1: Tututime!
0: 8:35 in the morning!
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Basta AM, DZMM.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Estrenda.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away! Yay!
15: Pambatang Lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng Bayan.
1: At ito ang tandem ng bayan na mayroong sigurado, kumpirmado, na tut-tut time, partner.
0: Tut-tut time, 8:39 ng umaga.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Good morning!
0: Good morning, class!
1: Good morning, class! Tayo po ay magsipupo na dahil andyan na po ang ating guro.
0: Teacher? Principal? Teacher? School administrator?
1: District
0: director? Supervisor?
1: Oo. Walang iba. The one, the only, Yusek Claire Castro. Good morning, ma'am!
0: Good morning, Yusek!
10: Good morning, Robert! Good morning, Ma'am Doris! Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga.
0: Sa iyo, partner, woke up like this na naman.
1: She woke up like that. Oo, kaya how to be you po, ma'am.
10: Maganda yung ilaw dito. Actually, natural light siya.
0: Magaling.
1: Magaling. Oo. Ako din dito, ma'am, natural. Natural daw.
0: Natural?
10: How to be you.
1: Di ma'am, sige, pinapatawa lang kita kasi medyo nalagay ka sa spotlight nung isang araw. Pero mag-move on tayo, partner. Uh-huh. Dapat lang na tayo ay mag-move on. Uh-huh. At gusto rin nating talakayin kay Ma'am Claire yung mga pagbaha. Ano lang ginagawa ng gobyerno tungkol dyan. Una nating katanungan, ma'am, nagkaroon na po ba kayo ng kasunduan o nagkaroon na kayo ng meeting of the minds, uh-huh, ng mga teachers natin tungkol po doon sa medyo hindi yata na nagkaintindihan na
0: nagkaroon ng mixed signals yun, and interpretation.
1: Opo.
10: Actually, kamabasa ko lang isang mensahe dito. Teacher siya at sinabi niya, ngayon ko na nakita.
1: Opo.
10: Meron yata silang napanood na na-splice yung video. Kaya siguro ganun daw yung naging tingin ng iba.
1: Oo.
10: Pero yung iba mga teachers po na nakikita ko rin na nagko-comment, sabi nila na hindi ko naman generalize.
0: Opo. No?
10: Hindi naman sweeping statement yung sinabi ko. At napakita ko naman din po kahapon kung ano yung ilan sa mga talagang nagiging issue.
1: Opo.
10: Sa DepEd. At ito naman din po ay meron pong mga naging aksyon ang DepEd para po mabigyan din po ng kaukulang aksyon yung mga naging hindi naging maayos na nagawa ng ibang mga teacher. Pero sabi nga natin, hindi po natin inilalahat.
0: Opo.
10: Pero
0: opo.
10: Yung mensahe po natin ay tinanong po kasi tayo kung ano pa yung gagawin para doon sa nangyayaring mga ganitong klaseng insidente. So ang sabi nga natin ay hindi lang ito trabaho ng gobyerno kundi whole of nation approach. Uh-oh. So lalo na hindi lang sa magulang kundi sa mga teachers or sa paaralan, nahuhubog din ang magandang attitude or behavior ng mga kabataan.
1: Ay, totoo
10: so,
1: naman yan.
10: So, natin yun dinadala.
1: Mm-mm.
10: At nabanggit nga natin na ilan sa mga kanila ay meron mga nagawang hindi ugma, hindi tama. At kaya, kumbaga, tayo bilang mga teachers,
1: oo,
10: ay magsilbi tayong magandang ehemplo. At kayo po kasi, ang kumaga second parents eh.
0: Mm-hmm.
10: Kayo yung pangalawa talagang magulang na maituturo sa haba ng oras na iginugugol ng ating mga kabataan.
1: Tama, tama.
10: So, ang hindi ko kasi maintindihan kung bakit na-frame siya na naninisi. Wala tayong sinabi na kasalanan niyo po ito. Tayo po yung nagpapaalala na napakalaki ng inyong role. At kumbaga kayo yung isa sa mga tinitingala para magdabay sa ating mga kabataan. So, kung paano to na frame, kung paano to na twist or na spin, hindi ko masasabing kasalanan ko kasi maliwanag po yung aking pagkakasabi patungkol po sa ating mga guro.
1: Tama. Mm. Pero kailangan po din, ma'am, na mabilis, alerto kayo sa
0: pagkukorekt ng mga splice video na yan.
1: Pagsisalag na yan. Kasi kagaya nga, nasabi nyo, merong mga nagsasabi na merong nag-splice, merong nag-ganito, merong nag-AI na hindi natin mapigilan. Uh-huh. napakabilis po. At ating mga kabataan naman ngayon, ang bilis din po makeup. Di ba? Sila lang yung ogets, gumaganyan. Oo, di ba? Attorney Claire. Attorney pa rin ang
10: tao. Kaya nga po, mas lalo natin sanang paitingin, no? Yung paano natin gagabayan yung mga kabataan, katulad po ng reaction nyo, Ma'am Doris.
1: Opo,
10: kasi
1: opo.
10: Kung mas gagabayan natin ang ating mga kabataan at matuturo natin na maging mapanuri, mag-rely sa mga news, especially from the mainstream media, at hindi from the SOCMED lang. Hindi ko naman pinipintasan ang SOCMED. Ibig sabihin, maging mapanuri.
0: Sa
10: diba?
0: Lahat.
10: Yung critical thinking nila is mas laliman. Siguro hindi rin magiging ganito ang ibang mga kabataan natin na mabilis na mag-react nang hindi masyado nababalanse yung reality saka yung mga nagawa or made up stories lang.
0: Moving forward tayo, Yuse Claire, iwanan natin yan kila teachers. For sure, may wisdom naman sila para mas maintindihan yung paliwanag natin. No? Mm-hmm. At the end of the day, ang gusto natin dito sabihin, lahat tayo magtulong-tulong para umayos yung sitwasyon
1: yun ng mga estudyante
0: natin. From the parents, diba? Patungo sa school administration, diba? Kila teacher, syempre sa mga friends and all. Moving forward, gusto naming mag-trip outside the Philippines, you say, Claire.
1: Oh, talaga. Sige.
0: I-disclose ba? Hindi, joke lang. Kapag po sa government, ang vice president, medyo may question po eh. Bakit kailangan i-disclose eh kung saan nagpupunta? Paano daw yung security, you say, Claire?
1: Kumbaga na aalanganin, nalalagay sa alanganin.
10: Wala naman i-disclose na itinerary niya. Ang di-disclose naman po ay yung travel authority. Actually, Ma'am Doris, ganito yan. Nag-confirm lang po ako. Nauna pang nalabas sa media. Kasi kung makikita niyo po yung text sa akin, confirm po ba? May data nga po sa kalugar eh. So ako, wala naman kasi akong responsibilidad sa mga TA. So magtatanong po ako. Magtatanong ako kung pwedeng sabihin, i-confirm. So pag sinabi pwedeng i-confirm sa media, di confirm kasi lumabas na po eh.
1: Correct.
10: Hindi po sa amin ang galing.
1: Oo.
10: So, kung i-confirm, hindi, kayo po, taga-media, halimbawa po, public servants kami. Public servant yung aalis. May kasamang mga security and staff na tayo mismo yung nagbabayad. Public funds. Gusto po ba natin na itago natin? Hindi po kasi
1: siyempre, ito. Siyempre, sisingil ako. Sisingil ako. Para saan ba yan? Di ba tayo kasi magulang natin, humingi lang tayo ng 20 pesos. May 20 pesos pa ba ngayon? Mapupunta ako sa ganito. Anong gagawin mo? Saan na yan? Sinong kasama mo? Magkano gagastos mo? Ibobosisiin mo eh. O lalo na ito, biyahe abroad ng isang opisyal.
0: Gusto mo talaga malaman. Tsaka may mga pagkakataon din, partner, makikita mo naka-live eh.
1: Yun na nga.
0: Ini-interview.
1: Correct.
0: Yeah. Diba? Alam mo naman, malalaman at malalaman mo kung nasan siya.
1: Hindi kailangan itago.
10: Eh tama, tama yan, Ma'am Doris and Robert. Kasi kung saan ang sabi niyang risk, ang pag-uusapan. Sabi ko nga, kahit saan siya pumunta, kilala naman siya.
1: Oo, tama.
10: Diba? So, mas hindi nga, sa aking pagkaka, sa aking damdamin, mas hindi maganda ng isang public servant magbabiyahe, personal trip na parang bakasyon. Tapos hindi mo ipapaalam sa constituents mo. Tapos may bit-bit ka na mga security at staff na gobyerno yung nagbabayad. Kasi, nung una kasi po, ang sinasabi niya lagi ay walang ginagastos ang gobyerno sa mga foreign trips niya. Pero bigla niyang nireport na 7.4 million ang nagastos niya sa foreign trips niya for the security and staff.
1: So, sa kanya rin galing. Sa kanya rin galing.
10: Nireport po ng OBP yun. At nireport po ng OBP na lahat ng trips ng Vice Presidente noong nakaraang taon ay 20 million pesos.
1: Wow.
10: Sa lahat po ng biyahe niya. Mm-hmm. So, hindi naman po nagagaling sa atin yung amount na yun. Kundi nireport po yun ng OBP kasi Siyempre, kailangan nila mag-report saan nila ipapakita yung 20 million pesos na nagastos nila.
1: So, yun sa katanungan niya na kung siya daw ay sinisilip kung saan niya ginasto, saan siya nagpunta, ilan ang kasama niya, ganyan, eh, might as well also na singilin natin daw ang mga biyahe.
0: Nung iba pang nasa executive.
1: Lalo na ang Pangulo.
0: Mm-hmm.
10: Nagre-report naman po kami. Nakikita din naman po yan. Hindi naman po yan natatago. Diba? Kaya nga, hindi naman siya na... Wala naman nagiging issue eh tungkol sa mga pondo ng paggastos. Ang alam ko lang na nai-issue yung ibang mga supposed to be, mga agency na kailangan na magbalik ng bayad or ng expenses.
1: Mag-liquidate.
10: Hindi mag-liquidate. Kasi ano? Po, minsan po, ang Office of the President, kapag kami may mga foreign trips, ay siya po yung nagbabayad, let's say for in behalf of the agency. So si agency ngayon dapat ang magbalik ng pondo sa office. Pero yun po naman ay na-update at nababalik naman po yung pondo from the agency going back to the OP. Kasi po yung mga agency po may kanya-kanya rin po yan mga allocated na funds for the trips. So since minsan naaburuan ng OP, ang mangyayari po ay kailangan singilin ng OP, yung agency.
1: Opo.
10: Para maibalik yung pondo sa OP.
1: Alright. Mabilisan na lang, Robert, pero baka meron ka pang katanungan doon sa biyahe.
0: Itatanong ko lang kung totoo ba. O baka may pinalutang lang yung meeting niya with President Marcos. May request ba talaga? Alam ko pong nasagot dyan ito noong nakaraan, baka may update po dito.
1: May update ba?
10: Wala eh. Kahapon kasi nung nag-meeting dito sa MMDA para sa situation briefing, walang nabanggit sa atin eh.
1: So wala pa?
10: Saka parang hindi kasi siya yung focus.
1: Okay.
10: Ang focus kahapon kung paano re-remedyuhan, marami po kasing nabanggit na maaaring posible pa na gawin. At yung long term, short term. Pero ang ikinatuwa kasi ng Pangulo ay yung magkakaroon ng catchment para po mag-ipon yung tubig. Pero ang sabi po ng Pangulo, ito yung sabi ng Pangulo na sa meeting, okay, sige, pwede natin ma-imbak yung tubig pasamantala, tapos sabi nila ay ipapump out. Mm-hmm. Pero sabi ng Pangulo, sayang yung tubig. Baka pwedeng meron tayong ibang paraan, okay, mm-hmm, naipon mo na. Anong pwede natin gawing paraan dyan para magamit? Kasi minsan pag El Nino, kulang tayo sa tubig, naghanap naman tayo ng tubig.
1: Oo.
0: Opo.
10: So, yun yung gusto ng Pangulo. Yun yung na-emphasize ng Pangulo kahapon na, okay, maipon natin, pansamantala, si pa-pump out, pero sana magamit yung tubig.
1: Oo.
10: Oo.
1: Sa, yung proper implementation. So ayos siya doon sa programa, pero yung implementation lang ang kanyang medyo gustong i-fine-tune.
10: Apo, kasi kasi kung meron tayong cistern, tapos may tubig na siya, tapos ipapump out lang, syempre siguro yun yung pansamantala. Pero ang gusto sana ni Pangulo, yung tubig na yun, siguro even after na siya, yung term niya ay mapakinabangan ng mga kababayan natin, hindi na siya basta ipapump out, something na magagamit siya, especially pagka tag-tuyot.
1: Uh-oh.
10: Kasi naipon na siya eh. So yun yung gusto ng Pangulo na...
1: Maging maliwanag. Maging maliwanag
10: yung sistema. Na mas mapakinabangan yung tubig na naipon kesa ipump out lang. Pero siguro pasamantala, yun talaga ang kailangan. Kasi ipump out muna. At saka tignan yung mas matagal na manner, method, or mechanism na magamit yung tubig. Yun po yung gusto ng Pangulo. In-emphasize niya po yan kahapon.
1: Okay. Pahabol na lang sa akin.
0: Ikaw yung naghabol, partner.
1: Sorry.
0: Habol mo pa. Pwede pa daw.
1: Pwede pa daw.
10: Okay lang po hanggang 10 o'clock. Okay lang po.
1: Sabi mo yan ah. Yusek, ang tanong ko lang, kasi nag-BTO din ng pahayag si Vice President Duterte. Sabi niya, tumatagal ang impeachment. Sana daw ay mapabilis na. Ang Pangulong Marcos ba ay naiinip na rin? At ano ang kanyang reaction doon sa sinabi ni VP Sara na tumatagal pero hindi naman siya haharap doon sa pagdinig na yan?
10: Pagka po si Pangulo po kasi yung nakakausap ko tungkol sa impeachment.
1: Oh.
10: Ang pinakahuli niya talaga sinabi sa akin ay hayaan natin ang impeachment basta gumulong siya na naaayon sa batas at medyo process. At kung ano lang po yung ebidensya na makikita, doon po dapat bumasip. Pero kung matagal to, hindi ito matagal, kung ano sinabi ng Vice Presidente, hindi niya po yan na iniintindi.
1: Ah, okay.
10: Kung ano man yung sabi ng Vice Presidente, lalo na kung ito'y personal naman sa Vice Presidente, hindi po yan, it doesn't matter to the President. Hindi okay. po siya importante sa Presidente.
1: At hindi rin naman niya kontrolado.
0: Mm-hmm.
10: Kaya nga po, hindi po kasi ito, hindi ito procedure na ang Pangulo ang pwedeng mag-control. So, nasa, ano po yan, nasa Senado po yan. Jurisdiction po yan ang Senado.
1: Okay.
0: Opo. Yung Sir Claire, isa pa po, yung testigo na iniharap dati sa Blue Ribbon Committee, si Orly Gutesa, nag-retract umatras. At ang tinuturo niya, itong si Senator Marcoleta, ang
1: defensor.
0: At defensor yung nag-utos sa kanya para magsinungaling sa ganyan. Ano po ang take ng Malacañang pagdating dito sa issue po ng flood control yan?
10: Okay. Ang gusto po talaga ng Pangulo ay managot ang dapat na managot. Pero muli, ang sasabi, di ba, ang sabi ko nga po, ang gusto ng Pangulo, due process, ebidensya, base sa batas. So kung gagawa naman din po ng kwento para mapindaw ng isang tao or maakusahan, o sino man gusto nilang akusahan, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kasi ustisya po ang nais natin dito. Ustisya para managot kung sino yung dapat na managot. So, kung gawa-gawa lang din po na kwento para lang makagawa na intriga, tapos hindi naman po ito tatayo sa korte, mababaliwala po yung effort. So, kung meron po mga ebidensya na lehitimo at kaya pong tindigan yung anumang akusasyon, kung kanino man, laban sa mga di umanong sangkot, mas magandang lumabas na kayo. Di po ba? Kasi, mas kailangan po kayo para mas matindigan ng ombudsman yung mga kaso maaaring isampa sa ibang maaaring sangkot. Although wala tayong binabanggit kung sino po dahil ito na may dapat na naaayon din sa ebidensya.
1: Opo.
10: So, sa mga nagtuturo po na or sa mga naiinip, kung alam nyo, ito'y sa akin bilang tayo ko as a lawyer.
1: Mm.
10: Kung sino man yung naiinip at meron po kayong ebidensya at meron kayong tinuturo na maaaring sangkot, kailangan po kayo ng ombudsman, kailangan kayo ng DOJ, at pwede na kayo magsumite ng mga dokumento, at dapat po ang dokumento lang na ibibigay nyo ay hindi po gawa-gawa. Kasi makikita po yan sa korte.
1: Alright, tama naman.
10: Mm-mm.
1: So on that note,
0: Teacher Claire.
1: Teacher?
10: Oo. Kaya naging teacher ako.
0: Ay, totoo. Correct.
1: Sige, ma'am. Hanggang ngayon ay maraming katanungan sa kanya. Hula ko mag-iikot na naman ito sa mga several media outlets. Kaya pamayaan na natin siya. Opo.
10: Actually, hindi ko nga po minsan na pagbibigyan, especially kapag ka po yung palapit na sa briefing.
0: Opo, totoo po yun.
10: Nagkataon na si Ma'am Doris kasi.
1: Ayun, no?
10: Ang magawa eh.
0: Nag-request ang supervisor. Supervisor!
1: Correct. Ako supervisor.
0: Yes, Claire, maraming salamat po sa inyong
1: oras. Thank you, ma'am. Thank you very much.
10: Maraming salamat, Ma'am Doris and Robert, at sa lahat ng mga kababayan natin.
1: Yeah.
10: At sa mga teachers. Hello po.
1: Ayan.
0: Good morning. Ingat po. Peace, di ba? Peace, ganun
1: peace.
0: Lang. Mula sa usapin ng iba-ibang issue sa Palacio, partner. Kabig tayo. Punta tayo ng Senado.
1: Balik tayo sa Senado.
0: Of course, okay. Dahil sa latest na nangyari sa Zamboanga, makakausap po natin si Senator Erwin Tulfo, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, chairperson ng Social Justice, Welfare and Rural Development, Senator Judge, syempre, kay VP Sara Impeachment Trial.
1: At iba pa.
0: Ganyan kasi pang Senator Erwin Tulfo, magandang umaga po.
1: Good morning, Sen.
11: Magandang umaga po, Sir Robert and Ma'am Doris. Good morning.
0: Opo, good morning.
1: Good morning.
0: Sen, napanood ko at napakinggan ko yung iyong talumpati kahapon. Sa session nila, kaugnay doon sa nangyari ng pamamaril ng mga estudyante po dyan sa Zamboanga. Meron po kayong binanggit na because of this incident, may isusulong kayo na panukalang batas na magbibigay parusa doon sa owner nung gun na ginamit sa crime. Tama po?
11: Tama lang po yun. Responsibility. Kasi lalo na pag minor, pag anak o nakatira sa same house, dapat po, alam, may batas po tayo dyan. May RA na tayo na yung baril po itatago natin. Eh, kung nakuha po ng bata at nagamit, kagaya po yung nangyayari po sa Sambuanga at sa Tacloban, yung isa, sa Kloban, tahin niya na pulis. Ito yung Sambuanga, tatay niya mismo may mga armas. Ibig sabihin, hindi po nakasecure yun. Hindi po nakalagay sa mga nakakandado. Dapat po nakakandado. Kaya nga, Pandoris, si Robert, pag bumili ka ng baril niya, may kasama na pong padlock eh. Meron po yung pag binili mo.
1: Ah,
11: may kandado
1: na?
11: Po, may parang kadena. Meron po. Dapat po ng baril niya, may mga ganun ho, na may kandado na, may lock po, para pwede mo ilock, para hindi basta-basta ika nga, makasan ng bata, makalabit ng bata, nakakandado at alisan mo ng bala, hindi ko talaga puputok ko yun.
1: Eh, wala yung, naman palang yung dahilan. Oh, wala naman palang dahilan para ito ay makutingting ng isang menor de edad. Kung meron naman palang may lock, merong padlock. O eh, papaano? Eh, hindi ko maintindihan talaga, Senator Irwin.
11: Naiwan po siguro sa aparador na hindi nakakandado. Nakikita po ng bata o nilalagay lang po yan sa... Ika nga sa ibabaw ng lamesa, nakikita po sa damitan, na kailangan po ilock, lalo po pag mga minor. So, ayun, kakasuhan po natin. Hindi naman pwedeng walang responsibilidad. Kahit sabihin niya, hindi ko alam, ninakaw yung baril ko. Hindi mo sa pwedeng sabihin na ninakaw. Eh, alam mo yan, bilang gun owner, that sinisecure mo yung baril, kinakandado mo sa aparador mo, or... yung pagbili mo, meron ng lock po yon, yung parang yung parang plastic case mismo na pwede mo itandado yung baril mo.
1: Oo. So paano ho ang parusa, merong
11: homicide po yan.
1: Homicide.
11: Reckless imprudence, homicide due to reckless imprudence or resulting to homicide. Yung pang iniisip po namin, 6 to 12 po, ang parusa ho dyan.
1: Bukod pa sa...
11: Pero kailangan po muna magkaroon ho ng due process.
1: Ayan,
11: magkaroon talaga ng investigasyon kung naging pabaya siya, iniwan niya, saan nakuha ng bata, tatanungin yung bata, saan mo nakuha yung baril?
1: Yun nga
11: eh. Doon lang po sa aparador namin, bakit na doon, wala pong lock, eh sabit ka. Ayan. Nakalagay po doon sa Republic Act po natin, dapat nakasecure, nakatago yung baril pag sa bahay.
0: Opo. Sir, panghuli na lang, alam ko may napaka-busy ni sir, may mga schedule siya today. Si Orly Gutesa nag-retract doon sa sinabi niya sa paunang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Anong take po ngayon ng Blue Ribbon sa panibagong statement niya, Sen. Irwin?
11: Paubaya ko na po yan sa ombudsman dahil ang ombuds naman na po, nag-meeting na po kami kasama si Senate President Gatchelian at Ombudsman Rimulya. Pag lahat po na relating to flood control para mas mabilis po ang pagpapanagot. Kasi kung mag-iimbestiga na naman po kami, ganoon din po yung proseso, parang twice. I-imbestiga kami, sasabit namin ang finding, pagkatapos pagdating sa ombudsman, mag-iimbestiga din po sila yung finding po namin. So, nauulit lang. Whereas kung diretso na po ang ombudsman ang hahawak, eh mas mabilis po ang pag-prosecute. Imbis na 1 month, 2 months investigasyon sa ombudsman, 1 month lang. Pamuhin nangyari sa mga pinakulong ho nila sa Mike Defensor, napakabilis ho. Pag-iimbestiga nila, after few weeks, nakakulong na ho. Kaya ganun ho kabilis. So, mas tiwala ho ako sa ombudsman na mas bibilis po ang proseso dahil hindi na po dadaan sa kung saan-saan yung kaso.
1: Kumbaga rekta na. Oo, wala nang paikot-ikot.
0: Sila na, bahala correct, sa precision correct. Yan.
1: Eh, di well and good, opo. Para wala na tayong maa-aksaya na panahon.
11: Tama po, opo. Kasi so, kailangan natin ng accountability. Yun na ho, yun, direkta na.
0: Tama.
1: O, di klaro. Yan po, on that note, kasi tayong lahat ay busy, lalo na to si Senator Irwin, baka wala na natin.
0: Oh, sige lang.
1: Baka magalit sa akin.
11: Salamat po. Thank you po.
0: Senator Irwin, salamat po.
1: Okay. Salamat.
0: Si Senator Irwin Tulfo, ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. O, paano?
1: Bye! Thank you, partner.
0: Thank you.
17: Doris Bigonia, Robert Mano. Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Sa DZMM!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon. At sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, pinayagan ng Department of Labor and Employment ang mga pribadong kumpanya na magsuspende ng operasyon sa panahon ng matinding ulan o bagyo para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, nasa pagpapasya ng kumpanya ang pagsuspende ng kanilang operasyon kapag may kalamidad. Pero nilinaw ng ahensya na hindi maaaring parusahan ang mga empleyadong hindi makapapasok sa trabaho dahil sa panganib na maaaring idulot ng bagyo o baha. Nanindigan ng House Prosecution Team na walang mangyayaring shortcut sa pagtalakay nito sa usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga delay. Yan ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
3: Rika, sa harap ito ng pag-aantala sa impeachment trial dahil sa masamang panahon, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capunan, nais nilang kumpletuhin ang money trail sa ilalim ng Article 1 mula sa mga cheque at taong nag-withdraw ng pera. Nais ding malaman ng prosekusyon kung saan napunta ang pera at kung ano ang pananagutan ng mga pampublikong opisyal. Paliwanag pa ni Capunan na hindi pwedeng i-shortcut ang buong storya dahil hindi lang ang senator judges ang nanonood o nakikinig kundi maging ang publiko. Naka-apekto paan niya ang delay sa kanilang line-up ng mga witness at atensyon ng publiko. Kaya naman hamon din sa kanilang panig na ibalik ang paksa sa pananagutan at tiwala ng taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa entertainment, nananatiling tikom ang bibig ni Bella Padilla kaugnay ng mga usap-usapan tungkol sa umano'y hidwaan sa kanilang friendship group nina Angelica Panganiban at Kim Chu. Sa isang panayam, magalang na tumangging magkomento si Bella sa nasabing issue. Sumiklab ang espekulasyon online matapos napansin ng mga netizen na hindi siya kasama sa isang social media post ni Angelica Panganiban. Matatanda ang kilala ang tatlong aktres bilang celebrity trio na tinagulang ang Becky. Samantala, abala naman si Bella sa pagpopromote ng kanyang pinakabagong pelikula na Life After You. At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita DZMM. DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at

0: and the sun shines again. Yeah. And we feel better. And we will forget the deluge that we suffered for the past 12 days.
1: Huwag naman sana.
0: At magkakalimutan na naman tayo kung bakit tayo binabaha. At bakit ang dami-daming mga pamilya pa rin ang inilikas at nandun pa rin sa evacuation center at hindi mabalikan yung kanilang mga bahay.
1: Pero,
0: at yan po ang buhay ng Pilipino. Paikot-ikot lang.
1: Sabi nga naman ang pag-asa din kanina, partner, no? Kung makalimutan mo agad lahat yan, eh ipapaalala din daw agad sa atin mamaya. Iluulan pa rin naman daw.
0: Na naman?
1: Oo. Akala sabi nila, huwag kayong maloko nitong araw ngayong umaga dahil baka babawiin din daw agad yan ang hapon.
0: Ito yung literal na sumilip lang po.
1: Oo. Hello. Bye. Ganun kami last.
0: Hindi po ako papasok. But then again, sabi nga nung mga nakakatanda sa atin sa gitna ng unos, sa gitna ng baha, may nakikita pa rin tayong pag-asa.
1: Yeah.
0: Sa Quezon City.
1: Oh, yeah. Yung bakery. Sarap yung ano nila dun, no? Momo nila.
0: Opo, opo. Ang problema kasi, Rica, we are, sometimes, we are insulated. Ibig sabihin, hindi natin talaga nakikita kung ano yung dinaranas. Mm. Dahil yung dinadaanan natin, hindi naman nakakaangat tayo, pero yung dinadaanan natin, hindi naman binabaha. Ang alam lang natin, napakalakas ng ulan. Mm-hmm. And then we see it in the news, we see it in social media na, uy, binaha yung ganito. Uy, nakalutang na yung yung kotse, etc. Pero to be there mismo, at nakababad ka at nakalublob ka sa baha, iba po ang pakiramdam noon.
1: Kaya nga partner, ito na naman dapat front and center yung ating mga ibinoto nung nakaraang eleksyon dahil they should be accountable doon sa pagpapaayos ng mga lugar natin. Ngayon nga, katulad ng sinasabi ng mga radio patrol reporters natin, naglabasa na naman ng mga potholes, dumadami ang potholes.
0: Yes.
1: Dahil sa, mali ba yung pagkakaasfalto natin, di ba? Or hindi na naman dekalidad ang ginamit na mga material, kaya ang daming potholes na dati wala nun eh. Kaya magugulat ka, gagano ka na lang bigla. Diba?
0: Ito ang Commonwealth, napakaganda na talaga Talagang sabi nga nila naku, plantsyadong-plantsyado sa asfalto. Ngayon, nagkakabutas-butas na naman. Pero let's be fair, ha? Dahil kagaya nung sabi ko nung isang araw, nakita ko mismo yung mga nagtatapal-tapal nung mga biglang butas. At ako, yung kami nung anak ko, nabiktima na dyan dahil akala namin tubig lang yung dadaanan namin. Yung pala, malalim na lubak
1: Yun na nga.
0: Oo. Ma'am, sir. Alam niyo ko ba kung magkano ang shock absorbers ngayon? Bukod pa doon sa iba pang mga suspension parts. And, isagad na natin. Ito na. Paano yung mga kumuha ng mga sasakyan na hinuhulugan yan buwan-buwan? Bukod sa doon sa gasolina at change oil, magpapa-repair ka pa ngayon ng pang-ilalim na tinatawag. Jesus Maria, sir. Paano pa ihuhulog mo diyan kung mabuti na mabuti kung mag-isa ka lang sa buhay, 'di ba? Wala kang asawa at mga anak, 'di ba? Kapag ganun ang nangyari, naku po. It's a choice.
1: That's the dilemma nating mga medyo nakakaangat sa buhay. Isipin mo, partner, kung kunyari pampublikong sasakyan 'yan, nalaglag diyan sa malaking pothole. Mm-mm. Pumutok kunyari yung gulong o kaya nasira nga, 'di ba? Ang mga bus, ang mga jeep, napakaraming masa-stranded niyan. Maaantala yung kanilang pagbiyahe papunta sa kanilang mga trabaho. Buti na lang itong balita natin kanina, yung sinabi ng Dole, no, nasa discretion ng mga private companies na ngayon na mag-suspend muna ng operation pag umuulan is a welcome development.
0: Kaya nabubuhay ulit yung work from home.
1: Yes.
0: Payo sa mga kapote riders. Kapote. Kasi po ngayon pag medyo nabulaga ang isang kotse, yung mga four wheels, nabulaga na may butas sa harapan niya, bigla niyang iiwasan yan. E nasa gilid ka. Nasa gilid yung motorsiklo. Naku po, eh di syempre, away na naman yan. Ilang road rage po ang nakikita natin araw-araw sa social media. So, sanga-sanga ang dinudulot po nitong matinding pag-ulan equals matinding pagbaha equals pa sira at na hindi lang sira ng mga properties kundi mismo yung kabuhayan ng mga tao. Oo. Ilan po, ilang libo po yung nag-iintay ng sasakyan araw-araw, walang masakyan. At yung libreng sakay?
1: Saan? Meron naman daw.
0: Madalang pa!
1: Hindi lang lahat nakakasakay.
0: Ito muna ating mga headlines dahil dapat po nating malaman ang lahat ng mga pwedeng makaapekto sa ating buhay at kabuhayan araw-araw. Bagyong Neneng posibleng humina na bilang low pressure area. Face-to-face classes sa Metro Manila at ilang probinsya muling kinansela ngayong araw na ito.
1: Daan-daang pamilya inilikas dahil sa pag-ulan sa Malabon at Valenzuela City. Ilang lugar sa Quezon City posible ring bahain sakaling umapaw ang La Mesa Dam.
0: Ilang pumping station sa Maynila nasira dahil sa mga bumarang basura. Halos 200 na aresto dahil sa illegal na pagtatapon ng basura.
1: Vice President Sara Duterte nanawagang bilisan ang impeachment trial pero Vice Presidente walang planong humarap sa pagdinig.
0: Ayos ah. Walang balak humarap eh. Das, minamadali niya. 2 baril na ginamit ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga natuklasang nakuha sa sasakyan ng amang, customs police pala.
1: Limampung school-related incidents na itala mula noong Hunyo. Wow. DepEd, aminadong kulang ang school counselor at security guard sa mga paaralan.
0: At sa labas ng bansa, International Criminal Court or ICC pumalag sa sanction na ipinataw ng Amerika sa mga opisyal ng International Tribunal.
2: Balitapakan!
0: Yan po ang mga headlines ngayong araw na ito, which is already a Thursday! A 20 na po ng Agosto 2026. It's the 231st day of the year. Ilang araw na lang.
1: Pasko na!
0: Berber na.
1: It's Christmas.
0: Time check muna tayo, mga kailan. Alas 9:16 ang ating oras.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Leptospirosis at iba pang sakit dulot ng baha ay kinababahala ng ilang residente ng Pascual Compound sa Parañaque City. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
4: Good morning, Peter at Rica. Naabutan nga ng Radyo Patrol ang mga tauhan ng Parañaque City Environment and Natural Resources Office o SENRO na nagsasagawa ng siphoning operation sa isang pribadong kalsada sa tabi ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque Cityana. Ayon sa mga residente, Lunes pa nang tumaas ang tubig sa kanilang lugar, bunsod ng ulan at ngayong Huwebes lamang nagsimulang humupa. Matagal na anya nila itong problema dahil walang lagusan ng tubig palabas sa kanilang compound. Dahil dito, kailangan nilang sumuong sa baha tuwing naglalabas-pasok sa compound na anila'y naglalantad sa kanila sa posibleng mga sakit. Paliwanag naman ang opisyal ng Neighborhood Association na kausap na nila ang lokal na pamahalaan ng Parañaque para sa posibleng lagusan ng tubig palabas ng compound.
5: Mahirap po yun pag lagi may tubig. Natatakot lang ba may laptop ngayon? Leptospirosis.
6: Hindi po nawawala ang tubig dito kasi wala po kaming drainage. At hindi po talaga nahihigop, nakasakin tubig. Actually, inaasikaso na po ni Mayo. Ipag-usap na po namin kahapon lang. So kasi ang nangyari po kasi, dikit-dikit private property po kasi. So may nakausap na po kami, pwedeng magpadaan.
4: Yan ang mga tinig ni na Junicio, isang residente ng compound, at ni Rena Ojamana, ang treasurer ng Pascual 1 Compound Neighborhood Association. Ayon sa team leader ng siphoning team na si Jay Fabian, paulit-ulit sila nagsasagawa ng operasyon sa lugar dahil mabilis maipon dito ang tubig tuwing umuulan. Hinintay lamang nila niyang bumuti ang lagay ng panahon, kaya inabot ng ilang araw bago mahigop ang paha. Peter at Rica, kwento sa atin ng mga residente doon sa compound. Hindi naman umaabot ng mataas na mataas o lagpas gutter yung tubig doon sa lugar, pero matagal talaga humupa at mabilis tumaas. Kaya ang panawagan nga nila ay sana magawa na ito ng paraan ng lokal na pamahalaan, pero nangako na nga sa kanila yung lokal na pamahalaan na maggagawa na ng panibagong lagusan ng tubig palabas doon sa lugar para maiwasan ang pagbaha.
0: Okay, Zeus, okay. Weather check tayo kung nasaan ka man naroroon ngayon. Exact location and may araw na ba o medyo meron pa ring atik-atik na pag-ulan?
4: Peter, andito tayo sa Alabang Zapote Road, Las Piñas City na ito. Nag-iikot tayo rito at ngayon mataas ang sikat ng araw. Medyo mainit na rin ang panahon kung ikumpara yan noong mga nakaraang araw.
0: Ayun, very good. So ibig sabihin, yung sinasabi mong baha ngayon, nandiyan pa ba? Wala na o ano? Anong sitwasyon?
4: Peter, doon sa bahagi ng Pascual Compound, yung sa may private road doon, may tubig pa doon sa ilang bahagi niyan dahil nagpapatuloy pa rin yung siphoning operation o paghigop ng baha doon sa lugar. Pero kung ikukumpara noong nakaraang araw ay higit nang mas mababa yung tubig doon.
0: Okay, very good. Zeus Legaspi, thank you. Extra, please.
4: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
1: Isa pang report, bilang ng mga nagkasakit ng leptospirosis sa Quezon City, umabot na sa halos 200 individual. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatay ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
2: Ito nga, Rica at Peter, no? Leptospirosis story na naman dahil pumalo na sa 197 ang mga individual na nagkasakit ng leptospirosis dito sa Quezon City. Batayan sa pinakahuling tala ng Epidemiology Disease Surveillance ng lungsod. Sa kabila nito, mas mababa ang bilang na yan ng 61.82% kumpara sa mga naitalang kaso sa parehong panahon noong 2025 na may 516 na kaso ng leptospirosis dito sa lungsod. 24 na sa mga nagkasakit ang nasawi ngayong taon. Kaya naman patuloy na paalala ng lokal na pamahalaan na iwasang lumusong sa baha, mag-ingat sa pamamagitan ng pagsusuot ng bota, magpakonsulta sa doktor, at ang pag-inom ng post-exposure prophylaxis doxycycline na libreng makukuha sa mga health center sa Quezon City. Mahalaga yan para maiwasan ang malubhang komplikasyon ng leptospirosis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: O kanina pinag-uusapan natin ang epekto ng matinding pagbaha, ng matinding pag-ulan, ng katakot-takot na record-breaking rainfall dito po sa ating bayang Sinilangan. Try to think about this. Ano po? Halimbawa, may nagsabi sa inyo na kahapon, which was a Wednesday, ano, Miyerkules, kahapon lang po pinag-uusapan natin, mahigit 9,000 public schools ang nagsuspinde ng in-person classes. 9,000 eskwelahan.
1: Times ilang estudyante yon per Opo. School, di ba?
0: Pinag-uusapan dito eh. Mm-hmm. Isang araw lang eh.
1: Eto Opo. Days na. Oo, na nag-uulan.
0: Tinatanong ko nga si Maring Chat eh.
1: Oh.
0: How many days, school days have been suspended year to date in Metro Manila?
1: Mm.
0: Hindi ba sagot eh?
1: Ay, kasi nga iba-iba depende sa locality.
0: Correct. Oo, para malaman natin ano ang epekto ng class suspension dahil sa bagyo at sa pagbaha at habagat, anong epekto nito sa mga mag-aaral. Makakausap po natin ang College of Education, University of the Philippines, Diliman, convener Movement for Safe, Equitable, Quality and Relevant Education, si Professor Liza Marie Campo Amor Oligario. Professor, good morning po sa inyo. Opo, opo. Thank you po.
8: Good morning, Peter, Trika.
1: Good morning, Professor. Opo, thank you.
0: Opo. Prof, una-una, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Ano po? Eh, ito, hindi simpleng usapan ito dahil kung pag-uusapan natin, medyo hindi naman tayo talaga cum laude when we talk about

0: Actually, ang pinaka kailangan mapuntuhan natin dito ay dapat magkaroon na tayo ng climate responsive na na mga paaralan. Actually, kung titingnan ninyo ha, ito yung stand ko noon pa. Nung panahon ng tag-araw, 'di ba, nagsususpend tayo ng classes kasi sobrang init. Ngayon namang tag-ulan at binabaha, no? Nagsususpend din tayo ng classes. Alin ang mas safe sa mga bata? Actually, kung responsive ang mga classrooms, malalamig, 'di ba? Merong enough na ventilation, mas safe pa sa mga bata yung tag-araw, 'di ba? Yung kaso, ngayon talaga mas hindi safe kasi binabaha pa, no? So malaking problema kasi yun nga, hindi natutugunan ng gobyerno yung problema sa baha, maraming taon na, tapos lumalala pa. So ang dami talaga apektado dito at definitely affected ang buhay, pamumuhay ng mga tao at yung pagkakatuto ng mga bata.
1: But Professor, we also have to consider kasi yung budget na meron ng ating mga eskwelahan. Kung kulang po o hindi naman din naibibigay yung mga budget na meron, ano pa po ba ang pwedeng gawin ng mga eskwelahan? Maybe together with the parents to help nga po yung o to start off itong tinatawag nyo nga pong resiliency and climate resiliency climate response, opo.
0: Eh di ba anong panahon nga dito Duterte ay nagkaroon tayo ng mga build, 'di ba? Tapos nung panahon din ni VP Sara Duterte sa DepEd, 'di ba? Sinabi niya na nagtatayo ng mga school buildings, no? Pero wala ang mga ito, no? Hindi natin nabigyan ng pansin ang pag-build ng mga mga climate responsive na mga buildings. Eh ngayon na kulang pa tayo ng mga classrooms, 'di ba? So sana magkaakibat ito na habang nagbi-build tayo ng mga classrooms ay iniisip natin na dapat climate responsive sila at matitibay, 'di ba? Kasi yun pa isa nating problema. At talagang katuwang dapat dito ang DPWH, 'di ba? Kasi yun nga, para maging climate responsive, kailangan din yung bansa natin, yung mga komunidad natin ay climate responsive din. Malaking malaking issue ito at hindi lang budget ng paaralan at budget din to ng DPWH na sana ay hindi nakukurakot. Kasi yun na nga ang issue natin eh. May budget naman, inaabot ng trillion na nga, 'di ba, para sa flood control, pero nakukurakot naman, no? So hindi napupunta sa tamang mga proyekto.
2: Pero Prof, sabi nga nila, this is a catch 22, ano? Yung katakot-takot, it's hindi naman natin ginustong magkaroon ng katakot-takot na baha at pag-ulan at habagat at bagyo. Nangyayari na po ngayon. And it's gonna get worse, sabi ng mga eksperto. Ang tanong po, ano ang pwedeng gawin ng Department of Education upang medyo mas soften naman yung epekto nitong mga patuloy na pagsususpinde ng klase? Maybe, last point, maybe it's not about the quantity but rather the quality of education. Your take on this, ma'am?
0: Tatlo yan eh. No, una-una, yung hindi kailangang maging biktima lang tayo ng environment natin. Ang tunay na talino natin, no, mga Pilipino, lalo na ng mga leaders natin, ay kaya nating i-control ang environment natin. Lagi tayong inuulan, dapat alam natin kung paano i-control ang Hindi naman, may mga ibang bansa na, 'di ba, ready talaga, no, sa ganyang pag-ulan na panahon. Tayo hindi hanggang ngayon. Pangalawa, hindi naman kailangan mag-suspend talaga ng classes. Dapat natuto na tayo, nakakalungkot eh, dapat natuto na tayo doon sa pandemic. Diba? Nagkaroon na tayo ng pandemic eh. Ito na yung sinasabi nating education in emergencies na lagi alam naman natin na talagang bumabagyo sa atin, bumabaha sa atin, no? So pwedeng kasi, ako ha, ang stand ko talaga dito, kung alam nating malakas ang tubig, 'di ba, habagat ang darating sa atin at maraming tubig na darating, binabaha tayo, no, delikado para sa mga bata, early suspension na, no? Pero ready tayo sa remote learning, 'di ba? Eh ang problema, hanggang ngayon hindi tayo ready sa remote learning dahil hindi tayo natututo nung pandemic. Dapat ngayon in place na yan, no? Ang ini-imagine ko, dahil wala namang internet connections ang mga paaralan, no? Ang mga bata, wala silang internet connections, wala silang gadget, no? Pero ang main communication ng mga public school children sa mga teachers ay FB Messenger, no? So,

0: communication agad yan na naka-ready na, no? No? So, kung na-foresee na na may bagyo na namang darating, o di, sige, suspend na classes kay umaraw o umulan, isuspend na in advance, pero in place ang remote learning natin. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang isang nakikita kong naka-support dapat dyan, DepEd TV. Pero sa DepEd TV, hindi tulad ng kung paano nakikita na nagle-lecture lang yung mga teachers, no? Medyo itaas ng konti ang level na parang Sesame Street sa English. Yeah. Po. Or yung ano to sa ABS-CBN na ano nga yung sa
1: Knowledge Channel.
0: Yes, Knowledge Channel. No, mayroon ganung level na ano, no, na nakaano siya ha, naka-coordinate siya, nakaplano na siya simula pa lang ng taon na ito, tag-ulan ito, malamang mawawalan tayo ng classes, ito ang lessons natin.
1: Mm-hmm. Opo. Ma'am, tinitingnan ko lang din po, no, kasi may mga kaibigan ako na may mga anak na nasa na pagdating ng remote learning, kailangan nilang tutukan yung kanilang mga anak para makapag-aral. Pero dahil hindi na nila kabisado kung paano yung mga notes ay yung mga inaaral ng mga anak nila, they have to go online para maintindihan muna yung lessons bago ito maituro sa kanilang mga anak. So, may augmentation din po ba tayo para sa mga magulang to be able to teach them in lieu of the teachers natin sa school kung paano gagawin yung kanilang mga assignments?
0: Actually, kasi ang ano, very traditional pa rin kasi yung approach natin, no? Yung nangyari nung pandemic, no? Ang nangyari kasi noon, kailangan pa rin maging teacher yung mga magulang. Dapat i-consider natin na yung mga magulang may mga trabaho yan. No, swerte yung mga batang may mga tutor, may mga ate, may mga natitira sa bahay para alagaan sila. Pero marami sa mga bata, no, ngayon na parehong magulang nagtatrabaho at kailangan nila pumasok kahit bumabagyo para magkaroon ng kakainin, 'di ba? So hindi natin pwedeng asahan ng mga magulang dyan. Kaya nga, ang pwede nating asahan ay TV, DepEd TV, Knowledge Channel, at saka, hindi naman kailangan na, ang nasa imagination kasi lagi natin, kailangan nga online, ay hindi, walang online capacity ang public school children. Mm. Diba, meron ba silang internet connection? Ang isang sinasuggest ko rin noon, halimbawa, pero ito ay mangyayari kapag summer naman, diba? Mm. Yung mga barangay centers natin, 'di ba? Na barangay halls na magkaroon ng libraries para halimbawa nga sobrang init at wala pa yung mga ano paaralan, andun ang mga bata sa library ng mga bawat barangay at ganoon pa rin, no? Meron talagang ano no, well-established na ano remote learning na hindi kinakailangan na kasi parang nung pandemic nire-require ang mga magulang, kawawang mga magulang, marunong ba magturo ang mga magulang, 'di ba? Hindi, so kaya nga dumating sa point na sinasagutan ng mga magulang yung mga modules kasi nga yun ang pagkakaintindi natin, hindi kailangan ganun ang pamamaraan ng pag-aaral pag ano, pag remote learning kasi masyado nga tayong traditional. Pwede yan, halimbawa pagyari, okay, uulan, 'di ba? Tag-ulan ngayon, 'di ba? Basahin natin, pero sabay-sabay na binabasa ang babasahin, halimbawa sa DepEd TV. 'Di ba? Pero yung ang kung maiimagine niyo ngayon, ang daming no na kailangan nating ano no, ang daming kailangan i-set up sa DepEd TV na hindi natin ginagawa.
2: May DepEd TV pa ba?
1: At saan sila?
0: Nakikita ko pa rin siya.
2: Ah, okay, okay. Very good. So yan, kailangan ano yan? Kailangan pagandahin at para pagandahin, professor, kailangan dyan ng pondo. Okay. Hindi man dapat, isasali ko na sa usapan natin yung nangyari sa Zamboanga. Lumalabas po ngayon na walang budget o hindi sapat ang budget ng DepEd para magkaroon pa sila ng additional guidance counselors. Number one, hindi sapat ang budget para magkaroon ng additional security guards sa mga eskwelahan. And then, i-connect po natin dun sa, hindi ba education ang may pinakamalaking budget?
1: Oh, lion's share yan dapat eh.
2: Oo. And yet, kapos pa rin. Opo. So now, we're left with, ayan, Central Luzon po, out of 94 affected divisions, Central Luzon recorded the most school suspensions at 2,766 school suspensions for Central Luzon alone. It begs the question, Prof, na kung ganito ng ganito, taon-taon, aba, lalo tayong magiging kulelat, di po ba?
0: Oo, talagang yun nga, kaya kailangan, ano, may foresight, no? Ang kailangan gamitin na ng mga Pilipino, ng mga leaders, ang talino, no? Kailangan problem solving tayo at may foresight na alam na nating babagyuhin tayo, diba? Foresight na yan eh, diba? Ihanda na natin ang remote learning. Kasi kung ikukanek kasi natin to sa budget, lagi namang may budget eh, diba? Kung paano natin ginagamit ang budget, kailangan din natin gamitin ng talino talaga natin. No, parang ano na yun eh, no? Na,
2: chicken or egg yan.
0: Maraming bagay. Oo.
2: Apo.
0: Halimbawa lang, no, meron kaming project ngayon. Kasi kaya ko nalaman yung state ng internet connection. May project kami ngayon na namimigay kami ng libreng ano, ha, internet connection sa 150 schools lang ito. Yung mga schools, ay patapot sila. No? Pero ang problema nga, yung pagdating sa bahay ng mga bata, wala silang internet, wala silang devices. Kaya dapat sa ngayon, dahil nga medyo mahal to, nagkaroon sila ng mga devices, yung ilan nung pandemic, ngayon luma na, i-maximize natin talaga ang TV, the use of TV and radio. Nako, medyo kailangan natin. At andun naman, di ba, may mga modules, no? So, kayang gawin yan, hindi lang natin iniisip kung paano natin gagawin. Kailangan talagang upuan at pag-isipan at gamitin nga ang talino natin sa problem solving. Ganun talaga.
1: Opo. Prof, magkaiba po kasi yung hawak ng DepEd, no? Dahil DepEd handles the public schools, tapos yung mga private schools naman po ay governed by their own. Ano din po yan sila. So, nakita po ba natin kung paano parehong nag-adjust yung both the public schools and the private schools dun sa mga pangangailangan namin when it comes to class suspensions, asynchronous learning, distance learning? Pareho po ba na may nagawa itong maayos na pag-adjust? Enough para yung mga estudyante natin, kung bahain man, maiwan sa bahay, eh nakakapag-aral pa rin po, kasi yung iba naman po talaga, pag binaha, pati yung module nila natatangay, di po ba?
0: Ang isang magandang, ayun pa, ang malungkot, ang natatangay ang mga module kalimitan ay yung mga nasa public schools, di ba? Kalimitan yung mga may kaya ay may mga second floor, di ba? Nakakalikas agad, di ba? But ang pinaka ano no, ay ang maganda example nito, hindi ko kayang, pwede ko bang banggit, halimbawa yung anak ko ay nag-aral sa isang napakagandang school na private school, no? Isa yun sa kino-consider na nag-thrive nung pandemic, kasi bago pa man mag-pandemic, meron na silang in place na learning LMS. Ano nga bang LMS, no? Basta yun, meron na silang in place na anong bang LMS sa ano, no? Basta may internet.
2: Ano ba yun? Parang syllabus po, Prof?
0: No, parang ganito, no? Kailangan kong mamaya, no? May LMS sila, meaning lahat ng lessons nila ay nasa, may internet na support.
2: So anytime
0: nawala ng classes, nakaano na sila, no? Talagang ano na, automatic internet na yan. Kahit may classes, merong internet support.
2: Ayun.
0: So, ganun siya.
2: Oh,
0: na
1: system. So, learning management system po.
0: Yes. Google ko na nga rin ngayon. Okay. Learning management system.
2: Ayan.
0: So, even so, nung pandemic, isa to sa mga schools na na-mention, no? Na, wow, nag-survive sila, no? Nag-thrive sila nung pandemic dahil nga, ready na sila. No, na anytime na mawalan ng klase, LMS tayo. Parang ganun siya.
2: O bakit hindi pwedeng i-implement yan sa public schools?
1: O, kasi may internet capacity.
2: So yun ba yun?
0: Ang mahirap, mahirap na ay yung internet capacity. Kaya ang pinopropose ko ay, kasi ang talagang ang realidad ng public schools ay, ang kaya nila lang ha, Messenger, Facebook Messenger, kasi yun ang libre.
2: Okay.
0: No, yun ang may access sila, no, sa cellphone.
2: Oo.
0: Pero hindi lahat ng public school children may cellphone pa ha, na mga magulang. Tapos pangalawa, yung nga, DepEd TV and radio. Kasi kung nakakonect tayo ng ganun na maayos, na talaga, ano siya, no, nakasupport talaga siya, ano siya, yun nga, magta-thrive talaga tayo. Hindi tayo ganito na pag walang klase, di ba, wala na, no, so problema na.
2: Last thought on this matter, no, from my end, Prof. Kasi maraming mga usong-usong ngayon yung mga collab, di po ba? So, ibig ko sabihin yung mga malalaki, yung mga higanting kumpanya, ano po?
0: Yes.
2: Palagay ko pwedeng ano, no, pwedeng mag-collab sila para magkaroon talaga ng magandang DepEd TV for starters.
0: Yes.
2: For starters, dahil later on pwede pang for the physical classrooms and other learning materials. Pero for now, di po ba, most of the biggest companies in the Philippines are involved with media.
1: Mm-mm.
2: Already.
0: Mm-mm. Yes.
2: Oh, di po ba, palagayin ninyo, Prof.?
0: Oo, collaboration sa napakaraming bagay. Ito nga lang maliit na proyekto namin, no, na volunteer lang kami dito ha. Nag-collab kami sa isang university sa US, tapos nag-collab kami sa isang provider ng internet na satellite, no? So kahit sa mga far-flung areas pwede. Tapos dahil nakita nung ka-collab namin na uy, ang dami palang walang gadget, no? Na nakikipag-collaborate ulit sa ibang sa mga kumpanya na binibigay yung mga luma nila pero refurbished na laptops, no, dun sa mga public schools na namili kami ng mga public schools eh. Ang daming applicants pero yun nga, 150 lang ang kaya namin sa ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So yung crossing collaboration talaga, 'di ba? Yun yung nasosolve talaga yung mga problem. Tapos win-win.
1: Mm-hmm.
0: Win-win naman yun eh. Kasi meron ding, di ba, marami ring perks yung mga nakaka-collab namin na halimbawa, nababawasan ng tax nila, di ba, at marami pang bagay.
1: Mm-hmm. Pwede pala gawin, Professor, yung parang yeah. Miss Rachel, pero elementary and high school edition. Gawa nga tayo ng partner, Miss Rica, ganyan. Tapos ako kunyari bibidyohan yung magtuturo ng fraction, ganun-ganun. Di ba, ma'am, no?
2: Misleading.
1: Bawal yun. Professor, maraming salamat po sa inyong panahon. Maganda po napag-usapan natin ito para sa ating mga magulang.
2: And we feel your passion. Ma'am.
1: Yes, very dedicated to her craft. Salamat sa panahon, Professor. We'll talk to you again soon po.
0: Okay, maraming salamat din.
1: Thank you po.
2: Si Professor Liza Marie Campo Amor Olegario, College of Education, University of the Philippines, Diliman. Houston, we have a problem,
1: Houston. It's a very big problem.
2: Sandali lang po, babalik kami ni Rica in just a short while. Ito po ang Balita Patan sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
3: Balita ang sigurado, kumpirmado. Balita Patan. Basta AM, DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay under nature type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosyn, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
9: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
10: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan.

0: Amora, it's 9:44 in the morning. Medyo umaaraw pa rin, ha? Okay, don't hold your breath.
1: Pero habang maaraw, gawin na natin, pwede natin magawa, partner, di ba? Kung may mga bahang lugar pa, walisin na natin yan. Walisin talaga. Alam mo yung nagtatambo? Ay, ano yun? Ting-ting, yung walis-ting-ting, di ba? Para maano yung tubig.
0: Tapos nasira pa yung clothes dryer namin.
1: Meron sa bahay. Ipaparenta ko sa iyo ng murang-murang.
0: Sampay-sampay. Okay, ito, mapag-usapan natin Valenzuela.
1: Mm.
0: Oo, kasi po sa Valenzuela.
1: Venezuela. Valenzuela.
0: Oo, medyo laging ano yan eh, laging nababaha. Ano?
1: Oo, oy, at
0: hindi
1: saka,
0: kasing taas nung unang araw.
1: Oo, kasi partner, nung itong umulan talaga, ang daming sa Maysan Road, doon sa may...
0: Maysan.
1: Hindi, Maysan pa yun. Maysan. Meron pa yung sa may, ano ba yun? Sa may pa... papinturahan, nakalimutan ko yung pangalan. Ang daming mga lugar doon na hindi nadaanan sa Valenzuela kasi tumaas nga yung baha.
0: Lalo na yung malapit sa dinadaan ng ilog na nagmumula pa sa Fairview. Kausapin nga po natin mula po sa Valenzuela City ang butihing mayor, si Wes Gatchalian. Mayor Wes, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa DZMM. Kumusta po kayo?
2: Salamat rin po sa pagkakataong maimbitahan sa inyong programa.
1: Hi, Mayor. Good morning po. Salamat po.
0: Yes po. So, ako po eh napupunta dyan hindi naman napakadalas pero nabibisita ko po ang Valenzuela. Ano po? At through the years, unang-una maganda na yung daan, itong MacArthur Highway. Pero kumusta po ang pagbaha dyan? Yan, alam ko medyo humupa na ng bahagya pero... In this particular case na abnormal talaga ang ibinuhos na ulan, ano po ang naging experience ng Valenzuela?
2: Well, para sa akin, Peter, tama ka, no? Especially sa mga taong sumubaybay sa aming lungsod, yung mga nakaraang bagyo last year, early this year, no? At dagat. Masasabi ko ho na malaki po ang improvement po ng City of Valenzuela. Halos konti lang po yung binaha sa amin, no? So pag sinabing konti, subjective po kasi yan, no? So para po sa akin, pag sinabing konti lang or selected areas lang binaha, ang importante po yung main road natin ay passable, no?
0: Mm-mm.
2: So dito po along MacArthur Highway, dati-rate yung pinakasikat po na palaging nako-cover ng mga news outlets natin yung sa BB Marolas, no? Bandang San Miguel. Dati po yung isang araw na ulan ay kagad-agad ay lubog na yan hanggang Fatima University, lubog na yan, no? In that area also, sa bandang A. Fernando, Elisan, Don Pedro, dati-rate isang araw na ulan, meron na kaming 1,000 na evacuation center. Mahina po ang 1,000, minimum 1,000 na individuals or 800 to 1,000 individuals po kagad ay nasa lugar ng Valenzuela National High School. Itong nakaraan na almost 2.5 weeks, no? Dati one day lang yung kinocompare ko. Ngayon, almost 3 weeks po tayo, Peter, na sama ng panahon. Opo. Wala pong evacuation center sa naturing lugar, no? Hindi namin binuksan ang Valenzuela National High School.
1: Mm-hmm.
2: Tuyong-tuyo po ang lugar dyan. The rest po ng MacArthur ay passable. Except po yung, nakikita ko ito sa news outlet kahapon o isang araw, may isang portion lang kami ng bandang Toyota at Wilcon sa MacArthur Highway sa Barangay Dalandanan na talaga pong tumaas ang tubig ko up to 12 inches or more, no?
0: Aha.
2: Portion lang naman yan. When I say portion, we're talking about 200 meters or 300 meters. Ang rason dyan ay may ongoing na kaming solusyon dyan na ginagawa ng DPWH. At ang Valenzuela po ay we will have the first catchment basin po sa aming lungsod na ginagawa dyan, no? That up to 5,000 cubic meter po na tubig ang kayang i-bangko, itago dyan sa catchment basin. So dyan sa lugar na yan ho yan. Kaya talaga pong ongoing pa yung construction. But the rest po, generally po, ang observation ko kahapon nung umikot ako, yung last week, halos wala ho kami.
0: Mm-hmm.
2: Yung kahapon lang, starting August 17 siguro yun, 17, 18, 19, dahil sa sobrang tagal na po talaga ng ulan, yung mga looban ng mga bahay na kung saan mababa ang bahay at nagtaas kami ng kalye, ay yun na lang po ang mga nanatiling binaha, no? So kung may mga nakikinig na mga kababayan ko, ito po yung sa GML, sa Lingunan, Martonville at A. Santos sa Pasolo. So selected na lang po, but overall even yung gawin naming mga barangays katabi ng Obando, ang Obando baha, may kawayan baha.
0: Mm-hmm.
2: Ang aming mga barangay lahat po tuyo. Doon sa mga bandang lugar na yan, no? So talagang selected lang na mga looban yung masisikip kasi ho talagang down 2.5 weeks ba na tubig talaga pong naiipon, no?
0: Okay. Mayor West, I'm very interested doon sa binanggit po ninyo kanina na merong kayong imbakan, underground na imbakan ng tubig. Ang tawag dyan pag maliitan cistern, ano po? Ang binabanggit po ba ninyo refers to yung underground stormwater reservoir?
2: Yes po, Peter. So ang tawag namin dito, Panatag Catchment Basin.
0: Okay.
2: So ito po ay katabi ng Along MacArthur mismo at sa ilalim ng North-South Commuter Railway. So if familiar po kayo, ang DOTR together with JICA may project po sa amin. Yung train natin, yung PNR going to Clark. So imbis po na hindi ho mapak kasi anything underneath the overhead train rails, bawal pong magkaroon ng structure dyan. Nag-announce na po ang DOTR. So in partnership with DOTR, nahingi ko po yung lupain na yon kasi naman po nakatiwangwang.
0: Mm-hmm.
2: ay ginawa natin, hinuhukay na kasalukuyan yon at gagawin natin catchment basin po. So around 5,000 cubic meter na tubig ang kaya pong iimbak dyan, imbakan.
0: Mm-hmm.
2: Almost ang width dyan ay kulang 5 meters, I think, ang width dyan. At mahaba po ito, half a kilometer po ang haba po nito.
0: Aba, di mga ilang Olympic-sized swimming pools po ang laman yan.
2: Opo, medyo malaki-laki ho ito and ilang stories down po ito dahil almost kulang-kulang din in depth, 5 to 6 meters down din, no? So I think if I'm not mistaken, one or two story building ko ang pababaho niyan. So yan po ang first Panatag Catchment Basin na gagawin sa aming lugar at we have learned sa pag-upo ko po bilang mayor, lalo na after ng Typhoon Karina, we learned so many things at isa po ito sa flood management project po na funded by the local government na tingin ko makakaresolba doon sa tubig sa MacArthur.
0: Magandang magandang
1: plano yan para sa Valenzuela. Sa ngayon, Mayor, bale, ilang pamilya pa po yung nangangailangan ng tulong mula po sa LGU?
2: Well, nagbukas kami ng ilang evacuation centers, no? Pero take note po, ito pong binuksan namin 2 days pa lang.
1: Mm-hmm.
2: So talaga po yung previous days ay ang binuksan lang ho namin 2 evacuation center, mm-hmm, with almost less than 50 families, no? Mm-hmm. Or around 100 individuals. From 2 weeks ago, last week, until early part of this week.
1: Mm-hmm.
2: Pero starting August 17, 18, 19, talaga pong ito po yung report nga ng MMDA. Sabi ho nila, ito po yung kalahating lakas ng Ondoy daw ang level nito.
1: Mm-hmm.
2: Nagbukas po tayo at ngayon po kasalukuyan, we are housing almost 300 families or totaling to 1,100 individuals po ang aming inalaga ang kasalukuyan sa ating mga evacuation center.
1: Opo. Aside po doon sa mga pamilya na mga nasa evacuation center, dahil sabi nyo po wala naman po masyadong binaha ng mga residential areas, wala naman na pong nanghingi pa ng tulong sa inyo, Mayor?
2: Well, meron po yung nasabi ko kanina, yung Martinville at A. Santos po.
0: Mm-hmm.
2: Nag-desisyon po ang kanilang mga samahan na ayaw ho nila lumikas sa evacuation, mm-hmm, center.
1: Mm-hmm.
2: Ang iba naman ho kasi medyo mataas yung bahay. Ang iba naman talaga pong we tried to ask them to evacuate. Sabi naman nila, bababa naman yung tubig. So, mm-hmm, nanatili na lang sila sa kanilang tirahan. So, ang ginawa ko po kagabi ay nag-deliver tayo almost 100 food packs at go bags natin, ang panatag emergency kits natin, dineliver ko po house to house sa kanila para sa ganun din, sakali mang hindi ho sila makapunta sa palengke o supermarket, meron po silang pagkain na almost 2 weeks supply ko ay nakaredy sa bahay. But of course, we welcome our kababayans po na pumunta sa evacuation center natin kasi nakabukas naman po yan sa nearest na paaralan at nakaredy ho kaming tumulong sakali mang gusto nilang lumikas.
1: Mm-hmm.
0: Mayor West, kanina po pinag-uusapan namin yung mga school and classes suspension. Po? And I'd like to find out, dito po sa Valenzuela, ano po ang experience ninyo? I mean, marami po bang naging class suspensions? And paano po ba makaka-recover yung ating mga estudyante na madalas walang klase?
2: Well, madami talaga, Peter. Talagang siguro ito na ho yung pinakamahabang class suspension na akin pong inanunsyo. Dahil talaga pong very erratic, you know. Alam nyo, may times na by 8 p.m. or 11 p.m. na news bulletin po, blue color or hindi naman ganun kagrabe, pero biglang papasok ng 3 a.m. o 5 a.m., mag-orange or yellow warning o nag-red pa bigla.
0: Mm-hmm.
2: So talaga pong para sa, I'm sure ito po ay nararamdaman din ng ibang mga colleagues ko sa, lalo-lalo na sa Metro Manila, no? Na ang hirap mag-decision ho, no? Gusto talaga naming papasukin ang mga mag-aaral natin. Ayaw natin na antala ang kanilang edukasyon, no? And gusto natin supportahan ng DepEd. Pero there are times talaga na biglaan po, as in 8 a.m. bigla magye-yellow o mag-o-orange po. At mahirap po na nakapasok na sila at papauwiin pa. Double hirap po yan para sa magulang eh. Malakas na yung ulan nung hinatid mo, malakas pa ng ulan nang susunduin mo pauwi ulit, no?
0: Oh.
2: So talaga pong it's our experience. Kausap ko rin po ang mga colleagues ko sa Metro Manila tuwing nag-announce kami. Hirap na hirap po kami mag-decide. But ang iniisip na lang po namin ay ang sa ikabubuti po na nakakarami, no? Always remember also na pag nag-class suspension ho tayo, lumuluwang din ang lansangan natin, ang kalye natin, no? So we're trying also to, with the flooding, with the road repairs, we're trying to decongest also the streets, no? Para ho hindi rin maging ganun kahirap sa mga kababayan natin papasok naman sa trabaho. And of course, the safety.
0: Number one
2: talaga yung safety ng mga anak natin ay hindi ho natin pwedeng i-risk yan. Dahil kitang-kita ho natin talaga na hindi natin mabasa. No? Climate change eh. Hindi natin mabasa ito. Lalakas, lalabas araw sandali, bubuhos ulit. Tulad nung isang araw, akala namin buong araw tahimik, biglang bubuhos ng gabi o madiling araw, talagang erratic eh. So the safety is the paramount po in making the decision. So kami naman po sa Valenzuela, pag nag-decide do kami, ang ginagawa ho namin, Peter Enrica, ay sini-switch namin to module or online, no? Alternative mode of teaching.
1: Mm-hmm.
2: Palagi namin inaanunsyo yan. Hindi ho kami basta-bastang suspend na ayaw namin ang mga bata ay nabababad na lang sa paglalaro ng video games at online online games. So palaging pinupush namin na, pinupush ko yung DepEd, the night before, ihanda na yung mga modules, mga books, mga pangangailangan para pag nag-announce ho kami, ready sila, may mga options sila to continue their studies.
0: Which
2: talagang challenging.
0: Which brings us, Mayor West, to yung automatic switch na yan. Eh, kumusta naman po ang broadband experience
1: sa Valenzuela?
0: Opo. Can we say na out of 10 being the highest, nasa 8-9 ba tayo?
2: Ako siguro 10 the highest, nasa 7 lang po, no?
0: So
2: ayoko rin naman po i-blame yung mga utilities companies natin dahil ako mismo nakikita ko ho, due to the inclement weather, maraming nahahangin na kable or wala naman ho nahulog poste sa amin or lumiyab, no? Pero may mga reports ho sa akin tulad kahapon na sa isang barangay namin, maliit lang po ito na barangay, pero buong barangay nawalan po ng internet connection. Mm-hmm. So, ang mga unang nag-complain actually, hindi po yung mga nanay, pero yung mga work from home. Marami po ang mga young people working in Makati or Taguig na inalaw mag-work from home. Hindi ho sila makareport online sa kanilang pinagtatrabahuhan. So, ako pa ho ang tumawag doon sa utility. Hindi ko na lang ho babanggitin yung utility company. Personal kong tinawagan. So, marami rin pong medyo nagka-problema at konting kabagalan ng internet. Pero I'm very happy naman tuwing nagre-report ang ating mga kapitan or ako, eh kaagad-agad pinupuntahan nila at ayusin ho, no? That's the least they could do for the right. For the consumers natin na nagbabayad, no? At naaantala ang trabaho at pag-aaral nila.
0: That's another
1: another issue.
0: And then which brings me also Mayor West, as a final thought, ano po, pati yung mga SME, small, micro businesses.
2: Yes.
0: Sabit po yan, di po ba?
2: Opo, opo. Apektado rin daw sila dito. At alam naman po natin, hindi naman po sila. Marami po sa Valenzuela, industrial city kami, marami po dito malalaking kompanya at mga warehousing at in manufacturing. But marami rin kaming SMEs na talaga pong nagdusa, tinamaan po nitong almost 3 weeks natin na habagat. At sila naman po, hindi tulad po ng malalaking mga kompanya dito, na kayang mag-survive even na hindi pumasok ang empleyado, sila ho hindi kaya eh. Alam niyo yung pang-ikot nila ay very minimal lang. So, I'm glad doon no, sa baha kasi dati-dati po, pag tumaas talaga ang tubig sa amin, lalo na ang main thoroughfare, naantala po talaga affected yung mga MSMEs namin. Pero this time, yung umikot po ako, kahit umuulan, ang importante po passable yung main road. Kaya nakita ko ho, buhay na buhay ho ang marami sa kanila. Mga barber, mga sari-sari store, mga maliliit na butika, nakita ko ho kasagsagan ng bagyo, nakakabili pa rin po ng gamot yung senior. Kahapon may sumabay ho sa akin eh. Dinala ko po yung sa pumunta ko sa isang baha, may sinakay po akong senior, yung tinanong ko, saan ako kayo papunta? Pupunta raw doon sa butika sa kanto. So, ibig sabihin po, naka-access pa rin ho sila.
0: Ayan, okay. Mayor, again, personally, nakikita ko po kung paano gumaganda ang Valenzuela, and but still, the problems persist. Ano po? At I know you're on top of the situation. Thank you very much, Mayor West.
1: Thank you, Mayor West. Ingat po.
2: Apo, magandang araw po at salamat din po sa pagkakataon.
0: Si Mayor West Gatchalian ng Valenzuela City. Dami natin na pag-usapan pero susunod na po ang
1: Kabayan with Danny Buenafe, nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musgi po.
1: God bless everyone, ingat.
0: Ingat pa rin ha, tingin sa langit. Baka mag-text.

0: the AM DZMM DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, nagpapakawala pa rin ng tubig ang tatlong dam sa Luzon dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa PAGASA, may mga bukas na gate sa Ipo, ang Buklaw at Binga Dam para mapangasiwaan ang antas ng tubig. Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng tubig sa Angat Dam na umaabot na sa halos 189 meters habang pababa naman ang antas sa Lamesa Dam sa Quezon City. Pinapayuhan ang mga residente sa mga mabababang lugar at mga nakatira malapit sa ilog na manatiling alerto sa mga abiso ng mga otoridad. Paghahanda para sa mga banta sa seguridad sa mga paaralan. Mas paigtingin ayon sa Department of Education. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa paaralan, sinabi ng Department of Education o DepEd. Ang para tumugon sa mga banta ng karahasan. Ayon sa kagawaran, nakatakdang magsagawa ng nationwide simultaneous active attack drill sa mga paaralan sa susunod na linggo. Ito ay para maging handa ang mga mag-aaral at kawani ng mga eskwelahan sa mga banta sa seguridad. Tataasan na rin na niya ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at magtatalaga ng mga barangay tanod na magpapatupad ng karagdagang seguridad. Isusulong na rin nila sa Kongreso ang mas mataas na budget para sa karagdagang safety measures sa mga paaralan sa taong 2027. Sa kabila nito, naniniwala si DepEd Secretary Sonny Angara na ang pinakamainam na tugon sa karahasan sa mga paaralan ay ang pagpapaigting sa mental health programs. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. May tatlong bagong uri ng sugarcane o tubo na inilunsad ang Sugar Regulatory Administration o SRA para mapataas ang ani ng mga magsasaka. Ayon sa SRA, may mataas o mas mataas ang potensyal na ani ng mga bagong uri kumpara sa mga karaniwang itinatanim ngayon. Uunahin ang pagpapalaganap ng mga ito sa mga maliit na magsasaka at mga kasapi ng mga pinagsama-samang sakahan. Layunin din ng programa na matulungan ang industriya ng asukal na harapin ang mga hamon tulad ng mataas na gastusin sa produksyon, kakulangan sa manggagawa at epekto ng climate change.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Pangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Isang maaliwalas na umaga sa inyong lahat, August 20 na ho, 2026, Thursday, at napakaganda ho ng panahon dito sa Quezon City. At mga reports nga kanina ng ating mga field reporters, magaganda rin yung klima rin dyan sa iba't ibang syudad, pati dyan sa may Alabang, sa Pote Road. Sabi rin ng reporter natin doon, maganda raw ang sikat ng araw, yung haring araw ay lumitaw na. Pero sabi ho ng PAGASA, huwag ko tayo masyadong pagkakampante dahil hindi pa tapos yan. Baka mamayang hapon, kumulimlim naman. Sana naman huwag na, no? At pati ito si Bagyong Neneng ay talaga naman daw ay humina na rin. Paalis na rin ang bansa, papunta na ng Taiwan. Ako po si Danny Buenafe, para ho dito sa programang Kabayan, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live ho kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At sa mga gusto hong magpadala ng inyong mensahe, komento sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, marami pa tayong pag-uusapan ngayon dahil humuhupa na ho yung ilang mga binaha. Mamaya kukuha tayo ng feedback at saka itong sakit ng leptospirosis. Ito ang tumataas daw ang kaso at syempre yung mga related dyan, yung mga respiratory diseases. Mamaya may makakausap tayong expert. At saka alamin natin itong Malabon, Navotas, kamusta na dyan yung mga binha, pati dyan sa Bulacan area. Okay, ay pasok lang natin to mga reports. Kampo ho ni dating House Speaker Martin Romualdez na katakdang maghain ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong araw. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Pamela Vasquez. Pam!
2: Kasi naka-attach dito yung sinumpaang salaysay ng mga dating driver at security aide ni dating Congressman Elizalde Co. Ayon sa tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Aide Fajardo, isasama dito ang napabalitang pagbaliktad ni Orly Guteza. Ayon umano sa kanila, walang nangyaring anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o government official at hinikayat lang sila. Dahil dito, malinaw ang may mga taong nag-udsok at nanilit sa kanilang idawit ang pangalan ni Representative Romualdez. Kanila rin sinabi na malinaw na walang ebidensya laban sa kongresista na matagal na nilang iginigit. Sa ngayon, Danny, babalikan kita doon sa mga karagdagang detalye dahil nagsisimula na din itong press conference ni Attorney Aide Fajardo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Salamat sa update, Pamela Vasquez! Mayroon pa tayong report, underground water storage facilities para tuluyang maresolba ang mga pagbaha ay sinusulong ng pamahalaan. Iyan naman ang ating report na manggagaling kay Christian Yuzores. Christian.
3: Magandang umaga, Danny. Isinusulong ng pamahalaan bilang karagdagang hakbang sa pamamahala ng baha ang pagkakaroon ng underground water storage facilities o mga cisterna. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ng gobyerno sa proyekto ang Netherlands-based engineering company na Hasconing, kung saan may natukoy na silang 30 site dito sa Metro Manila na maaaring maghukay sa ilalim ng mga existing facility para lagyan ng cisterna. Kabilang sa mga natukoy na lugar ay ang Raja Sulaiman Park sa Maynila, Rizal Memorial Stadium, Camp Aguinaldo at University of Santo Tomas. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, hindi lamang yung 30 sites ay mangangailangan ng malalaking infrastruktura dahil may mga open space na maaaring palalimin para magsilbing catchment area. Kabilang din sa pinag-aaralan ay ang UP Sunken Garden na maaari umanong palalimin para pansamantalang suluhin ang tubig kapag matindi ang ulan. Samantala, Danny, nais din ng Pangulo na mapakinabangan ang makokolektang tubig sa halip na itapon lamang sa dagat. Target ng MMDA na may mga proyekto lang matapos bago ang susunod na panahon ng tag-ulan dahil maaaring matapos sa loob lamang ng 6 buwan ang ilan sa mga mas simpleng catchment project. Isasama rin umano ang mga proyekto sa 2027 national budget na posibleng pondohan sa ipamamagitan ng Asian Infrastructure Investment Bank at counterpart funding ng pamahalaan. Samantala, Dani, dumating na dito sa lungsod ng Maynila si Pangulong Marcos para sa gagawing inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Ilang korte sa bansa, sinuspindi ang operasyon dahil sa masamang panahon at iba pang okasyon. Ah, yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Steve Raz. Steve?
4: Dani, suspindido nga yung operasyon ng ilang korte sa bansa ngayong Webes, August 20, dahil sa masamang panahon at iba pa yung okasyon. Kabilang dito yung Supreme Court, Court of Appeals sa Manila at Baguio, Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals. Suspindido rin dahil sa masamang panahon ang operasyon ng lahat ng first at second level courts sa National Capital Judicial Region at sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Pataan, Bulacan, Nabaysia, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Samantala, suspendido rin ang operasyon ng NTCC sa Mabalacat City, Pampanga dahil sa power interruption naman. Sa Lucena, Quezon, walang operasyon ang lahat ng korte dahil sa ika-65th Charter Anniversary o Araw ng Lucena. Suspendido rin ang operasyon ng lahat ng korte sa Gasan, Marinduque dahil sa ika-417 na anniversary ng bayan. Sa Cabo, Camarines Sur, suspendido rin ang operasyon ng lahat ng korte dahil sa Town Fiesta. Suspendido rin ang operasyon ng MPC sa Dulag Leyte dahil sa Municipal Foundation Day. Para naman sa mga trial court, pansamantalang suspendido ang paghahain ng mga dokumento sa criminal cases at ilang civil cases. Ililipat ito sa susunod na working day ang mga nasabing deadline. Hindi ito saklar ng mga korte na may skeletal work first na naka-duty para tumanggap ng mga dokumento at asikasuhin ang mga urgent na kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Basta AM, DZMM.
1: Time check, 10:15 ng umaga po.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Alerto sa bagyong Neneng at Habagat.
1: Oh, balik tayo sa programang Kabayan at para malaman ninyo kung ano ang asahan natin lagay ng panahon for the rest of the day ay makakausap po natin ang Pag-asa weather forecaster natin. Walang iba kundi si Benison Estareja. Benison, good morning. Si Danny Buenafe.
6: Good morning, Sir Danny. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Itong si Bagyong Neneng or Tropical Depression Neneng ay nasa 450 kilometers hilaga ng Batanes. Wala pa rin pong direktang epekto sa ating bansa at mabagal na kumikilos palayo ng ating kalupaan dito sa may silangang baybayin po ng Taiwan. Mm-hmm. Habang ang Bagyong Saudel, international name po ito, nasa Tropical Storm Category dito sa may gitnang Pasipiko at huling namataan 2,800 kilometers hilaga ng Eastern Visayas. Wala itong magiging epekto sa mga susunod pa na araw at posibleng pong pumasok ng ating far either late Sunday or sa araw po ng Lunes at papangalanan natin na Bagyong Obet. Pero sa pagpasok po niya ng far, nakikita naman natin na ito'y babagtasin lamang itong karagatan, North Philippine Sea, at hindi naman magla-landfall or tatama sa ating kalupaan. Subalit nandyan yung chance na ito po ay mag-iibayo or mag-i-enhance ng southwest monsoon by early next week. Kaya asahan muli ang mga pag-ulan dito sa western section po ng Luzon. But for the next 24 hours, yung occasional rains o yung paminsan-minsang malakas na ulan, pinakamadalas po. Posible yan dito sa may Pangasinan, Zambales, at Bataan, and basically the entire Ilocos region po pala plus Batanes. Habang ang natitirang bahagi naman ng Central Luzon, itong Cordillera region, Metro Manila, asahan po yung maulap na kalangitan at meron din mga kalat-kalat na ulan. Gayun din ang Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at lalawigan po ng Palawan. So kung lalabas po ng bahay, bagamat sumisilip-silip naman na po ang haring araw, posible pa rin magkaroon ng mga pag-ulan at some point. Habang natito ng bahagi pa ng bansa, mainit at malinsangan, lalo na dito sa may Eastern Visayas at saka po sa buong Mindanao, at meron lamang mga pulupulong pag-ulan.
1: Benison, binanggit mo no yung isang bagyo na namumuo pero darating itong si Obet ay parang mga late Sunday pa or Monday. Pero hindi naman tatama ng kalupaan. Pero for now, sabi mo, pwede magdulot din ito ng ano eh, di ba? Ng South Monsoon Rain o yung habagat na pwedeng pag-ulan pa rin, ganon? Posible?
6: Yeah, so hindi pa natin masasabing tapos na ang habagat o yung natapos tayo dun sa parang worst case scenario. No? Possible pa rin po magkaroon tayo at some point ng malalakas na mga pag-ulan. But ngayon, bukas at saka po sa araw po ng Sabado, at least hindi pa naman.
1: Okay, so for the next 3 days hanggang Sabado, let's say Metro Manila, NCR, mukhang wala pa tayong asahan. May mga pag-ulan or maulap, pero ibig sabihin, wala tayong ina-expect na medyo matinding ulan na malalakas uli, na malalakas?
6: Mukhang wala pa naman po tayo nakikita mga heavy rainfall warnings. Malalakas sa ulan.
1: Okay, so that's good to hear. Anyway, next bulletin nyo pa 11 o'clock, di ba? Anytime?
6: Apo, meron tayong bulletin ng 11 a.m.
1: Okay, maraming salamat, Benison, ha, sa
6: Thank
1: update.
6: You.
1: Okay. Yan ho si Benison Estareja, Pag-asa Weather Forecaster. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Ngayon naman makakausap natin via Zoom. Ito nga yung sinasabi ko dahil sa dami ho mga lumusong sa baha. Matindi ho ito, dami hong kaso ngayon ng leptospirosis. Meron na ho namatay sa Nabotas, di ba? 17 years old. Medyo kapabayaan ho talaga at nakakulang sa awareness. So makakausap po natin ang infectious disease specialist, director ho ng Institute of Molecular Biology and Biotechnology, National Institute of Health, dyan sa UP Manila. Walang iba kundi si Dr. Edsel Maurice Salvanya. Dr. Edsel, si Danny Buenafeo sa Kabayan.
7: Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig.
1: Okay, maraming salamat, Doc Edsel. Kasi ako, very concerned ako dahil nakikita ko, no, talagang walang patid. Yung mga talagang pagpunta ng mga, yung mga lumulusong, walang mga bota. Ibig sabihin, malaki hong risk nito. No? At sa record ho dito ngayon ay, tama ba, DOH daw, 3,440 na ang kaso ng leptospirosis ngayong taon.
7: Yes po, Manong Danny, yung mga ganyang nangyayari kasi alam naman natin yung pagbaha, sunod-sunod na yung nangyayari. At yung lepto po kasi, endemic na yan sa Pilipinas, tsaka maraming daga dito, dyan nanggagaling yan sa ihi ng daga. Kung nakokontaminate po yung flood waters or yung ating pagkain, hindi naman kailangan lumusong sa baha. Kung may mga daga sa bahay, risk rin po yung leptospirosis. Pero lalong-lalo na itong baha, dahil ang dami-daming lumulusong, eh, madami po talaga ang hahawa.
1: Pero tama ba yung record is 22 na ang dyan sa San Lazaro Hospital? At saka, ilan na ba yung recorded na namatay ho for now?
7: Yeah, sa ngayon po, gumagalaw po kasi talaga yan. Ang problema po kasi sa leptospirosis, yung pag-confirm ng kaso. Alam naman natin na pag naninilaw, pag masakit yung calf muscles, kung nilalagnat, tapos nagfe-fail yung kidneys, mukhang leptospirosis po talaga yon. Pero kasi yung ating mga test sa leptospirosis na masasabi mo talaga siguradong-sigurado ka na leptospirosis, ito po ay hindi pangkaraniwang test. Yun po yung tinatawag na PCR. Mahirap rin po ito i-culture. Yung mga nakikita po natin, most likely po na leptospirosis yan, batay sa kanilang presentasyon, batay sa kanilang mga symptoms. Pero yun nga, estimate lang po ito. At sa tingin po natin, baka mas madami pa po yan. Dahil ang leptospirosis po, mahirap po talaga siya i-diagnose using a laboratory test.
1: Oo, kasi alam ko nagmamanifest yung lepto mga around 2 weeks, no? Mga almost 2 weeks. Pero for now, para lang doon sa guidance ng ating mga nanonood, kasi hindi sila masyadong aware ano yung mga symptoms. Pero for now, kunwari lumusong ka sa baha, feeling mo naman wala ka naman open wound o sugat, no? At lumusong ka. Pero yung ano ba yung dapat magpaano ka na kagad ng prophylaxis o yung doxycycline? Ano ba yung dapat mong gawin para lang ma-prevent kung meron man risk ng lepto?
7: Yes po, Manong Danny, kasi ang lepto po kasi kahit wala kang sugat, basta lumusong ka sa baha, lalo yun, na pag nababad po talaga, pwede pa rin po siyang makapasok. Kaya yung doxycycline, binibigay po natin yan sa mga taong may exposure po talaga, kahit wala po silang sugat, kahit wala po silang nainom na tubig. Pero sa totoo lang, kung may sugat or nakainom ng tubig, mas matindi pa po yung binibigay namin na doxycycline, mas matagal po. yung sa intact skin po na walang nainom na tubig, yung 200 milligrams ng doxycycline, yun po yung standard na prophylaxis na isang beses lang. Pero kung mas mataas yung risk dahil may sugat o nakainom ng tubig, mas marami pong doxy yung binibigay po namin.
1: Pero kailan mo kailangan i-take yung, kunwari, lumusong ka at alam mo meron kang exposed na sugat, agad-agad yun. Pumunta ka na sa health center, huwag ka na maghintay na makaramdam ka ng lagnat. Parang ganun, Doc.
7: Yes po, as soon as possible po, dahil ayaw naman po natin yung umabot dun sa point na meron na po symptoms. Ibig sabihin, nakadapo na talaga yung leptospirosis sa katawan mo at umiikot na po.
1: Okay, so ibig sabihin, as part of the first aid na rin, kahit na feeling mo wala ka sugat, lumusong ka, na wala kang, let's say, panangga, di ba? Eh, hindi ka nakabota, talagang, syempre, lahat naman ng bahay, talagang garbage yan, marumi yan, no? So, hindi ka na rin kailangan mag-assume, basta mag-ano ka na rin, pumunta ka na sa center at kumuha ka na itong doxy.

0: Apo, may mga local government units naman po na nagbibigay sila ng libre, bagamat yun nga po, depende-depende. Like sa PGH po, kung saan po ako nagtatrabaho, pag may exposure po yung aming mga healthcare workers, nabibigyan po sila ng libreng doxycycline. So sa barangay po siguro yung pinakamagandang makipag-ugnayan dahil meron po silang mga programa lalo na sa mga ganitong sakit.
1: Yung, hello, Doc Edsel? Oo,
0: yes po.
1: Oo, medyo nawala na yung audio ko. Pero anyway, itong sabi nyo, dapat ito, pumunta ka agad sa health center kasi yung mga iba medyo pasaway. Talagang hindi agad inire-report at patuloy yung pag-ano nila sa baha. No? Ano ba ang pwede nyong, let's say, panawagan sa ating mga kababayan? Alam nyo, ang gusto ko nga minsan, yung mga LGUs, dapat nagpo-provide na rin sila ng mga, mga bota sa mga, lalo na yung mga responders. Ano ba tingin nyo doon, Doc?
0: Actually, importante po yun. Parang PPE po yan nung pandemic. Ito po yung mga makakapag-protekta, lalo na sa ating mga healthcare workers at yung mga ating mga pulis po na nagta-traffic. Importante po talaga na meron silang panangga para hindi pa rin po sila magkasakit.
1: Kaya nga eh. So, aside dito sa leptospirosis, ito ho mga kaso ng mga ibang respiratory diseases, yung mga nilalagnat at saka mga sipon at saka itong dengue ho, anong sitwasyon ho, Doc?
0: Well, yes po. Actually, inaasahan po natin yan. Unfortunately, mga siguro mga 2 to 4 weeks, makikita po natin natataas po talaga yung antas ng mga dengue cases dahil lalaganap na naman po itong mga lamok natin na nagdudulot ng dengue. Meron din po mga foodborne illnesses lalo na pag na-contaminate po yung ating water supply. Yan yung mga typhoid, mga hepatitis A po. Pwedeng tumaas po yan lalo na after the floods. And of course, yung mga respiratory illnesses natin, yung trangkaso, yung mga ubo, sipon, dahil sa baha at dahil sa ulan, syempre nagkukumpul-kumpul tayo indoors, mas madali pong mahawa pag nangyayari po yun.
1: Pero ngayon ba may mga pagtaas din ho ba ng kaso ng mga ubo, sipon, lagnat as a result nitong mga, let's say, minsan kasi pabugso-bugso lang yung ulan, may ganun ba pagtaas sa admission ng mga ospital natin?
0: Well, sa ngayon po naman, walang specific tayong nakikita. Kumbaga, kasi seasonal naman po talaga itong trangkaso. Opo, so yung week to week po, usually mas mataas kesa pag summer months. Pero wala naman po tayo nakikitang parang unusual for this time of year na sobrang tumataas po talaga yung ating mga respiratory illnesses.
1: Pero Doc Edsel, no, para lang gusto ko ulit-ulitin itong mga yung mga ganitong mga advice sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. Ano ho ba yung mga regular na symptom if ever na let's say hindi naglumusong sila, no, pero wala silang pagkakataon makapunta sa health center. Ano ho ba yung mga let's say mararamdaman if ever na kunwari ikaw ay tinamaan na ng lepto? Ano pa pwedeng paano ka pa pwedeng masasagip?
0: Yes po. So, ang mga sintomas po nito, pwedeng nilalagnat, masakit yung kaspasuan, lalo na po yung sa binte, yung calf muscle na tinatawag. Masakit po yan. Yung iba, namumula rin yung mata.
1: Okay.
0: Ang tawag po namin dyan, conjunctival suffusion. Medyo mapapansin mo po talaga yan. Yung iba naman, naninilaw. At ito rin po, yung ihi, pwedeng maging dark, maitim. At pakonti-konti na lang yung lumalabas na ihi. Pag ganun po, ibig sabihin, tinatamaan na po talaga yung kidneys at kinakailangan na po talagang pumunta sa doktor.
1: Kasi naririnig ko, yung iba, parang namumula daw yung mata at saka yung minsan pag naubo ka, meron ng dugo. Tama ba yun? Is that a valid observation?
0: Yeah, yung pag inubo ko po tapos may dugo na po, medyo malala na po talaga yun.
1: Kasi
0: medyo late. Symptom na po yun ng leptospirosis, pwede na po yung magkaroon ng tinatawag na pulmonary hemorrhage. At sa dami po ng naalagaan pong leptospirosis, pag nagpo-pulmonary hemorrhage po, hirap na hirap po talaga kami buhayin pag dumudugo na po yung baga.
1: Pero may mga nagtatanggap po ba kayong feedback? Let's say, pumunta sila sa health center, may mga lugar ba na let's say sa monitoring nyo na hindi pinoprovide, kunwari, para lang sinabi niya, nagpunta, lumusong ako sa baha, kailangan ko nitong doxycycline at saka, o kaya prophylaxis o kung ilang capsule ang kailangan. Yung hindi available, may mga ganun bang feedback na dapat ma-report natin sa LGU?
0: Well, ang problema po talaga ngayon is yung stock po ng doxycycline, nagkakaubusan po talaga.
1: Ah, ganun?
0: So, kahit ito po nung LGU magbigay, minsan na

0: sa stock out po, kahit kung kahit may pera ka pambili, pupunta ka sa Mercury or kung anumang butika, eh baka wala na rin po. So important po yung pag-stockpile, aware naman po ang Department of Health dito. Alam po natin pag mga flood months, dapat sapat po talaga yung ating stock. At even yung private sector naman po, na-anticipate naman po natin yan. Yun nga po talaga ang problema pag kinakailangan, kahit gusto natin bigyan tapos walang gamot, eh magkakaproblema po talaga tayo. Pero aware naman po ang DOH, aware naman po ang private sector, at yung stockpile po, ginagawan po yan ng paraan.
1: Okay. Doc, maraming salamat sa oras ha, na ibinigay ninyo, at syempre mayat maya itatawag kami for some update. Salamat po.
0: Anytime po, and stay safe.
1: Okay, stay safe po. Yan o si Dr. Edsel Maurice Salvagna, siya ho ang infectious disease specialist. Ha? At syempre makinig ho tayo sa mga advice, kahit na lumusong ka at wala ka pang nararamdaman. Punta na tayo sa health center. Ha? Itong doxycycline, ha, Doc, at saka itong prophylaxis. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Hindi po tapos ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
1: Tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. Meron lang tayo mga reports sa ilang pamilya inilikas sa Western Bicutan, Taguig City dahil sa banta ng landslide at pagguho ng lupa. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Ligaspi. Zeus?
13: Tatlong pamilyang nakatira sa gilid ng C5 Road, Barangay Western Bicutan, Taguig City ang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak matapos isa ilalim sa forced evacuation ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Lantad kasi mga ito sa panganib ng pagguho ng lupa. Sinabi sa Radyo Patrol ni Western Bicutan Kagawad Pops Cadiz na delikado na sa lugar kaya pwersahan ang pinaali sa mga residente. Kahapon, gumuhunaan niya ang isang bahagi ng pader sa kahabaan ng C5 Road dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bagamang wala nasaktan sa insidente, kinailangan ng isara ang bahagi ng kalsada para maiwasan ang disgrasya. Dagdag ni Cadiz, tuluyan ang tinibag ng mga tauhan ng LGU at MMDA ang bahagi ng nasirang pader. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Ito bilang ng mga nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat na dagdagan pa ayon sa NDRRMC. Yan naman ang balitang ibibigay sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene.
14: Dali umakit na sa 29 ang bilang ng mga iniwang patay ng pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa NDRRMC. Sa pinakuling datos ng ahensya, 15 rito ay naitala sa Cordillera Region na paong mga pag-uho ng lupa ang dahilan ng pagkasawi sa La Trinidad at Atok sa Benguet, gayon din sa Baguio City. Tig-apat naman ang patay sa Rizal at Batangas, 2 sa Caloocan, at tig-isa ang napaurita nasawi sa Luna, La Union, Candelaria, Quezon, Puerto Galera sa Oriental Mindoro at Cadiz sa Negros Occidental. Pagkalunod, rock slide, nabagsakan ng nabuwal na puno, at electrocution ang mga naitalang dahilan ng pagkasawi ng mga ito. Nasa 19 naman ang sugatan mula sa Ilocos Sur, Cordillera Region, sa Calabarzon at maging sa Quezon City, habang 3 pa rin ang napaulat na nawawala. Sa ngayon, lumawo na sa higit 6.5 million individuals ang o higit 1.8 million ng mga pamilya ang apektado ng masamang panahon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Okay, naku, ang laki ng ano pala, pinsala. Sabi niya, 8.5 families pala ang affected nito, yung mga pinagsama-sama no, ng mga bagyo. Ah, diba, si Maymay, si Luis, at saka itong Habagat. So, I hope na medyo humupa na nga, no? Gumanda na ang panahon ngayon. Pero ang sabi ho ng Pag-asa, hindi pa natin matiyak yan. Pero at least for the next 3 days, ay aasahan natin na maulap. Pero hindi na ho yung gaano karaming ulan, ha? Ang ibabagsak nito. Lalo na dito, yung concern yung iba kasi, yung NCR, Metro Manila. Pero meron na naman na, ano eh, ha? Na parang namomonitor na bagong bagyo. Pero ito ay hindi naman daw tatama sa kalupaan. Ito ay naasahan pa sa late Sunday night at Monday at tatawagan sa local name na Obet. So abangan natin, no? At huwag tayong magpakakampante. At least for this weekend, hopefully, medyo maganda ang ating takbo ng ating lagay ng panahon. Anyway, ay tuloy-tuloy na tayo dito sa Kabayan at ngayon ay bibigyan na naman tayo ng update tungkol dito sa mga ginagawa nilang mga pagbibigay ng tulong. Ang DSWD, ang spokesperson mismo ng DSWD, makakausap natin si ASEC Irene Dumlao. ASEC, good morning po. Si Danny Buenafe.
15: Ay, Sir Danny, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Okay, ASEC, alam ko, nandiyan na ba kayo sa may Hagunoy, Bulacan? Papunta ro kayo dyan?
15: Opo, tama po. Nandito po tayo. Nakatayo po tayo ngayon sa Tupiba, dito po sa Hagunoy, Bulacan. And kasalukuyan po na namamahagi ang DSWD ng tulong sa mga nasa evacuation center po ngayon dito.
1: Oh, so, kasi yung Hagunoy, Kalumpit, di ba ang daming lugar dyan sa Marilao, ang lubog pa rin sa baha. Pero dyan ba sa Hagunoy, ano ba, na-monitor nyo ba yung kapaligiran on your way there na meron pa rin mga, kasi gumanda na ang panahon dito sa Quezon City. Dyan ba sa lugar nyo, kamusta ang lagay ng panahon?
15: Yes, kasalukuyan po na may tubig baha pa rin. In fact, dito sa evacuation center dito sa elementary school ay may tubig baha pa rin po.
1: Ganun ba?
15: On our way here ay may areas pa rin po, may daan na talaga namang mataas pa rin yung tubig baha. At ipinapaliwanag nga po ni Mayor na actually mas mataas pa nga raw po kanina pero dahil bumaba na po yung tubig ay somehow no nag-subside yung water, flood water in some areas, but in some parts talagang hanggang ano pa, hanggang bewang pa po yung taas ng tubig baha.
1: Pero Asik Irene, ngayon habang nag-uusap tayo, may ulan pa ba dyan?
15: Kanina po bumubuhos ang ulan, pero ngayon oy umaaraw naman po.
1: Okay.
15: Medyo ano no, umaaraw tapos uulan. But I think ganun po talaga yung ano no, yung sitwasyon ngayon.
1: Pero Asik, yung elementary school na kung saan sabi mo evacuation center, nabibigay kayo ng tulong. Mga ilan ho yung mga families na nandyan ngayon? At saka anong pangalan ng evacuation center dyan sa Hagunoy?
15: Opo, ito po ay San Isidro Elementary School.
1: Okay.
15: Dito sa Hagunoy. Kasalukuyan pong may around 60 families pa po, mahigit 60 families pa yung nandito sa evacuation center na ito. Later on, we will proceed to Kalumpit. Doon naman po, higit isang daan naman po yung nandun sa Lexbury Warehouse Evacuation Center. Higit isang daan pamilya po yung nandun.
1: Alam namin, ilang araw na kami, kahapon nga, nakausap ko si Governor Daniel Fernando. Talagang catch basin kasi yung mga lugar na yan, lalo na yung sa Kalumpit. I would assume dyan, Asik Irene, yung Kalumpit, mas marami apektado dyan. At saka, ewan ko lang kung safe ba yung dadaanan ninyo na hindi, ano, na hindi kayo magka-problema?
15: Opo. Nakahiram naman po tayo ng military truck. Dito naman po tayo sumasakay. And dito rin po sa Hagunoy, meron po silang mataas na truck na saring sinakyan natin patungo nga po sa evacuation center.
1: So for today, ang nakatoka na tutulungan ho ng DSWD, ito hong Hagunoy, Kalumpit, ano ho pa ba mga lugar para lang doon sa guidance ng ating mga nakikinig?
15: Actually, lahat po ng area sinututukan natin.
1: Okay.
15: Kung malala mo, Sir Danny, nung isang araw, nasa Makabebe at Bacolor, Pampanga naman tayo. But we met with the other local chief executives. Hindi man natin mapuntahan ano, yung kanila pong mga bayan. At least nandun sila, narinig natin kung ano yung pangangailangan pang karagdagan. At asa naman pong nai-release ng DSWD. Kasi diba, Sir Danny, kami po ay augmentation support. Opo, so kung ano man po yung kinakailangan pa nilang suporta, ina-assure namin sila na ready po kami to extend the necessary assistance. Ngayon po, ngayong araw, dito po kami sa Hagunoy and then we will proceed to Kalumpit. But we will meet with the local chief executives to, again, listen to them and determine kung ano pa yung kinakailangan natin ipahatid. Para ngayon po, aside from the food and non-food items that we are distributing, mamahagi rin po tayo ng tulong pinansyal. Kasi po, marami sa kanila are fisher folks, hindi na po makapangangisda, apektado po yung kanilang livelihood. So we need to support them so that they could also provide for the needs of their respective families.
1: Okay. Dahil pinag-uusapan na rin natin, eskwelahan, kahapon, napanood kita at napanood ko rin si Secretary Rex. Nandun kayo sa Sambuanga, di ba? Ateneo de Sambuanga, dahil nga yung namatay na dalawang estudyante doon. Ang nagiging issue ngayon, yung kakulangan daw ng mga guidance counselor sa mga eskwelahan, no? Alam ko, social workers, kayo ay isa sa mga lead agency tungkol dyan, Asik?
15: Sir Danny, alam niyo po, isang araw, nagtungo na yung ating mga kawani ng Field Office 9 doon po sa Ateneo de Sambuanga at nakipagpulong doon sa mga official sa papunuan, and in-offer na po natin yung ating pong mga services. Sabi natin, we have social workers who could assist in the provision of psychosocial first aid. And gayon din po, nung binisita natin sa ospital yung pamilya ng nasugatan, nag-request din po sila no ng aftercare services kasi mahalaga yun, Sir Danny, yung makarecover yung bata. Pwedeng maghilom ang sugat, pero yung emotional and mental well-being, yun po yung matagal and long-term yung ating pong mga interventions. So, when we met with the family and we met with the Ateneo community, sabi natin, tutulong po ang mga social workers ng DSWD na nakapacitate ng Ateneo School on Psychology. Nakapacitate po kami, nag-undergo po kami ng training, particularly on trauma-informed care. So, yung mga social workers natin, magtutungo ngayon doon sa Field Office 9 sa Sambuanga City in particular, at tutulong po sila doon sa post-traumatic informed care na gagawin, yung aftercare services. Kasi, again, kinakailangan na matulungan natin sila doon sa paghilom, ganun sa kanilang recovery. At present, they're still grieving. Nauunawaan natin yon. Talagang malungkot pa yung community. But, you know, we have to respect that and we have to support them later on, Sir Danny.
1: Oo. For now, maganda yung binanggit mo dahil meron kayong continuing training program para dito sa mga social workers nyo, DSWD. Para at least yung expertise, yung sinasabi mo nga post-traumatic, no? Eh, dapat ito, makipagtulungan tayo sa lahat ng mga LGUs at saka yung mga eskwelahan to be provided. Kasi minsan din, kulang din ha, let's admit it, may mga parental guidance na kailangan na hindi minsan napapatupad sa mga bahay-bahay. So, itong mga guidance counselor, at least regularly, ay mag-conduct sila ng, yun na nga, ipaabot yung training sa mga mga bawat eskwelahan. Tama ba, Hasek?
15: Yes, tama po. Kaya, yung mga social workers natin and other members of the multidisciplinary team ay tutulong din po sa pagkapacitate doon sa mga guidance counselors, doon sa mga teachers. Kasi alam mo, Sir Daddy, apart from the response, mahalaga din yung preventive side. Yung
1: kaya
15: makita
1: nila,
15: magkaroon bang changes in the behavior of my student? So that I know if I will raise a red flag. Kakausapin ko na ba siya? Kakausapin ko pamilya? Kasi bakit parang nag-iba yung kanyang pakikitungo? Bakit bigla niyang ina-isolate yung sarili niya? Yung mga ganong changes po, kinakailangan nating mapag-aralan. And because we have been capacitated also to do such, ibabahagi naman natin yung impormasyon and skill na yan doon sa mga nasa Zamboanga City.
1: So
15: hindi lamang po isang teacher, hindi lamang po isang guidance counselor, but the entire community will be capacitated.
1: Yeah, so speaking of behavior, malaking bagay kasi dito, di ba, sinisilip ngayon kung kailangan ayusin ang batas. Kayo siguro sa DSWD, meron din kayo pwedeng ibigay na input. Yung mga katulad ng mga violent video games, di ba, yun naman ang nagiging, di ba, mitya eh. Kaya sila nagiging ganyan. Tapos, irresponsible pa yung mga magulang na hindi nagkakaroon ng access dun sa mga baril na pag-aari nila. Yung katulad, yung mga video games siguro, yung sa mga kabataan, yun ang dapat masawata ka agad eh. Asik?
15: Yes, tama po. Kaya nga po nakikipag-ugnayan din kami sa Cybercrime Division, ganun din po sa DICT, para mapag-usapan natin paano ba natin ma-regulate yung use ng online platforms and social media so that we could protect also the vulnerable, particularly our children.
1: Sige po. Asik, nako, maraming salamat sa oras mo ha. At saka yung kukuha kami ng feedback kung ano na yung mga magiging problema nyo dyan sa Hagonay. Sana naman umupa na yung sitwasyon dyan, yung mga binaha. Thank you ha.
15: Maraming salamat po, Sir Danny, sa pagkakataon po na ito. Magandang umaga po sa inyo.
1: Okay, good luck kayo dyan ha, sa Hagonay. At mamaya pupunta ho ang DSWD sa Kalumpit. Ha? Marami ho silang iikutan para magbigay tulong sa ating mga binahang mga kababayan. Okay, yan si Asik Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Tuloy-tuloy na tayo, no? At ngayon naman, makakausap po natin dahil itong nasubong Batangas, nasa under state of calamity ito. Ha? Makakausap natin ang head mismo ng MDRRMO ng Nasubo, Batangas, si Alex Pimentel. Alex, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
16: Hi, good morning, Sir Danny Buenafe. Magandang umaga po.
1: Oh, thank you very much, Alex, sa oras. Ha? Ay, kamusta naman kayo dyan sa Nasugbu, Batangas?
16: Sa ngayon, sir, sumilip na po ang haring araw and yung recovery po ng ating communities affected nung past few weeks po ay kami po ay nagsisimula ng makagalaw na rin at makaikot ang normal.
1: Pero for itong mga nakaraang araw, matindi ba? Nagkaroon ba ng matinding pagbaha o meron landslide kayo dyan sa Nasugbu?
16: Meron, sir. In fact po, kami po ay nakalabing limang araw po simula nung pumuhos ang habagat sa amin early as yung first week po ng August.
1: Oo.
16: Noon pa lamang po, actually end of July, first week of August, naapektuhan na po kami ng hagupit ng habagat. Kaya po kami ay nakapag-declare ng state of calamity noon pa pong August 10.
1: Mm-hmm.
16: And with that, nakita rin namin na may mga kasunod pa. So we had to declare na po state of calamity para po yung aming reserves ay mailabas na rin po namin.
1: Oo. Alex, bali ibig sabihin yung state of calamity mga mahigit 10 araw na, August 10 pa, na-declare na dyan?
16: Oo. Yes, sir. Opo.
1: Okay, so for now ba may mga lugar pa ba tayo na lubog pa rin sa baha dyan?
16: Sa ngayon po sir, yung huling ikot namin kaninang umaga, meron pa pong mga tubig sa ilang low-lying areas pero accessible na po sa community. Mabilis din naman pong humupa yung tubig.
1: Okay, pero meron pa ba tayong mga kababayan natin sa Batangas na nasa evacuation center?
16: Sa ngayon po, meron kaming ilang families pa.
1: Mga ilan yan? At saka saan lugar sila? Anong lugar yung naapektuhan sila?
16: Yung sa mga flood prone namin sir, yung different barangays po, 18 yung nakabukas namin na evacuation centers, yung 18? Mga schools na aming ginagamit. Tapos yung total po sir, we have 84 families na lang.
1: 84
16: ang nasa inside the evacuation centers po.
1: In 18 evacuation centers. Lahat ito sa Nasugbu, tama ba?
16: Yes sir, sa Nasugbu po.
1: Okay, so for now we have no problem, let's say supplies, pagkain o tubig. Okay lang ba para at least mga nakikinig?
16: Nag-mobilize na po sir. Nag-mobilize na actually ang aming MSWD. Tapos po ang DSWD Region 4 ay sumuporta na po at padating na po bukas yung mga relief packs.
1: Okay, that's good to hear. So, ngayon, gumanda ang panahon, ni-expect nyo ba na yung iba nating kababayan dyan, bumalik na o talagang totally ba, sira ang kabahayan nila?
16: May mga ilang kababayan po tayo na bumalik na sa kanilang mga bahay para makapaglinis, kapagpukuni. Meron din pong reported sa amin na ilang mga damaged houses. So ngayon po, yan po ay ang inaasikaso ngayon ng MSWD para matugunan po.
1: Pero yung damage infra, like yung highway, tulay, meron ba, Alex?
16: Sa mga tulay, sa mga tulay sir, wala naman pong reported damages. However, yung mga sitio namin sa mga upland barangays, yung may mga maliliit na spillway, yan din po ang iniimbentaryo ngayon ng aming municipal engineering.
1: Mm-hmm. For now, wala namang report na, let's say, mga hindi passable na kalye. Lahat passable naman, lalo yung Nasugbu, malaking lugar eh.
16: Opo, passable naman sir. Yung aming national road, yung Tagaytay Nasugbu Road, saka po yung connecting namin sa Ternate Cavite, passable naman po, though may mga lumabas lang na mga lubak-lubak, yung mga natuklap po na asfalto. And yung isa po naming access papuntang Magallanes, Cavite, we call it the East-West Road. Still under DPWH construction, may mga ilang reported landslides dun sa area. And passable po sa light vehicles muna.
1: Pero Alex, sabi mo nga meron talaga mga flood-prone areas talaga kayo dyan, no? At I hope naghupa na rin. Yung mga kababayan natin na kanina, kausap ko lang si Dr. Edsel, yung kaso ng leptospirosis tumataas eh. Dyan sa Batangas, binabantayan nyo rin ba yung mga kaso na ganyan na mga lumulusong sa baha, Alex?
16: Yes sir, ang aming RHU po tsaka yung mga BHWs actually may in-encourage lahat ng lumusong sa baha, hindi lamang po ang responders pati yung community, na may available pong gamot sa RHU po.
1: Okay, so ibig sabihin yung prophylaxis, yung sinasabi kanina ni Doc, available naman yan, yung doxycycline.
16: Yes sir.
1: Yun,
16: tama po sir. Hindi ko lang mabigkas yung pangalan po ng gamot.
1: Okay, so ibig sabihin, lahat po yan, para mga taga-Batangas, kung nakikinig, kung lumusong kayo, hindi naman kailangan meron kayo maramdaman muna eh. Kailangan preventive na kaagad, punta na sa health center.
16: Tama po kayo sir.
1: So available
16: ito. Lumusong sa baha.
1: Kaya nga, so available itong mga gamot if they go to the health center. Libre ho yan ha? Tama ba?
16: Yes sir. Yes sir. And in fact po, nag-purchase na rin po ng additional medicines po ang aming RHU para ma-augment po yung mga stocks namin na gamot dito.
1: Okay, for now okay naman. So yung pag sinabing state of calamity, ano ba yung supply ng kuryente nyo? Kamusta naman?
16: Yung supply ng kuryente namin dito ay in and out yung kuryente, nagpa-fluctuate. Pero naibabalik din naman po ng aming electric provider po ng Batelec.
1: Okay. So that's good to hear. So wala naman kayong reports na let's say mga poste na bumagsak o puno katulad sa Baguio, maraming bumagsak.
16: Meron pong instances, sir, na may mga natutumbang poste at mga puno, may clearing teams naman po tayo sa LGU na tumutulong din sa Batelec, lalo na po pag may naapekto ang linya ng kuryente, para po mabilis na rin maibalik or ma-resume yung supply ng kuryente. Tulong-tulong na po kami dito.
1: Yung binanggit mo kanina, ilang eskwelahan yun ang nandyan ngayon? Yung sabi mo, mga ilang pamilya yun? Marami
16: 18
1: pa.
16: 18
1: po. 18,
16: 18 po.
1: So, ibig sabihin, yung evacuation center na yan, wala hong klase ngayon dyan, di ba?
16: Oo. Yes, sir. Opo, wala pong klase sa amin ngayon.
1: Okay, pero yung mga eskwelahan mga yun, hindi naman nakalubog sa baha?
16: Merong ilang communities na dahil nandun na rin po sila, yung mga classrooms po na na-identify namin na safe sa baha, yun po ang pinapagamit po ng DepEd.
1: Okay. Kasi matindi ho yung ano eh, dahil may issue pa tayo dyan sa mga eskwelahan din eh, di ba? Yung mga psychosocial, yung mga natotraumatize, di ba? Yung mga social worker na tumutulong para bigyan sila ng, let's say, yung behavior, eh, alam nyo na, di ba? Yung mga sa result nitong mga kabataan natin na nagiging mapusok eh, di ba? Dahil sa mga violent video games. So tinututukan nyo rin siguro yung problema yan sa mga eskwelahan natin dyan.
16: Yes sir, meron naman po tayong tinatawag na camp coordination, camp management system na nandun na rin po yung inaalagaan din yung child friendly space in times of ganito nga yung calamity, and may mga trained personnel din naman po na gumagabay.
1: Sige. Alex, thank you very much sa update at ingat kayo dyan sa Batangas.
16: Salamat Sir Danny, maraming salamat.
1: Okay, yan ho si Alex Pimentel, head ng MDRRMO ng Nasugbu, Batangas. State of calamity ho ang Nasugbu, Batangas, ha. Biro nyo, August 10 pa pala nagsimula yun. Ano na ngayon, August 20 na. Okay, pasok lang natin itong isang report. Mahigit 20 testigo sa reklamo laban kay dating House Speaker Romualdez kasama sa investigasyon ng ombudsman kahit pa binawi ni Orly Gutesa ang kanyang salaysay. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Nico Bagsik. Nico?
17: Dani, hindi na bago ang recantation sa mga high profile cases. Ito ang sagot ng Office of the Ombudsman kaugnay ng recantation ni Orly Gutesa na dating security aide ni Congressman Zaldico, o yung pagbawi niya ng kanyang mga naging pahayag na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi umiikot ang investigasyon sa iisa o kahit sa iilang witness lamang. Sa katunayan, anila 28 testigo na ang mga taong naka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo ang nakahandang magbigay ng direkta at material na kaalaman sa mga transaksyong dinadawit ni Romualdez ang nasa ilalim ng legal na proseso ngayon. Giniit rin ng ombudsman na obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan sa investigasyon at sinumang humahad lang o tangkang manggulo sa prosesong ito ay mahaharap sa batas. Hindi rin anila ito hihinto ang paghahanap ng katotohanan kahit pa tumangging magsalita ninuman. Pinawi ni Gutesa ang kanyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay Romualdez at sinabing inutusan lamang umano siya ni Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na sabihin ang akusasyon laban sa mambabatas ng Leyte kapalit ng pera at scholarship ng kanyang mga anak. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DDMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Okay, bago kami magwakas, pasalamatan ko lang ha, 15,000 YouTube viewers tayo ngayon at talaga marami nakatutok dahil itong habagat, gusto nila malaman kung ano na ang latest, no? Anyway, yung mga nakikinig sa atin ngayon, si Dulce Orate, si JC, ha, maraming salamat, si Sarah CLA, ha, tapos si Elsie Balyon Florentin, good morning daw, happy Thursday and God bless, sabi ni LC. Si Lina ho, nanonood din, good morning kapamilya, kaservisyo, Sir Danny, everyday watching and listening, mula naman siya sa Plaridel, Bulacan. Si Sosimo at Marites Gasmin, dyan sa Mabalacat, Pampanga, nanonood din. Richard Merck, Susana Velasco, Dave Leonor, si Beth Reyes Mendoza, thank you for always watching sa ating programa. Okay, meron ba tayo? Public service announcement? Okay. Bukas, Biyernes pala, kapamilya, bibisita ang DZMM servisyong kapamilya kasama si Tita Winnie Cordero sa Doña Imelda Function Hall sa Barangay Doña Imelda, Quezon City para sa DZMM Servisyong Kapamilya. Meron ho tayong Urban Gardening Livelihood Seminar na may kasamang libreng seed at seedling, UT testing at blood sugar count para sa unang 155 na kapamilya or 150. May merienda ho yan ha, pabigas at may games pa. So sumali ho kayo. Ito ay first come, first served ho. Kita-kits po. Okay, yan na naman ho. Naging programa ng Balitang Kabayan. Magbabalik ko ako bukas. Ako po si Danny Buenafe. Susunod na ho, nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Bye-bye. Ingat po.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
8: Ito po ang DZMM!

0: ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Hi, hello! Good morning! Hi, hello! Haring araw! Dito po sa Metro Manila, sa Quezon City. Aba, mainit-init na po. Pwede pa rin naman po magdala ng payong eh kung tayo po ay naglalakad o kukommute. Dahil trick na trick nga po ang araw. Ayan, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. It is August 20, 2026. Jam-pack po ang ating programa today. Dahil po ang ating question of the day, para po umandar ang ating usapan, ano po ang inyong ginagawa? Ano po ang ginagawa ng inyong mga anak tuwing walang pasok? I-share mo na po yan, 0919-273-3000. Comment po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradio sa Viber. Hindi na po makakaila kapagdating po sa usaping consumer, pagdating po sa usaping business. Eh kapag nasususpend nga daw ang mga pasok at work, eh malaki nga po ang nawawala sa ekonomiya. Pero ganun din po no sa ating mga anak, ganun din po sa mga tuition na binabayaran ng mga magulang. Nako, eh nagbabayad po tayo ng full tuition kapag walang pasok. Buti nga ngayon eh, post-pandemic eh, 'di ba? Nagkaroon na ng mga asynchronous and synchronous classes. Pero traditionally noong unang panahon, kapag walang pasok dahil sa bagyo, literal walang pasok talaga. So maaring masaya on the surface, masaya sa para sa mga bata, maaring para sa mga magulang din on the surface, pero yung long-term effects nga po nito no, kapag na-derail po ang edukasyon, ang learning po ng mga bata, ano po ang masamang epekto nito? Dahil pag-uusapan po natin ngayon ang ating paksa, ang epekto ng masamang panahon at school violence sa education crisis ng Pilipinas, makakasama po natin ang ating kaserbisyo of the day.
1: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KODD, Kaserbisyo of the Day!
0: Ngayong umaga, makakasama po natin ang Executive Director ng Philippine Business for Education, si Mr. Bal Camua. Sir Bal, marami po salamat sa inyong pong pagbisita dito po sa DZMM.
2: Good morning, Sir Migs. At thank you for having me again in your program. Maraming maraming salamat. I'm glad to be here.
0: Yes, opo. And of course, kasama po natin si Nina Corpus. Sir Bal, una tanungin muna natin, no? Kasi syempre, parang nag-combo eh, this month eh, di ba? Tawag mo dito, nagkaroon ng, well, all around the Philippines, mm-hmm. di ba? Masamang panahon, maraming suspension ng classes. And then, yung biggest story this week, second time na po nagkaroon ng school shooting incident. So, kumbaga parang, ang dami mga nangyayari. Mm-hmm. At tungkol po sa student health ng bata pagdating sa kanyang education. So, ano muna ang inyong, kumbaga, overview pagdating po sa mga ganitong klaseng events?
2: Well, unang-una talagang naapektuhan yung learning outcomes ng mga bata, no? So, nagkakaroon ng hadlang or nagkakaroon ng balakid sa kanilang pagkatuto. So, number one, kapag mayroong suspension of classes, kailangan nating maintindihan na hindi po yan pantay-pantay yung experience ng bawat mag-aaral or bawat learner, no? So, merong mga learners na may access sa internet, meron ding wala. Merong mga learners na kayang gumawa ng modules on their own at meron din pong hindi kaya. So, sa katulad nga po ng sinabi ko, hindi po pantay-pantay yung experiences nila kapag nagkakaroon ng suspension of classes.
0: At kapag yun nasa dehado naman, sir, kapag sabihin natin wala akong masyadong access, mm-hmm. Ano yung kumbaga hindi nakikitang effect na baka mamaya nahuhuli na pala ako?
2: Exactly, Sir Migs, no? Nahuhuli talaga. Kasi number one, kung titingnan natin, outside of the class suspensions, nahuhuli na rin talaga ang mga mag-aaral na Pilipino. And alam po natin ito, ang dami pong datos na nagpapatunay na talagang malala ang learning crisis sa ating bansa, no? So, maliban sa malala na yung learning crisis, mas lalo pa itong pinapalala ng mga class suspensions na hindi natin masyadong na maayos na ma-manage, and in this case na aapektuhan ang learning outcomes ng mga bata. Especially I would like to highlight kung ano yung epekto niyan sa mga lower grades, no, sa mga younger learners natin kung saan mas dependent sila sa face-to-face na interaction sa kanilang mga teachers.
3: So good morning, Sir Bal. bago natin ipagpatuloy yung education crisis, gusto ko pong malaman kasi yung PBED para po sa lahat ng nakikinig at nanunood, ano po ba ang PBED or Philippine Business for Education?
2: Yeah. Thank you, Ma'am Nina. So kami sa Philippine Business for Education, kami ay isang non-government organization, particularly isa kaming advocacy group. So ang major push namin is really on education reforms. So binubuo kami ng mga malalaking kumpanya. So yung mga members namin are big companies here in the Philippines, business leaders. At ang pinaka layunin namin is to really make sure that yung education, the quality of education natin dito sa Pilipinas, maitaas natin yung antas ng edukasyon, number one, at dapat konektado po yan sa ating, let's say, private sector, no? Because by the end of the day, education should lead to better opportunities, no? So on employment or let's say in business. So we are engaged in several education reform advocacies, so particularly early in 2000s, we were the first to push for K-12, the K-12 law. We were also heavily involved in the implementation of the enterprise-based education and training, or yung EBET, kung saan mas pinalaki at pinalawak yung in-company na training exposure ng mga bata, particularly for skills development.
3: Opo. And sa ngayon po, ano yung nakikita niyong pinakamalaking problema? I'm sure marami tayong problema, dami ng estudyante, classrooms, yung ratio ng student and teacher, and etc., no? What is the biggest problem now po?
2: The biggest problem is really yung pagkahuli natin just in terms of learning outcomes. Kung titingnan natin, literacy and numeracy. Yun yung pinakamalaking problema. Tsaka, doon po kasi, kami naniniwala na doon po kasi magsisimula yung lahat eh. So, kung titingnan po natin yan at the level ng mga young learners, kung hindi natin nabibuild yung foundation of literacy and numeracy ng tama, magkakaproblema at magkakaproblema yan pagdating ng higher grades or progress niya on the higher grades.
3: And there is a threshold, right, na parang may age na kapag tinuruan mo siya magbasa at this age, mahihirapan na. So dapat mas maaga, 'di ba? Maturuan mo na siya magbasa at magbilang.
2: But in our current curriculum design of our basic education, kailangan na ng higher level skills or higher level of learning pagtungtong ng grade 4, grade 5, and grade 6. Kailangan na ng may medyo mataas yung antas ng comprehension, no? Yung pag-iintindi. So, bago mo ma-establish yan, kailangan talaga na magaling na po yung bata sa basics ng pagbabasa, pagbibilang, and then analytical skills as well, comprehension skills as well in the early grades, from grade 1 to grade 3. So, yun po dapat yung binibuild.
0: Opo. And speaking of huli, kasi sir, di ba nag-evolve ngayon ang learning, di ba? Importante rin na kasi kapag titingnan mo yung bata, siya ay naman itinuturoan lang. Importante din yung nagtuturo, importante din yung environment. Mm-hmm. Hindi lang siya sa teacher eh, di ba? Nasa magulang din siya.
2: Exactly.
0: Opo. Paano po natin siya kumbaga ina-address?
2: So kung titingnan po natin, palagi nating naririnig, no? It takes a village to raise a child. So hindi lang yan nakaatang sa eskwelahan, hindi lang din yan nakaatang sa mga teachers, but also to the whole community. And it starts with the parents, no? Kung titingnan, alam po natin yan na ang mga parents, ang mga magulang, ang unang guro ng mga bata. No? So, kailangan may support system din po, particularly to education within their household. Now, maganda pong punto, Sir Migs, yung sinabi ninyo na it's also all on the teachers, no? Kasi kami sa PBED, isa sa mga pangunahing advocacy din namin is on teacher quality. To make sure na equipped at capacitated ang ating mga teachers to, number one, teach, to execute their primary job, which is to teach, no? So, and then kailangan they are given the right materials, they are given the right support para pagdating nila sa eskwelahan or pagdating nila sa kanilang mga classrooms, ang gagawin nila is their main function of teaching. So isa sa mga main advocacy namin before was bawasan yung mga administrative tasks ng mga teachers. Kasi it is because of those administrative tasks na hindi sila nakakapag-focus on teaching. And true enough, no, may mga reforms in our government policies, particularly with DepEd, to deload the teachers from their administrative tasks.
3: Can you give us examples nito mga administrative tasks na sana ay hindi na ginagawa ng ating mga teachers, di ba? Minsan, pati nga yung...
0: Nagdadagdagan ng trabaho.
3: Mm-hmm. Ngayon nga, may mga gusto pang idagdag eh. Nagre-reklamo na nga sila eh.
2: Mm-hmm. Unang-una, yung pag-streamline ng mga kailangan nilang fill-upan na forms.
3: Mm-hmm.
2: Yun yung unang...
0: Clerical yun.
2: So,
3: yung mga forms.
2: Simplehan
3: no? Yun lang.
2: Simple. Kailangan simplehan. Tapos, as much as possible, i-digitize. No? Mm. Na parang hindi kailangan paulit-ulit yung detalye na kailangan i-fill up na manual. So, yun yung unang-una. Yun yung sa mga consultations namin with teachers, doon lumalabas na yung much of the work is really on the clerical side, on the administrative side. Yung filling up of the forms.
3: Pero hindi ba sila online na or digital?
2: Meron na rin po yan.
3: Bawat isa may laptop naman.
2: Ano? Mm-hmm. Yun yung hangarin ng DepEd na bawat teacher merong laptop. No?
3: So, hindi ba lahat?
2: Sa ngayon po, ang nakikita natin is nasa proseso pa lang po yung DepEd sa pagbibigay niyan sa lahat ng teachers.
3: Pero meron na.
2: Meron na pong programa, meron na pong budget yan. I think for this year, there's already budget for laptops for all teachers.
3: But what is the state? Ilang percent or more or less ang meron?
2: Baka yan po ay isang magandang tanong din po sa ating kagawaran ng edukasyon. Pero kami sa from my knowledge po, I think it's as what I've said, there's budget for it for this 2026.
3: So hindi pa nabibigay.
2: Yan yung po hindi ko po alam, Ma'am Nina, sorry kung okay.
3: Ano po siya. Kasi na-imagine ko dati mano-mano mo gaganunin, yun pa lang pagod ka na.
0: Oo.
3: Para mo matuturuan yung mga,
0: they actually,
3: diba, mga bata.
0: Pag, kahit public or private, kapag magturo ka ng klase ng more than 25, hindi siya madali ah. Meron tayong experience dyan, Ate Nins. Sa klase ko, nagtuturo ako ng ngayon nasa 30 plus. Mahirap pa. Magtuturo ka lang, mahirap pa na kung gusto mo talagang quality na matututo isa-isa, hindi mo rin siya sure kung lahat sila ma-absorb din nila yun. What more is a public setting na maraming section, iisang teacher. Di ba, sir?
3: And to think, may experience din ako dyan bilang magulang, tinuturuan ko nga lang yung, kunyari, isang anak.
0: Oo.
3: Eh di ba hirap-hirap tayo?
0: Mahirap, oo.
2: But 25, diba? your example, imagine, Sir Migs, of...
0: Minimum lang yun, sir,
3: actually,
0: ha? Minimum.
3: 25, ano na yun? Yan, college po. Pa,
2: but 40, in the basic education, just ko, 40, we can 50. Actually see 50 in 50. One class.
0: Exactly.
2: In one classroom, 50. Tapos meron pang shifting yan. May early morning shift, may mid shift, and then afternoon shift. Especially for schools na talagang ang problema nila ay classroom congestion. Yes. Sobrang dami ng mga learners.
0: And comfort.
2: Yes, exactly.
0: Yes.
3: Alam niyo po, nung panahon ko eh, nung bata ako, nagko-cover ako kasi sa pagpasukan, inabutan ko yung 90 per section. 90 students.
0: Mm-hmm.
3: And
0: wow.
3: Then, naalala ko po noon, para makapunta ako sa kabilang side, kailangan kong apakan lahat ng mga upuan. Hindi ka wala ng daanan. Talagang dikit-dikit.
2: Mm-hmm.
3: So, kailangan naming, so medyo peligro rin yun, di ba? E kung nahulog yung estudyante or whatever, para lang makapunta ako doon sa upuan sa kabilang dulo, aapakan mo lahat yun. Skip hop yan or something. Dati. So actually, nung sinabi nyo nga 50, gumanda na eh.
0: Mm-hmm. Marami pa rin yun.
3: But still, of course. That was a very long time. More than 10 years ago na yun.
0: Oh.
2: And if we can jump to yung isa sa mga punto mo kanina, particularly to, let's say, problems on... let's say school safety, bullying,
0: yes,
2: and violence.
0: Diyan tayo pupunta,
2: meron
0: sir.
2: Tayong ano eh, merong study diyan, and then it was found out, no, sa PISA, from the latest PISA, na Philippines has the highest bullying incidents tayo sa Pilipinas.
3: Ha, sa buong saan?
2: Yeah.
3: Buong for Asia,
2: yeah, for the whole participating countries of the PISA. From the last PISA.
0: So, globally, yung mga participating
2: countries.
3: So, all over the world.
2: Yes. There was even a remark, no? I would like to quote yung executive director ng EDCOM 2, si Dr. Carol Marquis. Siya yung nagsabi in one interview that we are the bullying capital globally.
3: Grabe
2: kasi
3: naman.
2: Number one ang incidents ng bullying.
3: Okay,
0: bakit
3: why?
0: Daw? Bakit?
2: So, again, it's a lot of factors, Sir Mix, but that's why I brought it up. Kasi merong related iyon sa classroom congestion. Definitely, okay. Di ba? Kung sobrang dami ng mga bata sa isang crowded in one classroom, no? Mataas ang possibility ng incidence ng bullying.
0: As simple as fighting. As simple as fighting for your territory.
2: Tapos,
0: di ba? Yeah. Pwede, di ba? May mga bata siguro masikip. Mm-hmm. Ayaw niya nang nasisikipan siya. As simple as that.
3: At saka I would think it's also because, well, mas marami yung possibility or probability na mabubuli ka kaysa sa mas kaunti.
2: And then yung classroom management particularly, no? Hindi natin sinasabi na pero mahirap po 'yan sa isang teacher, especially for a class advisor na sobrang dami ng kanyang mga estudyante or yung kanyang mga learners. And as a class advisor, kailangan mong i-check number one, well-being, changes in behavior. So hindi mo mamomonitor yan kung ganun sila kadami.
0: And as a teacher, titimpla ka rin sa personality ng bata.
2: Exactly,
0: iba-iba rin ang modes of communication, depende rin sa personality ng bata. So iisipin din ng isang guru yun.
2: Mm-hmm.
0: Oo.
2: So there are a lot of factors, no? Hindi naman conclusive yan. And I would like, we'd also like to highlight, and makikita natin, it's all over the news as well, globally, na mataas talaga yung incidence of bullying and school violence globally. But in the case of the Philippines, tayo sa Pilipinas, nakikita natin na, especially just for the school year, when we talk about school violence, parang ang laki ng tinaas, no? And especially because it now resulted, let's say, in injuries and in deaths. So kailangan talaga, it's an urgent concern to be, it needs to be addressed.
3: Oo nga. So when you talk about, ngayon pinag-uusapan nila dahil sa nangyari nga po sa Ateneo de Zamboanga, which is very, very rare naman, ano? Hindi naman ito common sa ating bansa.
0: Hopefully the last.
3: Oo, but it seems like it's something that we all have to face. That's the reality now. We always say it's, hopefully it's the last. I doubt
0: it. Yeah, well, totoo.
3: Because I really wish na mali. Pero the thing is, may mga copycat syndrome. And then, di ba, after nangyari nga yung sa Tacloban, may mga fake news pa na nagpo-post sa Facebook na dadalhin ko tong mga baril, etc., etc. Di ba? May mga nakiride on eh. Mm-hmm. Pero how will you know kung iba, malay mo, totoo.
2: Yeah. And it's also good to look at, or maganda rin nating i-highlight na while, let's say, heightened security in schools can address, or let's say, put in some preventive measures in just heightened security, metal detectors. But by the end of the day, we need to look at what is actually the root of the problem. Because if we're looking at, let's say, mental well-being of our, are we providing enough, let's say, support for our learners at the school setting? Are we providing enough support for them? Meron ba tayong mga sapat na, let's say, guidance counselors to begin with na nandoon sa school to help? Na may mapupuntahan ng mga estudyante if they feel like they are, let's say, emotionally distressed, or in this case, may mga problema sila, may gagabay ba sa kanilang mga guidance counselors.
3: Mm-hmm. Alam niyo ba, sir, sa mga pag-uusap ko sa mga teens, ayaw nila kausapin yung guidance counselor.
2: Mm-hmm.
3: Parang the reality is, they don't talk to them. They'd rather talk to their peers or friends.
2: Mm-hmm.
3: Parang ayaw mo rin kausapin yung parents. Parang may iba, pag mas bata, punta sila ng punta sa guidance counselor. Pero habang tumatanda, ano masasabi niyo doon?
2: No, I think that's meron talaga, no, meron at meron talaga ng mga, let's say, learners or mga, especially yung mga nasa teens na talagang mahirap mag-open up. But that's also the role of, let's say, the community, no? Yung kanilang mga barkada, yung kanilang mga friends,
3: or yung school mismo,
2: yes, or the school. Mm-hmm. could actually flag, let's say, changes in behavior simula, or bigla na lang tumahimik, or in this case, ito parang biglang naging naging retaliatory na yung kanyang behavior. So kailangan merong ganong, kaya nga sinasabi natin na dapat involved ang community.
3: Mm-hmm.
2: But then again, it comes down to what is the available support system in the school and in the community level. Kasi absent of a support system, talagang magkakaroon po tayo ng mga issues na katulad po nito. Unfortunate, but I think, as what I've said, the immediate, let's say, immediate measures would be the increased security measures, but There needs to be a deeper, let's say, analysis kung ano ba talaga yung nagiging root cause nito.
0: And on that note, sir, marami po tayong mga magagandang pag-usapan. Sir, balik kayo, nabitin tayo sa topic na to. Pero unfortunately, we'll have to end here. Marami po salamat, Executive Director, Philippine Business for Education, Mr. Bal Camo. Sir, marami po salamat. Stay safe and God bless.
2: Thank you.
0: Ang oras po, 11:21 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Basta AM, DZMM.
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.

0: Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
1: Okay, kasama na po natin sa ating Grow Negosyo, walang iba kundi ang mga people behind isa sa mga paborito nating brands. Ayan. Kasama natin ngayong umaga ang area manager ng Angel's Pizza ng Figaro Group of Company na si Jeric Flores. Magandang umaga sa inyo, Jeric.
2: Morning, ma'am.
1: And kasama rin po niya si Ms. JG Encio, ang sales team ng, iba naman to, Angel Cafe. Good morning po. And kasama rin po nila si Maria Pinero. Good morning, Maria. Okay. So, well, tanong muna namin, ano ba ang pinagmulan sa kwento or ang kwento sa likod ng Angel's Pizza?
3: Nag-start si Angel's Pizza sa pag-provide po ng affordable and quality pizza po para sa mga Pilipino po.
1: Okay, kailan to?
3: Nag-start po siya way back. First branch po namin is Makati branch po.
1: Oo, mailang taon na rin siya kasi binili siya, di ba? Binili siya ng Figaro.
3: Group of company. Kami Figaro po.
1: Kasi dati may founder talaga siya and then binenta niya. Okay.
3: Up to now po, under pa rin naman po kami ni Figaro po. Figaro Group po.
1: Yes. Okay. And then, anong kaibahan ng pizza ninyo sa iba? Sabi nyo, mas mura siya, mas affordable. Ano pa?
2: With our pizza, ma'am, nandyan po yung bestseller natin na spinach, ma'am, which is nagpakilala po talaga sa Angel's Pizza. And yun po yung nagpaiba po sa other brands, ma'am, since we really started the original spinach dip pizza po.
1: Spinach dip.
2: Famous spinach dip pizza, ma'am.
1: Healthy
2: po.
1: Oh, gusto ko yan, yung spinach dip pizza.
4: Sabi nga ni Do kanina, yun din daw yung kinakain niya.
1: Oh, at saka meron pa kayo yung parang Korean. Sa inyo yun. Ang sarap nun.
2: Yes, ma'am.
1: Anong pangalan nun?
2: That's bulgogi gochujang. Unfortunately, ma'am.
1: Wala na?
2: Ala na po.
4: Yes, limited time offer.
2: It's a limited time offer, ma'am, last year. But we have different new sets of flavors po.
1: Like what?
2: Meron po kaming bacon cheeseburger po.
1: Okay, ano pa?
2: And then, Quattro Formaggi pizza, ma'am, na
1: okay,
2: bago po.
1: Four cheese. Ano pa?
3: Meron po kaming ultra creamy spinach dip po. Yung mas pinadami po na spinach na pizza po.
1: Oh, and to think, ang mga Pilipino, yung mga bata, ayaw ng mga vegetables. Pero ba't nagustuhan itong spinach dip nyo?
2: Spinach dip is different po talaga. Flavors different po talaga. Kaya, I think, kaya po binabalik-balikan po. Mm-hmm. And even during the pandemics po, kasi yun po talaga yung nag-boom si Angel's Pizza with our delivery service po. Na bawal lumabas. And I think that's the key po nung success din po nung brand.
4: Pag sinabing affordable, sir, kasi gano'n ka, siguro yung base ninyo sa mga customer, kapag affordable, mas tinatangkilig siya. Magkano ba, sir, usually?
2: If we have the card po, for the big family size pizza, which is 14 inches po, it's only 794 cardholder po ng brand. We also have po yung double deal po na tinatawag, which is at 950 pesos po. Buy one, take one na po siya and sa 14 inches po. And discounted po siya pag may card po kayo talaga.
1: Ooh. May card pala? Hindi ko alam. Kasi ako nag-order minsan sa app.
2: If we could show ito po yung card.
1: So, binibili ba yan? Or ano yan?
2: Yes
1: Paano
2: po.
1: Paano makuha?
4: Pinapurchase din yan.
3: Bali po, pinapurchase po siya sa card for only 299. Pero meron po kaming mga promo po. Tulad po ni Angel Cafe, kapag bumili po kayo ng Angel Cafe, may free na po tayo na Angel's Pizza Card. Si Angel's Pizza Card po is lifetime po siya. Valid po halos sa lahat ng branches po ng Angel's Pizza. And pinakamaganda po dito, transferable po siya. So as long as dala po siya sa store, yung physical card, applicable po yung discount po natin.
1: Ayun. So, tell us about Angel Cafe. Ayan. Kasi bago yun eh. Hindi ko, akala ko pizza eh.
4: Yung clue pala. Sinabi ko na pala yung clue, Angel.
1: Yan pala eh. Di lang Angel. Nag-di lang Angel
4: nga. Ano naman ito ang Angel Cafe, ma'am?
5: Yes. So, si Figaro Culinary Group po, nag-launch kami ng pangmasa na version ng kape namin. So, ito po siya, si Angel Cafe with 3 variants. We have caramel macchiato, palm sugar, and Spanish latte. So, it's do-it-yourself na coffee. Pwedeng hot, pwedeng cold. pero mas ideal siya for cold. Kaya swak na swak siya sa mga Gen Z.
1: Oh. Ayun. What do you mean do it yourself?
5: Yung iba kasi, sir, ma'am, diba, ano siya, binibili natin siya as in ready to drink. So, si Angel Cafe, one pack, meron siyang 10 sachet na pwede natin gawin kahit sa bahay or sa school. Then, yun na, meron na tayong iced coffee or hot coffee.
1: Ayun. Yes. Okay, so yung ano lang talaga, instant, kumbaga, yes, instant yes, coffee. Instant.
4: Magkano naman yan?
1: Oo.
5: This one po, per pack sa aming mga Angel's Pizza stores, meron kaming 99 pesos. And sa online, meron din 99 pesos. May kasama na siyang Angel's Pizza card.
1: So pag bumili, di mas mura pa. Kasi sabi mo, $2.99 yes, yung card.
3: Yes, po yung promo po ni Angel Cafe together with the card po.
1: So pag bumili ka kahit isang kape lang na 99, meron ka ng free card.
4: Hindi, bibili muna ako ng kape.
1: Bibili muna ako ng kape.
4: Tapos mo papapizza din.
1: O, diba? Yes, parang kombinasyon na rin. Pero parang ngayon lang ako, bago to sa akin, pizza and coffee. Diba? Okay. Parang hindi yan yung usual combination eh. What makes you think mag-work to, Miss JG?
5: Kasi under kami ng Figaro Culinary Group.
1: Which is a coffee place.
4: Oh, yes.
1: We know, yes.
5: So, yun, para ma-reach namin yung market ng pizza brand namin.
1: Uh-oh.
5: So, kaya partner namin si Angel Cafe. So, with that, ma-check ng market na yung pizza and yung iced coffee is okay naman siya. Hindi naman siya off.
1: Pwede.
4: Kasi atinins, di ba, kapag maulan,
1: macchiato, mga ganyan, latte.
4: Pag maulan, mas nakakagutom. Tapos gusto mo ng something hot. Pwede ring hot, di ba?
3: Yes.
1: Pwede ba yung orderin na ano na, mainit na kape or malamig na kape? Hindi. Nakapack siya.
4: Tapos pwede hot or cold, di ba?
3: Yes.
1: Oo. But in terms of ingredients, quality ingredients, going back to the pizza, bakit kasi, mas paano nyo siya napapamura? Oo, ang sarap naman, masarap yung maganda yung quality. Yung pepperoni ninyo, gustong-gusto rin ng mga anak ko yan eh.
4: Mm.
1: Oo. How is the quality of your pizza?
4: How do you ensure quality?
1: Yes.
4: Yeah. Sige, sir.
2: As area manager, ma'am, we're doing po mga audits sa mga stores. And then with the quality of our ano po, meron po kaming purchasing po na talagang nakikipag-coordinate po sila to different suppliers po na mabigyan po kami ng yung the best and 100% na maayos po at quality na mga raw materials po na gagamitin namin for our selling of pizza po.
1: Oh, hand toss ba to? Ano ba?
2: Yes,
1: di ba may
2: nakalagay meron po tayong hand toss.
3: Meron po tayong hand toss, ma'am. Meron din po tayong thin crust po. Pero ang bestseller po natin is yung hand toast
2: po.
1: Oo, yung mas makapal na.
2: Yes, ma'am.
1: Oo. Okay.
4: Ayun, okay. Alright. Ano pa ba mga plano? Para sa ano? Ano ba yung mga, siguro mga, kasi kilala ang Angel sa yung spinach, di ba? Pero
2: yes,
4: ano pa siguro yung mga marirecommend din nyo, ma'am?
3: Bali, sir, meron po kami ngayon bago, yung stromboli po. Meron po kaming 3 variants po, 3 bagong flavor po, which is yung spinach, para po siyang, wrap pizza po. Yung laman po niya is yung spinach. Meron din po kaming beef and bacon. Also po, for mga meat lover po, meron din po kaming all meat flavor po. Bali, wrap pizza po siya.
1: Ayun. And then, ano yan? Kasama sa menu.
2: Yes, ma'am.
3: Affordable po siya for only 139 pesos po. Ma-avail po siya sa all store po.
2: Yes, po.
1: And what are the other available options? Kunyari may pizza, may stromboli, ano pa yung mga iba? Di ba meron kayong carbonara?
2: Yes, ma'am. We have pasta, ma'am. We have spaghetti, lasagna, then mac and cheese. And then we also have chicken. We have wings, buffalo, and cheesy bomb, and garlic parmesan wings po. Available.
1: Yun yung ano kagandahan, mix pag nag-order ako dyan sa kanila. Kasi minsan yung mga anak ko ayaw ng pizza lang or yung iba ayaw ng pizza, gusto ng pasta. Ang mga bata mahilig sa mac and cheese tsaka sa carbonara.
2: Carbonara.
1: Diba?
2: Yes, ma'am.
4: Para isang order na lang.
1: Isa na lang, Yung may fries rin ba? Ano ba yung fries nyo?
2: We have miracle fries, ma'am, with cheese flavor and sour and cream flavor po. Barbecue flavor meron din po.
1: Ayun. But
3: all in na po talaga siya. Pizza, pasta po, and then mga chicken wings, combos po, combo meals.
1: Pero lagi itong in-order, no? Wala kayong hindi yung pwedeng kakain sa loob, no? Yung parang restaurant.
2: Meron po, ma'am. We have dining po. May mga stores po tayo na may mga dining areas din.
4: Katulad sa answer?
2: For example, so my stores po, meron po ako with Las Piñas and Almanza, ma'am. And then, with the Holy Spirit, ma'am, sa hawak po nito.
3: Meron din po tayo sa Monumento Branch. Mas malaki po yung dine-in na capacity po natin doon. We offer po ng mas malaking dine-in area po sa Monumento Branch. Meron din po tayo sa Malabon, Valenzuela po, and then may Paho Branch po. We also have sa Quezon City po, sa Northridge Branch, and then Purview Branch po for delivery po.
2: Okay. And you could also, ma'am, you could also try us po in celebrating your birthday since we have birthday packages na rin po na ino-offer po sa mga stores namin.
1: Example, parties, ano yung birthday package?
2: With pizza and with our products din po, ma'am. Naka-packages lang
1: po. Magkano mag-uumpisa yan para malaman natin?
2: Meron po around mga 20,000 po.
1: 20,000?
4: And then for party.
2: Sa package, ma'am. It's
3: birthday
2: a package.
3: Party package po.
1: For good for?
2: 30 persons and up po, mga ganun.
1: 30 and up naman. Okay.
4: Pwedeng catered yan. Pwedeng catered.
1: Catered ba yung 20?
3: Pero yung mga store po is limited lang po yung mga store na pwede mag-catered po talaga ng party. Yung malalaki lang
2: may
3: po
2: mga
3: yung
2: spaces lang po.
4: Then what if kunwari on-site, hindi sa store, pwede rin?
3: Yes.
2: Pwede rin. Na i-deliver po.
4: Pwede rin.
1: I-deliver nila
2: yes,
1: yung
2: po.
1: Package na yon.
2: Yes po, ma'am. Pwede naman
1: yung 20,000 is sa store, in-store yon.
2: Yes po.
1: Okay. Akala ko yung pwede ko i-order outside rin.
4: What you said, tama. Ito pong kape, ma'am, saan po pwede ma-order yan?
5: Meron kami online, dun sa Back App, Arrange App. Then,
4: okay. Yes. Sa mga app?
5: Yes, mga app. Then, meron kami sa Angel's Pizza Stores. Then, other stores under ng Figaro, TM, and Cubide. Mm-hmm. Yan. Meron din po kami sa mga supermarkets. Start na rin siya na maging available sa retail.
1: Alright. Baka mamaya nasa grocery na rin.
5: Yes.
1: Ayan. Mm-hmm. Okay, maraming salamat sa ating mga angels. Ayan na. Kasama po natin Miss Maria Piñero, Sir Jeric Flores, and Miss JG and CEO. Maraming salamat po sa inyo.
4: Thank you. Nagdaan na naman po ang isang araw ng pagsiservisyo. Aba, mag-plug lang po ako ha. Sabado po, Tara Game sa DZMM. Saturdays 4 p.m. sa DZMM Teleradio. Aba, may clue ako.
1: Sino
4: mga guest ko? Clue.
1: Sino?
4: Mahuhulaan niyo to. Olympic gold medal.
1: Ay, nakaalam ko na.
4: Alam mo na yan.
1: Wala sa balita siya nitong mga nakarang araw at nag-set ata siya ng bagong world record. Am I right? Something. May record.
4: Pero ang clue natin, Olympic gold medal.
1: Oh, yes.
4: Dito po yan sa studio. Sa Sabado po yan. Alright, yun lang
1: Alright,
4: po. Tara game sa DZMM. 4 p.m. po sa Saturday. Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo muli. Ako po si Mix Bustos, nagseservisyo.
1: Ayan na, nakinig ako noong Saturday sa
4: Thank
1: iyo, partner.
4: Thank
1: you congratulations.
4: For supporting.
1: Oo, ang galing. Siksik yung iyong programa. Kaya, mamaya arangkada balita 5:30 po ng hapon dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa PRTV Prime Media. Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Bye!
6: Nagseservisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Yung konsepto na tayo nagbabayad ng nakaw ng mga in losses, yung kasama sa negosyo, hindi mabenta noon sa mga consumers natin. In terms of direction, doon na papunta, tatanggalin ang system loss.
0: System loss, sa bayarin sa kuryente, tiniyak ng tatapyasin.
2: Tatlong paaralan sa Cebu nakatanggap ng bantang pamamaril. Klase sinuspindi. Seguridad sa Ateneo de Zamboanga sinita sa Senado.
0: Patay sa hagupit ng mga bagyo at habagat, halos 30 na. Bagyong Neneng posibleng humina at maging LPA na lang. Kulay sa Nueva Ecija na wash out naman dahil sa pag-ulan.
2: Sinasabing pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza sa paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang politiko. Ipinauubaya na sa ombudsman.
0: Senate President Sherwin Gatchalian, aminadong hindi uubra ang Lunes hanggang Sabadong impeachment trial.
2: At tinaguri ang King of Philippine Christmas Carols na si Jose Marichan, may paramdam na.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, tiniyak ng liderato ng Senado na tatanggalin na ang system loss sa bayarin sa kuryente. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na may 11 panukala ng inihain sa system loss at linggo-linggo na itong tinatalakay sa Senado. Aminado naman ang mambabatas na masilimuot ang paghimay sa mga panukala kabilang kung sino ang magbabayad ng system loss at kung gaano kalaki. Sa nakaraang State of the Nation Address, iginit ni Pangulong Marcos na tatanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawalang supply, bunsod ng pilferage o pagnanakaw at iba pang technical factors.
1: Yung konsepto na tayo nagbabayad ng nakaw ng mga in losses, no? yung kasama sa negosyo, hindi mabenta no, sa mga consumers natin. In terms of direction, doon na papunta, tatanggalin ang system loss. Sigurado ako, non-technical tatanggalin yan. Pagdating naman sa buong system loss, ang pinakamalaki, almost 80% ay non-technical. Pinag-aaralan na lang ngayon paano matanggal rin yung 20%.
2: Mahigit 200 estudyante, magulang at mga faculty ang sumailalim sa psychosocial intervention matapos ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus. Balita mula sa Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
3: Isang araw matapos ang pamamaril, voluntaryong sumailalim sa psychosocial intervention ang mahigit 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 faculty. Kasama ng psychological first aid team ng Ateneo ang mga pastoral ministers, university personnel, ADZU School of Medicine, iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DepEd, DSWD, DOH, CSWDO, Sampen Center for Health and Development at volunteers mula sa Zamboanga Rehab Center. Inalok naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulong ng kanilang mga social workers para sa therapy session. Binisita ni Secretary Gatchalian ang Junior High School campus kahapon para personal na makita kung saan nangyari ang pamamaril. Nagsimula na rin mag-alay ng mga bulaklak, kandila at maging laruan sa tapat ng campus ang ilang mga residente na nakikisimpatya sa pangyayari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
0: Iniimbestigahan na sa Senado ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Jeffrey, tinitingnan ng PNP ang angulo na sadyang nagdala ng baril sa paaralan ng shooters sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School at plano magsagawa ng pamamaril noong Agosto 18 sa pagdilig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros, iniayag ni Zamboanga PNP Director Colonel Fidel Fortaleza, sakay ng isang pickup ang shooter at may dalang bag na kinalalagyan ng mga baril. Salit na sa gate dumaan kung saan nakapwesto mga security guard, ibinaba ang estudyante sa ramp area. Ang naturang ramp area itinalaga para sa mga person with disabilities at mga individual na may injury kaya hindi ito dapat gamitin bilang regular na pasukan. Matapos makapasok, diretso na umano ang shooter sa fourth floor at sa maril. Sabi naman ng CICC na ipinatake down na nila ang mga naglipa ng video ng pamamaril sa Meta Lumabas naman na nakalive din ang insidente sa isang website. Kaya suwestiyon ng CICC, mas mainam na magkaroon sila ng jurisdiction. Sinita naman ni Senator Erwin Tulfo ang security sa paaralan na mahigpit sa mga dumaraan sa git habang maluwag kapag ginatid ng sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Samantala, isinusulong din ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo na gawing homicide ang kaso ng mga pabayang gun owner na may parusang 6 hanggang 12 taong pagkakakulong.
5: Kakasuhan natin na hindi naman pwedeng walang responsibilidad. Homicide po yan. Homicide due to reckless imprudence. Yung pang iniisip po namin, 6 to 12 po ang parusa ho dyan.
2: Sinuspende ang pasok sa ilang paaralan sa Cebu ngayong araw matapos umano makatanggap ng mga banta. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie?
6: Yes, Rica, walang pasok ngayon sa Don Vicente Rama High School at Elementary School. Ito ay matapos makatanggap ng banta ang dalawang paaralan mula sa isang mag-aaral. Agad naman na natunto ng estudyante na kinausap na ng pulisya at ng barangay. Sa Mandawi City, isang pribadong paaralan din ang hindi nagdaos ng klase dahil pa rin sa banta ng pamamaril. Inimbisigahan na ng pulisya ang nasa likod ng pagbabanta. Umapilan naman ang otoridad na tigilan ang mga prank o hindi magandang biro na nagdudulot ng pangamba sa kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante at guro. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez. Nagkasa ng nationwide simultaneous active attack drill ang Department of Education sa mga paaralan sa susunod na linggo. Ayon sa DepEd, bahagi ito ng mga isinusulong nilang hakbang para tugunan ang mga banta ng karahasan. Tataasan na rin ang police visibility sa paligid ng mga paaralan.
0: Kumpiyansa naman si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino na papasa ang inihaing panukalang magbabawal sa mga 15 anyos pababa na gumamit ng social media. Pero iginiit sa DZMM ni Senator Aquino na hindi lang ito ang nag-iisang batas na tatalakay sa isyu ng karahasan sa mga eskwelahan.
7: Balagay ko, dito na tayo pumunta. No, I think it's hindi siya knee-jerk reaction. Hindi lang naman, of course, naging mas mainit ito pagkatapos ng Tacloban incident. No? Pero napag-uusapan na rin yung pagban ng social media even before the Tacloban incident. Maganda sigurong maisip rin ano yung magandang implementation. No? Kadikit po ng pagban.
0: Sinabi naman sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagdedebatihan na sa Senado sa susunod na linggo ang panukalang ban sa social media. Pabor din si Gatchalian na iba ng online game na Roblox.
2: Para sa ilang eksperto sa halip na social media, pangunahing dapat i-ban ang online games at online gaming platforms sa bansa. Sinabi sa DZMM ni Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman at Founding President Angel Redoble na naniniwala silang online games ang punot dulo ng karahasang sangkot ang mga menor de edad. Mas babad kasi anya rito ang mga bata kesa sa social media at dito sila tinatarget ng mga groomer hanggang maimpluensyahang gumawa ng masama.
8: Itong mga related dito sa violence sa school, yung social media is part of the value chain, pero nag-uugat lahat ito sa mga online games or online gaming platforms. Talagang magkakaroon tayo ng malaking impact dyan kung iban natin, dahil mapuputol yung tinatawag nating grooming communication between the groomer and the vulnerable minor. So maganda yan.
2: Sa iba pang balita, halos 300 pamilya o mahigit 1,000 individual na apektado ng habagat ang nananatili sa mga evacuation centers sa Valenzuela. Sinabi sa DZMM ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na pinasok na ng baha ang ilang bahay dahil sa sobrang tagal na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Naperwisyo rin aniya ng masamang panahon ang mga residente sa isang barangay na naka-work from home matapos pansamantalang maputol ang internet connection. Sa kabila nito, iginiit ni Mayor Gatchalian na malaki ang pinagbago ng sitwasyon ng Valenzuela dahil nadadaanan na ang mga pangunahing kalsada sa kabila ng maraming ulan. Makatutulong din aniya ang itinatayong panatag catchment basin sa MacArthur Highway na kayang mag-imbak ng hanggang 5,000 cubic meters ng tubig.
9: So in partnership with DOTR, nahingi ko po yung lupain na yon kay sinaman po nakatiwangmang ay ginawa natin, hinuhukay na kasalukuyan yon at gagawin natin catchment basin po. So, half a kilometer po ang haba po nito. Medyo malaki-laki ho ito and ilang stories down po ito. One or two story building po ang pababaho niyan.
0: At susunod, bentahan ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa Store sa Maynila, maagang pinilahan. Ilang nakapila, nahilo.
2: Higit 5 milyong pamilyang Pilipino, sinabing nakaranas ng gutom ayon sa survey. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
10: Headline Ngayon. Basta AM, DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
16: The Morning News Team you can trust for the news that really matter.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
18: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
19: kailangan ng gabay na maaasahan.
18: Ako po si Master James Alejandro.
19: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Ito po ang DZMM. DZMM.
21: Ring ring, go away.
22: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
21: Cough, cough, wet away! Yay!
22: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Headline Ngayon!
0: Oras po natin 12:16 na wash out ng malakas na agos ng tubig ang Sagana Dieter Bridge sa bayan ng Laur. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
23: Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Laur, ito'y dahil patuloy na tumataas ang level ng tubig sa ilog bunsod nang walang tigil na pag-ulan sa lugar dulot ng habagat. Dahil sa pagkasira ng tulay, hindi na ito maaaring gamitin at pansamantalang stranded ang ilang motorista sa magkabilang panig. Mahalaga ang Sagana Dieter Bridge dahil nagsisilbi itong koneksyon ng Laur Nueva Ecija patungong Gabaldon at Dingalan Aurora. Ginagamit din ito ng mga motorista at residenteng bumabiyahe sa pagitan ng Nueva Ecija at Aurora. Pinapayuhan ng mga motorista na makinig sa pinakahuling abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad dahil maaari ring maapektuhan ng pagbaha at pagtaas ng tubig ang mga alternatibong daanan. Patuloy namang minomonitor ng MDRRMC Laur ang sitwasyon sa lugar, lalo na ang mga level ng tubig sa ilog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Ula. Panahon.
2: Mga kapamilya, asahan ang mas maaliwalas na panahon simula ngayong araw hanggang sa weekend dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina bilang low pressure area ang bagyong Neneng ngayong araw. Mabagal na kumikilos ang bagyo na huling namataan sa layong 450 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Kasabay ng paghina ng bagyo ay hihina rin ang habagat na magdadala ng malakas na ulan sa Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan. Asahan din ang magandang panahon sa Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy na binabantayan ng isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa northeastern Mindanao. Inaasahang muling palalakasin nito ang habagat sa Linggo na tatawaging Bagyong Obet kapag nakapasok na sa PAR. Ilan pang pumping stations ang bubuksan sa Metro Manila kontra baha ayon kay Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Pasay, hatin ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Rica, sa Panaya, matapos ang pag-inspeksyon sa Tripa de Galina pumping station sa Pasay, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kasado na ang mga idadagdag na bagong pumping station sa Metro Manila na inaasang magpapalakas sa pangangasiwa ng tubig at bahat kapag maulan. Ayon sa Pangulo, nakaposisyon ng magbukas ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Ayon sa MMDA, apat na bagong pumping stations ang bubuksan habang siyam na kasalukuyang pumping stations ang in-upgrade o pinabuti ang sistema at operasyon. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng tamang pangangasiwa sa mga basura dahil kahit magandaan niya ang pumping station at malakas ang pambomba, ang pagbobomba ng mga ito ay mababaliwala pa rin ang mga pumping stations kung mababarahan ang mga basura.
4: Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos yung, pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosore.
0: Umakyat na sa 29 ang napaulat na namatay sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis Maymay at Habagat. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa nasabing bilang, pinakamaraming nasawi ay mula sa Cordillera Region dahil sa mga pagguhod ng lupa sa La Trinidad at Atok sa Benguet. Gayun din sa Baguio City, 19 naman ang sugatan mula sa Ilocos Sur, Cordillera Region, Quezon City at Calabarzon, habang 3 pa rin ang nawawala. Lumabo naman sa higit 6.5 million na individual o higit 1.8 million na pamilya ang apektado ng masamang panahon. Samantala, isolated ang nasa 2,000 katutubong bangyan matapos masira ang road dike sa barangay Alakaak sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Ang road dike ang nagpoprotekta sa barangay sa pag-apaw ng Pagbahan River. May apela ang grupo ng mga manggagawa sa pribadong kumpanya kaugnay ng pagsuspende ng pasok tuwing masama ang panahon. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
5: Jeff at Rica, huwag dapat pilitin ang mga pribadong employer ang kanilang mga empleyadong pumasok sa gitna ng masamang panahon. Ito ang apela ng Federation of Free Workers sa mga kumpanya sa gitna ng pagdireklara ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno, bunsod ng posibleng pagulan at pagbaha. Ani Attorney Sunny Matula, presidente ng grupo, naglabas na ng bagong labor advisory ang Department of Labor and Employment na nagbibigay ng kakayahan sa pamunuan ng kumpanyang magkansela ng pasok kung masama ang panahon. Dapat anyang gamitin ng mga kumpanya ang kanilang management prerogative para maiwasan ang posibleng kapahamakan sa mga empleyado. Inihalin tulad pa ni Matula ang eksena ng pagbaha sa pelikulang Titanic kung saan nakasakay na sa bangka ang ilan, makapasok lang sa trabaho.
24: Alam nyo, yung ating mga trabaho ay pwedeng makapaghintay, yung ating mga attendants ay pwedeng ayusin, pero ang buhay nang manggagawa ay hindi tulad ng Titanic na mayroong replay o mayroong sequel. Ito po ay dapat pangalagaan natin at protektahan.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Mahigit 10,000 na ang inilikas ng Philippine Coast Guard dahil sa habagat. Balita hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
1: Nakaabot na sa 10,197 ang inilikas ng Philippine Coast Guard dahil yan sa malalakas sa ulang dulot ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Pinakamarami ang inilikas sa Pampanga kung saan 9,564 ang tinulungan ng Coast Guard Station, Pampanga at mga substation ito sa mga binahang lugar. Nagsagawa rin ang PCG ng rescue operations, libreng sakay at pawahagi ng relief goods kasama ang mga lokal na otoridad. Sa Liang Batangas, 411 ang inilikas habang 222 naman na individual ang tinulungan sa Zamboanga del Sur. Sa buong bansa, nagpakilos ang PCG ng 829 na deployable response group teams na binubuo ng 5,604 responder. Nananatiling nakalarito ang mga response team ng Philippine Coast Guard. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Pabor si Senate President Sherwin Gatchalian na ibalik sa hapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate President Gatchalian na mainam na gawing umaga na lang ang sesyon para tuloy-tuloy na ang paglilitis sa hapon at mabigyan ng mas mahabang oras. Layon din itong mas mapabilis ang takbo ng impeachment trial. Magugunitang 2 beses ipinagpaliban ang paglilitis ngayong Linggo dahil sa masamang panahon. Malayo naman o malabo naman anya ang sinusulong na gawing hanggang Sabado ang impeachment trial, lalo at tinatalakay na ang panukalang 2027 national budget na may sinusunod ding timeline.
7: Isa sa mga seryosong pinag-uusapan ngayon, yung pagpalit ng oras. Ngayon kasi ang impeachment napuputol sa lunch break, napuputol din pagdating ng session. Ipabor ako at kinukonsulta natin yung ibang mga membro natin para makuha yung kanilang mga opinion.
2: Pumalag ang Malacañang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakompromiso ang kanyang seguridad dahil sa pagsasapubliko sa kanyang biyahe abroad. Una nang kinansela ng Vice Presidente ang planong biyahe pa Japan matapos kumpirmahin ng Malacañang ang kanyang biyahe na simula sana kahapon hanggang August 24. Pero buwelta ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, wala silang sinabing itinerary ng Vice Presidente, kundi kinumpirma lang ang tanong ng media.
8: Kung saan ang sabi niyang risk ang pag-uusapan, kahit saan siya pumunta, kilala naman siya. Mas hindi maganda ng isang public servant magbabiyahe, tapos hindi mo ipapaalam sa constituents mo. Tapos may bit-bit ka ng mga security at staff, na gobyerno yung nagbabayad.

0: Berlin ang kanal sa sidewalk ng Taft kung saan ilang pedestrian ang nahulog sa butas noong bumahan itong Lunes. Ayon sa Manila LGU, ininspeksyon na nila kamakailan ng mga lubak sa kalsada pero DPWH anilang nakatuon sa pagsasayos sa mga National Road at mga perpendicular na mga kalsada. Sa ambush interview kay DPWH Secretary Vince Dizon, humingi siya ng pag-unawa sa publiko dahil kailangan pa niyang bumuti ang panahon para ayusin ang mga lubak.
1: Ang pinakakaaway ng asfalto, tubig. Gago na yung tubig ba? Humingi po ako ng paumanhin sa mga kababayan natin. Alam ko maraming mga nasirang kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pagpuga. Pero hindi natin pwede niyang ayusin habang ganitong kasama ang panahon. Isira at masisira yan din nun. So kapag bumuti-buti na ng konti, nakaready tayo, papaspasan natin.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Samantala, ipinauubaya na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Ombudsman ang hakbang kasunod ng pagbawi ng testimonya ng nagpakilalang dating security aide ni Zaldico na si Orly Gutesa. Sinasabing binawi ni Gutesa ang pahayag na nagdala siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Naglabas din umano ng bagong affidavit si Gutesa kung saan iginiit na sinabihan umano siya ni Senator Rodante Marculeta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak.
3: Kung mag-iimbestiga na naman ho kami, ganun din po yung proseso, parang twice. Whereas kung diretso na po ang ombudsman ang hahawak, mas mabilis po ang pag-prosecute, imbis na 1 month, 2 months investigasyon sa ombudsman, 1 month lang.
4: Itinanggi ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may kinalaman ito sa pagbawi ng pahayag ng ilang dating security aide ni Zaldico. Balita mula sa kamera, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
5: Yes, Rica, ayon kay Attorney Adef Fajardo, tagapagsalita ni late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, na 5 na ang nagrekant sa kanilang salaysay sa pagdawit sa mambabatas sa flood control scandal. Kabilang dito si Orly Gutesa na binawi na rin kamakailan ng kanyang sinabi na siya ang nag-deliver ng mga suitcase na may lamang pera kay Romualdez. Giit ni Fajardo, walang nangyaring pamimilit mula sa kanilang kampo at kahit kailan ay hindi nila ito ginawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nakararanas ng gutom at kahirapan ayon sa isang survey. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!

0: Nico. Go ahead, Nico. Alright, babalikan po natin si Nico Bagzik.
1: Showbuzz ngayon!
2: Showbuzz ngayon!
3: Hindi pa Burr Months, pero may nagpaparamdam na. Naghahanda na si OPM icon at King of Philippine Christmas Carols, Jose Marichan, para sa kanyang concert. Bukod sa kanya hit Christmas songs, inaabangan din ang mga star-studded guests sa Jose Marichan Presents A Christmas with the Icon na title ng kanyang concert sa December. August 29, magsisimula ang general public sale ng concert ticket na gagawin sa December 12 sa Newport Performing Arts Theater.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Kuha po muna tayo ng Flash Report, hatid ni Radyo Patrol, Sus Legaspi. Sus, go ahead.
5: Jeffrey, abiso sa mga kapamilya nating dadaan dito sa Maya, EDSA, Guadalupe, northbound, papuntang EDSA, Boni. Mabagal ang usad na mga sakyan. Yan ay dahil sa isang sedan na bumangga sa hilera ng mga concrete barrier dito nga sa naturang bahagi ng kalsada. Nang makausap ng Radyo Patrol, ang driver na isang TNVS driver, aminado siyang nakaidlip pagbaba ng Guadalupe Bridge, kaya sumalpok sa hilera ng concrete barrier. Ayon pa sa mga enforcer ng MMDA, may dalawa pang sasakyang natamaan. Ang sasakyang bumangga sa barrier

0: bago mangyari ang insidente. Wala naman nasaktan sa pangyayari pero nagdudulot ng mabigat na traffic sa lugar. Antabayanan ang iba pang detalye sa ating himpilan yan ang balitang. Kumpirmado sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi DZMM.
1: Alright, maraming salamat Zeus Legazpi.
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
1: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
3: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo. Susunod na MMK Bus Ticket Episode 1.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maala-ala mo kaya sa DZMM.
2: Nagmamalasin ka nga niya. Nakakapagisip talaga ng lalaking ko. At sa balikat ko pa natulog ang Bruce ko. Sisikuhin ko nga.
3: Bakit ka ba naniniko?
2: Eh kasi, ginawa mong unan yung balikat ko. Huwag ka nga humihilig sa balikat ko. Saka ito yung bus ticket mo, nahulog mo.
3: Pakitago na lang. Antok na antok talaga ako eh. Matutulog na muna ako.
2: Sa biraw siguro inumagat ang Bruce ko to, kaya kulang pang perang pamasahe. Pangunguting ka sana.
4: Walang gigilap! Oh. Ay, doktor! Ay. Walang masasaktan, kulang pampalag! Pera lang kailangan namin!
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Uncertainty and mystery are the energies of life. Don't let them scare you unduly, for they keep boredom at bay and spark creativity. Ang mga misteryo ang nagbibigay ng sigla sa ating buhay, at ang kawalang katiyakan ang gumigising sa ating pagkamalikhain. Magandang hapon po. Sa araw na ito, bibigyang daan natin ang padalang liham ni Phoebe na ating pinamagatang bus ticket. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, wala pang cellphone noon. Isang long distance call ang natanggap ko sa boarding house ko sa Maynila na nagdala sa akin ng napakalungkot na balita. Kailangan kong umuwi sa San Felipe dahil napatay daw ang papa ko. Wala ring airport sa aming probinsya, kaya bus ang sinasakyan papunta sa aming lalawigan. Sa bus, nakatabi ko sa upuan ng lalaking magkakaroon pala ng malaking bahagi sa aking buhay.

0: Kung may nagbabiyaheng eroplano lang sana papunta sa probinsya namin. Madali sana yung biyahe ko. Hindi sana ako magtitiis sa bus na 14 oras bago makarating sa San Felipe. Hindi na pala uli kami magkikita ng papa ko. Oh, eh bakit kaya huminto dito sa highway ang bus? Wala nga ning lugar to ah. Nagpapasakay din pala sila ng pasahero kahit sa ganitong lugar. Eh, naku. Mukhang holdapper pa naman tong lalaking sumakay.
1: Alarga!
0: Naku, sa tabi ko pa yata upo mukhang holdapper na lalaking to. Sa ibang buwan ka na lang pumayas to. Huwag dito sa tabi ko.
2: Miss, usap mang kuantay ah.
0: Dito pa talaga umupo sa tabi ko. Ang lasing pa yung lokon to. Pero hindi naman ang yung anak. Pero yung leather jacket mo mukhang
3: real.
0: Mukhang isang buwan na hindi nalalabihan.
2: Miss, galit ka ba?
0: Ay, hindi. Bakit naman ako magagalit? Saan talaga ako dito sa Bruce kong to? Dami pa namang bakanting upuan dito pa uupo sa tabi ko.
4: Eh, boss, saan ka pababa?
2: Sa Dolores. Pero, bossing, pwede bang magmukunti kita ng buo?
4: Diba? Bakit naman hindi kita titikita ng buo?
2: Kasi, nakakayaman kami nun. Kulang ang pera ko sa bulsa. Kulang para sa pamasahe hanggang Dolores.
0: Niyabang mo umasta? Tapos, kulang naman pala yung pera.
4: Eh, baka kasi... Napagalitan ako ng inspector namin, bossing eh. Kaya sa bahay katabi mo, baka pwede kang mangutang.
0: Aba, baka sa akin? Hindi ko nga siya kilala eh.
2: Huwag na natin molestyahin ang supladang to. Hindi ko siya kilala eh. Sa'yo ako nakikiusap, pare. Kung po pwede, ikita mo na lang ako ng kasya sa pera ko. Pero sa Dolores ako bababa.

0: ka siguro narito na si Phoebe. Oh. Nasa biyahe na siguro ngayon na alaga ko. Kawawa naman siya. Ulila na siyang lubos ngayon. Pagdating ni Phoebe, kailangan makausap ko siya ng sarili natin. Yung kabilang dalawa, bibigyan ko siya ng babala dahil alam ko, nanganganib din ang buhay niya. Halos nakatitiyak akong siya ang isusunod na papatayan ng mga taong naghahangad ng kanilang kayamanan.
1: Nana Salve!
0: Sir Daniel, bakit po?
1: Kaso yung mga bagong dating ha, bigyan nyo sila ng may inom.
0: Opo, opo sir. Pero hindi ako dapat umalis dito sa may pintuan ng mansyon. Kailangan makita kong pagdating ni Phoebe mula sa Maynila. Naku, kailangan mabigyan ko siya ng babala.

Charo, inis na inis ako sa bruskong lalaking iyon. Brusko, pero wala naman palang pera. Pasimple ko pa siyang sinisiko sa mga pagkakataong napapahilig siya sa balikat ko sa kanyang pagtulog. Wala akong kaalam-alam ng araw na iyon, ang trahedya ko'y palalalain ng isa pang panganib.

0: Mamalasin ka nga naman. Nakakapagsi talaga ng laong ko. At sa balikat ko pa natulog ang bruse ko. Sisikuhin ko nga.
1: Bakit ka ba naniniko?
0: Eh kasi, ginawa mong unan yung balikat ko. Huwag kang humihilig sa balikat ko. Saka ito yung bus ticket mo, nahulog mo.
1: Pagtago na lang. Antok na antok talaga ako. Matutulog na muna ako.
0: Si Birhaw siguro inumabat ang bruse ko to, kaya kulang pang perang pamasahe. Pangunguting ka sana.
2: Walang gigilos! Huh? Ay, doktor! Walang manasaktan, kulang papalag! Pera lang kailangan namin!
0: Pumisik mo! Nakabahaman! Inuhold up na tayo!
1: Huwag mo ko istorbohin!
0: Inuhold up nga tayo! Ano ka ba? Pumisik ka na!
1: Hold up!
2: Hold up! Bakit? Bakit? Lalaban ka?
1: Hindi. May baril ka eh. Paano ko lalaban sa'yo?
2: Wallet!
1: Yan ang wallet ko. Pero walang laman yan. Kahit tanong nyo pa dito sa babaeng to, kulang nga ipamasahe ko eh.
2: Ikaw babae! Hindi mo sa'yo yung wallet mo! Saka yung alas mo! Yung bag
0: mo! Ito po! Ito po! Huwag nyo lang po kaming sasaktan!
1: Hoy! Bus driver! Iligo mo sa dirt road yung bus! Iligo mo!
3: Opo! Iligo na po!

0: Bayan?
1: Ano ba yan? Pati yung boss sinunog ng mga hold-upper na yun.
2: Maswerte pa rin ako. Hindi nila kinuha yung sunglasses ko. At least, kahit wala akong pera, may forma pa rin.
1: Pati traveling bag ko, kinuha nila. Paano ba yan? Wala akong kapera-pera. At yung isa pang nakakainis, ni isa sa mga pasaherong lalaki, wala man lang nagpangang lumabot sa mga hold-upper na yun. Aduwag!
2: Ano ako? Sira? Naunahan na nga ako eh. Lalaban pa ako. At puro sila de Barrel. Hindi pa ako sawa sa buhay ko, ano?
1: Bakit kaya pati yung pasinunog nila?
2: Eh baka naman galit sila sa kumpanya ng bus na nasakyan natin.
1: Malayo ba yung lalakarin natin?
2: Oh, malayo-layo rin. Mahaba at paahon tong lugar na ito. Naniguro yung mga hold-upper na walang makapagsusumbong bago sila makalayo.
1: Napakawalang hiya naman ng mga taong yun. Ibali sana kung kinuha lang nila yung mga gamit at pera natin eh. Pero dinila pa nila tayo dito sa paanan ng bundok na to.
2: Teka lang. Bakit magto yung mga mata mo? Nag-away siguro kayo ng boyfriend mo, no?
1: Hindi.
2: Eh bakit mo ang galing ka sa matagal na pag-iyak?
1: Eh kasi nakaburol ngayon yung papa ko.
2: Ha? Oh. Pasensya na. Nakikiramay ako.

pa lang kung minsan ay may buti ring naidudulot ang panganib, Charo. Ipinapaalala nito sa ating mga tao na kailangan natin ang ating kapwa, na hindi tayo dapat nag-discriminate ng tao batay sa kanyang anyo o katayuan sa buhay. Sapagkat sino ang mag-aakalang ang lalaking iyon na ang pera'y kulang pa para sa kanyang bus ticket ay siya palang aalalay sa akin, sa aking

0: Papa. Papa. Papa. Papa. Papa.
1: Papa. Papa. Papa. Papa. Hindi mo talaga ako. Hindi malatay na kausap bago ka napatay.
2: Mansyon ang bahay nila. Mayaman pala sila. Dito muna ako sa labas. Pag nahimasmasan na si Phoebe, magpapaalam na rin ako. Babalik na ako sa Dolores.
3: Anak, magkape ka muna.
2: Salamat po, nanay.
3: Nana Salve ang tawag sa akin. Naging yaya ako ni Phoebe at nakita ko nang dumating kayo. Magkaangkas kayo sa motorsiklo. Lobyo ka ba ng alaga ko, ha?
2: Naku, hindi po, Nana Salve. Na-hold up po kasi yung bus na sinakyan namin.
3: Ha?
2: At sinunog pa ng mga hold upper. Pagdating po sa bayan namin, nanghiram ako ng motorsiklo sa pinsang ko. Inihatid ko na si Phoebe rito.
3: Tingin ko'y mapagkakatiwalaan ka. Talasan mo ang iyong pakiramdam, ha?
2: Ano pong ibig niya sabihin?
3: Nasa panganib ang buhay ni Phoebe. Hindi ako pwede magtagal. Sige, basta tandaan mo ang sinabi ko, ha? Talasan mo ang iyong pakiramdam.

0: Eh, may problema ka ba, Carlo?
1: Wala ho, Tay.
0: Mukha kasing malalim ang iniisip po eh. May kinalaman ba yung babaeng nung isang araw na inihatid mo sa San Felipe?
1: Naalala ko lang ho yung sinabi sa akin nung dating yaya ni Phoebe. Parang kinakabahan ako.
0: Eh, bakit? Ano man sinabi sa'yo?
1: Maging matalas daw ako sa pakiramdam ko. Ingatan ko raw si Phoebe dahil nanganganib ang buhay nito.
0: Sabi mo'y pinatay ang papa ng babaeng yun, hindi ba?
1: Oo, pinatay. At isa ang kanilang pamilya sa pinakamayaman sa San Felipe.
0: Ay kung minsan, nagiging ugat talaga ng kamatayan ng pera. Lalo't mayroong naiinggit.
1: Tay, mukhang yun ang gustong sabihin ng dating yaya ni Phoebe.
0: Eh, dapat unisisya mo mabuti.
1: Eh, nagmamadali ho eh. Mukhang may kinatatakutan. Umalis din agad kaya hindi na ako nakapagtanong. Pakiramdam ko, may alam yung matandang yun.
0: Kung mayaman ang pamilya ni Phoebe, maliwanag na ang kayamanan yun ang dahilan kung bakit pinatay ang kanyang papa. Eh hindi nga ba't sinasabi, ang pera ang ugat ng lahat ng kademonyohan.
1: Eh, bakit ho kaya sinabi ng matandang yun na ingatan ko si Phoebe?
0: Isang ibig sabihin nun, nasa panganib ang buhay ng bago mong kaibigan.

0: Hindi sa kapal ng bulsa dapat sukatin ang karakter ng sinumang tao. Kung sa material na bagay susukatin ang pagkatao ng bawat individual, tiyak na maraming maliligaw. Alalahanin na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi rin tanso ang lahat ng hindi kumikinang. May mga nakangiting lihim na kaaway at may mga kaibigan sa simula'y lihim mong kinainisan. Magiging mabuti bang kaibigan ni Phoebe ang bruskong si Carlo?
1: MMK sa DZMM.
2: Basta AM DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
8: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
9: Pag-aanin at pasayahin ang
10: buhay at kalusugan.
9: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Ang nakaraan. Nakatanggap ng long distance call si Phoebe na nagbabalitang napatay ang kanyang papa. Umiiyak na nagbiyahe ang dalaga. Sa bus, nakatabi niya sa upuan ang isang bruskong lalaki, si Carlo, na ang pera'y kulang pa para sa sarili nitong pamasahe. Samantalay, hinold up ang bus pagdating sa liblib na lugar. Nilimas ang pera at mahalagang gamit ng mga pasahero. Dito nakatulong kay Phoebe ang bruskong binata. Charo, sa burol ng aking ama ay hindi ko napansin ang kahinahinalang kilos ng mga taong sangkot. Iyak lang ako ng iyak sa tabi ng ataol ng papa ko. Pinagsasawa ko sa kanyang mukha ang mga mata ko sapagkat alam kong pagkatapos siyang ilibing ay hindi ko na ulit siya makikita. Ang ganoong sitwasyon ay pinakamasakit na sandali sa isang anak na gaya ko.

0: Ngayon na ipalibing na natin ang papa mo. Ano ang gusto mo, Phoebe?
1: Magulo pa ho ang isip ko, Tita Benilda.
0: Pero kung ako sa'yo, itutuloy ko pa rin ang pangarap mong kumuha ng medisina.
1: Yun ang gusto ni Papa para sa akin, ang maging isang doktor.
0: Bueno, kung saan man naroon ngayon si Kuya Anselmo, natitiyak ko matutuwa siya kung magiging doktora ang kaisa-isa niyang anak.
1: Tita Benilda, sino ho ba talaga ang suspect sa pagpatay kay Papa?
0: Kasi walang gustong tumistigo. Pero malakas ang hinala namin. May kinalaman sa pag-ambus sa papa mo si Mayor Arivara.
1: Tita, hindi naman ho politiko ang papa ko eh.
0: Hindi mo pa nga pala alam. Noong nakaraang buwan lang ay nakumbinsin ni Congressman na pasukin ni Kuya Anselmo ang politika. At kakandidato sana siya ngayong darating na eleksyon.
1: Wala hong nababanggit si Papa tungkol dyan.
0: Likas na malihim ang papa mo, Phoebe. At ito naman mga Arivara, tuso talaga ang mga yan. Bago pa man makaporma sa politika si Kuya Anselmo, ipinapatay na nila.
1: Mga walang iya sila! Idedemanda ko sila!
0: Inuulit ko, wala tayong ebidensya. Hindi tatanggapin ang demandang nakabase lamang sa hinala.

0: bubog ng araw. Ay, lumalatag na ang dilim dito sa Niugan. Tama kayang bumalik pa ako sa mansyon ng mga Serrano ngayong wala na si Sir Anselmo. Para kasing hindi na ako kampante. Nawala na ang dati kong amo. Pero dapat talaga akong bumalik doon. Kailangan mabigyan ko ng babala si Phoebe. Kailangan malaman niya ang totoong nangyari. Ay, Diyos ko. Parang may sumusunod sa akin. Oo nga. Parang may naririnig akong mga yabag at kaluskos.
1: Bulaga!
0: Ay, Diyos ko. Sino kayo?
2: Kami, hindi mo kilala. Pero ikaw, kilala ka namin.
0: At bakit ganyan ang tingin ninyo sa akin? Anong gagawin ninyo? Pulisong! Ano? Huwag! Huwag maawa kayo!
2: Pare! Iskandalo na si Tanda eh! Saksakin mo na! Sisigaw pa yan eh!
0: Huwag! Paano nga!

Charo, sa pagkamatay ni Nana Salve, ay noon ko napagtanto ang laki ng panganib sa buhay ko. At sa oras ng panganib, ewan kong bakit iisang tao ang naisip kong makakatulong sa akin. Si Carlo ang naisip kong hingan ng saklolo.

0: Ba, si Phoebe pala yung bumaba sa tricycle.
1: Carlo!
0: Oh, bakit? May problema ba?
1: Meron eh. Malaki.
0: Ha? Bakit? Ano nangyari?
2: Teka, halika. Doon tayo sa loob ng bahay. Doon tayo mag-usap.
1: Carlo, si Nana Salve, wala na siya.
0: Wala na? Anong wala na?
1: Wala na siya, pinatay na siya.
0: Ha?
1: Natagpuan na lang namin siya sa Nyugan. Tantad na saksak yung buong katawan niya.
0: Ay, grabe naman. Hindi na sila naawa sa matanda.
1: At si Ayay, yung isa pa naming katulong sa mansyon, wala na rin siya.
0: Pinatay din?
1: Hindi, pero nagpaalam siyang bigla nang matagpuan naming patay si Nana Salve. Natakot na siya eh. Carlo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ikaw ang una kong naisip na hinga ng tulong. Wala nang iba.
0: Tama si Nana Salve. Nung gabing ihatid kita sa mansyon, palihim ako nilapitan na matandang yun eh. Sinabihan niya ako, nasa panganib daw ang buhay mo.
1: Kaya nga patago akong umalis sa mansyon. Malakas ang kutob kong may nagbabanta rin sa buhay ko.
0: Pero bakit sa akin ka pumunta?
1: Hindi ko alam. Siguro kasi nakita kong hindi ka man lang natakot sa mga holdupper sa bus. Parang relax na relax ka lang. Kaya eto, sa'yo ako ngayon nagpapasak, Lolo.

0: Inirimobole ang motorsiklo ng Kuya Luis mo?
1: Opo, itay. Gagamitin ko uli. Kakailanganin namin to ni Phoebe.
0: Hindi sa nangihimasok ako. Pero hindi ba malalagay sa peligro ang buhay mo sa pagtulong kay Phoebe?
1: Tay, sanay ho akong laging nasa panganib ang buhay.
0: Pero ibang isang ito, anak. Mukhang desidido mga naghahangad sa buhay ni Phoebe.
1: Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sabihin niyo na lang kay Tikboy na umalis na ako.
0: Oo nga. Hanapin ka tsak ng anak mo pagdating niya galing sa school. Tangakala ng apo ko ay magtatagal ka rito sa atin.
2: Pasensya na po kayo, Mo Eling. Sa mga oras na ito, ang anak niyo lang po ang pwede kong pagkatiwalaan. Pakiramdam ko kung kalaban ko lahat ng nakapalibod sa akin.
0: Saan ba kayo pupunta pag alis niyo dito sa bahay namin?
1: Hindi ko po alam, Tay. Pero importanteng maialis ko siya rito. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi ko siya mapapayagang bumalik sa mansyon nila sa San Felipe.
0: Sige. Pero mag-iingat kayo.
1: Salamat po, Tay. Paano, tutuloy na ho kami. Halika na, Phoebe. Sumakay ka na. Kailangan makaalis na tayo.
2: Aalis na po kami, Mang Ernie.
0: Mag-iingat kayo. Ako, hindi na natapos ang panganib sa buhay ng anak mo.

Sinsido rin si Carlo na nasa panganib nga ang buhay ko, Charo. At lalo naman akong natakot sa sinabi niyang iba raw ang kanyang kutob. Naniniwala si Carlo na walang kinalaman ang politika kung pati ang buhay ko'y hinahangad ng mga taong ibig akong patayin. Dahil hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, ipinabahala ko na kay Carlo kung ano ang

0: Kumapit ka mabuti, ha? Baka makatulog ka.
1: Gising na gising ako. Pero pag alam mo ng konti ang pagpapatapo ng motorsiklo, nininervis ako sa'yo, eh.
0: Kailangan makarating agad tayo sa Maynila.
1: Saan tayo matutulog pagsapit ng gabi?
0: Bahala na. Pwede na siguro kina Chunitoy.
1: Sino yung Chunitoy? Kamag-anak mo?
0: Hindi. Tawag lang yun sa isang motel.
1: Itutulog mo ako sa isang motel? Ano ka? Siniswerte?
0: Biro lang. Gusto ko lang alisin yung nervyos mo.
1: Wala akong nadalang damit. Paano yan?
0: Pagdating natin sa Maynila, bibili tayo.
1: Pwede akong kumuha ng damit sa boarding house ko sa Sampaloc. Marami pa naman ako naiwang damit dun, eh.
0: Iisipin ang mga kalaban mo na pupunta ka sa boarding house mo. Kaya delikado rin na pumunta tayo dun. Pero, ewan, bahala na. Tingnan natin kung pwede.

0: Nagpaalam ba sa inyo si Phoebe kung saan siya pupunta?
1: Aba, eh hindi ko alam sa pamangkin mo. Hindi ko nakitang umalis.
0: Eh wala siya dito sa mansyon. Hindi ko rin nakita nang umalis. Sa kaya pupunta ang babaeng yun?
1: Litong-lito kasi si Phoebe. Kamamatay nga lang naman ni Kuya Anselmo. Heto at pinatay din ang dati niyang yaya. Parang ina na rin ang turing niya kay Nana Salve.
0: Pero hindi pa rin siya dapat umaalis nang walang paalam.
1: Ang mabuti pa siguro, alamin mo kung bumalik siya sa Maynila. Delikado ang sitwasyon, Daniel. Hindi dapat mawala sa paningin natin ang pamangkin mo.
0: Hayaan mo. Tatawag agad ako sa Maynila. Ipapacheck ko kung nasa boarding house niya sa Sampaloc si Phoebe.
1: Pero paano kung wala roon? Paano na?
0: Gagawa ko ng paraan para malaman kung nasan siya. Kailangan alamin natin kung saan siya naroon. Mahirap na.
1: Kaya nga.
0: May tatawagan ako sa Maynila at hari na wang naroon niya sa boarding house niya sa Sampaloc. Pag wala siya roon, hindi natin alam kung saan siya hanapin.

0: Sometimes, trust is a dependency issue. Marahil, sa simula hindi paganap ang tiwala ni Phoebe kay Carlo. Ngunit sa kawalan ng matatakbuhan, pikit mata niyang ipinagkatiwala sa isang estranghero ang pansarili niyang kaligtasan. Ligtas nga kaya si Phoebe sa kamay ng lalaking sa bus lamang niya nakilala? Sundan ang karugtong ng karanasang padala sa linggong ito na ating pinamagatang Bus Ticket dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 6 na minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya nagtungo sa Zamboanga sina Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Nartates kaugnay ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa paaralan doon. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
4: Trisha, dumatay na siya ng DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga para personal na pangasiwaan ang investigasyon sa pamaril ng isang grade 8 student sa lugar noong isang araw. Sinabi ni PNP Chief Nartates na nakatuon ngayon ang investigasyon sa pag-usuri ng digital evidences para alamin kung paano na-broadcast online ang naturang insidente. Na-recover ng pulisya ang cellphone at iba pang personal na gamit ng grade 8 student na nagpapatok ng baril sa loob ng paaralan na ikinasawi ng isang grade 10 student at ng kanyang sarili. Sabi ni Nartates, kabilang sa mga sumisilip ng pulisya kung may mga insidente, bantaw anumang warning signs na kinasangkutan ng naturang CICL na posibleng nangyari bago ang pamaril. Inaasahang makatutulong ang mga na-recover na devices sa mga investigador para matukoy ang mga online activity ng shooter bago, habang at matapos ang pamaril. Sinusuri na din ng mga investigador kung may kaugnayan ng insidente sa anumang online games o iba pang mga digital platforms na maaaring ginamit o kinasangkutan nito. Nauna na sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nag-livestream pa ang shooters ng kanyang pag-atake sa isa pang website gamit ang body camera na nakakabit sa kanyang dibdib. Kaya inaalam na rin ng pulisya kung planado ng suspect ang livestream at kung may iba pang individual na sangkot sa pamahagi ng footage nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa ibang balita, lalaki nahulog sa ilog at natabunan ng gumuhong lupa sa Nueva Ecija. Balita hati ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Trisha, nasawi ang isang 22 anyos na lalaki matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Barangay San Nicolas, Gapan City, Nueva Ecija, alas 7 ng umaga nitong Miyerkules, Agosto 19. Ayon sa Nueva Ecija Police, nagtungo ang biktima sa lugar nung kasagsagan ng malakas na pag-ulan nang mahulog umano ito sa ilog habang naglalakad sa gilid. Kasunod nito, biglang gumuho ang lupa sa gilid ng ilog at natabunan ang biktima. Sinabi ng pulisya na lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Agad humingi ng tulong ang mga residente sa mga otoridad na nagsagawa ng search and retrieval operation. Pasado alauna ng hapon nang matagpuan at ma-recover ang labi ng biktima. Wala namang nakitang foul play sa pagkamatay ng lalaki. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
8: Attorney.
0: Isang magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
3: Hello po mga kapamilya, happy sunny day po sa ating lahat dito po sa Metro Manila. Nakakahawa ngayong makita, partner.
0: First time in a long time.
3: First time. Oo, parang 10 million thousand years tayo, partner, na hindi po hindi natin nakita ang haring araw. And thank you, Lord, at least kahit papano po, okay ang panahon, magandang panahon.
0: Mm-hmm. Nagsisigawan, nagtatalunan, ang mga nagsasampay.
3: Oo nga, yun nga, makakapaglinis sa sila ng bahay, yung mga ilan sa mga kababayan po natin na nasa lanta ng habagat. And let's hope na magtuloy-tuloy na po ito, although sabi ng pag-asa, enjoy na po natin because it's for a limited time only, partner.
0: Oo nga, sabi nga, may papasok.
3: Talaga?
0: Low pressure area.
3: Alam mo, yan ang pinagtataka ko. Example sila, Ariel Rojas. Sabi nila, may binabantayan silang bagyo.
0: Mm-hmm.
3: Kung binabantayan nila,
0: paano nakakapasok?
3: I mean,
0: kaya, maganda
3: so
0: yan, ha, partner.
3: Joke lang. Huling joke lang hindi na lang ito for today. Sabi nung mga
0: Ariel, magpaliwanag ka daw sa presinto.
3: Sabi nung mga
0: Liza Aquino.
3: Sabi nung mga bagets, hindi namin naintindihan yung humor ninyo kasi ang mga humor nila, tingnan mo, natawa sila doon nung binanggit natin yung tung sa core. Natawa ang mga staff natin. Sabi ko, hindi ko na-gets ang humor
0: yung mga
3: na
0: batang
3: mga
0: staff natin.
3: Hindi ko na rin gets. Si Azilea, nung narinig niya, partner, natawa din ng malakas. Tapos sabi niya, never say that again, mommy.
0: In public.
3: Pero
0: but
3: nabanggitan
0: you just
3: natin.
0: Did.
3: I-rewind. Alt-delete. Control-alt-delete, guys. Baka naman di rin na-gets yan dahil pa iPad na lang mga bagets ngayon. Ako! At may kinalaman nga po sa social media ang ating pag-uusapan mayama. Yung mga may kinalaman po sa mga kabataan, ang ating po pag-uusapan later on, take-off point na magiging discussion po natin maya-maya. But of course, hello po muna. Good afternoon sa lahat ng mga kapamilya po natin na nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello.
0: Hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok worldwide sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada po ngayon, nakikinig dito po sa
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Si Azilea nanonood daw po ngayon. Hello, my Azilea.
0: Hello,
3: I love you so much.
0: Azilea.
3: Hello po sa inyong lahat. Kung kayo po may mga katanungan sa aming programa, mga kapamilya, maaari nyo na po yung ipadala sa aming pong mainit-init na mga hotlines.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Locus 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:13, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
3: Alright, nabanggit nga po natin, umpisa pa lang po ng ating pong programa, ang usapin po ng mga lingwahe ng mga kabataan. At may kinalaman nga po sa mga kabataan ang ating pong susubukang himayin po, no? Kasi kamakailan nga po, alam naman po natin, ay may bagong insidente na naman po ng pamamaril, violent incident na naman na naganap dito sa isa sa mga eskwelahan po natin sa bansa. But this time around, sa may Mindanao, a couple of weeks ago, sa Visayas, partner. So, at dito naman po sa Luzon, personally, ako na po yung nakapag-cover na rin ng school-related violence, stabbing naman, partner.
0: Mm-hmm.
3: So, nakakalungkot po na ang dami pong mga ganitong insidente na mga bata po ang sangkot. So, isa po sa mga na pag-usapan, no, habang nag-brainstorm ito pong ating mga kinaukulan, iba't ibang mga authorities, NBI, PNP, DILG, kung ano bang dapat gawin.
0: Hanggang sa Senado, partner, hanggang sa House, ay maraming panukala.
3: Opo, parang napag-uusapan nila, okay, parang napapatalon na po lahat ng mga tao ngayon, okay, ano ang gagawin.
0: Mm-hmm.
3: At isa nga po sa mga nabanggit ng ating butihing kalihim ng DILG partner,
0: mm-hmm,
3: ay ito pong posibleng pagpapataw muli ng mas mahigpit na parusa.
0: Mas mabigat, mas mahabang pagkakulong.
3: Oo, mm-hmm, pagdating po dito sa kaso ng 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Memorize ko po, partner.
0: Oo.
3: So, ito po pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung mga kaso ng mga loose firearms, partner.
0: Yes, partner. So, okay, kailangan nating linawin kasi ang dami pong pag-uusap ngayon. At sa tingin ko, yung mga mas mga pinag-aralang mga panukala ay may patungkol doon sa ugat ng mga problema. Kasi okay, kagaya nun, halimbawa, pinag-usapan yung total ban on social media for below 15 years old.
3: Mm-mm.
0: O kaya kagaya niyan, tandaan natin, yung dalawang shooting incident, isa sa Mindanao at isa dito sa Visayas, involved hindi loose kung hindi mga registered.
3: Issued firearms. Ibig sabihin,
0: validly issued firearms. Ibig sabihin, merong permit to own yan. At ito, di ba, meron pa nga law enforcement agents. Ibig sabihin, hindi lang yung sa police, nakuha ng anak, yung sa security guard, nakuha ng anak o pamangkin ba. So, and dito, yung customs official, pareho, may isang officially issued ng kanyang opisina at meron siyang
3: personal,
0: validly issued na personal. So, kumbaga, kaya parehong pinag-uusapan. Pero itong pag-uusapan po natin ngayon, nakatutok lamang doon sa tinatawag nating loose firearms. At ang pinakabago po dito, hindi na nga siya bago, Republic Act number 8294, na ang kanyang vintage ay 1997.
3: Tanda na niyan, partner.
0: Oo, pero inamyendahan ito yung mas matandang Presidential Decree 1866. So, bakit ito relevant ngayon? Kasi nung PD, Presidential Decree 1866, yung mga paggamit, yung manufacture, yung sale, at traffic, pag sinabi nating traffic, pag transfer, yan ay kumbaga whether sale or pinahiram or whatever, or nanakaw.
3: Oo.
0: Yung kapag nagamit sa krimen ang isang loose firearms, ano yung pananagutan? Pero kagaya dati, partner, yung mismong illegal possession of unlicensed firearms, dati ay non-bailable offense. Ibig sabihin, partner, either yan ay ang imposable penalty ay death, or imposable penalty nung tinanggal na yung death ay reclusion.
3: Perpetua.
0: Pero under RA 8294, halimbawa, isa-isahin po natin, ito yung unlawful, illegal na pag-manufacture, pagbenta, pagbili, pag disposition or possession. Ibig sabihin, pag paglilipat-lipat or yung pananatili ng sa iyong kamay or sa inyong pag-aalaga yung firearms or ammunitions na hindi lisensyado or hindi rehistrado. So, sabi ng batas na ito, partner, dito lang sa particular na ito, pag low powered firearm, ito yung mga pistola, hindi automatic, hindi...
3: Kasama ba dyan yung mga ano, partner, yung mga gawa lang, anong tawag dito?
0: Oo, yung mga, ano tawag dyan? Yung mga...
3: Nasa dulo ng dila.
0: Oo, ako rin.
3: Sumpak.
0: Sumpak,
3: yun,
0: correct.
3: Okay.
0: At meron pang ibang variation yan, partner.
3: Mm-mm.
0: Pero ito, ang kasama dito, pag sinabi natin low-powered, partner, 38.
3: Oh, okay.
0: 32.
3: Caliber.
0: Oo. Mm-hmm. Or similar firepower, or kahit na bahagi lang siya ng firearm. Yung trigger, yung hammer, yung kung ano man. Ammunition, machinery, tool. Kasi nga, ang pinarurusahan dito, or isa sa pinarurusahan, unlawful manufacture. So, spare parts yan, o yung mismo machine ng paggawa niyan. At sabi, 38, 32, or of similar firepower. So,
3: kapag po nahuli kayo po, ay gumagawa nito.
0: Ang parusa na ngayon, ibig sabihin, binabana from Presidential Decree 1866, ngayon na nasa regime na siya ng RA 8294, 4 years, 2 months, and 1 day, to 6 years. So, bumaba na po. So, at merong multa na 15,000 piso.
3: Ito na to ngayon?
0: Oo. So, kung higher powered naman, ganun din, manufacture, sale, acquisition, disposition, possession, ang parusa ay 6 years, 1 day to 8 years. So, pansinin mo, whether yung low-powered or high-powered firearm na walang krimen, hindi pa nasasangkot sa krimen.
3: Manufacture, sale
0: yung
3: pa lang.
0: Mere possession, manufacture, mere possession din, hindi pa siya nagagamit sa isang krimen, parehong bailable kasi wala sa kanilang reclusion perpetua or life imprisonment. Yung isa, 4 years to 6 years.
3: Tsaka ang baba lang ng penalty, partner, ha?
0: Oo. Kasi nga, dito walang krimen na kinasasangkutan.
3: Okay.
0: Pero ito, kung nagamit naman siya to homicide or murder,
3: yes.
0: Yung fact, yung elemento na yan ay ginamitan ng unlicensed firearm or ammunition, yan ay ituturing sa batas as an aggravating circumstance. Kasi mas mabigat yung homicide and murder.
3: Oo.
0: So, ibig sabihin kung aggravating and one degree higher, lalo okay. na kung walang mitigating. Kasi
3: pero
0: syempre,
3: bailable pa rin yan, partner, because it will not be reclusion perpetua.
0: Correct. Kasi kung di tayo nagkakamali, baka ang kasunod niyan hanggang 12 years lang. Kasi
3: tama.
0: Yun yung range na pinag-usapan natin.
3: Oo.
0: So, sige, partner.
3: Paano po kung, kasi we're talking about loose firearms.
0: Yes.
3: Eh. Pero ang nangyayari po ngayon lately, tama ka, issued firearms ito.
0: Yes.
3: So, wala po ba sa batas natin yung existing laws, partner, ha, na mas mabigat ang parusa kapag issued firearms ang nagagamit?
0: Okay. Diyan, partner, ang pinag-uusapan na, kasi di ba sinasabi nila, kaya ka nga binigyan ng tiwala ng Estado
3: tama.
0: Na, kumbaga,
3: makahawak
0: bumili,
3: ng
0: makahawak,
3: ganyan,
0: makagamit,
3: oo, tama.
0: Ay dahil ikaw ay responsible gun owners. At ngayon nga, yung mga responsible gun owners, eh, isinisisi yung, kumbaga, yung public clamor na pati sila higpitan. Pero kung tutuusin, ilan yung mga, hindi ko talaga alam kung ilan yung statistics ngayon, ilan ang licensed gun owner. Pero alam natin na itong mga nagpabaya na nagamit. At kumbaga, partner, kasi pagka minor de edad, ibig sabihin nagkaroon sila ng access na mabilis na hindi, kasi ang sinasabi daw sa lahat, at nandyan na rin yan sa batas, na kapag ikaw ay inisyuhan, parang short of saying, guard it with your life. Kasi nga, pag yan, hindi lang naman yan yung mga anak mo. Kung yan ay falls into the wrong hands, literally, 'di ba, na yan ay nanakaw sa iyo, yan ay naagaw sa iyo, yan ay kumbaga pumuslit sa bahay mo, kinuha, kasi ang dali, ang accessible.
3: Hindi, ito nga kamag-anak nila eh. So
0: correct.
3: Talagang alam nila na meron kang baril, alam nila anong routine mo, alam nila kung saan mo tinatago. And for the case dito sa Zamboanga, partner, ay sa sasakyan niya, naiwan yung iniwan yung dalawang.
0: So napakadali, 'di ba?
3: Napakadali.
0: Makuha.
3: Hindi, dalawa part, ma'am. Dalawa. Gusto ko yung, okay. May commercial break time. Meron tayong phone-in questions sa nag-iisa po namin, boss. But anyway, partner, just to give you an idea, we have 2.78 million registered na guns. Hindi gun owners, guns. Registered guns. Ayun na yan sa record ng PNP. Belonging to civilians, security agencies, and government personnel. Almost 3 million, partner. Wala pa dito yung mga loose firearms natin. So, napakadelikado at magandang pinag-uusapan po natin ito. Kasi, partner, takeaway ko dito, ang baba po ng parusa.
0: Correct.
3: Mababa masyado ang 30 mil o 15. Kasi tingnan mo, hindi ka naman gagawa ng baril na hindi ka, wala kang pera,
0: correct.
3: Partner.
0: At yung
3: barya
0: punto nga
3: yan.
0: Ng mga responsible gun owners, partner, yung mga dapat talaga na dito higpitan daw yung parusa. Kasi nga, partner, yung isa sa halaga ng ang baril mo o firearms mo ay rehistrado, madaling matrace saan ang galing. Halimbawa, nagamit sa krimen, sino yung registered owner, diba? Agad. Kita at makikita mo na from there, nanakaw sa akin yan, pinahiram ko yan, diba? Under loan yan. Kumbaga, mabilis matrace. Kasi kung pinahiram mo yan, hahabulin na kung kanino mo pinahiram. Pero ito kasing loose firearms, partner, lagi itong dahil hindi ka pa pinapanganak nung 5 years old ka pa lang noong 1997. Lagi yan, partner. Kung mayroong mayroong batas, karaniwan, either immediately before or immediately after, meron niyang amnesty. Kasi yung in between ng mga pag-promulgate ng batas, nag-a-acquire yung iba sa black market, hindi. Kasi nga, kung may panahon, walang ini-issue na lisensya, nakaka-acquire sila at nasa kanila lang yun.
3: Baka may amnesty, partner?
0: Amnesty para irehistro mo yung baril. Kasi nga, after the amnesty, wala ka ng dahilan na maghawak ng unlicensed firearms. Pero ang argument nga ng mga responsible gun owners, yung mga may hawak ng unlicensed, hindi talaga nila paparehistro yan. Kasi nga, gagamitin nila yan talaga sa krimen. So, ibig sabihin, pag ginamit nila

0: Alang you're ganun, safe partner. Keep
1: pero,
0: your firearms, di ba?
1: Kumbaga, hindi naman...
0: Walang ganun sa batas, partner.
1: Wala.
0: So, ang cool, medyo kailangan na talaga ding amyendahan nito. Eh, di ba, magdagdag tayo ng mga dagdag na mga provisions dyan that would compel
1: correct
0: gun owners to make sure
1: pero
0: na
1: ang
0: nasa
1: meron,
0: safe
1: partner,
0: keep
1: partner. Yung talagang ano, at ito hindi lang yan nasa batas, nandyan din yan kung ikaw ay, halimbawa, wala kang alam sa baril, pupunta ka sa gun shop, mag-a-apply ka ng permit to own, etc. Meron yan mga seminars, partner, yung safety. Hindi lang yan sa pagtatago, kahit sa paglilinis, kasi may mga aksidente rin, di ba? Na accidental firing habang
0: a friend of
1: nililinis.
0: Mine died, partner, sa ganyan.
1: So, meron talagang, kumbaga, napakabigat. Kasi nga, ito, walang, ito ay instrumento ng kamatayan talaga.
0: Yes,
1: hindi
0: tama.
1: Naman natin sinasabi na lahat na meron ito ay mamamatay tayo, kundi yung potential for harm ay talagang nandyan. Kung kaya nga, yung paghihigpit ng batas ay sa tingin talaga natin, nag-agree tayo, napapanahon whether yan ay licensed at lalo na kung unlicensed.
0: Ang problema mo, malalim tong issue na to, partner.
1: Malalim talaga.
0: Hindi lang talaga siya sa loose firearms na
1: correct.
0: Ang daming issues sa kailangang itakil.
1: Yes.
0: Mental
1: social
0: health
1: media,
0: issues.
1: Mental health, education, di ba? Society,
0: yes,
1: ano yung nakikita
0: society,
1: sa pelikula, ano yung tinatanggap. Kasi ngayon, yung mga pelikula, dati sa TV, merong MTRCB ngayon. Yung streaming services.
0: Wala nang ganyan, partner.
1: Yung iba paid, pero marami rin. Hindi mo kailangan magbayad. Mag-re-register ka lang, mag-member ka lang. Ang daming content na readily available.
0: Sorry, partner. I hate to say this, but I need to say this. Ang dami rin po natin mga teleserye, partner, ngayon. Kahit may MTRCB that promotes... Hindi naman po siguro directly promotes violence. You know, meron naman siyang parental guidance na nakalagay. But, alam mo yung partner, may mga barilan, may patayan, alam niyo yun, parang maybe it's time na tama ka, society puts in an effort as well para po makatulong sa pag-shape ng values and character ng mga bata po
1: correct.
0: Ngayon. So, ang hirap na mga nangyayari, partner.
1: At alam mo ngayon, gusto kong marinig, partner, gusto kong marinig mismo sa mga kabataan. Kasi, sila yung exposed sa lahat nitong pinag-uusapan natin.
0: Mm-mm.
1: Ano kaya sa tingin nila yung epektibo? Kasi kilala nila to, kaklase nila to, kaibigan nila to. Ano kaya yung isang intervention na kumbaga acceptable sa kanila
0: at kaya nilang iba-iba.
1: So, ibig sabihin, hindi lang ito usapin. Tatanungin natin yung guro, tatanungin natin yung mga police, tatanungin natin ang mga legislators, tanungin din natin yung mga bata kasi
0: tama,
1: ito ay
0: tama.
1: May epekto, direktang epekto sa kanilang buhay. So,
0: mm-mm.
1: Ano ba yung sa tingin nila ay effective na intervention, whether yan ay educational, baka mas effective ba yung, halimbawa, peer counselors, di ba? So,
0: mga bata
1: kaya,
0: din.
1: Oo, yung
0: ano?
1: Mga, kasi, kumbaga, ngayon, natutuwa ako na hindi lang yung pagpapababa na naman ng age of criminal liability ang pinag-uusapan,
0: yeah.
1: Di ba? Kasi,
0: for now, partner.
1: Oo, pero kahit yun eh, kumbaga, napaka-simplistic. Di ba? Kasi pagka yun ang unang intervention mo, parang yung sisi ay nasa mga bata na kaagad.
0: Which shouldn't be the case.
1: Correct. Di ba? Yung kapabayaan. Kasi yung bata, lagi yung magiging usyoso.
0: Walang bata pinanganak na masama. Tandaan
1: correct.
0: Po natin yan.
1: Correct.
0: Hindi po namin niluluwala mga batang yan na may intention silang manakit ng kapwa nila. That's
1: at natural
0: not,
1: sa mga bata na
0: how it is.
1: Isang bagay na hindi nila alam, naturally curious yan.
0: Yes.
1: At unless ikaw mismo magulang, at ito mahirap kasi kailangan mo, you need to take time
0: gagabayan
1: to explain
0: mo.
1: To,
0: diba? Tama.
1: Or even ngayon, yung mga magulang na nag-aalala, pinapadala nila yung kanilang mga anak sa eskwelahan, diba ang pwede nila talagang gawin? Pag-usapan, anak, pag merong ganito, tago na lang natin sa pangalan ng July sa Aquino.
0: Kagabi, yeah. Diba? Yes, thank you, thank
1: so,
0: you,
1: merong,
0: partner.
1: Seminars.
0: Nag-meeting kami ng anak ko
1: partner
0: kagabi.
1: Partner Liza, sa bahay nila.
0: We did. I think that was 2 hours din na nag-usap kami ng
1: binlog
0: anak ko.
1: Binlog mo yan para marami na kinaba.
0: Nag-ano kami, heart-to-heart kami ni Azalea. Mm-hmm. You know, I wanna understand the papaano mga bata ngayon. Hence, nalaman ko na ano ibig sabihin ng tung sa course. So, alam mo, parang maganda po na you put in an effort as a parent para maintindihan ng bata. Maintindihan mo yung anak mo kung anong pinagdadaanan niya sa eskwelahan, mm-hmm. ano ang buhay niya ngayon, ano ang tama ka, ano ang mas maiintindihan nila mm-hmm. kapag may gusto kang ipaliwanag. So,
1: kasi yung kung
0: full-time dapat.

0: Lagi ang isipan natin, bawal, pagbawal natin ito, pagbawal natin ito. Paano yan? Tatanggapin ba yan ng mga bata? Or
1: gagawa sila ng ibang paraan, partner.
0: Yes,
1: tandaan
0: partner.
1: Niyo po yan. Mm-hmm. Actually, ito nga ding issue, bago tayo mag-commercial break, okay. Nagagalit na sila. But to wrap it up, kahit po yung issue ng loose firearms, itong tatandaan nyo, pag may intention silang manakit, gagawa sila ng ibang paraan para manakit. Mm. Alam mo, hindi po porkit walang access sa baril, walang pagkakataon na malalayo talaga sa peligro ang mga bata. We need better solutions. Hindi lang din sa loose firearms ito, hindi lang din siya sa social media, it's
0: agreed.
1: Not just about the games. Dapat collective effort ito para mm-hmm. po magawa na at ma-address yung itong issue na ito. Because, nakakalungkot because my child actually asked me last night, nangyayari po ba ito sa inyo nung bata kayo? She actually asked me, Mom, ano bang ginagawa niyo nung panahon na may ganito sa inyo? And I had to tell her, walang ganito nung panahon namin.
0: Problema lang namin
1: walang
0: dati.
1: Walang namamaril.
0: Kulang ang baon.
1: Problema dati, lumilipad libro mo. Ganun, kailangan gawin mo. Alam mo yun? So, nakakalungkot po na hindi ko masakit sabihin sa anak ko na ganito ang buhay ninyo ngayon. Iba ang hamon, ano?
0: Oh.
1: Hi! But anyway, mga pamilya, hihinga po muna tayong bigat ng issue ngayon. Pareho-pareho mo kami magulang ni partner Attorney Noel.
0: So, na merong school-age children.
1: Oo, ano ba yan mga kapamilya? Magbibigay po muna kami sa ilang mga paalala. Pero kung kayo po may mga naisitanong, we're very open to discussing this issue po sa ating programa. Ang aming pong Viber hotline, 0919-278-3000. So huwag po kayong bibitiyon. Babalik po ang hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.
1: Partner, oras po natin.
0: Ang Philippine Standard Time ay 33 minuto matapos ang ika-isa ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: Lalo ngayon matraffic sa Talsata, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
6: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
7: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
8: Pagaanin at pasayahin ang
9: buhay at kalusugan.
8: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundilif is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
18: kailangan ng gabay na maasahan.
17: Ako po si Master James Alejandro.
18: At ako naman po si Ate Nems Turla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ngayon naman po, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nakararanas sila ng kagutuman at paghihirap, tumaas batay sa survey. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
20: Attorney at Liza, tinatayang nasa 5.5 million na pamilyang Pilipino ang nakararanas ng kagutuman o voluntary hunger, habang nasa 10.2 million naman ang mga pamilyang ang sinasabi sila ay mahirap batayan sa quarter 2 2026 survey ng Okta Research. Ang quarter 1 nitong taon, mas marami ng 17% na tinaas ng mga bilang ng mga pamilyang nakararanas ng kagutuman mula sa datos ng kanilang survey na nilabas noong Marso, habang 4% naman ang tinaas sa mga bilang na nagsasabing sila ay mahirap. Base rin dito sa survey na itala sa Mindanao ang pinakamaraming bilang ng mga nakararanas ng kahirapan at food poverty, habang ang Balanced Luzon naman ang naitala ang pinakamaraming insidente ng kagutuman, partikular na sa Class E. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, ang gulo ng terorismo, tinitignan kung may kaugnayan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula si DOJ hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, go ahead.
21: Liza, Attorney, magandang hapon. Hindi nga isinasantabi ng Department of Justice na may kaugnayan sa terorismo ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, kung saan dalawang estudyante ang sawi umaga nitong Martes. Sa ambush interviews dito sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vita na nakikita sa nangyaring insidente ang elemento ng terorismo, partikular yung layuning magasik ng takot sa publiko. Sa ngayon anya ay hindi pa maaaring ibahagi ang buong detalye dahil nagpapatuloy ang mga investigasyon ng law enforcement agencies.
22: On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman, because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? In the general population. No? So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no?
21: Sinabi din ng kalihim na nakahanda ang kanilang field office na tumanggap at tumaksyon sa anumang reklamong iahain kaugnay ng insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
23: Huwag nang mag-atumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ang dami na nila dito sa ating YouTube Live partner, si Louis Basco, partner. May tanong, sabi niya, Tita Liza and Attorney Noel, pwede po bang ma-identify kahit expired na ang license ng firearms kung ginamit sa krimen? Balikan natin dito, partner. Ayon dito sa batas, ang definition ng unlicensed firearm ay number one, yung lisensya na nag-expire. Ibig sabihin,
1: oo,
0: nung
1: meron...
0: Oo, napaso. At talagang, yung talagang hindi ever nirehistro.
1: Okay.
0: So, kung ang tanong mo, matitrace ba? Siyempre, sa records, alam yan. At yung records na yan, at pinatutungkulan natin itong isang unit ng Philippine National Police na silang nag-i-issue nitong mga license ng firearms. So, matitrace. Ano yung last record? Ano yung license? Kung kaya nga, alam din nila yung mga dating mayroong existing license at nakalagay naman doon yung deadline or yung expiration date, alam nila na hindi yan na-renew. Kung kaya nga, dahil may record pa sila dyan at kompleto yun siguro, may email, may text, nagbibigay yan ng notice sa gun owner na, oh, expired na yung iyong lisensya.
1: Oh, kailangan mo ng
0: kailangan mo ng mag-renew. Mm-hmm. Or talagang surrender mo yan kung hindi mo i-renew. Kasi minsan, partner, hindi rin naman, kumbaga, out of the question na, alam mo, may nakabili niyan sa'yo. Pero yung bumili, kailangan niya rin i-rehistro yan sa kanyang pangalan. Para rin niyang sasakyan, para din niyang lupa,
1: mm-mm,
0: na ang legal custodian ng official records ng mga baril ay ang ating Philippine National Police.
1: Okay. Meron po akong question dito. Para doon sa kaso noong dalawang insidente sa Tacloban at saka sa
0: Zamboanga.
1: Zamboanga. 'Di ba? Hindi naman sila direkta ang gumamit noong kanilang issued firearms to commit a crime.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ang pananagutan nila pag ganun, partner?
0: Okay.
1: Kakakasuhan ka pa rin ba ng may kinalaman sa batas na discuss natin o iba na po 'yon?
0: Okay. Kasi dito titingnan 'yun bang required na pag-iingat. Kasi kumbaga hindi ka lang naman nagkakaroon ng pananagutan,
1: mm-mm,
0: kung ikaw ang mismong gumawa. Nagkakaroon ka rin ng pananagutan kung kinulang ka ng pag-iingat,
1: mm-mm,
0: na required by law.
1: Okay.
0: As responsible gun owners, yun ang isa sa mga responsibilidad mo. Ingatan yan na hindi yan maggamit ng iba na hindi binigyan ng tiwala ng batas. Kasi yung binibigyan na tiwala ng batas,
1: mm-mm,
0: yung binigyan ng lisensya. Kung nanakaw yan,
1: mm-mm,
0: kung naagaw yan, or in these cases, kagaya ng sinabi mo, partner, nakuha ng iyong anak. Malinaw, yung mga anak mo nga, minor de edad, hindi pa nga sila qualified to own, possess, handle guns. So,
1: mm-mm,
0: doon,
1: mm-mm,
0: kailangan ng mas masusi, mas malalim na investigasyon, saan ka kinulang ng pag-iingat? Or in this case, dapat
1: pero
0: nakakandad.
1: Pero makukulong ka ba?
0: Ayan, ang iba. Kasi kung tutuusin, partner, yung negligence, hindi lang basta may negligence, makukulong ka na. Di ba yung,
1: mm-hmm,
0: reckless imprudence resulting to homicide, dapat yung mismong act mo ang may direktang kinalaman, yung mismong negligence mo ang nagbunga ng nitong pagkapatay o pamamaril. So, kumbaga, hindi automatic. Pero,
1: mm-mm,
0: ngayon, pinag-uusapan na rin yan. Anong pananagutan ang meron? At dito nga, kung ikaw yung custodian ng bata, hindi na nung baril, or legal guardian, I mean, o ikaw yung ama, ikaw yung ina,
1: mm-mm,
0: ikaw yung tita,
1: mm-mm,
0: ibig sabihin, dagdag pang responsibilidad. Kasi, di ba, tandaan natin, ayon sa batas, yung mga batang below 15, walang criminal responsibility, pero may civil liability ang kanilang mga magulang at yung kanilang mga legal guardians or mismong custodians nila. So, hiwalay yung liability nila as, kumbaga, negligent parents,
1: mm-hmm,
0: hiwalay yung liability nila as negligent gun owners.
1: Okay, pero yun po eh, dapat talaga iniingatan natin, mm-hmm, sa natin tinatago itong mga baril na ito. But then again, remember in discussion natin, partner, kahit since sa Tacloban, nakatago yun, partner.
0: Yes.
1: Hinanap talaga, binatayan, yes, hinintay kapag...
0: So doon mo makikita yung, kumbaga, ano ba yung, mm-mm, pag-iingat mo, di ba? Yung bang mismong case. Ngayon, narinig ko sa news, merong, yung pag bumibili ka daw, yung mismong case na plastic, meron ng lalagyan ng, or naka... nakakandado na daw yun.
1: Oh,
0: at,
1: okay,
0: di ba, nakakandado na yan. Saan mo yan tinatago? Tatanungin ka. Nandun yan sa vault. Merong combination. Merong
1: speaking of
0: biometrics.
1: Vault, partner, meron,
0: okay,
1: po tayong katanungan regarding sa baril. So, si George ng Lucena ay nasa linya po natin ngayon, partner. Very timely that We're talking to Sir George. Magandang hapon po sa inyo.
4: Yes. Good afternoon. Magandang
1: hapon
4: po, din po.
0: Apo.
4: Ayun. Ay, ano ko lang, kung may batas tayo, naririnig niyo po ako?
0: Apo, malinaw po kayo. Go ahead po.
4: Ayan, attorney, tatanong ko lang po. Ako po yung madalas na call, alam niyo din. Ay di, may batas ba tayo para mga bata o kung at sino pa man, na once na ikaw ay gun, responsible gun owner, kailangan nasa safety vault yung pag hindi magagamitin or anything or safety drawer para hindi matukso yung mga bata o kung sino pa man na damputin ito, lalong higit yung nakaraan, ay puro high power yung nakita kung nakapo sa Facebook. Ay, basta't nakapatong na lang ba yan o nakalagay sa sasakyan. Kaya kung may batas po sana nun, implement ng gusto. Once na kumuha ka ng lisensya o inisyuhan ka ng isang baril na kailangan, para bagayang pag bumili ka ng sasakyan, meron ka bang grahe? Ay pag wala, ay hindi ka pwedeng pagbilhan. Parang ganon.
0: Opo, pero
4: na ganun,
0: mabilis
4: ito,
0: na sagot po sa inyo, pareho pong wala yon. Ngayon po, hindi requirement na meron kang gun vault or any vault para ka makabili. Pero hindi po ibig sabihin na wala nang kumbaga responsibilidad ng iba yung pag-iingat para sa mga gun owners, lalo na dun sa mga responsabling gun owners, kasi hindi mo naman talaga kailangan ng vault para gawing mahirap na makuha yan. Kasi kung tutuusin po, mahal din po ang mga baril. Hindi rin siya basta-basta, kumbaga kahit sino pwedeng bumili. Ibig sabihin, kumbaga for some, prized possession nila, collection nila yan. So, kagaya din ng mga iba natin mamahaling gamit, alahas, relos, o kung ano pa man, kahit ngayon mga bags na mamahalin, iniingatan natin yan na hindi basta-basta mabubuksan, makukuha kung saan natin siya tinatago o iniingatan. Pero ang mabilis po nasagot, wala pa po tayong batas na nagre-require. Ang malinaw po ngayon, medyo mahirap na rin po makabili, magkaroon ng to own. Kasi nga, bago ka pa makabili ng baril, kailangan kang kumuha. Dati wala po yung license to own. Dati meron ka lang lisensya ng baril, at kung kailangan mo yan or may pangangailangan, permit to carry, hiwalay na aplikasyon. Pero ngayon, bago ka makabili, meron ka ng preliminary license to own bago ka pa bigyan ng mismong lisensya ng baril.
4: Ayun.
1: Okay po, sir.
0: Okay po, maraming salamat, Sir George.
4: Po, di okay nga po yun. Pero ang suggestion ko po, sana kung sino mo nakakarinig na mambabatas, eh gawin yun kasi napakadali po. Eh, kasi mahirap ka nga bumili ng baril. Eh, pagkapunod ka may, hindi ka naman responsable to hold enough. Ay kaso lang, kaya nangyayari yun. Mm-hmm. Ang mga nangyayari po, hindi loose paramps eh. Ay talagang mga ano yun eh, license na ano. Dahil okay. Kapabayaan kung saan lang nakapatong. Ay, nakukuha. Yun lang po, Atty. Sana yung mga makakarinig ng mga babatas natin, magkameron ng idea o ano pa man. Yun lang po. Maraming salamat.
0: Maraming
4: po,
0: salamat po, Senator George from Lucena City.
1: Mabuhay ka, sir. Thank you so much. And,
4: thank you.
1: Opo, and we do appreciate Sir George.
0: Oh, yes.
1: No? Kasi very, concerned din sila.
0: At practical, yung kanyang panukala, partner.
1: Mm-hmm. Louder. Baka naman po may nanonood, nakikinig po sa atin
0: dyan. Yes.
1: Yung mga ating pong mga kongresista, meron po tayong pwedeng gawin. Ang dami pang problema, binabaha tayo ngayon, may ganitong sabay-sabay na problema, so parang very overwhelming din pag minsan. Meron ng midterm nga, ang tawag dito parang, pagod na tayong mapagod.
0: Iniisip ko.
1: Gusto ko yung sabay talaga kayong tumango. Guys, may I just say, yung mga kasama natin sa Rolling, pagod na tayong mapagod, sabi lang, I know, laban ng mga kapamilya. Ang dami po talagang, mga bagay na hindi natin inaasahan nangyayari. And it's just what? Ano ba ito? August 20? August pa lang, partner. Wala pa tayo sa katapusan ng taon.
0: At kakasimula pa lang ng ghost month, partner. Hindi ko alam. Wala naman siguro kinalaman to sa ghost month. Pero kasi ito mga problema natin, nagsimula na before.
1: Hindi, matagal na. Ghost project, partner, meron tayo. Hindi lang ghost month, partner. Marami tayong ghost flood projects, partner. Ay, nako talaga naman. Mumultuhin na talaga tayo ng mga natin. Mga ancestors natin na nagbigay sa atin ng mga kalayaan dati. Pinaglaban ng independence natin. Sabi lang, Anong pinaggagawa ninyo sa demokrasyang meron kayo na nilaban namin dati? Grabe talaga, nakakalungkot. But sa ngayon mga kapamilya ay magbibigay daan po muna kami ulit sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, basahin po natin ano, ang ilang po sa inyong mga messages sa ating po YouTube. So wag po kayo bibitiyong, babalik po ang hello.
5: Attorney.
6: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Kat! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
25: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
24: ikaw ang liwanag sa bilin.
25: Daniel Padilla po. Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
27: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
29: Ako to, si Chang Ami.
28: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
30: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
31: The Secret of Health.
30: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM. Sa Aquino. Hello, attorney.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado para po sa inyong mga katanungan at inyong mga pagbati. Ang dami rin po abati sa atin, partner, dito.
1: Okay, partner, go ahead.
0: Oo, simulan natin sa... nawala. Sandali lang.
1: Okay, partner, goodbye. Ganon. Ito, mag-hello tayo sa mga kapamilya po natin ngayon. Nakatutok sa live stream po natin. Oo nga, nawala din. Anong nangyari? Minumulto. Yan, kakausap natin ng ghost man. Minulto na yung cellphone ko, partner. Ito, ito, nakuha ko na.
0: Yes,
1: nakuha ko na.
0: Tita okay. Nona Damian.
1: Si Jericho Ferrer, watching every Thursday afternoon. Every Thursday lang, Monday to Friday kami. Baka kaya mong araw-araw. Si
0: Maan, nandiyan na rin.
1: Nang Baraon Air.
0: It's si me, Walotsky. It's you, Walotsky. Si Joya Ideasis, hello, hello po.
1: Si Lorna Leyva is watching right now. Hello, hello po.
0: Ang nagbabalik, si Islao from South Korea. Nanonood na naman habang nagtatrabaho.
1: Si Ralph, nandito na si...
0: Miguel Matthew Mueca, 15. Hello
1: si Ralph
0: po.
1: Lawrence Perolino, nandito na po sa live stream po natin.
0: Tita Maria Dulce Orate.
1: Si Luis Jaramilla.
0: Grace Pedregosa.
1: Ay, teka lang. Good PM po, attorney and ma'am Liza. Siguro po mas okay kung kasama personally ang registered gun dealer sa pagkuha ng license sa PNP. Ang problema mo dyan kasi, yung gun shop owner, I think, okay. Partner team ito kanya. Pero hirap nun eh. Kasi isi-schedule mo yun. What if maraming mga bumibili tapos malayo ang... Malayo yung shop. Mahirap yung minsan online yung iba, di ba? Or delivery lang, di ba? So, mahirap. But, oo nga, okay din. At least, thank you for your suggestions, guys. Si
0: Grace Pedregosa, ay nandiyan na rin. Kelly Sheila Vera, tama naman si Ma'am Liza. Naku, ano kaya yun? Ang dami niyang sinabi.
1: O meron lang akong may tama. Iba pala.
0: Si Bielsa from Kingdom of Saudi Arabia, Alcobar. Salamat po sa inyong panonood.
1: Si Maleta Gang 07, yes, pwede.
0: Si Louis Basco, nasa biyahe daw papuntang, galing Valenzuela City. Ano kayang kanyang pinupuntahan doon? Ito, okay. Si Zosimo Gasmin. Hello, hello din po. Ingat daw, kalsada madulas. Salamat po.
1: Sino po ba mga nandito?
0: Si Carl, Carl Derek Kalinga. Pa-shoutout daw kay Ray Lando and Beverly Cadil. Thank you. Salamat din po.
1: Si Melchor Malyari nandito. Hindi po ba merong permit to carry outside the house at sa bahay lang po? Ah, wait, teka. Hindi.
0: Ano daw? Sorry?
1: Yung mga permits sa firearms partner. Meron po bang separate permit na kapag dapat sa bahay lang siya or sa labas?
0: Hindi, kapag wala kang permit yun, to carry. Diba? Kasi, di ba, bago ka bumili, meron kang license to own. Tapos, yung mismong baril, may license ka. At yung kung ikaw ay mayroong authority na dalin yan. Or, at syempre, kahit may permit to carry ka, papasok kung mayroong election period. Kumbaga, suspended lahat yan.
1: Dapat pala gine-check nila yan kasi bigla malagay sila sa alanganin. Pero dapat naman very well briefed yung mga ating mga gun owners, 'di ba? Partner, hindi naman pwedeng binibigyan ka ng baril na hindi mo alam yung mga kailangan mong sundin na mga panuntunan.
0: Sabi ni Dennis Alejandre, bakit po hindi na lang kaya ipagbawal na sa Pilipinas ang pagmamay-ari ng mga baril? Dito po sa Japan, bawal na bawal po ang baril. Okay, pwede rin. Si Relopet, Ma'am Liza, mayroon daw siyang sasabihin. Ano kaya? Hindi nyo pa sinabi.
1: Oo nga, sabihin nyo na ano yan. Ayoko ng suspense.
0: Si Roman Garavillas, nandiyan na rin.
1: Oo.
0: Si Kenny G. And Sarah C. from Los Angeles, California. Hello, hello po sa inyo.
1: Sino pa bang mga nandito? Teka.
0: Ang dami pa nila.
1: Oo, si Althea. Ay, nandito hello, na. Good afternoon.
0: Si E7NLL.
1: Si Miguel Matthew. Thanks po. Kumpirmado siguradong Radyo Patrol balita. Gusto ko yun. Inextrohan niya na.
0: Sabi ni E7NLL. Halatang affected ng uso si attorney na mumula sa emosyon.
1: Hindi kasi yung suot ko lang po yan. Diba? Okay, we have a question here from Roddy. From Taytay. Ang mga toy gun po ba na gaya ng ginagamit sa airsoft ay kailangan ng license?
0: Magandang tanong. Yan ay hindi kailangan kasi ito firearms ang pinag-uusapan, hindi kasama sa definition.
1: Pero,
0: there's more. Kapag may election period, election ban, yon hindi ka rin pwede mag-transport niyan, mag-possess yan sa labas ng iyong bahay kasi kasama yan sa gun ban. So kahit hindi yan totoong guns, kasama yan sa gun ban. Tandaan po natin yan. Kasi nandun yan sa definition na mga ipinagbabawal during election period. At tandaan natin, ha, yung election period, mas mahaba po yan kaysa sa campaign.
3: This sound is processed by Stereo Tool.
0: So iba po yun.
3: Go to stereotool.com.
1: Ito po, may question si Jason 1569. Quick question lang po. Legal po ba for civilians to own stun guns or tasers?
0: Okay.
1: 30 seconds left, partner.
0: Oh, talaga? Oo nga. So, yung iba pong, hindi po yan firearms, pero meron po ibang proseso para dyan. Opo.
1: To regulate it?
0: Yes.
1: Kailangan po ba ng psychological exam bago kumuha ng license sa firearms?
0: Hindi ko alam kung, ang alam ko oo, pero hindi na ako updated. Okay. Siguro tanungin natin yung mga recently
1: nagpa-lisensya. Maraming salamat po mga kapamilya. Napakabilis ang oras. Ay, naku po. So, bukas po kung may mga katanungan kami hindi nasagot ngayon, ay susubukan po namin sagutin tomorrow.
0: Hindi namin nabati. Italina ho, pahabol ko lang.
1: Pasensya na po kayo. Opo. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po. Huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
1: Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM. Action! Ngayon!
0: Hanggang bukas.
1: Bye!
31: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZFM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZFM, balita ngayon!
3: Pamilya, naglatag ng mga panuntunan na ang samahan ng mga guro sa mga pribadong paaralan kasunod ng insidente o ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Sinabi sa DZMM ni Private School Teachers Association in the Philippines founder Miriam Sebastian na sa ilalim nito, mga guro ang inatasang gumawa ng mga hakbang na susundin ng mga mag-aaral. Hinihikayat naman ng mga samahan o ng mga samahan ang mga magulang na dapat tutukan ang nakakausap ng kanilang mga anak sa online games.
4: Dapat ang mga bata kapag may narinig ng ganun, makinig sa guro. Ang guro naman, isasara ang classroom at walang lalabas muna. Ang teacher po ang binibigyan namin ng reminder. Kasi siya po ang nasa loob ng classroom, siya po ang dapat magmando kung ano ang nararapat gawin ng mga bata.
3: Sa ibang balita, dating Congressman Mikey Romero inalis na bilang reservist ng Philippine Air Force. Balita hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
5: Trisa, pinagpirmahan ng Philippine Air Force na inalis na bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon si Brigadier General Mikey Romero. Sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Pasco. Kusunod ito ng pag-ibitiw ni Romero sa AFP Reserve Force na naging epektibo mula kahapon Agosto 19 ng taong kasalukuyan. Sa gitna yan, gumugulong na investigasyon na hubog sertahan sa policies at procedures ito sa recruitment, promotion at pagbibigay ng mga parangal sa mga tauhan ng Reserve Force. Sa kabila ng pag-ibitiw ni Romero, sinabi naman ng PAF o ng Philippine Air Force na magkapatuloy pa rin ang masusing pag-usuri at verifikasyon sa lahat ng kaugnay na record at mga inilabas na dokumento para matiyak ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran at regulasyon ng Reserve Force. Samantara, tiniyak naman ng Philippine Air Force ang patuloy nitong commitment sa transparency ng naturang hukbong sandatahan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos.

0: Sa ibang balita, isang makabagong gamit para sa abaka ang nadiskubre ng mga Filipino scientists ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute. Nakabuo ang mga mananaliksik ng ahensya ng isang material mula sa abaka na kayang makasipsip ng nakalalasong metal sa tubig, kabilang sa mga maaaring tong matanggal ang lead, mercury, arsenic at iba pang pollutant na mapanganib sa kalusugan at kalikasan. Ayon sa mga scientist, maaari rin itong maging mas abot kayang alternatibo sa mga kasulukuyang gamit sa paglilinis ng maruming tubig. Kapag nagtagumpay ang proyekto, makatutulong ito sa pagpapalinis ng mga pinagkukunan ng tubig at sa pagbabawas ng polusyong maaaring makapekto sa kalusugan ng mga komunidad.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Action ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a action. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Action ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
3: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Webes, 20 ng Agosto, 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
4: Kasama nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa Tambalang Handang Umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
3: Action Ngayon. It's a sunny day, Tita Winnie.
4: Very much. Ako, tumawag nga ako, pinaalalahanan ko ang ate ko na sabi ko habang mainit pa, ilabas na yung mga nilaban niya. Diba? Para maarawan.
3: Yes. And sana mga action natin ngayon, very sunny day. Pakuha natin ng resolusyon sa mga problema.
4: Oh yes. At yan nga po ang ating unang tatalakay.
3: Yes. Yes, tatalakay natin, no? Sisimulan natin ang programa natin sa hiling ng isang OFW mula Jeddah na makauwi sa Pilipinas.
4: At syempre, magbubukas pa rin po ating klinika sa Estrenta at ating tatalakayin.
3: Dental braces.
4: Dental braces.
3: Yes.
4: Ah, okay.
3: Siya ba ay may purpose? May sadya ba o pampaganda o pampasosyal lang?
4: Text na po. Baka isipin nyo na po kung ano mga katanungan tungkol sa dental braces. Yung, at saka, meron kasing braces na detachable, Doc.
3: Ay,
4: na,
3: opo.
4: Na pang,
3: yes.
4: Pang-forma.
3: Yun nga. Kaya nga sinabi ko, dapat alam natin kung anong kategorya, bakit ginagawa ng ibang tao.
4: Bakit nga ba?
3: Yun nga. Hindi naman lahat, yun. Pang-ngipin talaga.
4: Medical talaga.
3: Yes.
4: Dental.
3: Yes.
4: Okay.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
5: Litong-lito?
6: Litong-lito?
5: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
5: Pinagpapasapasahan?
6: Pinagpapasapasahan?
5: Pinapaasa?
6: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Action at Solusyon!
4: Ayan nga po, kung matatandaan nyo po, kahapon, naibanggit na nga po natin yung inilapit sa atin ni Tita Nona Damian, isa sa mga masusugid po nating taga-subaybay, yung kanyang kaso po ng kanyang kapatid na OFW sa Jeddah. Ang pangalan po ay Luisito Damian. Meron po tayong update tungkol dyan. Makakausap po natin sa natin si Yusek Bernard Olalia ng DMW. Hello, Yusek Olalia. Magandang hapon po.
3: Good afternoon.
6: Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon po sa mga nanonood po sa ating programa.
4: Ayan. Alam niyo naman po yung kaso ni Luisito Damian, ano, sa Jeddah?
6: Opo.
4: Yes, po. May update opo. Na po ba tayo tungkol sa kanyang kaso?
6: Opo, ganito po yan.
4: Yes,
6: yung ating kababayan na si Luisito Damian ay isang OFW na na-deploy po sa Jeddah sa Saudi Arabia bilang isang engineero or engineer, ano.
3: Mm-hmm.
6: Ngayon, dahil sa inakusahan siya ng Saudi dahil nagsubmit siya allegedly ng mga forged credentials, no, bilang patunay na siya ay talagang engineer, no, doon sa tinatawag na Saudi Engineering Council.
4: Okay.
6: And he was charged with falsification or forgery of credentials, no. Napakabigat na kaso niyan. Ngayon po, ang ginawa po natin, ni-refer po natin sa Tebian Law Firm, isa nating retained counsel, no.
4: Okay.
6: At kasalukuyan pong hinahandle ng Tebian Law Firm yung kanya pong kaso.
4: Mm-hmm.
6: Kaya lamang po, siyempre may proseso doon, pero alam natin yung kondisyon ng ating kababayan, no? May sakit siya at kinakailangan ng agaran na matapos yung kaso para nang sa ganon, matulungan natin siya sa pagpapauwi. So ang ating pong latest na update mula sa Tebian Law Firm ay pinadadali natin to at binibigyan po nating instruction to prioritize the case so that the case will be soonest resolved.
4: So hindi pa ho, wala pang verdict? Hindi pa naayos ang kaso, sir? Kasi
3: so unresolved pa?
4: Nag-text po si Luisito doon sa kanyang kapatid na absuelto daw po siya at iniintay na lamang ang kanyang permit to leave the to go back to the Philippines. So walang katotohanan 'yon?
6: Apo, yung pong sinasabing absuelto po siya, ating pong bine-verify yon sa Tebian kasi po siyempre kinakailangan ma-verify natin kung totoo. Ngayon, kung tama po yung information na siya na ay na-absuelto at hinihintay na lang po yung kanyang release, no, ay gagawin po natin yon. Kaya lang siyempre hindi po ganun kadali. Dahil siyempre humarap siya sa kaso, may mga exit visa pa yan eh. May exit permit pa yan na kinakailangan nating pong ayusin.
4: So, you haven't talked to the...
3: Sa Tebian Law Firm, walang update po, Yusek?
6: Apo, yung ating in-charge na Liber Attaché ay may communication po. Tayo po, wala po tayong communication.
3: Pero wala walang update po from yung attaché natin mula sa Tebian Law Firm na tungkol sa kaso ni Luisito. So, in other words, wala pa tayong exact data na resolve na ang ating...
4: And when was the last time you talked to the attaché?
3: Yes.
6: Parang last month po yung July, nung tayo in-update ng ating... Labor Attaché. Ang latest na update na po, dito po sa binabasa ko na report, ay may case po siyang hinaharap. Yung po yung last na update na po sa atin. Yes, we know that.
4: Kaya nga po, from the text message from Luisito Damian to his sister, kaya nga po tumawag kami sa DMW at gusto naming i-verify kung talagang tapos na ang kaso at naghihintay na lang ng exit permit.
3: Pero ano,
6: Yusek,
3: play ko lang idea. Maaari bang sabihin natin na resolve siya, na dinerecho yung decision kay Luisito at hindi inabot or umaabot sa atin sa labor attaché natin sa embassy?
6: Unusually po, wala po talagang kopya ang ating labor attaché tsaka yung embassy po natin, ano? Ang decision po ay ibibigay dun sa lawyer, no? Yung Tebian Law Firm.
3: Yes,
6: ngayon,
3: yes.
6: Ang Tebian Law Firm natin, siyempre, mag-a-update naman sa ating opisina sa MWO.
3: Opo.
6: No, malamang hindi pa po nakaka-update yung ating law firm.
3: Okay.
6: Kaya yung latest na information ng ating labor attaché ay hindi ganoon natugma doon sa update ng sister ng ating OFW. Pero hindi po nangangahulugan na wala tayong communication. So what we will do, we will inform the Labor Attaché today na mag-update agad kay Tebian. Nang sa ganun po, makakuha po ka agad tayo. Tapos kami na po ang kukontak sa kwan, sa kapatid, no?
3: Yes.
6: Within the day, kukontakin po natin yung kapatid kasi kung naman po eh, working hours naman ngayon sa Saudi, and immediately we will inform the sister kung kailan yung timeline para yes. makauwi yung kanyang kapatid.
3: Okay, that's very good. That's yes. Dahil mula sa sister ay na-resolve. Pero maybe we have some communications na hindi pa naklaro, no? So, thank yes, you very po, much, yes, Yusek, for following up, for
6: yes,
3: giving
6: po,
3: us.
6: Yes,
3: we will kukontakin ka namin ulit, ha? For updates
6: yes,
3: and
6: yes,
3: for
6: po,
3: this
6: yes,
3: one.
6: Po.
3: This is really...
4: Yusek, yes. kailan ba namin kayo pwedeng tawagan ulit para sa update dito?
6: Anytime po. Tomorrow, Friday?
4: Tomorrow.
6: Yes po.
4: Pwede na tomorrow. Sige, tawagan po namin
6: yes
4: ulit
6: po,
4: kayo
6: yes
4: bukas.
6: Po.
3: Thank you, Yusek.
6: Yes
4: sige,
6: po,
4: thank
6: yes
4: you.
6: Po.
4: Alright.
6: Okay,
4: we'll call you back.
6: Po.
3: Yes.
4: Yan po
6: thank
4: si Yusek Bernard
6: you.
4: Olalia, ang Undersecretary for Adjudication and Regional Operations ng Department of Migrant Workers, DMW. So, clearly, hindi pa nila na-update.
3: Yes.
4: Hindi follow up eh. Na-update.
3: Oo. Hindi natin sure. Maaaring talagang cleared na eh. But we need documentation.
4: Well, he promised that we can call
3: yes,
4: him back
3: yes,
4: tomorrow.
3: Yes. Dahil sabi nga ni Yusek na office hours pa ngayon sa Saudi.
4: Uh-uh.
3: Kaya kukontakin na daw niya ngayon
4: yan.
3: As he put down the phone right now.
4: Sige, tawagan natin siya ulit bukas.
3: That would be fantastic. Maraming salamat, Yusek Bernard Olalia.
6: Yes, ma'am. Yes, sir. Sige po.
2: Ngayon!
3: Thank you, sir. Okay. How are you, Tita Winnie?
4: I'm okay.
3: Yes.
4: Oo, kanina ang aga ko nagising. Pagod na pagod ako. Naglilinis pa ako hanggang ngayon. Tapos na magpintura eh. Balik na yung things. Ano lang, sorting na ako ngayon.
3: Ang next maririnig ko sa'yo, low back pain, shoulder pain.
4: Kati-kati.
3: Ay, utang na loob. Huwag kang madulas, ha?
4: Ay, wala naman.
3: Ay, dahil meron ako mga consultation nadulas, nabung go na untog. Yun ang nakakatakot. Dahil yun sa hig, minsan moist eh. Hindi naman exactly tal sa baha.
4: Oo. Alam mo, nag-distribute ako sa iba't iba sulok ng bahay ko ng ano, yung dehumidifier.
3: Yung parang desiccant ba?
4: Oo,
3: yung pang tanggal ng mga moisture.
4: Sa foyer, tapos yung sa ilalim ng hagdan, sa pantry, tapos sa mga cabinet.
3: Yes.
4: Kasi nga, very, very high ang moisture natin ngayong
3: tag-ulan. And this is the best time na itaob ang mga water containers.
4: Ay, oo,
3: takpan ang ating mga balde.
4: Yes.
3: And tingnan, dahil dito, ngayon may araw, sasabihin natin, iniintindi natin yung gamit natin, yung mga nabaha, sabihin natin, yung mga medyo naapektuhan no, ng tubig baha.
4: Uh-oh.
3: And dito makikita natin yung mga maliliit na container na may tubig.
4: Uh-oh.
3: Dito tayo sa letter D ng world.
4: Naman.
3: Dahil noon kasagsagan ng baha ang letter L ang lamang si leptospirosis.
4: Naku, yung karpintero ko nga si Mang Jun hindi ko talaga sila pinapapasok kasi sobrang lakas ng ulan nakakaawa naman eh nagmumotor lang yung pala talaga nagkasakit dahil may sugat ang paa nagsulong sa baha.
3: Ala. Binigyan na?
4: Oh, binigyan na. Nadakot ako, nagpanik ako kanina. Sabi ko, mapunta ka ng medical center, ng health center, tapos para mabigyan ka ng doxycycline, matingnan ka.
3: Correct.
4: Bakit ka nilagnat? Bakit masakit yung paa mo?
3: Tama.
4: Diba? So, nabigyan naman daw siya. Pinipilit niya na papasok sila bukas. Sabi ko, pilitin.
3: Pero may sugat ha, Tita Winnie, tatlong araw.
4: Tatlong araw. Oh, tama. Tatlong araw. Maayos na daw siya ngayon. Maayos na daw siya ngayon. Nakainom daw siya ng prophylaxis. Pero sabi ko, huwag niyang pilitin.
3: Mm-hmm.
4: Sabi niya, hindi ma'am, kasi yung kisamin mo nakabukas, ang pangit. Hindi, okay lang pangit ang bahay ko. Sabi ko.
3: Oh, kasi baka mamaya magkaroon siya ng infection and everything.
4: Mang Jun, huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin. Oh my goodness. Okay lang. Ayun na nga. Kailangan natin, napaka-importante po na maalam po tayo doon sa ating mga tinatalakay sa klinika sa East 30 dahil para magandang gabay po iyon para alam natin ang ating gagawin.
3: Kaya ginagawa ng ating researcher nga sinusunod natin yun tungkol sa mga sabihin natin sitwasyon ng ating kapamilya dito sa ating environment at siyempre kung ano po ang sabihin natin disease of the month or problema na dating dapat talakayin based sa DOH.
4: Right.
3: Meron tayong sinusunod dito.
4: Right, right, right. At yan nga, bilang maya-maya lamang po magbubukas na ang ating klinika sa Estrenta, today we're not talking about dengue, we are going to talk about
3: dental braces.
4: Pamporma lang ba o merong purpose ito?
3: Mm-hmm.
4: Yeah. At kung pamporma lang, is it advisable na gamitin yung ano, yung detachable, yung tanggalable?
3: Dahil sa sinabi mo niyan, dahil sa ating pag-research no, sa topic na ito, yun narinig ko, hindi ko alam na merong ganung klaseng aparato na aparato na magmimistulang brace siya na hindi naman talaga brace. Dahil ang kapatid ko ay dentista.
4: Okay.
3: That's why alam ko yung usapang dental.
4: Of course. Okay. At saka yung ako naman, ang kapatid ko, nagpa-brace.
3: Oh.
4: Mid-30s na siya. Sabi ko, mga arte mo, ba't ka pa nagpa-brace? Liyabo, 30 ka na.
3: Mabanghusga.
4: Hindi, pero, okay, hi, Ra.
3: Wala, hindi po kayo pinag-uusapan lang po natin para sa klinika sa Estrenta.
4: Kasi itong kapatid namin ito, suki-suki talaga ang ipin.
3: Okay.
4: So, ang sa kanya, gusto niya maging maayos yung hilera ng
3: alignment.
4: Ipin niya. Alignment. Plus, yung function ng kanyang, sabi ko talaga may
3: gusto niya o gusto ng dentista?
4: Gusto rin, of course, the dentista talked her out of it. And then she, nagustuhan na rin naman niya. Kasi may mga beneficyo rin naman sa health niya. Tapos, nakita ko kung gaano kahirap at sinasabi niya talaga sa akin, masakit. Kasi inaano pala yun, ini-screw.
3: Ina-tighten. Ina-adjust at yan every so often.
4: Certain period of time.
3: Yes, yes.
4: Tapos, anong tawag dito? Ang sakit ko, ang sakit daw ngumuya.
3: Mm-hmm.
4: Pero kailangan daw i-exercise.
3: Dahil yung pamangkin kong pangalawa, yun nga. Because of certain mal-occlusion, yun hindi masyadong okay ang bite na gawa ng
4: paraan. Mm-hmm. Oo, ngayon maganda na yung ipin ng bunso namin.
3: Galing, di ba?
4: Pero ang haba, at taon kaya?
3: Taon.
4: Oo, hindi madali. Do, at saka mahal.
3: Hindi ko na, kasi baka mamaya sabihin nyo, kasi kapatid ko ay dentista, do hindi na siya practicing ngayon, sabihin natin.
4: Asakit. Mm-hmm. Asakit sa ipin, asakit sa bulsa.
3: Pero ang benefit, Tita Winnie, ang benefit, grabe.
4: Yun. Hindi, ay ma'am, may tanong ako mamaya. Ano yun? Meron bang pagkakataon na magbalik sa pangit? Alam mo yun?
3: Yung babalik ulit yung itsurang na correct na. Yan, tingnan natin.
4: Ayan, baka may mga katanungan po kayo. Text na po kayo sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio social media accounts. At syempre pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
3: 0919 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671 5672 at 5673. Samantala, ang oras natin
4: 2:22.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Smells good.
12: Tikman natin.
13: Sarap! Yummy! Everrest Refrigerators.
14: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
12: Of course! Yung ginawa natin together.
14: Aww.
15: Everrest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everrest.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat
11: nakatuto kami sa pagkababalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
19: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
20: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
21: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
22: Tuloy lang sa activities, on the go!
21: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
23: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
21: Let's go!
22: Make your move, baby!
23: Arthrosyn, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide.
25: Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Action ngayon!
3: Pangulong Marcos Jr. tumistansya sa pagbawi ng testimonya ng dating security personnel ni Zaldy Co. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang Radyo Patrol Christian Yosores.
26: Doc Dennis, no comment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagrecant o pagbawi ng testimonya ng dating security personnel ni Zaldy Co. na si Orly Gotesa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nabalitaan naman ng Pangulo ang biglang pagkabig ng testimonyo ni Gotesa at biglang pagtuturo kina Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nagsabwatan umano para sa iliin si Romualdez. Pero wala niyang ibinigay na komento o reaksyon ang Pangulo para rito. Gayunpaman, binigyan diin ni Castro ang nais ng Pangulo na masigurong naaayon sa batas at hindi gawa-gawa ang mga ebidensya dahil hindi niya makabubuti sa ginagawang pagpapanagot sa mga salarin kung mapatutunayan gawa-gawa lang ang kwento.

0: Si Orly Gutesa, hindi na ikinagulat ni Senador Lacson. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol Robert Mano.
1: Hindi nakapagtataka ang pagbawi ni ex-Marine Orly Gutesa sa kanyang mga pahayag tungkol sa paghahatid dumano ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez dahil na-identify na siya bilang isang coach witness sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon ayon kay Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Lacson, inaasahan na ang pagbawi ni Gutesa sa kanyang mga pahayag matapos siyang i-coach ni Senator Antje Marcoleta sa pagdinig noong September 23 at matapos din bumaligtad ng ilan sa mga Maleta Boys. Sabi ni Lacson, ang kaso ni Gutesa at iba pang Maleta Boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Sa lingwahe ng mga mandurugas, lagaring hapon yataan niya ang tawag dito na doble ang kita o 40-40 vision. Nauna nang sinabi ni Lacson na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na kanyang pinamunuhan noon, napansin niya na kinocoach ni Marcoleta si Gutesa sa pamamagitan ng pag-uudyok dito kung ano ang dapat sabihin sa kanyang affidavit. Binanggit din ni Lacson ang Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa tanggapan ni Marcoleta at nanatili roon na kalahating oras bago humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Matapos ang matagal na pagkawala sa publiko, muling lumitaw si Gutesa at binawi ang kanyang mga pahayag at sinabing sina Marcoleta at dating Representative Michael Defensor ang nagpatestigo sa kanya kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Thank you, Robert Mano.
2: House Prosecution Team, nirerespeto ang panawagan ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang kanyang impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara Radyo Patrol Pamela Vasquez.
3: Doc Denny, sa press conference, sinabi ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. na malinaw naman sa rules na pwedeng dumalo si VP Duterte ng personal o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado.
4: Hindi din natin pwedeng hindi pakinggan, no? Yung opinion at sentimento ng mga kababayan natin na madaming nagsasabi na maganda rin na humarap siya ng personal para ipakita ang kanyang respeto sa napakahalagang institutional process na to.
3: Ding panitulosa na ang impeachment process ay isa sa mga highest form of accountability mechanism sa ilalim ng konstitusyon. Para naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, mas malinaw na ngayon ang lahat lalo nang pinangalanan siya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nag-utos sa kanyang ibigay kay Colonel Raymond Lachica ang 125 million pesos sa confidential funds ng OVP.
5: Dahil si Ms. Gina Acosta, hindi niya masusupply yung katanungan ng ating taong bayan. Bakit yun ang naging desisyon ng Vice Presidente? Maliban lang po sa Vice Presidente mismo ang magpaliwanag sa taong bayan.
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Bureau of Corrections, o BOC, pinaigting ang panuntunan sa mga government-issued firearms sa kanilang mga tauhan. Uy, dapat naman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Hello, Bert? Hello, Bert?
6: Yes, Tita Winnie, ipinag-utos ng Bureau of Corrections o BUCOR sa lahat ng mga tauhan ito na higpitan ng pag-iingat at tamang paghawak sa mga government-issued at mga pribadong baril. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Inatasan ni BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang mga personnel na gumamit ng matibay na gun safe o lockbox, magkahiwalay na itago ang mga bala at lalagyan ng trigger lock o cable lock ang mga baril kapag hindi ginagamit. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pag-iiwan ng mga baril sa mesa, drawer, ilalim ng unan o sa loob ng sasakyang walang bantay. Ayon ni Katapang, ang responsableng pagmay-ari ng baril ay nangangailangan ng disiplina at iba yung pag-iingat upang maiwasan ang mga aksidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Bert Dizon. BUCOR nga pala yun. BOC, Bureau of Customs. sorry naman po.
2: Hey,
0: thank you, Bert.
2: Thank you very much din, Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol.

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
3: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
4: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
5: Pag-aanin at pasayahin ang
6: buhay at kalusugan!
5: Kasama si Kuya R at Mashi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio! Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon!
8: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
9: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalagi ng sarili at kalusugan. Kung kayo may question, may problema, pwede kayong mag-message lang sa akin, Doc Dennis, ang inyong kapamilya.
10: Dental braces. Okay. Bakit ba kailangan ng dental brace, Doc?
9: Ito ay isang uring treatment. Okay?
10: Treatment siya.
9: Treatment ito. Okay? Ito ay isang branch ng dental medicine. Kaya tinatawag natin, ang mga specialist dito, orthodontist.
10: So, treatment, ano tinitreat niya?
9: Dahil, ano ba ang silbi ng ngipin natin?
10: Ay, that is the first stage of digestion.
9: Correct. So, you use ang ginagamit natin ng ngipin bilang pangkagat. Pangdurog ng pagkain.
10: Yung molars yun.
9: Diba? Oo. Yung incisor ang pangkagat. And then, ang ating panga dito sa likod.
10: Molars.
9: Bagang.
10: Bagang.
9: Ang pang
10: grind,
9: no?
10: Pandurog.
9: So, pagdurog. So, pag maayos na, pasok. So, pag nag-grind tayo o pagkagat natin, dapat medyo pantay ang ngipin. Makakapunit ka ba? Makakatanggal ka ba? Pag hindi pantay ang kagat.
10: Okay.
9: So, number one, malalignment. Misaligned. Hindi pantay. Okay. Makakapagdurog ka ba ng pagkain kapag hindi rin pantay yun sa loob? Yung dalawang bagang mo.
10: Di
9: ba? Kung ito ay mas ibaba or above or sabihin natin in front ng bagang sa ilalim.
10: Or may condition din, Doc, di ba yung na overgrind na siya?
9: Na kaskas, kumbaga na nawala na.
10: Hindi na siya nagtatama.
9: Hindi na buo, hindi na cube yung ngipin mo.
10: Hindi
9: diba?
10: Na nagtatama yung dalawa up and down.
9: Kaya yung dental braces ay ginagawa ito para ma-address yung tinatawag natin alignment ng upper and lower teeth.
10: Okay.
9: Yung bite natin. Relationship sa ating panga, jaw.
10: Okay.
9: Okay? And of course, pag tinitingnan natin ang ngipin, pag ngumiti tayo, yung spacing ng ngipin. Spacing. And syempre yung iba, sobrang crowded ang ngipin.
10: Bakit magiging...
9: Kaya nagkakaroon ng sabi mo nga, sungki-sungki.
10: Ah, okay.
9: Crowding yun eh.
10: Ah, okay.
9: So, hindi
10: bakit
9: siya...
10: Bakit ibig sabihin hindi natanggal yung mga milk teeth?
9: Hindi naman. O maaaring hindi. Hindi on time.
10: Hindi nagka-overlap na?
9: Yes. Ah. Yung parang nagkagulo. Ah, nagkaroon ng evolusyon ang posisyon.
10: Or meron akong narinig sa isang dentista na hindi naman dapat pang tawag...
9: Bunot.
10: Bunutin.
9: Yes.
10: Binunot na.
9: Yes. Alam mo naman ang Pinoy. Magpapadentista ako, magpapabunot. Sabi ko, bakit palagi yan ang ginagamit niyong rason?
10: Okay.
9: Ang dentista ay maraming trabaho.
10: Okay.
9: Cleaning. Mm. Alignment. Pangpasta.
10: Oo.
9: Dentures.
10: Uh-oh.
9: At siya tumutulong minsan din sa ating TMJ, temporomandibular joint.
10: Yes,
9: diba?
10: Totoo.
9: So, ang dami. Pero tayo, para mabilis usapan.
10: Bunot na?
9: Bunot. Masakit ang ngipin mo.
10: Eh, kasi naman eh, ang sakit kaya nung dinidrill.
9: Meron naman paraan para mawala ang sakit.
10: Yung marinig mo palang,
9: ay, hindi yan. Ako ay takot na takot sa dentist.
10: At saka yung sasabihin pa na maganda yung ipin mo, kaya lang, we can save it. Yung, ano mo tawag doon? Pinapatay yung nerves.
9: In block. Nerve block. Hindi. May anesthesia sa gums.
10: Oo. Ano? Yung sinusunod na ganun?
9: Oo. Root canal.
10: Root canal. Oo.
9: Yes. Yan. May ganun naman. No. Pero tingnan mo. Sabi mo kanina, meron kang nakikita na gumagamit ng aparato. Nagmimisto lang pampaganda, pampaporma, pampasosyal.
10: Oo nga.
9: Dahil nga, bakit okay sinabi natin pampasosyal? Hindi ito pampasosyal ang braces eh. Yun lang nga, nagkataon na may kaunting gastos involved.
10: Okay.
9: Kaya nagiging parang pang sabi natin.
10: Parang ano, so as...
9: above average ang ating panggastusin natin.
10: Social class.
9: Oo.
10: May mga pera ka, ibig sabihin.
9: Mm, pero ganito yan. Ako kasi, maliban sa aesthetic, sa ganda, dahil dalawa ang purpose or sadya ng braces.
10: Okay.
9: Pampaganda, aminin natin.
10: Oo naman.
9: Okay? Aesthetic.
10: And, when you look, when your teeth are nice, nagtataas yan ng self-esteem mo.
9: Better smile.
10: Diba?
9: Yes. Oo. Better smile, nicer facial appearance.
10: Yes.
9: Dahil wala kang, sabihin natin, disturbance.
10: Walang gaps.
9: Tapos yung alignment ng ngipin mo, perfect.
10: Right.
9: Okay? Pero, tingnan natin on the medical or the functional side.
10: Oh, sige,
9: functional. Ito yun, sabihin natin, better chewing.
10: Mm.
9: Okay? Bite mo is better.
10: Mm.
9: Speech.
10: Better.
9: Okay? And yung sabi mo, may bagang na hindi bantay, yun wear and tear. Sabi ng kapatid ko, wear and tear.
10: Wear and tear.
9: Sabi na simpleng gamit. Hindi pinagsabihan tuloy.
10: Wear and tear. Okay.
9: And of course, Tita Winnie, overall hygiene.
10: Ay, okay.
9: Mm-mm. Minsan, it's because of the crowding. Minsan, it's the misalignment that creates certain problems sa hygiene. Dahil nasusuutan ng mga debris, food debris, at hindi natatanggal ng usual brushing.
10: Di ba dapat nagfo-floss pa?
9: Yes, yes. Huh?
10: Eh, paano kung pabayaan ko na lang? May tawag dito, may hindi ba may idudulot na maganda sa akin?
9: Dahil magkakaroon tayo ng problema later on sa tinatawag natin process of digestion. Okay? Hindi ka nakakanguya na mabuti, hindi nakakagat na maayos.
10: Uh-uh.
9: Or sabihin natin nagkakaroon ng dental caries.
10: Ano ba
9: bulok ng ngipin. Nabubulok. Dahil nga, hindi natin maililinis ng husto. Sabi natin na floss mo.
10: Uh-uh.
9: Eh, pero kung minute debris, eh meron tayong dapat quarterly dental cleaning professionally.
10: Quarterly ba? Hindi ba twice a year
9: depende
10: lang?
9: Depende sa sitwasyon.
10: Okay.
9: Depende sa sitwasyon. So, yun nga. Magkakaroon tayo ng periodontal issues or problems. Kagaya ng mamamaga ng gilagid. Gingivitis.
10: Ano ba yung gingivitis?
9: Eh, di ba? Itong gilagid mo ay nagkaroon ng infeksyon.
10: Okay.
9: Dahil nga, nabubulok ng ngipin mo, nasusuotan ng kung ano-anong dumi, nag-grow ang mga bakterya mo.
10: Hoy, teka lang.
9: Oh.
10: Bakterya?
9: Mm-hmm.
10: Eh, malapit sa utak yun.
9: Yun nga. Kaya nga dapat...
10: Pwede umakyat yun?
9: Hindi naman. Pwede umakyat dahil sa dangerous triangle.
10: Oo, kaya nga. Pag pinabayaan.
9: Yes. Kaya nga, hindi ba? Anong ginagawa ng dentista pag dineded nila ang kanal, ang nerve?
10: Nerve.
9: May x-ray muna.
10: Oh,
9: tinitingnan ang relasyon ng pinaka-root ng ngipin sa bungo. Dahil saan ba naka-implant ang ngipin natin?
10: Sa bungo.
9: Yes. Sa maxillary bone, sa ibabaw. Uh-uh. Mandibular jaw bone, sa lower area.
10: Oh.
9: So, meron tayong, sabihin natin, involvement ng skull.
10: Meron akong kilala, tawag dito, Doc. Totoo ba na po pwedeng lagariin yung jaw para lumiit yung face?
9: Kasi naka-protrude ang kanyang jaw. Di ba? Siguro grabe ang kanyang underbite.
10: Uh-oh.
9: Underbite meaning yun, ilalim ng ngipin ay nasa ibabaw o in front of the upper set
10: na,
9: of
10: dapat
9: teeth.
10: Nasa ilalim siya.
9: Dapat a little bit ilalim.
10: Bis
9: under
10: na
9: a little bit underbite tayo or level bite.
10: Ay, ganun.
9: Level.
10: So dapat ano, anong dapat na porma ng ipin?
9: Dapat aligned.
10: Aligned. Hindi, aligned yung front.
9: Front a little bit in front
10: in
9: of the
10: front,
9: lower.
10: Ayan.
9: A little bit.
10: Eh tapos yung merong mga na, ang naka-forward ay
9: pero
10: nasa ilalim.
9: Yung iba nagkakaroon ng alternating pero okay naman ang bite, no? Acceptable. Pero yun sinasabi mo nga medyo may inayos na orthopedic or orthodontic maneuver.
10: Ito ba yun?
9: Pwede naman.
10: Aray ko, hindi ba masakit yun?
9: May coordination yan ng dentist, dental surgeon.
10: Hindi na makukuha yun sa brace?
9: Depende yan. Dahil sabi ko nga, meron itong involvement ng jaw.
10: Bakit meron ako nakikita mga bata na ang brace nila
9: nasa labas?
10: Nasa labas at saka parang para silang Frankenstein na merong ano,
9: may
10: cube
9: outward,
10: sa labas.
9: May outward frame. Dahil ano ba ang sadya nila? Ang ngipin mo ba ay kailangan hilain to the side?
10: Oh.
9: Okay, to the side. So sa loob ang, kaya nga tinatanggal yun mga molars minsan eh, para magkaroon ng espasyo, para mag-widen,
10: mag-spread
9: out sideward.
10: Okay.
9: Ang ngipin mo ba, ang alignment ng braces mo ay para itulak pa loob? Dahil nakalabas yung ngipin mo, naka-facing forward, no? So, dapat meron kang contraption sa likod naman ng liit. Ulo mo. Kaya, kasi I want to pull it back para mag-bend kaunti. Ang ngipin mo ba ay sobrang naka-bend pa loob, gusto kong itulak palabas, kaya meron tayong aparatos na parang satellite sa labas.
10: Nanghihina ako sa explanation mo. Usually, yung mga treatment na ganito, gano'ng katagal?
9: Depende yan sa gano'ng ka-severe at anong need. Dahil hindi ito asap. Hindi pwedeng at once or as soon as
10: Walang
9: possible.
10: Walang namang mag-move yung mga ipin ko.
9: It's developmental eh, hindi ba?
10: So from, what
9: usually,
10: is the minimum
9: 2 years
10: to,
9: up.
10: 2 years?
9: Yes. Oh, and sabi mo nga, Tita Winnie, kapatid may adjustment.
10: Kaya nga, pupunta every 6 months, tapos merong, ang sabi ng kapatid ko, yung...
9: Titan.
10: Oo, yun.
9: Ita-titan nila, i-a-adjust, titingnan kung meron ba tayong dapat ayusin.
10: Tapos,
9: sumusunod ba tayo sa schedule?
10: Magdudusa ka ng isang buwan. Kasi kailangan siyang masanay.
9: Mag-a-adjust ka eh.
10: Yun,
9: kaya
10: yun,
9: yung unang adjustment. Sabihin natin, few days or few weeks later, hindi ka makakakain ng maayos, hindi ka nakakagagat, soft diet lamang, di ba? Dahil hindi natin masyadong pinapansin ang braces dahil sabihin natin, hindi mo kailangan.
10: Mm-hmm.
9: Pero yung kapatid mo nga, sabi mo, medyo may issue sa occlusion, sa pagsara ng ngipin. Yun. Doon tayo magkakaroon ng correction na kailangan. Dahil makikita mo, may mga bata o mga tao, crowded ang ngipin. So, ang mangyayari dito, hirap na hirap sila maglinis.
10: Bakit crowded?
9: Yes.
10: Marami ipin?
9: Hindi. Dahil yung space. Kumbaga yung kanyang floor area for growth, medyo limited. Sabihin natin, okay yung area natin, nung jaw natin, but sometimes it's too crowded nga.
10: Wow.
9: Kaya nga, dapat nagpapatong-patong.
10: Mali yung ano, mali yung paglabas ng ano.
9: So,
10: ng
9: nagkakaroon ng accumulation ng plaque, yung mga dumi. Sabihin natin yung debris, hindi mo maklinis. Sinabi ko yung kanina. Kaya anong ililid into? Anong komplikasyon? Gingivitis. Hindi tayo nakakaranas ng pamamaga o infeksyon ng gilagid. Kaya okay lang. Pero once nandyan yan, ako.
10: Masakit.
9: Sakit.
10: Oo naman. Totoo
9: sakit.
10: Naman.
9: Tapos yung sakit, di sabi mo nga, nasa brain, nasa ulo. Kasama na yan sa kag-create ng headache.
10: May age, preferred age ba para makapagkabit ng brace? Although kasi yung sister ko si mid-30s already when she had that. But mas less painful ba kung shorter period of time ba ang kailangan ng treatment pagka younger?
9: Okay. Ganito, tinanong ko ito sa mga profesional kasi hindi naman ako dentista at medyo umiiwas ako sa dentista.
10: Okay.
9: Ideally, early adolescence.
10: Okay.
9: Ideally. Sinabi natin ideally. However, there is walang single age na dapat
10: anytime
9: natin.
10: Anytime pwede.
9: Anytime pwede. Bakit? But, depends on tooth development. Ayun. Number one, jaw growth. Meron ka bang problema sa jaw, sa panga?
10: Okay.
9: Okay? Or meron ka bang ma-identify na specific orthodontic problem? Dahil nakikita natin yung braces all the way, di ba? Full dentured, full brace yan eh. Meron kang pwedeng i-locate lang sa isang certain area. Itong set lang na hindi mo nakikita, naka-brace, pero sa likod pala. Yun. Kasi meron kang inaayos.
10: Okay.
9: Yun, oral health din kailangan i-check. It depends on that also. And of course, ano ba ang treatment goal mo? Is it pure functional? Is it purely aesthetic? Kasi, ang orthodontic or paglagay ng braces is both a medical and a dental treatment. Treatment. Kaya hindi siya pangporma. Dahil yung sinasabi mong mga aparato na kinakabit,
10: oo nga,
9: pwedeng maging source yan ng bad breath. Siya pa ang magto-traumatize sa iyong ngipin.
10: Kasi ano, iniipit niya.
9: Diba? Siya po ay pwedeng kumaskas sa pinaka-enamel ng ngipin mo. Kaya nga sabi ng dentista ko, dahan-dahan lang pag-brush ha. Huwag agresibo, hindi to toilet bowl.
10: Meron bang stages ang treatment na that involves braces?
9: Meron naman, dahil bago kang mag-brace, gusto nila wala kang dental caries.
10: Okay.
9: Completely
10: so, lilinisin.
9: Yes. Cleaning.
10: Tapos,
9: and then, of course, ano ba ang target goal mo? So, maghahanap tayo ng space. That's why may mga iba na nag-braces na kailangan matanggalan ng molars.
10: Yung bagang.
9: Bagang. Para lang magkaroon ng espasyo sa paghila ng ngipin. Diba? And of course, sabi mo nga sa kapatid mo, maya't maya, kailangan bumisita. May mga follow-up, check-up.
10: Kina-calibrate.
9: Yes. Calibrate. Nasa-set na pa tayo sa target goal. Sa goal natin, sa objective. Dahil kita mo, hindi natin alam, growth ito eh, human body ito eh. So ito yung plano natin, ito yung gusto natin architecture na mangyari. Paano in the midst, parang nagkaroon ng hindi aligned. So meron dapat i-adjust.
10: Yung tanong ko kanina, then natapos na ang treatment, maayos na siya, pwede ba siyang bumalik sa dati?
9: Pag ito ay developmental, hindi na. Pero pag meron itong habit na ginagawa.
10: Like
9: biting, chewing the wrong way. Okay? Yung batitigas ang kinakagat. Yung mga kinakagat naman dapat hindi kainin. Yung mga, yung people who will eat yung very strong, yung mga maning, yung really cooked, yung matitigas.
10: Kami noon, pag kumakain na limasag,
9: ginagamit yung pang-shell. Meron naman tayong cracker, no? Huwag naman po.
10: Hirap ano ni. Ganyan.
9: May flowers naman.
10: Okay. O kaya yung mga, meron din, nagbubukas ng ano, ng bote.
9: Soft drinks.
10: Oo.
9: Yung tansan dati, di ba?
10: Bawal yun.
9: Yes, of course. Ano bang silbi ng ngipin mo? Abrelata ba? Hindi naman aprilata yung Tito Winnie, di ba?
10: Pagbukas ng mga chips.
9: Hindi. Ang ngipin ay pangkain. Ito ay unang aparato na ginagamit natin sa proseso ng pagtunaw ng pagkain.
10: Okay. Hmm. Si Alisa may question. Hmm. Doc, need po ba mag-retainer? Ah, yun. May ano itong retainer, okay, Doc? After braces?
9: Mm-hmm.
10: Kasi, anong sabi? Sa kapatid ko, di naman po bumalik sa dati yung ngipin kasi di siya nag-retainer. At gano'ng katagal po ba dapat ang mag-retainer? Ano yung retainer, Doc?
9: Retainer, dahil yung parang pinaka-main aparato ay medyo tinanggal na.
10: Oo.
9: At meron pang sabihin natin pang bantay. At usually, ang mga retainer na alam ko ay sinusuot sa gabi.
10: Ah.
9: Hindi naman lahat may retainer sa umaga.
10: Sa buong araw.
9: Oo, sa buong araw. So, dahil sa gabi, meron kang tooth grinding, ang kinakagat mo. So, pwedeng mag-cause yan ng misalignment na naman.
10: Ulit?
9: Mm-mm.
10: Ah. So, gano'ng katagal yun?
9: Depende kung anong target goal. Hindi yan okay. Set. Ang maganda dito sa science of orthodontics, very alive, very active yan eh.
10: Okay.
9: Dahil hindi, in prescription, hindi para sa akin lamang, individualized.
10: Mm-hmm.
9: Hindi kagaya ng mga gamot na, pang 2 weeks ito ah, hindi. Individualized. Dahil, ikaw ba ay sumusunod ba sa plano natin?
10: Walang template.
9: Wala.
10: Kasi, iba-iba naman ang ipin natin.
9: Yes. At syempre, ang response mo sa treatment.
10: Yun.
9: Hindi lahat. Kaya nga dapat, babalik-balik ka para i-check. Uy, teka, maayos dito, pero ito sa kaliwa, hindi.
10: Correct,
9: dito
10: correct.
9: Tayo i-adjust muna. Tatighten natin dito.
10: Si Cherry, good afternoon. Bakit yung sa braces ko po, 5 years na, extend po ng extend yung dentist ko, okay lang po ba yun?
9: Pwede yun, ano? Kasi hindi natin... Hindi natin alam kung ilang taon siya.
10: Ah, okay.
9: At ano ang target objective ng kanyang braces.
10: Ah, okay.
9: For you to have it 5 years, maaaring meron sinaset yan. Meron malocclusion issues ito. May jaw problem ito. Kaya, pwede. Sasabihin ko ba ito? Kasi kapatid ng lolo ko had hers at almost 50 years old because of occlusion issues.
10: Ah, okay. Si Carl, ano po yung mga pagkain na hindi maganda para sa braces ko?
9: Lahat.
10: Nakakainis.
9: In general, lahat. In other
10: Paano
9: words...
10: Paano kakain? Hindi nakakain ganun?
9: Ganito. Oh. Meron naman tayong kutsilyo. Meron tayong bread knife or sabi natin steak knife. Huwag natin gamitin ang ngipin bilang cutter.
10: Okay.
9: Okay? Pwede tayong kumagat ng malilalabot, melon, watermelon, mga ganun.
10: Uh-uh.
9: Pero huwag naman sabihin natin yung pinirito, yung pork chop na matigas, tapos makagat mo mismo yung buto, dapat kung anong lapad lamang ng tinidor, yun ang hihiwain mo.
10: Eh, kasi masarap syempre yung yung sound.
9: Yeah. Pero ang problema
10: yung
9: nga,
10: mga chicharon.
9: Kaya minsan...
10: Balat ng lechon.
9: Tinuturuan nga ako ni mag-alternate ako ng chewing. Dahil tayo, meron tayong predominant side na gusto, di ba? Pirming kaliwa lang.
10: Oo.
9: Doon na wag-grind off yung ngipin, Tita Winnie. Doon nagkakaroon ng hindi pantay.
10: Para naalala ko sila. Hi, Doc Nina Rodil, ang aking dental and skincare tawag to fairy godmother. Papaklining ako. Ka-veneers ako, Doc.
9: Okay.
10: Eh. Tapos, sabi ko, may ngilo na ako, sabi niya, baka natanggal kakakain ng mani at saka corny. Sabi niya, alam mo, hindi na pudpud, natanggal na.
9: Nawala.
10: Nawala na
9: hindi
10: talaga.
9: Hindi mo napansin.
10: Wala. So sabi ko, ano yun? Nalunun ko na yung feeling ko.
9: Maaari. Pero tinan mo magaling ang mga dentista ngayon. They really, kasi during our time, Tita Winnie, ang ating mga fillers, mga pangpasta natin ay may mercury based.
10: Ay, ngayon hindi na.
9: No more na. Dahil alam natin,
10: puti na siya.
9: Meron tayo, may toxicity yun eh. Dahil na-correct siya.
10: Alam mo, Doc, nung bata ako, elementary
9: bata ka pa. elementary, oo.
10: Anong
9: yes.
10: Elementary pa?
9: Oo naman.
10: Yung ano, may kamag-anak kami, tawag dito, na nagde-dentista. Mm-hmm. Hello, Dr. Boy, wherever you are. Taga, walking distance lang, sabi na nanay ko, punta ka dun kay Mang Boy, para makita, kasi estudyante pa muna.
9: Okay.
10: Alam
9: ko yun.
10: Ng mga gagawin, pang-practice.
9: May mga kaso, dapat silang ma-experience
10: yes,
9: lahat.
10: Yes, pinag-practice-an ako. Tinanggal lahat ng sungki ko. yung mga...
9: Tinan mo, ang ganda.
10: Hindi, iba na yan. Si Doc Ninja na yan. Tapos yung mga molars ko, nilagyan niya ng ano fillers na yun nga, yung may mercury.
9: Mm.
10: Pero sabi ni Doc Ninja, Rodil, pwede namang hindi na daw tanggalin kasi kumbaga, na-absorb na na ito.
9: Kukos na. Kumbaga, the damage has been done.
10: Okay naman ako, di ba?
9: Oo.
10: Mais naman ako.
9: Normal ka naman eh. Normal na normal.
10: Wala naman akong ano, mental damage.
9: Ay, wala, wala effect sa brain. Wala, wala, wala. Paayos ka.
10: Diba? Yun, pero yun nga, kasi baka isipin ng mga madami na kailangan kutkutin, no, ganyan.
9: Pero yun nga, wag nating gamitin yung ngipin bilang cutter ng ibang bagay.
10: Yun nga.
9: Pagkain nga eh. Sabi mo nga, mani eh.
10: Mani, diba? Corny.
9: Yun, hirap-hirap. May sabi yung patigas, di ba? Yung pagprito, may mani, yung ilan na corny na yan.
10: Oh.
9: O yung green peas. May iba dyan parang, diba, teka, ba't ang tigas? Ibang klase.
10: Pagka matigas, di ko na, di ko
9: na out na natin. Huwag natin pilitin.
10: Eh, paano mga chicharon?
9: Ha?
10: Mm. Lalo na yung may laman.
9: Ay, parang sinasabi ni Tita Winnie yan ang kinakain ko.
10: Oo.
9: I-dip muna sa suka.
10: Para lumambot.
9: Para lumambot.
10: Ay, si G. Sandali, meron pang question si G.
9: Yes.
10: Doc, pag underbite po ako, need ko po ba mag-braces sa taas or sa baba?
9: Pareho. Dahil gusto natin ipantay. Hindi natin sabi natin underbite. So, akala mo, ihihila lang natin para mapantay. Pero hindi. May hila, may tulak. Two actions.
10: Para pantay.
9: Yes.
10: Eh kasi baka sumobro naman.
9: Ay gusto mo naman humabol lang sa ilalim.
10: Oo nga.
9: Eh bakit? Bakit? Underbite, yes. Nasa advance yun ilalim over the upper. Naisip mo ba na pwedeng yun si upper ay medyo umatras ba?
10: Ah.
9: Kasi ang nakita mong issue is yun under nakausli.
10: Saan makikita yun si X-ray?
9: X-ray. Ah. At syempre, mayroong mga speech pattern. May papakagat sa yun, di ba? Minsan pinapakapagat ng dentista yung papel. Titingnan yun ngipin alignment mo. Yun. May mga gum sila, may mga mold sila eh. Titingnan. Doon po. Kaya, feeling natin, sa feeling mo, underbite ang issue. So, both pa rin. Upper and lower, isasabay yan.
10: So, G, punta ka ng orthodontist.
9: Yes.
10: Ayan.
9: Maski na any general dentist can give you that suggestion. Pero again, ito po ay isang specialty. Hmm. I would recommend na talagang sa isang experienced, good orthodontist tayo pumunta dahil sila po ang talagang maaaring gumawa ng braces para sa inyo.
10: Yan. Thank you, Doc. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
9: Gamitin lang po ating official username at Doc Dennis Official. Para sa mga huntahan at mga usapang medical, pwede kayo mag-message anytime.
10: Ayan. And a few seconds to go. Magpapaalam na po kami.
9: Oo. Batiin ko lang si RP Patriarca, yung multivitamins, yung singer.
10: Ay, hi, RP.
9: Yes. He always listens to us.
10: Hi, RP. Thank you for listening. Maraming salamat. At maraming salamat po. Sana naging kalugod-lugod po ang pagsama niyo sa amin ngayon. Meron pa bukas.
9: Yes.
10: Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
9: Ako po si Doc Dennis, ang iyong kapamilya.
10: Para sa
9: Aksyon Ngayon.
10: Bye-bye.
11: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
12: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nais ni bagong Health Secretary Edwin Mercado na gawing mas madali, mas maayos at mas magkakaugnay ang mga serbisong pangkalusugan sa buong bansa. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Mercado na layunin itong maalis ang mga hadlang sa pagkuha ng dekalidad na serbisong medikal, lalo na para sa mga kulang access sa healthcare. Kabilang sa kanyang mga prioridad ang pagpapalakas ng primary healthcare, pagpapabuti ng mga ospital, digital transformation at mas maayos na koordinasyon sa pagitan DOH, PhilHealth at mga local government unit. Tinututukan din ng DOH ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act at pagpapanatili ng mga healthcare workers sa bansa sa pamamagitan ng mas magandang insentibo, training at career development. Nangako rin si Mercado na palalakasin ang transparency sa kagawaran sa pamamagitan ng regular na paglabas ng mga ulat at pagpapabilis ng digitalization ng mga sistema nito. Sa ibang balita, Department of Justice umapela sa publiko na maging disiplinado sa pag-repost online para maiwasan ang copycat incidents kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Balita mula sa DOJ, hati ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
4: Tricia, nakikiusap ngayon ang Department of Justice sa mga netizen kabilang ang media na maging maingat sa pag-repost ng mga mararahas na video online para maiwasan ang tinatawag na copycat incident. Sa ambush interview, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na bagamat bahagi ng freedom of expression ang pag-repost ng content online, mas mainam pa rin anya na maging responsable at disiplinado ang publiko sa mga ibinabahagi nila. Pinag-aaralan na rin ng DOJ kung maaaring maging batayan para sa pananagutan ang pag-share ng mga mararahas na video online. Ginawa ni Vida ang pahayag kasunod na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan 2 estudyante ang nasawi nitong Martes ng umaga.
5: Tapos ito rin ang pakiusap namin, no? Yung pag-takedown ng this violent, alam niyo yung konsepto ng copycat, no? If it's a violent video, tapos nakarating sa'yo, ang gagawin mo, isi-share mo pa at ipapas. Let's help in this, no? Pag may nakita kayong violent pornography, isi-share mo pa. Eba, you're creating a society na ito ba ang gusto nating society? Kawa naman, let's all grow up. Diba? Let's not be act like children. And, diba? Very violent, isi-share mo pa.
4: Nanawagan din ang DOJ sa mga magulang na tutukan ang kanilang mga anak, partikular ang mga ginagawa at pinagkakabalahan ng mga ito. Ayon kay Vina, mas kilal na mga magulang ang kanilang mga anak kaysa mas mainam na kausapin sila at alamin ang kanilang mga ginagawa at kinahihiligan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Steve Raz. At tabangan mamaya sa headlines sa hapon. Presyo ng ilang bilihin sa ilang palengke sa Metro Manila tumaas kasunod ng habagat. Pasok sa dawang paaralan sa Cebu, sinuspindi ngayong araw matapos umanong makatanggap ng mga banta. At Viva Hot Babes may panawagan sa ibang girl group bago ang kanilang reunion concert sa Oktubre. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.

0: ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
1: ako to, si Chang Ami.

0: Kahapon po, mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, talaga naman, it feels so good, ano, na makita po si Haring Araw. Parang yung kanta ni Sergio Mendez, eh, paulit-ulit sa aking utak, eh, nag-i-earworm ako, eh, diba? Ang bigat ng mundo, yung, hey, look at the sun, it's finally shining on my life, oh, diba? Pwede rin yung kanta ng Beatles, Here Comes the Sun. Magandang hapon, mga kapamilya, sa ngalan ni Chang Ami Perez. Ako to, si DJ Monica, Monica Figueras po ng programang Maritres. Handang makinig sa anumang pinagdadaanan ninyo ng wala pong paghuhusga. Parati po namin sinasabi, no, this is a safe space for you, for me, for all of us. Kailangan po eh ma-normalize natin yung mga diskusyon, ano, tsaka yung mga discourses ba ukol sa mental health. Meron po kasing ano, no, meron po kasing stigma, kumbaga, pagdating po sa mental health. Nako, aminin natin yan, na parang ngayon nga, I'm so grateful, no, in this day and age na medyo yung stigma nawawala na paunti-unti. Ino-normalize natin yan, hindi porke dumadaan sa depression o sa anxiety ang isang tao o bipolar sila, eh, ibig sabihin, eh, lokaret na sila. Pero ganun talaga, no? Nung medyo wala pa tayong knowledge noon, eh, yan po ang, ano, yan po ang stigma. Eh, parang ay, sira ulo yan, pero hindi po yun totoo. Ito pong mental health, eh, para lang physical health natin, ano? It is a disease. At katulad lang, kunyari, may TB ang tao, may cancer. Ito po, eh, parang, ano, eh, cancer sa utak, ano? Sa ating mental health. And it is okay not to be okay. And just like how po, pag tayo, eh, pinagagaling natin yung ating mga katawan, eh, ito, kailangan pagalingin din natin ang ating mental health, di ba? Ayan, nako, anumang usapin sa buhay o sa bahay, nandito po yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, sa puso at syempre, sa emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon. Nakikinig at nagbibigay po kami ng practical tips, ano? At saka yung mga ekspertong payo doon po sa ating mga guests na experts. Ito po ang pinagkakatiwalaang live counseling on AM Radio. Ako to, si Chang Ami. Kaya samahan po ninyo ako. Ako to, si DJ Monica, hanggang alas 4 po ng hapon. Nako, kung kayo man po ay nakikinig sa DZMM, sa radyo, Radio Patrol, sa Istrenta, 630 kHz po yan, sa inyong AM band. Good afternoon. O kaya naman po ay nanonood kayo, no, nationwide sa DZMM Teleradio. Ayan, kinakabayan ko kayo. Hello. At worldwide po, nako, international tayo via the Filipino channel at saka I Want. And online, syempre, sa DZMM Teleradio at sa ating YouTube channel. Huwag po ninyong kakaligtaan, ano? Kapag po nasa YouTube kayo, eh, mag-shoutout lang kayo ng hello, hello! Babatiin namin kayo. Ayan na sila. As of the moment, 2,000 na po ating mga kaibigan sa YouTube, ano? Ang dami-dami. Nako, ayan, buena mano, si Louie Basco. Happy Thursday! Sabi ni Louie Basco, kaya tawag niya sa akin si Chang DJ Monica. Diba? Chang na rin ako. Oo, hindi. Titulo ni, ano yan, ni Ami Perez. Chang Ami. Siya lang talagang ating Chang Ami. Oo, hindi po, ano, hindi po, wala pong iba kung hindi siya. Diba? Pero maraming salamat, Louie Basco. Siya ay nakikinig, no? Mula sa Valenzuela City. Si Miguel Andre Mira din. Good afternoon, DJ Monica. Ayan, miss na nila talaga si Chang Ami. Pati naman ako, sobra. Okay, para sa ating episode ngayong hapon, sa ating anong feels mo? Pag-uusapan po natin ang mga magulang dyan, helicopter parenting, o ang sobrang pagiging involved at overprotective ng mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak. Nako, naranasan na rin mo na rin ba na gusto mo na lamang magdesisyon para sa iyong sarili? Pero parang may magulang na laging nakatingin, nagmamasid at gustong makialam. Parang yung ano drama natin no nung Biyernes sa sa Chang'ami Presents, nako yon, helicopter parent talaga yon. Nagtatrabaho na medyo bawal pa, 'di ba? Ang lumabas-labas, ganyan, nakaw! Bakit nga ba may mga magulang na nahihirapang magbigay ng space at kalayaan sa kanilang mga anak? At ano nga ba ang epekto nito sa confidence, sa independence at relationships ng magulang at ng anak? Yan naman! Helicopter parenting, pag-uusapan natin yan ngayong hapon sa Ako To si Chang'ami. Yung mga magulang na medyo overprotective, hala, makinig-kinig po kayo. Kukuha po tayo ng advice, ano, ng mga payo ukol dito. At bukas, eto na, exciting yung mga ano dyan, Chang'aminatics. Buong linggong inaantay ito sa ating Chang'ami Presents. Mapapakinggan po natin ang isang kwentong magpapaalala sa atin na hindi lahat ng bagay at taong palagi nating nakakasama ay nananatili habang buhay. Paano kung paglipas ng panahon, mapagtanto mong taken for granted mo na pala ang mga sandaling dati ordinaryo lamang para sa'yo? At kung dumating ang araw na wala na sila sa iyong tabi, magkakaroon pa kaya ng pagkakataong bumawi? Pakinggan po natin ito.
1: Chang'ami presents.
2: Ako to si Chang'ami.
3: Nagsisikap naman si Tatay anak .
4: Pero kulang pa rin, Tay. Hindi ko na nga alam kung itutuloy ko pa ba tong pag-aaral ko na to . Kasi sa totoo lang po, hiyang-hiya na ako. Mulat sa pool, puro promissory lang na ibibigay ko tapos ayan. Ni asin. Walang-wala na tayo rito sa bahay.
0: Ayan naman po, no? Episode po natin yan bukas sa Chang'ami Presents. Nako, excited na akong marinig yung buong drama. Sigurado ako, excited na rin kayo na marinig yung buong drama, no? Bukas po yan sa Chang'ami Presents. Huwag po ninyong kakaligtaan yung Viber line po natin, wide open para sa inyo. Sumali po sa aming talakayan ngayong hapon, 0919-278-3000. O di kaya naman kung gusto nyo tumawag sa aming hotline, eto na po, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, at 5673. Ayan. Ngayong hapon po, no, helicopter parenting ang ating pag-uusapan. Yan, pero bago po tayo magpunta sa ating paksa ngayong gabi at sa ating napaka-interesting at timely discussion na rin, ano? Yung parang ito po ay parang continuation ito ng ating pinag-usapan kahapon dito sa Ako To si Chang'ami, no? Tungkol sa mga anxieties and fears nga ba, no? Na dulot ng nangyayari ngayong mga violence, ano? At school shootings. Yung mga fears ng mga anak at estudyante at ng mga magulang. At yung iba medyo nagiging sobra na. Yun, nagiging helicopter parent na dahil yung fear nila nagiging anxiety na. So, pag-uusapan po natin yan. Medyo magpipiggyback tayo. To be continued yung kahapon, ito na po yan. Ano? So, bago tayo pumunta sa ating tatalakayin ngayon about helicopter parenting, hala, samantala magbigay daan po muna tayo para sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Department of Interior and Local Government, iginiit na nananatiling ligtas na lugar ang Zamboanga City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Camp Crame. Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
5: DJ Monica, kasunod ng insidente ng pamaril ng isang grade 8 student sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, pinawi ni DILG Secretary John Vicramulia ang pangamba ng mga mamamayan sa Zamboanga City kasabay ng pag-ibigay din na nananatiling ligtas ang buong lungsod. sa isang payag sinabi ng kalihim na patuloy na naggagawin ang lahat para mapatili ang kaligtasan ng mga residente, lalo na ng mga bata. Kabilang na ang pagpapalakas pa ng PNP sa pinapatupad na seguridad sa mga paaralan, lalo na tuwing oras ng pasukan at uwian ng mga estudyante, habang may mga barangay Taro din na ide-deploy para magpatrolya sa loob ng mga paaralan at mahigpit din nakakapkapan ang mga bag ng mga mag-aarala. Sa Lunes, balik normal na ang klase sa ADSU, kasabay ng pagpapatuloy ng grief counseling para naman sa mga estudyante, guro at pamilya ng mga apektado sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, Malacañang tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa mga pondo at programa ng pamahalaan sa ilalim ng 2027 budget. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, Radio Patrol Christian Yosores. Christian?
6: DJ Monica, tiniyak ng Malacañang ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyekto, lalo na ang mga pinaglaanan ng malalaking pondo. Ito'y matapos questionin ni Senator Panfilo Lacson ang magkakapareho umanong halaga ng alokasyon na 180 million pesos sa ilalim ng 2027 budget na para sa pagpapagawa ng evacuation center sa 17 rehiyon, pero walang tiyak na detalye kung saan itatayo ang mga pasilidad. Nababahala si Lacson na baka magamit na pondo sa pangangampanya ng mga lokal na opisyal at politiko ang nasabing pondo dahil papalapit na ang 2028 elections. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, maraming paraan ngayon para makita kung may mga proyektong napondohan pero hindi nagawa dahil hindi anya nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng ghost projects. Binigyang diin ng Malacañang ang pahayag ng Department of Budget and Management na hindi nangangahulugan walang proseso ng implementasyon sa naturang proyekto dahil walang detalye ng lokasyon ng mga itatayong evacuation centers. Sa ilalim umano ng Ligtas Pinoy Centers Act, ang NDRRMC ang may mandato mapag-ugnayan sa mga LGU at ahensya para tumukoy ng mga site na maaaring pagtayuan ng evacuation center, habang ang DPWH naman ang magsisilbing implementing agency. Ang 180 million pesos na alokasyon sa bawat rehiyon sa 2027 budget ay para sa pagpapalayo ng dalawang Ligtas Pinoy Centers at nakabatay sa 5-year implementation plan ng naturang batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. At ito pa, bagong talagang pangulo ng PhilHealth, bagong tinalagang pangulo ng PhilHealth na si Dr. Beverly Ho, nangako na mas ilalapit ang healthcare services sa publiko. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Jom Garner. Magandang hapon, Jom.
7: Magandang hapon, DJ Monica. Sa pagharap sa media sa unang pagkakataon, ipinangako ni PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho na mas ilalapit pa sa publiko ang mga serbisyo at benepisyo ng PhilHealth. Ayon kay Ho, kasama sa limang prioridad ang paglipad o paglapit ng mga serbisyo sa mismong paaralan at mga trabaho.
8: So that means we don't wait for them to go to the clinics, which is traditionally how YAKA program is viewed. Pupunta yung mga tao sa clinic. So under this pillar, it's clear to us that we want to bring the services back to the schools and to the workplaces. So bringing YAKA closer to them.
7: Kasama rin sa prioridad ang pagpapabuti sa primary o primary health care services ng PhilHealth. Prioridad din ang pag-alis sa red tape na nagpapabali umano sa sistema ng pagbabasa ng mga health care providers. Bago itinalagang PhilHealth President at CEO noong August 10, nag-silbi si Hobie Chief Officer ng Ayala Healthcare Holding Inc. at nagkaroon ng ilang posisyon sa DOH kabilang Assistant Secretary at Undersecretary ng Public Health Services Team, naging Director din siya ng Health Promotion Bureau at Disease Prevention and Control Bureau ng DOH at naging Special Assistant ng Health Secretary sa Universal Healthcare Package. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang
0: Maraming salamat, Jom Garner, at sa ating mga Radio Patrol.
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
0: 23 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapamilya at kaserbisyo, no? Ito na, attendance check daw. Nako, yung ating mga Chang Aminatics. Teka, pupunta tayo dyan maya-maya. But for now, ano, dun po sa mga kaka-tune in lang, eh, welcome po sa ako to, si Chang Ami. DJ Monica po, pansamantalang humahalili sa ating pinakamamahal na Ami Perez. At ngayong hapon, tatalakayin po natin ay helicopter parenting. Ayan naman. Alam niyo po yung helicopter, kaya 'di ba ang helicopter po ay parating nag-hover ito, 'di ba? Yung helicopter to parang ganoon nag-hover lang siya. Ano, so parang ganyan po yung parenting, ano, yung talaga namang talagang umaali-aligid dun sa anak nila. Pero tatawagan, tatanungin natin yung ating coach mamaya, yung relationship and behavioral coach natin, si Coach Anton Reyes, ano? At tatanungin natin siya kung ano talaga ba ang ibig sabihin ng helicopter parenting. Ayan. Samantala, 24 na minuto po makalipas ang alas 3. Magandang hapon.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
2: Ako to, si Chang Ami!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
17: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
18: Pag-aanin at pasayahin ang
19: buhay at kalusugan.
18: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio.

0: at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Ang oras
2: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang oras po natin, 28 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: May nakikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin.

0: Welcome back po. Naku, masyado ako excited na ibigay ang time check kanina. Ayan naman. Ako to, si DJ Monica. Pansamantalang humahalili lamang po sa ating pinakamamahal na si Siyang Ami. At doon po sa kaka-tune in lang, ano, kung kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, di kaya naman ay nanonood sa teleradio o dito online, no? Yung ating mga team online. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo continuation nito, parang ganun na nga, no? Dun sa topic natin kahapon about yung anxiety and fear of parents and children, no? Na babalik sa paaralan pagkatapos ng mga, yung mga balita about school shootings ba? So ngayon, yung iba nagiging parang helicopter parent na, no? So pag-uusapan natin yan sa anxiety nila sa pagiging overprotective, yung ganyan, eto na. Ngayong Thursday, sa anong feels mo? Helicopter parenting, kailan ba nagiging sobra na ito, yung pagiging protective, hindi na logical, kumbaga, no? At paano makakabuo ng healthy relationship ang manggulang sa kanilang anak nang may tiwala at respeto sa isa't isa na hindi mo sinasakal yung anak mo, eh hindi ka nag-hover na parang helicopter. Ako to, si Chang. Yang pag-aali-aligid eh, sa anak mo minsan eh, nawawalan tuloy yung anak mo ng independence at nawawalan tuloy ng ano, ng yung sarili nilang paa, hindi sila makatayo ng sarili. Pero pag-uusapan natin yan, meron po tayong ano, eksperto sa linya, no? Via Zoom, si Coach Anton Reyes, Relationship and Behavior Coach po siya. And we are going to talk to Coach right now. At 3:30 in the afternoon, Coach, magandang hapon.
1: Magandang hapon, DJ Monica, and sa mga lahat naman nakikinig at nanonood sa atin.
0: Good afternoon. First time ko kayong makasama dito sa Ako To, si Chang Ami. It's good to meet you,
1: Yes, Coach. Good to meet you also.
0: Oo. Coach, hello ka muna sa iyong mga ano, tagapagsubaybay, yung iyong mga fans, you know, yung ating
1: yes,
0: mga kapamilya at kaservisyo.
1: Mga kapamilya, mga kaservisyo, no? Hello sa lahat and magandang hapon sa inyo and I hope you guys have a blessed day today.
0: Oo, Coach, nako, alam mo, itong paksa natin ngayong hapon eh, very relevant ano, to the times. Kasi medyo merong ano eh, merong fears and anxieties yung mga ano, yung mga parents about their children dahil yung mga trahedya na nangyayari, no. Medyo ano na eh, involving children. Pero kahit na hindi naman ito related doon sa recent happenings, eh talagang meron talagang mga magulang na may tendency maging helicopter parent. Ayan. Ako po ay hindi magulang pero nung po ako ay merong baby na furball, yung aking ano, golden retriever, eh, helicopter fur mommy po ako. Inaamin ko po yan. Medyo parang naisip ko, nako, paano pa kaya kung tao ito? Dahil aso pa lang, eh medyo helicopter fur mommy na ako. Coach, can you explain to us po para maunawaan po natin all the more, ano? What exactly is helicopter parenting?
1: So yung helicopter parenting, yan yung pagiging overprotective ng isang magulang sa kanyang anak. Mm-hmm. So meron mga parents, maganda yung protective tayo sa mga anak natin, but

0: there are parents naman na nagiging overprotective to the point na yung mga anak nila, pati yung mga desisyon, mga kailangan gawin, yung mga dapat kaya ng gawin ng anak nila, hindi nila magawa. So na nahahadlangan yung emotional growth and yung buhay mismo nung bata dahil sa pagiging overprotective nung magulang.
1: Okay, so there is protectiveness, there is overprotectiveness, di ba, coach?
0: Yes.
1: Where do can we say ano that the parent already is crossing the line mula sa pagiging, kasi yung pagiging protective, sigurado ako normal yan ano sa mga magulang. So saan po natin nasasabi, ano po ang mga common na sinyales na yung mga sintomas na nakikita natin na masasabi nating medyo overprotective na. Parang ano na ito verging on helicopter parenting na.
0: Yeah, so yung mga common signs niyan is one, yung ikaw na yung gumagawa ng lahat ng desisyon ng anak mo. Meaning you don't even, hindi mo na sila hinahayaan mag-isip, gumawa na sarili ng decisions. Halos lahat ng desisyon nila galing sa'yo. Another thing is yung non-stop na pag-check sa kanila kung nasaan ba sila, sino yung kasama nila, ano ba ginagawa nila. Ang nangyayari doon is parang wala, hindi na nakakaranas yung bata ng trust from you. Kasi kailangan maya-maya nagre-report siya sa'yo. So parang police yung ano dating mo.
1: Okay.
0: Instead of just somebody who is watching over them or protecting them in a good way. Another thing din is yung, ito very common ito, yung ikaw na yung nagsosolve ng problems ng mga anak mo.
1: Okay.
0: Diba? Hindi na natin sila hinahayaan to figure things out. Even experience yung mga failures, mga kapalpakan at pagkakamali nila. Important kasi sa emotional growth ng isang bata, yung to learn from their mistakes. Ang ginagawa ng helicopter parent, unang-una, hindi nila hinahayaan na magkaroon ng mistakes. Or kung magkamali, pati yung consequences ng mistakes, sasaluhin nila.
1: Mm-hmm.
0: So isa yan sa mga pinaka-common na sinyales no, or symptoms ng isang helicopter parent. Siguro last lang is yung even pag nagsasalita yung bata, siya yung sumasagot. Alam mo, may mga parents na ganyan.
1: Diba kung
0: ay tinanong yung bata, instead na yung bata yung sasagot, yung nanay o yung tatay na helicopter parent, siya yung sumasagot for the kid. So, like, ano, katulad na sinabi mo kanina, nawawala yung pagiging independent ng bata. No, kasi yung helicopter parent na yung nagmamanage ng every aspect ng buhay niya.
1: Okay. Meron akong, nung na-mention mo yan, na kapag kakunyari, no, merong usapan, ganyan, kanyari, nagdi-dinner kayo, nahahapunan kayo. Pagkatapos, merong tatanungin dun sa bata, sumasagot yung magulang para sa kanya, no? Ini-interrupt siya. May kilala akong ganyan. Oy, alam mo kung sino ka. May kilala po akong ganyan. Ngayon, ang nangyayari kasi dito is, medyo nagkakaroon na ng negatibong epekto dun sa inaanak ko. Na sagot ng sagot para sa kanya yung kaibigan ko, no, na mami niya. Medyo nag-iingat ako dahil hindi nga ako magulang. So hindi ko rin alam, no, what she is going through, pero sinasabi ko sa kanya, speaking, I am not a parent, pero I am a daughter. So as a daughter, parang medyo kailangan medyo you ease your ano muna, your hold on my inaanak. Kasi ang nangyayari na nito, coach, ay yung inaanak ko ay nagkakaroon na tuloy ng parang nagkaka-identity crisis siya.
0: Yes.
1: Is that one of the ano? Is that valid to say that it's one of the causes of helicopter parenting?
0: Oh, yes, that's definitely one of the causes. Another thing pa is yung bumababa yung self-confidence and yung independence ng isang bata na parang feeling niya parang I can't do anything without my parents. Another thing also na important na effects no nito, negative effects nito is yung nagiging indecisive yung bata.
1: Okay.
0: And just imagine that, no? Growing up, pagdating mo sa high school, college, young adult stage and adulthood, sobrang important na you can make decisions on your own.
1: Yes, yes, yes.
0: So pag may helicopter parent ka, nasanay ka na everything na gagawin mo, either yung mom mo o yung dad mo yung mag magde-decide. Ngayon, as a kid naman, syempre, dapat lang humihingi tayo ng advice sa mga parents natin.
1: Mm-mm.
0: But we kailangan yung mga bata, natututo rin yan sila mag-isip, natututo sila mag-weigh ng right and wrong, what's wise, what's unwise. Mm-mm. Sa decision-making nila. Pero lahat yan, nananakaw, no? Ng isang helicopter parent. Kids don't get to experience making decisions and also yung experiencing the consequences of yung kanilang mga mistakes.
1: Okay.
0: So, yun yung mga few of the many other negative side effects ng
1: helicopter.
0: Ng isang helicopter parent.
1: Parent, oo. So, I understand all that you've said, no, Coach? Oo. Very good points ang sinasabi ni Coach, ha? Nako, mga kapamilya at kaserbisyo, sana po talagang pinapakinggan nyo yung sinasabi ni Coach Anton, ano? Coach Anton, ano yan eh? Nung isang araw na pag-usapan namin yan dito sa Ako To Si Chang Ami, ano, na kapag medyo bittersweet maging magulang dahil alam mo na nag-succeed ka, that you are a successful parent, kapag kasi ang goal natin as parents is para yung mga anak natin, they can fly on their own one day. At medyo nakakalungkot isipin na isang araw hindi ka na kailangan, pero yun talaga ang senyales na you did a good job. So, yung pagiging helicopter parent, it goes directly against this, ano, Coach?
0: Yes, I agree with you na ang goal ng parent is for your kids to be emotionally, pati physically strong, mentally mm-hmm. strong, mm-hmm. even spiritually strong to handle life on their own. Diba? And you, as a parent, dapat ang tingin natin sa sarili natin. Ako kasi, I have two young girls, no? And as a dad, parang dalawang babae pa yung meron ako. Parang gusto mong protektahan talaga.
1: Oo.
0: But at the same time, I have to understand na I cannot always be there for them. Yan yung reality ng buhay bilang magulang. Alam ko karamihan sa mga helicopter parents, mahal na mahal talaga nila yung mga anak nila.
1: Mm-mm.
0: But kailangan maintindihan din natin na when it comes to protecting children, tandaan lang po natin, the first person you have to protect them from is yourself. I had to remind myself din, ako bilang magulang, pinapaalala ko rin yung sarili ko, sa sarili ko yan, na first person na kailangan protektahan ko yung anak ko is also from me. So I have to also protect them from my own helicopter na parenting tendencies. Kasi may pagkaganyan ako eh. Kung walang nagturo sa akin, hindi ko to natutunan. Talagang I probably will be a helicopter parent kasi I am very parang paranoid. Ano ba na mangyayari? Anong daming nangyayari sa paligid? Kailangan na ma-prepare ko yung mga anak ko. But reminder lang sa atin, no, tulad na sabi ni DJ Monica, yung success natin as a parent is for our children to be independent, no? Or na they can go through life as a strong, independent person, but at the same time, they are wise and humble enough to ask for help from us or from others pag kailangan. Yan yung gusto natin. We want to prepare our children, regardless of their age, di ba? We want to prepare them to be able to do that.
1: Ayun naman. Ako, napakaganda. Okay, sige. May sinabi ka na talagang it hit me like a Mack truck, ano? Yung the first person you have to protect your child from is you as a parent. Para alam, kasi you are raising a whole human being, ano? So parang
0: yes,
1: sigurado ka na you are raising someone na kapag ka nawala ka na, yun ang goal eh. Kaya nila mag-function on their own. Napakaganda po nun, Coach. Teka, Coach, ang ganda ng usapan natin. Gusto ko rin tanungin, kung ano ba ang cost ng helicopter parenting? Punta naman tayo mula sa epekto sa bata. Mamaya pupunta tayo, no, sa pinagmulan sa magulang. Sige, we're going to discuss that maya-maya lamang. Coach, wag po kayong aalis, ha? Medyo,
0: yes, okay.
1: Kasi alam mo, itong pagiging helicopter parent, ano, minsan takot na takot tayo eh. Kasi, totoo nga naman eh. Batang-bata pa yung ating mga anak. Kaya talagang minsan hindi natin, we can't help it, no? Hindi natin maiwasan maging helicopter parent. Ito ang Apo Hiking Society telling us all about it sa DZMM.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: EZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May nakikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Magandang hapon po, mga kapamilya at kaserbisyo. Time check po muna tayo, 3:46 ng hapon.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
7: Magandang hapon po. Ako to si Chang Ami ngayong maaraw na Webes. Ay, salamat naman, ano? Here comes the sun. Ika nga ng Beatles. Ayan, at dun po sa kaka-tune in lang. Welcome. Kumusta po kayo dyan? Helicopter parenting po ang pinag-uusapan natin. Ngayong hapon ay ito po, ano, may mga magulang na they cross the line, ano, from being protective to overprotective naman. At kasama po natin via Zoom si Coach Anton Reyes, a relationship and behavior coach, no. Sige, final stretch na po natin. 13 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. At sige, tatahakin po natin itong topic na to as much as possible with the 13 minutes we have left. Coach Anton, good afternoon and welcome back.
9: Yes, good afternoon ulit, DJ Monica.
7: Hi, oo. Sige, before the break, no, pinag-usapan natin yung mga masasamang epekto ng helicopter parenting, ano, doon sa mga bagets ba, na hindi lumalaking may independence, hindi nakakaisip for themselves. What about the parent? Medyo curious ako na I love it that ikaw kasi, sir, you are so self-aware, no? Yun nga, sabi mo, eh, dalawa pa babae pa yung mga anak mo. Nako, at alam ko yan, may mga kaibigan akong lalaki na merong mga yung mga babae na mga anak, lalo na kapag uni ka iha, iisa lang. Kasi sinasabi nila, alam ko kung paano mag-isip ang mga lalaki. Kaya medyo, it's very, ano, no, napakaganda na self-aware ka na yung sinabi mo nga kanina, eh, the person that you need to protect from your child is yourself. To be careful. But for those parents who are not aware, tapos nagiging masyadong helicopter parent, Coach, ano po ang maaaring dahilan nito? Is it you think merong generational trauma silang nararanasan na mula ng pagkabata nila, sila din eh ginanon? Kaya ngayon eh naipapasa nila sa kanilang mga anak? Ganun ba yon, Coach?
9: Well, possible din yun, no? So for example, if ako lumaki ako sa isang household o sa isang sa magulang ko and ang style nila is also a helicopter parent, may chance din na natutunan ko yon and baka ganun din yung style ko of parenting sa mga anak ko. Pwede rin na may fears ako. Diba? So usually yung pinaka-motive naman yan is love, no? You love them and you protect them. But yes, nahahaluan siya with other things. For example, pag nahaluan siya ng fear, so from fear we can become too controlling naman sa kanila. Sa takot natin of what can happen sa kanila, we want to completely control the scenario, no? Everything. Sino pwede nilang kasama, ano oras, anong ganito. Every aspect ng buhay nila, we want to control. Pwede rin yun coming from your own anxiety. So as a parent, katulad niyan, nababalitaan natin yung mga nangyayari ngayon sa mga schools. Siyempre, tumataas yung anxiety mo. Iniisip mo ngayon yung safety ng anak mo. But as you think about that, dapat minamanage mo ngayon yung paano mo ba i-cope itong problem na ito, 'di ba? Because we can solve it in a healthy way, or pwede rin naman we can solve it in a way na masasakal yung anak natin at mawawala na yung independence nila, mawawala yung confidence nila. So another thing is yung past experiences natin. Let's say tayo, lumaki tayo, very difficult yung childhood natin, grabe yung mga pinagdaanan natin, and gusto lang natin maiwas yung mga anak natin doon. So makikita mo na maganda yung motive minsan, no, ng helicopter parent, pero ang nangyayari is yung paraan kung paano natin in-execute yung magandang motibo na yan, yun yung minsan nagiging problema. Kasi dapat pag tiningnan natin yung anak natin, ang iisipin natin, are they becoming stronger? Are they becoming more independent? Are they learning from their mistakes? Dapat tinatanong natin sa sarili natin yan, or tayo na lang ba yung lahat ng sumasagot at bumibit-bit ng lahat ng paghihirap at pinagdadaanan nila, and we're trying to control their life.
7: Mm-hmm. Coach Anton, nako, saktong-sakto to. Sinabi ni Vanessa Torres, no, dito sa ating YouTube live, no, yung sinabi mo kanina, past experiences, no, that is one of the reasons why nangyayari yung helicopter parenting. Also high expectations, fear of letting go. Would you say, is it safe to say, prangkahan na tayo dito, ha, yung fear of letting go na yan. Is it safe to say, Coach? Masakit mang marinig kapag bato-bato sa langit. Okay, eto na. Pag tamaan kayo, huwag kayong magagalit sa amin ni Coach. Is it safe to say, Coach, no, na minsan, medyo nagiging, may halong selfishness na. Because they are afraid that one day they will be alone. Meron bang ganon? Kasi hindi naman lahat ng parent gusto nila na iiwan sila eventually ng mga anak nila. So minsan mas naiisip nila yung ano ang kagustuhan nila over yung nararapat para sa anak nila. Is that safe to say, Coach?
9: Yes, but possible din yun, no, na for example, ako as a parent, may mga fears of abandonment ako.
7: Mm-hmm.
9: So takot ako maging mag-isa, and let's say na lang hindi rin maganda yung relationship ko with my spouse, asawa ko. And possible na dun ko lahat ibuhos yung ano eh, ang only thing na feeling ko kaya ko i-control yung anak ko. So I will be overprotective, and I will make sure na habang lumalaki siya, parang kailangan niya ako sa buhay niya.
7: Yes, oo.
9: So yes, may selfishness part 'yon, kasi sa totoo lang you're using your child to meet your own needs na hindi na naman nila dapat 'yon tungkulin, or hindi naman dapat 'yon burden sa buhay nila. Na parang kakailanganin kanila habang buhay. Tapos minsan kukonsensyahin pa natin sila pag nagiging independent na sila, na hindi nyo na ako kailangan, ay ganito, di ba? Don't do that sa anak mo, kasi you want them to be strong and independent. At the same time, balancing it out na marunong din sila humingi ng tulong pag kailangan.
7: Correct. Okay, so taking it from yung huling sinabi ninyo na kailangan matuto sila to be independent, huwag niyong ikokonsensyahin. Kasi Coach, lalo na sa kultura natin, ang dami niyan, di ba? Yung, sige, iwan mo na ako, hindi mo na ako kailangan. Yung mga ganon, yung mga pag-guilt trip ba, ang dami niyan sa kultura natin. Yun na nga, no, ang ano ko dito is, paano na, Coach? Paano ba ang nararapat, the right way, nagagabayan mo yung anak mo without being a helicopter parent?
9: So one of the best ways to think about it, no, is yung role mo as a parent is to guide and support them. You know, hindi ibig sabihin na Just think of it na ganito na lang, mas madali intindihin. Pag may nagda-drive, di ba? Yung anak mo, siya pa rin yung nagda-drive ng sasakyan. Nandyan ka to guide them, to support them. It's okay to give them advice. Pero hindi yung parang ikaw na yung hahawak nung yung manubela nung sasakyan nila. Lahat ng galaw nila, ikaw na yung magko-control. Diba? Kasi parang feeling mo, pag ikaw yung nasusunod parate, walang mangyayaring masama sa kanila. So, in practical ways, ganito siya. You give advice, but you, as much as possible, gusto mo na sila yung maggumawa ng decision. Diba? You can give instructions, you can give advice, but you gusto mo tulungan yung anak mo to process it, to think about it, to consider yung mga pwedeng magandang mangyari at hindi magandang mangyari doon, yung pros and cons nung decision na yan. And then let them make the decision. As long as alam mo naman na hindi ito ikawawasak ng buhay nila. So a helicopter parent tries to prevent every mistake. A supportive parent allows the yung children nila to make mistakes and learn from them.
7: Yun
9: as
7: naman.
9: Long as hindi naman masyadong, alam mo yun, life-changing and life-altering. Yung mga small mistakes, let them learn and let them make those mistakes. Kasi there are certain lessons sa buhay na matututunan mo lang in failure and in mistakes na hindi mo yan matututunan kapag other people are always trying to solve things for you.
7: Correct. Oo. I totally agree and I totally understand what you are saying, no? Coach. At saka, also, pinag-usapan din natin to kahapon then with Coach Rainer, no? Yung negative experiences, yung sinabi nyo, Coach Anton, na medyo nasaktan yung bata, yung ganon, yung may pinagdadaanan siya, kailangan niyang negative experience, we look at the positive side of it. We talked about it yesterday, no? Titignan natin yung positibo coming from the negative na this will teach your children to be resilient. Diba? At yung resilience po, yan yung kaya nilang bumangon pag nadadapa sila.
9: Yes.
7: Ika nga. Importanteng-importante po yan. Tayo, pinagdaanan natin yan nung lumalaki tayo, di ba? Na medyo someone broke our hearts, medyo merong betrayal sa friendship, masakit, pero natuto tayo na, kasi hindi pa uso helicopter parenting nung dati.
9: No, so meron na rin mga few na mga ganyan, pero ngayon kasi mas nangingibabaw talaga yung helicopter parenting kasi yung parent din mas nagiging aware tayo all of a sudden of all of the dangers na nangyayari sa paligid natin because we have the internet.
7: Tama.
9: Siguro another thing lang pala na I think important lang ito, no, before I forget.
7: Sige, Coach.
9: Is that one of the things is pag helicopter parent ka, you step in, meaning papakialaman mo agad whenever na even yung mga bagay na kaya naman i-handle ng anak mo. So may problem siya, if you want to be a supportive parent, tanungin mo yung sarili mo, kaya ba niya to gawin by themselves, no, or by himself, by herself, kaya ba niya ito? If sa tingin mo kaya naman niya, let them do it, kahit mahirap pa yan, let them experience that struggle instead of ikaw na lang yung gagawa, kasi para si kaya ko naman to, madali sa akin to, I'll do it na lang for my child. Let them experience the struggle, let them experience some of the pain, no, and let them experience some of the failures na kailangan nilang pagdaanan sa buhay and be there to support them all the way.
7: Very nice. Oo, sabi din dito ni, meron dito sabi ni Salem Millie, I hope I pronounced your name right, ano, yung username mo. Trust is the key. Like when driving a car, we should trust the driver to keep us safe. Medyo talagang no? Trust, and also I think, no, Coach, faith is the key. We have to have faith in our children also, no? And you have to have faith in yourselves as parents, as a daughter, no? Speaking as a daughter, because I'm not a parent, parang you have to have faith in yourself as a parent that you know that you raised me right. So, I'm going to be okay. Parang gano'n, no, Coach? Any last words po, Coach, for our parents dyan na medyo, nagsastruggle na, gusto nang maging helicopter parent, pero medyo, sige na, gagawin ko yung payo ni Coach, gano'n. Any last advice po?
9: Yeah, so sa mga parents lang din, learn to trust your child more. No, you are there to support them, not to control them. So alam ko mahirap ito, but it's healthy for them growing up to learn from mistakes and to commit mistakes and failures as long as hindi naman ito ikawawasak ng buhay nila. So trust them more.
7: Ang ganda. Thank you so very much. Ano, our relationship and behavior coach, Coach Anton, saan po kayo mahanap ng ating mga kapamilya at kaserbisyo online?
9: Yes, they can follow me at Coach Anton Reyes sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok, and they can message me there also.
7: Okay, at marami pong salamat. Huwag po kayong magsasawa hanggang sa susunod, Coach Anton.
9: Ayan, Thank you so much.
7: Thank you. Sana po may napulot kayo, no, kapamilya at kaserbisyo sa episode natin dito sa Anong Feels Mo? Sa ako to si Chang Ami. At ayan, mga last minute ano natin, shoutouts natin sa ating team, Chang Aminatics, si Donald Figueroa Bagisa, si Maple Ngani, si Tess Villamin. Nako, ang kapangalan ko si Emerita Figueras. Hello, sweetheart. Also si Nona Damian, parati yan, nakikinig at nanonood. Si Ronnie Ibanez, si Cholo Pocho, ang ganda ng pangalan. At ito rin, si Chloex Mario, no? Si Julius Bangalando, si Lerio Mods at si Carla Gabriel. Ang dami pa. Pasensya na po. Mahina ang kalaban kapag hindi ko na greet kayo, no? Huwag po kayong aalis. Abangan po ninyo, susunod na po, headline sa hapon with our DZMM and ABS-CBN icon, si Sir Tony Velasquez. Samantala, sa ngalan po ni Chang Ami, ako po si DJ Monica. Maraming salamat and don't forget to keep safe.

0: Oras po natin, 4:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Webes, 20 na buwan ng Agosto taon 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon, Bagyong Neneng humina na bilang low pressure area, pero panibagong bagyo sa labas ng PAR, posibleng pumasok sa Linggo o Lunes na muling magpapalakas sa habagat. Presyo ng karne, gulay at isda sa ilang palengke sa Metro Manila nagtaasan na kasunod ng pananalasan ng habagat. Estudyanteng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, pinaniniwala ang umaktong mag-isa. Ilang paaralan sa Cebu, nagsuspindi naman ang klase dahil sa natanggap na pagbabanta. Ombudsman, hindi natinag sa sinasabing pagbawi ng pahayag ng dating sundalong si Orly Gutesa na paghahatid umano ng malemaletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Kampo ng dating speaker, itinangging nasa likod ng recantation. At iconic Viva Hot Babes, muling namukadkad sa kanilang reunion concert. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, sinuspindi ang pasok sa dalawang paaralan sa Cebu ngayong araw matapos umanong makatanggap ng banta. Sa Cebu City, walang pasok sa Don Vicente Rama High School at Elementary School matapos makatanggap ng banta ang dalawang paaralan mula sa isang mag-aaral. Agad namang natunto ng estudyante na kinausap na ng pulis at ng barangay. Sa Mandawi City, isang pribadong paaralan din ang hindi nagdaos ng klase dahil rin sa banta ng pamamaril. Iniimbestigahan na ng pulisya ang nasa likod ng pagbabanta. Umapila naman ang mga otoridad na tigilan na ang mga prank o hindi magandang biro na nagdudulot ng takot sa mga estudyante at guro. Halos 200 estudyante, magulang at faculty members ang sumailalim sa psychosocial intervention matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Kasama ng psychological first aid team ng Ateneo, ang mga pastoral ministers, university personnel at iba-ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DepEd, DSWD, DOH at iba pa. Kahapon, binisita ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang Junior High School campus at nag-alok ng tulong ng mga social worker ng kagawaran para sa therapy session. Sinasabing posibleng tumagal ng ilang buwan bago makarecover ang mga estudyante, magulang at mga school personnel mula sa trauma. Samantala, nag-alay ng kandila, bulaklak at mga laruan ng ilang residente sa tapat ng campus para makisimpatya sa biktima. Umarangkada na ang investigasyon ng Senado sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinawanahan ni Senadora Riza Ontiveros. Sinabi ni Zamboanga PNP Director Colonel Fidel Fortaleza na tinitingnan nila ang anggulong planado ang pamamaril at sadyang nagdala ng baril sa paaralan ang grade 8 student. Natuklasan din na sa halip na sa gate dumaan kung saan nakapwesto ang mga security guard, ibinaba ng driver ng estudyante sa ramp area para sa mga persons with disability at mga may injury. Dito umano dumaan ang estudyante sa kadumiretso sa fourth floor at namaril. Sinabi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ipinatakedown na sa Meta ang mga naglipa ng video ng pamamaril. Sa panayam sa DZMM, isinulong naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na gawing homicide ang kaso ng mga pabayang gun owner na may parusang 6 hanggang 12 taong pagkakakulong.
1: Kakasuhan mo natin na hindi naman pwedeng walang responsibilidad. Homicide po yan. Homicide due to reckless imprudence. Yung pang iniisip po namin 6 to 12 po ang parusa ho dyan.
0: Lumalabas naman na mag-isang kumilos ang grade 8 student na namaril sa Zamboanga ayon sa DILG. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
2: Tony, walang kasabwat o kagrupo. Ito ang inisyal na nakita ng mga otoridad sa nagpapatuloy na investigasyon ng Philippine National Police sa insidente ng pamaril ng isang grade 8 student sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes. Sabi ni DILG Secretary John Vicramulia, mag-isa umanong pinlano ng naturang estudyante ang kanyang pag-atake sa kanilang paaralan at sinamantala ang nakita umano nitong gap o butas sa security structure ng kanilang eskwelahan. Sa ngayon, wala pang nakikita ang mga investigador na maaaring tinarget ng CICL at lumalabas na indiscriminate firing lang ang ginawa nito. Samantala, isinantabi na sa ngayon ang anggulo na may kaugnayan sa relihiyon. Wala rin umanong problema sa pamilya, kaaway at hindi rin biktima ng bullying ang child in conflict with the law na posibleng maging motibo nito sa krimen. Pero sinisirit ng mga otoridad ang posibleng impluensya ng video games sa pag-uugali ng bata. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, ikinasa ng Department of Education ang nationwide simultaneous active attack drill sa mga paaralan sa mga susunod na linggo. Ayon sa DepEd, bahagi ito ng mga isinusulong na hakbang para tugunan ang mga banta ng karahasan. Kasabay nito, pinaigtig na rin ang police visibility sa paligid ng mga paaralan. Ipa-prioridad ng mga senador ang panukala na ipagbawal ang social media sa mga edad 16 pababa. Balita mula sa Senado at Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
3: Tony, isusulong ng mga senador ang mas mabilis na pagtalakay sa mga panukalang naglalayong limitahan o ipagbawal ang paggamit ng social media at ilang online content sa mga menor de edad kasunod ng pamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, may mga pag-aaral sa iba't ibang bansa na nagpapakita na maaaring magdulot ng masamang epekto sa mga bata ang labis na paggamit ng social media, kabilang ang posibleng pagkakasangkot sa karahasan at krimen, pagkasira ng mental health at pagbanta sa kaligtasan ng pamilya at komunidad. Kaya nanawagan si Gatchalian na gawing prioridad ng Senado ang mga panukala para sa social media ban sa mga menor de edad, kabilang ang kanyang Senate Bill No. 2066 na nagbumungkahing ipagbawal ang social media sa mga nasa edad 16 pababa. Sinuportahan naman ito ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na nagsabing panahon ng magpakita ng political will at pag-aralan ang mga hakbang na ipinatupad sa England, France at iba pang bansa sa Europa para limitahan ang access ng mga menor de edad sa social media. Sinabi naman ni Senator Robin Hood Padilla, ang chairman ng Senate Committee on Public Information, na inaasahan niyang maisusumite na sa plenaryo sa susunod na linggo ang mga panukalang nakatutok sa paglilimita sa access ng mga menor de edad sa social media, violenting online games, websites at online communities na nagtataguyod o nag-uudyok ng karahasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sinisilip naman ang Department of Justice kung mayroon tinatawag na online mentoring sa mga kabataan para gumawa ng karahasan kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Balita mula sa DOJ at ni Radyo Patrol, Steve Rast. Steve!
4: Tony, sinabi ni Justice Secretary Frederick Bidan na sinusubaybayan ng mga otoridad ang sinasabing mga mentor online na naging impluensya sa mga minor de edad na babad sa violent games. Ayon kay Secretary Bida, tinitignan din ang mga otoridad ang mga kaso kung saan may mga bata madalas naglalaro at posibleng tinatarget o nire-recruit sa ilang group chat. Patuloyan niya ang investigasyon at sinusundan ng mga law enforcement agency ang lahat ng posibleng angulo sa nangyari kong maril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan 2 estudyante ang namatay.
5: We're confirming information na mentor. Alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila, tinetext sila tapos para meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no?
4: Tinutukan rin ng Justice Department ang tinatawag na Nihilist Violent Extremism habang bukas din ang kagawaran sa posibilidad na pag-usulong ng bagong bata. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Sa iba pa nating balita, halos 300 pamilya o mahigit 1,000 individual ang apektado ng habagat na nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Valenzuela. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na pinasok na ng baha ang ilang bahay dahil sa sobrang tagal ng pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Naperwisyo rin niya ng masamang panahon ng mga residente sa isang barangay na naka-work from home matapos pansamantalang maputol ang kanilang internet. Sa kabila nito, iginiit ni Mayor Gatchalian na malaki na ang pinagbago ng sitwasyon sa Valenzuela dahil nadadaanan na ang mga pangunahing kalsada sa kabila ng maraming ulan. Matapos naman ang sunod-sunod na ulan at pagbaha dulot ng habagat, naglitawan ang mga lubak sa ilang kalsada sa Maynila. Ayon sa Manila LGU, ininspeksyon na kamakailan ang mga lubak pero DPWH anila ang nakatuon sa pagsasaayos sa mga national road at mga perpendicular na mga kalsada. Kanina sinimulan na ng mga tauhan ng DPWH ang pag-aasfalto sa mga butas sa northbound ng Rojas Boulevard sa Maynila. Nakatakda namang ipa-rough patching ang mga lubak sa Taft Avenue at Padre Burgos Avenue. Bukod sa mga lubak, tatakpan na rin ang kanal sa sidewalk sa Taft Avenue kung saan ilang pedestrian ang nahulog o lumusot sa butas nung bumaha nung Lunes. Nagpaalala ang PhilHealth sa mga nalantad sa baha nitong mga nakaraang araw na maaaring makakuha ng libreng doxycycline prophylaxis contra leptospirosis sa mga yakap clinic at accredited gamot facilities. Balita hati ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom.
6: Tungkol sa press briefing, sinabi ni PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho na kailangan lang ng reseta mula sa doktor sa mga yakap clinic na wala rin bayad.
7: So under the Yakap Gamot program, when your Yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, or yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the Yakap Gamot program.
6: Nauna nang sinabi ng Department of Health na binabantayan ang posibleng pagtaas sa mga kaso ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha at malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dulot ng pinalakas sa habagat simula January 4 hanggang August 8, nakapagtala ang DOH ng 3,440 na mga kaso ng leptospirosis, 35% na mas pababa kumpara sa 5,380 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pero tumaas ang mga kaso nitong July 12 hanggang July 25 kung saan 348 kaso o na mga kaso ang naitala na 27% naman mataas kumpara sa 275 na kaso mula June 28 hanggang July 11. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Mga kapamilya, humina na bilang low pressure area si Bagyong Neneng. Pero may binabantayan pa rin na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Saudel. Posibleng pumasok ng PAR sa Linggo o Lunes ang naturang bagyo na tatawaging Obet na posibleng palakasin ang habagat sa susunod na linggo. Samantala, habagat pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon na magdadala ng manakanakang pag-ulan sa Ilocos, Batanes, gayon din sa Zambales at Bataan. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang nararanasan, pero huwag pa rin pong kalimutan na magdala ng inyong payong dahil posible pa rin ang mga pag-ulan. Pumalo na sa 29 ang napaulat na nasawi sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamaraming nasawi mula sa Cordillera Region dahil sa mga pagguho ng lupa sa La Trinidad at Atok sa Benguet, gayon din sa Baguio City. 19 naman ang sugatan mula sa Ilocos Sur, Cordillera Region, Quezon City at Calabarzon, habang 3 pa rin ang nawawala. Lumobo naman sa higit 6.5 million na individual o higit 1.8 million na pamilya ang apektado ng masamang panahon. Umapila ang grupo ng mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya na huwag pilitin ang mga empleyado na pumasok tuwing masama ang panahon. Kasunod na rin ito ng ilang araw na pagdedeklara ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno bunsod ng posibleng pag-ulan at pagbaha. Ipinaalala ni Federation of Free Workers President Sunny Matula na naglabas na ng bagong labor advisory ang DOLE na nagbibigay ng kakayahan sa mga kumpanya na magkansela ng pasok kung masama ang panahon.
8: Alam nyo, yung ating mga trabaho ay pwedeng makapaghintay, yung ating mga attendance ay pwedeng ayusin, pero ang buhay ng manggagawa ay hindi tulad ng Titanic na mayroong replay o mayroong sequel. Ito po ay dapat pangalagaan natin at protektahan.
0: Ilang pa mga pumping stations sa Metro Manila ang nakatakdang magbukas bago matapos ang taon 2026 o sa simula ng 2027. Sa Panayam, matapos ang inspeksyon sa Tripa de Galina pumping station sa Pasay, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahan ang mga bagong pumping station na magpapalakas sa pangangasiwa ng tubig at baha kapag maulan. Ayon sa MMDA, 4 na bagong pumping station ang bubuksan habang 9 na iba pa ang ini-upgrade. Iginate naman ng Pangulo na kahit malakas ang mga pagbomba ng pumping station, mababaliwala rin ito kung mababarahan ng basura.
9: Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos yung, pero yung iba, kailangan talagang itapon sa landfill.
0: Mga kapamilya, patuloy ang pagsipa na presyo ng ilang bilihin sa mga pamilyan sa Metro Manila kasunod ng masamang panahon na dulot ng habagat. Sa Kamuning Market sa Quezon City, naglalaro sa 60 hanggang 70 pesos ang kada bundle ng sitaw mula sa dating 30 hanggang 40 pesos. Naglalaro naman sa 140 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng tilapia habang umaabot sa 400 hanggang 480 pesos ang kada kilo ng yempo. Ayon sa mga vendor, tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa mga napinsalang pananim at limitadong supply dulot ng pag-ulan. Sa Maynila, humaba ang pila sa bentahan ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa Store sa Malate sa pagbuti ng panahon ngayong araw. Ating gabi pa lang, maraming senior citizen at mga person with disability ang pumila, pero unang pinapasok ang mga nabigyan ng numero kahapon na naabutan ng cut-off. Dahil naman sa tagal at mahabang pila, ilan sa mga mamimili ang nahilo. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom at kahirapan. Sa survey ng Octo Research Group noong Hulyo, 21% o katumbas ng 5.5 million Pilipinos ang nakaranas ng self-rated hunger na mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Tumaas din sa 39% o katumbas ng 10.2 million Pilipinos ang itinuturing ang sarili na mahirap mula sa 35% noong Marso. Lumitaw rin sa survey na pinakamaraming nakararanas ng kahirapan at kagutuman sa Mindanao. Tiniyak ng liderato ng Senado na tatanggalin ang system law sa bayarin sa kuryente. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na may 11 panukala ng inihain tungkol sa system laws at linggo-linggo na itong tinatalakay sa Senado. Aminado naman si Gatchalian na masalimuot ang paghimay sa mga panukala, kabilang ang kung sino ang magbabayad ng system laws at kung gaano kalaki. Sa nakaraang State of the Nation address, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat tanggalin na ang system laws na karaniwang sinisingil dahil sa nawalang supply, bunsod ng pagnanakaw at iba pang teknikal na dahilan.
10: In terms of direction, doon na papunta, tatanggalin ang system laws. Sigurado ako na technical tatanggalin yan. Pagdating naman sa buong system laws, ang pinakamalaki, almost 80% ay non-technical. Pinag-aaralan na lang ngayon paano matanggal rin yung 20%.
0: Sa iba pa nating balita, halos 300 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
11: Tony, aabot sa 43 kilos ng shabu na may kabuang halaga na 2,292,000,000 ang nasabat ng Bureau of Customs at PIDEA sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC, nadiskubre ang kontrabando lula ng dalawang 20-foot container na galing Afghanistan. Tumambad sa mga otoridad ang sakosakong tough stones na nang suriin ay natuklasan na may mga shabu sa mga fabric pouch na binalutan ng material na kahawig ng plaster o paris upang magmukhang mga bato. Kinumpirma sa isinagawang laboratory examination na methamphetamine hydrochloride o shabu ang laman ng shipment. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang consignee at padadalhan ng kargamento sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! At susunod, impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, posible bang pahabain hanggang Sabado? At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
12: Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang.
15: Kaya ko pa.
13: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
0: Mga pamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
11: Yes, Tony, simula na ng rush hour dito sa Maynila at dahil nga walang pasok sa paaralan at ilang mga tanggapan ng gobyerno, ay marami ang volume ng mga sasakyan na bumabalik.
0: Bert! Ah, balikan na lang natin maya-maya si Bert Dizon. Tuloy po muna tayo sa iba nating mga balita. Hindi na babahala umano ang Office of the Ombudsman sa mga ulat na binawi ng dating sundalo at dating umanong security aide ni ex-Congressman Zaldi Cohn, si Orly Gutesa, ang pahayag hinggil sa sinasabing paghahatid niya ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa pahayag, tinawag ng Ombudsman na classic pressure tactic ang sinasabing pag-recant ni Gutesa hinggil sa umano'y pagdadala ng kickback mula sa flood control projects sa bahay ng dating speaker. Iginit din ang ombudsman na may 28 testigong magbibigay ng direkta at material knowledge kaugnay ng investigasyon kay Romualdez. Binalaan naman ang ombudsman ng mga magtatangkang hadlangan o makialam sa investigasyon na posibleng maharap sa legal consequences. Itinanggi naman ng kampo ni dating Speaker Romualdez na may kinalaman ito sa pagbawi ng pahayag ng ilang dating security aide umano ng puganting si dating Congressman Zaldi Cohn. Sinabi ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na walang nangyaring pamimilit at hindi nila ito ginawa kailanman. O lima na anya ang nag-recant o nagbawi sa kanilang testimonya na nagdadawit sa mababatas sa flood control scandal. Kabilang dito si Orly Gutesa. Inanunsyo rin ni Fajardo na maghahain sila ng supplemental counter affidavit sa ombudsman, laman ang pag-recant ng ilang personalidad.
16: Pero hindi po natin, wala pong irregular doon. In fact, it is required na kung ano man ang ebidensya ka, nire-require ng kahit Department of Justice, ombudsman, etc., NBI, na ikaw ay magsalit ng lahat ng ebidensya na available to you.
0: Nababahala naman ang Malacanang sa magiging implikasyon ng pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang testimonya sa flood control scandal. Balita mula sa Malacanang, hati ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
11: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring may iba ring magtangka na gumawa ng peking kwento para siraan ang sinumang nais atakihin. Naniniwala ang Malacanang na maaaring destabilisasyon ang motibo sa likod ng naunang testimonyo ni Gutesa kung saan itinuro niya si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Ayon kay Jose Castro, nakababahala ang sitwasyon dahil sisirain ito ang justice system at ang paniniwala ng mga Pilipino.

0: kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung tao na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. O, balikan na po natin ha, si Radyo Patrol Bert Dizon sa kanyang traffic report. Bert!
3: Yes, Tony, simula na ng rush hour dito sa Maynila at dahil nga walang pasok sa paaralan at ilang mga tanggapan ng gobyerno ay hindi marami ang volume ng mga sasakyan na bumabaybay sa kahabaan ng Pass Avenue mula United Nations Avenue hanggang Petro Hill. May pagbabagal lang sa Patiburgos, partikular sa bahagi ng Manila City Hall at Kartila ng Katipunan dahil sa mga sumasakay at mga bumababang pasahero. Mabilis naman ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Quezon Boulevard hanggang Espanya Boulevard. Kailangan lang po mag-minor sa tapat ng UST dahil sa isinasagawang pagkukumpuni ng ilang lubak sa kalsada. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga sasakyan nagtatapos sa blakang 7 at 8 habang umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Pabor si Senate President Sherwin Gatchalian na ibalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na ilipat sa umaga ang sesyon para tuloy-tuloy at mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis anya ang takbo ng impeachment trial. Malabo naman anya ang sinusulong na gawing hanggang Sabado ang paglilitis, lalo't tinatalaki na ang panukalang 2027 national budget na may sinusunod ding timeline. Mga kapamilya, matapos mapapabubuka ang bulaklak naman ang mga batang 90s sa pagbabalik ng iconic entertainment ensemble na Viva Hot Babes para sa Bulaklak Viva Hot Babes reunion concert sa Oktubre. Ayon sa miyembrong si Maui Taylor, inspired ang kanilang concert sa matagumpay na comeback ng grupong Sex Bomb Girls. Pero sa reunion concert, nais nilang ipagdiwang ang higit dalawang dekadang pagkakaibigan. Nilinaw din ang mga miyembro na walang kompetisyon sa ibang girl group gaya ng Sex Bomb Girls dahil magkakaibigan din sila sa totoong buhay. Sa anunsyo, sa 23 na Oktubre, ikakasa ang Bulaklak Viva Hot Babes Reunion Concert. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
4: Tony Velasquez, headline sa hapon.
5: Headline sa hapon.

0: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Sandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Happy weekend!
1: Di pa.
2: Oh, talaga ba? Webes pa lang. Di bale, itawid natin tong lahat tong araw na to hanggang bukas. Good afternoon ka ATM. Ako po si Maan Makapagal.
1: Oh, di ba? Nakapaglaban na ba lahat?
2: Agad-agad naman. Pagod pa.
1: Dahil napaka-tirik na po ang araw. Napaka-init na po.
2: Hindi, weekend. Sana ganito rin sa weekend, no? Na pwede na maglaba, magpula. Pero kasi napagod ka pa sa paglilimas ng baha. Tapos paglalabahin mo na agad. Pero marami sa mga nalubog. Putik-putik, di ba? Yung mga damit. Mm-mm. So ngayon, naglalampaso pa lang ang inaatupag. Hindi pa makapaglaba. Pero wala na ba talagang pag-ulan tayong mararanasan? Sa susunod na mga araw.
1: Parang wala akong nakikita pa, pero samantalahin na kasi baka mamaya. Hindi mamaya umulan sa weekend paano?
2: Patuyuin ang dapat patuyuin, 'di ba? Isampay na yung mga nabasa nitong nakaraang mga bagyo at habagat.
1: Sakto rin yung question of the day natin yan, ano? Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin ng aming handog sa ating mga tagapakinig. At katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, mula Lunes hanggang Biyernes, ang mapipili po ng ATM team na isang maswerteng listener ay makatatanggap po ng charity ba mula sa PCSO. Yeah. Ipadala nyo lamang po yung sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ano yung kailangan na lamanin ng kanilang sagot, partner?
2: Guys, ano yung dati? Laki pa ng sachet ng shampoo. At saka yon yung balot ng bareta.
1: Or tansan ng inyong soft drinks.
2: Wala nang ganyan ngayon, no? O ano ba yun? 3-4? Ay,
1: try nyo mag
2: 3-4-9 ba yun? Yung dati, yung naging scandal talaga siya.
1: Yung isang beverage company. Try nyo maglagay ng tansan kung kaya sa Viber. Digital na po kasi ngayon.
2: Picture daw, picture. Ayan, huwag yung kalimutan ha, lagyan ng buong pangalan, kumpletong address at contact number ang inyong messages. Para naman matawagan kayo, 'di ba? Pero Viber po kayo sumagot ha, sa numerong binigay ni partner 0919-278-3000. Huwag kayong mag-post ng message sa YouTube at saan pa sa Facebook. No? Kasi yung iba ay doon sumasagot. Huwag niyong lalagay yung inyong pangalan doon, address, at syempre yung contact number. May mga doon, naglalurk na mga scammer, di ba? Ayan, kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes kung kayo ay mapili. At isang beses lang maaaring makatanggap ng charity ba kahit pa ulit-ulit kayong mapili. Ba? Sorry na lang. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng
1: ATM team.
2: Sorry ko sana, anong take mo? Iniwan mo sa air. Ayan.
1: Ay, dapat ba hindi ATM team ng ATM team?
2: Oo. Teka, ang question of the day ay, bakit kayo excited mag-Friday?
1: Maglaba. Maglalaba.
2: Tsaka yung mga hindi pa nakapanood ng mga Superman ba yan?
1: Oo.
2: Ng Odyssey? Napanood ko na pareho.
1: Ay, hindi. Wala akong kasama .
2: Ay, sus! Arte-arte. Alam mo, yung Superman, Superman tuloy, Spider-Man, mag-isa lang ako nanood. Oo. Tapos yung katabi ko, di ba mga magsing-irog?
1: Oo.
2: Sure, nakaganon-ganon sila. ang dami kong
1: bakit mo nakita? Nakita mo?
2: Siyempre napapaganong ka. Nasa peripheral vision ka.
1: Baka finlashlightan mo. Oy, bawal. Diba dati ganun? May mga nanggagano sa sinya.
2: Oo, edi kayo na. Diba? wala. Mag-isa lang ako. Talagang may natirang isang upuan sa gitna. Ako yon at ako yon. Masarap manood mag-isa.
1: Diba? Talaga.
2: Oo.
1: Hindi kasi natakot ako.
2: Kung naman.
1: Natakot ako manood mag-isa. Hindi natakot ako one time kasi nanood ako ng sine mag-isa. Walang ibang tao dun sa sinehan.
2: Ano bang pelikula kasi?
1: Yung live action ng Disney Princess. Yung ano, Beauty and the Beast ba yun?
2: Ano ba?
1: Oo, pag
2: dapat ano po, weekend para mga bata kasama.
1: Wala akong kasama. Nakakatakot kayo manood ng sine nang wala kang kasama.
2: Ano yun? Baka may mumu.
1: Ay baka mami, akala mo marami kayo nanonood. Di pala, ikaw lang mag-isa.
2: Correct. Tapos, ang dami kong dala. Psycho, pwede ko bang... Diba ganun yun eh, te, ano lang ako, pabantayan naman. Kuya, ano lang, diba sa pila... pag-aalis ka pan, pag sa, di ba minsan pag ano sa pila sa grocery,
1: hindi ka nag-online kasi yung isang mall meron silang online, tapos is yung QR code igaganon mo na lang pagpasok.
2: Kailangan
1: mo
2: si nag-mall ako noon pero kailangan ko magpatay ng oras. So sabi ko ay manood kaya ako. So yun eh, di ba minsan sa pila sa grocery may nakalimutan ka, sasabihin mo doon sa likod ng pila mo,
1: ay wait lang,
2: oo dito ako ha, sa unahan mo, oo babalik ako. Eh yun, di ko alam kung yung gamit ko.
1: Mag-CR
2: ako. Di ko alam
1: belated
2: kung...
1: Belated happy birthday. Nakarating sa amin yung pakain.
2: Yun na nga, di ko alam kung ibibilin ko ba, kung iiwan ko na lang, di ba?
1: Oo.
2: Dami ko sindala.
1: Ay, teka lang, bago natin puntahan yung ating unang makakapanayam ngayon. Kasi nung Tuesday, may nag-message sa akin, nagulat siya.
2: Kasi?
1: Pagtingin niya, yung auntie daw niya, nanonood sa atin.
2: Wow!
1: Nung ano, yung sabi natin, ano, yung parang namatayan tayo ng aircon yata. No?
2: Oh.
1: Kita-kita na gumagana tayo. Oo, yung pinag-uusapan natin na isa at saka jacket ka nun, nakikinig at nanonood pala sa atin yung kanyang auntie, si Tessie at si Johnny Realuyo. Ayan, tsaka syempre nakikinig at nanonood din sa atin si Janine, Charlie, and Baby Cayus. Ayan. Mga taga-Potatan Muntinlupa sila.
2: Oy, kumusta naman kayo dyan?
1: Ayan. Hello po.
2: Potatan Muntinlupa.
1: Tapos tinatanong, ba't kilala nyo sila? Gano'n pa yung tanong sa akin.
2: Kilala sino?
1: Sir, kilala nyo ba? Tapos sinabi yung pangalan natin. Fan kami talaga niyan, ganyan.
2: Wow,
1: so nanonood talaga tayo. Oh. Nanonood talaga sila sa atin.
2: Oo. Oh, oh. Ay, maraming salamat po.
1: Ayun, sa mga taga-Potatan Muntinlupa. Ayun, si Auntie Tessie tsaka si Sir Johnny Realuyo, si Janine, Charlie, and Baby Cayus.
2: Noong tayo ay nagko-cover. Minsan yung Zolder na Metro Manila nga yung binibigay sa ating beat. So naiikutan natin 'yan.
1: Ay, kasi malapit sa iyo 'yan.
2: Correct.
1: Sa kaharian mo.
2: Ano ba kaharian?
1: Sa NBI.
2: Sa Maynila.
1: Oo. Oo. Ay, kung hindi niyo po na itatanong nung panahon po namin. Noong panahon po na reyna ng NBI yun si Maan Makapagal.
2: Uy, hindi naman.
1: Ano yun yung mga nakikita niya?
2: Iskupan kita dyan.
1: Exclusive. Hindi nakikita exclusive ngayon. Naku, walang-wala yan kay Maan Makapagal ng oro.
2: Uy,
1: diba?
2: Alam mo, libre kita mamaya. Bahala sa'yo sa dinner. Ayan ha, ang question of the day, bakit kayo excited mag-Friday ay sagot na para ayan, makakuha ng charity box.
1: Eh syempre, dahil nga na-miss ng tao din, ano, partner, ano yung, wala kasing impeachment trial.
2: Talagang daya-daya mo talaga.
1: Dahil walang impeachment trial ng Tuesday,
2: dahil
1: Wednesday.
2: Dahil dyan, babalik ka next week. Sinabi ko na kay Kiko ko ito. Ikaw ulit.
1: Eh, yun nga. Eh, pag-usapan pa rin natin, no, hindi talaga tayo titigil sa pagtalakay dyan sa mga kaganapan, sa mga pangyayari dyan sa VP Sara Duterte impeachment trial, a PRTV special news coverage. Ganun yung
2: ano. Abangan nyo si Sandro Ochoa na ulit.
1: Hoy, hindi. Ikaw na tayo. Oh, partner, hindi.
2: Otoka na naman. Sana umulan ulit. Sorry, hindi naman po doon. Eh kasi nga, nag-a-anchor po kami sa Litan, sa PRTV. Special coverage nga ng impeachment trial.
1: Ikaw na daw, tapos meron na rin daw Thursday, Friday, Saturday.
2: Ang kadayaan ni Zandro Ochoa, umulan ng dalawang araw, ayun na, calamity, tapos canceled, di ba? Ang impeachment trial ng dalawang araw din siyang wala nung special na yun.
1: Pero nung Lunes naman, nandun ako. Oh,
2: sus?
1: Diba? Ay, nako. O, ayos siya. Sige, kausapin na po natin ang isa pong data privacy expert at dean po ng College of Law ng Baliwag University, si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Magandang hapon po, Attorney Buco.
2: Good afternoon, Dean.
3: Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay.
1: Sige, partner. Do the honors.
2: Oo, Attorney Buco. Bilang ito kasi data privacy expert, itong si Dean. Kapag po ba sa mga data privacy concerns na maaring lumitaw sa impeachment trial, Dean, so paano po yung mga sensitive na documents o data dyan sa trial? Pwede po bang ilabas? Nauna na dyan, partner, di ba? Yung tax records nga, talagang matagal pinagbatehan, matagal pinagdesisyonan. Ayan, Dean.
3: Yes po. Sa ilalim po kasi ng batas ng ating National Internal Revenue Code at ang ating Bank Secrecy Laws, bawal pong ilabas yung mga una yung dokumento ng filings ng mga buwis sa BIR. Ganon din po yung mga pagbubukas ng detalye ng isang bank account. Pareho, bawal ilabas siya nang walang pahintulot ng account holder o yung may-ari ng account o nung nag-file ng tax, ng taxpayer's consent. Pero yung taxpayer's consent ay hindi kailangan kung sa pag-sasaalang-alang ng Office of the President ay maaaring gamitin ang mga nasabing records, no, for public purposes. So kailangan humingi ng pahintulot ng BIR mula sa Office of the President upang ito ay magamit. Yung mga bank secrecy ay maaaring magamit kung mayroong subpoena issued by a court related sa impeachment. So siguro po yung exemption ay nasatisfy na dahil nagbigay ng utos ang impeachment court na isampina ang mga nasabing BIR records. No?
2: So paano yung pagbabalanse din ng sinasabing right to information at right to privacy, no, sa paglalabas ng mga ganitong sensitibong dokumento at mga kinakailangang impormasyon din?
3: Yes po. Tandaan po natin na ang Data Privacy Act ay nagbibigay proteksyon sa mga bagay na privado. Hindi po covered ang mga bagay na public records. No? So yung mga public records ay hindi naman yung pinoproteksyonan ng data privacy dahil isinasubmit yan sa gobyerno. So yan ay nakikita na ng mga taong gobyerno. Hindi ginagamit ang Data Privacy Act para pagtakpan ang krimen o gamitin bilang kasangkapan para pagtakpan ang mga masamang gawain o itago ang mga paglabag sa batas. Kaya hindi matatawag na paglabag sa Data Privacy Act kapag isinabina ang mga nasabing dokumento na isinusumiti mo naman sa gobyerno para magamit sa isang paglilitis tulad po ng impeachment.
2: Yung mga ganyang pagnilabas na nga sa mga proceeding na yan tulad sa impeachment, pwede kasing magamit din yan ng mga masasamang loob, no? Yung mga clips or videos, documents na pwedeng i-share online at magpasapasahan na. Paano yun?
3: Tama po, kasi po hindi na ho covered ng Data Privacy Act kapag ang isang bagay ay available na sa public domain. At ang trial sa ating batas, sa saligang batas, ay ginagarantiyahan na ang lahat ng paglilitis ay bukas sa publiko. Pero yun po talaga ang sakripisyo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno o yung mga public officers, no? Nagwi-waive ka talaga ng ilang mga bahagi ng iyong pribadong buhay at binubuksan sa publiko upang masuri kung ikaw ay sumusunod sa mga panuntunan ng batas, no, at ng tamang pamamahala.
1: Pero Attorney Buco, ito pong mga nangyayari noon, syempre hindi lang impeachment itong mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. May mga kapareho po nitong si Orly Gutesa na nag-recant at yung iba rin pong mga tinatawag na Maleta Boys nag-recant. Kung sakasakali pong mangyari ito sa impeachment, may epekto kaya ito, yung mga ganitong klaseng mga recantation?
3: Ang recantation po o pagbawi ng mga salaysay na ginawa ay hindi kaagad-agad tinatanggap ng hukuman. Kahit saang hukuman, no? Hindi lang po sa impeachment. So kung ikaw ay gumawa ng isang salaysay at ito'y pinanumpaan mo sa harapan ng isang abogado o notaryo publiko, yung pinanumpaan mo ay nagiging public instrument.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, may presumption na ang laman nito ay tama dahil ito ay under oath. Kapag ito ay binawi mo o nag-recant ka, gumawa ka ng panibagong salaysay para sabihin, yung naon ako, nabayaran lang ako o tinakot lang ako, hindi ka agad-agad tinatanggap ng korte itong pangalawang salaysay mo. Yung recantation, hindi ibig sabihin, paniniwalaan na kagad ng korte itong pangalawang salaysay mo. Parehong yung una at pangalawang salaysay ay susuriin pa rin ng korte, mm-hmm, at titimbangin pa rin kung anong bigat, weight, or probative value ang ibibigay sa parehong salaysay.
2: Mm-hmm.
3: So hindi po automatic na nawawalang bisa yung naunang affidavit dahil lamang sa recantation.
1: Aha. Kaya ko po ito natanong, partner at attorney, mm-hmm, Buko. Kasi napansin din natin nitong mga nakalipas na linggo, laging mayroong witness na humaharap.
2: Oo.
1: So naisip ko, paano kung magkaiba
2: bumaliktad ulit?
1: Or magkaiba yung sinabi kapareho nitong si Acosta. Paano kung magkaiba yung sinabi niya doon sa pagdinig sa House
2: Camara.
1: Committee on Justice? Lalo na't yung, diba, sinasabi niya, hindi siya marunong mag-English at
2: Tagalog. Pero doon, straight ba yun?
1: Straight Tagalog. So, yung pagkakaiba, or if worst comes to worst ka, magkaroon ng recantation,
2: mm-hmm,
1: paano yun?
3: Yes po, yung pong variation o pagkakaiba ng salaysay sa parehong testigo, nangyayari po yan sa hukuman, no? Na pagka naman po hindi inconsistent, kumbaga nagkabago-bago lang ng circumstance, may mga nabago lamang sa kanyang statement, walang epekto. No? In fact, tumitibay, lumalakas ang kanyang credibility dahil normal. Normal na ang isang taong hindi praktisado, hindi scripted, ay nagkakaroon ng paiba-ibang statements sa circumstance, no?
2: Mm-hmm.
3: Pero kung kontra, magkataliwas, magkakontra ang kanyang sinabi doon sa isang under oath na testimony at itong bagong pagtitestigo niya, maaari siyang makasuhan ng perjury,
2: mm-hmm,
3: o pagsisinungaling, no?
2: Mm-hmm.
3: Kapag ito ay nasa isang material na bagay.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga sinabi niya nung una ay binawi niya o binago niya, at ito'y material doon sa pinag-uusapan na kaso kung saan siya ginawang testigo, maaari po siyang makasuhan ng perjury at maaari siyang makulong.
2: Mm-hmm. Ano po ba yung danger nun? Halimbawa, may naunang affidavit, tapos may recantation, may panibagong affidavit. Ano po ba yung danger nun kung sakaling paniwalaan itong pangalawa?
3: Pag pinaniwalaan po ng korte yung pangalawa, ibig sabihin po yung nauna niya ay walang bisa, mm-hmm, at hindi na magagamit, walang bigat, walang,
2: mm-hmm,
3: weight,
2: mm-hmm,
3: o probative value na iaatas o ibibigay ang, mm-hmm, hukuman. Kaya ang danger po noon, kung ginamit mo ang nauna niyang affidavit bilang basehan ng reklamo, dahil ang pinaniwalaan ng korte o hukuman ay yung pangalawang salaysay, walang bigat, walang bisa yung naunang ginamit.
2: Mm-mm. So, hanggang ilang mamaya kasi mag-recant na naman. Recant ka ng recant. So, may pangatlo ka na naman dahil ito po ay kinausap lamang ako, ganyan, tinakot. Hanggang ilang recantation yun, di mo na siya papaniwalaan? Din, paano yun?
3: Wala naman po limit ang recantation. Dahil sabi ko nga sa inyo, kahit ilang beses ka mag-recant, hindi naman automatic na paniniwalaan ang iyong recantation. Ito'y nakakadagdag lamang sa pagpapakita na ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan at bababa ang iyong credibility sa harap ng hukuman. Maaaring parehong salaysay mo ay hindi paniwalaan, parehong hindi bigyan ng bigat, no, ng hukuman dahil sa hindi ka na credible,
2: mm-hmm,
3: hindi ka paniniwala bilang isang testigo.
2: Mm-hmm. Dahil ba ang, mm-hmm, lumalabas doon, hindi mo na alam saan siya paniniwalaan sa mga, mm-hmm, bagay na yon.
1: Mm-hmm.
3: Tama po. Kasi, mm-hmm, po ang isang testigo ay dapat tumistigo sa kanyang narinig, nasaksihan. So tayo po ay nagbibigay ng bigat o weight o probative value sa salaysay ng isang testigo batay sa kanyang credibility.
2: Mm-hmm.
3: Siya ba ay kapani-paniwala? So kung hindi po siya kapani-paniwala, pwede pong hindi tanggapin ang kanyang testimonya.
1: Mm-hmm. At saka yung dito rin po ba pumapasok yung tinatawag na prima facie evidence.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga kailangan may corroboration, tama po ba, Attorney Buko, doon sa sinasabi niya at maybe doon sa mga paper trail, mga dokumento at kung ano-ano pa, Attorney Buko.
3: Yes po. Sa ilalim po kasi ng batas, meron tayong tinatawag na threshold o pamantayan. Mm-hmm. Kapag sapat ang pamantayan o yung prima facie evidence, mm-hmm, kapag sapat ang pamantayan o sapat ang batayan, ay nagkakaroon ng presumption. At yung presumption ay kailangan tanggapin bilang isang katotohanan unless maribat o mapawalang bisa. Halimbawa po, sa patakaran o panuntunan ng COA, kapag ikaw ay binigyan ng pondo at ikaw ay hindi sumunod doon sa panuntunan ng COA sa paggamit o pag-disburse ng pondong ito, mm-hmm, may prima facie evidence o presumption na ito ay winaldas, ito ay na-misuse, ito ay ginamit o pinakinabangan ng, mm-hmm, taong pinag-atasa ng pondong ito. Yun ang nais na ipakita ng prosecution. So yun ang prima facie, sapat na batayan.
2: Mm-hmm.
3: So sa ilalim ng panuntunan ng COA, kapag na-establish nila yung prima facie case, satisfied yung burden na patunayan, mm-hmm, na na-misuse nga yung pondo. So malilipat ngayon yung burden sa akusado o sa depensa na ipaliwanag bakit hindi na-misuse ang pondo.
2: Mm-hmm.
3: So yun po yung prima facie, sapat na batayan.
2: Mm-hmm. Eh, sa mga susunod daw ng talakayan ng confidential funds din, ay maaaring mas lumabas pa yung maraming sensitibong impormasyon sa operasyon, dokumento, no, ng mga individual. So ano po yung mga dapat bantayan doon din?
3: Dapat nating bantayan kasi sino ang maglilink kay Vice President Sara doon sa sinasabing irregularidad at anomalya.
2: Mm-hmm.
3: Sa ngayon kasi, kung mapapansin ninyo, wala pa namang nagsasabi na ibinigay nila ang pera kay VP Sara o si VP Sara ang nakinabang sa nasabing pera,
2: mm-hmm,
3: o ang pera ay hindi talaga napunta sa mga na informants. No? Sa ngayon kasi, ang problema pa lamang na ipapakita ay irregularity sa liquidation.
2: Mm-hmm,
3: no? Ang testimonya ng huling witness ay nagsasabing ang nag-utos para ibigay ang pera kay Colonel Achica ay si VP Sara. Pero wala pa hong testimonya na nagsasabing hindi nga na ibigay sa tamang pagbibigyan ang nasabing pera o ito ay ibinigay kay VP Sara o siya ang nakinabang. So sa ngayon, so far, wala pa hong link
2: kapag
3: mapapakita.
2: Oh, actually yan ang sinasabi ng depensa din. So kapag hindi kumbaga natugunan yung question na yon, ano pong posibleng mangyari din?
3: Kasi ang sukatan para ang quantum of proof, no? Ang burden ay nasa prosecution para patunayan ang kanilang mga akusasyon. Kailangan mapatunayan nila na ito ay ground for impeachment.
2: Mm-hmm.
3: At ang kanilang sinabi ay misuse of funds.
2: Mm-hmm.
3: At si VP Sara ang sinasabi nilang nag-misuse. So hindi sapat na ipakita mo may krimen, hindi sapat na ipakita mo may irregularity, kailangan patunayan mo rin na si VP Sara ang nakinabang, kumuha at gumawa ng nasabing krimen o paglabag sa batas. Kung hindi mapapatunayan, hindi kulang yung elemento. Pag kulang ang elemento, ay maaaring hindi makonvict sa artikulong ito ang akusado o ang depensa.
2: Mm-mm. So kailangan may direct link talaga kay VP Sara, yung mga dokumentong ipipresenta or yung testimonya kung sino man ang uupo sa witness stand.
3: Tama po, kasi po hindi po pwedeng ma-convict dahil lamang sa presumption.
2: Mm-hmm.
3: Hindi pwedeng ma-convict dahil lamang sa haka-haka. So sa ngayon ay haka-haka na nung ibigay ang pera kay Colonel Achica, ito'y napunta kay VP Sara. Yun ay haka-haka. Wala pa hong ebidensya, testimonya o dokumentong susuporta doon sa statement na iyon. Maaaring sa susunod ng mga testigo ng prosecution, ito ay kanilang mapatunayan o ma-establish. Pero sa ngayon, at this point, wala pa pong link.
2: Mm-hmm.
1: Balikan ko lang po rin yung itong naging recantation ni Orly Gutenza. May epekto po ba ito, tsaka yung recantation din ng Maleta Boys dito sa kaso ni na sinasabi ng ombudsman na kanilang sinusundan laban kay dating Speaker Martin Romualdez?
3: Hindi ko pa ho kasi nakikita kung ano yung kasong isinampa kay former Speaker Martin Romualdez. So, mahirap i-assess kung makaka-apekto. Mm-hmm. Pero based on media reports, kung ang nagtetestigo laban kay Speaker Martin Romualdez ay si Gutesa at yung mga former bodyguards ni saldi ko at sila ay nagpalit na ng statement, it goes to show na walang magiging basa-basihan ang reklamo at hihina ang kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Sa atin po kasing panuntunan sa batas ay ang prosecution o taga-usig ay kailangan gumamit ng testigo laban sa kanilang kinakasuhan. Hindi po pwedeng yung fiskal ang siya mismong tetestigo. No, kailangan merong magpapatotoo ng mga aligasyon. At pag yung mga nagpapatotoo ay bumabaliktad, nagpapalit ng statement, humihina po yung kaso.
1: So ibig sabihin po, hindi po pwedeng dokumento lang. Kailangan talaga meron ding witness na magpapatotoo na itong mga dokumentong ito ay totoo at kapareho nga nitong sila Goteza tsaka nitong Maleta Boys.
3: Tama po. Ang isang salaysay kapag hindi pinanumpaan sa harap ng hukuman ay wala akong bisa. Mm-hmm. Kailangan po ay panumpaan ng isang tao sa harap ng hukuman at panindigan niya sa pamamagitan ng direct at cross-examination ng kanyang salaysay. Ganon din yung mga records. Mm-hmm. Hindi po pwedeng gamitin ebidensya yan hanggat hindi yan na-identify ng isang testigo at na-authenticate, no, napapatotohanan ayon sa rules of court.
1: Mm-hmm. So abang-abang.
2: Oo nga eh. Pag ganun ba din, halimbawa lang, no, kumbaga kasado na yung kaso, mm-hmm, eh. Sa unang tingin mo, mm-hmm, airtight, mm-hmm, yung ebidensya.
1: Eh biglang may bumaligtad.
2: Tapos may testigo, mm-hmm, ka. Sabi mo nga, kailangan, mm-hmm, may magsalitang tao. May uupo sa witness stand. Mm-hmm. Tapos biglang bumaligtad na ganyan, no? Eh di, mm-hmm, ano, basag.
1: Oo.
2: No,
1: guho. May hahain guho pa ba yun?
2: Oo. Hindi, tsaka, pwede ba kasuhan yung mga yun? I mean, mm-hmm, paano, oo, pwede bang beltahan din yung mga yun? Kasi parang, ang dami mong...
1: Sinayang may oras
2: oo,
1: namin.
2: Oo, sinayang may oras namin. Akala namin may airtight kaming evidence. Oo, yan. Kaso.
3: Yes. Yes, oo, po. Yung po mga bumabaligtad, nagpapalit ng statement, nagre-recant. Dahil ang mga naunang testimonya nila, mga salaysay nila ay under oath sa harap ng notaryo, mm-mm, sila po ay po pwedeng makasuhan ng perjury o pagsisinungaling kapag sila ay nagrecant o nagpalit ng testimonya. Pero hindi na sila pwedeng gamiting testigo dun sa naunang kaso dahil nga bumabaligtad na sila. So hihina yung naunang kaso, sila naman ang magkakaroon ng kaso. Doon sa unang kaso, sila ay testigo. Mm-mm. Sa pangalawang kaso, sila na ang akusado.
2: Oh, yun lang. Maraming salamat. Dami tayong nalaman. Oo, natutunan. Ayan.
1: Maraming salamat po, Dean.
3: Thank you din po.
1: Yan po si Attorney Enrique Buco de la Cruz, data privacy expert at dean po ng College of Law ng Baliwag University. Anong sa partner?
2: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang han, no?
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: Ka! Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM. ATM.
12: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
13: Anong take mo?
0: E teka, partner. Kumbawa tayo ng Radio Patrol Report. Sino ang ating unahan sa listahan?
13: Cabinet Secretary Benhar Abalos, ipinaabot ang paikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radio Patrol Christian Yusores. Christian.
14: Ang personal na ipinaabot ni Cabinet Secretary Benhar Abalos ang paikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang nangyaring pamamaril sa paaralan noong Martes. Bumisita si Abalos sa pagtatalong araw para makausap ang school administrators at situasyon kasunod ng insidente. Nanawagan ng opisyal na iwasan ang pagpapakalat ng haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng insidente. Ayon sa kalihim, kailangang makamit ang hustisya para sa mga biktima at matukoy ang mga pagbabagong kailangan para hindi na maulit ang katulad na insidente. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Christian Yusores, DZMM.
13: Maraming salamat, Christian Yusores.
0: Isa pang report, Department of Public Works and Highways, siniwalan ng ayusin ng mga lubak sa mga kalsada sa Metro Manila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, si Radio Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
15: Yes, Sandro, maan. Dahil sa tirik na tirik na ang araw ngayon sa Metro Manila ay nagsimula na ang DPWH sa pagkasaayos ng mga naglitawang lubak sa mga pangunahing kalsada sa lansangan o kalsada sa Metro Manila. sa Espanya Boulevard, partikular sa harap ng University of Santo Tomas, binakbak na ang bahagi ng kalsadang may lubak bilang paghahanda sa paglagay ng bagong aspalto bukas ng umaga. Natapos naman na ang paglalagay ng aspalto sa mga lubak sa Rojas Boulevard, northbound, at sa Spine Road sa Macapagal Avenue sa Pasay City. Isinaayos na rin ang mga sirang bahagi ng South Avenue sa Batasan Road sa C5 Bonifacio Flyover, East Avenue, Mindanao Avenue Extension sa Quezon City, at bahagi ng Ortigas Avenue eastbound sa San Juan. Ayon sa DPWH, isimula na rin ang permanenteng pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada kapag nagpatuloy ang magandang panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, ano oras na?
13: Ang oras, 8 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang lamig!
4: Tika, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
2: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
3: Oh.
2: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
1: Abangan ngayong Biyernes sa Chan Ami Presents.
16: Maghapon ako nagtawag ng mga pasahero sa jeep doon sa bayan, kaya nakabili ako niyang cake mo. Pasensya na at slice lang kasi yan lang nakayanan ni tatay eh.
17: Ay naku, taon-taon na lang ganito. E kailan kaya ako makakaranas ng buong cake at disenteng handa?
1: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM, anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
18: Anong take mo?
0: Ang oras na, partner?
13: Ang oras, 11 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Alitin daw natin yung ating question of the day at ang charity ba? Ano bang question of the day natin,
13: ang
0: partner?
13: Ating question of the day, bakit kayo excited mag-Friday?
0: Kasi yung iba, yung iba Friday, nakikipag-date. Lalo na kung payday Friday.
13: Teka, anong date na ba? Wala na. Naghihingalo na yung bulsa niya.
0: Ayun, yun nga
13: 20?
0: Pero next week kasi, nakita ko, parang dun sa hindi, yung iba kasi hindi ano eh, hindi quincenas eh, tsaka yung end of the month.
13: 10 and 25.
0: Dalawang beses sila si sweldo next.
13: Bakit?
0: Yung ano, kung ikay merong racket, at ikay merong biglang partner.
13: Tal, ikaw yan?
0: Parang kasama ikaw rin
13: ba,
0: yata.
13: Kasama ba ako dyan?
0: Parang ikaw din yata. Yan mukhang ano, dalawang beses tayo
13: bahala
0: sa sweldo.
13: Inyo. Mayaman ka lang yan.
0: sa Monday, tapos sa Friday.
13: So ang tawag dyan, pag rich daw, bagong sweldo, ang tawag ngayon ay paldo.
0: Oo.
13: Paldo.
0: Paldong paldo.
13: Ngayon, yung mga 30, di ba?
0: Oo.
13: Sa sweldo.
0: Oo, kasi 28 sa, tama ba? 28 sa Friday. Oo, 28 sa Friday. Holiday yung 31.
13: Oh.
0: So, 28 may sweldo na yan. Yung 25, hindi pala Monday yung 25, Tuesday pala yung 25.
13: Oh, pera pinag-uusapan talaga natin eh, no?
0: Kaya yung mga malulungkot dyan, okay lang yung next week naman, masaya na kayo.
13: Excited na ulit. Kaya gusto na ayan na. Ano yun? So, ano? Bakit kaya excited mag-Friday kahit hindi pa sweldo, no?
0: Oo. Hindi ka ba pag Friday night, gumigimik ka pa ba?
13: Depende lang kung may mag-aya. Pero pag Friday, hindi. Sabado, pamilya, lumalabas.
0: Mas gusto ko kasi ng minsan pag Friday, actually pag alis natin ng 5, uwi na ako kasi nga matraffic.
13: Oo, tsaka syempre yun na nga, maraming tao, lalo kung magmumol ka. Di ba ganun yun? Pag Friday, excited ka dahil may Saturday kape. At Saturday, ang saya-saya mo. Pagdating ng Linggo, di ka na masaya. Kasi alam mo kinabukasan.
0: Oo, yung alas 4 Monday ng Linggo. Di ba yan yung mga, wag muna.
13: Yung
0: nag-shesta ka ng Sunday, wag mo, pagising mo, wag muna.
13: Tapos ang ano pa nun, yung pagod na pagod ka, yung lumabas ka ng Sabado, lumabas ka ng Linggo, di ba parang hindi ka rin nakapag-pahinga. Parang wala akong weekend.
0: Sino ba kasi naka-invento ng Monday?
13: Ay, tapos tuloy-tuloy pa yun. Pag nag-Monday, di syempre, one week ulit.
0: At ang pinakamasakit yan kapag nalunesan ka.
13: Nalunesan ka pa. Ano ba yung mga sinasabing nalunesan?
0: Yan, yung nagkaroon ng matinding coverage ng Monday pa lang. Diba?
13: Kala ko yun, napagalitan ka ng boss.
0: Pwede rin yun, diba?
13: Yun, diba, Monday pa naman yung mga meeting na yan. Di ba nangyayari yun? Monday.
0: Sumabit ka ng
13: lahat
0: Monday.
13: Lahat kayo, principal's office.
0: Di ba? Sumabit ka ng Monday na principal's office. Parang dama yung buong linggo mo pag ganun.
13: Yung nag-almusal ka ng sermon. Sa bahay pa lang. Tapos, di mo sa pisina, sermon ulit. Payan.
0: Napaka-depressing naman ito pinag-uusapan natin. Wala pa ngang Lunes. Sabi nung Lunes, kayo talaga pinag-uusapan nyo ako. Wala
13: pa
0: nga.
13: Bakit ba galit kayo sa Monday? Ha? Bakit? Sa lahat ng araw, sa buong linggo, Monday kayo galit. Paki-explain.
0: Bakit nga ba? Huwag lang na gano'n, no?
13: Oo.
0: Ginaslight, no? Bakit nga kayo galit sa Monday? Biglang ganun yung tanong, bakit?
13: Di ba?
0: Dahil nga sa Lunes, may inaasahan na magpapatuloy ang Duterte impeachment trial.
13: Ikaw ulit,
0: hindi ikaw na yun, partner.
13: Talaga nag-ano kami tawag doon? Yung
0: naghihilian.
13: Hilian? May tawag doon?
0: Kala
13: ko nagtutuos yung tipong, yung sinusumba. Diba ganun yun? Hindi kasi nakaisa ka lang eh. Ayun na nga. Go.
0: Baka madulas ako dito. Ayoko may masabi ako, partner. Okay, tawagin na natin. Susunod natin mga kausap ang lead prosecutor po sa VP ng lead prosecutor po sa VP Sara Duterte impeachment trial, ang kinatawan po ng ikalawang distrito ng Batangas at chairperson po ng House Committee on Justice, si Representative Jervil Luistro. Magandang hapon po, live via Zoom.
19: Good afternoon.
20: Good afternoon. Good afternoon po sa lahat ng ating mga followers and viewers, and thank you for having me here.
13: Laging mobile itong si
0: Oo.
13: Kung jinx, no?
20: Para ngayon lang naman.
13: Hindi tuwing nag-zoom tayo, nasa sasakyan siya.
0: Tsaka nung 19th Congress din, naabutan ko si ma'am pag ini-interview na. Kasi napaka-in-demand ni ma'am. Minsan bumabiyahe siya. Tapos minsan, papatabihin pa niya yung sasakyan. Kasi nga, minsan choppy. Mahalaga yung sinasabi niya.
13: Oo nga, kung kailan, di ba? Ma'am, naka-apekto ba ng malaki yung pagsuspinde ng dalawang araw sa impeachment trial?
20: Well, it has been our intention na mapabilis itong impeachment trial na to, no? Kaya lang, wala naman tayong magagawa sapagkat masama ang panahon, tawag natin dyan fortuitous event na, no? Act of God, kaya nagkakaroon ng shifting to work from home at nasuspend din ang trial ng impeachment. Nevertheless, magpapatuloy po ang ating impeachment trial. We hope and pray this coming Monday.
0: Ma'am, iisingit ko na rin ito dahil nga syempre itong mga recantation na nangyayari nitong mga nakalipas na linggo at araw. Sakasakali pong mangyari ito sa impeachment court, may ano po ba to? May epekto kung sakaling may magrecant o kaya magkaiba yung maging testimonya sa impeachment court, sa impeachment trial proper kaysa doon nung humarap sila sa pagdinig ng House Committee on Justice.
20: Alam niyo po, whether they gave the statement by way of an affidavit or before a hearing, no? Whether it is in the Justice Committee or in the Committee on Good Government or in the impeachment trial, palagi po yung under oath, no? So, kung magkakaroon po ng recantation of testimony, definitely may legal consequence po yan. May repercussion po yan. And they will definitely be facing, ang sigurado po is the case of perjury, no? Kasi in either of the two or three statements ay nagsisinungaling ang whoever executed the affidavit or gave the testimony. At sana naman ay huwag mangyari yan, no? As a matter of fact, nung bago ipresenta si Gina Acosta, I was quite apprehensive na baka biglang magbago ang testimony, but as what we have witnessed, kinonfirm naman niya almost the same testimony na ibinigay niya dun sa Committee on Good Government back in the 19th Congress.
13: Mm-hmm. Oo, gano'n kalakas ito pong day 16, tama ba? Mm-hmm. Day 16 yung last, no? Sa Article 1 ng Confidential Funds, gaano kalakas itong huling trial para sa kumbaga masusugan, ma-establish yung narrative ng prosecution?
20: Alam niyo po, very significant po yung naging testimony niya.
13: Mm-hmm.
20: Patungkol sa kanyang responsibility, duty as a special disbursing officer vis-a-vis sa naging admission niya that the entire amount that she withdrew was turned over to the security officer.
13: Mm-hmm.
20: Very significant po yun, and I hope na nakikita ng mga senator judges yung significance nito in as far as this impeachment trial is concerned. But of course, hindi pa po kompleto ang ating mga witnesses pertaining to misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential fund. And of course, we have to be conscious that this is not a criminal case, this is not a civil case. So we should be able to connect all of these offenses to the grounds for impeachment as alleged in the articles of impeachment, no? Pero going back to your question about the then testimony of SDO Gina Acosta, yes, napakahalaga po nito at ito po ay isa sa mga material na and important na witnesses pertaining dito sa ating allegation on confidential fund.
13: Mm-mm. Sinasabi rin ng prosecution kung Gerville na major o kumaga malakas na rin itong testimonya dahil sa opisina ni OVP, no, ng OVP yung testigo nagsalita, kumbaga empleyado, no, at siya mismo nag-direct link na si VP Sara nga ang nag-utos.
20: Mm-mm. That is correct. As a matter of fact, dalawa yung naging very significant sa testimony niya. Yung inutusan siya ng Vice Presidente upang i-turn over yung buong withdrawal sa security officer and the fact na talagang tinurn over niya doon sa security officer the entire amount of withdrawal, mm-hmm, no? Mm-hmm. So, in my personal appreciation, itong dalawang admissions na ito ay somehow nabuo ang allegation dito sa confidential fund.
13: Mm-hmm. So, tingin nyo tactical win din yung na-establish from the very beginning, so umpisa pa lang, yung handling ng confidential funds hanggang sa ito, sa pinakahuling witness.
20: That is correct, no? Mm-hmm. I think yung buong testimony ni Gina Acosta, it started with the disbursement voucher, di ba? Mm-hmm. Kung saan maju-justify yung request for cash advance. No, it started with the physical financial plan. At dito nila nilalatag yung programa kung saan gagamitin yung confidential fund. Tapos susundan ito ng preparation and execution of disbursement voucher na nagja-justify naman ang pag-re-request ng cash advance. Mm-hmm. And then after this, magkakaroon na sila ng check eh. May cash na. And after the disbursement of this amount, eh, susunod naman itong accomplishment report, no? Mm-hmm. And after the accomplishment report, they have to liquidate the amount by submission of proof of payments, no? Which in this case, almost lahat acknowledgement receipts, no? In all those documents, what is apparent is nakapirma ang ating SDO and not only the SDO. Mm-mm. Even the head of the agency who is the vice president.
13: Oo. May nagsasabi sa kampo po ni VP Sara na corroborative lang din naman ito ng kung anong sinabi ng COA ng mga nakaraang paglilitis. Pero ang iniintay ng kabilang kampo ay kung ano yung mga patunay noon sa misuse, no, actual pocketing o personal use ng confidential fund. Meron pa ba tayong lalabas na magpapatunay dito?
20: Well, meron pa tayong mga testigo. But, you know, the fact na hindi maipaliwanag ng accountable officer, mm-hmm, who is the special disbursing officer, kung sino talaga ang recipients, kung saan ginamit, mm-hmm, the huge amount of rentals of safe houses, the very limited number of days when all these amounts were spent, no? The fact na hindi niya maipaliwanag yan, it raises a presumption. Mm-hmm. At ito yung palaging sinasabi ng ating mga COA state auditors. Failure to liquidate upon demand of an authorized person establishes a presumption that it was spent for personal use and benefit. Mm-hmm. Pagka may presumption, bagaman ang burden of proof ay hindi nagsishift, the burden of evidence already shifted, mm-hmm, sapagkat may presumption na. Mm-hmm. Hindi maipaliwanag, hindi maliquidate when there was demand already, it gives rise to the presumption that the public fund was used for personal use and benefit, no? Mm-hmm. And in that case, hindi man nagsishift ang burden of proof, of course, it is an admitted principle in law. Burden of evidence shifts. By presumption na, it is therefore for the respondent to counter that presumption.
13: Oo. But 30 days, I think, no, ang inilaan para sa confidential funds, no, na sa paglilitis. Tayo po ba ay umpisa pa lang talaga? Initial stage? Or mid-stage na ba tayo? Or marami pa meron pang mga hindi pa tayo nakarating sa exciting part?
20: I wish to say na nasa mid-part na tayo ng presentation ng confidential fund, no? Mm-mm. Alam nyo po, kami sa prosecution, meron kaming pamantayan. We are doing away with redundant witnesses, unnecessary witnesses, and repetitive witnesses, no? In line with our intention na ma-expedite because of the public interest involved, no? Kapag nakikita namin na paulit-ulit lang ang magiging testimonya. Hindi na kailangan. At the same na rin sa naging testimonya ng previous witnesses, we evaluate and decide whether pwede na bang i-dispense yung presentation ng isang witness. Just like what happened in Article 4, no? Doon sa threat. Marami tayong winidraw na names of witnesses, and we actually ended up with 3 witnesses only from the NBI because we resolved and we realized na kompleto na, established na, no? Yung aming allegations sa articles of impeachment. And we're doing this as a practice even dito sa sunod na article, which is confidential fund, and even in the succeeding articles. After every witness, we see to it, we revisit the list of the remaining witnesses, we evaluate kailangan pa ba, and kung hindi na naman sapagkat na-cover na ng previous witnesses, we can decide to withdraw the names of some of the witnesses. But right now, what I wish to share to the public is we are still keeping the original list of witnesses for confidential fund.
0: Alright. Sige po, abang-abang na lang kami kung ano mangyari sa susunod na kabanata sa darating na linggo. Marami pong salamat.
13: Thank you.
20: Thank you at maraming salamat din po sa lahat na sumusubaybay.
0: Yan po si Representative Jervie Luistro, ang kinatawan po ng ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng VP Sara Duterte impeachment trial. O paano ito na yung napili natin na makatatanggap ng charity ba si Nelly Padul ng Quezon City? Excited na akong pag-Friday dahil ito ang huling araw ng paggising ng maaga para maghanda ng baon ng mga bata sa pagpasok sa school at oras na din para simulan ang paglalaba at paglilinis ng bahay.
13: Hindi naman siya nakapahinga noon.
0: Para pagdating ng Sabado, konti na lang ang aking gagawin.

0: Anong take mo sa DZMM?
1: Mga balitang kumpirmado.
2: Fake news.
3: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
4: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
5: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
6: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
7: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
8: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
9: Paalala naman ang pulisya sa publiko na
5: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
11: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
12: Pero ipupunta naman natin yan.
13: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
14: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
15: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
7: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
16: Ako si Naomi Tiburcio.
17: Ako si Just. Ignacio.
18: Ako si Restoraler.
19: Ako po si J.M. Pineda.
20: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
0: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
21: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
22: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
23: Walang galang na po.
0: Magbabalik po sila para bumanat with you, respect.
24: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Haydarian.
25: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
26: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
27: Seryoso, sincero, at yung buong...
0: Dino De Leon.
28: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
29: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
30: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret at FM Radio Regionals. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 20, 2026, Huwebes. Maaraw na at mainit na ulit ang panahon. Pero ang mga balitang dapat niyong tutukan, nagliliyab, umulan man o umaraw. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sanggalan ni Jack Batallone.

0: Ako po si Jeffrey Hernandez. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Kaya yung pagtago, pag-handle ng mga ganitong armas, dapat rin busisiin ang batas dahil parang hindi natin siniseryoso yung pagtago ng mga ganitong armas.
0: Senado, tututukan ng mga batas sa gun at school safety matapos ang school shooting incident sa Zamboanga at Tacloban. High school students sa Davao City hinampas ng bato sa ulo. Karagdagang pumping stations kontra baha, target na mapagana bago matapos ang taon.
3: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez.
0: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez magsusumite ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scam. At pumada single ng P-pop boy group na First One, umakyat sa number one sa Philippine All Genre Songs Chart.
1: Sugatan ang isang high school student matapos hampasin ng bato sa ulo sa labas ng isang paaralan sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
4: Makikitang duguan ang biktima sa video habang tinutulungan ang kanyang kapwa estudyante. Ito ay matapos hampasin ang bato sa ulo ng kanyang schoolmates, ang estudyante sa labas ng school campus sa Kalinan National High School, Kalinan, Davao City, pasado alas 12 ng tanghali nitong Martes, Agosto 18. Sa tatlong suspect, dalawa ang positibo niyang kinilala na estudyante din sa paaralan, habang ang isa naman ay pinaghahanap pa. Matapos ang pangyayari, agad siyang dinala sa paggamutan dahil sa tindi ng sugat na kanyang natamo. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Tata Nancy Luzano Diaz, nakaaway ng biktimang kinilalang si alias MJ ang isa sa mga suspect nang pitikin umano ng suspect ang tenga ng bunsong kapatid ng biktima. Pinagsabihan niya lang ito na huwag ulit gawin sa kapatid niya. Posibleng ito ang dahilan kaya kumuha pa ang suspect ng dalawang kasama at inabangan ang biktima paglabas sa paaralan. Sa tindi ng sugat na natamo ng biktima, muntik pa siyang mahimatay. Napag-alaman din na nitong Agosto 8 lang inilibing ang tatay ng biktima kaya doble dagok sa kanyang pamilya ang pangyayari. Pursigido naman silang magsampa ng kaso.
5: Aksyonan unta na nila ma'am kung mahimo na ajay na ajay sila i-assign or pa butangan jud mig nila dag ka ng pulis or unta pwede nila makuan dia sa gawas sa school ma'am kay bisag sa sulod dili na ta safety kon daghan na nahitabo bisag asa na karon nga ngana may mga pusilaw nga madala dapat higpitan pa yun ang seguridad sa mga schools ma'am kay para mapanatag pud ang loob sa mga parents.
4: Sa ngayon ay di pa naglabas ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Samantala, iniimbestigahan pa ngayon ang kumakalat na screenshot online na nagbanta din sa Philippine College of Technology naman sa parehong lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sa bayan naman ng Tampakan, South Cotabato, agad kinansela ng Tampakan National High School ang klase matapos makatanggap ng pagbabanta online. Isang account user na John Ray ang nagpost ng pagbabanta. Sa follow-up operation ng mga otoridad, isang 14-anyos na estudyante ang kanilang huli na nagkomento sa naturang post na siya umano ang magdadala ng baril. Nasa kustudiya na siya ng mga otoridad habang isinailalim sa investigasyon. Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kinansela ang klase sa dalawang paaralan sa Cebu. Kasunod ito ng pagpapaputok ng baril ng isang menor de edad at umuni banta naman sa pamamaril sa isang eskwelahan. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
6: Dahil sa ulat na may insidente ng pagpapaputok ng baril kagabi, napilitang magkansela ng klase ngayong araw ang Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu City. Batay sa initial na report, isang minor de edad ang inaresto kagabi ng mga polis matapos magpaputok ng baril. Nasa kasudian na ng mga otoridad ngayon ang nasabing minor de edad. Ngunit dahil dito, nabahala ang mga magulang ng mga mag-aaral kahit napagdesisyonan na kanselahin ang klase ngayong araw. Nakipagpulong naman ang CDRMO at mga barangay upang mas tingin pa ang seguridad sa mga paaralan.
7: Ikapaniguro na mo ninyo nga ang dakbayan sa siyudad Sugbo lakip na nga itong mga kapulisan o nga ito ang barangay Basak Pardo pinaguluhan ni Kapitan John Tumulak magbantay sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, pagsiguro nga luwas ang inyong kabataan.
6: Samantala, nilinaw naman ng Ateneo de Cebu na ligtas ang kanilang paaralan matapos na makatanggap din ng shooting threat. Kumalat kasi ang isang screenshot sa group chat ng mga estudyante ng naturang paaralan na may isang estudyanteng nagpost ng baril. Dahil dito, agad na ininspeksyon ng mga otoridad ang paaralan upang masigurong ligtas ito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakatutok ngayon ang Senado sa pagrepaso ng ilang batas na maghihigpit sa paggamit ng baril sa bansa. Ito'y matapos ang school shooting incident sa Zamboanga. Yan ang umaarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
8: Saanib sa ngayon ang Senado para repasuhin at magpakilala ng mga panukala na tutugon sa gun violence sa mga paaralan. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chair Senator Ma'am Aquino, pangunahing tututukan nila ang School Safety Act, gaya ng paglalagay ng CCTVs at dagdag security personnel sa bawat paaralan. Kasama din dito ang pagtakda ng School Safety Framework na susundan ng mga paaralan tuwing may mga insidente gaya ng school shooting.
9: Hindi rin malinaw ano yung patakaran. Kapag may nangyaring ganyang klaseng insidente, anong hospital sila pupunta, si mga parents, ano yung maaasahan.
10: Walang protocol.
9: Wala. So ito yung tinatawag naming school safety framework na dapat meron tayo.
8: Kabila sa mga pag-aaralan ang gun law sa bansa at ang pananagutan ng gun owners sa hindi maayos na itinatabi ang kanilang mga armas.
11: Lalo na pag minor, pag anak o nakatira sa same house. Dapat po, alam, may batas po tayo dyan, may RA na tayo na yung baril po itatago natin. Kung nakuha po ng bata at nagamit, kagaya po yung nangyayari po sa Zamboanga at sa Tacloban, ibig sabihin, hindi po nakasecure yun, hindi po nakalagay sa mga nakakandado.
8: Bukas din si Senate President Sherman Gatchalian na bisitahin muli ang tinatawag ng DILG na Robin Padilla Law o ang RA 8294 na ibinaba ang penalty at ginawang bailable ang illegal possession of firearms.
12: Wala naman tayong inaakusa ngayon, no? Ang sinasabi lang natin, i-revisitahin yung batas natin pagdating sa mga baril, kasama na rin yung loose firearms, para hindi madali makuha to ng mga bata at hindi madali makuha to ng mga taong mayroong masamang intensyon.
8: Binigyan din ni Gatchalian ang kahalagahan na matutukan ang mental health ng mga kabataan sa ilalim ng Basic Education Mental Health Act.
12: Dito sa 2026 budget, naglaan tayo ng pondo para kumuha ng 10,000 guidance counselors or guidance, ang tawag natin, school counselor associate ang tawag So ito ay pinapatupad na, kaya hinihikayat namin lahat ng mga psychologists, guidance counselors na mag-apply dahil mataas ang sweldo na inilagay natin sa batas.
8: Nakatakda din talakayin sa Senado sa susunod na linggo ang planong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang edad 16 pababa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Hinihimok ng isang grupo ng mga guro ang mga magulang at guardians na subaybayan ang paggamit ng kanilang mga anak ng gadgets at mga online na laro. Ayon sa Private School Teachers Association in the Philippines, pinapasok ng mga adult groomer ang online games para maimpluwensyahan ang mga bata na gumawa ng karahasan. Ito ay matapos yanigin ang bansa ng 2 malagim na school shooting incidents ngayong taon. Dito lamang Miyerkules, nagbabala si Interior Secretary John Vic Rebulla laban sa impluwensya ng online games sa mga kabataan. Itinutulak din ng DILG ang regulasyon ng mga laro, partikular ang first-person shooter games. Naghandog ng psychological first aid ang Ateneo de Manila o de Zamboanga University sa higit 100 tao na apektado ng malagim na insidente ng pamamaril. Kabilang sa mga tumanggap ng first aid ay ang 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 guro. Sinabi ni ADZU President Father Gilry Anthony Anda, patuloy na sinusuportahan ng universidad ang mga pamilya at estudyante na lubang naapektuhan ng shooting incident. Patuloy din ang koordinasyon ng paaralan sa PNP-CIDG at Cybercrime Authorities sa pagtugon sa mga mali at mapanlinlang na impormasyon na kumakalat online. Hinihikayat naman ang publiko na iwasan ang paniniwala sa mga espekulasyon habang gumugulong ang investigasyon sa insidente.
1: Magdadagdag ang pamahalaan ng 13 pumping stations bago matapos ang taon bilang tugon sa pagbaha. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alev.
10: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tripadigilio Pumping Station sa Pasay City upang tignan ang sitwasyon ng pumping station matapos ang naranasang sama ng panahon, kasama ng Pangulo sa pag-iinspeksyon sina MMDA Chairman Don Artes, General Manager Nicolas Torre III at si Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano.
14: Tinitingnan natin kung sapat dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig.
10: Dahil dito, target ng pamahalaan na magdagdag ng 13 pumping station sa susunod na taon bilang tugon sa hakbang ng pamahalaan kontra baha.
14: 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
10: Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes na 4 sa 13 ang ipapatayo habang ang natitira naman ay i-upgrade. Pero ani ng Pangulo na hindi lang nito masosolusyonan ang problema ng bansa pagdating sa baha. Pumapasok kasi ang mga basura sa mga pumping station kahit na ani ang malakas ang bomba para lumabas ang tubig na nagiging dahilan ng pagbawas ng efficiency nito.
14: Kaya't naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura at yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic at saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill.
10: Sinabi rin ng Pangulo na nagsisimula na ang Department of Energy sa pagbid sa auction para sa isinusulong na waste to energy ng pamahalaan na inaasahan ding maikakasa sa susunod na taon. Bukod pa rito, plano rin ng pamahalaan na magtayo ng mga rainwater cistern sa Metro Manila na makatutulong na masolusyonan ng pagbaha.
15: Inaasahang matapos, matatapos ngayong buwan, ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay.
10: Samantala, aktibong binabantayan naman ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa Extended Producer Responsibility Act. Ayon sa ahensya, nasa 155 SHOCOS letters na ang kanilang naipadala sa mga kumpanyang lumabag sa EPR obligations.
15: Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste.
10: May karampatang multa para sa mga kumpanyang hindi susunod sa itinakdang batas sa ilalim ng EPR Act. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Umabot na sa 29 ang bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ito po ang iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 6 a.m. kanina. 15 ang nasawi sa Benguet, 4 sa Rizal, 4 sa Batangas at 1 sa Quezon, 1 rin po sa La Union. Tig-isa naman ang naitalang namatay sa Oriental Mindoro at Negros Occidental at 2 sa Caloocan.
1: Ipinaalala ng isang eksperto na kailangan pa rin uminom ng gamot contra leptospirosis ang mga lumusong sa baha kahit na wala silang sugat. Sa panayam ni Dr. Edsel Salvania sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, kailangan pa rin ng antibiotic na doxycycline ang mga lumusong sa baha kahit pa wala silang open wound o kahit hindi sila nakainom ng maraming or ng maruming tubig. Magkaiba kasi ang dosage ng gamot na ibinibigay sa may sugat at wala. Ang importante, dapat magpakonsulta agad sa mga health center at huwag hintayin magkaroon ng sintomas.
16: Ang lepto po kasi kahit wala kang sugat, basta lumusong ka sa baha, lalo yun, na pag nababad po talaga, pwede pa rin po siyang makapasok. Kaya yung doxycycline, binibigay po natin yan sa mga taong may exposure po talaga kahit wala po silang sugat, kahit wala po silang nainom na tubig.
13: Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na nanghuli ng isda sa loob ng kanilang binahang bahay sa Bulacan. Yan ang umaarangkadang balita ni Cherubim Ganaden.
17: Ang mga Pilipino, likas na masiyahin. Kahit sa gitna ng sakuna tulad ng baha, nagagawa pa rin ng mga Pinoy na ipakita ang tinatawag na positive outlook. Tulad na lamang ni Angela Hermoso Santiago na pinasok ng baha ang kanilang bahay. Sa video, sinabi ni Angela na pinasok na ang kanilang bahay sa Hagone, Bulacan ng baha.
18: Ay, hindi ko lang yan sa Hagone. Pusang pumasok sa loob ng bahay namin ng tilapia.
17: Pero di lang tubig ang pumasok sa kanilang bahay. Ayon kay Angela, may mga tilapia pa na kabilang sa nakapasok.
18: Ay, Be! Be, may pumasok na tilapia sa loob natin! Ayan o! Isa, dalawa. Ay, ito, may isa pa.
17: Instant ulam, dagdag ni Angela. Matapos niyang mahuli ang tatlong tilapia.
18: Kaya hulihin ko, ulamin natin.
17: Kwento ni Angela, may palaisdaan kasi na malapit sa kanila, kaya't posibleng umapaw ito. Nagawa naman na mahuli ni Angela. Hiling naman ni Angela, bangus naman ang lumangoy papunta sa kanilang bahay.
18: Yung palaisdaan niya, umapaw na sa labas. Ayun o, dapat may bangus din.
17: Tuwang-tuwa naman ang mga netizen kung saan nasa 5 million na ang views. Halos 90,000 na ang likes. Halos 20,000 na ang messages. At halos 7,000 ang nag-share. Patunay lang na sa likod ng sakuna, may blessing pa rin na lalangoy papasok sa iyong bahay. Ako si Cherubim Ganaden ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Counter-affidavit ni former Speaker Martin Romualdez maglalaman ng pagbaligtad ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldi Co.
13: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
19: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
20: ACS! May nagbago, may arte, may budget!

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutisulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron pa nito, wala kang talo.
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
4: Magsusumite ng bagong ebidensya ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scam. Live mula sa Ombudsman, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
5: Jeffrey, nanindigan nga ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina itong mga nilulutong kaso laban sa kanya ng ombudsman. Lumalabas kasi na walang object o forensic evidence laban sa mambabatas at mga testimonya nga ang inihaharap. At iilan pa nga sa mga testimonya na ito e nabawi na.
6: Dalawamputlimang testimonya mula sa mga dating driver at security aides ni former congressman at ngayoy pugante na si Zaldi Co ang isusumite ng kampo ni former speaker at late 1st District Congressman Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ilan umano sa kanila, una nang napangalanan sa mga umano'y deliveries ng mga naunang witness statements. Pero ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, itinatanggi na nila na nangyari ito.
7: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan.
6: Si Gutesa ang ipinakilalang surprise witness ni Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control issue. Ayon sa kanyang unang salaysay, personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ngunit kahapon, formal nang binawi ni Gutesa ang mga naunang testimonya. Sa kopya ng kanyang bagong sinumpang salaysay na nakuha ng PRTV News, idinetalye ni Gutesa kung paano siya kinausap ni na Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa kanya, pinangakuan siya ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak kapalit ng kanyang pagharap sa Senado. Si Defensor ang unang kumausap sa kanya na sabihing kasama siya sa nagakot ng pera mula sa bahay ni Ko mula DPWH. Kahit pa hindi sigurado si Gutesa na may mga maleta ngang i-deliver. Habang si Marcoleta naman ang nag-aproba ng salaysay na inonotaryo at babasahin ni Gutesa.
7: Sa dami ng magkakasalungat na kwento, napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez.
6: August 7 nang unang magsumite ng kontrasalaysay ang kanilang kampo.
8: The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker.
7: Ito po ay nabalitaan din namin tulad nating lahat.
6: Nawalan na ng kredibilidad ang 18 ex-bodyguards na tinaguri ang Maleta Boys ayon kay Fajardo. Na-question ang paggamit sa kanila ng ombudsman. Gayong bukod sa recantations, patong-patong na mga cyber libel at perjury complaints ang kinahaharap ng mga individual.
7: That the ombudsman himself at the inception when these people came out said that these were obviously acts of destabilization. Bakit ngayon tayo ay biglang magtitiwala? Dahil lang ang respondent ay pinsan ng Pangulo.
6: Patuloy na nananawagan ang kampo ng former speaker ng isang patas na imbestigasyon mula sa ombudsman. Pagtataya pa ni Fajardo, tila umaangkla ang mga akusasyon laban kay Romualdez dahil sa kanyang naging posisyon sa Kamara.
7: Pagkaganon po ang siyorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi by cam ito, di po ba? Pati yung executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience po.
5: Jeffrey, ngayong Webes nga naghain na ang kampo ni Congressman Romualdez ng kanilang supplemental counter affidavit after nga nila na humingi ng extension sa ombudsman para rito. Pasado alas dos ng hapon kanina nang nagtungo dito nga sa tanggapan ang kanyang mga abogado. Tumagal ng 20 to 30 minutes yung filing para nga sa 50 pahinang dokumento. Ayon nga yan kay Attorney Fajardo sa isang mensahe. Tumanggi naman na magbigay ng pahayag ang mga abogado pero kinumpirma ng isa sa kanila na kasama nga doon sa kanilang na-file ang recantation ni Gutierrez. Jeffrey?
4: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
9: Pag-usapan natin ang balitang yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, and welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang gabi sa iyo, Nina, sa iyong mga taga-subaybay. At salamat sa inyong muling paanyaya.
9: Attorney, gaano po ba kabigat sa batas itong pagbaliktad o recantation ni Orly Gutierrez?
10: Okay, gunitain ho natin na nung unang lumabas si Orly Gutierrez nung September 25, 2025, marami na hong usapin, usap-usapan at bulong-bulungan na ang kanyang naratibo ay pawang kasinungalingan. At ito ay isang mapangahas na panlilinlang, hindi lamang sa Senado, na Blue Ribbon Committee, kundi sa sambayanan na tinustusan ng isang senador at ng isang dating congressman na ipinarada ang isang kasinungalingan na nagbabalat kayong katotohanan. Bakit ito mabigat? Ngayon ho, binawi niya, sinalungatan niya ang kanyang dating sinabi. Mm. Meron ho sa batas na legal na doktrina na tinatawag na equipoise doctrine. Ito po ay isang legal na konsepto na sa konteksto ng jurisprudensyang kriminal o kriminal na pag-uusig, na kung saan kung ang magkasalungat na katibayan o salaysay ay pantay ang bigat, mas bibigyan ho ng mas mananaig yung presumption of innocence nung inaakusahan. Meaning, mas papaboran ho dahil yung presumption of innocence. Dahil sa batas natin, kailangan patunayan mo ang pagkakasala beyond reasonable doubt o lampas sa makatuwirang pagdududa. Ngayon ho, yung kanyang pagbawi, pagsalungat niya sa sarili niya, ay pinawalang bisa niya, kinontra niya, yung hindi lang yung kanyang sarili, kundi yung kanyang sinabi. So, pagbalansi ho ng interest na yan, wala na siyang kredibilidad.
9: Mm-hmm. So, ano po ang magiging direktang epekto nito sa isinampang reklamo ng ombudsman laban kay Speaker Romualdez?
10: Eh, lalong nalugmok yung reklamo. Lalong nalugmok sa putik. Bakit? Hindi lang kung ating maalala, ang unang lumutang dyan ay itong si Orly Gutierrez last year, no, September 25, 2025. Nung hindi umubra, dahil nawala siyang bigla, tinuturuan siya ni Marcoleta kung ano yung sasabihin niya, sinabihan pa siya, huwag ka na mag-adlib, basahin mo na lang yan. Then dumabas pa na parsipikado yung notaryo at siya bigla naglaho. Hindi na siya muli nagpakita. Anong ibig sabihin nito? Talagang walang halaga yung kanyang pinagsasabi noon, yung kanyang ipinaradang kasinungalingan na pinustusan nga ng isang senador at ng isang dating congressman. So ngayon, everything cancels out. He neutralized himself. So wala na siyang halaga.
9: Opo. At dahil nga itinuro niya itong sina Senator Marcoleta at dating representative defensor, ano naman ang pwedeng maging pananagutan nila sa batas kung mapatunayang totoo po ang mga ito?
10: Okay. Marami ho. Unang-una yung subordination of evidence. Pipresenta ka ng ebidensyang falsifikado, hindi makatotohanan at tawang kasinungalingan. Pangalawa, yung pagkanlong kay Gutesa at pag-udyok sa kanya, yun ay obstruction. Obstruction of justice. Dahil winiwindang niya yung proseso na ng pagtahak ng katotohanan, pagtahak ng pananagutan. At anong pakay nila, ang layunin nila, mangipit ng isang tao na hanggang ngayon ay wala pa rin matibay at kapani-paniwalang ebidensya. Ang tinutukoy ko po ay si dating Speaker Romualdez.
9: Opo. At ito nga rin po, mismo ngang si Gutesa ang umaming nagsinungaling siya noong una. So pwedeng-pwede siyang kasuhan po ba ngayon ng perjury?
10: Pwede rin ho. Pwede rin. At palagay ko naman ay abisuhan siya nung nagnotaryo sa kanya si Attorney Kalimba, na siyang nag-video nung pagpirma niya para makita na ito ay kusang loob niyang ginawa. Maaari siya magkaroon ng asuntong perjury. Sapalit, kung maipapaliwanag niya kung bakit siya nagsinungaling nung unang pagkakataon, ay maaari naman siyang mapawalang sala. Bakit? Sinabi niya sa kanyang pangalo, sa kanyang pagbawi, doon sa kanyang recantation, na siya ay tinakot, pinangakuan ng suhol, at binantaan. So, yan po, human nature, bibigay at bibigay ka eh. Kung mapapatunayan niya itong mga naging basihan niya kung bakit siya napilitang magsalita o magbigay ng kasinungalingan, eh siguro naman eh tutungkunan siya ng batas.
9: Opo. At sinabi rin ni Gutesa na inalok raw siya ng 150 million daw at diba scholarship para sa kanyang mga anak. Paano po ito mapapatunayan sa korte kung salita lang niya ang panghahawakan at walang ebidensya pang iba?
10: Yan o yung tinatawag na your word against mine. Dahil no, yung mga ganitong pangako, maliban na lang kung may ibang testigo. Sa kasong ito, mukhang meron. Pero gaya ho nung manugang ni dating congressman defensor, eh nandun siya nung pinag-usapan to, pati nandun din si Marcoleta. Pero I seriously doubt na titistigo yan.
9: Opo, and then now the ombudsman has reacted dito sa pagbaligtad, pagbawi or pagrecant nitong ni si Gutesa at sinabing meron pa raw silang 28 other witnesses laban sa kay Congressman Romualdez.
10: Bakit ngayon lang lumulutang yung 28? Bakit hindi lumutang noon? So, number two, hindi ko padamihan ng testigo yan eh. Ito po, ang pinag-uusapan dito ay yung kalidad ng testigo, yung pagkamakatotohanan ng testigo, pagkamakatotohanan ng sasabihin nila, ng sinasabi nila. Hindi ho paramihan yan. Ngayon, nais ko rin hong punahin, kaugnay dyan, na nagbanta ang Office of the Ombudsman na kapag itong apat na Maleta Boys na bumaligtad ay hindi bumalik at hindi nila binawi yung kanilang recantation, ay isasali sila sa plunder. Ngayon lang lumutang yan. So ano yan? Panibagong pagbabanta? Panibagong pananakot? Hindi ho ba? So paano magiging credible yan? Paano magiging kapani-paniwala? Ang pananagutan po ay nararapat sa mga taong merong katibayang matibay kapani-paniwala. Hindi ho maaari yan na haka-haka, katang-isip, at nakuha lang sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakot.
9: Alright, maraming salamat, Attorney Antonio Bukoy, sa inyong oras at sa inyong mga insight. Magandang gabi po.
10: Magandang gabi at salamat muli.
4: Hindi na ikinagulat ni Senator Panfilo Lacson ang pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang salaysay kaugnay sa pag-deliver ng maleta kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Senador, itinuturing ng coach witness si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon. Kaya inaasahan na niyang susunod ito sa pagbawi ng salaysay ng tinaguriang Maleta Boys. Ipinaubaya naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo at ng palasyo sa ombudsman ang pagpapatuloy ng imbestigasyon.
9: Naniniwala ang palasyo na may implikasyon ang pagbaligtad ni Orly Gutesa dahil maaari nitong sirain ang justice system ng bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
11: ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain.
12: Yan ang naging sagot ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kaugnay ng pagrekant ni Orly Goteza. Ayon kay Jose Castro, marami nagmamanipula para maging false witness kapalit ng pera. Dagdag pa niya na nakakabahala ang ganitong gawain dahil maaari makaapekto ito sa justice system ng bansa at sa mga Pilipino.
11: Medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan.
12: Naniniwala din si Jose Castro na dapat dumaan sa investigasyon at ma-verify ang binitawang pahayag ni Goteza matapos itong mag-recant. Aniya, dapat rin na masampahan ang nasa likod umano ng ganitong plano. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Ombudsman, DOJ at iba pang investigating bodies ang investigasyon.
11: Hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya.
12: Matatanda ang binawi ni Goteza ang kanyang salaysay laban kay House Speaker Martin Romualdez at sinabi si Senator Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang nasa likod ng gawagawang kwento. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Matapos ang dalawang araw na pagpapaliban ng impeachment trial dahil sa sama ng panahon, inaasahan na pong ipagpapatuloy ito sa Lunes. Humingi po tayo ng opinyon ng isang eksperto. Makakausap natin muli si Attorney Rico Domingo, ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association. Magandang gabi po, Attorney Rico.
13: Magandang gabi rin sa iyo, Jeffrey.
4: Attorney, umpisahan po natin sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po niya, she's fully represented sa impeachment trial. Kasunod nga po ito ng panawagan na ilang grupo na dapat magpakita na siya sa pagdinig.
13: Well, prerogative po yun, Jeffrey. Prerogative yan ng Vice Presidente. Hindi natin siya mapipilit na lagi siyang pumunta sa trial hearings. At the same time, ang selection or ang pagkabigay niya ng authority sa kanyang mga manananggol ay prerogative din niya yun. Huwag natin pangunahan siya. So let's give her all the opportunity to select the pool of lawyers that she would like to be fielded in the pre-trial, in the trial impeachment.
4: Apo, attorney, hinihintay din po marami kung makikita po ba natin dito sa impeachment trial si Ramil Madriaga. Tinitimbang din ng prosecution kung ipapatawag ba nila bilang witness si Madriaga. Sa tingin niyo po ba makakatulong po ito sa prosecution?
13: Well, depende yan sa pantahan ng mga prosecutors, no? Sa akin na mukhang maraming usapin ang credibility ng witness na ito, no? So kung meron pa silang ibang witnesses na mapa-present during the subsequent hearings, mabuti mainam siguro na i-present na lang nila muna yon. Now, if they are saying that ang testimonya ni Mr. Madriaga is indispensable, then that's their call po yon, sa kanila po yon. At hindi natin mapapangunahan ang kanilang desisyon whether to present Mr. Madriaga o hindi.
4: Apo, Attorney, how about the presence of Colonel Lachica and Colonel Nolasco sa impeachment trial?
13: Well, i-link natin yan si Colonel Lachica at saka si Nolasco doon sa testimonya ng last witness, no? Yung how the confidential funds as well as intelligence funds were disbursed. Mm-mm. So sila raw nakatanggap ng mga CIs at saka IFs, and therefore they should be able to shed light kung anong pinagbigayan nila, anong pinagkasan nila, at kung anong resulta ng kanyang pagkagastos ng mga intelligence funds as well as confidential funds. But very glaring ang sitwasyon na hindi naman sila pala authorized to disburse, no? Mm-hmm. Sapagkat ang SOA dapat, ang SDA rather, the one accountable for this. So very, very glaring ang pagkakabigay ng authority for them to disburse these funds.
4: Apo. Attorney, dalawang araw po no, na pansamantalang hindi po naisagawa itong impeachment trial dahil puno na rin sa sama ng panahon, naiintindihan naman po natin iyan. Pero sinabi rin ng pangalawang pangulo na sana daw ay mas mabilis itong isasagawang pagdinig na ito. Do you think po dito sa inyo pong basa, dito po sa ating impeachment trial, sa tingin mo on track itong ginagawa ng prosecution even ng depensa?
13: Well, we're talking about 27 witnesses for Article 1, 15 witnesses for Article 2, nasa Article 2 pa lang tayo, tatlong witnesses na, if I'm not mistaken, had already been presented, no? So, sa 15 witnesses ng Article 2. So, kung mai-streamline pa rin ng prosecution ang remaining number of the witnesses, mainam po yon. Kasi meron pwedeng magkaroon po ng repetitive presentation of evidence, documentary as well as testimony. Kaya dapat nun, masusi nilang titingnan kung ano ang contribution ng kanilang witnesses to strengthen their particular presentation of evidence on behalf of the prosecution.
4: Apo, hindi naman po tayo abutin ng Pasko, Attorney Anong.
13: Well, may nagsasabi, baka raw Valentine's Day.
4: Mapihit lamang po ako ng konti, Attorney. Sinabi po ni Attorney Lorna Capuna na desperate move daw, no? Yung mga paninira ng mga troll online sa prosecution. Ito po ba inaasahan na talaga ito sa ganito pong kalaking pangyayari sa ating bansa?
13: Inaasahan yan at the same time, dapat i-limit din natin yan. No? Merong nagsasabi na dapat parusahan natin ang social media platforms on this. No? Mm-hmm. Na dapat magkaroon ng masusing at mahigpit na regulasyon. But again, that would delve into the freedom of speech of people, no? And expression. Kaya medyo hindi din ako masyadong sang-ayon na kukontrolin natin ang flow of information and communication sa mga parties. But what I'm concerned about would be yung mga parties, particularly the senator judges and even the prosecution lawyers as well as the defense lawyers and even the witnesses as well as the counsels. Nagsasabi sila ng mga on the merits sa publiko, sa kanilang press briefing na wala naman outside of the impeachment trial, that will be violative of Article 18, if I'm not mistaken, on the gag order. Dapat hindi nila ginagawa yun. Because even sabi nila, ano lang naman yan, procedural lang naman yan. No, the prohibition is quite clear on the merits of the hearing of the test of the presentation of evidence. Ibig sabihin, pwedeng procedure, pwede rin substantive. Mm-mm. No? Kaya pag sinabi mong nagkamali in the recent case, nagkamali ang defense counsel at nagtanong siya ng misleading at sinabi niya sa labas yun, that is already covered by the gag order. Huwag mo na sasabihin sa labas yun at mali yun. Because parang nangyayari dyan, lilipat mo ang litigasyon sa labas, sa public. Mm-mm. Public, hindi sa loob ng public hearing.
4: Mm-mm. Attorney, of course, bilang dating pangulo po ng Philippine Bar Association, no, marami po sa ating mga kabataan, sa bagong henerasyon po ngayon, medyo marami natututunan habang pinapanood po itong impeachment trial ito ng Vice President. Siyempre, itong mga nakaraang pagdinig, medyo nagkakainitan. How, paano niyo po ba maisasalarawan itong pagdinig na ito with regards to how the lawyers behave themselves in inside this courtroom?
13: I think, Jeffrey, I said this in another interview. Mm-hmm. Dapat ang umiiral dito sa ating pag-uusapin na ito at ang presentasyon ng mga ebidensya sa impeachment hearing, dapat umiiral dito ang respect ng mga kapwa abogado as well as mga members ng Senate judges dun sa ating integridad ng itong prosesong to. Hindi naman ito ay pangkaraniwan na impeachment trial, no? Ito ay napakahalaga sa ating bayan. This is a mechanism for accountability. At dapat ito ay bibigyan natin na kahit ng konting solemnity naman at pagbibigay ng pugay ating isa-isa ng mga players natin sa dito sa impeachment trial. Huwag naman tayo magmumurahan, huwag naman tayo mag-contentious naman tayo or magsasabi tayo ng hindi naman dapat na sinasabi sa regular court. Eh, wag naman po natin sabihin yun. So it will be important that they maintain politesse, no? They should maintain the kind of best regard and respect towards each other. Yan po dapat ang umiiral sa impeachment trial natin.
4: Opo, eh para po mailatag na nga mas mabuti, mas maiintindihan ng publiko, sabi nyo nga po, yan dapat magkaroon ng respeto. Pero gaano po kahalaga ang si Presiding Officer Senator Cheese Escudero upang mas maintindihan ng publiko, ng kabataan, itong impeachment trial na ito?
13: Magandang halimbawa ang binigay ni Senate President, dating Senate President Ponce Enrile, during the corona trial. No? Magandang sinasabi niya doon na sinasabi niya, in-admonish niya mga parties sa impeachment trial at that time, the corona trial, na pigilin nila ang sarili nila, magsasalita sila sa labas.
4: Mm-mm.
13: At i-confine nila ang kanilang pagsasalita sa loob ng hearing court, no? The hearing room. Because ang mangyayari dyan, panang nililipat mo na ang litigasyon sa publiko, eh. Hindi dapat.
4: Mm-mm.
13: Let the other explainers and the other non-participants sa impeachment trial, sila na magpapakita ng kung anong dapat sabihin sa mga sa ating publiko. Hindi yung mga mismo mga players sa impeachment trial. Ang sinabi ni, very, very stern, very strict si ating Senate President. Sabi niya, kung gusto niyo magsalita about the merits of the impeachment case and trial, i-withdraw nyo na itong petition against the Chief Justice. Mm-hmm. At doon na lang kayo sa lansangan at saka sa publiko mag-diskusyon at mag-debate. Sabi niya, I will not allow it here. So mm-hmm. he said several times and he almost cited for contempt some of mm-hmm. the partners. For example, Jeffrey, merong mga nag-press release nung early in the trial corona, mm-hmm. nag-press release yung prosecution. At pinakita nila ang bahay nung respondents, mm-hmm. justice picture nun. Aba, nagalit si Senate President.
4: Uh-oh.
13: Ano bang ginagawa natin dito? So ginawa nila, mm-hmm. si Senate President put the prosecution lawyers on the spot right there in the trial hearing. Sinabi niya, patunayan nyo na ganito at hindi ko dapat kayo i-contend because sinisira niyo integridad ng hearing na ito.
4: Tingnan natin, ano? Attorney Rico, kung merong magiging pagbabago sa Lunes, ano? Manood po tayo muli. Maraming salamat po sa panahon po ninyo, Attorney Rico Domingo. Magandang gabi
13: po. Thank you, Jeffrey.
9: Nasagip ang ilang residente sa isang dam sa Pampanga sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nagpapatuloy naman ang evacuation at relief operations. May umaarangkadang balita si Gracie Rutao.
14: Nailigtas ang ilang lalaki matapos matagpo ang naliligo sa isang irrigation dam sa Florida Blanca, Pampanga habang patuloy ang malakas na pag-ulan. Agad silang sinagip dahil lumalakas ang agos at maaring tangayin sila papunta sa gate ng dam. Sa palit, pinayuhan naman ng pulisya ang mga residenteng nasa binahang Balukok Bypass Road na lumikas at umiwas sa baha. Ang ilan sa kanila nakatambay at nagiinuman. Sa isang subdivision naman sa lungsod ng San Fernando, kahapon gumuho ang pader at pumasok ang rumaragas ang tubig sa mga kabahayan. Patuloy ang malawak ang pagbaha sa Pampanga dahil sa tuloy-tuloy na ulan, high tide at pag-apaw ng mga ilog at creek. Ayon sa PDRRMC, 272 barangay sa 18 bayan at lungsod ang apektado habang umabot sa 957,552 katao o 300,601 na pamilya ang naapektuhan hanggang Agosto 20. Patuloy ang rescue, evacuation at relief operations. Pinapayuhan din ang publiko na umiwas sa ilog, creek, dam, kanal at iba pang binahang lugar dahil maaaring biglang tumaas ang tubig at lumakas ang agos. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Saudel sa pagitan ng Linggo at Lunes. Ayon po iyan sa PAGASA. Sakaling pumasok na sa PAR, tatawagin na po itong Bagyong Obet. Inaasahang palalakasin nito ang habagat na posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas simula sa Lunes. Gayunman, maaari pang magbago ang forecast dahil hindi patiyak ang magiging direksyon ng bagyo.
9: Tiniyak ng bagong liderato ng DOH at PhilHealth ang pagtutulungan para gawing abot-kaya ang mga programang pangkalusugan para sa mga Pilipino. May umarangkadang balita si Justin Ignacio.
15: Ipagpapatuloy at papabilisin ni newly appointed PhilHealth Acting President at Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorraine Ho ang mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth sa ilalim ng Unified National Agenda for Health. Sa meet and greet sa media ngayong Webes, August 20, sinabi ni Dr. Ho na ito ay upang matiyak na makatatanggap ng dekalidad na pangangalaga ang bawat Pilipino. Ayon kay Dr. Ho, mayroon silang shared agenda ng dating PCEO na si Edwin Mercado na ngayon kalihim na ng Department of Health sa ilalim ng five pillars.
16: The very first one is making sure that we reach people where they're at. Second is actually strengthening primary care further. Magiging kulido yung primary care services sa Pilipinas. Third is hindi kabahan yung mga tao when they go to hospitals. And four is what I mentioned earlier, cut renting. And then our last item is actually on organizational strengthening.
15: Samantala, nitong mga nakalipas sa Linggo, sunod-sunod ang mga pagbaha na siyang dahilan upang tumaas ang banta sa leptospirosis. May serbisyong hatid din dito ang ahensya sa ilalim ng PhilHealth Yakap Program.
16: You can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, yung doxycycline from your gamot provider. So, kailangan mong ma-hospital for leptospirosis. PhilHealth has already increased the case rate by 3. No? So, triple na yung rate ngayon at 63,000 pesos for inpatient ng leptospirosis.
15: Sakali namang magkaroon ng komplikasyon, aabot pa ito hanggang 400,000 pesos. Tiniyak din ni Dr. Ho na sa ilalim ng kanyang pamumuno, sisiguraduhin niyang ligtas ang pera ng taong bayan. Anya, palagi silang magiging transparent sa mga Pilipino.
16: I think we will practice a more proactive communication. This is also why we're also getting external experts, third-party experts, to look at our finances, for example, or actuarial projections.
15: Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Para sa balitang showbiz, umaarangkada na sa mga streaming platform ang bagong single na Pomada ng P-pop boy group na First One. Sa ilalim ng First One Entertainment, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang 6th anniversary sa pamamagitan ng kanilang first ever album na Gigil. Mula nang ilabas ang album ay walang tigil din ang pagbuhos ng papuri mula sa fans. Umakyat ang Gigil sa number 2 sa Pilipinas at number 1 naman sa UAE sa iTunes chart. Nauna naman ang kanilang single na Pomada sa Philippine All Genre Songs chart. Mapapakinggan na ngayon ang buong album na Gigil sa iba't ibang streaming platforms online.

0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkadang Balita.
2: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar.
3: Sama-sama tayo sa pagtulong.
4: Unti-unti, bumabangon.
5: Sama-sama lang kahit mahirap.
6: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
3: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
7: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, papahiril sa Ateneo de Zamboanga University, sinimulang siyasatin ng Senado. Gadgets ng shooter, isa sa ilalim sa forensic examination at masusi nga alamin kung nauimpluwensyahan ng online games. Estudyante ng Maril, walang kasabwat batay sa investigasyon. Mga dalang baril na inusot tumanon niya sa nakabukas na emergency exit.
8: Ka ba?
7: Empleyado ng NBI na ginagamit tumano ang pangalan ng direktor ng ahensya para mangikil sa mga negosyante sa Mindanao, arestado. Pamimeke ng mga dokumento ng isang lalaki na booking.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa imbestigasyon sa pamamaril sa eskwelahan sa Zamboanga City. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, aminado ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na hindi pa nito masabi sa ngayon kung may kinalaman ang online games sa naging asal at pagkilos ng estudyanteng nasa likod ng insidente. Nagpapatrol, Victoria Tulad!
2: Hindi patukoy ng mga otoridad kung meron bang impluwensya ang online gaming platform na Roblox o anumang online game sa Child in Conflict with the Law o CICL na nasa likod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Dalawang estudyante ang namatay sa insidente. Isa ang nagpapagaling pa sa ospital matapos madaplisan ng bala. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong Huwebes, naghihintay pa sila na mailabas ang cyber warrant para masuri ang gadgets ng CICL.
3: Dito ho, kumakalat siguro yung mga spekulasyon na baka may gaming platform na involved kasi yung mga alleged pinsan, sinasabi na babad daw itong batang to sa isang gaming platform. But nothing conclusive, Your Honor, unless we get a hold of the warrant and investigate really.
2: Ang Philippine National Police sinabing na-turn over na sa kanila ng mga magulang ng CICL ang kanyang cellphone at laptop na sasailalim sa forensic examination. Punto ni Committee Chairman Senator Risa Ontiveros na kapag livestream pa ng pamamaril ang CICL na inabot ng 14 na minuto bago ito tinanggal ng Meta, ang parent company ng Facebook.
4: Wala bang capacity ang CICC na ma-flag kaagad kapag may ganyang klaseng content na nila livestream? Pwedeng gamitin ng sino man na may iba't ibang kana.
3: That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms, whether it's social media platforms, the gaming platforms, messaging platforms, and even streaming platforms. In proposing legislation, Madam Chair, we also propose that we have jurisdiction.
2: Hamon umano sa CICC na matanggal lahat ng videos na may kinalaman sa pamamaril at aminadong maaaring may mga nakalusot sa monitoring nila at ng Meta. Hinikayat ng ahensya ang publiko na iulat sa kanila ang mga video na ito sa pamamagitan ng hotline 1326. Binatikos naman ni Ontiveros ang Meta na walang dumalong kinatawan sa pagdinig.
4: You have to do better, no? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
2: Dumalo rin sa pagdinig ang mga opisyal ng Ateneo de Zamboanga University. Ayon sa kanila, magaling na estudyante ang CICL.
5: He was a normal kid and he was even one of the brightest among the students in his level.
2: Ayon sa pulisya, may mga nakabantay na security guards sa entry at exit gates ng campus pero hindi dumaan ang CICL sa inspeksyon.
6: Ang initial investigation po natin, yung mga baril po ay nasa sasakyan po at dinala ng bata. Dinala ng bata sa school. Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area.
4: Wala bang nag-check dun sa ramp?
6: Sa ramp po, ma'am, wala.
2: Puna ni Senador Erwin Tulfo, nabigo ang lahat na mapigilan ang pamamaril.
7: Pag naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening, may mga metal detector. Pero pag nakasasakyan, lalo na pagmamahaling sasakyan, bababa yung bata, sasaludo na lang yung gwardiya. And then, yun po, yung failure na magulang, yung firearm.

0: holder po, nagkaroon ng problema. We all failed. Everybody failed. Yung sa Tacloban at saka sa Zamboanga.
1: Hinihigpitan na ng universidad ang kanilang security protocols at nagpapatupad ng interventions para sa mga miyembro ng komunidad. Isa umano sa mga natutunan ng Department of Education mula sa school shooting sa Zamboanga City at Tacloban, Leyte kamakailan ay ang kahalagahan ng pagsasagawa ng security drills. Kaya sa August 25, magkakaroon ang ahensya ng nationwide simultaneous active human-induced threat drills para ihanda ang mga paaralan. Umapela rin ang DepEd ng mas mabigat na parusa para sa mga nagpapakalat ng banta sa mga paaralan. Si Senator Bongo muling iginiit ang papel ng mga guidance counselor.
2: Kaya naman habang kulang po tayo sa guidance counselors, dapat nating tiyakin na ang agarang pag-hire ng mga school counselor associate positions.
1: Nasa proseso na ang DepEd ng pagkuha ng mga pupuno sa mga naturang posisyon. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
3: Sa ibang balita, pahirapang marating ang ilang komunidad ng mga katutubong mangyan sa Occidental Mindoro matapos mawasak ang mga daan dahil sa matinding baha. Isinisisi ng ilang residente at opisyal ang mga umano'y palpak na flood control projects sa pagragasan ng tubig. Live mula sa Mamburao, Occidental Mindoro, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, marami bang nasirang flood control projects dyan?
4: Alvin, doon sa isang barangay na napuntahan namin sa bayan ng Sablayan ay dalawang malalaking flood control project ang bumigay at ito ngayon ang sinisisi o itinuturo ng mga residente na dahilan ng matinding pagbaha sa kanilang lugar.
5: Humupa na ang baha sa barangay Claudio Salgado sa bayan ng Sablayan. Pero pasakit naman sa mga residente ang makapal na putik na iniwan nito. Pagod na si Ideffy sa paulit-ulit na paglilinis ng putik sa kanilang bahay.
6: Kaya po nanawagan kami, sana tugunin naman ninyo yung aming panawagan. Dahil po kawawa naman po aming kalagayan dito. Sa hirap na po ng aming buhay, ganito pa po yung aming kapaligiran.
5: Kalapit lang ng barangay Claudio Salgado ang Amnay River at may flood control project sa naturang lugar. Pero sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat, bumigay ang maraming bahagi nito at rumagasa ang tubig papunta sa mga bukirin at mga bahay. Natambakan ng bato at putik ang sakahan ni Eddie, kaya hindi niya alam kung paano pa siya makapaghahanap buhay.
7: Ako'y nanawagan sa kay President Marcos na ipagawa niya ito ng mas matibay. Sa mga nangurakot, magmasaya lang kayo ngayon. Pero baka darating ang araw, balikan din kayo ng kalikasan.
5: Higit 100 metro ang gumuho sa unang flood control project. Ang ikalawa naman ay higit 200 metro ang haba ng nawasak. Taong 2024 lamang ito parehong itinayo.
8: Dapat bang ikabit yung ganitong kalitabakal sa flood control?
5: Naniniwala ang kapitan ng barangay na walang tibay ang pagkakagawa ng flood control project.
8: Nakakala namin ang flood control ay magiging protection namin, hindi pala ito pa yung magbibigay ng kapahamakan sa mga tao. Paano na yung buhay ng tao? Antayin pa ba natin na mayroong masawi bago tayo matauhan? Kaya doon sa gumagawa naman ng flood control, isipin din naman yung kapakanan nung barangay.
5: Kumbinsido rin si Governor Eduardo Gadiano na kung maayos ang mga itinayong flood control, hindi matindi ang pagbaha.
9: Maiksi yung mga pilote ng bakal. Pero kung talagang nilagay nila yung tamang specification o program of work ng gabions, ay yung flood control, palagay ko, mas makakatulong at matibay na maprotektahan yung mga bukid sa mga bahayan ng mga tao.
5: Tatambakan muna ng DPWH ang nasirang bahagi ng flood control project para maharangan ang paglabas ng tubig mula sa ilog. Hirap naman marating ang 7 sityo na komunidad ng nasa mahigit 200 katutubong mangyan sa barangay Alakaak sa bayan ng Santa Cruz. Gumuho ang road dike na tangin nilang daan matapos lamunin ng malakas na agos ng tubig.
10: Kapag maulan, pag may mga karamdaman, hindi halos mailabas para magpagamot. Kaya kami po'y nahingi ng tulong na sana magbigyan ng pansin, malagyan ng tulay.
5: Kasama rin sa pagguho ng road dike ang intake o ang nagsisilbing gate ng irigasyon mula sa ilog patungo sa main canal. Dahil wala ng gate na kukontrol sa tubig, nanganganib na malubog sa baha ang libu-libong ektarya ng sakahan. Nag-inspeksyon na ang mga taga National Irrigation Administration at nangako na aaksyunan ang problema.
11: Pagkakasahin po namin yung 9 million na talagang budget for 2026. Naka-budget po yun.
12: Para saan? Para yung 9 million? Ayusin itong...
11: Temporary na maayos po natin yung problema dito. Kasi kung talagang titignan natin, malaki po ang gagastusin dito. Mga 50 million po ang nakikita ko na gagastusin dito. Kasi kailangan po natin lagyan ng mga sheet piles yan para hindi na po ma-erode itong ating embankment dito.
5: Isinisisi naman ang kapitan ng barangay sa hindi tinapos na flood control project ang pagkasira ng road dike.
13: Ang sabi po nila ay dudugtungan at ika nga ay ipagpapatuloy. Kaya nga lamang po, hanggang sa ngayon ay hindi na po na ituloy. Yan, ganito po ang nangyari sa aming kailugan.
5: Walong barangay nasa peligro na bahain kung patuloy na lalaki ang tubig sa ilog at hindi maayos ang nasirang gate ng irigasyon.
4: Alvin, ang panawagan ng mga residente dito kay Secretary Vince Dison ay bisitahin naman itong mga nawasak na mga flood control project para makita niya mismo ang paghihirap ng mga residente dito na naapektuhan ng pagbaha. Alvin.
3: Dennis, hindi ba pwedeng pangalanan kung sino-sino ang mga kontraktor na yan ng DPWH? O di kaya'y ipatawag ng DPWH at magpaliwanag? Anyari, bakit ganyan ka-dispalinghado ang inyong proyekto?
4: Alam mo, Alvin, itong mga flood control project na ito ay na kontraktor ay sila din yung iniimbestigahan sa iba pang mga flood control project na nasira sa iba-ibang lugar. So kung sino yung mga yon ay sila din yung gumawa dito sa Occidental Mindoro. So matagal nang ipinapanawagan na imbestigahan ito at hindi lang basta imbestigahan at dapat may managot dito sa nangyaring ito sa mga flood control project nito sa Occidental Mindoro. Alvin.
3: At bukod dyan, Dennis, marami pa silang proyekto na maayos naman o lahat yun kailangan tingnan kasi kung may dalawa, tatlong dispalinghadong proyekto, eh baka yung iba ganun din ang pagkakayari, hindi kaya?
4: Ay ganun na nga, Alvin, sa maraming beses na namin pag-iikot dito sa mga flood control project ay pare-parehas na iisa ang kontraktor at lahat ay mga nasira.
3: Maraming salamat, Dennis Datu.
14: Nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang flood control facilities sa Metro Manila matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ayon sa Pangulo, sa mga susunod na buwan ay madadagdagan ang mga pumping station at iba pang infrastruktura para mas maibsan ang problema sa baha sa National Capital Region. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
15: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay ngayong Huwebes. Nakita ng Pangulo na bukod sa sobrang tubig, nahihigop din ng mga makina ang sangkatutak na basura tulad ng mga lumang kama, ref at sofa.
16: Ang biro nga nila, kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano yung mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan talagang, kailangan natin tugunan yung problema sa basura.
15: Ayon sa Pangulo, ikinakasana ng Department of Energy ang ilang mga waste-to-water energy project para mabawasan ang basura na itinatambak sa mga landfill.
16: As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
15: Bukod dito, nangako din siya ng dagdag na water pumping stations sa loob at palibot ng Metro Manila.
16: I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year.
15: Ayon naman sa Malacanang, mayroon na ring inihahanda na halos 40 rainwater cisterns sa iba't ibang bahagi ng NCR. Ang mga pasilidad na ito ay magsisilbing imbaka ng sobrang tubig na magmumula sa mga water pumping stations. Base sa listahan ng Malacanang, karamihan sa mga cistern ay balak ilagay sa ilalim ng mga creek at maging sa ilang mga parke at pasyalan, habang ang iba naman ay itatayo sa loob ng mga paaralan at tanggapan ng gobyerno.
17: ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan, ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls.
15: Inatasan din ni Marcos ang Department of Environment and Natural Resources na maglabas ng mga show cause order laban sa 155 establishmento na hindi tumatalima sa Extended Producer Responsibility Act of 2022 o EPR Act. Sa ilalim ng naturang batas, obligasyon ng mga negosyante na kolektahin ang kanilang mga plastic na itinatapon sa mga basurahan at tambakan.
17: Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
15: Samantala, sa ilang lugar sa labas ng Metro Manila, nananawagan din ng tulong mula sa national government matapos silang masalanta ng baha. Sa bayan ng Rodriguez sa Rizal, hiling ng ilang komunidad na agad mapagawa ang mga dike na nagbibitak-bitak na. Noong mga nagdaang araw kasi, ay nahulog ang isang tricycle nang bumigay ang dike sa kanilang komunidad, habang ang ilang bahay naman ay inanod na kasama ng mga nasirang bahagi ng riprap.
18: Sa ginagawa naman po namin, hanggang kakaya namin na ano, babantay na walang madisgrasya.
19: Delikado po talaga gawa po. Pagka lumalaki po yung ilog talaga po. Yun po yung ano po namin dyan. Pinangangambahan po namin.
15: Ayon sa municipal government ng bayan ng Rodriguez, formal na silang sumulat sa Malacañang para humingi ng dagdag na pondo para maipaayos ang mga nasira ng sunod-sunod na pagbaha at pag-ulan. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
14: Umakyat na sa halos 2 bilyong piso ang kabuuang halaga ng pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kaya ramdam na rin sa ilang pamilihan sa Metro Manila ang pagtaas ng presyo ng pagkain tulad ng ilang gulay. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
20: Dahil napansin ni Jerly na nagmahal ang presyo ng mga gulay sa mga talipapa sa Caloocan, sa bagsakan sa Balintawak Market niya, naisipang mamalengke ngayong Huwebes sa pag-asang makamura. Yun nga lang.
21: Eh, tumaas din po talaga, ma'am. Opo, kahit dito. Magugulat ka, isang carrots po, 30.
20: Tumaas din maski ang kailangang puhunan ng mga tindera gaya ni Grace na kumukuha ng gulay mula sa Baguio.
22: Ang mahal ng gulay ngayon dahil sa Baguio, tsaka yung kalsada nga doon, mahirap dumaan. Mahirap landslide gaw sa Baguio. Kaya ganun.
20: Sa huling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa, bunsod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mahigit 540 million pesos rito sa mga gulay at ibang high-value crops. Kung hindi kasi nalubog ng matagal sa baha ang mga pananim, nabasa naman at nalusaw dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan.
23: Ayon sa Department of Agriculture, nasa hanggang 15% ang inaasahang itataas ng presyo ng gulay. Pare-pareho kasing tinamaan ng mga nagdaang bagyo at habagat ang produksyon ng gulay hindi lang sa Northern Luzon, kundi pati sa Central at Southern Luzon.
20: Pero sa ilang pamilihan, doble o mahigit pa ang tinaas ng presyo ng ilang gulay. Gaya ng lettuce na mula 100 pesos kada kilo, naging 400. Ang bagyo beans na mula 60 pesos ay naging 170 pesos kada kilo. At sayote na tumaas sa 60 pesos mula sa dating 30 pesos. Hiling ng agriculture group na SINAG, tingnan din sana ng DA kung meron nang nananamantala sa sitwasyon.
24: Hindi import ang dapat solusyon ngayon. Ang solusyon ngayon, tulungan ang mga farmers nating makarecover, kagyat yung tulong ano, na hinihingi nila sa mga farm inputs, binhi sa crops, fingerling sa ating aqua.
20: Dagdag ng kalihim, talagang mas nakatuon ang kagawaran sa pagbibigay ng suporta sa mga nasalantang magsasaka at mangingisda.
25: Meron tayong bagong round ng presidential assistance for farmers and fisher folks no, na we're formulating now. Yung amount hindi pa na determined kasi the amount na nakuha namin is 1.1 billion. Eh. So it was originally for in anticipation of El Nino. Pero ngayon nga, dumating yung sa flooding so we might...
23: Baka i-advance na.
20: Samantala, sinabi ng DA na hindi nila nakikitang sisipa ang presyo ng bigas kahit pa mahigit 974 million pesos ang halaga ng napinsalang palay. Kung may magandang naidulot ang mga pag-ulan, yan ay ang pagtaas ng tubig sa mga dam na kailangan para sa irigasyon
23: lalo na sa panahon ng Super El Nino. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
0: Walang kasabwat ang grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong Martes at wala rin umanong nakitang security lapse sa panig ng paaralan ayon kay Interior Secretary John Vicremulla. Live mula sa Zamboanga City, nagpapatuloy si Bianca Dava para sa detalye. Bianca, batay sa mga otoridad, paano nga ba nakapasok sa campus ang estudyante at namaril?
1: Bernadette, sa investigasyon ng mga otoridad sa isang nakabukas na emergency exit na ipasok ng estudyante ang kanyang dalawang dalang mga baril. Ayon din sa investigasyon, wala naman umanong pagkukulang sa pagpapatupad ng seguridad ang Ateneo de Zamboanga University dahil ipinapatupad o isinagawa lamang ng paaralan ang lahat ng kanilang security at safety protocols. Sa gate na ito ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building, pumapasok ang mga estudyante papunta sa kanilang mga classroom. Pero noong Martes, pagkahatid ng sasakyan sa grade 8 student shooter, sa emergency exit siya dumaan papunta sa ramp hanggang makarating sa ikaapat at ikalimang palapag ng gusali. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, alam ng estudyante na hindi nakalock ang emergency exit.
2: Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Sa emergency exit kasi ay hindi nilalagyan ng lock. Pero binubuksan yan pagdating ng school time.
1: Giit ni Remulla na sunod ng paaralan ang umiiral na security protocols.
2: Tama naman ang ginawa dito eh. Nagkaroon na ng butas. But in the case of Ateneo, they did everything right. They only opened it when the school started. And that is according to law. Dapat yung emergency exits bukas yun eh.
1: Sabi ni Remulla, mag-isang kumilos ang estudyante at walang ibang tao o grupo na nagtulak sa kanya na gawin ang krimen.
25: But he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him.
1: Wala rin umanong nakitang ebidensya na may problema sa eskwela ang estudyante.
25: This is not a case of bullying.
2: The kid has been exceptional student. Fantastic grades ng bata eh. He was, according to all accounts, hindi naman siya pinapahiya sa classroom.
1: Patuloy ang forensic examination sa mga gadget na nakuha sa shooter. Kabilang sa mga sinusuri ang kanyang social media accounts, chat groups at iba pang digital footprint. Sinusuri rin ng mga otoridad ang posibleng impluensya ng video games sa ginawa ng estudyante.
2: Titingnan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game eh.
1: Dahil dito, sinabi ni Remulla na isinusulong ng pamahalaan ang total ban sa Roblox. Kasabay nito, gusto rin nilang palakasin ang pananagutan ng mga may-ari ng baril.
2: Of course, we were going after the loose firearms. Ang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web. In particular sa chat doon sa tabi niya.
1: Iniimbestigahan din ang posibleng pananagutan ng ama ng shooter na kinumpirmang opisyal ng Customs Enforcement and Security Service sa Zamboanga at siyang may-ari ng mga baril. Samantala, nasa stable condition na ang 15 taong gulang na grade 10 student na nasugatan sa pamamaril.
6: Yung tama niya po is hindi naman po grabe, nadaplisan po ng bala sa may likod siguro habang tumatakbo yung bata.
1: Iginiit ng pulisya na nagtalaga na sila ng police personnel sa mga paaralan sa rehiyon simula nang mangyari ang Tacloban City School shooting noong Hunyo.
6: Nag-beef up po tayo ng ating visibility sa school. Kaya nga po nung mangyari po yung incidenteng to, meron pong nakadetail dito sa may gate ng school na to. Kaya mabilis po yung response namin.
1: Dumating din sa Zamboanga City si Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. ngayong Huwebes para personal na ipaabot sa Ateneo community ang pagkikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Masyadong masakit yung nangyari rito. Kung ano ma-imbestigasyon dito, tamang imbestigasyon yan na magdadala sa atin sa mga reforma kinakailangan. At least we must come up with laws about this.
1: Bernadette, inaasahang matatapos na ng pulisya ang kanilang report sa nangyaring pamamaril sa Lunes habang pinag-aaralan pa ang ibang mga hakbang para mas mapahigpitan ang seguridad sa mga paaralan. Samantala, nanawagan naman sa Secretary Remulla sa mga magulang na bantayan online activities ng kanilang mga anak. Kasama na rito ang mga pinapanood at nilalaro ng mga ito para hindi na maulit ang ganitong uri ng trahedya. Bernadette?
0: Maraming salamat, Bianca Dava. Gretchen, kumusta ang Bini Signals World Tour? At ibinagpapatuloy ang North American leg ng Signals World Tour ng Bini sa Canada at big success ang Vancouver leg. Samantala, bagong inaabangang pagbisita ng creators at lead cast ng DreamWorks animated movie na Forgotten Island sa Pilipinas ngayong weekend, ibinahagi ng mga direktor at ABS-CBN News kung bakit gusto nila ang nation's bro group. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol MJ Felipe.
8: Pagkatapos ng Summer Sonic Music Fest sa Japan, diretso agad sa Vancouver, Canada ang Bini sa pagkapatuloy ng North American leg ng Signals World Tour. No signs of jet lag dahil todo bigay ang walo sa Queen Elizabeth Theater. First of 5 stops ito sa Canada at next stop nila, Calgary. Samantala, nakapanayam namin ang dalawang direktor ng DreamWorks animated movie na Forgotten Island nang manood ulit sila ng concert ng Bini sa San Diego noong August 9.
9: Fans are saying that you're this close to memorizing the Bini songs. Already.
10: Oh, there's so much. Like, we barely scratched the surface.
9: But
10: there's a bridge, there's a chorus, but then the Tagalog we're still working on. Yeah. It takes some time, Blues.
9: Right.
11: Yeah.
9: Give us
11: time. But we are dancing the entire time.
10: Yes.
8: Una nilang napanood ang girls sa Los Angeles kasama ang lead voice actress ng kanilang animated movie na si Liza Soberano.
9: Yeah. Why are you so supportive with Bini?
10: I mean, they kind of inhabit like the essence of friendship and connection and the warmth of community,
11: just
10: positivity.
11: From what they are doing and sharing that, it's like we want to support them because we appreciate what they're bringing.
10: So pure,
11: we're
10: all love and support. I'm sure you felt it too.
9: I know.
8: Super proud at happy sina Joel at Januel sa pagkaka-record ng Bini ng A Parallel World. Usap-usapan din na in-extend ng 1 minuto ang pelikula para sa additional scenes at magamit ang kanta ng Bini.
11: It was one of those that we just wanted to make sure that the scene where Parallel Worlds plays, that we take every frame.
10: Yeah, okay. You really felt it.
11: Oh, yeah. Yeah, let's say, we extended it. Yes.
9: Is it possible in the future that either of you or both of you can direct a music video girls or have them in a movie?
10: Would love to.
11: Yes.
10: Yeah, they're so talented.
11: They are.
10: Amazing human beings. Like, we just want to keep working with good people.
9: Okay.
10: You know? It shows on the screen, shows in the movie.
9: Right.
10: So, yes. Baby's in that group.
11: Yeah. And we'll direct their next music video.
10: Yes. Yeah.
9: There you go.
11: Make it happen, Blooms.
9: Pinky swear.
11: Pinky swear.
9: Thank you, guys.
10: Thank you.
8: Looking forward na sila sa pagbisita sa Pinas ngayong weekend kasama sina Liza at her. Ipapalabas ang Forgotten Island sa Pilipinas sa September 23. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang paralan sa Zamboanga City na alarma kasunod ng mga post na tila nagbabanta. Lalawigan ng Bulacan, nagdeklara na ng state of calamity. Charlie Dizon, ibinahagi ang chapter ng kanyang buhay bilang Mrs. ni Carlo Aquino. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: TZMM, numero uno sa aksyon!
13: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
26: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Lalaki arestado ng CIDG sa pagbebenta ng mga pekeng pasaporte at driver's license. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
27: Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki nagbebenta ng pekeng passport at driver's license sa Santa Cruz, Maynila, Ayon sa CIDG, nag-ugat ang operasyon sa isang vlog na kung saan sinubukan ng vlogger na magpagawa ng peken dokumento sa nasabing lugar. Nang makarating ito sa mga otoridad, agad silang nagsagawa ng validation at surveillance operations, kaya nakilala ang suspect at natuntun kung saan ginagawa ang mga illegal na aktibidad. Nabatid sa investigasyon na nag-aalok ang suspect ng peking Philippine passport kapalit ng 3,500 pesos at peking driver's license halaga namang 1,200 pesos. Na-recover din sa operasyon ng iba't ibang manufacturing tools at mga peking dokumento tulad ng mga pasaporte, driver's license, NBI clearance at iba't ibang mga illegal pa na mga government documents na pinaniniwala ang pinagawa ng mga kliyente nito. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa falsification of public official or commercial documents by private individuals. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
13: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
13: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
26: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema, basta lagundi, Plemex!
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
26: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Nabuking ang umano'y pamemeke ng mga dokumento ng isang lalaki sa Recto, Maynila na itinampok ng isang dayuhan sa kanyang vlog. Pinag-aaralan na rin ng pulisya ang posibleng pananagutan ng vlogger na nagpagawa sa suspect ng Peking passport para sa contempt. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Hindi makapaniwala ang dayuhang vlogger na ito na subukan niyang magpagawa ng pasaporte sa isang lalaki sa Recto, Maynila.
2: Address.
3: I'm gonna change my identity entirely. I paid him a lot of money so I could film this.
1: Sa maliit na eskinita, kinuhanan ng litrato ang vlogger na ilalagay sa dokumento. At makalipas lang ang isang oras, natanggap na niya ang pinekeng pasaporte. Nagpagawa rin ang dayuhan ng driver's license. Ayon sa vlogger, nagbayad siya ng $150 o mahigit 9,000 piso kapalit ng mga peking dokumento.
3: Important disclaimer guys, no one should ever do this. I only did it for the video.
1: Matapos mag-viral ang video, nagkasa ng entrapment operation ang CIDG Anti-Organized Crime Unit nitong Miyerkules ng gabi.
4: Go!
1: Inaresto nila ang suspect matapos iabot ang peking pasaporte na ipinagawa ng isang nagpanggap na kliyente.
5: Tumating yung ating undercover agent, initsuran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3-5, iningi lang yung details na ilalagay sa passport. So ganun lang po kadali yung proseso nila.
1: Na-recover sa paggawa ng mga computer, mga printer, lamination machines at iba pang gamit sa pamamekin ng mga dokumento. Nakumpiska rin ang mga pinekeng titulo ng lupa, business permit, transcript of records at iba pang mga ID.
5: Pwedeng gamitin to sa ibang transactions or maaaring magamit ng scammer, mga manloloko. So kaya nagpapagawa sila ng fake passport or fake LTO license.
1: Inaalam pa ng pulisya kung gaano nang katagal nag-ooperate ang ilegal na paggawa ng dokumento. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pananagutan ng vlogger kahit pa ginawa lamang niya ito para sa umano'y content.
5: Yung pagpapagawa po kasi ng fake na document, si mali na po agad yun. So, kasto kung saan mo gagamitin, so, bawal po talaga yung mag-submit or mag-submit ng mga fake na requirements or fake passport sa mga transaction po natin.
1: Mahaharap ang nahuling suspect sa mga reklamong paglabag sa New Philippine Passport Act at falsification of public documents. Iginiit ng CIDG na seryosong banta sa seguridad ang pamimiki ng mga opisyal na dokumento, lalo na ng mga pasaporte na posibleng magamit sa krimen. Nagbabala silang hahabulin ang lahat ng lalabag sa batas. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Kahit umaraw na, lubog pa rin sa baha ang 29 na barangay sa Kalumpit, Bulacan. Higit 60,000 pamilya na rin ang apektado nito. Nakatanggap naman ng tig 10,000 pisong ayuda mula sa DSWD ang mga evacuees. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
7: Dadatnan muli ng news team sa evacuation center ang senior citizen na si Salvacion sa barangay Pio Cruz Cosa sa Kalumpit, Bulacan. Noong isang taon, nakasalamuhan natin siya sa parehong warehouse sa kanilang subdivision matapos lumikas sa halos 6 na talampakang lalim ng baha sa kanilang bahay. Ngayon, lubog muli sa baha ang kanilang lugar.
8: Kasi tumataas yung tubig eh. Kaya walang ano kung kailan kami makakauwi. Sa loob ng bahay, lampas tuod, ay dito sa kalsada, ang galiig na eh, malalim.
7: Kasama niya rito ang daang-daang mga kapitbahay na nalubog din sa baha ang mga bahay. Kaya kahit mainit, tinitiis nila ang sitwasyon. Sabi ng alkalde ng bayan ng Kalumpit, 29 barangay sa kanilang bayan ng lubog sa baha.
9: Sa ngayon po, hindi pa po kami makagalaw. Gawa po ng buong bayan ng Kalumpit ay mataas po ang tubig baha.
7: Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, mayroon pang 87 evacuation center sa buong probinsya ng Bulacan. 27 rito ay nasa Kalumpit.
10: Halos isang buwan na hindi nasilayan ng marami ang sikat ng araw. Pero ngayon, tirik na ang araw. Kaya lang, ang ating mga kababayan dito sa Kalumpit, Bulacan, lubog pa rin sa baha. Isang hamon na hindi nila ginusto at isang bagay na hindi nila alam kung kailan matatapos. Pero ang tanong, Ano ba talaga ang plano sa kanila ng gobyerno?
7: Ang residenteng si Raquel, naglabas ng saloobin kaugnay ng paggamit ng pondo kontra baha.
2: Eh, kung naging maayos po siguro yung flood control, hindi po mangyayari to. Sa susunod po, sana po ayusin nyo na po yung mga budget na binibigay sa inyo para sa flood control na sana po gamitin nyo po sa tama.
7: Sabi naman ng lokal na pamahalaan, hinahanapan na nila ng pangmatagalang solusyon ng problema. Una na rin sinabi ng DPWH na target ayusin ang mga proyekto kontra baha sa probinsya.
9: Inikutan po namin ang tatlong barangay, Calison, Bulusan at Princess, at meron po silang proyekto doon na gagawin na revetment wall. At yun nga po, kagandahan po nito, at least may naumpisahan na.
7: Binisita naman ng mga opisyal ng DSWD ang mga evacuees sa bayan ng Hagonoy at Kalumpit ngayong Webes.
11: This time may dala kaming cash assistance na tigta 10,000 kasi alam natin matagal-tagal na silang hindi nakakahanap buhay. Marami sa kanila kasi hindi na pumapasok sa trabaho for almost 2.5 weeks. Kaya gusto natin maski papano may konting tulong para makabuelo sila.
7: Pinag-aaralan na rin ng DSWD ang sitwasyon sa iba pang probinsya na apektado rin ng baha. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
6: Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Bulacan dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ito ay para mas mabilis na makatugon ang pamahalaang panlalawigan sa mga pangangailangan ng mga residente kabilang ang relief at medical assistance, rehabilitasyon at iba pang serbisyo.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, mainit na, may araw na. Wala na bang habagat o sama ng panahon ngayong long weekend?
13: Alam mo Alvin, may habagat pa at iihi pa ito hanggang sa pagtawid sa buwan ng Setyembre. Pero sa ngayon, sa may extreme northern Luzon lamang nakaapekto yung paulan ng habagat. Inasang mababawasan pa ito kaya magiging maaraw po at mainit ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin yung ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Ang tropical depression Neneng po humina na bilang low pressure area at nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility ngayong Webes ng hapon. Ulit itong namataan, 480 kilometers hilaga ng Ipayat, Batanes. Sabi ng PAGASA, posibleng lumakas ito ulit bilang bagyo. Patuloy din po ang pag-monitor sa mga weather disturbances sa labas ng ating bansa. Una po dyan ang Tropical Storm Saudel na nasa layong mahigit 2,700 kilometers silangan ng Visayas. Mula po sa buntot nito, nabuo ang isang LTA sa labas din ng PAR na may katamtaman ng tsansa na maging bagyo. Kung mabubuo muli ang bagyong Neneng, yan po ay tatambay lamang dyan sa may hilagang bahagi ng Philippines at din naman inaasang makakaapekto sa ating bansa. At kung magiging bagyo din, itong LTA sa Silangan ay hindi naman ito inaasang papasok ng PAR at posibleng malusaw lang din dahil patuloy pa ang paglakas ng bagyong Saudel, nakikilos naman pahilagang Kanluran at posible po na sumilip o lumapit lamang sa northeastern corner ng PAR sa may susunod na Linggo, pero pwede itong humila at magpalakas muli ng habagat. Manatili po nakaantabay sa updates dahil pwede pang magbago ang forecast sa mga binabantayang sama ng panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 21, Biyernes sa Luzon, magpaulan pa yung habagat dyan sa may Batanes-Babuyan area, habang sa umaga naman pwede yung mga daraang mahinang ulan dito sa may Ilocos region. Pero maaraw at mainit po sa malaking bahagi ng Luzon maghapon. Posible yung pagkunimlim bago lumubog yung araw hanggang pagsapit ng gabi sa may Northern Luzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Calabar Zone. Sa Palawan, maaraw maghapon at tuyo ang panahon dahil mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may mga aasahang pag-ulan sa umaga sa Southern Leyte, Leyte Province, katimugang bahagi ng Negros Oriental at sa may Northwestern Panay, pero maghapon, maaraw po at wala pong aasahang mga pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, mainit din sa maraming lugar maghapon, pero may mga aasahang pag-ulan sa umaga. Medyo maulan po sa may Lanao del Sur at sa hilagang bahagi ng Caraga, lalo na sa mga probinsya ng Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa hapon, mas maraming lugar sa Mindanao ang pwedeng makaranas ng mga pag-ulan, kagaya po ng Zamboanga del Sur, Lanao Provinces, at sa malaking bahagi ng Davao Region. At sa gabi, mas malakas ang buhos ng ulan ulan sa may Davao de Oro. Tayo naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang mainit na panahon maghapon bukas. May okasyon na hukulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi, mababa ang tsansa ng pag-ulan. At dahil sa mga paulan ng habagat sa mga nakalipas na araw, patuloy po ang pag-angat ng water level sa Angat Dam. Mahigit 2 metro ang tinaas ng water level doon kaninang umaga, na sa taas pong 188.75 meters ang water level sa reservoir. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy long weekend at ingat kapamilya!
14: Bago maging premiadong aktor sa Pilipinas, pangarap ni Charlie Deason na maging K-pop idol. Ang kwento ng kanyang napurnadang K-pop dream at ang buhay may asawa kasama si Carlo Aquino ang ibinahagi ni Charlie sa Oh My Gan. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
15: Mahal niya ako! Mahal niya ako!
16: Malaking hamon para kay Charlie Deason ang karakter niyang si Regina Santos sa The Loyalty Game. Nakadagdag pa sa kanyang kaba ang makatrabaho si Jericho Rosales.
17: Tapos syempre makaka-excite ako, Jericho Rosales. Eh, first time ko siya makaka-excite na din, diba? So, yun, kabang-kaba din ako.
16: Pero bago maging award-winning actress, ibinahagi ni Charlie na muntik na siyon ang kanyang career, ang maging K-pop star.
17: O kaya nung di natuloy yung Korea, talaga hiyang-hiya din ako. Yung parang, sasabihin ko, sabi ko mag-artista ako sa Korea. Yung parang, bakit? Eh, pinag-pray ko to. As in, yung ganun talaga.
16: Ibinahagi rin ni Charlie sa Oh My Gan ang kanyang buhay may asawa kasama ang aktor na si Carlo Aquino.
17: Nung bago pa lang kami sa relationship naman, nasa isip ko na siya eh, na alam ko na na makakatuluyan ko to.
16: Mapapanood ang buong episode ng Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel tuwing Miyerkules at mula Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: At susunod, pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza, ipinagkibit-balikat ng Office of the Ombudsman. At mga magulang nag-alala para sa kanilang mga anak sa gitna ng mga insidente ng karakasan sa paaralan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: TZMM, numero uno sa aksyon! Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
21: Tuloy lang sa activities on the go.
20: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
22: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
20: Let's go!
21: Make your move, baby.
22: Arthrisin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
26: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
19: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
26: Po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Department of Energy, pinasisimple ang patakaran sa pagkakabit ng sariling solar power system. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
27: Mas pinadali na ngayon ng Department of Energy ang pagpapakabit ng sariling solar power system sa mga bahay, maliliit na negosyo at mga medical facilities. Sa ilalim ng bagong pulisiya, hindi na kailangan ang ilang permit at certificate of compliance para sa mga kwalipikadong solar installation. Sa halip, notification process na lamang ang ipatutupad sa distribution utility. Inalis pa rin ang ilang pre-installation clearances technical permits at inspection charges upang mas mapadali ang paglalagay ng solar systems sa mga tahanan, klinika, ospital at maliliit na negosyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, tinutugunan ng bagong polisiya mga hadlang na pumipigil sa maraming Pilipino na gumamit ng solar energy at inaasahang makakatulong ito sa pagbababa ng konsumo ng kuryente mula sa grid. Bahagi rin ito ng layunin ng pamahalaan na mapalawak ang paggamit ng renewable energy at umabot sa target na 35% renewable energy share sa power generation mix pagsapit ng 2030. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
26: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero uno sa aksyon.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
8: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: inaresto po ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang isang empleyado rin ng ahensya dahil umano sa pangingikil sa mga negosyante sa Mindanao. Ang suspect, ginagamit pa umano ang pangalan ni NBI Director Melvin Matibag para mangingikil. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Sa isang kainan sa Pasay, isinagawa ng NBI Organized and Transnational Crime Division itong Miyerkules ang entrapment operation laban sa dalawang individual na nangingikil umano sa mga negosyante sa Mindanao. Ang target, isang kawanin ng ahensya at ang kasabwat umano niyang driver. Base sa impormasyon ng NBI at sa reklamo ng isang mataas na opisyal sa Mindanao, nang hihingi muna ng pera ang suspect at sinabing tauhan siya ni NBI Director Melvin Matibag. Inutusan naman na siya ni Matibag na manghingi ng pera kapalit na proteksyon sa mga negosyo. Umabot naman sa mahigit 1,000,000 piso ang nakolekta ng suspect.
2: He is an NBI employee, job order siya. At nag-iikot sa Mindanao, may mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta ng mga iba't ibang halaga doon sa mga tao. Wala po tayong inutusan na ganyan.
1: Na-recover sa suspect ang iba-ibang ID, kasama ang ID ng AFP, tatlong tsapa ng NBI at baril. Babala ni Matibag sa publiko, huwag magpapalin lang sa mga gumagamit ng pangalan niya o ng ahensya.
2: May gumagamit po ng pangalan ng NBI at ang pangalan ko bilang direktor para magkaroon ng financial advantage, ipagbigay alam niyo po sa amin at uhulihin po namin ito.
1: Mangiyak-iyak naman ang suspect na humingi ng tawad kay Director Matibag. Pero todo dagis sa alegasyon.
3: Yung sinasabi na ako ay gumagamit ng pangalan ni Director na hindi naman po totoo. Yun nga po yung sinasabi ko, may kasalanan daw ako. So yun po na ano, kasi galit si Director sa akin. Yun nga, nandyan po kay Director, patawarin po ako, Director.
4: Patawarin ka saan?
3: Doon sa nabiktima lang po ako sa ginawa itong mga tao na to. Yung kasalanan ko po na hindi po ako nagsabi sa kanyang totoo, dapat nagsumbong na agad ako sa kanyang opisina po.
1: Sinampahan na ng reklamong robbery, extortion at usurpation of authority ang dalawang suspect. Naharap din sa kasong illegal possession of firearms ang kawanin ng NBI.
0: Ayon sa NBI, hindi lang ito ang unang beses na may nagpapakilala mga tauhan ng NBI para mangikil. Bineberipika rin ng ahensya ang impormasyon na may mga kasabot umano ang suspect sa Mindanao na nagsisilbing kolektor ng pera mula sa mga biktima. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
5: Sa gitna ng mga insidente ng school violence, mas nag-aalala ang maraming magulang para sa kaligtasan at mental health ng kanilang mga anak. May mga payo naman na ang mga psychologists kung ano ang mga senyales na dapat bantayan at kung kailan dapat humingi ng tulong ang mga magulang sa mental health professionals. Nagpapatrol, Alison Ko.
6: Matapos ang sunod-sunod na balita ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan, mas naging mapagmatsyag si Marjorie para sa kanyang dalawang menor de edad na anak.
7: Nakakatakot talaga pag ganun. Ang panahon po namin, dati kating-kating kami noon dati namin, pero ngayon parang nagtataka nga kami ngayong panahon ng kabataan, iba na po talaga eh.
6: Ayon sa ilang eksperto, mahalagang maunawaan ng mga magulang ang takbo ng pag-iisip ng mga bata sa henerasyon ngayon.
8: We can't be parents from our generation.
6: Yeah.
8: Okay? We have to grow up with our children who are Gen Z and Gen Alpha and soon Gen Beta.
9: Older generations will kind of sometimes, and I'm not generalizing, no, pero the common notion nga na parang there's a certain weakness. Usually kapag mag-express yung mga younger individuals ng kanilang, let's say, difficulties, even emotions, parang gano'n, no? Those get written off as complaints.
6: Ayon sa mga psychologist, may ilang senyales na dapat bantayan ng mga magulang para malaman kung kailan kailangan ng tulong ng mental health professionals. Kabilang dito ang kahirapan sa pakikihalubilo, may peligro para saktan ang sarili o ang iba, at kung ang mga magulang mismo ay nahihirapang kontrolin ang matinding bugso ng emosyon ng kanilang anak. Payo rin ng mga eksperto na maging aktibo ang mga magulang para alamin kung ano ang kinahihiligan at ginagawa ng kanilang mga anak online.
9: Be involved with the media that kids now are immersed with. So learning interests, ano nga ba yung newest cartoons, ano ba yung mga newest na games na lumalabas na seemingly they're engrossed with.
8: But then being a monitoring their devices, but just be subtle about it rather than being a digital police.
6: Bukod sa pag-monitor online, mahalaga rin anila na maglaan ng oras sa mga anak.
9: Kahit 30 minutes each day to have interaction, whether it's through play or like through mini conversations. Ako, I would more like we put more value on interactions na more physical, like parent and child interactions, yung setting aside time to read books, play with real toys.
6: Ganito rin ang panawagan ni Justice Secretary Frederick Vida sa mga magulang.
4: Let's engage, kausapin natin sila. Let's guide them. No, you know your children better, you know your kids better. Please, tutukan natin yung mga bata.
6: Nanawagan din ang Private School Teachers Association sa mga magulang ng iba yung gabay sa mga anak sa paggamit ng social media.
10: Hindi po yung app eh. Ang nagkakaroon po ng problema yung nakakahalubilo doon sa loob ng chat group.
6: Nanawagan din ang Council for the Welfare of Children na huwag ikalat ang video ng karahasan.
11: Yung possibility of retraumatization ay napakalaki. No? Siyempre, para dun sa mga naging biktima, no question yan. Ano? Maaring isa buhay po nila o maisa-isip huli nila yung pinagdaanan nila. Para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malalim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila no? nung mga maaring na-experience nila. No?
6: Para sa mga magulang na nangangailangan ng mental health consultations, maaaring lumapit sa Psychological Association of the Philippines. Pwede ring tumawag sa hotline ng National Center for Mental Health para naman sa agarang emergency o crisis. Alison Ko, ABS-CBN News.
12: Ang ilan sa pinakabagong gadgets ay atin sa atin ni Migs Bustos. Migs! Habi mo ba ang kumuha ng mga picture at video? AI-powered ang bagong model ng isang global tech brand makatutulong sa hilig mo.
13: Ginagamit na ang mga smartphone ngayon sa pag-capture ng moments sa pang-araw-araw. Para dyan, ang bagong smartphone ng global tech brand, ang Pura 90S Series. AI-powered ang imaging nito. Sa AI composition, ina-analyze ang kuha kaya't real-time na igagayad ang user sa framing ng shot na mala-masterpiece. Ang mga distracting glare sa kuha, kayang burahin ng AI deglare. Pwede na ring i-resize at reposition ng object sa shot sa tulong ng AI move. Meron din itong 200 megapixel ultra-large sensor telephoto camera na kaya ang 20 times telephoto zoom at ultra-lighting HDR camera feature.
12: After mag-picture at video, madali na ring mag-share at mag-upload.
13: Sa smartphone na ito, pwede ka na rin mag-share ng content sa iOS devices. Mabilis din mag-upload at download dahil naka 5G network ito. Pwedeng-pwede ito sa pang-araw-araw na gamit. Summer Beach inspired ang dual-tone gradient frame ng Pura 90S series. Ginagamitan pa ng anti-reflection at scratch-resistant kunlun glass.
12: Abangan ang

0: Regulatory Commission may paalala sa mga consumer na nakaranas ng biglang paglobo ng bayarin sa kuryente. At mga prioridad ng bagong upong Health Secretary Edwin Mercado, inilatag. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras alas 7:29 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Trending sa DZMM.

0: take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Tanggap po tayong muli ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Ang lalawigan ng Bataan isinailalim na sa state of calamity. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Bataan, Radyo Patrol, Rod Izon. Rod?
4: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang inabot ng probinsya sa mga bagyong Luis at Maymay at maging sa Habagat. Sabi sa ito ng Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 365, Series of 2026, base sa rekomendasyon ni Governor Jose Enrique Garcia III bilang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay ibinase sa malawak na naging epekto at pinsala sa mga komunidad at barangay. Sa deklarasyon ng State of Calamity, mapapabilis ang pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga sektor na naapektuhan ng kalamidad at ang rehabilitasyon ng mga napinsalang komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Izon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsanudo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: TV Patrol sa DZMM.

0: ang insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ilang paaralan sa lungsod ang naalarma dahil sa mga natatanggap na banta. Nagpapatrol, Queenie Casimiro.
1: Responsibility in terms of
2: nakipagpulong ang Zamboanga City Government sa lahat ng mga eskwelahan, universidad at kolehiyo sa lungsod Huwebes ng hapon, kasunod ng mga bantang natanggap ng ilang eskwelahan. Dalawang araw matapos ang pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Isa sa mga nakakuha ng banta ang MCLL National High School. Ipinablatter nila ang insidente at nahanap din ang sangkot. Kinausap na siya ng guidance counselor ng eskwelahan.
3: Nakakaalam. Sila wala namang denial. So, tinanong ko siya. Hindi, so joke lang yun. So, yun. Parang baliwala lang sa kanila. Okay lang makapag-post sila. Nang hindi nila iniisip kung ano yung ano, magiging epekto noon.
2: Hiling ng school administrators maglabas ng mahigpit na patakaran ang lokal na pamahalaan para ipagbawal ang pagbibiro tungkol sa karahasan.
4: It's possible. I'm not sure if the city could come out with a statement that we will not tolerate any types of pranks. If we could come out with a statement, a strong statement, just so that we know that we're serious about this. Because

0: threats just keep on coming.
1: Gusto ring madaliin ng ilang mambabatas ang pagpasa sa School Safety Act para masigurong mas magiging mahigpit ang seguridad ng mga estudyante habang sila ay nasa paaralan. Hangarin ng batas na magkaroon ng security screening system sa lahat ng mga paaralan.
2: When it first happened in Tacloban, some people were reacting na, oh baka ano lang yan, baka isa lang yan. Because these things don't happen in the Philippines. Diba? Now that we've seen, dalawa na to in a span of less than 2 months, no? Mahalaga na umaksyon tayo kaagad. And the way to really address this is multifaceted.
1: Ayon kay Senator Aquino, hindi imposibleng mabilhan ng CCTV at metal detectors ang bawat paaralan.
2: It's a matter of political will. Kung nais natin mapondohan to, mapopondohan natin to. Yung budget equals priority.
1: Nababahala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pagmamay-ari ng uniformed personnel ang mga baril na ginamit sa school shooting sa mga lungsod ng Tacloban at Zamboanga.
3: There should be a serious discussion about these issues, access of minors to social media and so on. There are legitimate concerns there. We're just wary of, you know, knee-jerk reactions following, you know, an incident.
1: Wala pa rin pasok sa mga eskwelahan sa Zamboanga City, pero nababahala ang ilang magulang sakaling muling bumalik sa eskwela ang mga anak sa Lunes.
4: Mommy, why is this all happening? Why are they blaming my teacher? Bakit it has come to that point na, ano mo yun, ito na yung religion na daw, mommy, it's Muslims versus ka na. Why is it happening? So, this is parang, yung sa akin kasi is, dumagdag pa kasi siya sa ipaprocess ng mga bata.
1: Ayon kay Yasmin, nagpalista na siya sa psychological first aid ng Ateneo sa kanilang main campus para sa mga estudyante, magulang at faculty. 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 faculty na ang voluntaryong sumailalim sa psychological first aid. Samantala, muling nanawagan ng Ateneo de Zamboanga University na tigilan na ang pagpapakalat ng video ng aktwal na pamamaril at iba pang mga maling impormasyon online.
5: Even more hurting and tragic are the proliferation of what is not true. They would come up not just with stories but with images that are not just inappropriate but I would term as irresponsible and immoral. If there are people out there making money out of this, I think it's almost evil.
1: Maglalaan naman ang budget ang Zamboanga City LGU para sa pagbili ng metal detectors na ilalagay sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Queenie Casimiro, ABS-CBN News, Zamboanga City.
6: Nagpaalala ang Energy Regulatory Commission sa lahat ng mga consumer na nakaranas ng bill shock kasunod ng pagpapalit ng kanilang metro na pwedeng maghain ng formal na reklamo sa ERC kung may pagtutol sa paglobo ng bayarin. Samantala, abiso po sa mga motorista, paghandaan na naman ang panibagong dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Inubos na ni Jonathan ang barya para magkasya ang pambayad sa ikinargang diesel. Bagamat lumaki na sa 12 pesos ang discount galing sa gobyerno, tumataas din naman ang presyo ng diesel kaya dapat umano lakihan pang subsidiya.
7: Parang linggo-linggo na rin tumataas ang gasolina. Diesel.
6: Dagdag discount din ang hirit ng tsuper na si Rene dahil kinakain din umano ng tuloy-tuloy na pagmahal ng diesel ang tulong ng gobyerno.
8: Dapat lakihan pa nila yan eh.
7: Mga magkano?
8: Kahit
7: 20.
8: Oo, 20.
6: Mukhang may basehan nga ang hirit ng mga tsuper dahil batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, umaabot na sa mahigit 2 piso ang itinaas sa presyo ng diesel, 1.40 sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Nakadagdag din sa nakaambang dagdag presyo ang paghinan ng palitan ng piso kontra US dollar. Ngayong Huwebes, nagsarang palitan sa 61.67, isang araw matapos itong umabot ng halos 62 pesos sa intraday trading.
0: Yung peso po, malaki po yung na-depreciate, no? Actually, nasa mga 50 centavos. So, kung titinan po natin yan sa current exchange rate natin, nasa mga ano rin po yan, no? Nasa mga 30-40 centavos din po yung parang inakit palalo nung presyo.
6: Inanunsyo naman ni US President Donald Trump na maglulunsad ng panibago at matinding economic warfare laban sa Iran at mga bansang tumutulong dito sa gitna ng kabiguang pumasok sa kasunduan para matapos na ang giyera sa gitnang silangan.
0: Definitely po, no, lalo makakadagdag po yan ng pressure, makakadagdag ng upward pressure sa pricing kasi nga po, it would promote more uncertainty.
6: Samantala, sinuspindi ng ERC ang paniningil na mga 4 sentimo kada kilowatt hour na Green Energy Auction Allowance o GEAL hanggang Disyembre 2026. Isa itong GEAL sa sangkaterbang singil na nakalagay sa bill ng mga consumer at ginagamit sa pagbabayad ng mga developers ng renewable energy o malilinis na source ng kuryente.
8: Para nalilito tulong sa mga consumers natin para pakabawas doon sa kanilang bayarin.
6: Nagpaalala rin ng ERC sa mga consumer na nakaranas ng bill shock o paglobo ng bayarin kasunod ng pagpapalit ng metro na maghain ng formal na reklamo kung kini-question nila ang paglaki ng bill.
8: Kung maaari naman na makipag-ugnayan sa Meralco at makipag-ayos, at kung walang magiging ayusan sa Meralco, ay maaari naman dumulog sa aming ahensya. Nang sa ganun, kami ang mamagitan.
6: May ilang consumer ng Meralco na sinisingil ng 100,000 hanggang 1,000,000 piso dahil sa tampered meter o pinakialamang metro. Pero gate ng ERC, walang mangyayaring putulan o disconnection hanggat hindi nare-resolba ng komisyon ang reklamo.
9: Mas accessible na serbisyong medikal, maayos na patient experience at magkakaugnay na healthcare system, ilan lamang yan sa mga prioridad ng bagong upong kalihim ng Department of Health. Ipiniliwanag din ni Dr. Edwin Mercado kung paano niya ito balak makamit gayong may halos 2 taon na lang bago matapos ang Marcos administration. Exclusive nagpapatrol, Rafael Bosano.
10: Inihalintula ni bagong Department of Health Secretary Edwin Mercado ang healthcare system ng bansa sa isang gubat. Dahil mayabong ang mga puno na sagana sa dahon, kakaunti lang anyang sinag ng araw na umaabot sa pinakamasukal na bahagi ng gubat. Para sa bagong kalihim, maraming nakaharang kaya hindi nakararating sa lahat ng Pilipino ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at gusto niyang matanggal ang mga balakid na ito. Galing PhilHealth si Mercado kung saan nailunsad ang samut-saring benefit packages sa ilalim ng kanyang pamumuno. Balak niyang palawakin ang mga ito sa buong health sector.
11: Ang objective namin is to treat all the moving parts of the health sector as one. So ang PhilHealth is very much an integral part of our health delivery system because they are the national health insurance and the biggest payer.
10: Isang Unified National Agenda for Health o una para sa kalusugan ang plano ni Mercado na may 5 tema. Malusog na komunidad, maayos na primary care system, dekalidad ng mga ospital, paggamit ng information technology at mas matibay na mga institusyon. Ani Mercado, magkatuwang at sabay ng kikilos ang DOH at PhilHealth para paigtingin ang mga programang pangkalusugan sa bansa, gaya ng YAKAP program na layong pababain ang tsansa magkaroon ng malalang sakit ang mga Pilipino.
11: Dapat may integration at saka merong care coordination para yung path ng patient care journey ay malinaw. Proactively, pupunta na tayo kung saan mismo nandoon ang ating mga pasyente. Hindi yung hihintayin mo pa silang pumasok sa pintuan ng mga clinics.
12: We will have very strong efforts moving forward and very specific guidelines moving forward for enrolling children in schools. groups enrolling employees in different workplaces. No? Kasi may mga nuances siya ngayon na kung hihintayin natin na bawat Pilipino ay magsa-sign up sa clinic, hindi talaga tayo matatapos.
10: Hamon din ang pag-alis ng mga healthcare workers sa bansa. Ayon kay Mercado, hindi lang mas mataas na sahod ang solusyon dito, kundi pati mga dagdag benepisyo kapag may maayos na serbisyo. Dagdag naman ni Dr. Ho, mahalaga rin ang mas maraming pagkakataon sa training at mas malinaw na career path.
12: Even PGH did a survey on this na it's not always about just the monetary. Malaking part din ng shared agenda namin or yung una sa kalusugan, which is also to enable more shifting.
10: Ang task shifting na tinutukoy niya ay ginagawa sa ibang bansa kung saan ang mga nurse at ibang health professional ay pinapayagang gawin ang ilang responsibilidad na karaniwang ginagawa ng mga doktor. Bagamat nalalapit ng matapos ang administrasyong Marcos, naniniwala si Mercado na magagawa pa rin ang mga hinahangad na reforma. Mahalaga rin anyang palakasin at manumbalik ang tiwala ng publiko sa DOH. Kaya plano niyang maglabas ng buwanang report tungkol sa mga nagagawa ng ahensya, gawing digital ang inventory at procurement system, at siguraduhing hindi naaantala ang supply ng mga gamot at medical supplies. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
9: It's a tie! Kapwa nanalong Best Actress na Ruby Ruiz at si Kwang sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Kinilala ang husay ni Ruiz sa pagganap bilang Biring de Vinagracia sa pelikulang Status Rejected. Umiikot ang kwento sa pangarap ni Ruiz na muling makasama ang kanyang anak sa Amerika, pero ilang beses na na-reject ang visa. Samantala, nagpakitang gilas naman si Pocuang bilang mahirap na magsasaka sa pelikulang Two Valid IDs. Ito ang kanyang Cinemalaya comeback matapos ang isang dekada. Samantala, tinanghal na best performance of a leading actor si Martin Del Rosario para sa Tayo Lang Ang Nakakaalam. Nagbuging best full-length feature ang mag-iinatampok sina Janine Gutierrez, Lucas Sandalio, Cherry Pie Picache, Agot Isidro at iba pa. Nag-tie naman bilang best supporting actor sina Lucas Sandalio at KD Omalin.
6: Susunod, Vice Ganda, kinikilig sa muling pagbabalik ng Gandang Gabi, Vice. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
15: Maghapon ako nagtawag ng mga pasahero sa jeep doon sa bayan, kaya nakabili ako niyang cake mo. Pasensya na at islice lang kasi yan lang nakayanan ni tatay eh.
16: Ay naku, taon-taon na lang ganito. Eh kailan kaya ako makakaranas ng buong cake at disenteng handa?
14: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programa

Radyo Digital. Ihahatid namin sa iyo ang balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.

0: pinagwalang bahala ng Office of the Ombudsman ang pagbawi ni Orly Gutesa sa paratang na nag-deliver umano siya ng kickback kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nilakip naman ng kampo ni Romualdez sa kanyang supplemental counter-affidavit ang recantation ni Gutesa at ang testimonya ng mga umano'y dating tauhan ni dating Congressman Sal Dico. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Humarap ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman nitong Webs ang hapon para magsumite ng karagdagan o supplemental counter-affidavit na tumutugon sa inaharap niyang reklamong plunder, graft, bribery at money laundering. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakalakip sa dagdag na kontrasalaysay ang pagbawi o recantation ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang dating bodyguard ni former Aco Bicol Representative Sal Dico na tumistigo sa Senado na nag-deliver umano siya ng mali-maletang flood control kickbacks kay Romualdez at iba pang mambabatas. Sa isang video kung saan binabasa niya ang kanyang panibagong salaysay, sinabi ni Gutesa na nakipagkita siya kay dating Congressman Mike Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay noong September 24, 2025. Kalaunay sumama umano sa kanilang hapunan si Senador Rodante Marcoleta na tinawag umano siyang missing link na makakapag-diin kay Romualdez sa flood control controversy.
2: Dala ng takot, mga ba, lahat ng nakalahat sa pinabihit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pasama ako sa tatlong beses na delivery ng mga balita sa nitidibahay ni Speaker Martin Roman. Wala akong naging kinita-punta kung nakita man lang si Speaker Roman. Naalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng kasa, educational scholar si former Congressman Mike Defensor.
1: Pero matapos tumistigo sa Senado, hindi na umano nagparamdam si na Marcoleta at Defensor. Nakuha umano ng kampo ni Romualdez ang affidavit de Gutesa sa isang social media post. Anila kasama rin sa supplemental counter-affidavit ni Romualdez ang sinumpaang salaysay ng 25 dating driver at security aide ko na sumasalong at umano sa mga paratang ng tinaguriang Maleta Boys laban sa dating leader ng Kamara.
3: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez.
1: Ayon kay Fajardo, karamihan sa mga dating bodyguard ay inalok umano ng pera para lumagda sa isang affidavit na inihanda para sa kanila.
3: In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso.
1: Sabi naman ng Office of the Ombudsman, classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile case. Sagot ng kampo ni Romualdez,
3: hindi po natin gawain yan, no, na makipag-usap, no, para lang makakuha or mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction, di ba, na dahil lang ay may recantation, eh meron na kaagad konsiderasyon.
1: Sa kabila ng pag-recant ng ilang testigo, iginiit ng ombudsman na uusad pa rin ang investigasyon lalo't may 28 testigo rin na nakahandang magbigay ng kaalaman sa mga transaksyon sa kaso ni Romualdez. Hindi naman ikinagulat ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson ang pagbawi ni Gutesa sa kanyang mga paratang. Para naman sa palasyo, ang pag-recant ni Gutesa ay posibleng bahagi ng motibong destabilisasyon.
4: Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera.
1: Dagdag ni Castro, nakakabahala ang paglikhat ng mga testigo dahil sinisira umano nito ang justice system at tiwala ng mga Pilipino. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
0: Kung chika, tawanan at kulitan ang hanap nyo, sagot yan ng iWant. Dahil simula September, mapapanood na sa Home of the Filipino Feels ang Gandang Gabi Vice. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: Gina, Gina, ibabalik na sa wakas ni Vice Ganda ang matagal nang hinintay ng mga kapamilya, ang Gandang Gabi Vice.
6: Na-announce kasi ni Tita Cory kanina, yun na yung hujat na tuloy na ito. Oo, tapos kaya ito, shoot tayo agad tonight, di ba? Shoot tayo agad tonight, pictorial tayo agad tonight.
5: Darating ang fresh new episodes ng GGV this September.
6: Umaas ulit yung ano, yung energy ko. Hayo na hayo ako ngayon. Gusto ko mapagod ulit dito sa GGV. Nanggigigil ako siya ulit ngayon, nangangati ako, kinikilig ako. Yon, ang ganda-ganda ng nararamdaman ko ngayon.
5: At ngayon, hindi lang mga kapamilya ang makakasama sa non-stop kulitan at tawanan. Kasama na rin ang mga kapuso.
6: Yung pinaka nakaka-excite, yung mga kapuso stars na gusto kong i-interviewin at makasama sa show ko, posibleng-posible na. Mm-hmm. Tapos yung mga marami rin akong GMA stars na nakausap na gusto rin nilang magkaroon ng GGV experience. So, ito na, hindi na siya imposible, mangyayari na siya talaga. Madami, syempre, mayroon akong Michael V. Like yung Michael V, nasa listahan ko lagi yan. Marian, sila Alden. Ah!
5: Tulad ng dating clips na patuloy na nauukat, nabubuhay at pinag-uusapan. Muli nga asahan ang laugh out loud moment sa GGV na talagang tumatak sa pop culture.
6: Sobrang nakaka-happy kasi parang hindi siya naluluma. Patuloy siyang nagre-resurface yung mga super lumang episodes na parang yung GGV experience kasi parang hindi siya nalalaos. Kasi yung fun experience ever since hanggang ngayon, yun ang gusto nating nararamdaman eh. 'Di ba? So nakakatuwa dahil hindi nawala sa kamalayan ng mga tao.
5: Excited din si Vice sa pagbabalik ng kanyang talk show dahil perfect na pang-family bonding para sa mga kapamilyang na-miss at kinalakihan nito at maipakilala pa sa bagong henerasyon at audience ang GGV. Mapapanood ang fresh episodes ng GGV sa iWant tuwing Linggo simula September 13. Aabangan din ang uncut version sa iWant. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
7: That's congrats.
8: Wow, congrats.
7: That's Mimi Vice.
8: Oh. Ang pagbabalik.
7: Si Mimi. Marami nakamiss.
8: Yeah. All right.
7: Good vibes.
8: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico, sakala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan

0: bagay na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras...
1: 8:02.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT

0: siya na po! Ibig sabihin...
1: Spot report
0: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok, at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Bawat kaso po ay aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Ay, lahat ng ebidensya ay susuyurin. Ako naman po, Jeff Caparas.
0: At ito ang Spot Report!
3: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Oy, partner ha, kanina ngayong araw ay sumilip na. Pagkalipas ng ilang linggo, partner, sumilip na ang ating haring araw. At kita naman po sa aming reflection ngayon sa ating screen.
2: Umabot dito.
0: Hanggang dito po sa studio ay umabot po ang sinag ng araw. Diba? Ay, brace yourself pa rin po mga kasibis at kapamilya ha. Dahil sabi ng pag-asa kahapon, partner, parang patikim lang ito eh. At pagdating ng weekend, posibleng sumama ulit ang panahon.
2: Tuloy-tuloy na yan.
0: Tuloy-tuloy na.
2: Tuloy-tuloy na. Gaganda ang panahon.
0: Sana. Anyway, sabay po sa daan na natin ng mga balita sa nakalipas na mga oras.

0: unang bugso ng ating balitaan o marangkada ng investigasyon ng Senado sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinangungunahan ni Senator Rizzo Hontiveros, sinabi ni Zamboanga PNP Director Colonel Fidel Fortaleza na tinitignan nila ang anggulong planado ang pamaril at sadyang nagdala ng baril sa paaralan ang grade 8 student. Natuklasan din sa halip na sa gate dumaan kung saan nakapwesto ang mga security guard, ibinaba ng driver ang estudyante sa ramp area para sa mga persons with disability at may mga injury. Dito umano dumaan ang estudyante at saka dumiretso sa fourth floor at namaril. Sinabi naman ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ipinatake down na sa Meta ang mga naglipa ng video ng pamaril. Sa panayam naman ng DZMM, isinusulong naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo na gawing homicide ang kaso ng mga pabayang gun owner na may parusang 6 hanggang 12 taong pagkakakulong.
1: Tiniyak naman ng liderato ng Senado na tatanggalin ng system loss sa bayarin sa kuryente. Sinabi po sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na may 11 panukala ng inihain tungkol sa system loss. At linggo-linggo na itong tinatalakay sa Senado. Aminado naman ang mga senador, na masalimuot ang paghimay sa mga panukala. Kabilang ang kung sino ang magbabayad ng system loss at kung gaano ito kalaki. Sa nakaraang State of the Nation address, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat tanggalin ang system loss na karaniwang sinisingil dahil sa nawalang supply, bunsod ng pagnanakaw at iba pang teknikal na dahilan.
0: Itinanggi naman ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na may kinalaman ito sa pagbawi ng pahayag ng ilang dating security aide umano ng puganteng dating congressman na si Zaldico. Sinabi ang tagapagsalitan ni Romualdez na si Attorney Aide Fajardo na walang nangyaring pamimilit at hindi nila ito ginawa kailanman. 5 na anya ang nagrekant o nagbawi sa kanilang testimonya na nagdadawit sa mga babata sa flood control scandal. Kabilang dito si Orly Gutesa na binawi na ang unang pahayag na naghatid siya ng mali-maletang pera sa mga babatas. Inanunsyo rin ni Fajardo na maghahain sila ng supplemental counter affidavit sa ombudsman laman ang pagrekant ng ilang personalidad. Samantala, no comment naman si Pangulong Marcos Jr. sa pagrekant ni Gutesa pero tiniyak na tuloy ang investigasyon ng gobyerno sa flood control scandal. Si Senator Panfilo Lacso naman, hindi nagulat sa biglang pagkambyo ng nagpakilalang dating aide. Nauna nang natukoy ng Senate Blue Ribbon Committee na coached witness.
1: Nasa gip ng mga responder sa pangunguna ng Police Regional Office Mimaropa ang 22 guro ng Naswak Elementary School na na-stranded sa sityo Naswak Barangay Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro. Na-stranded ang mga guro matapos tumaas ang tubig sa Bongabong River at gumuho ang tulay na gawa sa kawayan na pangunahing dinadaanan para makatawid sa ilog. Pinangunahan ng Regional Office o Police Regional Office Mimaropa, 2nd Provincial Mobile Force Company kasama ang 10th Special Action Battalion, BFP Bongabong at MDRRMO Rescue Division ng operasyon. Ligtas na nailikas ang lahat ng 12 guro at dinala sa MDRRMO Operation Center sa Barangay Sagana. Walang naiulat na nasugatan sa insidente.
0: Alam, partner, kahit walang naulat na nasugatan dyan sa insidente niyan, eh hindi natin, personally, hindi ko mailingit sa aking isipan kung bakit hindi napondohan ng maayos makapaglagay ng maayos sa tulay dyan sa area na yan. Ganyan, tinatawiran pala yan ng mga tao, partner, lalo na ng mga nagpupunta sa mga paaralan.
1: Mabutit na rescue, partner.
0: Oo, mabutit na rescue. Paano kung hindi? Paano kung napasama ang outcome? Regardless po kung may nasaktan o wala, dapat first and foremost, una pa lang, inayos na yung tulay na yan, di ba? Samantala, apat naman sinasabing biktima ng human trafficking na patungong Russia ang naharang sa airport. Ayon sa National Bureau of Investigation, 6 na lalaki ang nasagip sa Clark International Airport na nagsabing magbabakasyon sa Hong Kong pero napaaming papunta sila ng Russia para magtrabaho sa pangakong sweldo na $3,000 o katubos po yan ng 170,000 pesos kada buwan. 6 na lalaki at 2 babae rin ang naharang sa NAIA na papunta sana ng Singapore para sa umunoy business trip pero nadiskubreng papunta rin sa Russia. Kasama rin sa flight ng mga biktima ang isang lalaki at babae na hinihinalang recruiters. Iniimbestigahan ngayon ng Interagency Council Against Trafficking ang naturang insidente.
1: Ay mga kapamilya, patuloy ang pagsipa ng presyo ng bilihin sa ilang pamilihan sa Metro Manila kasunod ng masamang panahong dulot ng habagat. Eh siyempre, partner na delay sa sama ng panahon. Ay sa Kamuning Market sa Quezon City, naglalaro sa 60 hanggang 70 pesos ang kada bundle ng sitaw mula sa dating 30 hanggang 40 pesos. Ay naglalaro naman sa 140 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng tilapia. Aba, mahal ah. Habang umaabot sa 400 hanggang 480 kilo ang kada kilo ng liyempo. Ayon sa mga vendor, tumaas ang presyo ng ilang bilihin dahil sa mga napinsalang pananim at limitadong supply dulot ng pag-ulan.
2: Spot Report! Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Abay, wala ho yan sa ating Radyo Patrol na patuloy na nangangalap na ang mga balita at ang mga impormasyon po na maihatid sa ating mga kasibis at kapamilya na nakikinig po dito lamang sa ating programa at sa buong programa ng DZMM. Pahingi na tayo na ang balita mula sa labas ng himpilan! Sala sa agrikultura ng habagat, pumalo na ho sa mahigit 1 bilyong piso. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Marlene at Jeff, umabot na sa 1.73 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa bansa matapos ang hagupit ng habagat at ng mga nagdaang bagyo gaya ng Luis, Maymay at Neneng. Base sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, naitala ang pangapinsala na ito sa 7 rehiyon, kabilang ang CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Naigit 50,000 na magsasaka at mangingisda ang apektado habang lagpas 40,000 hectares ng farmlands ang napinsala. Tinatayang nasa 43,220 metric tons ng produktong agrikultura at pangisdaan ang nalugi o nasira. Kabilang sa mga apektado ang palay, mais, kasava, high-value crops, livestock at fisheries. Gayun din ang ilang agri-fishes infrastructures, ma-farm machineries at iba pang kagamitan. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may nakalayang ayuda at assistance para sa mga magsasaka at mangingisdang tinamaan ng mga nasabing kalamidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
1: Samantala, dinagsa ng mga kumukuha ng clearance ang tanggapan ng National Bureau of Investigation. Abay, bakit? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, bakit dinagsa iyan? Mag-apply?
4: Jeff Marlene, yes, Jeff Marlene, naging pahirapan ngayong araw ang pagkuha ng NBA clearance sa United Nations Avenue sa Maynila. Dumagsa kasi ang mga kukuha na naipon dahil sa sunod-sunod na suspensyon dulot ng masamang panahon. Bukod sa init at siksikan, reklamo rin ng ilan ang kawalan ng sistema. Ayon kay Shaira Lumundang na lumuwas pa na Occidental Mindoro para kumuha ng NBA clearance, naging magulo ang sitwasyon kanina dahil wala umanong malinaw na instruction.
5: Sa sobrang daming tao po, nung umaga pa, nag-open yung gate. Then nung lunch, nagsara sila. So naipon yung mga tao sa labas. naipon yung mga tao, then napagulo na sa labas. Dahil wala pong nag-i-entertain sa amin, walang nag-a-assist na Tagalog. Kung ano pong gagawin namin, kaya nag-antay po kami sa labas.
4: Kwento pa ni Shaira, alas 10 ng umaga nang magsimula siyang mag-antay para sa alas 12 na tanghaling appointment. Pero inabot na siya ng pasado alas 3 ng hapon sa pagpoproseso.
5: Wala po nag-a-assist pila po. Sobrang daming tao sa labas. May mga foreigner pa nga po na ano. Na siyempre crowded na sa labas, nagkakagulo na. Marami na pong nagsisigawan na ano, paki-assist naman kami, walang tao sa gate, walang guardman din.
6: Kaya yung ginakbang, ano oras pa kung kayo dito?
5: Ano pa po, so 6 hours na.
4: Sa huli ay hindi rin siya nakakuha ng NBI clearance na requirement niya sana para sa aplikasyon sa agency na kanyang pamasukan para makapagtrabaho sa Turkey. Hindi rin naman pinalad ang mga inabutan ng cut-off ng alas 3 ng hapon at pinabalik na lang sa Lunes. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, ano sabi na NBI?
0: Oo nga.
4: Oo, Jeff, kanina doon sa opisina, dahil nga ngayon ay walang pasok sa tanggapan ng gobyerno, eh walang opisyal ang mai-interview sana natin. Ang sabi ng mga nakausap natin doon, wala daw mga opisyal.
1: Hindi, yung nandun mismo, na taong nandun na taga-NBI, bakit kamo walang sistema?
4: Ayaw nilang,
1: natanong mo?
4: Oo, Jeff, ayaw nilang magbigay ng statement. Ang sabi lang kanina sa atin, kaya naging mahaba yung pila, dahil nga, di ba, simula Monday hanggang kahapon, sunod-sunod yung cancellation, naipon na. So, ang nangyari nila, ang ano nila, ganun na nga ang nangyari. Tapos kulang din sila sa mga tao kanina dahil nga yung ibang mga ano ay walang pasok ngayon.
1: Dapat kuna ng pahayag ang NBI dyan. Bakit hindi nila inusog din?
0: Correct.
1: Alam nilang walang pasok.
0: Hindi nila na-regulate, di ba?
1: Dapat text si Director, Bert. Bert, ano? Director, ano ito?
4: Di ba?
0: Director, why is that?
1: Ganon. Aba ng pila dito, para malinaw anong nangyari, di ba?
0: Oo. At saka, Bert, doon sa mga nakuusap mo, mga nandiyan sa NBI, may mga hindi na ba tumuloy? May mga nabulyaso na yung kanilang mga plans? Ano ang sabi?
1: Mindoro pa isa.
4: Yung mga nakapila kasi doon kanina ay yung mga nakaskeld na sa online appointment na supposedly doon sa mga na-cancel na mga araw, dapat sila ay pipila pupunta ng NBI. Pero it just so happened nga na walang clear na instruction kung ano bang mangyayari dahil na-cancel kami ng ganitong araw. Walang instruction sa kanilang malino kaya nagdagsaan sila kanina.
1: Makakasagot niyan NBI.
0: Pero Bert, na-accommodate mo sila lahat kanina or hindi? So sobrang dami. Na-accommodate sila?
1: Nakakuha silang clearance.
4: Hindi na-accommodate. Marlene, may mga inabutan ng cut-off ng alas 3 ng hapon. Maranda rin ba din? At ang sabi nga ng mga nandoon na nagbabantay sa gate, balik na lang sa Lunes.
1: Ayun.
4: Dahil walang pasok bukas .
1: Ayun, dapat sa scheduling yan. Bakit kaya hindi na lang gawin na parang sa PSA? I understand di ba NBI naman yan. Tsaka ako, matagal ko ng tanong ito.
4: Actually, Jeff, meron naman ng sistema ang NBI, yung kukuha ka online, tapos kung may existing ka ng biometrics, i-deliver na lang sa bahay mo.
1: Ayun.
4: May ganong sistema
0: Paano nga kung hindi applicable dun sa mga aplikante, di ba? Mga bagong
1: Hindi ba pwedeng ano? Di ba pag ganyan doon ka na lang sa ba't yung sa Mindoro nagpunta pa dyan? Hindi na lang doon
0: sa lugar nila.
1: Sa lugar niya. Sa
4: lugar nila. Yun din ang tanong natin, Jeff, doon. Bakit to? Ang tanong ko rin, bakit hindi ko kayo doon sa Mindoro kumuha?
0: Ano sabi
4: niya kasi yung agency ay nandito sa Makati pa nga nakatira.
1: Sinabay na.
4: Kaya mas prefer na dito sa ang pinakamalapit kasi itong UN.
1: Pero ang makasagot ng gulo dyan NBI talaga.
0: Oo nga, at saka dapat sagutin nila partner, bakit hindi nila na-force, hindi nila na-anticipate na dadagsa yung mga pupunta dito kasi ilang araw tayong nakansela yung operation. Nako, ayun lang. Pero wish ko kumbaga partner yung mga dumayo pa ng ibang mula sa ibang lugar, malalayong lugar, lalo pang na-perwisyo dahil dito sa nangyari.
1: Text mo si Director, Bert, text mo si Director.
4: Diver natin mamaya.
1: Para may sagot agad, tapos Viber mo sa akin pag sumagot. Salamat, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari na

0: panahon, panahon, patrol!
1: Kanina partner, ay kagaya po ng nabanggit ko kanina, nasiray na natin ang haring araw. Sarap magpa-araw, magpa-init kanina.
2: Pero bakit hindi rain na? Bakit hindi rain ng araw? Bakit haring araw?
1: Tanong natin, sakto yung tanong mo. Tanong natin kay Madam Leian Loreto ng Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Leian, may tanong yung partner ko, bakit daw hindi rain na? Bakit haring araw ang tawag?
3: Ay, hindi po natin alam, ma'am. Pero ang alam po natin ay magiging mainit po at malinsangan, no? Generally, improved weather conditions po tayo ngayong araw hanggang sa Sabado dahil nga po kasabay po ng paghina ng bagyong Neneng na ngayon ay low pressure area na lamang at nakalabas na ng ating area of responsibility ay humina din po yung habagat. At sa ngayon ay maaari pa rin namang magdala ng mga maulap na panahon sa may Ilocos Region, Batanes, Cagayan at sa may Apayaw. Ngunit sa Metro Manila at malaking bahagi naman po ng ating bansa, yun nga po, ay magiging mainit po at malinsangan, no, in the next 3 days. At sa ngayon nga po, kung may mga pag-ulan po tayo, ay dulot na lamang ng mga thunderstorm activities. At yung mga ganun po, mga panandalian lamang po na buhos ng ulan. At sa aside po dito, no, sa LPA na dating Bagyong Neneng, may dalawa po tayong sama ng panahon na binabantayan na nasa labas ng ating area of responsibility. Una po, itong Bagyong Saudel or Tropical Storm category po ito at sa ngayon ay malayo pa naman po sa ating bansa, mahigit 2,700 kilometers away sa Eastern Visayas. At sa nakikita natin, no, kung by Sunday or by Monday ay maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility at tawagin natin bilang si Bagyong Obet. Ngunit sa ngayon nga po ang nakikita nating scenario ay possible magkaroon ulit tayo ng surge ng ating habagat by Sunday and Monday, especially po dito sa western section ng Luzon and Visayas. So magkakaroon po tayo ng generally improved weather condition hanggang Saturday and then Sunday onwards ay maaring ulanin na naman po tayo dito sa western section ng ating bansa.
1: So parang magiging patikim lang pala to, Ma'am Leian, itong maaliwalas na araw bukas hanggang sa Sunday.
3: Opo, kasi tuloy-tuloy pa rin po yung ating rainy season, no. So ang ina-expect natin hanggang early September, meron pa rin po talagang epekto itong habagat. And aside po dito, no, sa bagyong Saudel, meron din pong isang low pressure area pa na namataan naman, mahigit 1,700 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Itong LPA na ito ay may katamtaman na po na chance na maging bagyo, although sa ngayon hindi naman po ito nakaka-apekto sa namang bahagi ng ating bansa. At kung mag-develop man bilang isang bagyo, ay short-lived lamang po ito o mabilis lamang po yung kanyang ang kanyang development, no?
1: Ma'am Leian, ito yung curious question lang naman. Nung estudyante kasi ako, pag pinag-aaralan namin yung habagat, yung epekto ng habagat, hindi naman ganun kalala yung epekto. Bakit ho ngayong panahon na ito, bakit ganito yung nararanasan nating mga pag-ulan pag sinabing may habagat na, habagat season na?
3: Well, sa ngayon po ay isang epekto po ng El Nino kasi kung sa habagat, habagat season siya nangyari, ay palalakasin niya yung habagat. And aside from that, ay meron nga po tayong mga bagyo na yun po'y dumadaan dun sa may northeastern boundary ng PAR, kagaya na nga lamang nitong bagyong Neneng. So isa sa mga epekto naman ng mga bagyo na dumadaan dun sa northeastern portion ng PAR ay hinihila din yung habagat na pinapalakas yung mga pag-ulan sa ating bansa. So generally, combination of factors po siya, kaya medyo malakas po yung habagat season natin ngayon.
1: Ako kailangan pala talagang patuloy pong maghanda mga kabayan natin. At Ma'am Leian, dahil mukhang mahaba-haba pa yung panahon na gugugulin natin para indahin itong masamang panahon dahil nga po sa nabanggit nyo hanggang early September, makakaranas pa tayo ng bad weather, no?
3: Opo. Kaya doble ingat na lamang po sa ating mga kabayan, especially po, no, sa may western section ng ating bansa, medyo matagal-tagal na po tayong inuulan, maaring malambot na din po yung ating mga kalupaan.
1: Yun lang. Anyways, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Leian Loreto, ang ating Pag-asa Weather Forecaster!
0: DDDCMM, numero uno sa aksyon! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
1: Kumbaga partner eh, since Friday, Saturday, Sunday, naasahan pa na magiging maaliwalas ang panahon, eh pwede nyo hong sulitin yung mga araw na yun para labhan yung mga damit na hindi nyo nalabhan noong mga nakalipas na linggo. Kumbaga gano'n na baka lakataas yung tambak ng mga maruraming damit dyan sa inyong mga tahanan.
2: Diba, nagpapalondry na partner.
1: Correct. Oo, kaso
2: para
1: partner,
2: tuyo agad.
1: Kaso partner, kagaya dun sa amin, eh kapag mga gatong masama ang panahon, medyo humihina yung tagas ng tubig. Kaya maging yung mga laundry shop, eh nagiging pahirapan na, nagiging challenge din sa kanilang mga negosyo pag mga gatong panahon. Kayo ho, bukas ha, maglaba-laba na ho kayo or ay, holiday pa na bukas. May time maglaba at yung mga kasibisyon kapamilya dyan.
2: Kasi baka Sabado, bubuwas na ulit, no?
1: Oo. Good luck po talaga sa atin.
2: Sabado, Sabado, Linggo, sabi, no? Mm-mm.
1: At saka partners, dapat sigurong, I understand, naghahanda naman na yung ating mga, yung pamahalaan, papapul dyan. Dahil since ilang linggo na hong nag-uulan dito sa Pilipinas, posibleng sa mga susunod na araw, kapag napalakas pa yung epekto niya mga pag-ulan na yan, baka lalong mas maging malaki yung maging epekto, yung maging impact na to doon sa mga lugar na doon, sa mga saturated na talaga yung lupa, partner.
2: Yan ang haba sinasabi.
1: Ay, nako po. Anyway, so 8:26, bati-bati muna tayo sa ating mga live streamers, sa ating mga kabisyo, alas 8 ang nakikinig ngayong gabi. Of course, nandiyan na partner si Louie Basco, si Ryota Takashi Kabalan, watching sa atin. Ito sabi ni Louie Basco, may time daw bukas para magtapal ng mga butas sa bubong. Oh. Tama! Yung mga inulan po at may tulo ang bubong ha, nung mga nakaraan, tapalan nyo na ho. Si N. Lim, partner, ayan, tapos na rin siya maglaba at na nakapagpatuyo na. Si Nora Damian, nandiyan na rin. Si Julius Bangalanda, watching from Caloocan, Camarin North. At nandiyan na rin si Mercy G. At si Cherish Apari.
2: Nakalina nga, partner, nung sumikat na ang araw, panahon na rin para kumpunihin yung mga lubak.
1: Diyan
2: sa may Bacoor, sa Bacoor at saka Las Piñas. Kinumpuni nila kasi nga, di ba, nag-viral yung lubak-lubak doon sa Las Piñas. Pero Bacoor daw yun, sabi ni Congressman Santos.
1: Pero sana partner, pag mga ganyang kinumpuni, sure ball na na maayos yung pagkakagawa. Yeah. Kasi nung mga nakaraan, kagaya sa Commonwealth Avenue, mga nakalipas na bagyo, partner, kaka-aspalto lang, nabakbak dahil lang sa pag-ulan, di ba? Dapat hindi substandard. Kahit na dapat hindi pa rin substandard, partner.
2: Kaya sabi nga ng DPWH, patawarin din naman kung hindi agad nila makumpuni. Dahil kung kukumpunihin naman, uulanin din, hindi wala din.
1: Correct.
2: Kaya nga, partner, ang mga construction talagang humihinto pag tag-ulan eh. Huwag muna. Pag maaraw talaga yan.
1: Kasi makaka-apekto yan sa kanilang gawa.
2: Quality ng semento, quality ng pintura.
1: Correct. Maraming
2: factors, partner.
1: Ayan. 8:27, marami po tayo pag-uusapan maya-maya lamang. Dahil may makakausap tayo mula sa National Capital Region Police Office. May mga na-aresto po sila ha. Na naman, of course, ng mga kawatan.
2: Ayan.
1: Pabalik pa ang Spot Report. Makalimus sila mga paalala.
0: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
7: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Spot Report. Spot Report sa DZMM.
7: Nagbabalik po ang spot report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
8: At ako naman, Jeff Caparas.
7: Kapag po na aming live lang ako kanina, may makakausap po tayo sa kabilang linya mula po sa NCRPO. Of course, ang tagapagsalita po ng National Capitalujan Police Officer, Police Major Hazel Asilo. May patungkol po ito, partner, doon sa insidente ng sunog dyan sa Paranaque. May sunog sa Paranaque, nasunugan ng bahay isang pamilya. Tapos, nilooban pa. Kumbaga, ang nangyari, na double whammy sila nung dahil bukod doon sa tragedy na nangyari sa kanila, pinagdakawan pa sila ng mga kawatan.
8: Grabe naman yun. Grabe naman pananamantalay yan.
7: Correct. Hingin nga tayo ng update kay Major Asilo. And ma'am, Major, good evening po. Ano po ang nangyari dito? Pakikwento nga po sa amin.
9: Yes po, good evening po.
7: Yes ma'am, good evening po.
9: Apo. Bali po meron pong merong sunog pero hindi naman po kumbaga parang adjacent nung tindahan nung bahay nitong ating victim yung sunog. So bilang paghahanda nililipat nila or nililikas na nila agad yung gamit nila. Kumbaga preemptive evacuation yung ginagawa nila kung sakali man na masunugan sila. So yung iba nilang mga gamit is nilalabas na nila para lang meron sila kahit papaanong maisalba. So habang nag-aalwas sila or nag-aalis sila ng mga gamit, sumalisin naman po itong dalawa nating suspect. Bali taga kabilang barangay itong taga kabilang street.
7: Bah?
9: yung ating mga mga pumasok dun sa bahay nila at kinuha yung piggy bank at saka yung kita nung kanilang tindahan na nasa 30,000. So yung piggy bank, sabi ng ating mga victim, is nasa 100,000 po ang laman po nun.
7: Malaki-laki po ang nakuhang pera. Teka lang po, linawin lang po namin, ito pong bahay ng mga biktima, hindi yung kanilang bahay ang nasusunog, kundi malapit lang po doon sa lugar na nasunugan. At sila ay naghahanda.
9: Yes po, malapit po, kumbaga adjacent lang po, so parang naisip nila na baka abutan yung bahay nila. So maaga pa lang nagsasalba na sila ng mga gamit nila para kung halimbawa man na maabot yung bahay nila, meron silang mga gamit na naitabi, kumbaga.
7: Medyo nabanggit po ninyo na last mula lang sa kabilang street itong mga perpetrator natin sa kasong ito, kakilala ba sila ng mga biktima?
9: Hindi po nabanggit sa ating report kung kakilala sila, pero magkabarangay po sila. Mm-hmm. Isang barangay lamang po sila, kumbaga magkaibang street lamang. So, na-verify po at na-identify naman po nung ating mga witness. Nung ating witness, ganun din po nung ating barangay, yung ating mga suspects. Yung isa po doon ay na-aresto natin at yung isa naman po na nakatangay doon sa nasa 130,000 na pera ay sa ngayon po ay subject for manhunt operation.
7: Major, nung mga time po na nangyayari yung insidente, papaano po na tuklasan na ninakawan o nanakawan pala itong mga biktima? At the same time, papaano po nahuli?
9: Habang naglalabas po sila ng gamit, nagsisecure ng kanilang gamit, pumasok po itong dalawang suspect natin. Grabe. Nakita po sila nung brother-in-law, nung ating victim or yung may-ari

0: puno mismong bahay, nakinuha yung ano yung piggy bank at saka yung kita ng kanilang tindahan at lumabas. So hinabol po nila at ang naabutan lamang po nila ay yung isang ano, yung isa po dun sa dalawang suspects.
1: Grabe, ma'am, ano? So ito pong mga suspect na ito, ma'am, eh taga ron ho ba sa lugar?
0: Based po sa address na nakuha po natin sa kanila, same barangay po sila.
1: Ba, so ang ibig sabihin, paano ho modus itong mga ito? Matagal na nilang ginagawa ito, ma'am? Kada meron hong ganyang trahedya, may nasunugan na, atakihin itong mga ito, bantay sa lakay?
0: Wala ba na, wala pa po tayong nakukuhang record kung meron po silang existing or talagang trabaho na nila or gawain na nila yung manalisi kung halimbawa may mga sunog. Pero para pong hindi naman siguro, kumbaga tiningnan lang nila na para may opportunity dahil nagkakagulo nga po yung mga tao, tindahan yung kanilang pasok. So akala po siguro nila is makakataka sila or magagawa nila nang hindi sila nahuhuli.
1: Kumbaga makakatsamba, akala nila makakatsamba tayo rito. Tingnan natin.
2: Tapos sasalisihan nila yung mga biktima.
1: Sorry Major, parang hindi ko lang narinig. Bali, sino ho ang nakapansin na nagnanakaw itong dalawa?
0: Bali po, naghahakot kasi ng gamit is yung mag-asawa, yung victim at yung asawa niya, at saka yung brother-in-law, na siya po yung witness. So parang ang dating po is, akala nila ay tutulong na maghakot ng gamit, magsalba ng gamit. Yung pala po ay ano, sumasalisi na kasi meron nga pong sunog. So parang ang ano nila, since kabarangay, tumutulong na magligtas ng mga gamit, kasama dun sa mga ibang kapitbahay na tumutulong, yung pala po ay mananalisi po dun sa kanilang pera.
2: Medyo itong dalawang suspect na ito, magkaano-ano sila?
0: Wala po sila, hindi po sila related itong ating dalawang suspect.
2: Kumbaga, ano yan, medyo napadaanan sila sa area, uy, may sunog, may opportunity na magnakaw, parang ganun ba yung nangyari? Kaya parang sinamantala na nila itong sitwasyon ng mga biktima.
0: Actually, hindi po natin masabi kung sinapian ba ng kung anong masamang espiritu itong dalawang ito since magkakabarangay sila. Magkakaibang street nga lang po, iisang barangay. So, parang nakita nila yung opportunity na kumuha ng hindi kanila. Siguro nakita nila na nandun yung pera, nakaano lang, madaling makuha. Tapos, natempo siguro sila dahil nga akala nila is matutuloyang masunugan na. So parang inassume nila na
2: walang makakapansin.
0: Opo. Kumbaga sinamantala nila yung pagmamadali at yung pagkakagulo ng mga tao na akala nila walang makaka-witness dun sa ginawa nilang pagnanakaw.
2: Grabe na, pero major first time ba nila itong masangkot sa ganyang krimen o may experience, may past records na po sila?
0: Sa ngayon po, inaalam po natin kung meron sila mga previous records, pero sa tingin naman po natin is wala pa po dahil wala pang hit na lumalabas doon sa ating CIRAS o doon sa ating mga iba pang pag-check.
2: Pero Major, yung sa part po ng mga suspect, I understand, isa pa lang po ang na-arresto at ongoing ang manhunt operation dun, hot pursuit operation dun sa isa pang kasamahan niya. Ano yung paliwanag nung na-arresto po ng mga otoridad?
0: Wala po siyang paliwanag actually. Ang unang ano lang nila is tutulong, pero yun nga, yung opportunity is nandun. Akala nila tuloy-tuloy nang masusunog. So parang nag-savings na sila kung ano man yung pwede nilang makukuha dahil akala nila hindi sila mapapansin o hindi mamamalaya na nagnanakaw na po pala sila.
2: Medyo po mga gantong pagkakataon, ano ba ang dapat gawin? Anong dapat isaalang-alang? Kasi pag mga ganyang panahon ng may nangyayaring sunog, syempre di ba partner, aligagana eh. Parang lost na yung pag-iisip mo, ang isipin mo na lang yung mga dapat mong isalba. Ano yung mga dapat isaalang-alang nung mga kabayan natin para hindi mangyari sa kanila yung ganitong klaseng pambibiktima at pananamantala?
0: Hindi po natin kasi masasabi na talagang kailangan nandyan yung presence of mind, lalo't nagpapanik na yung mga tao. Halimbawa, kailangan mo isalba yung gamit mo, kailangan mo isecure yung family mo, yung pamilya mo para hindi sila masaktan. So, ang isa po siguro magandang gawin nila is laging maging alerto lamang po. At kung halimbawa man na marami kayo sa bahay, habang sinisecure nyo yung gamit nyo, may isang nagbabantay at isa po na, kumbaga, may naghahakot lang, may isang nagbabantay ng mga hinakot nyong gamit. para po kumbaga yung division of labor at nababantayan ninyo yung mga sinisecure niyong gamit at maiwasan po nga yung mga nananamantala. At syempre mahalaga rin po na yung agaran nating pagre-report para po matulungan po tayo ng community. Ang maganda po dito sa incident na ito is agad po silang nakahingi ng tulong sa barangay at meron naman pong nandun na mga pulis dahil nga po nag-responde yung mga pulis natin dahil nga po merong nag-secure sila sa location dahil nga nung nangyayaring sunog. So agad-agad din po nating na-aresto yung isa doon sa mga suspects.
1: Oo, pero ang reaksyon ko lang dito talaga, Major Asilo, isipin mo, may nasusunugan na.
2: Yeah.
1: Kumbaga eh, nadapa na, tatapakan mo pa, no?
2: Correct.
1: Grabe itong mga ito. Grabe. Sukdulan
0: na, tama po, parang nawawala na talaga yung ano, yung pagkakapwa-tao, nawawala na yung sinasabi natin na pagtulong sa kapwa natin, lalo't alam nating nasusunugan ni sila, nanakawan mo pa ba yung mga ganyang mga sitwasyon.
1: Di ba mamay, ang sinasabi nga nung mga nasunugan, eh mas mabuti pang manakawan kaysa masunugan. Ito, ginawan dalawang beses itong dalawang kawatan na ito. Could you imagine, partner, kung ikaw yung nasa lugar na yun, hindi ba? Nasusunugan ka na. Meron ka pang iintindihin na magnanakaw, pambihira naman itong dalawa na ito. So, ibig sabihin, ma'am, isa ho, arestado, no?
0: Yes po, isa po arestado, pero isa naman po ay identified naman po din natin yung nakataka. So, sa pagfa-file po natin ng kaso, is kasama na po siya sa mapafile ng case.
1: Grabe, ibang klase.
2: Pero, ma'am, gaano pala katagal mula nang, gaano katagal na bago ma-aresto itong isa sa mga suspect pala? Ito ba'y palabas pala ng bahay?
0: Wala na within an hour po na na-discover na nawala na, kumaga nagnakaw po sila, nakahingi po agad ng tulong yung ating victim sa barangay, na-respondihan po agad ng ating kapulisan, kaya po nakuha po agad yung isa since identified naman po talaga sila.
2: Buto na lang talaga, partner, mabilis umaksyon ng ating kapulisan dahil sa mga gato pagkakataon ho, para nga pag mga ganyang partner ng biktima ka na ng sunog o may pangamba ka mabiktima ng sunog, diba? Isa lang ang masasandala mo pag mga ganyang pagkakataon. Pero sana
1: salit na tulungan na lang di ba, Major? Salit na tulungan. Oy, kami na magbubuhat niyan. Kami magbabantay. Di ba? Good deeds, baga.
0: Good deeds.
1: Yun. O di ba, ma'am? Good deeds.
2: Ang mahirap nga niyan, Major, tsaka partner, kung sa simula, gusto na lang mag-good deeds, nakita na lang, may malaking piggy bank dun sa ano? Dun sa loob ng tindahan.
1: Ibang klase itong mga ito.
2: Nako po, gumalaw ang kanilang mga kamay.
1: Sana ma-aresto na ho yung isa. Major, na masampulan na itong mga ito.
0: At mapitip po ang kamay.
1: Ayan.
2: Alright, okay. Sige.
1: Thank you, Major.
2: Major Asila. Maraming salamat po sa inyong oras, ha. Thank you po.
1: Thank you, ma'am.
2: Major.
1: Thank you.
2: Hazel Asila.
0: Maraming salamat po.
3: TTCMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Isipin mo yung partner, di ba nga sinasabi ng mga kababayan natin, kapag yung mga nasusunugan, di ba? Kasi nga, nakikita yung mga pinundar nila, di ba? Eh, mas mabuti ho, manakawan ako kaysa masunugan. Itong dalawa na ito, dinoble?
2: Kaya nga
1: Nasunugan na, ninakawan pa.
2: Kung mga partner, lahat na lang ng choices inalis nila, kinuha nila doon sa mga biktima. Ibang
1: klaseng pag-iisip itong mga ito.
2: Sabi nga ni Major Asilo, partner, sana'y mahuli agad at mapitpet ang kamay dahil bata pala tayo, sinasabi na ng mga magulang natin, masama ho ang magnakaw, masamang kumuha ng hindi sa iyaw. Bakit may ganon na mga tao na lumilihes yung kanilang pag-iisip?
1: Grabe ang pag-iisip, grabe ang utak, partner, grabe ang utak. Parang sobra nang hindi ka makatao nun, partner. Nakikita mo na yung kapwa mo na, kumbaga parang nasa putik na, partner, tinapakan mo pa.
2: Correct.
1: Grabe yun.
2: Anyways, partner, kanina naman, sa ibang kaso naman ho itong pag-uusapan namin, may na-aresto naman ho ang mga tauhan ng CIDG. Babala po ito para po doon sa ating mga kababayan na gusto mapabilis yung proseso ng pagkuha ng mga documents, mga government documents, tulad ng passport, driver's license. Actually, naglipa na ito, partner, yung mga nagbebenta ng mga peke, ng mga government documents. Bawal na bawal ho yan dahil may nasampuran na naman ng CIDG kanina, partner.
1: Okay.
2: May nahuli na isang lalaking ang nagbebenta po ng Philippine passport. passport at ng driver's license. Alam mo kung paano nahuli, partner?
1: Paano?
2: Nahuli sa pamagitan po ng isang vlog. Meron po kasing vlogger ang dinocument niya, vinlog niya yung kanyang pagkuha para kumbaga tinesting lang ba niya kung gaano magiging kabilis ang proseso pag siya ay nagpagawa ng mga ganitong mga illegal na dokumento, mga peking dokumento. Mabilis naman, mabilis. Pero kapalit po niyan ay kagaya po na nasa datos ng CIDJ kanina, 3,000 mahigit ang kapalit po na halaga para po dun sa birth at para po dun sa Philippine passport, 3,500, habang nasa 1,200 pesos naman yung hinihinging bayad para po dun sa peking driver's license. Kung yan hong inyong mga pera na yan na ibabayad po ninyo sa mga peking gumagawa ng mga peking dokumento, eh iginamit nyo na lang para dun sa pagpaproseso ng mga lehitimo ng mga government documents, so, diba? Edi mas napunta pa sa mas makabulhan itong mga inyong mga pera kesa tangkilikin nyo ho yung mga ganyang mga illegal na gumagawa ng mga ganyang pamameke. Ay hindi lang ho inyong mga sarilang binibiktima ninyo, kundi posible pa kayong makapambiktima pa ng mga kapwa ninyo Pilipino, dahil as long as may bumibili, sabi nga nila, kapag may bumibili, may tumatangkilik. Palaging may gumagawa.
1: Ay, kaya diba? Partner, doon sa ano, sa Quezon City, partner, ay sasampulan din, partner. Nabalitaan ko, may nabalitaan ako na hepe ng Quezon City Police District, partner.
2: Ano
1: itago
2: nangyari?
1: Natin sa pangalang Lieutenant Colonel Virgilio Jopia.
2: Okay.
1: Ang, ay sasampulan niya rin yung junk shop na napagbentahan.
2: Nang?
1: Ng mga nakaw na kable sa kasagsagan ng ulan. Ganun
2: ayon.
1: Dapat.
2: Isa pa yung partner, meron nang nakakaranasan ng kalamidad. May nagnanakaw
1: partner,
2: pa.
1: Ito eh, nagnakaw sa Quezon City. Kable ng kuryente ata yun. Hindi ko maintindihan kinwento sa akin ni Lieutenant Colonel Jopian. Ninakaw yung kable, nawala ng kuryente yung establishmento, partner.
2: Yun
1: o
2: lang.
1: Negosyo. Di dalawang beses na uhuli. Dalawang beses nagnakaw, binaktrak nila, di na-aresto. Ngayon, hindi sila huminto doon kasi na-aresto yung dalawang bugoy. Kinasuhan din yung junk shop.
2: Dapat lang.
1: Kasi partner, kung ikaw naman din ang may-ari ng junk shop, partner, ito lang naman ho eh sa akin. Nakita mo nang putol yung kable. Tapos hindi naman lehitimo yung nagbebenta sa iyo. Huwag mo tanggapin.
2: Correct.
1: Ini-encourage mo eh.
2: Dahil kagaya po ng yung mga magnanakaw, meron po yung liability. At yung mga bumibili, yung mga tumatangkilik, meron din po kayong pananagutan sa batas.
1: Ganun yun.
2: Kumakaway na, partner. Kumakaway na si Joyce. 8:48, magbalik po ang spot report. Magkalipos sila mga paalala.
3: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:51. Kuha ulit tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng himpilan. Children, kontra po sa pag-ban ng mga violenteng laro online. Away, bakit? Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom?
9: Jeff at Marlene, hindi sangayon ng Council for the Welfare of Children o CWC sa mga suwestyon na mag-ban ng violent online games sa mga kabataan. Sa panayam ng Radyo Patrol kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales, sinabi nitong ang kailangan ipatupad ay istriktong pagpapatupad ng age restriction sa mga laro.
10: In not so many words, perhaps regulation is reasonable. Yung masyadong violent, hindi dapat yan matisod ng mga sobrang bata. But it doesn't banning the games or violent games altogether or entirely perhaps would not be a solution to the problem. Ano? Kasi it's a complex problem which involves the dynamics or condition of children in their homes, in their communities, and in school.
9: Sinabi rin ni Tapales na nagsisimula rin ito sa mismo mga bahay ng mga bata. Importante aniya ang magandang relasyon ng mga bata sa kanilang mga magulang, strong parental supervision kabilang ang pagiging informed ng mga magulang sa mga ginagawa ng kanilang mga anak sa cyberspace. Samantala, nanindigan din ang CWC na kailangan ng mas malawak na pag-aaral sa mga ipinapanukalang pagpapababa ng edad ng criminal liability sa bansa. Paliwanag dito, Pales, mas marami o maraming dahilan kung bakit nasasadlak sa paggawa ng krimen ng mga bata at hindi nila ito kasalanan. Aniya, posibleng may kinalaman ito sa mga mismong magulang o kasama nila sa mga kanilang bahay, mismong tahanan na kanilang kinalakhan at komunidad na pinagmulan nila. Muling umingay ang mga panawagan na repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan na sangkot ang mga mismong estudyante. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta! Spot Report!
2: Sa oras po na 8:53, makakausap po natin sa kabilang linya ang Deputy Station Commander ng Police Station 6 na si Police Major Jerizal D. Tugbo. Abay, patungkol ho ito doon sa isang construction worker na sinaksak ng kanyang kaibigang barker dahil sa...
11: Selos!
2: Major Tugbo, Marlene po at Jeff sa Spot Report. Good evening po, Major.
12: Inyong lahat at sa mga sumusubaybay po sa inyong programa.
2: Medyo ano ho ang nangyari? Bakit naawi sa saksakan itong selos nung kaibigang barker?
12: Nagugat ito dito sa... itong suspect natin, meron siya nakuha sa nadaang babae. Din na itong biktima, patuloy pa rin na nagte-text doon sa ano hanggang sa nahuli po ng suspect na yun nga, kinukursanada ng biktima. Yung babae na nagustuhan ng suspect.
2: Pero hindi pa naman sila mag-jowa. I mean, hindi po sila magka-relasyon, Major.
12: Opo, lumalabas po na hindi pa, wala pa po talagang relasyon yung suspect at saka yung babae na binakuran agad.
2: Nang patalim. Major, ano?
12: Ang totoo niya na minitap niya yung suspect, itong si victim.
1: Okay.
12: Without knowing na, yun nga po, may lagaw niya pala siyang hindi maganda dito sa biktima. Kaya yun, sinurpes niya, sinaksak niya agad yung sa itong biktima.
2: Pero Major, aware ba si victim na may gusto itong si suspect dun sa babae?
12: Ang pagkakalam po namin, hindi po, parang wala pa naman po, hindi niya alam na ganun nga po na may gusto yung suspect dito sa babaeng ito.
2: Well, parang hindi pang karaniwan partner, no? Wala naksakan, doon pa naman nakarelasyon yung pinag-eselosan mo. Eh, Major, ano ho ang lumabas sa investigasyon? Ito ho bang suspect natin ay yan na sa impluensya ng kung ano man, anong mga panahon po na nangyari?
12: Wala naman po. Ang nakainom po sila dalawa, pero hindi po sila ang talagang nag-inuman. May lugar na kung saan may kainuman si suspect. Just the same din po yung biktima natin, may ibang kainuman din po.
2: Ano ho ang sabi ng suspect, Major? Bakit umabot sa ganong punto yung kanyang selos?
12: Ang kasi ang sinasabi niya na bakit kinukusunan mo pa, yun nga, nililigawan niya na yung ano yung babaeng kursunada niya. Kasi na itong si biktima, siguro may nga, may gusto rin, pero not aware siya, may ano rin yung suspect doon sa babae, kaya tinitext niya pa rin.
1: Eh, dapat may the best man win sana.
2: Oo, kumbaga.
1: Tapos si Haya.
12: Sana nga po eh.
1: Oo, di ba? Tapos sa hayaan yung babae ang mag-decide kung sino ang gusto niya.
2: Eh, Major, ano na hong kondisyon nung sinaksak na biktima?
12: Actually, ano namin itong biktima, kasama talaga ako sa responde dito kagabi. Nung na-interview nga namin ito doon, nasa loob pa siya ng ambulance. Binigay niya lahat ng description at kung saan lugar na sila nagkaroon, saan siya nasaktan, dito nga po sa Along Commonwealth. Kaya po, yung kasama ko na yung mga follow-up noon, trinabaho po agad nila. Kaya mabilis po nakuha agad yung ano, yung suspect natin at the same time na-recover din po yung bladed weapon na ginamit.
2: Mabuti naman.
1: Love hurts talaga, partner. Love hurts.
2: Pero stable na ho ang kondisyon. Ang natong
12: kondisyon. Okay naman po. Ang tama lang naman itong biktima natin dito sa may kaliwang braso. Actually, nakita ko din talaga yung sugat niya.
1: Grabe ho.
2: Kumbaga, Major, no, ang lesson dito ay totoo pala yung kasabihan, partner, na too much love will kill you. At ano yung sabi mo? Ano sabi mo, partner?
1: Love hurts, partner.
2: Love hurts. Love will stab you.
1: Loko itong suspect na ito.
2: Oo nga, eh,
1: okay, daanin sa ganun. May the best man win.
2: Eh, Major, kapag mga ganito pagkakataon, ano ho ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayang mga naman liligaw para hindi sila magsaksakan? Nasa inyo po pagkakataon, Major Tugbo.
12: Pag naman naming mga lalaki kami, siguro kung hindi po pa naman talaga nobya yung babae, bigyan mo rin ng time yung ibang lalaki kung talaga may kasabay kang manliligaw. Hindi yung gano'n na mag-iisip lang agad ng masama at hantong pa tayo doon sa para nakatak. May the best man win dapat.
2: Tama. Eh, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Jerry Zaldi Tugbo, ang Deputy Station Commander po ng Police Station 6 dyan po sa bahagi ng Quezon City.
1: Thank you, Major.
2: Thank you, sir.
12: Maraming salamat din po.
13: TZMM numero uno sa action.
1: Lalo sang hindi magugustuhan ng ano, liligawan niya, partner. Nakita yung karakter niya, ganto pala ika ito,
2: di ba? Partner, sabi mo, may the best man wins.
1: The best man wins.
2: Ang dapat nangyari. Sabi ni Sergeant Putik, last man standing yung nangyari dahil nagkasakitan.
1: Ngayon, partner, kung yung gusto niyang pag-ibig, hindi na matutuloy. Kulong na siya.
2: Talaga. Kumbaga, partner, mas napalayo pa yung loob sa kanya nung kanyang sinisinta. 8:59! Ay, nakalipos na naman ang isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman po, Jeff Caparaz.
2: Sa Spot Report, una ang
1: kaligtasan mo.
2: Susunod na programang Alam na Disk kasama si Papa Awal Pass at
1: Oy, Daniel Christian. Oh my God.
2: Oh my God. Bye!
1: Ingat kayo, kapamilya, sa makinararoon.

hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng mga Pilipinas ang oras.
1: 9:01 na mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na lang.

0: nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: programa maghahatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalampasin, hindi magpapahuli. Oh my God! Ang ganda na kasama ko ngayon, na-miss niyo siya. Pero ako muna ang iyong ever lovable, Papa Awupan.
1: Grabe, na-miss ko din. Ako naman po ang pansamantalang halili sa Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. Ako po si Gino Krishnan.
0: Ayun, di mo pinractice yung sinabi ko sa'yo bago na reyna ng...
2: Mali!
0: Yan ako. Mamaya na po, chika po natin. Na-miss lang namin ang isa't isa. Pero na-miss po namin kayong kasabay sa pagsabi ng alam ko na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na din.
3: Alam na dis sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
2: Balitang mabilis.
3: Walang bitis.
2: Alam na dis. Alam na dis.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na dis.
0: Narito na po agad-agad ang mga pinaka-inantabayanan at pinaka-inabangang ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan, Bella Padilla, tumangging magkomento sa sinasabing hidwaan nila ng kanyang mga kaibigan. At Francine Diaz, sinagot naman ang usap-usapang maldita siya.
3: Alam na this!
1: Natin mamaya. Pero ito pa, Papa A. Viva Hot Babes, may panawagan sa mga fans.
3: Alam
1: TV host si Joy Barcoma, sasabak na sa acting era.
3: Alam na this!
0: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika na natiling tikom. Ayun, tikom na talaga. Ay, gano'n. Hindi nga tinuloy. Kasi nga tikom, kaya pala gano'n. Huminto. Kasi tikom na nga, di ba naman? Si Bella Padilla, kaugnay ng mga usap-usapang umano'y hidwaan sa pagkakaibigan nila ni na Angelica Panganiban at Kim Chu. Naku, sa isang panayam, magalang naman na tumangging magkomento si Bella sa nasabing issue. Sumiklab ang spekulasyon online matapos mapansin ng mga netizen na hindi siya kasama sa isang social media post ni Angelica Panganiban. Matatanda ang kilala ang tatlong aktres bilang celebrity trio na tinaguri ang Becky. Samantala, abala naman si Bella sa pagpopromote ng kanyang pinakamabagong pelikula na Life After You.
3: Alam na this!
0: Nakita mo na yung trailer ng Life After You?
1: Hindi ko pa nakita, Papa.
0: Oh my God!
1: Talaga?
0: Kakaiba talaga. Yung tatlong characters kagad makikilala mo.
1: Uh-oh.
0: Si Bella Padilla, tapos yung bata, yung batang aktres magaling. Tsaka si Miss Maricel Soriano, inang Maria.
1: Yes, magkasama pala sila dito, eh, no?
0: Correct. Tapos doon, sa Life After You, meron kagad pa monolog na pinakita si si Bella Padilla. Parang, wah, may ganun.
1: Pang best actress agad.
0: Yes.
1: Oo. Pero ano kaya to, no? Hindi pa rin naman sinagot ni Bella kung magkakaaway nga sila nila Kim Chu. Uh-oh. Or baka naman may misunderstanding lang, di ba? Ang ganyan naman magkakaibigan eh. Pero of course, we don't know kung ano nga talaga. Kung nag-away ba? Or
0: correct.
1: Hindi lang nag-uusap.
0: Pero sabi nga, Tikumi, parang siguro, she just does not want to add injury to the wound. Kung meron man.
1: Uh-oh.
0: Kasi baka, syempre parang hindi sa kanya magagaling. Kung meron man, ha, pwedeng wala naman.
1: Yes,
0: pwedeng wala yung, ayoko nang patulan yan. Pwedeng ganun eh.
1: Right.
0: Diba?
1: And also, parang I feel like, mga personalities, mga artista,
0: yes,
1: they also have their private lives. Alam mo yun? Somehow, siguro itong mga ganitong mga away, gusto nila, kanila na lang.
0: Totoo
1: na. So, kung tikom, sa balitang yan, we respect that.
0: Correct. Okay. Oo. Huwag natin silang pakialaman. Kayo ba? Gusto nyo pakialaman nila? Gano'n pakialaman nila? Pangimasukan nila buhay nyo?
1: Oo. Diba? Ito pa.
0: Bigyan, ayan na.
1: Oo, ito pa.
0: Ayan na.
1: Ito, maganda
0: ayan,
1: rin. Inamin ang kapamilya actress na si Francine Diaz na nakarating sa kanya ang umuugong na blind item tungkol sa umunoy pagiging snob at maldita niya. Depensa ni Francine, tila namin misinterpret ng publiko ang kanyang exhaustion o pagod sa pagiging actress. Sinubukan din anyang balansihin kung paano niya harap ang kanyang sarili dahil anuman anya ang kanyang gawin, maging maingay o tahimik ay tila may nasasabi ang iba laban sa kanya. Natutunan din anya siya na huwag i-pressure ang sarili sa opinyon ng iba. Bibida sa kauna-unahan nilang microdrama series na A Cake to Remember si Francine Diaz at katambal na si Zeth Fidelin.
3: I love this!
1: Paano? Kunwari naging masungit ang isang artista. Parang automatically, ay, maldita yan.
0: Ganyan
1: meron,
0: nga.
1: Meron ano, mga ganyan.
0: Yung hindi ka lang mapagbigyan, for example, na magpa-picture. Kasi diba minsan, may mga ganyan na encounter. Ito naman, concrete example yes, ito. Yes. No? Diba may mga nagbalita na dati na, oh, nagmamadali artista eh, kasi ano, ganyan, papunta na sa ganyan, ay, suplada, hindi nagpa-picture. Oo. Ganun kagad, di ba? O kaya yung dating issue sa stage ni Francine, di ba yung parang nauna siya sa, hindi natin alam ano ba talaga yung nasa likod ng kwento na yun, na parang sabi, ay, iba na naman. Baka na connect the dots nila, ganyan.
1: Or tama din siya, baka nami-misinterpret ng mga tao pagod. How she acts. So, minsan pagod. Lahat naman ata tayo na papagod. Yes. But we don't know also. Pero, again, congratulations sa kanila. My first microdrama series sila. Alam mo pa, I was able to do an interview with Seth and Francine about A Cake to Remember. And sabi
0: lalabas
1: nila,
0: siya sa Oh My God.
1: Sa Patron. Nag-guess na sila before sa Oh My God. Bago pa itong A Cake to Remember. Tapos ngayon, bago na nilang a series ito.
0: Uh-oh.
1: 2 days lang daw nila sinuto. 30 episodes. Yes.
0: Ay, kasi ano siya, virtual drama, micro drama series.
1: And pero tinanong ko nga sa kanila, ano yung difference eh? Kasi
0: ng micro drama sa vertical.
1: Oo. Sabi ni Seth, wala naman daw talagang difference. It's just really yung editing kung paano ilalabas yung yung series. But sabi ko nga sa kanila, in 2 days, 30 episodes, ang dami nun.
0: Diba? Eh kasi baka naman nga, kung micro drama, diba yung mga vertical ngayon, mga, misan nga hindi umaabot ng 10-minute. Ano yung iba sabi, ay 3 minutes lang, isang ano na yun, kasi abang ay bitin, more, yes. Parang ganyan, diba?
1: So, nasabi niya, Papa, ito daw yung isa sa mga pinaka, parang pumasok na sila sa adult era ng kanilang love team,
0: ay,
1: yung mga paggawa ng projects.
0: Uh-oh.
1: So, gusto ko rin malaman, alam mo, pag nakita mo yung photoshoot nila, I'm not sure kung napalabas kanina eh, para silang cake topper na wedding, parang
0: yung nilagay po, yung nilalagay, diba, pag nagde-divorce, yes, kinakasal, diba, merong groom and bride na nilalagay doon. Ganun yung kanilang
1: ganun
0: ano,
1: yung
0: art card.
1: Yes. And then, yung ano, yung itsura nila during the interview.
0: Wow.
1: So, talaga, inisip ko, okay, so may kasalan. Baka may kasalan mangyayari. And also, A Cake to Remember.
0: Correct.
1: Ang ganda.
0: Ay, baka hindi natin alam, baka may twist doon.
1: Yes.
0: A Cake to Remember. Diba parang yung cake, lagi siyang symbol of celebration, of happiness.
1: Yes.
0: Eh, pag ganun, usual na yan. Minsan nga, hindi na nga napapansin nga yung cake eh.
1: Oo,
0: pero
1: nga,
0: pag may nangyari sa cake, ay A Cake to Remember. Diba naman?
1: Tama. Ang galing
0: yung
1: talaga.
0: Yung para lang yatang
1: yes.
0: 2 years.
1: Oo. Kaya naman, congratulations no kay La Francine. Of course, yung mga bashing, yung mga bashers.
0: Part na yan? Ito na yun ngayon ni yung artista ka, hindi. Minsan nga makita ka nagrarant na kapitbahay. Sa kapitbahay namin kararating lang from Japan. Huwag mo ipagyabang, mga ganun, mga sa Saudi. May ganun na rin sila. Ganun,
1: di
0: ba? Yung dinadaan sa social media. Parang yung theory ko dyan ay, dati pa, yung chismis, nagsimula sa magkapitbahay. Ngayon, mas pinasosyal lang. Social media na ngayon.
1: Yes, amplified.
0: Dati kanto lang nakakaalam o kaya sa kabilang barangay, alam din ang kabahu-bahuan ng pamilyang yan. Di ba mga ganun? Kasi na-ichichika na malengke ka.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ang tagal na tanghalian na nasa palengke pa rin kayo kasi nakita niya ang mga kamaritesa niya.
1: Yes, or naka-live dun sa ano palengke.
0: Ngayon, naka-live. Eh ngayon, so pinasosyal na chismisan ang social media. Doon nilalabas.
1: Grabe,
0: ganun.
1: Grabe ang ano, ang nagagawa ng social media sa
0: correct.
1: So, it's very important na careful din talaga tayo.
0: Correct.
1: No?
0: Kasi ayaw din man natin mangyari sa atin yan.
1: Yes.
0: Diba? Pero eto ha, eto yung mga minsan mga may init na, mga Chicano, mga, uy alam mo ba, yung lagi may dumadalo kay Kumare. Mm-hmm. Kasi simula nung nawala si Pare sa buhay niya, ganyan, at mukhang sila magkakatuloy. Parang ganyan. O parang ganito ang kwento niyan. Kasi enjoy naman sa pagiging single ang actress na si Jenica Garcia. Etong kwento. Hindi anya ibig sabihin na give up na siya ha sa paghahanap ng true love. Mm-hmm. Para kay Jenica, mas naging maingat lang siya sa pakikipag-date ngayon. Mm-hmm. Dahil kung sino man anya ang kanyang mapupusuan ay dapat handa ring maging father figure sa kanyang dalawang anak. Di ba? Parang kwentuhan lang din na magkakapit-bahay yan. Yung mga ganyan na mga love story. Yes. 2021 na maghiwalay si Jenica at ex-husband na si Alwin Oitinko. Pero co-parenting sila ngayon sa mga anak ng sina Athena at Alexis.
4: Alam na so, this!
1: Nakita ko ng ilang mga clips from that interview.
0: Oo.
1: Sabi ni Jenica, she's super excited to meet yung kanyang magiging husband. In
0: Dear future husband. Yes. Ganun ang peg niya.
1: Yes, na parang sabi niya, you know what? My message is, I'm taking care of myself so much right now. I'm enjoying my life because pagka nakita tayo in the future, at least alam mo na inalagaan ko yung sarili ko. Something like that. Yung nasabi niya, parang inalagaan ko yung sarili ko. I'm very excited to meet you. Like, love na daw na niya na talaga agad yung magiging husband.
0: Correct. Dapat dinugtong niya, and I'm more than ready. Ganun kasi kayong kahandaan din yan eh. Di ba? Inalagaan ko sarili ko, hindi na ako mukhang losyang. Hindi naman to kay Jenica ha. Ganun sa mga pwedeng other Jenica. Ganyan na, hindi ko pinabayaan sarili ko kasi sabi niya, di ba? Yeah, o so, pinamper niya, hindi ako losyang. Kaya ako iniwan na asawa kasi losyang. Mga ganun-ganun, di ba? Ngayon, winner siya, di ba naman?
1: Yes. And also, manifesting also, di ba? Parang nag-manifest siya na, I'm gonna meet my husband very soon.
0: Correct.
1: And yun talaga yung, wow, oo nga, dapat maraming babae ang makakita ng ganung video na yun.
0: Totoo.
1: Na, nandiyan lang
0: yan. Ma-inspire sila.
1: Yes.
0: Don't lose hope. Hindi po, na kunwari ilang taon ka na, hindi na yata darating sa akin yung pagkakataon na magmamahal at mamahalin pa rin. May manakita naman ako ng video. Ano to, uso to? Baka na, ano mo din yun? Tapos may yung video, yung POV na doon sa gwapong lalaki.
1: Uh-oh.
0: Tapos di ba may magsasalita voice over. O kaya itatype niyang ganyan. Merong text lang. Dear Lord, kung hindi mo pa nakikita ang para sa akin, may irerekomenda na po ako. Di ba? Ganon. Yung may mga nakita na kaga.
1: Saka yung Dear Lord, kumari may mga sweet na couples na nagpo-post sa social media, sabi nila, Dear Lord, nakita ko naman, nagawa mo naman para sa kanya. Bakit hindi naman para sa
0: ganyan,
1: akin?
0: Ganyan, diba?
1: Ang dami.
0: Mukhang may mag-meme naman yan kay Jenica, diba? Parang ganun, Lord, hinanda ko na po ang sarili ko para sa aking future husband.
1: Yes.
0: Hindi na siya mahihirapan kasi saka, I'm ready na.
1: Exactly. Saka ang ganda lang talaga nung sinabi niya na, I'm taking care of myself for you.
0: Totoo yun.
1: Diba?
0: Ang ganda nun, sana sabihin po yan ng bawat babae or lalaki para sa sarili natin.
1: Yes.
0: Di ba hindi na yung uso dati na nasa harapan, kanta-kanta mo, gwapo-gwapo mo, di ba ganyan? Sabi mo naman sa salamin na, I'm taking care of myself.
1: Yes.
0: Ganyan, sabi mo, I also love myself. Kasi magmahal mo yung sarili mo, inalaga mo, mas makakapag-alaga ka, mas makakapag-mahal ka.
1: Mas nag-radiate yung happiness also to other people. Mas nararamdaman nila yung happiness mo. And I think yun yung isa sa pinaka-importante sa lahat. Pag nararamdaman din ng mga tao sa paligid mo, yung happiness mo, kasi iba yung energy, di ba? Yung exchange ng energy sa ibang tao.
0: Kanina ko pa yan, finifeed sa'yo. Ang hindi kong sabihin sa'yo, yes, Papa Awel, sasabihin ko mamaya sa salamin, Ganyel, inaalagaan ko na ang sarili ko.
1: Oh, I'm taking care of myself, ha?
0: Oh, yan! Ayan na nga ba?
1: Ito pa nga, oh.
0: Ay, binago ka agad. Teka muna, ba diretso ka agad sa balita?
5: Mali!
0: Para namang may ano muna.
1: Wala.
0: Ah, okay.
1: Are
0: you taking care of yourself?
1: I'm taking care of myself.
0: Are you ready?
1: For my future husband also. Diba?
0: Ganun.
1: Diba? Dapat Jenica mentality.
0: Yes.
1: Jenica mentality.
0: Ayun na, ay pwede yan na hashtag Jenica mentality.
1: Jenica
0: dapat
1: mentality.
0: Pangunahan ni Jenica kasi parang hindi lahat very vocal sa pagsabi niya. Eh. Mas sinaharap kasi natin yung depression tsaka yung yung heartbreak.
1: Mm-hmm.
0: Ang sakit, puro nega ang sinasabi natin. Mm-hmm. This time naman, positivitize?
1: Positivitize?
0: Kung ano man yung salita
1: niya. Pero ano mo, baba, kasi parang I wanted to be open about that.
0: Ayan
1: kasi
0: na.
1: Parang, syempre nakaranas din ako ng ganun eh. Ng heartbreak, ganyan.
0: At magandang naranasan mo yun kasi natuto ka.
1: Ayun eh, yan yung pinaka-feeling ko naging okay na part nung heartbreak na yun. Ang dami ko natutunan.
0: Mm-mm.
1: A lot of lessons learned. And kinikarry ko siya.
0: Mm-mm.
1: So kung makikita ko na rin yung future husband ko, of course, in the future. Diba? Parang ang dami ko na rin lessons na nalaman from the time na nasa relationship ako and the time na nawala yung relationship and now that I'm single and then I'm getting to know people, I'm getting to know a person, diba? Ang sarap na feeling na parang lahat yun na carry over yung learnings and you're growing every day. Saya-saya! Saya buhay!
0: Diba? Pansin mo, hindi ako nag-react. Hindi ako nagsasalita.
1: Oo nga, bakit?
0: Para makuha ng buong-buo yung SOT mo ng news.com. Ano, paki-ano na po, ha? Alam na po ng ano, digital, ha?
1: Paki, oh my God!
0: Pakikuha po yun, ha? Tapos gawin nating ano, viral. Panawagan yun. Sasabihin nyo yung, kunin nyo, I'm taking care of myself. I'm ready for my future husband. Oh. Yun ang kunin nyo. TV Patrol, paki-quote po yun. Tapos ilagay na sa news.com.
1: Hello.
0: Nanonood mga taga-TV Patrol.
1: Hello.
0: Ngayon. Oo, oh, diba?
1: Grabe. Mamara, oh.
0: Oo. Sa digital din, mamara. Eh, ganun dapat yan.
1: Manifest natin. Manifest natin good things for
0: ourselves. Diba? Diba naman? Yay! I'm happy for you.
1: Thank you so much, Papa. I'm happy for you also.
0: I'm happy for myself.
1: I'm happy for myself. Ito naman, Papa. Bagong kanilang much-awaited reunion concert na nawagan ng iconic entertainment group na Viva Hot Babes sa mga fans at kapwa babae na iwasan ang comparison sa ibang pop group. Aminado ang grupo na inspired ng kanilang concert sa matagumpay na comeback ng grupong Sex Bomb Girls. Pero sa reunion o sa reunion concert, nais sila ipagdiwang ang higit 20 dekadang pagkakaibigan. Nilinaw din ang mga miyembro na walang kompetisyon dahil magkakaibigan din ang dalawang grupo sa totoong buhay. Sa anunsyo, muli magsasama on stage para sa Bulaklak Viva Hot Babes Reunion sa October 23, ang mga miyembrong sina Maui Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario, Gwen Garcia, Sherry, JC Parker, Ella V, at Jennifer Lee.
4: I love this!
1: Ang dami nag-reunion ngayon.
0: Correct. Oh, na-inspire dun sa ginawa ng Sex Bomb Girls. Tsaka yung mga dati pa, actually, kahit yung mga boy group noon, ng mga Rainmakers, yung mga ganyan, kulang na lang, VST and Company, mag-reunion din.
1: Yes.
0: Kasi yung mga panahon noon ng mga fans na hindi nakabili ng ticket. Ngayon,
1: yes,
0: pwede na bumili ng ticket kaya pumatok ng patok na patok.
1: Oo, yung mga bata noon. Yes. Papaamong pera na.
0: Mga Sex Bomb Girls. Mga pinalaki ng Sex Bomb Girls. At pinatanda ng Viva Hot Babes. Yung mga ganun, di ba? Pinalaki at pinatanda ng Viva Hot Babes. Yung mga ngayon, dati nagsiselos yung boyfriend, girlfriend. Sige, subukan mong manood ng pelikula ng Viva Hot Babes. Hiwalay ang kita. Ngayon, mag-asawa din sila. Sasamahan pa.
1: Sasayaw pa. Hindi, diba? Saka ano, diba, tama na yung mga pinag-aaway-away natin, yung mga grupo dito sa Pilipinas. Kasi lahat yan, diba, nakakapagpa-proud sa atin.
0: Mm-mm.
1: Lalo na, well, yung ngayon, yung generation ngayon, we have SB19, BGYO.
0: Yes.
1: Ang dami pa nila. Tapos, pinipit nyo sila against each other. Sayang naman. Eh, nakikita mo, maalagwa sila sa international stage, di ba? Kung saan-saan na nai-invite ang SB19, Bini. Ang saya-saya kaya makita na grabe yung mga Pilipino, nakakatuwa,
0: yes,
1: na nakakapag-perform tayo sa mga stages na before, pinapangarap lang natin or pinapanood lang din mismo ng mga Bini members,
0: totoo,
1: ng BGYO, di ba? Tapos kaya sila na yun nandun, parang nakakatuwa.
0: Totoo naman.
1: Na.
0: At dapat mas itaas pa natin yung bandila kasi sila yung mga frontliners natin. Hindi naman sa pagkukumpara sa mga K-pop groups na,
1: right,
0: na bumenta sa iba't ibang bansa rin, na tayo, bentang-benta, kumbaga binibigyan natin sila ng stage, ng venue para mas makilala pa mga K-pop. Why not patronize our very own? Huwag natin sila pag-awayin. Isipin natin na kung paano na-conquer ng K-pops ang buong mundo.
1: Exactly.
0: Diba? Ganun din ang Philippines. Diba? SB19 na, tsaka Bini. Kita,
1: yes,
0: mo naman. And watch out for BGYO. Vision, ang dami.
1: Yes,
0: tsaka yung mga nag-guess natin mo up and coming. Mali natin. Tsaka yung ano, Cat's Eye. Yung mga
1: Cat's
0: ganyan. Diba? Nandun si Sophia na,
1: yes,
0: medyo nagpapahinga lang. Sana ano.
1: Pero nakakatuwa, diba? Nakuhanan siya ng picture.
0: Yes.
1: Kasama sa Leon Barreto.
0: Yes.
1: Ang isang netizen lang din na nasa isang roller coaster. I'm very happy for Sophia. Kasi sabi nila, ay, ba't hindi naman pala siya nagpapahinga? The thing is, pag mental health po ang pinag-uusapan, iba-iba po ng way ng pagpapahinga yan. Pwedeng do the things that you love.
0: Totoo.
1: Magpahinga ka talaga totally. Isolate yourself. Some of them would do that. Pero most of the medical practitioners, for sure, hindi nila i-recommend na mag-isolate. Pero yung ginagawa ni Sophia, parang loving life again, that's actually good.
0: Correct. May kanya-kanya tayo na pagpapahinga. Mm-hmm. Kung ang roller coaster, yung kung mag-ice cream ka, yung mag-sinik ka, mamasyal ka, maglakad ka sa mall, yan ang aking pahinga. Mm-hmm. Ganun, di ba? Ibig sabihin, ano rutinaryong ginagawa mo? Show. Mm-hmm. Ay, makapasyal naman, yan ang aking pahinga. Di ba? Yung kasi yan, di na nagsasaya ka, mm-hmm. sa kalak ba napapahinga? Eh, pagod-pagod din. Uh-oh. Yun yung pahinga, yun yung time out, yun yung ano, time freeze mo.
1: Parang ako, baba, pag nagpapahinga ako, tumatakbo ako. Di ba, running ear. Maraming mga runners ngayon eh. Yun ang pahinga nila, nakakapag-isip sila eh. But of course, papa, just going back to ano, no, to Sex Bomb and Viva Hot Babes. Mm-mm. Ang ganda na bumabalik na sila.
0: Totoo!
1: Nakakatuwa na nandyan pa rin silang lahat, no?
0: Correct. Ako nga, gusto ko kahit 60 years old sila, mag-perform pa rin sila. Di ba parang hanggang ngayon tumagal sila, di ba? At Viva Hot Moms at Babes pa rin sila, yes, kahit ganun, di ba?
1: Nakakatuwa kasi nakikilala sila ng generation ngayon.
0: Correct.
1: Gen Z, Gen Alpha na medyo hindi na sila kilala. Tayong mga millennials at yung mga nauna pa ang talaga nakakakilala sa Viva Hot Babes. But look at them now, di ba? Ngayon lumalabas ulit sila. At yung mga kanta nila hindi naman nalalaos.
0: Oo. Yung panonood natin ng kanilang concert, reunion concert, yan ang ating pahinga, di ba?
1: Ayan ang pahinga natin.
0: Yan ating pahinga natin, di ba? Para maganda, for a change.
1: Yes.
0: Hindi naman yung lagi na lang na puro adobo kinakain sa bahay.
1: Yes.
0: Yun na lang, luto. I-date nyo si Mr. at si Mrs. Mag-date. Yes. Sila yung mga anak, pabayaan nyo. Mom, Dad, itay, inay, date nyo ngayon. Viva Hot Days. Di ba sabi nga nung nanay, sabi nyo doon sa video ngayon, mahal, ikaw ang aking pahinga.
1: Ayun.
0: Sabi nga, oh, kasi ako na nga gumawa ng lahat. Inutos mo lahat, kaya ikaw puro pahinga. Ganun.
1: Kaya pa
0: ganon yung
1: ano
0: na yun
1: kaya
0: na
1: pala.
0: Yan. Pero eto, ano ba ang mababaw gawa ng Viva Hot Babes na hindi magagawa ng iba gaya nitong Jusa? Sabi nga eh, what can't this diva do? Ganun.
1: Yes,
0: Niresearch ko pa kung tama yung English, nahirapan
1: si
0: ako.
1: Si MJ kasi. Smiley!
0: Yan eh. Dahil ang pambansang Jusa, Joy Barcoma, na beauty queen / content creator / TV host, sasabak na rin sa kanyang acting era. Era ba o era?
1: Era.
0: Pareho din naman yan. Uh-huh. Kung paano mo, ano, depende kung anong oras mo sasabihin. Anong era mo sasabihin, di ba? Yun. Bida si Joy sa vertical micro-drama series na Mean Girl, na bahagi ng apat na mini-series ng P-pop group na BGYO para ipromote ang kanilang mini-album na On Demand. Katambal ni kumaring Joy si BGYO member JL Torreliza sa nasabing short series. Mapapanood ang full episode ng Mean Girl sa BGYO social media page.
4: Hello, this!
0: Lahat na, no? All around.
1: Yes. Nakasama ko si Joy sa Miss World Philippines 2021. Candidate din siya during that time.
0: Mm-mm.
1: And then, ano, medyo bilang kami magkasama ni Joy kasi nasa first part siya ng pila palagi.
0: Mm-mm.
1: Like, yung number ata, I'm not sure kung anong number niya. Mga 8 ata siya, 7, mga ganyan. Eh, ako nasa dulo ko, 28.
0: Oh.
1: 20. Nasa ganyan.
0: Correct.
1: So, hindi talaga kami masyado nagkikita kasi iba rin yung mga nagiging activities minsan niya. Pero, mabait talaga si Joy.
0: Actually, ilang beses siya natin nag-guest dito.
1: Mm-hmm.
0: Talaga, si Joy ang aking pahinga. Ganon talaga.
2: Grabe, mali!
0: Ang meeting niya, tsaka ang bilis niya. Pag sinabing ganon, sige lang, go. Nakakatuwa siya.
1: Kaya
0: ganun.
1: Marami din kumukuha sa kanyang host, no? Nag-host siya sa iba't ibang pageants, actually. Tapos nakikita ko yung mga ano eh, yung mga...
0: Trending ng mga ano niya, mga banter clips niya sa mga candidates.
1: Nakakatuwa si Joy. Congratulations. Pwede mo naman acting, Joy. Pinasok mo na rin talaga, girl.
0: Oo. Lahat talaga gusto yung sabakan. Basta may pangarap ka gagawin mo. Sabi mo, naging kandidata din siya dun sa Miss World. Ito naman, sabakan niya naman to. Basta, enjoy.
1: Enjoy.
0: Yes. Importante na enjoy mo yung ginagawa mo. Diba?
1: Ayan. Ayan naman. Ito, sa iba pa nating showbiz scoop, big success ang Vancouver leg ng Signals World Tour ng Nations Girl Group, Vinny. Todo kanta at maghahataw ang walo sa Queen Elizabeth Theater kahit kagagaling lang din nila sa two-day performance sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Ito ang first of five stops ng girls sa Canada. Sunod naman nilang, sunod naman silang magpapasiklab sa Calgary.
4: Ay, grabe, I love na this!
0: Totoo.
1: Oo, no, all out talaga.
0: Correct. And speak of being advancer na po, sana po maitawid natin, mailaban natin, na makasama po natin sila sa special report sa Toronto, Canada. Yan, sa August 27. Abangan nyo po. At dahil po dyan, this early, sabihin ko na po, naihabilin po muna namin ang aming programa kay Kaniel Krishnan. Suporta po. Yan. Pansamantala po nga, Lily, at medyo, meron lang po tayong tutulungan na aking best friend na pare dyan sa Canada ay ayusin natin ang kanyang
1: simba. Huwag kumagalala, Papa. Lagi ka naming babatiin dito.
0: Makinig at palagi namin kayo pagpipray.
1: Yes, thank you so much. Very important sa akin pag pinagpipray ako ng tao.
0: At pag if you pray for other people, yung prayers mo sa sarili mo, naririnig na rin. Your own prayer is heard already.
1: Saka
0: because you pray for others.
1: Tama. Parang mafe-feel mo talaga yun when someone's praying for you.
0: Correct.
1: Very powerful talaga ang prayer. Dahil dyan.
0: Dahil dyan. Let's pray for a while. Ganun, magpo-pause muna tayo for reminders. Dahil maya-maya, naku, may special guest tayo. Oh my God! Kasi kailangan po nyo magpasa load ng ano sa amin, English. Because we will English later.
1: Yes.
0: So that, ano, I know, you know, we know. We know. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
3: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities, on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby!
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon.
11: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Alam na this sa DZMM.
3: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika.
4: Alam na this. Live!
0: At live! Na nasa spotlight ang ating special guest.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

listening to Love Connect on DZMM. The music connection.

0: ang mas pipiliin mo? Pagmamahal o kalayaan? Kapamilya, ngayong gabi, malalaman natin ano ba ang mas importante sa tao? Ang may kalayaan siyang gawin kung ano ang gusto niya? O ang pagkakaroon ng pag-ibig na ang iba eh hinahanap sa kanilang buhay, ngunit hindi lahat ay nakakatanggap? Kapamilya, this is your Love Guru on Air na si Coach V sa programang talagang nag-iisa lang po talaga, ang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. Kapamilya, this is Love Connect with your Love Guru on Air na si Coach V. Kapamilya, it's August 20, 2026, and it is a Thursday. Kumusta naman ang araw mo? May good news at bad news ako sa iyo. Good news, isang tulog na lang, weekend na naman. Bad news, wala namang ganap yung weekend mo dahil wala ka namang love life. Biro lang ka, pamilya. Coach, may akala mo ba love life lang yung ganap sa weekend? Busy ako. Busy ako sa dogs ko. O, yung iba naman, busy sila sa mga kaibigan nila, kahit lang yung sila nag-aaway-away. Well, kapamilya, single ka man na naghahanap ng jowa, may jowa ka man na parang wala kang jowa dahil hindi mo siya maramdaman. O kaya naman matagal ka ng may asawa at parang nagdadalawang isip ka kung itutuloy ko ba to? O, wag na lang. Kapamilya, kung kailangan mo ng katulong sa pagsosolve ng inyong mga love dilemma, nandito na po ang ating programang Love Connect. Kasama ang inyong nag-iisang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach. Kapamilya, Coach V po, is a real-life matchmaker who matches people on a daily basis. At hindi lang yan, ha. We train people on social skills, people skills, at higit sa lahat, dating skills. Nang tumigil ka na ng kakahabol sa ayaw sa'yo, at makuha mo kung sino ang gusto mo. Eh, gusto ni ate yan. Gusto niya makuha. Yung matagal niya nang gusto makuha, pero ayaw magpakuha. Kaya, kapamilya, ngayong gabi, tutok lang po kayo dahil maganda ang ating topic ngayon. Pag-ibig ba o kalayaan? Because you know what, kapamilya, di ba? Dapat ba ang pagmamahal, kailangan may kasamang freedom? Pero kasi dapat naman talaga ganun. Pero kapamilya, napapansin natin, minsan pag nagkaka-love life, nawawala sa mga kaibigan. Uy, meron nga akong kakilala, kapamilya. Nagpapakita lang. Kapag nag-away na sila ng boyfriend niya. Pamilyar. Meron din akong kakilala, kapamilya. Na sumasama lang sa lakad ng barkada kapag break na sila ng girlfriend niya. Ay! Ako ba to, Coach B? Ako ba to? Oo, ikaw nga. At marami pa pong iba. Lalo na yung mga katulad ni Coach B na hopeless romantic. Pag may love life talaga, hindi mo masisilayan yan. Nakasama ang mga kaibigan. Nandun, nakadikit sa love life. Eh, paano naman, no? Paano mo naman mapapatakbo ang mundo mo at ang buhay mo ng normal kung nandun ka sa kilikili lang ng iyong mahal? At guaranteed ba yun na kapag lagi kang nakasingit sa kilikili nila, eh, mamahalin ka nila o baka naman masasawa sila sa'yo, kapamilya? Kaya ikaw, anong mas importante sa'yo? Love or freedom? And when we say freedom, ibig sabihin, freedom to do whatever you want, to eat whatever you want, to travel wherever you want. In short, financial freedom din. Oh, parang money and love na naman to, Coach B. Pero kapamilya, magkasubukan na. Ano ba talagang mas importante sa inyo? Freedom or love? Ipadala ng inyong boto sa ating text line at Viber line na 0919-278-3000. pwede din po kayong tumawag. Uy, hanggang alas 12 lang tayo, Love Connect, tawag-tawag na po. Pili na din kung love or freedom. Our hotline is 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Dapat ba ang pagmamahal para piliin mong manatili o darating ang punto na mas pipiliin mo na maging malaya? Love or freedom nga ang tanong dyan. Isang tanong na walang madaling sagot, kapamilya, dahil, hello, habang ang pag-ibig nagbibigay ng masarap na pakiramdam, connection, companionship, comfort at security, maaari rin ito, kapamilya, magkaroon ng responsibilities, iba't ibang expectations at mataas na expectations at syempre boundaries na minsan feeling mo pag nawala nakakasakal. Kailangan ba talagang mamili between love and freedom, Coach V, or pwede bang bot? Pwedeng bot yan. Pero sige ha, alamin natin sa mga kapamilya natin kung talagang kailangan silang papiliin at hindi pwedeng bot. Anong bot, Coach B? Bot. Dalawa. Silang dalawa, bot. Maaari bang magmahal ng hindi nawawala ang iyong freedom? Oh, meron ba sa inyong mga nasa healthy relationship dyan? Taas kamay? Yung tipong masaya sa love life pero may oras pa sa mga kaibigan, may oras pa sa pamilya, may oras pang mag-aral, at may oras pang maghanap buhay nang hindi laging minamadali, ah? At kung kapamilya ang relasyon ay humihingi na ng kapalit na pagkatao, pangarap, friends, or personal space, pag-ibig pa ba yun o kaya naman unti-unti nang nagiging pagkakulong? Ay, marami dyan nung nag-love life para nang nasa kulungan. Hindi na nasisilayan ang buhay sa labas ng kanilang relasyon. Huwag mag-deny, pare-pareho tayo. Pag na-in love, yun na ang ginagawang mundo. Oh, may kilala kang ganyan? Paningin nyo, bakit nangyayari yun, no? Na kapag tayo nakakahanap ng partner, wala tayong ibang gustong samahan kung hindi yung partner natin. Gusto nyo bang malaman ang science behind that? Isishare namin yan dito sa Love Connect. Kaya kapamilya, tutok lang po kayo ngayong gabi. Dahil hindi lang ito tungkol sa kung ano ang pipiliin mo. Tungkol ito sa kung anong klase ng love ang kaya mong piliin. At kung gaano, no? How deep is your love, kapamilya? Kasi, syempre, di ba? Minsan, pag nawawala yung freedom mo, parang kine-question mo na ang love life mo. Pero minsan din, kapag sobra yung freedom mo, nakakalungkot din. Parang walang naghahanap sa akin. Buti pa yung aso, hinahanap ng may-ari. Diba? Pag ang tagal mo ng single, tapos ang dami mong freedom, parang nakakamiss yung may nagtitext na where na you, uwi ka na. Nakakamiss yung may nagtitext na kumain ka na ba, umuwi ka na dahil pinaghanda ka ng panigabi. Ngayon, hello, 5 years na yung cellphone mo, walang naghahanap sa'yo. Masakit yon at nakakamiss. Pero hindi ibig sabihin na masama. Depende kasi yan sa trip mo, kapamilya. Kaya ngayong gabi, malalaman natin ano ba ang trip ng ating mga listeners at viewers dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa DZMM Teleradio. Mas gusto ba nila ang kalayaan o mas gusto nila ang pagmamahal? Magbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM.

0: Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antoniosa. Love Connect.

Love ang pipiliin ko. Yan ang komento ni Selena ng Cebu. Sabi niya, Coach, love ang mas mahalaga sa akin. Hindi dahil gusto kong mawala yung freedom ko, pero naniniwala akong mas fulfilling yung buhay kapag may taong kasama mong mangarap at lumaban pagdating sa problema. Oy! Love, kasing rubok ni Coach V. Kaya, di bali nang mawala ang iba, wag lang ang love, no? Kasi grabe ang influence ng love sa atin, kapamilya. Pag tayo ay in love, pansin nyo, buhay.

0: Coach, freedom ang sagot ko, Coach V. Para sa akin, syempre kailangan mo munang kilalanin at buuin ang sarili mo bago mo tuluyang ibigay ang parte ng isang buhay mo sa ibang tao. Mas okay yung love na dumating nang hindi mo kailangang isuko ang freedom mo. Hindi naman kasi kayo pinipilit isuko yung freedom nyo. Pag in love kayo, talagang binovolunteer nyo. Take me! O, ganyan. Kayo mismo hindi umuwi sa mga bahay nyo pag kayo in love. O, diba? O, ngayong gabi naman makakausap natin ang mga taga-Marikina. Ang mga taga-Marikina ba, marurupok. O kaya naman sila yung mga taong lumalaban para sa kanilang kalayaan. Ah, Marikina ba to, Cavite? Marikina. Alright, kausapin natin si Kuya Noli, ang ating suki-suking caller dito sa Love Connect. Hi, Kuya Noli!
1: Ay, magandang gabi, Coach.
0: Magandang gabi, Kuya Noli. Love or freedom?
1: Siguro... Yung ko ba? Pag-ibig siguro.
0: Ay, nahulaan ko talaga yung sasabihin mo. Basang-basa ka, Kuya Noli. Pero sige na, i-explain. I-explain mo kung bakit love ang pinili mo.
1: Kasi importante yung pagmamahal eh. Yung kalayaan, nandyan naman, kahit naman may pagmamahal ka, yung kalayaan mo, nandyan naman palagi eh. Diba?
0: Sure ka ba? Nandyan lagi? Bakit ang dami-daming single na naghahanap ng pag-ibig? Ay, yung kalayaan pala, laging nandyan. Ay, oo, tama ka naman. So, para sa'yo, Kuya Noli, kahit hindi ka pasamahin sa iyong mga kaibigan, hindi ka pinapayagang, you know, pumunta lagi sa iyong pamilya, okay lang yun, basta may pagmamahal sa inyong dalawa?
1: Oo. Importante yung pag-ibig. Yung kalayaan, nandyan lang yan.
0: Bakit ganyan ang paniniwala mo, Tatay Noli? Minsan ka na bang na-in love at nawalan ng kalayaan?
1: Hindi naman. Kasi mas mahirap hanapin ang pag-ibig eh. Isa yung kalayaan. Katulad ngayon.
0: For sure, Tatay Noli, hindi mag-a-agree sa'yo yung mga nakakulong right now. Pero naintindihan naman namin kung paano mo nasabi na kung bakit mo nasasabing mas mabilis hanapin ang kalayaan. Pero go ahead, kwentuhan mo kami.
1: Kasi nga, mas mahirap hanapin ang pag-ibig. Kung paano ka, bawa may minamahal ka, hindi ka naman kayang mahalin, di ba? Eh, yung kalayaan, pag nakuha mo yung pag-ibig, malala ka rin, depende sa niya naman sa pag-asama ninyo. Mas mahal pa ang pag-ibig eh.
0: Yung mahal mo, tapos hindi ka kayang mahalin. Nung sinabi mo yun, Tatay Noli, parang may hugot ka. Hanggang ngayon ba, may hugot ka?
1: Wala eh, ganun pa rin eh. Parang gusto ko na magkakano eh.
0: Sige, pakiulit nga yun na, Tatay Noli. Sige, go!
1: Okay, dahil parang hindi matanggap yung pagmamahal ko, yung time, gano'n.
0: So, pag hindi natanggap yung pagmamahal mo, anong ginagawa mo? Umaalis ka na lang o tumatambay ka hanggang piliin ka? Yung totoo?
1: Tumasa pa rin.
0: At least si Tatay Noli, umaamin, ikaw, hindi ka umaamin. Pa-hard to get ka pa, pero deep inside, patay na patay ka na.
1: Kaya nga. Nag-aantay pa rin, eto paano, may tag-asa pang inaantay.
0: At least, si Tatay Noli, patay na patay man siya, inaamin niya naman, di ba, Tatay Noli?
1: Oo.
0: Ano naman
1: ako? Yung kalayaan, andyan lang yun eh. Kaya nga, mas mahirap ako ang pag-ibig kaya sa kalayaan.
0: O di, Tatay Noli, sabihin mo, ayoko nang maging malaya. Gusto ko na ng pag-ibig. sabihin mo.
1: Kahit hindi ako maging malaya, basta yung pag-ibig, makamit ko.
0: Okay na. Iba talaga. Nako, mukhang nako kung buhay sila Andres Bonifacio tsaka sila Jose Rizal. Nako,

0: Pagod ka talaga, Tatay Noli. Sayang yung mga pinaglaban ng ating mga heroes. Baka piliin mo lang. Baka siguro habang...
1: Iba naman yung kamayaan na yun.
0: Ah, iba ba? Iba ba?
1: Iba yun.
0: Iba yun. Siguro kung nanonood ngayon sila Andres Bonifacio tsaka yung mga heroes natin, no? Parang, hay naku Noli, hindi ko aakalain na i-give up mo yung pinaglaban namin at maraming buhay ang nawala. Pero ipagpapalit mo yan sa iyong karupukan.
1: Dahil sa pag-ibig, ipagpapalit.
0: Oo. Siyempre, di ba, now more than ever, mas importante ang pag-ibig. Pero siyempre, iba naman nga yung klase ng kalayaan na pinag-uusapan natin.
1: Kalayaan.
0: Tama, tama. Okay. So, eto ha, tanong ni Coach V sa'yo, ha? Kapag ikaw one day, na in love ulit, tapos, sinabi nung babaeng kinaiinlaban mo, you know what, Noli? Sasagutin kita. Pero, kapalit ng isang kondisyon. Ready ka na sa kondisyon?
1: Depende kasi ng kasi.
0: Wala pang ako sinasabing kondisyon, depende agad. Yung sagot mo.
1: Yung, kasi yung pag-ibig kasi, yung
0: Conditional. Tatay Noli, wala pa akong sinasabi. Hindi ko pa sinasabi yung kondisyon ng babae. Sumasagot ka na. Sabi ng babae, yung babaeng kinaiinlaban mo, sabi niya, Noli, sasagutin kita sa kapalit ng isang kondisyon. Kapag sinagot kita, sa araw na sinagot kita, magpaalam ka na sa lahat ng iyong mga kaibigan dahil hindi mo na ulit sila masisilayan. Gagawin mo ba ito?
1: Ano ko, higpit naman yun ko.
0: Kaya nga, anong gagawin mo?
1: Kaya nga, mayroon yung kondisyon na yun.
0: Oh, kaya mahirap talaga. So anong pipiliin mo? Yung babae o kaya naman yung kalayaan mo?
1: Siguro,
0: pag-isipan ko muna siguro. O sige, balikan mo ako bukas ha. Tawag ko na lang uli dito sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Mukhang kailangan pa ata matulog ni Tatay Noli para pag-isipan yung tinanong ko sa kanya on air. O ayan, nandiyan ka pa ba Tatay Noli? Oh, nag-iisip na siya. Oh, tawagan na lang natin. Tawag na lang siya ulit, ha? Nandiyan ba?
1: Okay. Mahirap pag-isip.
0: Medyo napuputol ka, Tatay Noli. Ano ang iyong sagot?
1: Hindi ako yung... Hello?
0: Yes.
1: What?
0: Okay, sige, malabo yung medyo lumabo yung linya. Tanungin niyo na lang si Tatay Noli kung ano ang unang-una, ano yung sagot niya sa tanong ko at pangalawa, ano ang song request niya. Ikaw ka pamilya, ka serbisyo. Ano ba talaga ang pipiliin mo, ha? Yung kalayaan mo o kaya ang iyong love life? Coach naman ang hirap niyan. Pero sige, define muna natin ano nga ba ang ibig sabihin ng love at ano nga ba itong pinagpipilian na freedom. Well, ang ibig sabihin natin ng love, ito yung may connection kayo, may commitment kayo sa isa't isa, at responsible kayo sa isa't isa. Diba? When you choose a serious relationship, kapamilya, you voluntarily give up some level of independence talaga eh. Because your decisions now affect another person. And sa healthy na relationship, hindi na talaga 100% eh yung gusto mo ang masusunod. O, di ba? Kaya nga sa mga matagal nang naging single, tapos lumalapit sa amin, sa company namin na Matchmaking Manila, sabi nila, tagal ko na maging single, ready na akong mag-asawa. Tanong ko sila, sure ka? Ready na? Ready ka na bang hindi masunod ang gusto mo? Kasi kapag ready ka na hindi masunod ang gusto mo, posible na ready ka na mag-asawa. Dahil kapamilya, if you are the type of person na hindi mahilig makinig sa iba, laging siya yung tama, yung walang pasensya sa iba, at higit sa lahat, gusto niya kung ano yung desisyon niya, yun yung gagawin, no? Ibig sabihin, mas maganda na maging single ka na lang, kapamilya. Oo, nire-recommend ko yun kaysa naman mahirapan kang mag-adjust sa buhay. Kasi may mga tao talaga na meant for single blessedness, kapamilya. Pero kung ikaw, sinasabi mo, na gusto mo talaga magkaroon ng love life, ang tanong ko sa'yo, ready ka na bang hindi masunod? Yan ang challenging na tanong, lalo na sa matagal ng mga naging single. And so, kapamilya, kapag sobrang lakas talaga ng desire mo for love, nag-a-adjust ka. Pero kapag sobrang naging komportable ka na sa pagiging single, iniisip mo okay naman ako. Bakit ko babaguhin? Pag ganyan, di ampun na lang tayo ng alagang aso tsaka pusa. Masaya pa din naman yun kasama eh. Hindi ka nga lang kinakausap pabalik. O pag sinabi naman freedom, anong ibig sabihin nun? Freedom ay yung meron kang autonomy na gawin yung gusto mo. May sarili kang desisyon, independence, at meron kang self-determination. Meron ka talagang mas malaking, ibig sabihin nito, meron kang mas malaking control over your time, over your money, over your career, over your friendship, lifestyle, at mga maliliit at malalaking desisyon sa iyong buhay. Ha? Ano ang advantage nito kapag pinili mo ang freedom? Well, mas marami kang desisyon na pwedeng gawin on your own, mas konti ang compromise, at maraming rooms for exploration, tsaka madidevelop mo yung sarili mo ng unlimited, ng walang iniisip na iba. Diba? Gusto mong matulog hanggang magpuyat hanggang 4 a.m., 3 a.m., kakanood ng Netflix? Walang problema. Wala ka namang katabing magigising-gising dahil maingay yung TV mo . That's freedom, kapamilya. Pero ito naman, ang disadvantage niyan, kapag pinili mo ang freedom at hindi love, maximum freedom can mean less stability. Ano ibig sabihin nun, no? Well, you have all the adventure in life. But what will happen to you when you're already old and gray at wala ka ng energy maglakwatsa? Oh, less yung built-in companionship, wala kang kausap na talagang masasabi mong talagang ikaw at siya hanggang dulo. Oh? And habang tumatanda, di ba, there are more and more burden that are coming for some people, such as health, such as low energy, di ba? Tsaka, syempre, yung mga changes in your physical body, kasama na dyan yung kalungkutan kasi hindi mo na masyado nakikita yung mga kaibigan mo, o kaya nauna na yung mga kaibigan mo. So, what will you experience? Yung burden mo sa buhay, mag-isa ka din. And if you demand complete freedom while nasa committed relationship ka, baka hindi ka talaga makaka-develop ng healthy na interdependent long-term relationship. Ano ibig sabihin nun? Dapat pala, kapag you're in a relationship, dapat dependent ka din sa partner mo. Not fully, not too much. Pero dapat nararamdaman din ng partner mo na gusto mo din sila at kailangan mo din sila. Eh kasi kung kaya mo naman pala gawin lahat, hindi ikaw na lang lahat. Bilis ka usap, no? Gusto mo ikaw na lang, ikaw ang nagdidesisyon, ikaw ang nag-aayos ng bahay, ikaw ang nagpaplano, ikaw nagde-decide kung anong pagkain, o di ikaw na lang talaga. Tapos one day, magreklamo ka dahil pagod na pagod na pagod ka na. Sinong may kasalanan? Yung hindi tumulong or yung ayaw magpatulong, kapamilya? Let us know your answer. Coach V, parang ang layo ng pinunta mo . Di, may ganun kasi talaga, not a lot of people know na ang healthy relationship, meron siyang level ng interdependence. Yung medyo dependent din kayo sa isa't isa, but not too much. Akala kasi natin, kapag kailangan natin yung partner natin, eh, masyado na tayo nagiging dependent. Hindi. Tama lang yun na kailanganin natin yung partner natin. Bakit? May desire, may dalawang desire ang tao. We have the need to be loved. Gusto natin ang may nagmamahal sa atin. Pero gusto din natin na tayo ay nagmamahal. So imagine mo, no, kung ikaw lang yung minamahal, tapos hindi mo naman sila mahal, di ba parang hindi nakakatuwa? Sabi nga ng nanay ko, "Hi mother, if you're watching," sabi ng mami ko, kung sino ang in love, siya ang mas masaya. Samantalang yung iba, di ba, yung pumapasok ng mga relationship dahil niligawan sila ng matagal, o kaya naman dahil maganda, sexy, kahit hindi naman sila in love, makita mo, burusngot yung mukha, hindi sila masaya. Samantalang, yung isang partner in a relationship na mas nagmamahal, yun ang masaya. Kahit paminsan hindi binamahal pabalik. Sarap kasi din magmahal. Pero ang pinaka-healthy na pagmamahal, yung mahal mo, tapos hindi ka din ina-abuse pabalik, minamahal ka din pabalik. O kapamilya, di ba? Sana all. Usong-uso kasi ngayon yung ano eh, yung one-sided love. Pero yung one-sided love ngayon, hindi na kasing obvious nung dati. Dati kasi kapag ayaw ng isang tao sa isang tao, mapapansin mo, hindi ka kakausapin, hindi sasama sa iyo, hindi mag-spend ng oras sa iyo. Abay, come 2026. Minsan kahit ayaw ng tao sa isang tao, sasamahan kasi libre pagkain. Sasamahan kasi mas okay na yung may kasama siyang boring kaysa mag-isa siya. Sasamahan niya kahit hindi niya talaga gusto kasi gusto niya lang maka-move on sa taong talagang minahal niya pero nasaktan siya. Ho, di ba nakakatakot magmahal in 2026? Pero okay lang yan, kapamilya, dahil nandito po ang Love Connect. Ang Love Connect with your Love Guru on air is here to guide you make the right and smart decisions pagdating sa pag-ibig. Kaya kapamilya, huwag kang matakot magmahal. Mas matakot kang mamatay mag-isa. Ay, knock on wood. Mas matakot kang pumanaw nang hindi mo na-i-experience yung the most wonderful experience in this world. You know, ang buhay kasi it's all about experiencing eh. Kasi kung hindi ka nag-experience ng mundo, anong hinihintay mo? Yung ending. Sayang naman, hindi mo naramdaman yung sarap kapag may ka-holding hands ka sa park. Hindi mo naramdaman yung may sarap kapag may ka-hug ka sa loob ng malamig na sinihan. Hindi mo maramdaman yung sarap. Yung mahal ka din ng mahal mo. So, wala nang mas masarap pa dyan na pagkain. Kaya ikaw pa, kapamilya, ha? Ano ang mas nangingibabaw sa'yo ngayon? Yung takot na magmahal? Or yung desire to experience love in this lifetime? I wanna hear your opinions, kapamilya. You may share that with us live. Just call our hotline sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Ang tanong, anong mas pipiliin mo or ano ang mas nararamdaman mo? Takot magmahal or yung desire to experience love in this lifetime? Kung gusto mo namang i-text ang inyong kasagutan, maaari kang magpadala ng iyong opinion, komento, o kaya naman request sa ating text line at Viber line na 0919-278-3000. Mga kapamilya, kaservisyo, huwag aalis dahil ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach ay magbabalik.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities, on the go!
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby!
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon.
10: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Bida muna bago love. Yan ang sagot ni Gab ng Davao. Sabi niya sa akin, Coach V, para sa akin, freedom muna bago love. Mas gusto kong maging independent at magkaroon ng sariling identity. Kapag dumating yung love, sana dagdag sa buhay ko at hindi maging dahilan para mawala yung mga bagay na pinaghirapan kong buuin. Si Elaine naman ng Baguio, sabi niya, love ang pipiliin ko. Yung genuine na pagmamahal kasi, Coach V, mahirap hanapin. Kung may taong kayang tanggapin ka ng buo at hindi ka pipilitin maging ibang tao, para sa akin, malaking bagay iyon. At syempre, as expected, maraming marupok sa Pilipinas, kaya puro tayo love. Katulad pa ni Trisha ng Laguna. Sabi niya, love naman ako, Coach V. Kasi hindi ko hinahanap yung taong kukontrolin or kukontrol sa akin. Gusto ko yung taong magiging partner ko habang pareho kaming may kanya-kanyang pangarap. Para sa akin, doon nagiging healthy ang relationship. Ikaw kapamilya, anong pipiliin mo? Magka-love life ka nang bawal ka lumabas ng bahay o kaya naman iyong labas ka na labas ng bahay, wala ka namang mauwian sa loob ng bahay. Send in your votes kapamilya sa ating Viber line na text line. Ito na po ang numero na pwede niyong padalhan ng inyong mga kasagutan at komento. It's 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. At sa mga kapamilya nating may landline o pwedeng tumawag sa landline, ito po, libreng-libre lang po, tawag na po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Cool not to connect. Sun Love Connect.
0: Ang Love Connect, kapamilya, ay nabuo dahil maraming mga problema sa pag-ibig na kailangan solusyonan. Kaya nga tayo live na live gabi-gabi from 10 PM to 12 midnight po. Dito lang po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, tsaka sa DZMM Teleradio. Kahit napapanood nyo po yung ilang mga snippets, mga quotable quotes, mga unforgettable na episodes o kaya naman mga parte ng Love Connect na talagang ay pupulutan mo talaga, mapupulutan mo ng aral. Mapapanood mo po yan sa YouTube. Meron pong playlist yung Love Connect. Punta lang po kayo sa DZMM, hanapin nyo po yung playlist at mahahanap nyo yung Love Connect. Sa Facebook naman po, once in a while makikita nyo po na nagpo-post din po tayo ng mga videos at photos sa Love Connect. So, bakit nga ba, no? Bakit nagawa ang Love Connect? Kasi naniniwala tayo mayroong solusyon ang bawat hamon. Lalo na yung hamon sa problema. Kaya ngayon kakausapin natin ang isa sa ating mga caller from Zamboanga del Norte. Siya ba ay may problema o baka naman may solusyon siya sa problema na gusto niyang i-share dito sa ating programa. Kausapin natin si Ate Apple. Hi, Ate Apple.
2: Hello. Hello, Coach V.
0: Hello, Ate Apple. Hulaan ko kung saan ka pinaglihi.
2: Sa Apple nga.
0: Oh, talaga? Inamin ng mami mo?
2: Ano yon?
0: Inamin?
2: Aya, inamin niya. Buti na lang hindi naging Kalatutsi ang pangalan ko kasi ano din, gustong-gusto niya ang Kalatutsi when ano, yung pregnant siya sa akin.
0: Kinakain niya yung Kalatutsi?
2: Hindi. Gusto niyang tingnan.
0: Ay, hindi mo naman nilinaw. Pagkain kasi pinag-uusapan natin, Ate Apple. Mahilig din siya sa Kalatutsi. O ano naman sa pagkatao mo ang nakuha mo sa Kalatutsi?
2: Ano siya, parang meron siyang season.
0: Ano ba sabihin na may season? May season yung pagiging mabait mo at may season din yung pagiging mabait mo?
2: Oh, yeah. Meron. Ano talaga ako ng cycle?
0: Oh, sabi niya. Akala ko naman yung sasabihin mo, nung tinanong kita kung anong nakuha mo sa Kalachuchi, akala ko isasabihin mo, yung ganda, Coach V.
2: Ay, isa na rin yun.
0: Hindi ganyan, nililinaw. Kasi syempre, hindi ka namin na... Ikaw ba ay nasa, ano, na nakikinig sa radyo or nanonood sa TV?
2: TV.
0: Oh, hello. Hello, Ate Kalachuchi. Ay, hindi, Ate Apple pala. Buti. Ang buti na lang talaga hindi ka sa Kalachuchi. Pinangalan kong hindi ang haba. Kalachuchi. Apat. Samantalang Apple. Mabilis mabigkas. Oh, Ate Apple. Ano naman ang ano? Sino naman ang apple of your eye? Meron ba o naghahanap pa lang?
2: Hindi, ano na. We've been married for 30 years.
0: Wow. 30 years. Is it ano, happy o napipilitan na lang?
2: Happy.
0: Buti naman. Good to know.
2: Gusto ko lang i-share yung ano, yung experience ko.
0: Sige.
2: Sa kasya. Kasi ano yun, we are poles apart. Mas kung ako aggressive, siya naman ano, timid. Oo, pero we've talked it over, tapos nag-a-adjust kaming dalawa.
0: Pareho kayong nag-ano, kumbaga, nag-give and take, wala yung parang boss-boss.
2: Kasi ano, siya ayaw niyang mag-usapan. Pero ako talaga, inaano ko talaga sa kanya na hindi. Kahit na mag-away tayo, mag-usap tayo afterwards.
0: Okay, so anong nangyari nung nag-away kayo?
2: Ako, independence ang ano yung ano natin, Coach V, love or
0: love,
2: independence, no?
0: Yes. Love or
2: independence ang sa akin.
0: De, Ate Apple, lang tanong ngayong gabi is love or 100 million? Anong pipiliin mo?
2: ang sa akin ano? 100 million. Ay, love
0: may kutob talaga ako. Ipagpapalit mo yung 30 years relationship po sa 100 million. Biro lang. Nagbibiro ka lang naman, di ba? Nagbibiro ka o seryoso ka?
2: Hindi, actually, kung totoo yung ano mo, question mo, I would really think it over.
0: Talaga, di ba? Mapapaisip ka talaga eh. Pero...
2: Oo, mapapaisip tayo kasi pwede mong i-circumvent. Kung kunyari, I'm going to ano, choose yung millions. Pwede kong i-circumvent, nababalik pa rin siya sa akin, magbabalikan pa rin kami. O, di ba?
0: Paano kung ayaw niya na sa'yo kasi pinagpalit mo siya sa pera?
2: Ay, hindi. Gusto talaga niya ako.
0: Sasabihin niya sa'yo, sige, hati tayo. Pili mo yung pera para hati tayo.
2: Gastusin natin.
0: pero kung what if, ano, papipiliin ka ng 100 million o etong asawa mo, dadalhin namin sa malayong lugar, sa ibang bansa, tapos hindi mo na siya makikita, sino ang pipiliin mo? 100 million, joke. Please, Coach B. Yes, 100 million. Ano nga, Ate Apple? But medyo kinakabahan ako sa'yo. Parang seryoso ka. Parang yun nga yung pipiliin mo.
2: Oo, kasi ito talaga, ang pagsasama, seryoso talaga.
0: Oh.
2: Kasi pag hindi natin hinaharap yung problema, magiging ano, kawawa yung relationship, kawawa yung pagsasama, kawawa yung mga bata.
0: Tanong ko sa'yo, kung siya ang nandito ngayon tumatawag sa Love Connect at yung asawa mo, yung tinanong ko, kung love, ikaw, or 100 million, paningin mo anong sasabihin niya?
2: Pareho siguro kami na mag-iisip. Ngayon, at our stage, pero love siguro.
0: Pareho kayo pipiliin yung 100 million. At least two lang.
2: Paghatian natin.
0: O, paghatian nyo na lang. O, sige, Ate Apple, thank you for ano, ha? Thank you dahil nakikituwa ka kay Coach V. Pero I wanna know, Ate Apple, you said that you wanted to share something. Kasi kung 30 years na kayong kasal, it's obvious that you may be doing something right. Kasi sabi mo, happy kayo. Kahit sabihin mo, pipili mo 100 million, happy kayo. O, anong mga tips at advice mo para umabot din kami ng 30 years?
2: Kailangan talaga pag-usapan. kahit ayaw ng ano. Kasi we also experience yung, for 7 years, talagang ano ako, medyo physical. Sinusuntok ko siya, ganun. Mga ganyan.
0: Ay,
2: after 7 years...
0: Totoo pala yun na pwede yung babae yung bayolente, no? Hindi yung lalaki. So, ikaw yung bayolente. Tinigilan mo na ba yan, Ate Apple, o hanggang ngayon?
2: Wala na.
0: Sure?
2: Hindi na po pwede. Kasi after 7 years, umano na siya sa akin, umaalma na. Tapos, ang laki kaya niya. Kaya... sabi ko, ala, mauubos ang mga ano namin, mga things namin sa mga appliances, ganyan, at sa doors. O hindi, siya naman ang gano'n, after 7 years, umaalma naman siya. I'm sorry ha, hindi ako masyadong ano sa Tagalog kasi.
0: Okay lang na yun, kahit magbisaya ka, okay lang.
2: Kung bago na ko siya, sa una, di siya musukol.
0: Mm.
2: Pero after 7 years, mures back na siya. Hindi ako man siya.
0: Natuto
2: so there was
0: lumama.
2: Yeah, natuto na siya. Nakuha niya yung personality ko na ganun.
0: Paano so, yun? Pag binato mo ng electric fan, binabato ka din niya electric fan?
2: Noon, hindi. Yung pag sinuntok ko siya, yung sinipan niya, nagtago ako sa room namin, sinipan niya yung door at saka na ano talaga yung door na sira. Sabi ko, wag na dad, wag na, okay na, please, wag na.
0: Oh, di natakot ka din. Pero wait lang ha, lilinawin lang, Ms. Apple, lilinawin lang ni Coach V na physical abuse or verbal abuse coming from a man or woman or both is, it's not, ano ha, it's not something that should be done in a relationship, no? But Ms. Apple here is nagtotrowback lang siya na siguro nung time na immature pa sila, yun yung nangyari, yung adjustment phase nila. O ngayon ba, kumusta kayong dalawa?
2: Okay na. Inaano namin ang isa't isa kasi kunyari ako, hindi ko siya pwedeng anuhin, hindi ko siya pwedeng kantihin ngayon kasi mag-ricochet yan sa akin. Asawa ko siya. Kahit anong gagawin ko sa kanya, yung mga tao sasabihin, kaninong asawa yan? Okay, Apple. O ba sisira din ako? So, ang relationship namin now is board, is ano siya, based on respect talaga.
0: Very good. Kasi hindi yan, Ate Apple, based on respect. Nakakaya pag sinabi, sirang Apple, sirang sige, tuloy mo.
2: Because asawa ko siya. Ano man ang mangyari sa kanya, cargo ko siya. Same thing din sa kanya. Tapos, ano talaga, when we started, ako yung mas may malaking sweldo.
0: Okay.
2: And then, little by little, with my help din, ini-encourage ko siya so that he can be at par with me.
0: So, dumating ba yung time na siya na yung mas mataas yung sweldo?
2: Ha?
0: Dumating ba yung time na siya na yung mas mataas yung sweldo?
2: Dumating talaga. Pero 3 years lang.
0: Yun lang. 3 years. Bakit naman 3 years short-lived? Tapos sa'yo parang matagal mo.
2: Kasi natalo kami sa politics. Alam mo naman, politics.
0: Okay.
2: He has to resign.
0: Gotcha.
2: Ano siya, head siya ng isang office.
0: Ng isang office. Sige, wag na pangalan.
2: Malaki yun.
0: Okay.
2: Sa ano siya, Provincial General Services Officer siya.
0: Sige, na lang natin yan.
2: Ha?
0: Sabi ko, wag na nating pangalanan yung opisina tapos biglang pinangalanan mo.
2: Kahit yung mga anak namin, ano na sila, they know na kailangan talaga respetuhin kami. Mm. Iba yung iba, may mga anak na pag alam nila na mas ano si mami or mas ano si daddy. Sa amin, hindi. Kung ano yung respeto nila sa daddy nila, ganun din sa akin.
0: Kahit sino pa mas mataas ang sweldo, ang respeto ipantay sa inyo ng mga anak niyo. Tama?
2: Tapos ano din, I am also not the kind of wife na kukunin yung ATM ng asawa. Ako, I let him. Enjoy your salary. Ano lang, ito ang kukunin ko sa mga bills, ganyan. Ito naman ang sayo. And we're doing good.
0: So hanggang ngayon ba nagtatrabaho pa din kayong dalawa?
2: Mm-mm.
0: Okay. Ilang taon na kayo, Miss Apple?
2: Ano yon?
0: Ilang, gano'n na po kayo kabata?
2: I'm 55.
0: Ah, okay, okay. Not yet retiring. 56. And si Mister?
2: 56 siya.
0: 56. At ilan na po yung mga anak nyo?
2: Tatlo. Yung isa, nurse na. Yung isa, naging city councilor na din. Tapos ngayon, nagtitake up siya ng law. Yung isa naman, PT. Mag-third year na. Oo, meron na kaming apo.
0: May apo na kayo. Tsaka maganda kasi may mga karera yung mga anak nyo. Kayo ba yung tipo ng couple na sinusuportahan ng mga anak or kinakaya nyo yung income nyo, suportahan ng sarili nyo?
2: Merong para sa mga anak, pero definitely meron ding para sa amin.
0: Ano
2: we shouldn't lose ourselves.
0: Sino ang sumusuporta? Sinusuportahan kayo ng mga anak o hanggang ngayon sumusuporta pa kayo sa mga anak nyo?
2: Yung isa, hindi na namin sinusuportahan. Yung namang isa, siya, kasi nag-take siya ng law. So, we have to give him monthly allowance. Saka yung isa din.
0: Okay. So, halos parang may mga pinapag-aral at ginagastusan pa talaga kayong mag-asawa. Oh, sige. Ate Apple, last question na ni Coach B. Okay lang ba? Yung asawa mo o 10 million? 10 million na lang to, ah. Hindi to 100 million.
2: Ay, asawa ko na lang. Asawa ko na lang. Kasi nakaka-guilty din yan. Oo.
0: Pero pag 100 million, pag-iisipan. Pero pag 10 million, hindi, asawa ko na lang. Gitain na lang namin.
2: Wag na. Asawa ko na lang. Ngayon na anuhan ko. Kahit ano pang gagawin. Kasi pera yan. Pera lang yan.
0: Pag 10 million, pera lang yan. Pag 100 million, pag-isipan ko muna, Coach B.
2: Pera pa rin yan.
0: Oh, sige, maraming salamat, Ate Apple ng Zamboanga del Norte, sa pagtawag. Wait lang, ano ang inyong team song ng asawa?
2: Ang team song namin, Cool Change. At saka, The Search is Over.
0: Wow! Bakit inyong kanta niyo sa isa't isa, The Search is Over?
2: Oh, kasi marami siyang naging girlfriends, marami din akong naging boyfriends. Pero even so, ako sa akin lang, kahit na meron akong boyfriend ngayon, I still pray to God to give me somebody who's going to understand me, hindi yung magka-clash sa personality ko.
0: Wait lang, parang nagulo na ako, may asawa ka tapos may boyfriend ka?
2: Ay, hindi. Noon bang nung nagkita kami.
0: Ah, okay. So pinagdasal mo siya. Alright. Tapos, nung nagkakilala kayo, pareho kayong nag-admit sa isa't isa na hindi na tayo maghahanap ng iba, kaya the search is over.
2: Wala namang sinasabing ganyan talaga. Hindi na-articulate. Through actions lang.
0: Yun! O, sige. O, isa na lang. Ano ang isang action na ginagawa ng lalaki or ng babaeng hindi na tumitingin sa iba?
2: Wala man, kasi yung kunyari ako, titingin ako sa iba, abs talaga, pero ano yun, superficial lang yun.
0: Hindi, Ate Apple, ang ibig kong sabihin is, ano yung senyales na committed talaga sa'yo yung partner mo, na hindi na nagko-consider ng ibang tao para sa love?
2: Palagi siyang nasa bahay, after work, kahit hindi naman sila sabihan. Tapos minsan, sasabihin ko, sige, umano ka ng mga friends mo, hindi naman, nandiyan lang naman siya. Tapos committed siya sa mga anak, sa mga apo, yung mga ganun.
0: Talagang the search is over.
2: Pero after, after a lot of, mga pagsubok. Pero kaya naman ang pagsubok.
0: Okay.
2: Yung mga aso at saka mga cats ang sila yung
0: ka-banding
2: may advantage.
0: Ngayon.
2: Kasi minsan nagluluto ako, tapos mag-aaway kami, ihahagis ko yung niluto ko noon.
0: Tapos?
2: Wala na kaming ulam. Tapos, ang mga aso namin at saka cats ang kumakain.
0: Yun yung
2: tapos, after that, wala kaming ulam. Lalabas kami doon, kakain.
0: Bati na kayo?
2: Bati na kami.
0: Ay, ang saya, no? Nag-away kayo. Oo, nabusog oo. Na yung mga aso't pusa.
2: Kahit na, kahit na nagsuntukan.
0: Mm. Oh, yun nga lang. Siyempre, medyo mag-aasos yun. Pag lagi
2: talagang
0: yung pagkain yun, nag-away
2: kasi
0: kayo.
2: Ayoko nang meron akong kasama sa bahay na hindi kami bati. Diba? Okay, makakatulog okay. Kaya kung meron kang ano.
0: O sige na, ano, before sige. Ko ipatugtugin yung kantang The Search Is Over, maikling mensahe muna para sa iyong asawa.
2: Ay, I love you, Dad. And yun lang. No word.
0: I love you, Dad, pero ipagpapalit kita sa 100 million. Pero
2: uy,
0: hindi sa 10 million.
2: Kasi nag-ano kami,
0: Biro lang.
2: O nagkaano kami sa second life namin. Meron kaming ano na ano kami na sa team mishap.
0: All right. Thank you for sharing, Ate Apple ng Zamboanga.
2: Okay,
0: call us again.
2: Thank you very much.
0: At sa ating mga kapamilya kaserbisyo na nahanap na ang tamang tao para sa kanila, ito ang kantang The Search Is Over.

0: Love Connect.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang nangungunang himbila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antoniosa. Love Connect.
14: Suspek sa pamamaril sa Taguig City, timbog sa follow-up operation ng pulisya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen?
15: Coach V, naaresto na ng Taguig City Police ang pangunahing suspect sa pamamaril sa Taguig City kung saan namatay ang isang lalaki at isa naman ang nasugatan. Sinilala ng mga ang suspect sa alias na Tetem na nahuli matapos ng ilang serya ng operasyon. Kasama nga sa mga nahuli ang lima pang umano'y kasabot nito sa Barangay Talangoy, Binangon ng Rizal. Inuugnay din ang suspect sa iba pang pamamaril sa Barangay Palingon, Ipas at Ususan. Na-recover mula sa mga suspect ang ilang motorsiklo, plaka, helmet at PNDS uniform. Nakakulong na ang mga suspect na nahaharap sa patong-patong lamok. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado.

0: ang Radyo Patrol, Ron Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Ron Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. If you would like to watch some of our previous episodes po dito sa Love Connect, maaari lang pumunta kayo sa YouTube. Hanapin lang ang DZMM Teleradio on YouTube. Watch for that playlist ng Love Connect kapamilya. And if you're learning sa ating mga science-based tips na ibibigay mamaya, kapamilya, you may also follow Coach V at Coach VPH on Instagram. Once again, that's Coach VPH on Instagram at TikTok. Ito na nga kapamilya. Gabi-gabi po, tayo ay pumipili ng isa sa mga sulat na pinapadala dito sa ating studio. Ito po yung mga sulat ng buhay pag-ibig. Ang iba ay successful, samantalang ang iba ay nangangailangan ng solusyon. Kaya ngayong gabi, pinili natin, kapamilya, ang kwento. Itago na lang natin siya sa pangalang Kim. Ang kwento ni Kim sa ating segment na Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Coach V. Ako si Kim. Kasama ko sa bahay at kasama ko sa buhay si Gabriel at 3 taon na kami ngayong magkasintahan. At kung babalikan ang nakaraan, talagang napakasaya ng naging simula ng lahat. Sa unang pag-uusap at pagkikita pa lamang, damang-dama ko na ang pagpapahalaga sa akin ng aking kasintahang si Gabriel. At noong naging kami, ay hindi nagbago ang kanyang pagpapakita ng pagmamahal. Puno ng tawa, ng saya, at totoong koneksyon ang unang mga taon namin na sangkap ng isang malusog ng relasyon. Ngunit sa paglipas ng mga panahon at sa mga pagsubok ng buhay, nawalan ng trabaho si Gabriel. Dahil mahal ko siya, Coach V, at ayaw kong makita siyang nahihirapan at nawawala ng pag-asa, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan siya. Pinasok ko siya sa aking kumpanyang pinapasukan dahil may mga opening doon at naging mapalad naman siya na matanggap. Sa isip ko, noong unang araw, masayang mangyayari dahil magkasama na kami sa bahay at pati na rin sa trabaho. Subalit, dito na naman nagsimula ang isang bagay na lubos na nakakapagpataka at nakakasakit ng aking damdamin. Mula nung magsimula siya sa kumpanya, pilit at mahigpit niyang itinatago sa aming mga katrabaho na may relasyon kami. Ayaw na ayaw niyang ipaalam kahit sa kanino na kami ay magkasintahan. Sa tuwing araw ng trabaho, kapag nagkakasalubong o nakakaharap ko siya sa mga hallway or conference room, kitang-kita sa galaw niya na para bang hindi kami magkakilala at para isang estranghero lamang ako sa kanyang mga mata. Lubos akong napapatanong at nahihirapan kung bakit kailangan niyang gawin ito sa akin. Nawawala na ako ng katatagan dahil hindi ko alam kung ano ang totoong dahilan sa likod ng kanyang mga kilos. Nagiging professional lang ba siya o may iba pa siyang ibang tinatago o kinatatakutan na hindi niya masabi sa akin? Tinatanong ko rin sa aking sarili, Coach V, kung kinakahiya niya ba ako? At kinakahiya niya bang ako ang kasintahan niya? Sa bawat araw na lumilipas dito sa opisina, para akong unti-unting pinapatay sa lubos na pagtitiis at pagkukunwari. Lagpas 3 taon kaming magkasama na nagtutulungan at nagmamahalan, ngunit sa isang munting lugar ng trabaho ay bigla akong naging walang halaga at hindi makilala. Tanging anino at mga tingin ng tahimik na lamang ang naiwan sa aming dalawa kapag may ibang tao sa paligid. Mabigat sa aking dibdib na makita siya na kasama ko sa buhay, na ang kasama ko sa buhay ay tila nakakaramdam ng hiya o takot na ipaalam ang aming pag-iibigan. Gusto ko siyang kausapin ng masinsinan, ngunit natatakot din ako na baka pagmulan ito ng mas malaking away o akusasyon na hindi ko kinakaya ang kanyang pagiging profesional. Kunwari, hindi ko na talaga alam kung ano ang tama at ang dapat kong gawin sa mga oras na ito. Coach V, gusto ko sanang manghingi ng payo at gabay sa kung paano ko dapat harapin ang sitwasyong ito. Dapat ko bang tanggapin na lamang ang kanyang desisyon alang-alang sa kanyang trabaho at sa aming relasyon? O
dapat ko na ba siyang kausapin at ipakita sa kanya ang sakit at dudang na idudulot nito sa akin? Ano po ang dapat kong gawin upang hindi na ako magdusa at upang maibalik namin ang dating saya at pagmamahalan na walang anumang itinatago sa iba? Maraming maraming salamat, Coach V, sa iyong panahon, kaalaman at mabuting puso sa pagbabasa sa aking sulat. Nagmamahal, Kim.

0: him. You know what? Time and time again, nakita na namin ang mga ganitong sitwasyon. At ang isa sa pinaka-obvious na dahilan kung bakit nagkukunwari siyang hindi kayo at hindi kayo nag-iibigan at nagmamahalan ay dahil may iba siyang mahal sa opisina. Diyos, biro lang yan, Kim. Baka naman, lalo kang ma-paranoid. Sabi siguro ni Kim, Coach B, kaya nga ako nagpadala ng letra sa Love Connect para matulungan mong gumaan ang aking damdamin, hindi pa nervyosin at pa-high-bloodin mo ako. Biro lang, Kim, kasi alam namin na yan ang tumatakbo sa isip ng karamihan pag dinideny ka. Diba? Bakit tinatago sa social media? Bakit hindi pinapakilala sa mga ka-opisina? Kasi mamaya dyan, may ka-MU na siya. Baka naman maging sagabal ka bilang girlfriend. Sagabal ka sa mga ka-MU niya. Biro lang, Kim. You know what, Kim? For 3 years, I would like to think that you already have an idea sa personalidad ng iyong kasintahan. But going above that personality, no, kung bakit niya tinatago, kasi pwede kasing introvert siya, mahihiyain siya, all that. But you know, one thing that we've also observed with men is ganito yon. Kapag nakakuha sila ng trabaho, at yung trabaho na yon eh, ibinigay lang, in-refer lang, at higit sa lahat, lalo na ha, kapag ito eh, nanggaling sa babae nilang kasintahan. Not everyone will be proud in saying, nakakuha ako ng trabaho dahil sa misis ko. Nakakuha ako ng trabaho dahil sa jowa kong babae. Diba? There are guys who have that sense of pride. Na gusto nila sila ang the best, na sila ang provider, na sila ang mas matalino, at sila ang mas maabilidad. So, Kim, this is just a theory, no? Dalawa lang naman yung theory ko dyan. Unang theory ko, baka ma-ego yung boyfriend mo. Ayaw ipaalam na kayo dahil iniisip nila, boyfriend niya pala yun, kaya pala nakapasok sa kumpanya. Hindi pala dahil magaling siya. Nakapasok siya kasi magaling siya sa girlfriend niya. Magaling magmahal ng girlfriend, kaya ni-refer ng girlfriend. Oh, that's one. So, posibleng pride yun ng lalaki. The second reason, and sinimulan ko man to bilang joke, pero, you know, joke, sabi nga nila, it's usually half meant. We cannot deduct the thought na baka ayaw magpakita na may jowa siya kasi may pinupurmahang ka-opisina, Kim. Kaya maging observant ka. Huwag ka masyadong crazy in love. Ang dami mo nang naitulong dyan sa partner mo, no? Kasama na dyan yung pagbibigay ng trabaho. Eh, alam mo naman, minsan, no, hindi naman lahat, ha, may mga ilan lang na minsan kung sino pa yung babaeng nagpo-provide, kung sino pa yung babaeng sobrang nagmamahal, nag-all out, pati pera siya na din nagbibigay sa boyfriend nila, yun pa ang naloloko. Dahil nag-aanap ang lalaki ng babae na sila ang gumagawa nun. That could be also a reason kung bakit ayaw niyang mag-out kayo sa office. Kasi, ang gagawin niyan, liligawan mo na yung ka-opisina mo. Tapos, pag nakita niyang may pag-asa, tsaka makikipag-break sa'yo. Pero, teorya lang naman namin yun. Feeling ko, mas valid yung theory number one, which is, nahihiya lang siya bilang lalaki na malaman ng mga ka-opisina nyo na yung reason kung bakit siya nakapasok sa kumpanya eh dahil sa'yo. Kaya, you know what, Kim? There are only two ways that you can do this. Observe or ask. Dalawa lang yan eh. At kung hindi ka talaga komportableng maitago bilang girlfriend, you know what? You have, kung valid naman yung reason niya, you have the right to do either of the two things. To listen to your boyfriend or sabihin mo, I don't think valid yung reason mo. I want the truth to be out. Okay? And usually, Kim, let me tell you, a man, a good man who is in love with you, hindi kanila itatago. They're not gonna let you stay in the dark. Hindi kanila itatago na para kang kirida kahit ikaw naman ang official girlfriend nila. Kaya, Kim, do not be afraid to ask for what you want. That is my advice for you here in Love Confections. At sa mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig at nanonood sa atin ngayon na nagtatanong pa, Coach B, ano ba dapat ang piliin ko, love or freedom? You know what, kapamilya kaserbisyo? A love that doesn't give you the freedom to be happy, to spend time with your family, freedom to be successful and to be rich, is that really love? Dahil time and time again, naway bata pa lang ako, nakita ko na yan. Kapag ang partner mo, eh masyado kang nilalayo sa ibang tao. Kahit gaano pa ka-sweet at ka-romantic yan, pag naging love life mo at lalo kang napalayo sa mga taong mahal mo, mga taong nagmamahal sa iyo, hindi catch yan. Ang ginagawa niyan, divide and conquer. Hinihiwalay ka sa mga loved ones mo para pag wala na siyang ibang makapit, magiging sobrang dependent dun sa karelasyon niya. So mga kapamilya, always remember, a person who loves you will try to give you both the balance of love and the balance to enjoy your freedom. So sabi nga nila, when you really love somebody, you want them to bloom. This is your U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Magkita-kita ulit tayo bukas dito lang sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with Coach V.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nag-indak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayon?

nakaraan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your

0: Swabbing Umaga, August 21, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM at syempre ang mga song request ninyo na gusto ninyong mapakinggan. At mamaya din, malalaman natin ang ating pag-uusapan sa ating huntahan. Maya-maya lang yan. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok na nunood sa atin sa mga sandaling ito sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello? TGIF, no? Biyernes na po, mga kapamilya, mga servisyo. At ganun din sa lahat ng mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga radyo, no? Katabi sa kama, nasa sala, nasa kusina, o kaya naman sa trabaho, dala-dala ninyo, o kaya naman sa kalsada habang bumabiyahe kayo. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Biyernes na, at mas napaaga pa ang pagka-Friday ng mga tao dahil holiday ngayon, Ninoy Aquino Day, no? Special non-working holiday para sa mga may pasok, no, ng regular na araw ngayon eh holiday. Kaya pala kanina pagdaan ko diyan sa may bandang ano ba 'yan, Madrid and Eugenio Lopez Drive na yata yung side. Ang dami ng mga ano, ang dami ng mga nagpa-party-party. Sana all. Wala, ang pinaka-party-party na lang namin yung nagtitiktok kami dito sa loob eh. Oo, yun na yung pinaka ano, sagad na yun. Yun na yung masaya na kami dun sa nagagawa namin na yun. Kaya huwag nyo nang pansinin kung marami kaming post online, lalo na sa page ko, no? Nung lagi ako nagpo-post sa mga nagtitiktok kami, nagsasayaw-sayaw. Kasi yun na po yung pinaka-nightlife namin dito. Oo, kasi hindi naman kami makakaalis, no? Hanggang alas 4. Usually, umaalis na yung mga tao pagka palabas na ako ng alas 4 dito sa Remember Your Music. Kasalubong ko na dyan yung mga batang mga solid na. No, yung ano, correct, pauwi na sila, masaya na sila, yung ngiti nila hanggang tenga na, no, yung amoy chiko na sila, ganyan. Pero ako, pauwi pa lang ako noon galing trabaho, baka naghahanap ako noon ng ano, naghahanap ako ng Paris na makakain. Pero yung mga tao na kakasalubong ko, lalo na yung mga kabataan dito sa may Tomas Morato, sold na sila. O, kaya dahil ngayon ay holiday, kaya siguro yo maaga ng ano, maaga ng nag-Friday night. Kahit na Friday morning pa lamang, oo, marami nang nag-Friday night ngayong araw na ito. O, sabi kami, pag out sa hangover na aabot. Tama, yung mga nagpapalipas na ng oras sa mga fast food, di ba? Makikita mo yung mga nagpapababa ng tama na sa fast food, di ba? Yung mga nakatulala na lang, ano, no. Ibig sabihin, talagang na-enjoy na nila ang kanilang nightlife. Habang tayo, no, marami naman tayo eh. Marami namang, marami nakikinig sa atin, nakashift natin na hindi rin maka, ano, hindi rin makagala ng ganitong oras. It's okay. It's fine. Oo, at least may trabaho, di ba? Sa mahal ng bilihin, no, edi maganda na yun. Yun na lang ang pangkapitan natin. Kaya good morning sa lahat ng mga kasabay natin nagtatrabaho din sa mga sandaling ito, no? Kahit na sarap na sanang maghayahay ngayon eh, pero eh, lalo na dito sa amin, no? Kahit na holiday, walang holiday. Oo, yung mga araw na parang ang sarap hindi pumasok, doon ka lalo dapat pumasok. Kaya sa mga nag-aano dyan, yung mga gustong pumasok sa ganitong industriya, sa media, ganyan. O kaya yung mga, ang tawag doon, mga operational, no? Yung mga trabahong operational, ibig sabihin, kahit anong mangyari, kailangan umandar, kailangan magtuloy-tuloy. O katulad dito sa radyo, no? Operational, pag sinabing operational, ano yan, hindi pa pwedeng titigil ka dahil holiday. Tuloy-tuloy lang tayo. Kaya ano, it's okay, di ba? Kung isipin mo, ako matagal ko nang give up yung idea ng holiday. Matagal nang wala sa isip ko yung idea ng holiday sa akin. Oo, kasi pwede ka naman magsabi pagka, ano, pagka, halimbawa, naipon mo, feeling mo matagal ka nang di absent, ganyan. Hindi magsasabi ka kung kailan mo mag-leave, di ba? Wala akong sinasabing nag-leave ako, ha? Sinasabi ko lang pwede naman ganun, di ba? Kahit na hindi holiday. basta magsasabi ka ng maayos, di ba? So, pagka ganito, eh, okay lang yun, no? Tanggap ko na, Diyos ko, napakatagal ko na rin na kahit papaano sa industriyang ito. Ano ba ako nag-start? 2014. Oh, kung ang 2016 ay 10 years plus 2 years, 12 years na rin, not bad, no? So, nakakasanay din naman siya sa feelings. Kaya magandang umaga sa mga nagre-relak-relak na sa mga sandaling ito. Okay, pagka nakauwi na kayo, though medyo maaga pa, no? At umaaga kayo nakauwi, oh, ito muna, dito muna, tambay muna kayo dito sa ating programa. Hanggang alas 4, saktong-sakto, pagka alas 4, aantokin na kayo niyan. Di ba? At syempre, yung mga hindi nag-night out pero gising sa mga sandaling ito, hello po sa inyo, magandang umaga. Oh, ayan, oras natin, 12:27 na po ng umaga. Ang gagawin natin dito, no, syempre ano lang tayo, chill-chill lang tayo. Kwentuhan, tugtugan, huntahan. Dahil dyan, simulan na natin yan.
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Puntahan na tayo ngayong araw ng Biyernes, August 21. At simulan natin yan para alamin muna natin ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang ating katanungan sa huntahan natin ngayong araw ng Biyernes, ano ang tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayon? Pag-iisipin ko kayo, ha. Tatlo. Oh, give me three, di ba? Parang ano lang yan. Parang parlor games lang yan, no? Bigyan ako ng tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayon. Hayaan nyo na. Oo, marami namang hayahay days yung mga nakaraang araw kasi nga, laging nasa bahay lang tayo. So, pag-iisipin ko kayo ngayon ng tatlong bagay. Tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayon. Pwede mo ipadala yan sa ating Viber line 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. At sa Facebook, pwede ka rin mag-comment dyan at babasahin natin. Hanapin mo lamang Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Itong si Marian, sabi niya, Kuya Dan, hindi ka pa rin ba nakapagpatuyo ng damit? Sabi mo kasi, hindi ka na magbublo dyan sa studio. Hayaan nyo na. Kasi napansin ko kahapon, nung ang suot ko ay kulay, ano nga yun, sabi mo, pastel yellow. Sabi ko, parang medyo sexy ako dun. So, tatry kong mag-light colors nitong mga susunod na araw. Try lang, no? Pag hindi ko kaya, edi madali naman bumalik sa black. Marami naman akong black colors dyan. Oh, ayan na, oh, ito, nagsesend na sila ng kanilang mga kasagutan. Oo, magko-color theory. Kailangan color theory, titingnan natin kung saan ba mas nagsa-stand out yung mukha. Nagsa-stand out. Alam niyo ba yung color theory? Yung napapanood sa internet, yung tinatapatan ng iba't ibang kulay sa mukha, tapos titingnan kung saan mas at home yung mukha mo. Magaganon ako pero manual, no? Araw-araw isang kulay yung susuotin. Ay, nako. Sige, abangan ko inyo mga kasagutan, ha? Oras natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms.
3: Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: bersama si Kuya Dan.
1: Double play from Jackson 5. Napakinggan natin, One Day in Your Life, and I'll Be There. Ganun din ang mama ni Nana Muscuri. Sa oras po natin, 12:48 ng umaga. Tuloy ang ating huntahan dito sa Remember Your Music. Sasagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayon? Pwede mo ipadala yan sa ating Viber sa 0919-278-3000 o kaya naman ay sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Pwede kang mag-comment sa aking art card o kaya naman mag-DM ka sa akin at babasahin natin yan. Alright? Ito muna, 11 minutes bago po mag-alauna, kumuha muna tayo ng balita. American national arestado matapos mangharas ng isang babae sa San Juan City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
2: Kuya Dan, arestado ang 42 anyos na American national matapos umanumpuan ng 18 anyos na babae sa Barangay Santa Lucia, San Juan City. Kinilala ang suspect sa alias na Andrew na naaresto matapos tumawag sa 911 ang boyfriend ng biktima para humingi ng saklolo. Ayon sa pulisya, nakilala ng biktima ang suspect sa isang messaging app at kalaunan ay dinala sa isang bahay sa San Juan at doon umano siya pinagsamantalahan ng suspect. Nakakulong ngayon ang suspect sa custodial facility ng San Juan CPS habang inihahanda ang kasong paglabag sa act of lasciviousness. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Mas takbay nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.
1: Ten minutes bago po mag-alauna ng umaga, basahin natin ang kasagutan mula kay Aljon Merciales sa ating tanong sa huntahan natin today. Tatlong bagay na pinagpapasalamat. Sabi niya, Kuya Dan, good morning. Number one, I'm alive and kicking and walang sakit. Number two, nakapag-aaral at patuloy na tinutupad ang pangarap kong mapunta sa radio or TV broadcasting. At number three, si Lord, of course, sa lahat ng pagpapala niya sa buhay na bigay sa atin and of course, ang mga nagtitiwala at sumusuporta sa akin, ang aking parents, sisters at buong family and friends. Since its 43rd anniversary of martyrdom of Senator Ninoy Aquino, alay ko ang song request na ito para sa kanyang sakripisyo para sa bayan at demokrasya, ang awiting bayan ko ni Freddy Aguilar. Sabi niya, pagpasensyaan mo na ang sadness ko kahapon. Okay lang. No worries. Oo, alam niyo naman, ganoon naman talaga. Ganoon naman talaga ang emotions natin, no? Minsan minsan mataas, minsan mababa, 'di ba? Mababa. mababa, iba pala. Minsan mataas, minsan mababa. So, no worries, Aljon. Maraming salamat sa iyong sa iyong pagsagot. Oh, ito naman, sabi naman ni Ethel Mojica. Ako po, pinagpapasalamat ko po yung ligtas po tayong lahat at nakakapag-happy-happy-happy. Tatlong happy yun, ha? Happy-happy-happy. Yung nakakain tayo sa tamang oras at saka nakakapag-bonding sa pamilya. Yan po ang top 3 ko, Kuya Dan. Salamat po at good morning. Tama. Yung makakain ka, di ba? Parang sobrang laking blessing na yun. Nilagay ko nga yung sasagot ko di ba? Na ang top 3 ko ay alive and kicking, malusog, dahil sa masasarap na luto ni Mrs. Totoo naman. Ang sarap kanina na niluto niya na yung, cauliflower na nilagyan ng butter, tapos parang naging naging lasang siya. Ano ba yun? Yung fried chicken. Parang, basta yung pula na fried chicken, naglasa siyang, ano ba yun? Hindi ko maalala. Ano yung yung flavor ng fried chicken na puro wings, buffalo. Yon, naglasa siyang buffalo. Kahit na cauliflower talaga siya sa loob, 'di ba? Amazing. Tapos gumawa ako ng sawsawan na kulay puti. Oh, sabi ni Kuya Chico, emotions ni Mariah Carey ang taas din, correct? Super taas, hindi ko kaya. Oo. At saka ano ay ano ay isang ko, di una Alive and Kicking, pangalawa Lusog, 'di ba? Tapos ay hindi, Busog tapos Lusog, no. Malusog ang pangangatawan at walang sakit. Actually, sa totoo lang, parang sa ating lahat, number one talaga dapat yung ano, yung i-wish mo na wala kang sakit. Kasi damay-damay yan eh, kapag ka, ano, alam mo yun, natamaan ka ng isang sakit. Kahit minsan, kahit yung may mga pinakamalalaking ipon, di ba? Pagka malaki-laki din talaga yung kailangan na gastusan para sa sakit, mawawala din, so sayang lang. So, yan ang ating laging i-wish. Oo, na talagang lagi tayong healthy. ito na, 6 minutes bago po magalauna ng umaga. We have our first caller from Cavite na nanonood sa live ko kanina doon sa TikTok. Kaya, naisipan ulit tumawag ngayon. Nasa linya natin, Ate A from Cavite. Ate A, good morning.
4: Hello po. Good
1: Ate morning. A, How are you? Ano, wala ka ding pasok ngayong araw? O hindi ka affected doon?
4: Yes, meron. Work from home mamaya.
1: Apir sa mga sa mga hindi natitinag ng pa-holiday. At least work from home. Oo, di ba? Yes. Malaking bagay na rin work from home. So anong oras lang shift mo kung bakit hindi ka na nakakatawag? Akala tuloy ni Pat, first time caller ka dito. Imagine mo, ganun nakatagal nung tumawag ka, kaya akala nila first time caller ka na tuloy.
4: Iba na yung mga nag-OJT.
1: Hindi sila OJT.
4: Mali! Ano ba yung dati? Sorry!
1: Mali!
4: Sorry, mali.
1: Hindi, ano sila? Ano sila dito? Empleyado sila dito. Pero,
4: sila sak.
1: Empleyado din yun kasi na-kick out na din sila. Ay, kinick out pala nila yung sarili nila. Nag-resign.
4: Sorry naman. Sorry
1: nag-resign
4: po.
1: Sila. Hindi, okay lang naman. Alam mo, meet and greet yun, ibig sabihin kanina. Nakakilala kayo. Nakakilala kayo si Pat, si Paolo, tsaka si Tin yan. At tsaka si Carlo. Oh, apat na bago na. Munti ko pang maiwan yung isa.
4: Yung mga bago mong mga dancers.
1: Yes, tama. O, nakikita mo sa Facebook, sila yung mga bago kong dancers, di ba? Masasabi mo, mas magaling ba sila kaysa kila Sak? Kaya mo na, okay lang, wala naman sila Sak. Sabihin mo na.
4: Hindi, magagaling naman sila Sak. Kaya lang ito, parang ano, may mga balik.
1: Ah, may pitik ano?
4: Oo, ibang level.
1: Lalo si Paolo, may pitik.
4: Pero magagaling din naman sila, ano? Sila Zach
1: dati. Mahusay din naman. Correct. Actually, may bali nga. Actually, may bali pa nga ngayon eh. Ano pa, napalakas yung bali. Nung bali na last time. Anyway, dahil pang umaga ka na, anong oras na dapat talaga yung shift mo? Buti gising ka pa ngayon, Ate A, ha? Salamat, ha? Sa
4: pagpapunan. Kanina, nung nanonood ako ng live mo, naglalakad ako nun pa-uwi.
1: Pa-uwi ka pa lang? So, parang mid-shift ka ba nun?
4: Na-miss mo kasing maglakad eh, kaya naglakad ako.
1: Ay, tama. Walking. Hindi na rin kita nakita nagsusumba sa mga, ano mo, sa mga pa-stories mo, Ate, ha? Nababawasan ng mga pasumbas mo, ha?
4: Ano, nagla-live kasi ako sa TikTok, karot.
1: Lumipat na pala. Lumipat pala ng platform, kaya pala. Hindi ko na nakikita ang mga pasok. Pero tuloy pa rin, yan, ang mga pampa-healthy.
4: Pag Sabado. Kaya lang nahadlangan nga ng mga pag-ulan.
1: Correct. Ikaw ba, lumipat ka din ba sa, ano, sa mga home videos? Kasi ako, yun na lang ang kinakapitan namin ngayon ni Mrs. Yung mga walk 30 minutes at home. mga ganun na lang yung mga ginagawa namin ngayon. Paano yan, ikaw?
4: Okay naman yun. Kaya lang parang I find more peace kasi pag naglalakad sa labas.
1: Ayun nga, paano nga maulan? So saan ka naglalakad ngayon?
4: Yung,
1: nakapayong ka lang.
4: Kaya kanina, kaya nung kailan ba yun? Nung Sunday, ng hapon, nakapag-run pa ako dyan sa may
1: Ibang feeling din. Nakaka-proud ka din, Ate A, kasi parang nag-start ka din nung tumatawag-tawag ka na dito, tapos parang very consistent ka na rin. Nakaka-proud tayo sa mga ganyang desisyon natin sa buhay.
4: Parang medyo napipressure ako kay Strava kasi may mga motivational siya.
1: May mga sinasabi.
4: Ang dami sinasabi
1: si Strava.
4: Parang i-push ko pa daw, ganun.
1: Ay, di ba ganda? At least, di ba? Parang may virtual coach kay Strava, no?
4: Hindi naman ako nagsasubscribe.
1: Nakakatawa yung, speaking dyan, mamaya, bago kasi, yung Strava na yan, natatawa ko dyan kasi nag-auto-subscribe yung cellphone ko. Ngayon, isang taon natin, ang mahal, 1,000 yung Eh may laman
4: ano, nagkusang pinasok yung mga ano?
1: Oo, eh may laman yung
4: account mo.
1: Correct, may hindi may laman kasi yung GCash, eh, di ba pagka ganun parang pag nakita, uy, teka, may laman to ah, teka, tagkalan nga natin. Kunan nga natin to ng laman, nagulat ako kasi hindi ko naman din ginagamit yan lagi talaga eh. Tas wala akong choice pero na-subscribe ko edi, oo, na-subscribe na siya. Hindi ko rin naman siya nagamit talaga kasi hindi naman ako ma-istraba. Oo, so sayang lang pero sinigurado ko na hindi na siya mauulit muli. Dinilit ko yung app na
4: buwisit. Lagi naman dinilit man, di man tinapos isang taon.
1: Oo, kasi iba naman yung ginagamit ko, yung sa Relo ko, kasi iba yung brand doon sa Relo, so yun yung sinusunod ko, libre pa, di ba? So, wala lang, alala ko kasi yung Strava, sabi mo. Well, anyway, oh, ito Ate A, oh, dahil ngayon ka lang ulit napatawag. Ang huntahan na natin, may tawag na nga tayo ngayon, huntahan na ngayon, dati, tanong-tanong lang tayo, di ba? So, ang
4: ating... Diba na nga yung mga ano
1: niya? Di ba? Oh,
4: arrangement ang mga...
1: Ganun ka nakatagal hindi tumatawag, oh, dahil dyan.
4: Sorry na.
1: Oo, ang ating katanungan sa kuntahan natin today ay tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayon, Ate A. Sige nga, go ahead.
4: Wow. I think sa ganitong edad, wow, arte.
1: Na-presyo.
4: Hindi na siguro, hindi na tayo masyado sa ano, yung mga materials.
1: Mm-hmm. Okay.
4: Ano na tayo? More on the ano na, yung italang ano yung saan tayo nakaka-ano ng peace,
1: yeah,
4: ganyan, convenience, ganyan.
1: Correct.
4: Siyempre, una kong pinagpapasalamat yung good health. Kasi
1: good health.
4: Sa sobrang tagal na ang nakatawag siya.
1: Mm-hmm.
4: Di ko alam kung nakita mo yan sa ano ko, sa story ko sa IG, di ba na-confine ako nung...
1: Ay, parang naalala ko ng slide. Parang nga, o, napaano ka nun? Napaano ka?
4: Kasi nasalinan ako ng tatlong bag ng dugo.
1: Ah, oo, naalala ko. Yung sabi mo mga ano nga, kailangan mo nga ng ano, kailangan magparami ng... Na low blood ka, ganun. Oh, paano mo na ba?
4: Basta due to hormonal imbalance, maraming eksena, ganyan.
1: Okay.
4: Tapos, ayun, so medyo, siyempre kinabahan ako nun, di ba?
1: Correct. Oh.
4: Ay, hilo-hilo na ako nun, Kuya Dan.
1: Ay, nakakahilo talaga.
4: Dumiretso na akong emergency.
1: Pag kulang ka talaga ng dugo, mahihilo ka talaga nun. Ikaw lang mag-isa, wala kang kasama nun.
4: Dapat hindi ko na nga i-drive yung sasakyan. Kailangan ko problemahin ko naman kung paano kukunin sa office yung sasakyan. Kaya apat na araw nga ako na-confine.
1: Ah,
4: so parang sabi ko,
1: dinrive mo pa rin?
4: Sinigilan ako ng boss ko, sabi niya, i-drive na lang kita. Sabi ko, hindi kaya ko po.
1: Ay, matigas din ang ulo nitong isang ito. Oo, di ba? Nakakahilo yun, ha? Oo.
4: Ano kasi, di ba, ang normal ata is within 112, parang 120 to 140 yung normal hemoglobin.
1: Mm.
4: Yung hemoglobin ko that time, parang mabot na ng 74.
1: Ay, mababa so, na yun.
4: Nakahilo-hilo na. Pero kasi depende daw sa tao, meron nga daw mas mababa pa dun, okay pa rin.
1: Okay pa.
4: So ako nakakaranas ako ng konting hilo. Tapos sabi ko sa boss ko, kaya ko po, ganyan. Kasi iniisip ko nga yung paano sa mga susunod na araw, paano ko susunduin sa
1: hospital. Ipagdadrive ka lang naman. Hindi ba di mo tinanggap ipagdadrive?
4: Hindi mo sasakyan din siya.
1: Ah, ihahatid ka lang. Dapat sinabi mo, boss, yung sasakyan ko, boss, i-drive mo para hindi nahas. Inutusan yung boss. Tapos mag-grab ka na lang pabalik.
4: Dahil apat naman kaming taga Cavite, yung boss ko, sumabay sa kanya yung isa sumabay sa akin.
1: Uh-huh.
4: So may kachikahan din
1: kasama
4: ako.
1: Ka. Habang nahihilo ka niya.
4: Kinaya naman. So, dahil low blood ako, parang pinagkwento niya ako ng pagkwento na high blood ako.
1: yung pala yung gagawin para makontra yung low blood, kailangan kwentahan mo lang pampa-high blood.
4: Makarating naman ako noon, Kuya Dan, sa emergency. Dito na sa Cavite, kasi alam ko na nga yung mga mangyari na mako-confine, so hindi ako pwedeng ni-rest.
1: No, nailaban mo hanggang from Ortigas yan hanggang Cavite, nailaban mo yung drive.
4: BGC
1: nga pala, o nakala ko, nga pala lumipat ka pala.
4: Tapos, ayun, doon na lang ako nagpadala doon. Yung panganay ko, pinapunta ko na lang, dinala na lang ako ng gamit.
1: Alam mo Ate A, napaka-strong, independent woman mo sa part na yan. Talagang iba-iba ka.
4: Nakakaloka nga. Correct. So ayun, naman ako na parang ngayon okay naman ako, ganyan, hindi na ako sinusumpong ng... Kaya nga medyo pinipigilan ko talaga magpuyat, Kuya Dan.
1: Oo nga. Sige, good night na Ate A, salamat sa... Teka, may dalawa ka pa. Una, health. Tapos, ano yung pangalawa?
4: Matutulog. Bukas, late naman yung pasok ko. Okay lang yan. Okay. Tapos, ano ka ba? Ayun, yung nagigising araw-araw.
1: Diba? Tama, oh, malaking bagay yun, di ba? Pagka hindi ka
4: nagising. Maraming natutulog, di na nagigising.
1: Siyang tunay,
4: so,
1: siyang tunay.
4: Correct. Yun. And then,
1: love life.
4: Yung mga anak ko, sa work, yun. Yun yung pinagpasalamat ko.
1: Mga anak, tama.
4: Kasi syempre kung wala akong work, paano ko sila matatagupin?
1: Siyang tunay bilang isang strong independent woman, Ate A, no? Mabuhay ka at sana ipatuloy
4: ka. Ganun na lang ang mga pinagpasalamat dapat, di ba?
1: Oo nga, parang may kulang nga eh. Inihintay ko nga eh. Ano, wala na?
4: Wala nga eh, nakakainis.
1: Nawala. Parang nung last tawag mo, medyo nagbi-build up na, tapos biglang parang nawala na naman, Ate A. Kaya kasi kaya siguro na low blood, Ate A, nawala yung ano, nawala yung binibuild up mo last time.
4: Eh kasi nga naging busy nga ako, Kuya Dan. Wala na ako ng
1: sa. Hayaan mo na. Huwag mo nang ano, huwag mo nang hanapin, darating din 'yun kung para sa iyo ay para sa iyo, 'di ba? Ganun naman ka basic 'yun. Kung para sa iyo ay para sa iyo. So, huwag mo na intindihin 'yan, baka maloblad ka na naman, Ate A, okay?
4: Kasi hindi na. Dapat ginawa mong 5. Kung 5 baka kasama 'yun, eh 3 lang.
1: Kasalanan ko pa ngayon. Tatlo na lang, okay na. Hayaan mo na, wag na yung ibog na natin munang isama. O siya, salamat, Ate. Baka may babatiin ka muna, bumati ka muna.
4: Ah, babatiin ko lang yung friendship ko. Birthday niya ngayon.
1: Wow, happy birthday friendship ni Ate A. Sino siya?
4: Friendship na lang yung nasabi, wala nang nasabi.
1: Oo, friendship lang?
4: Oo, friendship ko. Ah. Alam mo kaya, dan manonood kami... sa Saturday.
1: Nanood kayo ng sine, pero friendship kayo, ganon?
4: Earth.
1: Ano?
4: Mini concert ni ano, Jinky Vidal.
1: Jinky Vidal.
4: Alam mo, by the way.
1: Classic, di ba? Oh, nanood kayo ng concert.
4: Alam mo naman yung mga panahon natin, ganyan. Correct. Tapos, si Ate Susan, happy birthday din. Happy birthday dun sa friendship ko. Hindi ko na sabihin yung pangalan.
1: Friendship. Sige na nga, friendship. O ano ang song request mo, Ate A, para sa, ano yun, friendship mo ba yun? Para sa friendship mo o para sa iyo lang?
4: Ano ba?
1: Ano?
4: Kinilig pa nga.
1: Kinilig
4: pa. Ano ba? Ano kung hihiyaan ko sa kanya?
1: Ano ba? Bakit di pa totoo? Ano yung bakit di na lang totohanin ang lahat? Ano? Ayaw mo ba
4: natin? Ayan. O sige, yan na.
1: Bakit di totohanin niya tayo? Tama ba? Nakalimut. Totohanin ang... feeling ko meron naman tayo na siya. Sige, hanapin namin, Ate A. Maraming salamat at matulog na maaga kung kakayanin para tumaas ang dugo.
4: Basta kahit hindi ako nakakatawag, Kuya Dan. Nakikinig ako basta't gising ako. Tsaka updated naman ako sa mga Facebook ko.
1: Kasi mahirap makinig ng tulog.
4: Nahihirapan din ako mag-adjust ng tulog.
1: Oo, no? Kasi pabago-bago schedule mo kasi minsan pang day shift, biglang night shift. Oh. So tama, mahirap nang mag-adjust.
4: Kasi sa September, very morning na ako. As in 8 to 5, gano'n.
1: Oh, diba? Ngayon parang mid-shift. So sa September, morning na talaga. Oh, diba? Adjust. Okay. O siya, maraming salamat, Ate A. Thank you sa pagtawag ulit ha. Next time ulit pag kami...
4: Ingat po, God bless.
1: Ikaw din. Bye-bye.
4: Bye.
1: Si Ate A ng Cavite ang ating nakahuntahan. Matagal na rin yung tumatawag si Ate A. Pabago-bago lang yung schedule niya. Ang hirap ng ganun yung pabago-bago. Biglang mid-shift, biglang night shift, diba? Hindi mo na alam talaga kung sino ka talaga pagka ganun. Oras natin 106, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 107.

0: Ito na ang theme song ng buhay mo. Sa Remember Your Music.
1: Napasing along tayo sa awitin mula kay George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. And If Ever You're In My Arms Again ni Pibo Bryson, pati na rin ang request sa atin ni Ate A ng Cavite. No? Bakit di totohanin ni Carol Banawa? Oras po natin, 1:20 ng umaga at kasama niyo pa rin sa huntahan si Kuya Dan. Ngayong umagang ito ng Biyernes at ang ating katanungan, ano ang tatlong bagay na pinagpapasalamat mo ngayon? Kahit ano, no? Kahit sa ang aspeto ng buhay na pinagpapasalamat mo, pwedeng-pwede yan. Sabi ni Miss Fatty, apat ang kanyang pinagpapasalamat, hindi lang tatlo. Actually, pwede naman kayo sumobra, no? Kung marami kayong pinagpapasalamat talaga, wala naman akong magagawa doon. So, no problem. Sabi niya, apat daw yung kanya. Apat na bagay. Sabi niya, number one, buhay pa rin, nararating ko ang age na 66 at next month, September 14, 67 na ako, di ba? Number 2, ang kalusugan. Number 3, hanap buhay na napagkukuha na ng parang araw-araw na kabuhayan. Correct, ang ating mga trabaho, di ba? At number 4, na-meet kita at makasali ako sa RYM. Ano? Nagpapasalamat tayo na ganitong oras nabigyan tayo ng pagkakataon na nagkukwentuhan lang tayo dito, 'di ba? Nagtatawanan. Napapakinggan ng ating mga paboritong tugtugan, 'di ba? Maraming thank you po. Sabi ni Miss Eileen Alamo, good morning Kuya Dan, si mama ko po may kasagutan nito. Sana mabasa mo. Number one, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit senior na, wala pang maintenance. Oh, wow. Oo, dapat ipagpasalamat yun kasi ngayon mga trentahin. Ako, may maintenance na. Number two, napalaki ko ang aking mga anak at kahit salat at magalang sila sa akin. Number three, nagpapasalamat ako na may makain sa araw-araw at walang karamdaman. Sabi yan ng mama ni Miss Eileen Alamo. Gustong tumawag ng mama ni Miss Eileen kaso parang napuno na yata tayo. Di bali bukas o Miss Eileen, ha? Kasi blind na rin daw ang kanyang mama. So, don't worry. Hanggang hanggang bukas na morning pa naman tayo, may programa tayo. At saka kung hindi man bukas, sa mga susunod na araw. Actually, pwede nyo gawin yun, no? Pagka halimbawa, nahihirapan talaga kayong tumawag. I-PM nyo sa akin ang mga cellphone number at i-forward ko sa ating mga kasama dito para matawagan. Para lahat may chance, di ba? Aside sa mga lagi nating kakwentuhan dito sa Remember Your Music, kahuntahan natin. Yung mga matagal na ring nakikinig at kahit papaano, di ba? Parang gusto rin maki-join at gustong makipaghuntahan sa atin. Pwede naman. I-message nila sa akin, ako nang bahala. I-forward ko sa ating team dito, okay? Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, una ay ang aking buhay na hanggang ngayon nandito pa ako sa mundo. Pangalawa, ang pamilya ko. Hindi man kami mayaman, nakakaraos din sa araw-araw. At pangatlo, salamat sa talent ko sa aking gawain na kahit papaano sa edad kong ito ay nakakatulong pa rin sa pamilya financially. Sa lahat ng ito, salamat Lord. Tama. Actually, yung talent, di ba? Itong ginagawa ko dito, no? Ito yung bigay lang din naman talaga ni Lord. Oo, talento na sabihin natin kahit papano in-acknowledge ko at in-embrace ko, di ba? Kasi minsan binibigyan tayo ng talent pero siguro sa ibang kadahilanan, nahirapan tayong i-pursue yung mga talent na yon. Pero kapag nabigyan ka ng talent at nabigyan ka pa ng opportunity na gawin yung talent mo, i-hone yung talent mo, isang malaking pasalamat talaga yan. Kaya kung ikaw nagagawa mo yung isang bagay na gustong-gusto mo talagang gawin, at the same time kumikita ka, nakakatulong ka, kahit papaano may pumapasok na sa'yo, pera sa'yo, sobrang laking blessing nun para sa isang tao. At sa mga medyo hindi pa pinapalad, siguro may talent pero baka hindi pa nila alam kung saan gagamitin, sa anong pagkakataon ni ipapakita, don't worry, okay lang yan. Darating din ang panahon na marirealize natin kung para saan nga ba itong talent na ito. Smile! Smile, say cheese! Itang kita ka sila nagbibicture. 1:25 na po ang oras natin. Kausapin na natin ang ating next caller from Paranaque. Nasa linya natin si Kay Jess. Kay Jess, good morning.
2: Hello, Kuya Don. Good morning.
1: Ay, good morning. Oh, kumusta, Kuya Jess?
2: Eto, mabuti. Medyo wala nang ulan.
1: Oo nga eh. Nasaan ka ngayon, Paranaque?
2: Opo, Kuya Don. Pinanalangin ko talagang huwag muna umulan.
1: Correct. Para
2: sa China.
1: Yan. Para makaano tayo, para makapagtrabaho pa rin. Alright. Opo. Oh, ito, tatlong bagay na pinagpapasalamat mo, Kuya Jess. Go ahead.
2: Kuya Don, nagpapasalamat ako nung nakaraan na umuwi kami, kalakasan ng bagyo. Nakauwi pa kami.
1: Ligtas. Oo, correct. Ligtas.
2: Oo. Tsaka yung pagising sa umaga, nagigising pa kami, Kuya Don.
1: Tama. Oh, dalawa na yun. Ano pa isa? Or magkasama pa yun?
2: Isa, Kuya Don, yung hindi niya kami pinababayaan sa pagkain namin araw-araw.
1: Yun.
2: Tumutulong sa amin.
1: Importante yan, di ba? Kasi mahirap magutom, Kuya Jess, di ba? Mahirap pagkawala.
2: Oo, Kuya Don. Totoo po yun, Kuya Don.
1: Oo, na kahit papano, di ba, meron kang trabaho din. O, hindi ka naman hindi ka naman walang ginagawa at all eh. Ikaw naman, rumarakit-rakit ka naman, di ba, kayong dalawa ng asawa.
2: Oo, Kuya Don. Oo. Kaya natutuwa rin ako sa programa nyo kasi nalilibang kami lahat ng mga blind.
1: Salamat. Oo, thank you. Dahil na-appreciate ninyo ng ganitong oras eh. Gising na gising din kayo. Dami nyo din talagang gising, Kuya Jess eh, no?
2: Ako, Kuya Dan, hindi lang sa'yo. Pati dun sa kaibigan mo, kay Kuya Chico. Binabati ko si Kuya Chico.
1: Nabati pa nga ni.
2: Tapos, Kuya Dan, sabi niya sa akin, pag nagre-request daw sa sa'yo, hindi mo daw pinututugtog. Pag ikaw daw nagre-request sa kanya, pinututugtog daw niya.
1: Parang basher pala yan si Kuya Chico. Alam mo, huwag ka masyado nagpapal... Kasi ba naman nagre-request Nicki Minaj? Mapiplay ko pa si Nicki Minaj dito? Hindi naman natin napiplay si... Mabuti ko si Tom Jones ang nire-request niya. Di mailalagay natin. Pambihira talaga. Pinarating pa talaga sa'yo, ano? Talagang pinadaan
2: kasi,
1: pa sa'yo.
2: Kasi, Kuya Dan, alam mo kung bakit? Kuya Chico? Hindi mo kasi kapanahunan yung mga Tom Jones ng araw. Kapanahunan namin yan, Kuya Chico.
1: Oo, tama.
2: Diba, no?
1: Ibang Tom Jones kasi yan si Kuya Chico. Tom Jones sa Tom Jones. Lagi. Ibang Tom Jones kasi siya. Alright.
2: Saka nakakatuwa rin yung programa niya. Puro mga kalokohan.
1: Kaya mo na yung programa niya. Baka madali tayo sa programa natin.
2: Hindi. Saka sa'yo, mas naaliwin kami sa'yo, Kuya.
1: Yan. Alam mo, kahapon pa kayo, Alright, sige. Salamat. Bumati ka muna ng mga gusto mong batiin, Kuya Jess. Go ahead.
2: Ako, Kuya Dan, binabati ko yung mga dating tindera ng tsahin ko. Si Flor, si Mary Ann, si Hazel, si Annalyn, si Gigi, tapos yung mga nakikinig sa'yo, si Ate Tess, Orian, tsaka si Cesar Corpus, si Ate Flor. Hindi pa tumatawag si Ate Flor, yung taga Victoria, natutuwa ako dyan. Ate Flor, tumawag ka na, Ate Flor.
1: Tawag na
2: tapos si, si Ate Flor. Tapos yung tumawag sa'yo ngayon uli. Ngayon lang tumawag si A.
1: Si Ate A ng Cavite.
2: Si A, binabati ko si Ate A. Ang usa ka na Ate A, ngayon ko lang narinig yung boses mo. Tapos si Noemi ng Nueva Ecija, binabati ko.
1: Mga first time caller natin.
2: Bago nating caller. Tsaka yung Evangeline ba yun, Kuya Dan?
1: Oo, ng Evangeline ng Antipolo at saka si Ate Irene.
2: Oo, Antipolo. Tsaka si
1: Ang tanda mo ha? Oo, si Ate
2: Jennifer. Masaya na si Jennifer ngayon.
1: Siyang tunay.
2: Jennifer, happy rin ako sa'yo.
1: Siyang tunay.
2: Jennifer, kahit pa paano.
1: Tingnan mo, ang daming happy sa'yo, Ate Jennifer. Kaya pagpatuloy mo yung happiness mo na yan.
2: Oo, sige. Happy kami.
1: Alright. Ano ang song?
2: I'm in Lucy Aquino. Si JR. Tapos, lahat na lang, Kuya Dan. Saka yung asawa ko, binabati ko.
1: Alright.
2: Ah, si Naldo pala, Kuya Dan.
1: Oo nga.
2: Si Naldo ng Gimaras.
1: Nakakami si Kuya Naldo. Oo, si Kuya Alright. Ayun nga si Kuya Naldo ngayon, di ba? Alright.
2: Matawag, Kuya Dan.
1: Oo nga.
2: Ako naman. Alright.
1: Yeah.
2: Kuya Dan.
1: Galing. Galing.
2: Okay,
1: pwede. Sige.
2: Okay, Dan. Yun lang, Kuya Dan.
1: Anong song request mo?
2: Dyan, Kuya Dan.
1: Nandito na. Ito. Okay, sige.
2: Para sa lahat yan, yung kanta na yan, yung sa pelikula ni, ni Sharon Coleta at saka ni PJ.
1: Kahit konting pagtingin. Alright, sige. Salamat kay Jess at mag-iingat palagi sa mga ganap araw-araw, okay? Thank you sa pagtawa.
2: Ikaw din, Kuya Dan. God bless you sa pagbiyahe mo. Pag-uwi mo mamaya, ha?
1: Okay.
2: Salamat sa nakasagot.
1: Thank you.
2: God bless you.
1: Bye-bye.
2: Power to your vlog, Kuya Dan. Sa'yo
1: din. Si Kuya Jess ng Paranaque. ating nasisi pa ako. Hindi daw ako nagpiplay. Paano ko? Piplay si Nicki Minaj dito. Hindi ka mapiplay si Nicki Minaj. Ay nako, magandang morning po sa lahat na mga kasama din natin. Gising na gising pa rin kung nasaan man po kayo nakikinig at nanonood kay Kuya Dan. Halina po kayo, pwede pa kayo magpadala ng inyong mga sagutan sa Facebook na lang. No, kung hindi na kayo makakatawag ngayon, i-comment nyo na lang o kaya i-DM. O parang si Ate Jax, sabi ni Ate Jax Morales, Kuya Dan, good morning. Ako on-site today. Hindi ako nakatawag agad. Busy ata ang linya ninyo. Naunahan ka ulit, Ate Jax. Ano? Anyways, para sa katanungan mo, ang tatlong bagay na pinagpapasalamat ko. Una kay Lord, I'm thankful to Him for the life He gave me. I'm still able to do a lot of things physically. Sabi nga nila, health is wealth. Tama. Second, ang pamilya ko. They are my source of strength and happiness, and I'm so blessed to have been given them. And third, the essentials of comfort, the everyday blessings that are easy to overlook, like my work, food on the table, and having a safe place to rest. Like, oh my God, like there's a lot of English at the chance. Thank you also, Kuya Dan, for allowing us to realize and acknowledge the things that we should be thankful for. You know, Ate Jax, it's okay, like, us here in the program realizing all these things, big things and little things, and medium things, you know? Sana makatawag na mi bukas, so, alam nyo naman na medyo ano lang, nagtatraffic lang tayo ng konti sa pagtawag natin. Pero, papasaan ba't kayo eh, makakapasok at makakapasok din? Basta makarinigan tayo ulit pagka nakapasok na ulit kayo sa call, ha? Salamat! Oras natin, 1:31. Marami pang huntahan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Telemark.

0: That's Boyzone with the song Every Day I Love You from the 90s. Napakinggan din natin Stephen Chapman with the song I Will Be Here. Oras po natin 9 minutes bago mag alas 2 ng umaga.
1: Remember your music.
0: Tuloy-tuloy ang ating huntahan ngayong Friday morning. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Tatlong bagay na pinagpapasalamat ninyo. Pwede mong ipadala yan sa ating Viber sa 0919-278-3000 o kaya naman sa aking Facebook. Katulad dito sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, nagpapasalamat ako kasi may RYM. Nagpapasalamat ako kasi nakilala ko si Ethel Mojica. At nagpapasalamat ako kasi dumami yung blessings, Kuya Dan. Wow. Very straight to the point, pero alam mo yun, alam niya kung ano yung mga bagay na talagang thankful siya. Pa-request naman ang song na Constantly. Sabi ni Jazz, kulang yung sagot mo. Sagot ni Jazz, ano lang, nagpapasalamat ako dahil may Songs of the Millennium sa RYM. Kulang pa ng dalawa, tatlo yung ano eh. Tatlo yung hinihingi ko ngayon, di ba? Bilang wala ka naman pasok ngayon, bilang holiday ka din dyan, no? Kailangan tatlo. Sabi ni Miss Vera Gadiano, good morning Kuya Dan. Ang bagay na pinagpapasalamat ko ay nagigising ako araw-araw, nakakakain ako 3 times a day, at number 3, gumaling sa sakit ko. May number 4, o sabi niya, kung may problema ay dasal kay Lord. Thank you Kuya Dan, magaganda ang music mo, wala na akong request. Yun ang mga ano. Oo, talagang solved na si Miss Vera sa ating mga pinapatugtog dito. Sabi ni Ate Jax, Kuya Dan, pa-request ng Viva Forever ng Spice Girls. Ano ba yan, Ate Jax? Medyo slow ba yan? Parang hindi ko alam kung yan ay mabilis o mabagal. Kasi Spice Girls eh. I-audition nyo nga dyan. Actually, wala din pala kami. Ay, hindi, ayun o, Viva Forever. Oo. Kung slow song, pwede naman. Pero kung medyo upbeat, baka sa yug-yuga na lang. Pakinggan mo na lang muna dyan, Pao, kung... Kasi parang... Siguro napakinggan ko, baka hindi ko lang alam yung title. Sabi ni Jazz, ang tatlo daw niyang pinagpapasalamat ay nagpapasalamat ako dahil may Songs of the Millennium sa RYM, nagpapasalamat ako dahil may Songs of the Millennium sa RYM, nagpapasalamat ako dahil may Songs of the Millennium sa RYM.
2: Mali!
0: Mali! Hindi tatlong pirasong ganun. Mali, mali. Mabagal daw, sabi ni Ate Jax. Sige, mabagal. Alright. Sige, ilagay natin yan. Oras natin, 6 minutes na lamang at mag-aalas 2 na po ng umaga. Aha. Ang ating next caller, all the way from Pampanga, nasa linya natin, si Ate Tess. Ate Tess, good morning.
3: Hi, Kuya Dan. Good morning.
0: Parang narinig ko yung buwelo mo dun, Ate Tess. Ha? Good morning. Good morning, Ate Tess. Welcome sa ating programa. Kumusta ka naman?
3: Ito, alam mo, Kuya Dan, ang galing-galing ng KD mo ka hapon.
0: KD?
3: At
0: saka, oh.
3: Ang galing ng writer mo. Ang galing kung sino man siya. Tingin ko sa writer mo. Nakarelate ako doon sa ibang linya mo doon sa KD. Kumusta ka, dear?
0: Kumusta, dear? Naku, parang hanggang ngayon, dala mo pa yung emosyon, Ate Tessa. Parang talagang natutuwa yung writer dito ngayon, si Pat. Natutuwa siya dahil na-appreciate
3: mo. Thank you. Ang galing. Talaga nag-improve na yung kumusta, dear. Lalo na yung minsan na talagang yung hindi ko lang, August 6. Tanda ko yun, yung kabandang huli, ang galing mo rin, acting, yung napaiyak pa.
0: Yung parang mga, isa sa mga una natin.
3: Kasi naiwan na siya ng misis niya. Galing mo, Kuya Dan!
0: Talaga naman, salamat! Thank you! Dahil na-appreciate din yung ating level up sa ating programa.
3: Umacting, Kuya Dan, promise. Lalo na ngayon, na, iba na yung kumusta din ngayon, iba na.
0: Iba na. Iba
3: na
0: siya.
3: Nakikita namin yung successful ka talaga. Bagay ng bagay ka dyan.
0: Grabe naman. Salamat naman. Siyempre, gusto namin the best ang ilalatag namin para sa inyo, sa mga nakikinig. Kasi lagi kayo nandyan eh. No? Sinasamahan nyo kami gabi-gabi, araw-araw. So, dapat lang the best ang inyong mapakinggan para naman level up talaga. Diba? Maramdaman natin ang pag-level up ng ating programa. sabay-sabay tayo dyan.
3: Siyempre naman, Kuya Dan.
0: Alright. O, Ate Tess, o, pero okay ka na ba? Medyo ano mo na ba? Kasi mabigat yun, ibig sabihin, mabigat ang emosyon mo kahapon. So, ngayon ba, okay ka na? Naka-inhale, exhale ka na ba?
3: Medyo.
0: O, sige. Pwede na rin yung medyo. O, para mas magaan, ito na lang ang sagutin mo. Tatlong bagay na pinagpapasalamat mo, Ate Tess. Go ahead.
3: Pwede bang apat?
0: Oo naman, kahit 64 pa eh. Pwede din yan. Sige lang.
3: Sorry. Napalakas ang tao. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa kabila ng kapansanan ko. Nag-iisa ako. Nakakagawa ako ng mga gawain bahay. Every time na natatapos ko yung gawain ko, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa daya kanina. Nakapagluto ako ng adobong sitaw at nakapagsain pa ako. Stove na yung gamit ko ngayon, Kuya Dan, hindi na rice cooker kasi nagtitipid ako. Meron kasi akong pinag-iipunan. Pangalawa, nagpapasalamat ako dahil nakaraos yung anak ko dyan sa diba na hospital nga siya. Yung mga anak ko nagkakasakit kahit paano. Dinidinig ng Panginoon Diyos ang panalangin ko. Nakakaraos kami sa araw-araw at hindi nila ako pinababayaan. And at the same time, wala akong maintinan sa awa ng Diyos. Talagang pinag-pray ko sa kanya lahat-lahat. Kuya Dan, kasama kayo lahat doon.
0: Ay, thank you.
3: Nagkaroon ng kaugnayan sa buhay ko. Lahat-lahat, Kuya Dan.
0: Yan, o. Sakop tayo ni Ate Tess. Salamat, Ate Tess. Thank you sa pagdadasal sa amin.
3: At ipinagpapasalamat ko na merong RYM.
0: Yan. Yan ang mga talaga naman.
3: Nagkaroon ako ng mga friends ng dahil sa RYM, Kuya Dan. Maraming salamat sa Panginoon Diyos.
0: Diba? Ang sarap.
3: At yun nga, yung blessing na dumarating sa akin sa araw-araw. Ayan, yun nakita na pong salita. Sige, Kuya Dan,
0: go. Okay lang. Sasabihin ko lang, asarap din minsan pag ina-acknowledge natin yung mga blessings natin. Kasi minsan pag hindi natin nasasabi, parang hindi natin napapansin at all, di ba? So, pero pagka binabanggit natin, di ba, dun nagsisink in sa atin. Katulad niya, no? Nung binanggit mo na nagkaroon ka ng friends sa RYM, parang, oo nga, no? Parang akala natin, normal na programa lang araw-araw. But then again, nagkakaroon tayo ng connection sa isa't isa. So, masaya pag may mga ganong realization tayo sa buhay, Ate Tess. Kaya maraming thank you sa inyo.
2: This song is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Correct, di ba? Kahit na medyo minsan
3: nag-iisa, malungkot, pero happy pa rin dahil basta nandiyan ang mga anak ko.
0: Correct.
3: At siyempre kayo, masaya na ako, kayo ang kasama ko for the rest of my life.
0: Nice. Yan ang mga talaga namang mga ganyan, no? Ang thinking, di ba? Forever tayo dito, ano, magkukuntuhan, untahan tayo hanggang sa maraming taon pa ng Remember Your Music kasama kayo, mga listeners. Alright. Thank you. Salamat sa pagbabahagi, Ate Tess. Dahil dyan, bumati ka na ng mga gusto mong batiin. Go ahead.
3: Unang-una sa lahat, maraming salamat sa iyo, Kuya Dan, sa buong staff mo, lalo na kay Patrick. Good morning kay Ma'am Angelica, kay Ma'am Arlene, sa mga friends ko. At Imel, good morning. Nicholas, my very good friend, good morning. Si Mena, nakalimutan kong batiin. Si Jennifer, salamat sa pagbati. Jess, salamat sa pagbati rin sa amin. Petal, maraming salamat. Lito, JR ng Kainta, salamat. Mr. Joel, maraming salamat. Nanay Flo ng Victoria Tarlac, sorry, nakalimutan ko itong batiin last time. Salamat sa pagbati. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DMM Radio Patrol sa Estrenta at DMM Teleradio.
0: Oh, inhale, exhale. Parang mahaba-haba yung binati mo na yan. Parang papunta ka na sa rapper doon, Ate Tess. Oh, sige. Salamat. Thank you. Sa lahat ng mga nabati din ni Ate Tess. Ano ang awiting ipi-play natin, Ate Tess?
3: Kuya Dan, pwede bang dahil ang topic mo eh, ito pa salamat, pwede ba yung give thanks?
0: Oo naman, give thanks. Si Jamie
3: Rivera nga ba yun? Thank you so much.
0: Sige.
3: Kuya Dan, ingat po tayong lahat.
0: Correct. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, Ate Tess. Si Ate Tess, all the way from Pampanga, ang ating nakahuntahan. Diba? Banggit-banggit din ng mga blessing pag may time para mas lalo nating ma-feel kung gaano nga ba. Kasi minsan pag iniisip mo lang, parang feeling maliit lang, eh, di ba? Yun lang, pero walang, I think walang blessing na maliit, no? Lahat ng blessing ay malaking blessing. Parang natatawa si Pao dun sa maliit na blessing. Bakit ka natatawa sa maliit na blessing, ha? Alam mo, para kang sila Angelo dati, small blessing. Sino nga ba yun? Yung mga dating kasama ko dito, ganun din. Mga tawan-tawa sa mga small wins pala. Tawan-tawa sila sa small wins. Kayo naman, natatawa sa small blessing, ha? De, sipat daw. Yan sipat daw. Out of context. Asya, dalawang minuto po makalipas ang alas dos. Marami pang huntahan at tugtugan. So pagbabalik yan ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: ka na, li ka na, kuntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Shane Fela with the song Beautiful in White, Viva Forever ng Spice Girls. Sabi ko na alam ko yung Viva Forever eh. Hindi ko lang alam yung title. At Give Thanks ni Fatima Soriano. Pati na rin ang ating Song of the Millennium na para akong ano? Para akong nag-throwback sa college days ko dyan sa awitin na yan ni Jason Mraz. I Won't Give Up. Oo, naalala ko nung first year college ako yan, sikat na sikat yung kanta na yan. Diba? Parang dito sa Remember, ngayon lang ako nag-throwback dito sa Remember Your Music. Oo, first year college si Kuya Dan sa PUP. Bagong salta, hindi ko pa alam kung paano sumakay ng mga sakayan sa Manila. No? Litong-lito pa ako sa LRT, sa jeep. Ano yung namamalip yung pagkasasakay ako ng jeep, parang kinakabahan ako kasi feeling ko hindi ako ibababa sa tamang babaan. yun ang bumalik sa akin habang nagpe-play yung awitin ni Jason Mraz. First year college, 20 ano siguro yan. 2012, 2011, I think. Mga ganun. So, wala na pa, throwback lang din ako dun sa awitin na yan. Very, very nostalgic para sa akin. Diba? Kung bibigyan ko ng pasasalamat, ay maraming salamat sa mga ganyang awitin. Kasi, diba, minsan yung mga nangyari sa buhay natin, yung mga experiences natin, may kakabit na, ano yan eh, may kakabit na song, diba? Na pag nag-play ulit yung song na yon, automatic magpe-play lahat ng memories na ginawa mo noong mga times na lagi mong pinapakinggan yung awitin na yon. May ganong impact sa akin yung awitin na yan. Tatlong bagay na pinasasalamatan, yan ang ating huntahan ngayong araw. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, heto ang tatlong bagay na pinagpapasalamat ko ngayon. Number one, ang Panginoong Diyos na sa kabila ng struggles na alam niya na meron ako, but He's always there. Sabi niya, making me feel that I am loved always so I can share same love too. Number two, ang trabaho ko ngayon, I am able to get the job I wanted kahit puyatan at hindi ganun kalakihan sa ngayon ang kita, pero magaan sa kalooban na magtrabaho sa trabaho ko ngayon. At number three, sabi niya, pamilya, mga kaibigan at katuwang sa buhay at pananampalataya. They keep me going and they journey with me through life. Bonus, ang RYM, yung may ganitong programa na kasama habang night shift. Laking tulong na maging produktibo ako sa work. Pa-request ng awiting, di ng aking radyo. Ay, meron ba tayo nun? Ang Aking Radyo by April Boys. Parang naalala ko, ni-request yan dati, pero parang hindi yata, wala yata tayo nun. Oo, pagka wala ay Mr. DJ na lang. Pero maganda yun eh. DJ ng Aking Radyo. DJ ng Aking Radyo. Sana meron yung April Boys. O, diba wala, sabi ko. Try mo nga April Boys. Ay, feeling ko wala eh. Kasi alam ko may nag-request na niyan dati. Pero hindi natin na-play. Yamang panahon sa habol sa National Radio Day. Oo, kahapon, National Radio Day. Patingin nga, meron ba DJ? Wala, sabi ko na nga ba. Ako na lang, kakanta na lang. Pero yun line lang yun yung alam ko. DJ ng Aking Radyo. Yun lang, thank you. Thanks Kuya Dan. Ano na lang, Mr. DJ na lang kung wala daw yung DJ ng Aking Radyo. Asya, sige. 2:23 ang oras natin. Nasa linya na natin, kausapin natin. All the way from Laguna, nasa linya si Kuya Lito. Lito, good morning.
2: Good morning po Kuya Dan. Good morning po sa lahat na nakikinig ng inyong milyong-milyong mga nakikinig sa inyong programang RYM.
1: Sabi naman sa milyon-milyon, talaga naman. Ano
2: naman Kuya Dan?
1: Kumusta?
2: Kahit sa ano, kahit sa teleradyo, nung isa ako Kuya Dan, nanonood ako sa teleradyo, kaya lang, hindi po kasi kayo nakikita, pero nakikinig ako eh.
1: Oo, so sa TV ka nagmo-monitor kanina. Oh. Ngayon, nasa radyo ka na ulit?
2: Hindi po eh. Hindi, may radyo na ako ngayon. Pero nung isang araw, nakalikot sa teleradyo.
1: Alright. Okay. Kumusta dyan sa Laguna, Lito? Okay naman kayo dyan?
2: Nice. Okay naman kayo dyan. Magapong hindi umulan. Talagang mainit. Talagang face daddy yun. Talagang sinikat ng araw, di ba?
1: Umawi ang panahon. Siyang tunay. Okay. Oh, ito, Lito, tatlong bagay na pinagpapasalamat mo. Go ahead. Ano ba yon?
2: Yan ang pwede ba yung masagot ko dyan? Pwede ko ba?
1: Sabi ko siya, kahit 84 pa eh. Okay lang eh. Sige. Ano? Anong lima?
2: Makakabutin pa
1: yun. Correct.
2: Yan, pwede ko ba na abutin pa yun ng programa ni Steve Brad at ni ano?
1: Tatanungin natin si... tatanungin natin sila kung okay lang sa kanila. Kung okay lang naman. Oh, sige.
2: Yan, ano yung lima mo? Hindi pa biro lang po. Una-una, Kuya Dan, papasalamat po kay God kasi... lagi niya po ko iniingatan. Tsaka yung kung may dumating man ang mga pagsubok po sa akin. Alam ko po, naniniwala po ko na kontrolado lang Diyos ang lahat ng bagay na hindi niya ako bibigyan ng pagsubok na hindi ko makakaya.
1: Tama.
2: Yan po.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pangalawa po, papasalamat po ko dahil po yun na. Nakakaiyaw o nakakaano ko yung mga normal na ano na.
1: Nagagawa
2: hindi ko kailangan dumamit kumata ng ospital para tulungan ako ng doktor umihi, yung mga doon. Pangatlo kaya dan, nagigising ako, nang palagi niya ako binigyan ng kanibagong maga na may pag-asa.
1: Mm-hmm.
2: Ang apat naman kaya dan, ay hindi niya ako pinagkukulang sa financial, sa material, sa pagkain, panlima. Kaya dan, salamat po dahil po nung linggo po ay lumusong po ako sa baha. Pero praise God, hindi po ako nagkaroon ng alamang karamdaman yun.
1: Oh, nako, mabuti
2: ayan
1: naman.
2: Ayan po, Kuya Dan.
1: Oo nga, nako, parang nakakatakot yung panlima mo. Pero at least, di ba, sinurado mong ligtas ka ha, Lito ha, kasi nakakatakot. Wala ka naman sugat sa paa. Oh, yun ang importante, dapat wala kang sugat.
2: Wala naman, Kuya Dan. Okay. Alam mo kayo na nung linggo eh, naadun ako sa piyesta ng Alabang eh, nung linggo.
1: Ayun, nakipiesta pala. Ano,
2: sa Alabang, grabe.
1: Nakipiesta ka pala ha, kaya ka naipit. Tapos pag ano mo, biglang umulan na, naipit ka na, bumaha
2: na. Hindi, nung gabi na, Kuya Dan, nung mga alas yung Kuya Atatakan pa na.
1: Correct, mabuti
2: talaga,
1: na lang.
2: Talaga, salamat sa Diyos dahil iningatan niya ako talagang bago ko bumaba, talagang nag-pray ako kay God. Sabi ko, sana to, wala akong mapag-ugasan ng paa, yung ganyan.
1: Oo nga.
2: Pero awa naman ng Diyos, hindi naman. Okay naman.
1: Pero nakapag-ugas ka naman eventually, na nakapag-ano ka naman, banlaw ka naman.
2: Ay, kaya gano'n ka pa. Pwede po ba panganin ka pa sa namat ako sa DCMM.
1: Yan, okay.
2: At sa namumuno ng programa, may-ari na ride ng station to kasi lagi sila nagbibigyan ng weather update sa mga sa mga tao na paalalahanan at sa mga nakikinig na idol ko talaga ang DCMM, Kuya Dan.
1: Yeah. Salamat din. Salamat sa inyo mga nakikinig dahil again eh, cliche man o parang kumbaga paulit-ulit man pero wala, literally wala naman mga kami dito kung walang nakikinig. So, salamat sa inyo mga taga-subaybay natin.
2: Apo, marami pong nakikinig po talaga sa inyo kaya alalala po sa mga programa nyo, hindi lang sa balita, pati sa mga public service. Ang kay Ator Nawedia, yan talagang nakikinig ako lagi niya. Kaya salamat po, Kuya Dan, sa programa niya po.
1: Thank you.
2: At makaipa po,
1: dumami pa po
2: lalong ngayon,
1: di sinira, mababa po ngayon
2: po drama.
1: Okay, salamat. O, bumati ka na, Lito. Go ahead sa mga gusto mong mabati. Shout out.
2: Wait, binabati ko po si Ronald ng Bulacan, si IJR, si J.R. Marisal, si Ate Tessa, kasi kay Jekyll, saka si Nanay Flo. At kaya dan, pinabati ko din po kayo saka si Mama Jedeka saka sa lahat ko na nakikinig at tumatawag po sa inyo. Kaya dan, salamat po sa nakasagot ng tawag ng sa aking tawag yan.
1: Alright.
2: Kaya dan yung request ko po yung ano, kaya dan yung saan darating ang umaga ni Raymond Lautchenko.
1: Saan darating ang umaga, Raymond Lautchenko? Okay, sige. Okay, meron naman tayo niyan. Diba? Sabi ko sa iyo.
2: Saan man lang ba kita?
1: Iyak. Huwag ka umiyak. Huwag ka maiyak. Sige, play natin para magtuloy ang emotions na dito. O, sige. Salamat dito. Good morning.
2: Ikaw din. Ingat po kayo nga.
1: Ikaw din. Thank you. Si Lito ng Laguna with sample. Diba? Makakausap man lang, bakit? napadami yung vibrato ko. Namimiss ko si Nanay Zenny. Nanay Zenny ng Bulacan, no? Yung caller din natin dati pa na kinakantahan ako dito. Naalala ko, ginawan ako ng kanta no ni Nanay Zenny. Oo, na maraming vibrato. Ano nga ba yung Nanay Zenny yung kinakanta mo sa akin? May... Magandang umaga, Nanay Zenny. Sana nakikinig ka pa rin at naaalala pa rin kita dahil ikaw lang ang gumawa sa... Oo, kanta. Actually, ikaw ang gumawa sa akin ng kanta. Kasi iba, si Ate Lina Tula ang ginagawa. Ikaw, kanta. Ginawa na ko ng kanta ni Nanay Zenny. With a lot of vibrato. Oras mo natin, 2:29. Mag-commercial muna tayo. At marami pang huntahan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: kasama si Kuya Dan.
1: Di makatulog. Ang ganda ng hagod ni Sir Peter, parang gusto kong matulog doon sa hagod niya na eh. Sa pangapakinggan ko nga, isa pa ang ganda eh, oh.
0: Di makatulog? Halika na! Huntahan muna, kasama si Kuya Dan.
1: Diba? Iba talaga si Sir Peter. Good morning, Sir Peter. Maraming salamat sa mga magagandang mga stingers na niready nyo para sa amin dito sa Aroy. Ang ganda. Hindi ako makamove on. Di makatulog. Wow. Oras po natin, 9 minutes na lamang bago po mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni Jask, parang gusto na akong patulogin ni Sir Peter kesa makipaghuntaan. Di ba? Grabe, sobrang suwabe nung hagod. Parang lahat nung notes na tamaan niya dun sa hagod niya ng di makatulog. Wow. Parang, yes, sir. Ay nako, hundahan natin. Tatlong bagay na inyong pinagpapasalamat sa umagang ito. Ano ba yun? O ito, meron pa tayong caller from Laguna. First time caller. Nasa linya natin si Kuya Greg. Kuya Greg, good morning.
2: Hello?
1: Kuya Greg?
2: Hello. Kuya Dan.
1: Ay, kumusta Kuya Greg? First time mo nga ba?
2: Oo, first time. Pero dati na ako nag-message niyan sa'yo, nagpa-text ako sa anak ko. Blind din ako.
1: Ah, okay. So, ano na rin? Kumbaga, familiar ka na rin. Welcome po at maraming salamat. At napatawag kayo ngayon.
2: Simula pa ng RYM ay pinakinggan ko na yan hanggang ngayon.
1: Wow. Thank you, Kuya Greg.
2: Regular listener mo ako.
1: Salamat. Ayan. Okay. Kumusta ka naman dyan sa Laguna, Kuya Greg?
2: Ay, okay naman dito sa lugar namin. Kasi nung isang araw, para nabanggit mo yung lugar namin.
1: Saan? Saan banda yan?
2: Sa Nagcarlan.
1: Sa Nagcarlan, Nagcarlan.
2: Oo,
1: Laguna.
2: Nabanggit mo diyan sa program mo kaya ako nakikinig.
1: Narinig mo.
2: Ayaw ko lang si Lito yung taos.
1: Kung saan sa Laguna, correct. Pero naalala ko meron akong kaklase nung college taga diyan sa may Nagcarlan, Laguna. Malapit kayo sa mga malapit na kayo papunta doon sa may mga falls, 'di ba? Sa may Luciana ba 'yon?
2: Lampas na 'yung Lacarno doon sa.
1: Pero may mga falls diyan sa Nagcarlan, may mga pasyalan din.
2: Resort.
1: Correct. Meron akong kaklase dati diyan pa umuwi pagka ano namin. Alright. Ito Kuya Greg, dahil alam mo na 'to, lagi ka pa lang nandito. Once again, thank you ha sa pagtawag, na appreciate ko. Tatlong bagay na pinagpapasalamat mo, Kuya Greg. Sige nga.
2: Una, hindi siyempre yung maganda ang panahon ngayon.
1: Correct. Umaraw.
2: Ulan. Okay yung mga playlist mo dyan. Nakikinig ako.
1: Salamat.
2: Yung mga pinatutugtog nyo.
1: Nag-i-enjoy ka ba sa mga tugtugan natin dito, Kuya Greg?
2: Enjoy ako. Yeah. Senior na rin ako eh. Alam mo ba, Kuya Dan?
1: Hindi pa. Sige.
2: Ang aking mga anak ay napatapos ko sa massage din. Lahat ng mga anak ko dito lang.
1: Ilan anak mo na?
2: Lima yun, lima.
1: Wow, grabe.
2: Meron din akong anak na architectural drafting, itong aking bunso. Magna cum laude sa Laguna.
1: Wow, grabe.
2: May work na siya ngayon dyan sa isang kumpanya sa Manila.
1: Wow, congratulations. Sigurado akong proud na proud ka dyan, Kuya Greg. Ibang klaseng
2: ganyan. Ayaw na nila akong pag-massage niya sa Manila. 2015 to 2020, nung mag-pandemic, ayaw na nila akong
1: pabalik. Tumigil ka na. Sila na daw ang bahala, sabi. Grabe. Ang galing noon. Lahat yun, tinaguyod mo sa massage. Wow.
2: Nung una, Kuya Dan, Philippine Airline ako nag-massage noon. Mga 80s pa noon. Nung panahon bago mag-Kore noon, kay Kore, nagmamassage na ako dyan noon. Mga piloto, stewardess
1: nung
2: araw.
1: Nakaka-proud yun, ha? Grabe yun, Kuya Greg. Ano? Talagang, panghabang buhay mo yung dadalhin na ang mga anak mo ay successful dahil sinaga mo at talagang tinaguyod mo kahit na sa massage, diba? Diba? Wow.
2: Ano pa rin kung mga nasa abroad, gano'n?
1: Nasaan na sila ngayon? May mga pamilya na rin ba sila ngayon? Or may mga kasama ka?
2: May pamilya ay dalawang babae.
1: Yung
2: isang babae ko yung nasa Riyadh. Tapos itong nasa New Zealand, yung isang anak ko.
1: Wow, nakakatuwa. Sino kasama mo dyan ngayon? Yung may kasama ka pa dyan, bunso?
2: yung asawa ko at saka yung tatlong apo ko.
1: Tatlong
2: saka apo. Itong dalawang anak ko na naandito.
1: Ah, grabe. Ay, salamat.
2: May anak din akong agriculturist. Tapos na ng management siya, tapos nag-agriculturist siya, ganyan.
1: Galing. Oh, nakaka-proud yung ganun, Kuya Grego.
2: Kuya Dan, lahat ay sa masahe ko pinag-ano yun. Ang masahe ko, sabihin ko sa iyo, hindi ano totally, hindi siya ano yung cited normal. Pero ako lahat ang nagtrabaho nung araw dyan sa Manila. Nag-demo-demo din ako sa Harrison Plaza ng mas noon. Sa ano nung araw ay wala pang mga organizer. Demo-demo lang. Ganun.
1: So,
2: pagka ang isip mo ay first family first at ang Panginoon Diyos. Okay. May susurvive mo yung pamilya mo. Huwag mong lalaw ka ng bisyo ang trabaho mo. Pwede, konti lang. Kaya lang eh. Family first.
1: Correct.
2: Para ano, sa mga nag-uumpis, sa mga blind na anong advice ko lang. Unahin nyo muna yung pamilya nyo at saka yung sarili nyo. Huwag muna yung pwedeng mag-bisyo pero bawas.
1: No? Alam mo ang priorities mo doon pa man, Kuya Greg, di ba? Kaya talaga nakaipon ka talaga. Nakaka-inspire yun, ha?
2: Eh, sabi nga nung anak kong itong ano, yung architectural drafting dyan sa Manila, nasa Quezon City. Siguro marinig ako ni Marvin at saka ano, mag-asawa at yung mga architect yan. Eh, wag na raw ako magtrabaho. Yan na lang doon bahala sa aming mag-asawa. Ganun, ayaw na nga. Pero dito, nag-home service ako. Marami akong customer dito. Ng Carlan, Rizal, San Pablo,
1: correct.
2: Mayor, at saka yung mga kilala subdivision dito. Yun, may-ari ng mga resort. Yun ang pinupuntahan.
1: Hindi, tsaka kung, I mean, kung kaya mo naman, di ba, hindi naman sobrang nakakapagod pa. Siguro wag na lang yung sobra-sobra na talagang nakakapagod ka pa. Pero kung yung kayang-kaya mo naman, why not, di ba? Para meron ka ding ano.
2: Kaya pa. Senior na rin ako, 64 years old. Pero yung asawa ko, very proud siya mag-guide sa akin. Kahit sa kami magpunta, ganun. Ano siya, yung maraming, ano, may mga auto shop dun sa San Pablo, mga kilala na ako dyan.
1: Yun din, kasi supportive din talaga ang iyong asawa sa'yo. Kaya talaga napagtagumpayan yung dalawa, no? Nakakatuwa naman yung... Na-inspire ako sa kwento mo, Kuya Greg, di ba? Na kaya, wala sa ano yan, di ba? Wala sa trabaho, di ba? Nasa kung paano ang mindset mo, paano ka mag-ipon, paano mo gastusin ang mga pinaghihirapan mo. So, walang imposible, di ba?
2: Alam mo ba, Kuya Dan, na hindi ako nabigyan ng... Ito, sabi ko, support sa gobyerno, mga scholarship, o kaya yung mga 4Ps, yung mga ganyan-ganyan.
1: Correct.
2: Naitagumpay ko ang aking pamilya sa pamamagitan ng masahe ko at sa pagtsatsaga namin mag-asawa. Napatapos namin, napag-abroad yung iba, ng ano, yung ganun lang pag-aaral ko. Magna-cumlaude nga yung aking bunso nitong nasa Manila. Kaya hindi madali siya natanggap.
1: Literal na sariling sikap, ano, Kuya Greg, ano, talagang kayo talaga ang trumabaho noon. Wow, nakakatuwa. Maging ano sana ito, maging inspirasyon sa mga, syempre may mga nagsisimula pa rin dyan, nakikinig sa atin na nagkaka-start pa lang nila ng trabaho sa pagmamassage at blind din, di ba? Walang imposible.
2: Kaya nga sabi ko nga sa inyo, i-advise ko kanila, family first at saka yung bisyo bawasan at saka yung basta't ang mga anak concentrate sa pamilya, mga tatagumpay kayo.
1: Yan. Amen. Ako, napakagandang nakakatuwa, no? Para ako, nakangiti ako nga dito habang nakakwento ka sa akin kasi nakaka-inspire yung mga ganyang kwento, 'di ba? Wala talaga sa ano 'yan. Wala talaga kasi iba sabihin, hindi ganito lang trabaho ko, maliit lang kinikita. Wala sa ano 'yan, sa pag-iipon 'yan.
2: Wala, 'wag niyo iisipin, makunti lang yung babae sa akin, ano? Basta't ang mahalaga ay meron kakainin maghapon at may babaunin ng mga anak sa pag-aaral sa ngayon yung mga bagong nag-i-start. Pag sinabing, konti lang ang bayad, ang mahalaga meron kayong maibibiling, may susurvive sa mga kung maibibiling pagkain sa isang araw, o kahit isang kain lang, at may maibigay na baon sa mga anak. Yun lang.
1: At tuloy-tuloy, di ba? Yun ang importante. Dire-diretso. May pumapasok. Hindi yung lahat lumalabas. Walang mga...
2: Hindi yung pagkaano... ay nung araw talagang tipid na tipid kami, di bawal bumili ng ganun. Pero ngayon, itong nag-survive na kami, nagtagumpay sa pamagitan ng tiyaga at Panginoon Diyos.
1: Correct.
2: Nakakabili na kami ng gusto namin.
1: Deserve mo na yan. Deserve nyo na yan, Kuya Greg. Kumbaga, andito na kayo sa season na inaanin nyo na lahat ng mga pinaghirapan nyo. Kaya enjoy. Enjoy life, Kuya Greg. Maraming salamat sa pagtawag at sa pag-share. Mga may gusto kang batiin muna, bati ka muna.
2: Ay binabati ko si ano si Nanay Blor na hindi na tumatawag at saka si ayun tumawag kanina sa iyo si Tess ganyan ay yung mga regular listening kami ay saka mga nakakakilala sa akin yung mga kasama mo diyan yung mga nakikinig no hindi pa rin tumatawag sa iyo yung naging teacher sa, kasi doon din ako nag-aaral, Kuya Dan, sa School for the Blind sa Pasay. Doon ako nag-aaral.
1: Alright. Marami ka na mga kakilala na ba din pala dito? Kaya, hello, hello sa mga kakilala, sa mga kakilala ni Kuya Greg.
2: Marami kaming mga unang nag-aaral dyan sa Pasay, mga 80s na, yung iba yung mga nasa Italy, nasa US, yung mga kasabayan ko noon. Eh, ako lang eh dito. At binabalit ko rin yung aking kaibigan sa Mindoro, Heidi Aranillo. Yan eh, tagumpay na rin yan. Nasa Canada na rin ang mga anak niyan. Kami mga blind na ganyan eh, mga survive kami ganun.
1: Nakakatuwa. Alright. Mm-hmm. Salamat kaya Greg. Ano mo nang awitin ang gusto mo mapakinggan bago tayo ano matapos ang usapan?
2: Eh, bukod sa ano kayo maganda kasi masaya si Jennifer. Eh, di yung pangalan na lang ni Jennifer o kaya ay yung ano, Somewhere Down the Road.
1: Somewhere Down the Road. I think yung Somewhere Down the Road meron tayo. Okay, sige.
2: Meron
1: salamat,
2: na,
1: salamat.
2: Salamat. Thank
1: good morning.
2: You.
1: Tawag ka ulit next time ha. Oh. Salamat.
2: Oh. Thank you.
1: Thank you. Ang ganda. To cap off no, ang mga nakakwentuhan natin ngayong umagang ito. Wala lang, nakakatuwa lang maging thankful sa mga bagay na meron tayo at na kukuha natin kahit na hindi natin nare-realize sa araw-araw, di ba? Kaya salamat, salamat. Ako gusto ko mag-thank you sa mga nagko-comment pa rin at mga nakikisama sa ating usapan dito, huntahan natin dito, no? Salamat sa pagbuo ninyo dito sa ating programa. Sabi ni Gaylord Ubilas, parang gusto kong uminom ng banayad whiskey nung narinig ko yung stinger ni Sir Peter, Kuya Dan. Di makatulog. Sabi ni Jeffrey, di makatulog? Eh, di matulog na. Mali! Ay, nako. Oras natin 3:02. Pakinggan natin ang mga tugtugan pa sa pagbabalik natin dito sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: Sabing masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: More of our songs from the millennium. Talagang ito na talaga. Naging remember your feelings na po ang ating programa. Hindi na remember your music. Awitin mula kay Katy Perry, Thinking of You, Miley Cyrus with The Climb, and A Thousand Years ni Christina Perry. Para lamang sa inyo, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oo, kasi pagka ganitong oras, medyo mapaparelapse ka na talaga eh, di ba? In Gen Z's term, di ba? Yung tipong naaalala mo na lahat, no? Thinking of you nga ni, di ba? Okay lang naman, no? Basta kung naaalala mo naman ay mga bagay na ikaw ay thankful, mga bagay na nagpapakilig sa'yo at pinagpapasalamat mo nangyari sa buhay mo, why not, di ba? Parang ating, sabi ni Jess, ang RYM daw ay relapse your moments. Napa-relapse eh. Oh, ito na, basahin na natin mga comments naman ninyo sa ating Facebook page. Tungkol sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Friday, tatlong bagay na pinagpapasalamat mo, sabi ni Ms. Donna Damian. Sabi niya, three things to thankful, good health for myself and family, survive every day sa mahal lahat. Salut sa lahat ng mga ABS-CBN, DZMM Radio Patrol sa Estrenta na araw-araw kasama ko kayong lahat. Nalibangan ko through Friday, morning, afternoon till evening. God bless us all, Kuya Dan. Maraming thank you din po sa pagsama lagi sa amin. Sabi ni Ms. Martina, mana ay Kuya Dan, ang pinagpapasalamat ko po ay yung gumigising pa rin ako sa umaga. Nakaka-survive kami ng family sa mga challenges ng buhay at higit sa lahat ay walang sakit. Maraming thank you po. Ron Calvin Yabao, sabi niya, alive and kicking, gising is blessing, good health always. Feeling ko yun naman talaga yung good health talaga yun ang pinaka-importante sa lahat. Simon Wright says, three things I'm grateful for today, pag-uwi sa iba't ibang lugar at pag-google ng oras kasama ang aking dalawang pusa. Palaging may tahanan na matitirhan at Diyos na laging nagpapasalamat sa kanyang pagmamahal, biyaya at awa. Habang nagiging simple ang mga biyaya na natatanggap ko, mas pinagpapasalamat ko. Salamat Kuya Dan. Napanood ko yan, sabi ni Ogie Alcacid sa isang interview niya. The irony of life, no? Kung meron tayong natutuhan sa buhay, yun yung irony ng buhay. Na ang maliliit na bagay ay yun yung mga malalaking bagay talaga sa buhay natin. Sabi niya, small is big, big is small, fast is slow, and slow is fast. Diba? Parang yung akala natin mga malalaking bagay na gustong-gusto natin dati nung tayo eh mga bata pa, pinapangarap natin. Pag tumatanda tayo, nagbabago eh, di ba? Parang hindi naman pala kailangan mong i-chase lahat ng mga malalaking bagay. Minsan yung mga maliliit na sobrang meaningful ay sapat na, di ba? Na hindi dapat laging nagmamadali. Mas maganda pala paminsan-minsan inanamnam natin ang ating journey. Ganda nung interview na yun ni Sir Ogie. Sabi ni Erlindo San Andres, ang tatlong bagay po na pinasasalamatan ko ngayon ay una, nagpapasalamat ako kay God, nagpagbibigay sa akin ng biyaya at gabay sa buhay ko. Pangalawa, nagpapasalamat ako kasi tumawag ang kapatid ko na nasa Palawan. Oo, naalala ko yan. Sabi mo matagal na kayong hindi nakapag-usap. At nasa mabuti naman ang kalagayan niya at malakas pa. 75 years old na po siya noong August 15. Wow, 75. Pangatlo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa pagtitiwala ng mga clients sa pagpapa-install ng solar sa pamangkin ko at anak ko. Saan ho yung solar nila? Paano naman ako dyan? Pa-coat naman ako dyan kung magaan yung pasok. Pati sa mga kasamahan nila, nagpapasalamat po ako dahil malinaw ko kayong napapakinggan. Wala po yatang static kung iingay ang radyo ko ngayon. Talagang amen. Thank you. Sabi ni Ate Jax, Kuya Dan, pa-shoutout naman daw kay Mommy Mylene and Andrea na kasama ko ngayon, naka-onsite. Hello, Mommy Mylene at kay Andrea, onsite kayo ngayon. O di, magkakasama kayo dyan ngayon. Hello sa inyong lahat. Good morning kayo sa akin. Sabi ni Miss Marilyn De Leon, tatlong bagay na pinasasalamatan. Una, nagigising ako tuwing umaga, maayos sa kalusugan ng aking pamilya at saktong kabuhayan ng aming pamilya para mabuhay ng maayos at masaya. Maganda 'yon, yung word na saktong kabuhayan. Yung iba-iba kasi, 'di ba? Yung iba parang gusto nila ng talagang bonggacious. Yung grand things, 'di ba? And hindi naman masama 'yon kung ikaw ay tipo ng tao na nag-wish ng mga grand things in life. Pwede rin naman, 'di ba? 'Yun ang gusto mo, 'di ba? Valid 'yon. Pero mayroong mga tao din na gusto saktuhan lang, 'di ba? Saktuhan lang. Nag-good morning si Miss Merly Mendoza. Sabi ni Miss Dulce Fabre, salamat sa mga blessing ng Lord, lalo na kalusugan ko at ang aking familia at safe and protection sa financial blessing. Keep safe, good health, and good weather today, sabi ni Miss Lori Santos. Sabi ni Miss Dulce, ayun nga, salamat sa kalusugan. Jessica Marie Borromeo, nagpapasalamat ako dahil marami akong natulungan, dahil may pamilya ako at dahil buhay pa ako. Bati kay Kuya Chico na lagi mong hindi pinatutugtog ang request niya. Hindi, ayaw ko. Hayaan mo yung Kuya Chico na yan. Good morning, Kuya Dan. Kape-kape na para sa akin. Ang tatlong pinagpapasalamat ko ngayon, una sa Panginoong Diyos sa gabay niya at sa good health na namin. Pangalawa, masaya kaming tatlong magkakapatid at pamangkin. Kahit minsan hindi nakakaintindihan, may tampuhan. Kahit wala na ang mga magulang namin. At ang panghuli, nakakakain kami sa araw-araw. May nasisilungan at may panggastos sa mga bayarin sa araw-araw. Sabi yan ni Dersander? Alin ang pangalan mo doon? Sander o Dersan? Dersander. Iisip ko, nasan kaya yung Sander or Dersander or Der? Sabi ni Miss Eileen, alam mo, gusto ka ni Mama makausap, Sir Dan, di ko nakuha ang number. Oh, marami pa tayong time para makausap yung ating mga hindi today. Kasi tayo ay papunta na sa mga headlines at sa ating yugyugan. Pero pagka may gusto yung hong tumawag ng mga halimbawa, mga mama ninyo, kasi napapansin ko yung mga anak ang nai-stress eh pagka nai-stress yung mga anak kasi hindi nakakapasok ang kanilang mga mommies, kanilang mga titas, mga lolas, para makausap si Kuya Dan. I-chat nyo na lang sa aking page ang number at ipo-forward ko sa team para mabalikan kayo at matawagan. Diba? Para lahat ay may chance na makahuntahan natin on the air. Si Miss Miriam Ong ay nag-good morning sa atin. Magandang morning din ho sa inyo. Sino pa ang hindi ko nababasa? I-check ko lamang. Si Miss Apple Marie ay nagre-request ng If You're Not Here by Menudo. Sino pa dito? Let me see. Si Marian B. Areabad na pala siya. At si Sir Apolonio Sugay. Kanina pala to. Nauna pala ito si Sir. Alright. Good morning. At maraming thank you once again sa inyo pong mga kasagutan. Sa inyong pag-share kay Kuya Dan ng mga bagay na inyong pinasasalamatan. Tuloy natin ang pagpapasalamat sa ating mga blessing araw-araw. Okay? Pero sa oras natin, 3:28... commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, mga headlines ngayong umaga ng August 21, 2026 ang ating aalamin. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang

0: Tamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta kinig, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, August 21, 2026. Maaliwalas na panahon asahan sa Metro Manila at ipapang bahagi ng bansa ngayong weekend. Binabantayang bagyo, posibleng pumasok ng PAR sa Linggo o Lunes, tatawaging OBET. Presyo ng gulay inaasahang tataas ng hanggang 15% ayon sa Department of Agriculture. Grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University, mag-isang plinano at ginawa ang pamamaril. Mahigit 10 milyong pamilyang Pinoy nagsabi na sila'y mahirap base sa survey. NBI confidential agent arestado sa pangungutong. Balita sa lalawigan, mag-iina natagpo ang patay sa loob ng nakaparadang sasakyan sa Bulacan. Sa showbiz, Bella Padilla nabuhay ang passion sa pag-arte sa tulong ni Maricel Soriano. At sa sports, Gilas Pilipinas Youth umabante sa FIBA Under 18 Asia Cup Quarter Finals. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Tricia Lindo. O ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta kinig, DZMM!
2: Remember your music.

0: Ubus na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 3:41 ng umaga, pahabol na Millennium Song from Fergie. Big Girls Don't Cry. Tama ba? Napakinggan din natin ang song request na mula kay Monica, no? Oras 3:41. Abay, maraming thank you po sa lahat ng nagpadala again ng kanilang mga kasagutan. Tumawag at nakipaghuntahan kay Kuya Dan. Bukas ulit, huwag kayong mawawala dahil meron pa rin tayong huntahan ng Sabado morning. Oo. Bago natin i-enjoy sabay-sabay ang weekend dahil sabi kanina sa headline, maaraw na daw ngayong weekend. Kaya naman, bawi-bawi, makapag-jogging-jogging muna, makapag-walking-walking ulit, ano? Correct. O ito, bati muna natin ang mga nakatutok po sa atin, nakikinig sa kanilang mga radyo sa loob ng kanilang mga sasakyan. Alam nyo na pagka ganitong oras, shout-out natin yan. Lahat ng mga manong at mga ate na mga nagda-drive sa kalsada sa mga sandaling ito, ang ating mga kuya driver, bus driver, taxi driver, jeepney driver, TNVS, mote-taxi, ang mga truck driver na malalayo ang biyahe kasama ang kanilang mga pahinante, pa-north, pa-south, pa-left, pa-right. Ingat-ingat po sa biyahe ha mga kapamilya, mga kaserbisyo. At enjoy sa ating tugtugan. Ito, talagang mag-i-enjoy kayo dito sa ating mga pangyugyugan dito. Simulan na natin yan sa oras na 3:43 ng umaga.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Alright. Gising na, bango na. Alam niyo na ang gagawin pagka ganitong oras. Aha, yugyugan na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 21, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning! Thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Wala pa kanilang last 12 hanggang ngayon. Oras po natin. 5 minuto bago mag alas 4 ng umaga. Ito muna mga kapamilya ha, bago tayo maghiwa-hiwalay. Bibisita po ang DZMM, Servisyong Kapamilya, kasama si Tita Winnie Cordero sa Doña Imelda Function Hall sa Barangay Doña Imelda, Quezon City para sa DZMM Servisyong Kapamilya today! Araw ng Biyernes, August 21, 2026. Meron po tayong Urban Gardening Livelihood Seminar na may kasamang libreng seed at seedling, UTI testing at blood sugar count para sa unang 150 na kapamilya. May merienda, pabigas at may pa-games pa, kaya naman, kita-kits tayo dyan. Ito po ay first come, first served. Okay, mamaya na yan ha. Samahan si Tita Winnie. Abangan yung Kuya Dan ay i-exit na muna ulit ha. Thank you. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Trisha Lindo. Until then, nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday!

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, Miss Diva, to the time.
1: Ang oras ho natin, alas 4 ng madaling araw.
2: Pagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumarastyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita.

0: Ngayon ay Biyernes, August 21, 2026 holiday. Narito po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Maaliwalas at maalinsangang panahon mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Binabantay ang bagyo, posibleng pumasok ng PAR sa Linggo o Lunes na muling magpapalakas ng habagat.
1: Presyo ng ilang gulay halos triple ang itinaas dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Presyo ng bigas hindi umano tataas ayon sa Department of Agriculture.
0: Grade 8 student. Mag-isa ang plinano at isinagawa ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Gadgets at social media accounts ng gunman bubusisiin.
1: Pagtanggal sa system loss charge, tiniyak ng Senado. Paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAL suspendido hanggang Disyembre.
0: Sa lalawigan, ilang paaralan sa Cebu City at Mindanao nakatanggap ng pagbabanta. Suspect na nagbanta ng pamamaril sa Universidad sa Cebu City, arestado.
1: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Youth pasok na sa quarterfinals ng FIBA Under 18 Asia Cup.
2: Good morning! Good morning!
0: Magandang madaling araw mga kapamilya! Iba boses ng kasama ko, ano? Wala si Pogi 2, naka-holiday. Pero kasama naman natin ang nag-iisang diva. Magandang umaga ko po sa Radyo Patrol, Robert Mano.
3: Good morning!
4: Ito po ang tandem ng Team Pogi at Team Ganda. Sa ngalan po ni Radyo Patrol, si Raz. Ako po si Radyo Patrol, Trish Shalindo.
2: Good morning!
0: Sa oras po natin na 4:03, simulan na po natin ang balitaan.
5: Alerto sa habagat!
0: Dito muna po tayo ha. Baka nag-aabang kayo kung may habagat pa rin. Kung maulan pa rin. Sa lagay po ng panahon, asahan ang maaliwalas at maalinsangang panahon. Mararanasan po yan dito sa atin sa Metro Manila ngayong weekend. Pero posible pa rin ang panandali ang pag-ulan dahil sa thunderstorms. Sinabi ni Pagasa Weather Forecaster Lian Loreto na dulot ito ng paghina ng habagat at paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng low pressure area na dating bagyong Neneng. Binabantayan ng Pagasa ang Tropical Storm Saudel na posibleng pumasok ng PAR sa Linggo o Lunes at tatawaging bagyong Obet. Posibleng palakasin ito ang habagat na magpapaulan sa western section ng bansa sa susunod na linggo. Paliwanag po ni Loreto, posibleng hanggang sa Setyembre pa maramdaman ang epekto ng habagat.
5: Basta AM TZMM. Alerto Serbisyo.
4: Alerto
5: Serbisyo.
4: Alerto, alerto mga kaserbisyo at kapamilya, magpapatupad ng mas maikling oras ng biyahe ang LRT1 ngayong araw kasabay ng paggunita sa kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino. Mamayang alas 5 ng umaga ang first trip ng mga tren ng LRT1 ng Dr. Santos at Fernando Poe Jr. Stations. Alas 9:30 ng gabi ang last trip sa Dr. Santos Station habang alas 9:45 naman sa FPJ Station. Samantala nag-abiso ang MMDA sa mga motorista na suspendido ang number coding scheme ngayong araw dahil sa pagguita sa kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino na isang special non-working holiday. Paalala ng ahensya, magplano ng mas maagang biyahe para maiwasan ang anumang problema sa kalsada at sumunod sa batas trapiko.
5: Alerto Serbisyo.
2: Alerto Serbisyo.
5: Basta AM DZMM.
0: Kuha po tayo ng balita mula sa Radyo Patrol, presidente ng Homeowners Association sa Caloocan. Patay po sa pamamaril. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
6: Robert, patay ang presidente ng Homeowners Association ng isang subdivision sa barangay 171 sa Caloocan City matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang tanggapan. Sugutan naman ng treasurer ng HOA na tinamaan ng bala sa binti at kasulukoy nagpapagaling sa ospital. Nakasuot ng full face helmet ang suspect na pumasok sa opisina ng Homeowners Association at binadya sa ulo ang biktima. Sunod na binaril ang suspect ang treasurer bago tumakas ang isang barangay dati nang pinaputukan ng bahay ng biktima noong 2022. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng gunman at ang motibo sa pamamaril. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
4: Lumaki pa ang posibleng dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, 2.30 kada litro ang tinaas ng presyo ng diesel, 1.40 sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Tumaas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika sa Middle East. Nakaaapekto rin sa presyo ng langis ang paghina ng piso kontra dolyar. Kaya mga tsuper, humihirit na itaas sa 20 pesos kada litro ang diskwento sa diesel. Epektibo noong Sabado ang 12 pesos kada litro na diskwento o diskwentro sa diesel mula sa dating 10 piso. Giit ng mga tsuper, hindi sapat ang diskwentong ibinibigay ng gobyerno dahil sa pagtaas ng presyo ng langis.
5: Basta AM DZMM.
0: Oras natin 4:07, mahigit doble o triple ang itinaas ng presyo ng gulay dahil sa pinsalang idinulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Umaabot na sa mahigit 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala ng mga kalamidad sa sektor ng agrikultura. Sa pagtaya ng Department of Agriculture, aabot sa 15% ang itataas ng presyo ng gulay dahil nasira ng pag-ulan at pagbaha ang mga tanim na gulay. Pero sa ilang pong pamilihan, mabibili sa halagang 400 pesos kada kilo. Ang lettuce mula sa dating 100 pesos, ang laki ng itinaas. Ang bagyo beans, pumalo na sa 170 pesos ang kada kilo na dating 60 pesos lang. Nagmahal din ang sayote na mabibili na po sa halagang 60 pesos mula sa dating 30 pesos ang kada kilo. Ang apela po ng grupong Sinag sa DA, alamin kung may pananaman tala sa sitwasyon. Diniyak naman ang kagawaran na hindi tataas ang presyo ng bigas.
5: Basta AM!
4: Magtatayo ang gobyerno ng karagdagang 13 pumping station na inaasahang makatutulong na maibsan ang pagbaha sa Metro Manila. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na posibleng gumagana ng mga ito sa katapusan ng taon o sa unang bahagi ng 2027. Inihahanda na rin ng gobyerno ang halos 40 rainwater cisterns sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Magsisilbi ito bilang imbakan ng sobrang tubig na magmumula sa mga water pumping stations tuwing malakas ang ulan. Inatasan ng Pangulo ang Department of Environment and Natural Resources na pagpaliwanagin ang mahigit 100 establishmento na hindi sumusunod sa Extended Producer Responsibility Act. Sinabi pa ng Pangulo na isinasaayos na rin ng Department of Energy ang ilang waste-to-energy project na posibleng masimulan sa susunod na taon at makakatulong para mabawasan ang mga basura na itinatambak sa mga landfill.
5: Basta AM, DZMM!
0: Mahigit 6 na milyong individual o halos 2 milyong pamilya ang apektado ng hagupit ng habagat at mga nagdaang bagyong Maymay at Luis. Sa report ng Office of Civil Defense, halos 14,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. 29 na ang iniwang patay ng mga nagdaang bagyo at habagat. 19 ang sugatan at 3 ang patuloy na nawawala.
5: Basta AM! MM!
4: Naglitawan ang mga lubak sa ilang kalsada sa Maynila kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha na dulot ng habagat. Ininspeksyon na ng Manila LGU ang mga lubak-lubak na kalsada pero trabaho ang ilang DPWH ang pagsasaayos ng mga potholes sa mga national road at perpendicular na kalsada. Sinimula ng mga tauhan ng DPWH ang pag-aspalto sa mga lubak sa northbound ng Rojas Boulevard sa Maynila. Nakadakda namang IPA-rough patching ang potholes sa Taft Avenue at Padre Burgos Avenue. Bukod sa mga lubak, tatakpan na rin ang kanal sa sidewalk sa Taft Avenue kung saan ilang pedestrian ang nahulog o lumusot sa butas noong bumahan nitong Lunes.
5: Basta AM DZMM.
0: Isinailalim naman sa state of calamity ang mga lalawigan ng Bulacan at Bataan dahil sa pinsalang idinulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa Bulacan, inaprubahan na sangguni ang panlalawigan ng rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa lawak ng pinsalang idinulot ng mga nagdaang kalamidad. Binaha ang 11 bayan at lungsod sa Bulacan na nakaapekto sa halos 7,000 pamilya o mahigit 23,000 individual. Layo ng deklarasyon na mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong Bulakenyo. Isinailalim na rin ang Bataan sa state of calamity kung saan halos 70 barangay mula sa 7 bayan ang binaha. Mahigit 56.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at mahigit 542 million pesos naman sa infrastruktura. Mapapabilis na rin ang pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha sa Bataan.
5: Basta AM, DZMM!
4: Sa Benguet, inideklara na rin ang state of calamity sa bayan ng La Trinidad. Binayo ng ulan na dala ng habagat at mga nagdaang bagyo ang La Trinidad na nagre-resulta o nagresulta sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Umaabot sa 78.4 million pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa La Trinidad. Mahigit 800 magsasaka ang apektado ng kabuhayan o ang kabuhayan dahil sa mga nagdaang kalamidad.
5: Basta AM DZMM.
0: Nanganganib na bahain ang ekta-ektaryang palayan sa 8 barangay sa Santa Cruz Occidental, Mindoro dahil sa pagkasira ng bahagi ng dike sa Pagbahan River. Nasira ang dike dahil sa pagragasan ng tubig mula sa ilog dulot ng malakas na ulan na dala ng habagat. Isolated din ang 2,000 mangyan mula sa 7 sitio dahil sa pagragasan ng Pagbahan River. Napinsala rin ang intake gate ng National Irrigation Administration na nagda-divert ng tubig mula sa ilog patungo sa mga irrigation canal. Sinabi ni Barangay Alakaak Chairman Melbert Toriana na naiwasan ang pagkasira ng dike kung nakompleto ang flood control project sa ilog. Umaapila ang LGU sa national government ng tulong, partikular ang pagtatayo ng tulay na magdurugtong sa mga apektadong komunidad.
5: Basta AM MM.
4: Mag-isa at walang kasabwat ang grade 8 students sa Pamamarilsa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Cremulla na pinlano ng suspect ang pamamaril at walang sinumang naka-impluwensya sa salarin na gawin ang krimen. Wala rin anyang problema sa eskwela at hindi biktima ng bullying ang grade 8 student. Dagdag pa ni Cremulla na ilusot ng grade 8 student ang mga dalang baril nang dumaan sa emergency exit ng junior high school building para makapanik sa 4th at 5th floor. Sumunod rin anya sa security protocols ang Ateneo de Zamboanga University. Sinabi pa ni Cremulla na isinusulong ng pamahalaan ang total ban sa Roblox at pagpapalakas ng pananagutan ng mga may-ari ng baril. Iniimbestigahan na rin ang posibleng pananagutan ng Customs Police official na ama ng grade 8 student na may-ari ng mga baril na ginamit sa pamamaril. Samantala, nasa maayos ng kalagayan ang 15-anyos sa grade 10 student na nasugatan sa insidente.
5: Basta AM MM.
0: Aminado ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na hindi pa nitutukoy kung na-impluwensyahan ng online gaming platform na Roblox ang grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. 2 patay sa pamamaril kabilang ang gunman. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ng CICC na hindi pa nabubusisi ang gadget at social media account ng grade 8 student dahil wala pang cyber warrant. Isa sa ilalim sa forensic examination ng Philippine National Police ang cellphone at laptop ng grade 8 student na isinuko ng mga magulang nito. Sinita ni Committee Chairperson Riz Ontiveros sa Meta na hindi kaagad tinanggal ang live streaming ng gunman sa Facebook. Disbayado rin ang senador na walang kinatawa ng Meta na dumalo sa pagdinig. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. DOJ, CDC, LEAP ko may online mentoring sa mga kabataan para gumawa ng karahasan kasunod ng pabamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert,
3: inumpirma ni Justice Secretary Frederick Bida na sinusubaybayan ng mga otoridad ang sinasabing mga mentor online na nag-impluwensya sa mga menor de edad na babad sa violent games. Ayon sa kalihim, tinitignan din ng mga otoridad ang mga kaso kung saan may mga batang madalas naglalaro at posibleng tinatarget o nire-recruit sa ilang group chat. Patuloy aniya ang investigasyon at sinusundan ng mga law enforcement agency ang lahat ng posibleng anggulo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawang estudyante ang namatay. Kabilang sa mga tinututukan ng DOJ ang tinatawag na nihilist violent extremism, habang bukas din ang ahensya sa posibilidad na pagsusulong ng bagong batas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol!
1: Bert Dizon!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
1: Hinikayat ang mga magulang na bantayan ang paggamit ng gadget at paglalaro ng online games ng mga anak. Kasunod ito ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawang estudyante ang namatay. Para kay Private School Teachers Association founder Miriam Sebastian, makatutulong ang pagbantay ng mga magulang sa aktibidad ng mga anak para maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Partikular na pinatututukan ng grupo ang chat function sa online games na sinasabing ginagamit para manghikayat sa mga kabataang maghasik ng gulo. Samantala, isinusulong naman ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Bam Aquino ang agarang pagpasa ng School Safety Act. Naniniwala si Senator Aquino na posibleng maulit ang mga insidente ng karahasan sa paaralan kung hindi paiigtingin ang school security. Isinusulong din sa panukala ang pagbuo ng emergency response protocols, gayon din ang pagpapabuti sa access sa mental health at psychosocial support sa mga paaralan.
5: Basta AM DZMM.
0: Nakipagpulong ang Zamboanga City Government sa mga paaralan, universidad at kolehiyo sa lungsod na nakatanggap ng pagbabanta dalawang araw matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Isa sa nakatanggap ng banta ang MCLL National High School na ipinablatter ang insidente. Hiniling ng mga school administrator ang maigpit na patakaran laban sa online threat sa mga paaralan. Paglalaanan din ng Zamboanga City LGU ng pondo ang pagbili ng metal detectors para sa mga pampublikong paaralan. Samantala, sinuspindi ang klase sa Tampakan National High School sa South Cotabato kahapon dahil sa umano'y online shooting threats laban sa mga guro. Ayon kay Mayor Leonard Escobillo, magkakasunod ang mga post mula sa account na John Ray na nagbababala sa mga estudyante na huwag pumunta o dumaan sa paaralan. Patuloy na tinutukoy ng pulisya at PNP Cybercrime Unit ang nasa likod ng account. Nakapagtanong din sila sa 14 anyos na sinuko ng kanyang mga magulang matapos umanong magkomento tungkol sa kalibre 45 baril, pero hindi umano ito ang nasa likod ng account. Mananatili ang police deployment sa paaralan habang nagpapatuloy ang investigasyon.
5: Basta AM MM.
1: Sa Cebu City, estudyanteng nagbanta ng pamamaril sa universidad, arestado. Balita mula sa Cebu City, hati ni Ani Perez. Ani.
7: Agad natuntun ng pulisya ang 20 taong gulang na nagbantang mamaril sa isang universidad na nakabase sa Cebu City. Napag-alaman na isa siyang culinary student na nag-iwan ng banta sa comment section ng live stream ng isang online platform. Mabilis na na-screenshot ang kanyang profile at isinumbong sa otoridad. Sa isla ng Camotes, nahanap ang suspect at kaagad dinala sa Parian Police Station ng Cebu City matapos maaresto. Ayon sa suspect, hindi na sinadya ang pagbabanta. Sinampahan ng suspect ng paglabag sa Public Act 10-175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
1: Maraming salamat, Ani Perez.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: O aming diva, Anong oras na?
4: Oras po natin, 4:21 ng madaling araw.
0: Paano ulit?
4: 4:21.
0: Dahil ganyan ka mag-deliver, sige. Oh, yung mga mensahe po ninyo ha. Kung kumusta dyan sa lugar ninyo. Bagamat medyo magiging maliwala sa panahon, sabi ng PAGASA, may mga local thunderstorms pa rin. At yung mga binabahan, ako po, sana naman humupa na. At syempre, para may mga, baka may papagising kayo, may papashoutout kayo, syempre, holiday kayo, wala namang pasok ang mga bagets, ano? Baka yung husband ninyo, yung wife ninyo, papasok. Abay, i-message nyo po yan sa aming Viber, sa aming Viber number na
4: 0919-278-3000.
0: Isa pa nga.
4: 0919-278-3000.
0: Yan, ha?
4: Mas malambing.
0: Oo nga, mas malambing. Okay, padala nyo yan. Nababasahin lahat yan ni Tricia mamaya, ha? Siya lang po. Abangan nyo po sa aming pagbabalik bilang ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Naragdagan!
4: At mercy flight para sa mga stranded na pasahero sa Batanes, Hiniling. Yan at ibang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
8: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Basta AM DZMM.
9: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
8: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Radyo.

Bayan, Peter Musni at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Macho Patrol balita ala 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rasyada ng mga balita antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
1: Anong oras na?
2: Oras po natin, 4:25 ng madaling araw.
1: Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Maaliwalas at malinsangang panahon mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Binabantay ang bagyo, posibleng pumasok dampar sa Linggo o Lunes na muling magpapalakas sa habagat.
2: Presto ng ilang gulay, halos triple ang itinaas dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Presyo ng bigas, hindi umano tataas ayon sa Department of Agriculture.
1: Grade 8 student, mag-isang plenano at isinagawa ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Gadgets at social media accounts ng gunman bubusisiin.
2: Pagtanggal sa system loss charge, tiniyak ng Senado. Paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL suspendido hanggang Disyembre.
0: Ula, panahon.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakasama po natin si binibining Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
3: Good morning po, Sir Robert and Ma'am Tisha, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Sa ngayon, meron po tayong tatlong sama ng panahon na binabantayan, ngunit ito po'y nasa labas pa naman po ng ating area of responsibility at hindi pa nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Mainly, ito pong habagat or southwest monsoon ang nakakaapekto ngayon sa Luzon, at mas humina po ito kasabay po ng paghina ng ating bagyong Neneng kahapon. At sa ngayon nga po ay makakaapekto pa rin ang habagat, especially dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, maging sa may Cagayan. Kaya tasaan pa rin dyan yung mga maulap na panahon, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ngunit sa Metro Manila at malaking bahagi naman po ng ating bansa, inaasahan naman po natin generally, maliwalas po yung panahon natin ngayong araw. Ngunit tasaan pa rin, meron pa rin naman po tayong mga posibilidad ng thunderstorm activities o yung mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. At tama nga po, nasa labas po ng ating area of responsibility, itong severe tropical storm na may international name na Saudel. Sa ngayon po ay mahigit 2,700 kilometers ang layo sa Eastern Visayas, at sa ngayon hindi pa naman nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit pagsapit po ng Sunday or Monday, maaaring pumasok po ito ng ating area of responsibility, tatawagin natin sa local name na OBET, at maaari muling palakasin yung habagat. Ngunit malaki pa po yung uncertainty dito, kaya always po ay maging updated sa mga balita galing dito sa Pag-asa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Ms. Lian, habol na tanong lang po kung papasok po siya ng PAR this Sunday or Monday as expected po. May chance po ba siyang mag-landfall po?
3: Yung landfall scenario po ay less likely naman. Medyo ang nakikita natin, malayo po yung kanyang location dun sa ating mga kalupaan. Ngunit, hihilahin pa rin po niya yung habagat.
1: Yun, habagat pa rin ang effect niya, ang dala niya. Ma'am Lian, maraming salamat po.
3: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
1: Si Ms. Lian Loreto mula po sa Pag-asa.
0: Ulat Kalusugan.
2: Sa ating ulat kalusugan, maaari ring mapinsala ang mata dahil sa sobrang ultraviolet o UV exposure na tinatawag na photokeratitis. Mm-hmm. Ayon sa mga eksperto, maaari itong magdulot ng pananakit, pamumula pagluluha o pagluluha, pagiging sensitibo sa liwanag at malabong paningin. Karaniwang lumilitaw ang sintomas 6-12 oras matapos ma-expose sa UV rays at gumagaling sa loob ng 1-2 araw. Para makaiwas, inirekomenda ang pagsusuot ng UV protective sunglasses at iwasang tumingin ng direkta sa araw. Kapag matindi ang pananakit o lumalabo ang paningin, magpatingin agad sa eye doctor. Yan pong ating ulat kalusugan ngayong Friday morning.
1: Yo. So,
4: ikaw, Trish, malinaw pa naman ang mata. Wala pa bang problema sa mata or naka... Alam mo na?
2: Malabo mata ko, partner. Nasa 300 to 400 yung
4: kaya,
2: eye green.
4: Kaya nakakontact lens. Alam mo na. Ilan to? Hindi mabasa. Nahihilo, hinihilo. Ay, alagaan po natin ang ating mga mata. Importante po yan eh. Ha? At syempre, kapag medyo lumalabo-labo na, ipacheck na po yan sa ating mga eye doctor.
2: Kaya okay din, partner, di ba? Merong mga eyeglasses yung parang nagtitint siya kapag nasa labas ka. Sa akin, malaking tulong
4: ako,
2: yung pag nasa field
4: ako, din yung ako. Ako, ganun yung akin. Oo. Kaya misang pag nandito ako dahil maliwanag, nagtitint. ingat, ingat, ha? Ingatan ang ating mga mata. Oras po natin, alas 4:30 na madaling araw. Tuloy pa po tayo sa mga balita. Tumaas ang bilang ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino sa ikalawang quarter ng 2026. Base sa survey ng Okta Research noong Hulyo, 39% na mga na-survey ang nagsabi na mahirap sila. Ba't di ako natanong dito? Yan din ang isasagot ko. Katumbas ito ng 10.5 milyong pamilyang Pilipino na mas mataas kumpara sa 9.2 milyon noong pong Marso. 18% ang nagsabi na hindi sila mahirap at 42% naman ang undecided. Lumalabas din sa naturang survey na 21% o halos 6 na milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan.
2: Tiniyak ng Senado na tatanggalin ang system loss charge sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga consumer. Sa parehas ng DZMM, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tinatalakay na namang senador ang 11 panukalang batas na nakahain para tanggalin ang system loss. Aminado ang Senate President na masalimuot ang paghimay sa mga panukala kabilang ang kung sino ang magbabayad ng system loss at kung gaano kalaki. Matatanda ang iginit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong Hulyo ang pagtanggal sa system loss electric o electricity bill ng mga consumer.
4: Sinuspinde ng Energy Regulatory Commission hanggang Disyembre ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEOL charges. Ayon sa ERC, hindi isasama ang 37 centavos kada kilowatt-hour na GEOL sa buwan ng electricity bill ng mga consumer sa susunod na 4 buwan. Tiwala ang ERC na makatutulong ito para maibsan ang epekto ng mataas na inflation at gastusin ng mga consumer. Ang GEOL charges ay sinisingil sa mga consumer para pondohan ang renewable energy project tulad ng solar, hydro at wind energy. Mayo nang unang suspendihin ng ERC ang paniningil ng GEOL dahil sa krisis sa enerhiya.
2: Umabot sa higit 292,000 na individual ang naapektuhan ng habagat at bagyong Neneng sa Mimaropa. Ayon sa DSWD, apektado ang mahigit 63,000 pamilya mula sa 283 na barangay sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Nasira rin ang 40 bahay at bahagyang napinsala ang mahigit 300 bahay. May 169.21 million o milyong piso pang pondo at food resources ang DSWD Mimaropa para sa disaster response.
4: Umabot na sa halos 3,000 pamilya lumika sa Calabarzon dahil sa pagbahad dulot ng habagat. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nananatili sila sa mga evacuation center na karamihan ay sa Batangas po. Ang kabuuan, 265,628 na pamilya sa 914 na barangay sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ang naapektuhan. Nagla naman ng DSWD ng 128.9 milyong pisong halaga ng ayuda, kabilang ang mahigit 200,000 family food packs para sa mga apektadong pamilya.
2: Mercy flight para sa mga stranded na pasahero hiniling ng lalawigan. Balita mula sa Batanes, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Nakipag-ugnayan ang pamahalang panlalawigan ng Batanes sa Department of National Defense, Office of Civil Defense at Philippine Air Force upang matulungang makauwi sa mainland Luzon ang mga pasaherong stranded sa lalawigan dahil sa patuloy na kanselasyon ng mga komersyal na biyahe. Dalawang linggo nang kanselado ang ilang commercial flights patungo at palabas ng Batanes dahil sa masamang panahon na dulot ng malakas na habagat at inaasahang magpapatuloy pa sa mga susunod na araw. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsumite ang pamahalang panlalawigan noong nagkaraang linggo ng agarang kahilingan para sa pagsasagawa ng tactical airlift o mercy flight gamit ang C-295 o C-130 ng Philippine Air Force. Sa kasalukuyan, umabot na sa 121 na pasahero ang nakapagparehistro sa manifest

0: flight habang hinihintay ang pinal na tugon at pag-aproba ng mga kinauukulang otoridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oras natin sa mga bumabiyahe, sa mga papasok, o kaya'y pauwi naman, o kaya naman ay mga nagtatrabaho, gaya ni Kuyang Juanito Bautista Veloria. Aba, ingat po ha, ingat po sa biyahe. Tuloy pa po tayo sa mga balita, 436 na. Ipinagwalang bahala ng Office of the Ombudsman ang pagbawi ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa ng testimonyang nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tinawag ng Ombudsman na pressure tactic ang recantation ni Gutesa na hindi na bago sa mga high-profile case. Ayon po sa Ombudsman, meron silang 28 testigo sa mga iniimbestigahang transaksyon. Si Gutesa ang surprise witness ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta sa investigasyon sa flood control scandal noong nakaraang taon. Unang bumaligtad ang 4 sa 18 umano'y mga dating bodyguard ni dating Acobicol Party List Representative Zaldi Co. na umano'y nag-deliver din ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Hindi na nagulat si Senator Panfilo Lacson sa pagbaligtad ni Gutesa. Ipinauubayan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Ombudsman ang pag-iimbestiga sa issue.
1: Naghain ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Aid Fajardo, spokesperson ni Romualdez, kabilang sa kanilang isinumite ang pagbaliktad ni Orly Gutesa at testimonya ng 25 dating empleyado ni Zaldi Co. Kinontraan niya ng mga ito ang pahayag ng mga dating bodyguard ni Co kaugnay sa umunoy pag-deliver ng mali-maletang pera. Dagdag pa ni Fajardo, karamihan sa mga ito ang inilok ng pera, kapalit ng pagpirma sa nakahandang affidavit. Sinabi pa ni Fajardo na dapat nang ibasura ang mga reklamo laban sa ring House Speaker at tiwala sila sa patas na investigasyon na magpapatunay na walang basihan ang mga akusasyon laban kay Romualdez. Iginit pa ni Fajardo na wala silang kinalaman sa pagbaliktad ni Gutesa at mga dating bodyguard ni Co.
3: Umaapela naman ang Malacanang sa mga otoridad na kasuhan ang mga utak sa umano'y peking testimonya ng mga testigo sa maanumalyang flood control projects. Kasunod dito ng sinasabing pagbawi ng testimonya ng umano'y dating aide ni dating Congressman Zaldi Co na si Orly Gutesa, higil sa sinasabing paghahatid ng mali-maletang kickback sa flood control projects kay dating House Speaker Martin Romualdez. I-greet ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa halip na makatulong, lalo pang nahihirapan ang pamahalaan sa pagpapanagot sa mga mastermind sa mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Nababahala rin ang Malacanang sa epekto ng mga peking testimonya na posibleng magdulot ng pagkalat ng maling impormasyon o fake news. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Malacanang na nagpapatuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman, Department of Justice, sa iba pang hinihinalang substandard at ghost flood control projects.
1: Sa Bulacan, natagpo ang patay ang isang ginang at dalawa nitong minor de edad na anak sa loob ng nakaparadang sasakyan sa bayan ng San Rafael. Sa investigasyon, nakita ang abandonadong sasakyan sa bakanting lote sa barangay Talaksan. Nang silipin ng otoridad, tumambad ang mga labi ng mag-iina na huling nakitang buhay noong August 19. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
3: Oras.
1: Oras po natin, 4:40 ng madaling araw.
3: Abangan nyo po sa aming muling pagbabalik. Boserong elektrisyan, arestado sa Maynila.
1: At tauhan ng NBI, arestado sa pangungutong. Ang mga detalye sa pagbabalik ng
3: Radyo Patrol Balita, alas 4.
2: Naglilingkod sa Pilipino, saan sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol Balita. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa Balitaktad.

0: na tandem ng Bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang ating oras.
1: Oras po natin, 4:43 ng madaling araw.
0: Amerikano ay nareklamo ng panghihipo ng dalagitang nakilala nito sa San Juan City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Atin de Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
2: Robert arrestado ang 42 anyos na American national matapos buwan ang 18 anyos na dalagita sa barangay Santo Lucia, San Juan City. Naaresto ang suspect matapos tumawag sa 911 ang boyfriend ng biktima para humingi ng saklolo. Ayon sa pulisya, nakilala ng biktima ang Amerikano sa isang messaging app at kalaunan idinala sa isang bahay sa San Juan. Doon umano siya pinagsamantalahan ng suspect. Nakakulong ngayon ang suspect sa custodial facility ng San Juan CPS habang inihanda ang kasong paglabag sa Act of Lasciviousness. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMF.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF. Radyo Patrol sa East 30.
0: Isa pang report! Ay, sorry partner, ikaw muna pala. Na-excite ako sa reporte.
1: Arestado ang 53 anyos na electrician matapos umano niyang i-video ang 27 anyos na babae habang naliligo sa isang boarding house sa Quiapo, Maynila. Ayon sa pulisya, napansin ng biktima ang cellphone na nakatutok sa kanya at humingi ng tulong sa mga otoridad. Nang suriin ang cellphone ng suspect, nakita umano rito ang video ng babae habang naliligo. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009.
0: Kilo-kilong shabu na sabat ng Bureau of Customs at PIDEA sa Manila International Container Port. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Aabot sa 43 kilos ng shabu na may kabuong halaga na 292.4 million pesos ang nasabat ng Bureau of Customs at PIDEA sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC, na-discovery ang kontrabando lula ng dalawang 20-foot container na galing sa Afghanistan. Tumambad sa mga otoridad ang sakusakong talc stones. Nang suriin ay natuklasan na may mga shabu sa mga fabric pouch na binalutan ng material na kahawig ng plaster of Paris upang magmukhang talc stone. Kinumpirma sa isinagawang laboratory examination na methamphetamine hydrochloride o shabu ang laman ng shipment. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang consignee ng kargamento sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZFM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
1: Sa Quezon City, arestado ang 39 anyos na construction worker ng pagsasaksaki ng jeepney barker sa barangay Commonwealth. Selos ang motibo sa krimen matapos mabisto ng suspect na tinetext ng biktima ang babaeng kanyang kursunada. Na-recover sa suspect ang kutsilyong ginamit sa krimen at maharap sa kasong frustrated murder. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktimang nagtamo ng sugat sa braso.
0: Sa Pasay, security guard ng isang mall, sinuntok ng turista ang Chinese. Nagbabalik si Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
2: Robert, arestado ang 21 anyos na Chinese tourist matapos suntukin sa mukha ang isang security guard at pasagi ng salamin nito sa isang mall sa Pasay City. Sa investigasyon, nag-ugat ang insidente ng lapitan ng security guard ang suspect para dalhin sana sa Customer Relations Services o CRS office sa ugnay ng identity verification. Dahil sa umano'y reklamo sa pagnanakaw, pero nang laban ng Chinese, sinuntok ang secure na nagresulta sa pagkakabali ng ilong ng biktima. Tinapakan pa ng suspect ang salamin ng biktima. Tinangapang tumakas ng suspect pero agad namang hinabol at napigilan ng mga kapwa security personnel at i-turn over sa mga rumisponding pulis. Naharap ang suspect sa reklamong physical injury at malicious mischief. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto!
1: Sa Negros Occidental, Albularyo, patay ng pagsasaksakin. Balita mula sa Negros Oriental o Occidental, hatid ni Romeo Zobaldo.
5: Patay ang 84 anyos na arbolaryo matapos pagsasaksakin ng dalawang lalaki sa kanyang bahay sa Don Hermino Village, Barangay 1 sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental. Natutulog ang biktima katabi ang kanyang 61 anyos na misis nang pasukin ng mga hindi pa nakikilalang mga sospek. Ayon kay Police Master Sergeant Henry Mangana III, investigador ng Ibi Magalona PNP, may nakakita sa dalawang sospek na sumakay sa tricycle sa kanilang pagtakas. Naghahanap sa ngayon ng mga CCTV footage ang otoridad para matukoy ang mga sospek. Ayon sa PNP, posibleng may kinalaman sa trabaho ng biktima bilang isang arbolaryo ang pagpatay sa kanya, pero naghahanap pa sila ng karagdagang mga impormasyon tungkol dito. At ayan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Samantala, arestado ang isang NBI confidential agent at tumalik sa Buatyan driver dahil sa pangungutong sa mga negosyante sa Mindanao. Nalabat ng NBI ang mga suspects sa intrepid operation sa Pasay at nahulihan ang mga ito ng mga ID, tsapa at baril. Nagpakilalang tauhan ni NBI Director Melvin Matibag. Grabe ito. Ang suspect at nanghingi ng protection money na umabot sa mahigit isa't kalahating milyong piso na harapan dalawa sa kasong robbery extortion at usurpation of authority, habang sinampan din ang reklamong illegal possession of firearms ang NBI confidential agent.
1: Sa Albay, lalaking nagbebenta ng illegal na baril arestado sa Baybas. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
6: Hindi na nakapalagpang isang 31 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng baril sa isang police pursuer buyer sa Barangay Istan sa Legazpi City, Albay. Ang lalaki ay suspect din pala sa pang-hold up sa isang convenience store sa Barangay Tula-Tula ng kaparehong syudad. Ayon sa ulat ng Legazpi City Police Station, ang suspect na kinilala lamang sa alias na Gov, residente ng Barangay Ilawod, Daraga, Albay, ay nagbenta ng isang Smith & Wesson revolver na may kasamang tatlong bala sa halagang 5,000 pesos. Na-recover din sa kanya ang isang improvised bladed weapon at iba pang personal na gamit. Napagalamang kasama ang suspect bilang backride sa riding in tandem na ng holdup kumakailan lamang sa isang convenience store sa Legazpi City. Maliban sa kasong robbery, sasampahan din ang suspect ng kasong paglamag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Mga kapamilya at kaserbisyo ha, na may lakad ngayong weekend, abay alamin po natin ang sitwasyon. Ngayong maglo-long weekend rather. Long weekend kasi holiday ngayong partner, di ba?
7: Kahit kapon walang pasok, di ba?
0: Ay, oh, ano?
7: Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mahaba-haba ang pahinga.
0: Parang whole week hindi pumasok yung mga bata ngayon. Ano? Alamin po natin ang sitwasyon sa mga istasyon ng bus. Ha? Sa Buendia, Pasay po tayo. Naroon si Radyo Patrol, Roen Superman Cueto. Roen!
2: Good morning, Felicia at Robert. Nandito tayo ngayon sa isang bus terminal sa Gilpuyat Avenue sa Buendia, kung saan may mga biyaheng papuntang Lucena, Batangas City, Lipa, Lemerina, Subo at Laguna. Mahaba ng pila ng pasahero dito na papunta ng Santa Cruz, Laguna.
0: Aba?
2: At itong mga panasod po dahil hinihintay pa ang mga bus dahil nadumating.
0: Mm-hmm.
2: Bago pating. Dahil nga sabi ng mga nakuusap natin mga dispatcher at conductor, maraming pasahero umuwi sa hapon kaya kakaunti ang bus na bumabalik ngayon sa Maynila. Hindi naman na kailangan magpuno ng mga bus bago bumiyahe dahil umaalis ito. Basta may sapat ng mga pasahero. Sa ngayon na Robert at Trisha, dito ay hindi naman tayo nakakaranas ng mga pagulan.
0: Mm-hmm.
2: Yan ay sa buong pag-iikot natin kanina sa Metro Manila, hindi tayo nakaranas ng pagulan. Sabi nyo nga kanina sa inyong report ay maalinsangan na mararamdaman nyo.
0: So maalinsangan talaga? Maalinsangan talaga
2: Robert,
0: dyan?
2: Maalinsangan.
0: Sa Magdamag, wala rin pag-ulan, Roen?
2: Wala tayong naranasan sa ilang pag-iikot natin sa lugar dito sa Metro Manila. Kaya pinapalahanan natin ang mga pasahero ay magdala ng pamaypay naman.
0: Kahapon, siya naman nakarang araw. Ang advice niya, huwag dala ng payong panangga sa ulan. Ngayon,
7: pamaypay.
0: Kasi maalinsangan. Tama din naman yun. Kasi nga naman, partner, imagine mo, nakapila ka na mahaba na ganyan, tapos napakainit. Problema din.
7: Hindi nakapote.
0: Ano?
2: Robert, dito nga, yung mga meron pang mga madaming mga pasahero kasi Robert ngayon kasi long weekend kasi holiday ngayon. So yung ibang nakausap natin kanina nga alas 3 pasada, alas 3:30 ay alas 2 pa lang daw sila nakapila. Ito yung mga bebyahe sana ng Santa Cruz hanggang ngayon. Naghihintay pa sila ng bus, Robert.
0: Okay. Maraming salamat, Roel. Mag-iingat.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roel Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roel Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
1: Balita sa labas ng bansa, 23 ang patay kabilang ang dalawang bata sa salpukan ng lorry at minibus sa Parana, Brazil. 5 iba pa ang sugatan at iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng head-on collision. Sinasabing maghahatid ng pasyente at mga kaanak ang minibus para sa medical check-up nang sumalpok sa kasalubong na lorry. Samantala, 4 ang nasa malubhang kalagayan matapos masagasaan ng tren sa Shinkanuma Station sa Tokyo, Japan. Naipit sa ilalim ng tren ang 3 sa mga biktima habang ang isa ay tumilapon sa platform. Sinasabing nagtatanggal ng mga damo sa paligid ng train station ang mga biktima nang mangyari ang insidente.
3: Showbiz Balita! Balita!
0: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga na may pamaypay everyday, Erica Balmes. Erica, anong latest?
8: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Ibinahagi ng aktres na si Bella Padilla na muling nabuhay ang passion niya sa acting matapos makatrabaho si Diamond Star Maricel Soriano sa upcoming film na Life After You. Inamin ni Bella na labi

0: at storyteller. Mapapanood ang unang pelikula nilang magkasama sa mga sinihan simula September 9. Sa iba pa nating chika sa umaga, bago ang kanilang much-awaited reunion concert, nanawagan ang iconic entertainment ensemble na Viva Hot Babes sa mga fans at kapwa babae na iwasan ang comparison sa ibang girl group. Aminado ang grupo na inspired ang kanilang concert sa matagumpay na comeback ng grupong Sex Bomb Girls, pero sa reunion concert, nais nilang ipagdiwang ang higit 20 dekadang pagkakaibigan. Nilinaw din ang mga miyembro na walang kompetisyon dahil magkakaibigan din sila sa totoong buhay. Sa anunsyo, October 23, ikakasa ang Bulaklak Viva Hot Babes Reunion Concert. Eto naman, nagbabala ang pamunuan ng Pinoy Big Brother na hindi totoo ang kumakalat na impormasyon tungkol sa on-site audition ng bagong PBB Collab Edition. Nagpapatuloy naman ang online audition para sa susunod na housemate ni Kuya hanggang August 31. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Thank you, Erica!
2: Sports Balita!
3: Gilas Pilipinas Youth makakaharap ang China sa quarterfinals ng FIBA Under-18 Asia Cup. Yan at iba pang sports balita, ihahati ng ating big man with a big heart ng DZMM, si Alfred Dalde.
4: Good morning, Robert and Tricia. Para sa ating balitang sports, umabante sa quarterfinals ng FIBA Under-18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Youth. Ito'y matapos talunin ng Gilas Pilipinas Youth ang Syria sa qualification round sa score na 72-63. Tatlong manlalaro ang umiscore ng double figures sa pangunguna ni Aiden Green na nagtala ng 18 points. Makakalaban ng Gilas Pilipinas Youth ang China sa FIBA Under-18 Asia Cup Quarter Finals. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Maraming salamat, Alfred Dalde.
1: Oh, dahil holiday, meron pa tayong 2 minutes, partner. Iratsyada mo na yung mga nagpapa-attendance check sa atin at mga nagpapa-shoutout.
3: Siyempre, babatiin natin yung mga regular na nakatutok sa ating himpilan. Si Nalina Ho, Lorena Pascual, Saracino, Nagamian, Elsie Valion Florentin, at si Michelle Del Pilar. Gusto rin ipabati yung kanyang mga anak na si Najana, Annika Jacob, at Calis.
1: At siyempre, magandang umaga rin po kay Tita Amanda Reyes sa Candaba, Pampanga. Kay Tita Bill Villanueva na binabaha pa rin. Magandang umaga po. Ingat sa baha. Madam Norma Guevara, magandang umaga. Sose Mugasmin, Pesantia, Romeo Giwon, magandang umaga po. At syempre, magandang morning din. Magandang madaling araw sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol 630, ha? Sa everyday po ninyong pagtutok sa amin sa mga team radio.
5: Thank you!
1: At syempre, sa mga team television naman via cable.
5: Thank you!
1: Thank you rin at sa mga nakatutok sa atin online, YouTube, Facebook.
5: Thank you!
1: At batiin ko lang, partner, bago tayo tuloy ang mag-bye-bye, batiin ko na lang advance.
5: Happy birthday!
1: Happy, happy birthday!
3: Sa iyong mother.
1: Sa aking mother, dear, Mami Luchi Mano. Happy, happy birthday!
3: Happy birthday,
5: happy birthday!
1: Sabi ni Trish, padadalang kanya ng gift.
3: Sisig ulit.
1: Sisig.
3: Parang hindi nagsawa sa sisig.
1: Meron pa ba dyan pahabol, partner? Wala na. Okay na. Baka may gusto kang batiin. Na thank you very much sa pagsama. Isang pribilehyo makasama ang diva. Ang aming palengke, diva.
3: It's an honor na makasama rin. Ang isang Robert Mano on air.
1: Christian, paano to? Bakit, Christian? Paano to?
3: Akala ko kakaway. Sorry.
1: Abay, susunod na po ang Pasada Balita. Kasama si Darin Johnson Manabat at
3: your source, Christian Yosores.
1: Bye, 5 o'clock.
3: Ingat po.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Brass, Robert Manosa, Radio Patrol Balita.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Basa na balita! Basa na balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Basa na balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Happy Friday! August 21, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: Gising bangon, kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Bagyong Neneng, humina na bilang low pressure area. Pero bagyong tatawaging Obet, posibleng pumasok ng bansa sa Linggo.
2: Bulacan at Bataan isinailalim sa state of calamity dahil sa pagbaha. Presyo ng ilang gulay inaasahan ding tataas.
0: Presyo ng produktong petrolyo posible na namang tumaas sa susunod na Linggo.
2: Bagong testimonya ng testigong si Orly Gutesa isinama sa counter affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa ombudsman.
0: Sa ating Pasada probinsya, inang at dalawang anak natagpo ang patay sa nakaparadang sasakyan sa Bulacan. Muli maganda-maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga. Magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, humina na ang Bagyong Neneng bilang isang low pressure area. Huli itong namataan sa layong 550 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May chance ang muling mabuo ang Bagyong Neneng pero hindi na makakaapekto sa bansa. Sa Linggo o Lunes, posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na nasa silangang bahagi ng bansa. Tatawagin itong Obet na posibleng humila sa habagat na magdudulot ng pag-ulan. Sa ngayon, umabot na sa halos 2,000 millimeters ang bumuhos na ulan sa Baguio City sa nakalipas na dalawang linggo, habang mahigit 1,000 millimeters naman sa Quezon City. Pero sa Mindanao, posibleng umabot ng danger level ang heat index o ang init na mararamdaman ng katawan sa ilang lugar. Kabilang dito ang 42 degrees Celsius na heat index sa Butuan City at Hinatuan sa Surigao del Sur ngayong araw.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Bulacan dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Layo nitong mapabilis ang pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga residente. Sa kalumpit, lubog pa rin sa baha ang 29 na barangay kung saan mahigit 60,000 pamilya ang apektado, kabilang na ang daan-daang pamilyang nananatili sa evacuation centers. Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng La Trinidad sa Benguet dahil sa pinsala ng ulan at baha. Layo nitong magamit ang quick response funds para matulungan ang mga apektadong residente.
0: Hirap pa rin marating ang ilang komunidad sa Occidental Mindoro matapos masira ang mga kalsada dahil sa matinding pagbaha. Kabilang dito ang 7 sitio sa barangay Alakaak sa bayan ng Santa Cruz kung saan naninirahan ang mahigit 2,000 katutubong mangyan. Pahirap ang pumasok ang lugar. O pahirap ang mapasok ang lugar dahil sa pagguho ng road dike matapos lamunin ng malakas na agos ng tubig. Kasama rin ang pagguho ang inatake ang intake. Na nagsisilbing irrigation gate mula sa ilog patungo sa main canal. Dahil wala ng gate na kukontrol sa tubig, nanganganib na malubog sa baha ang libu-libong ektarya ng sakahan. ACDCC naman ng mga opisyal ng barangay ang pagkasira ng dike sa hindi tinapos na flood control project. Sa Rizal, umabot na rin sa ilang komunidad na kumpunihin ang magkabitak-bitak na dike sa Rodriguez. Nauna nang nahulog ang isang tricycle dahil sa bumigay na dike, habang ilang bahay din ang inanod kasama ang mga nasirang bahagi ng riprap.
2: 507, umabot na sa halos 2 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng habagat at mga nagdaang bagyo. Kabilang dito ang mahigit 540 million pesos sa mga gulay at high-value crops. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahang tataas ng hanggang 15% ang presyo ng gulay dahil sa mga pag-ulan. Pero sa ilang palengke, mahigit doble pa ang itinaas ng presyo ng gulay tulad ng lettuce, bagyo beans, at sayote. Dahil dito, nanawagan ng samang industriya ng agrikultura sa pamahalaan na imbestigahan ang mga posibleng nananamantala sa sitwasyon.
0: Sa iba mga balita, ay sa oras po muna nating 5:07, eto po muna.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Ma'am Lee, magandang morning!
3: Poster at sa lahat ng ating mga tigasbaybay, sa ngayon mas mahina nga yung ating habagat na nakakaapekto sa Luzon. So generally po sa malaking bahagi po ng ating bansa ay magkakaroon po tayo ng mas maaliwalas sa panahon. So sisikat po yung haring araw. Ngunit saan pa rin po natin no dito, especially sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at Cagayan, meron pa rin po tayo mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan at yung maulap na panahon. Ngunit sa Metro Manila at nalalaping bahagi ng ating bansa, kung may mga pag-ulan po tayo, mga panandalian lamang po ito dudot ng mga thunderstorm activity. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning. Ngunit may tatlo po tayong sama ng panahon na binabantayan. Una na po dito yung severe tropical storm Saudel na nasa mahigit 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. And ito pong severe tropical storm Saudel, actually yung tatlong sama ng panahon, wala pa naman po epekto sa ating bansa. Ngunit itong STS Saudel ay inaasahan po natin na papasok na ating area of responsibility pagsapit po ng Sunday or Monday at maaaring hilahin muli yung ating habagat. Kaya expect natin next week ay magkakaroon po tayo ng panibagong bugso ng habagat. Ngunit less likely naman po yung nakikita nating landfall scenario dito sa bagong bagyong Saudel na kung makapasok ng PAR ay tatawagin natin sa local name na OBET. Yung dalawa naman po na LPA, hindi din naman nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may medium chance po ito na mag-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. Yun lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, maganda umaga.
0: Ma'am Lee, yung sinabi mong less likely ka mo, ibig mong sabihin eh less likely na kapareho nung dinanas natin nung nakalipas na mga linggo. Pero masama pa rin ang panahon by next week. Ganun ba yan?
3: Yung less likely po na nabanggit ko ay yung landfall scenario po yun ng STS Saudel. Pero yung magiging scenario naman po sa habagat natin ay maaari nga pong kapareha po ng mga natanasan natin ng nakaraang araw.
2: Opo, tapos si Bagyong Neneng, dahil po humina na siya into LPA, makaka-apekto or nakaka-apekto pa rin po ba ito sa atin?
3: Sa ngayon, hindi na po. Mainly, habagat talaga yung nakaka-apekto sa Luzon.
2: Opo, at pag natuloy si Bagyong Obet, kailan ho posibleng magsimulang maranasan dito sa bansa ho yung epekto nito?
3: Kung makapasok na po ito starting Sunday, maaring hilahin na niya yung habagat. And yun po yung magdadala ng mga pag-ulan by that time.
0: Mga Sunday ng umaga, hapon o gabi?
3: Sunday afternoon onwards po.
0: Alright, so ang makakahinga lang tayo ng kaunti-kaunti at makapagpapatuyo ng labada ngayong Friday and Saturday.
2: Bukas.
3: Yes po, generally, yun lamang po yung nakikita natin na window.
0: Alright, Ma'am Lee, maraming salamat. Happy weekend.
3: Maraming salamat. Happy weekend po sa ating lahat.
0: Thank you po si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: tuloy tayo sa iba pa mga balita sa ikalawang sunod na linggo. Posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa tatlong araw kasi nakalakalan sa world market, 2 pesos and 20 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 1 peso and 40 centavos sa gasolina at 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene. Pero, maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang ng anunsyo ni US President Donald Trump na maglulunsad ng panibagong economic warfare laban sa Iran at mga bansang tumutulong dito. Nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ang paghina ng halaga ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit 5 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang pasado alas 9:30 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid sa Setyembre. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: Target ng Senado na matapos ngayong taon ang pagtatanggal sa travel tax. Tiwala si Senate President Sherwin Gatchalian na madaling mababawi ng pamahalaan ng 6 na bilyong pisong halaga ng buwis na mawawala sakaling maipasa ang pag-abolish sa travel tax ngayong taon. Suportado rin ni Gatchalian ang pagtatanggal ng value-added tax sa system loss sa singil sa kuryente. Pabor din ang liderato ng Senado na tuluyang tanggalin ang system loss charge para makabawas sa bayarin ng mga consumer. Pinag-aaralan ding itaas ang kinukulat ng buwis sa alak, sigarilyo at vape para mabawi ang buwis kapag inalis na ang singil sa system loss.
2: Nakatatanggap pa rin ng sahod ang ilang senador kahit hindi nakadadalo sa mga sesyon ng Senado.
4: Ayun,
2: sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang sahod ang mga sinuspende ng Sandigan Bayan tulad ni Senador Jinggoy Estrada na nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Pero aminado si Gatchalian na sumisweldo pa rin ang mga senador na tinutugis o nasa ibang bansa dahil walang ipinatutupad na no work, no pay sa Senado. Walang binanggit na pangalan si Gatchalian pero ilang buwan nang hindi nagpapakita ang pugante si Senador Ronald De La Rosa matapos magpalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court noong Mayo. Sa ngayon, nakabindin pa sa Senado ang panukalang no work, no pay para sa lahat ng opisyal ng pamahalaan.
0: Naghain ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ng Supplemental Counter Affidavit sa patong-patong na reklamo kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Nahaharap si Romualdez sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering matapos madawit sa anomalya. Kasama sa inihaing Supplemental Counter Affidavit ang recantation affidavit ni Orly Goteza na nagpakilalang dating Marines at bodyguard ng puganting si dating Congressman Zaldico. Setyembre ng nakaraang taon, umamin si Goteza na nag-deliver ng mali-maletang naglalaman umano ng kickback kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Goteza na pinilit lang siya ng mga nakakulong na sina Senador Dante Marculeta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista. Sinasabing pinangakuan si Goteza ng 150 million pesos at educational assistance sa mga anak kung gagawin ang utos. Matapos tumistigo sa Senado, sinasabing hindi na nagparamdam sina Marculeta at Defensor. Bukod sa pagbaliktad ni Goteza, kasama rin sa supplemental counter affidavit ni Romualdez ang sinumpaang salaysay ng 25 dating driver at security aide ni Zaldico na kinontra ang mga paratang ng tinaguri ang Maleta Boys. Pero tinawag ng ombudsman na classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa mga high profile case tulad ng kay Romualdez. Depensa ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, wala silang kinalaman sa pagbaligtad ng mga testigo sa anomalya. Itutuloy ng ombudsman ang investigasyon laban kay Romualdez sa kabila ng pagbaligtad ng ilang testigo.
2: 5:15, ipinakita ng prosekusyon ng International Criminal Court sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang halos 7,000 ebidensyang gagamitin sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity sa Nobyembre. Kabilang dito, ang mga dokumentong natukoy bilang incriminating material, gayon din ang mga tinatawag na exonerating o ebidensyang sinasabing makatutulong sa argumento ng depensa. Nananatili naman confidential ang ilang ebidensya kaya hindi pa maaaring isa publiko. Hindi pa tiyak kung haharap si dating Pangulong Duterte sa susunod na status conference sa September 16.
0: Alamin natin ang latest sa Pasay City. Naroroon si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
4: Good morning, Johnson at Christian. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Palangke 97 sa Top Avenue, Pasay City. Kabilang ang lettuce na dumoble ang presyo sa ngayon. Nasa 100 pesos kada kilo ang kamatis, 120 pesos ang bawang, 80 pesos ang sibuyas at 120 pesos ang patatas. Pinakamalaki ang tinaas ng lettuce na umabot sa 300 pesos kada kilo mula sa dating 150 pesos. Nasa 15 pesos naman ang isang tali ng kangkong at 60 pesos naman ang isang bundle ng saruyot. Ayon kay Lani, isang nagtitinda ng gulay, mataas din ang puhunan nila sa mga paninda pero nakakabawi naman kahit maliit ang kinikita. Anya, sapat lamang ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin. Samantala, nasa 180 pesos kada kilo ang manok habang nasa 320 pesos ang kasim at pork chop, 370 ang liempo at 280 pesos ang pata. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ay, magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Ay, tama muna inyong mga orasan. Tanghali na.
2: Ang oras, 5:18 ng umaga.
1: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita. Basta AM, DZMM.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
1: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
1: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico. Alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita.
0: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:20. Sinita ang sinasabing kakulangan ng seguridad sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Kasunod ito ng pamamaril sa paaralan kung saan dalawang estudyante ang namatay, kabilang na ang 14-anyos na gunman. Nakuha na ang gunman ang dalawang baril na naiwan ng amang customs police sa loob ng sasakyang ginamit sa paghahatid sa anak. Driver lang naghatid sa batang hindi sumailalim sa inspeksyon ng security guard dahil sakay ng kotse. Pagkababa ng sasakyan, dumaan ang estudyante sa emergency exit. Papunta sa PWD ramp para maipuslit ang dalang baril. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na walang kasabwat o grupong nagtulak sa estudyante para gawin ang krimen. Nanindigan din ng kalihim na nasunod ng paaralan ng security protocol dahil dapat ay bukas naman talaga ang emergency exit. Iniimbestigahan naman ng PNP ang digital trail kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kabilang ng online activities ng gunman.
2: Muling isinulong ang total ban sa online gaming platform na Roblox. Tay matapos matuklas ang naglalaro ng Roblox, ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Naniniwala si DILG Secretary John Vic Rimulya na may koneksyon sa dark web ang Roblox at nakababahala ang epekto ng mga bayolenteng online content sa social media at video games sa mga minor de edad. Sinita naman ang kabiguan ng mother company ng Facebook na Meta na tanggalin ang video ng pamamaril sa Zamboanga. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senador Rizzo Ontiveros na inabot ng 14 minuto bago tanggalin ang video. Kinestiyon din ng senadora ang Meta dahil walang dumalong kinatawan sa pagdinig. Aminado naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na wala itong jurisdiction sa mga social media at gaming platforms. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, posibleng hindi pa natatanggal ang lahat ng video ng pamamaril. Inatasan na ang PNP Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa social media platforms para tanggalin ang video ng pamamaril.
0: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice ng 2.2 billion pesos na kasong tax evasion laban sa kumpanyang iniuugnay sa operasyon ng POGO sa bayan ng Banban sa Tarlac. Sinasabi hindi nagtutugmang idiniklarang kita ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa official records kaya nagresulta ng mahigit sa 2 bilyong pisong hindi nabayarang buwis. Sakop na investigasyon ang taxable year mula 2021 hanggang 2023 o panahong legal pa ang operasyon ng POGO sa bansa. 2024, sinalakay dahil sa crypto scam ang Hongsheng na POGO hub sa loob ng Baofu compound at iniuugnay sa nakakulong na si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go o Go Waping.
2: Sa Maynila, arestado ang lalaking namimeke ng dokumento sa rekto. Meron pa rin pala. Matapos maging tampok sa vlog ng dayuhang vlogger. Nakunin ng vlogger ng video ang pinagawang pasaporte at driver's license kapalit ng $150 o 9,000 piso. Matapos mag-viral ang video, nagkasanong operasyon ng mga pulis kaya naaresto ang suspect. Na-recover sa pagawaan ang computer, printer, lamination machine at iba pang gamit sa pamimike ng dokumento. Pinag-aaralan naman ang posibleng pananagutan ng vlogger kahit nagpagawa lang ng mga peking dokumento para sa content.
0: Sa oras nating 5:24, pasadahan na natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada balita, probinsya.
0: Tatagpo ang patay isang ginang at 2 anak sa loob ng nakaparadang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Miyerkules, huling nakitang buhay ang ginang at anak na edad 9 at 4 na taong gulang. Inaalam pa ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktimang nakita sa bakanting lote sa barangay Talaksan. Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente.
2: Sa Cebu City, patay ang magkasintahan sa motorsiklong sumalpok sa poste ng kuryente sa barangay Busay. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng motorsiklo sa matarik na bahagi ng kalsada nang iwasan ang kasalubong na sasakyan kaya bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga biktimang idineklarang dead on arrival sa ospital. Natuklas ang nakatakda ng ikasal ang mga biktima sa susunod na buwan.
0: Sa Maguindanao del Sur, patay ang mag-asawa sa sunog sa public market sa Sharif Aguac. Natutulog ang negosyanteng biktima kasama ang buntis na asawa sa LPG store nang sumiklab ang sunog. Natupok ang halos 10 stalls kabilang na ang tindahan ng mga biktima. Iniimbestigahan pang pinagmulan ng apoy at halaga ng naabong ari-arian.
2: 5:25 sa Albay, Lola patay matapos matrap sa nasunog na bahay. Mula Albay magbabalita si Vince Villar.
12: Nasawi ang isang 94 anyos na lola matapos na hindi ito makalabas sa nasunog nilang bahay sa barangay Tagas, Daraga, Albay, mag-uumaga ng Huwebes, Agosto 20. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Daraga, nagsimula ang sunog bandang alauna 18 pero ganap na naapula ito bandang alauna 53 na. Naiulat rin na may dalawang aso na natrap kasama ng lola sa bahay. Sa kabila nito, anim na kasamahan sa bahay ng biktima ang nakaligtas sa insidente. Kinabibilangan ito ng tatlong lalaki at tatlo ring babae. Isang kotse at isang motorsiklo rin ang napinsala ng sunog. Patuloy pang inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Sa oras nating 5:26, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo patrol. Probinsya ng Bataan, isinailalim na rin sa state of calamity. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
13: Good morning, Johnson and Christian. Pinal nang isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang inabot ng probinsya sa Bagyong Luis at Maymay kasama na ang matinding hagupit ng habagat. Sa bisa ng resolusyon ng sangguniang panlalawigan base sa rekomendasyon ni Governor Jose Enrique Garcia III bilang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ang deklarasyon ng state of calamity ay ibinase sa malawakang naging epekto at pinsala sa mga komunidad at barangay. Ayon sa provincial government, sa deklarasyon ng state of calamity, mas mapapalakas ang disaster response at mapapabilis ang pagbibigay ng agarang ayuda at assistance at suporta sa mga sektor na naapektuhan at iba pang mga kinakailangang hakbang para sa pagbangon at rehabilitasyon ng mga napinsalang komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Tata Rod!
2: Mahigit 200,000 residente na apektuhan ng ulan at baha sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel.
14: Good morning, Christian and Johnson. Mahigit 254,000 individuals o 55,188 families sa Mimaropa ang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng pinalakas na habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon sa DSWD Mimaropa, nasa 268 na barangay sa Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Palawan ang naapektuhan hanggang Agosto 19. Sa Abuan, 769 families to 2,646 individuals ang nananatili sa 53 evacuation centers, habang 273 families o 895 individuals ang pansamantalang nakikituloy sa mga kamag-anak at kaibigan. Nakatagtala rin ang 326 na nasirang bahay, kabilang ang 40 partially damaged at 286 totally damaged at 286 partially damaged. Umabot naman sa 19.1 million piso ang naipamahagi na humanitarian assistance, habang mahigit 169.2 million pesos pa ang available relief resources ng DSWD. Patuloy ang assessment ng mga otoridad, kaya't maaari pang magbago ang bilang ng mga naapektuhan at pinsala. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
2: Maraming salamat, Noel Alamar!
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang radyo patrol!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: Ay, Okay, tanghali na. Tumatanghali na sa mga may pasok po dyan. Alamin natin ang sitwasyon sa kinararoonan ng ating Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang morning.
15: Magandang morning, Dito Johnson. Dito sa bahagi ng Mindanao Avenue, nananatiling maluwag ang daloy ng trafiko sa magkabilang panig nitong kalsada sa northbound at southbound. Dito sa papunta ng North Avenue, nagkakaroon lamang ng build-up sa bahagi o kanto ng Congressional Avenue at Mindanao Avenue dahil dito sa stoplight. Kapansin-pansin din na mas kakaunti yung mga sasakyan na bumabiyahe sa mga oras na ito kumpara kahapon o nung mga nakaraang araw, marahil dahil sa holiday ngayon at bukod dyan kakaunti rin yung mga pasahero na naghihintay sa mga loading at unloading stations dito sa Mindanao Avenue. Samantala, dito naman sa bahagi ng Congressional Avenue, maluwag din ang daloy ng trapiko sa papunta naman ng EDSA Roosevelt Avenue. Maging dyan sa EDSA papunta ng Bagong Baryo ay nananatiling banayad ang daloy ng trapiko. Ang lagay naman ng panahon doon sa mga lugar na nadaanan namin ay medyo makulimlim pa ngayong mga oras na ito at hindi naman kami nakakaranas ng pag-ulan sa ngayon wala namang pag-ulan at yung mga binahan na parte ng mga kalsadang ito ay humupa na yung tubig. So yan ngayon ang sitwasyon ng traffic at panahon dito sa Quezon City maging sa papunta ng Caloocan City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Balita!
0: Ay, gisingin na po muna natin ang mga dapat gisingin dahil tumatanghali na. 5:32 na po ng tanghali. Magandang morning po sa ating 16,000 live viewers na nasa YouTube ngayon. Magandang umaga.
2: Good morning po, lalo na sa mga may pasok pa rin kahit po holiday ngayong araw. Mabuhay po kayo at ingat po sa inyong pagpasok.
0: Ay, syempre yung ating mga kapamilyang nasa abroad, saan man ho kayo naroon. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. At thank you sa inyong patuloy na panonood sa amin at pakikibalita sa mga nangyayari rin sa Pilipinas sa mga uwing-uwi na pero nag-iipon pa ng pasalubong.
2: Kapit!
0: Konti na lang dahil magdi-December na naman. Sana ay makarating yung mga padala po ninyo sa inyong mga naiwang kamag-anak rin ha.
2: O mas maganda kung kayo mismo ang maghahatid pa.
0: Yun ang pinakamaganda.
2: Best Christmas.
0: Tapos on time na makararating kayo rin At syempre, kumpleto ang pamilya.
2: Alam nyo na yan ha, next week, per months na. Mayami, magka-countdown na naman po tayo, papalapit ang Pasko.
0: Tandaan nyo ha, 10 and a half. Biro lang ho. Oras po natin, 5:33, si Elsie Valian Florentina, nag-a-attendance check na po. Magandang morning.
2: Good morning kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Si Professor Gabby Lopez, good morning din po. Ma'am Nona Damian, magandang umaga. Kay Ma'am Dina ho, happy Friday.
0: Ay, yung mga taga-Kalumpit, Bulacan. Kahapon ay nandiyan kami sa Kalumpit, Bulacan. Baha pa rin pala, ano, si Roberto Clemente kasi nag-a-attendance check, watching from Kalumpit, Bulacan. Magandang umaga po mga taga-Kalumpit.
2: Hoy, good morning din po sa mga taga-Lipa, Batangas. Good morning, Alex. Good morning kay Melissa Malabanan and family. At good morning din po sa mga taga-Ortigas. Happy Friday.
0: Si Danny Kaan nagtatanong, may pasok po ba? Maganda umaga rin kay Jonathan Javillo. Mayroon ba banggitin ng lugar nila eh. Saskatoon sa Saskatchewan. Welcome daw sa Pasada Balita. Magandang morning.
2: Thank you po. Good morning sa Canada. Good morning din po kay Sir Patrick Saburit at sa kanyang anak na si Marion Khalid Saburit ng Quezon City. Good morning. Maraming salamat.
0: Kayan yung tindahan ng masarap na chicken?
2: Alin?
0: Yung Saburit?
2: Saburit!
0: Ay, Hi, maganda umaga.
2: Good morning po. Happy Good Friday. Morning. Salamat.
0: Si Ma'am Len Reyes, gising na gising na rin. Pabalik na ng Quinta Market para magtinda ng bigas sa maghapon. Sana'y makabenta kayo ng marami.
2: Happy Friday. Good morning kay Tante Maano. Happy weekend.
0: Magandang morning din kay Tita Christy Galvez na maaga rin palang nagigising talaga araw-araw. At saka kay Dr. Mario Festin. Si Father Tony Herente, magandang morning din.
2: Ma'am Eli Trinidad, good morning.
0: Good morning. Ay kay Dr. Gigi Estrada ng UPPGH, magandang morning. Dentist po yan ha, si Dr. Gigi. And speaking of dentist, sa atin hong oras na 5:35.

0: namatay ang isang lalaking Chinese matapos magpabunot ng ngipin sa dental clinic sa China. Bakit kanyo? Sinasabing binunutan ng 23 ngipin. Mario Joseph namang bunot ito, Archie. Ay, yung isa nga lang ay ubod na ng sakit eh. 23 ngipin pa kaya. Sinasabi yung binunutan daw ng 23 ngipin ng biktima sa loob lang ng isang sesyon. Isang upuan lang.
1: Ay, Diyos ko.
0: Mario Joseph, kahit ako dentist na eh, susuko ako sa ganong karaming bunutin ng ngipin.
2: Pero nabunot.
0: Nabunot daw eh. Ibay din ang loob na magpabunot ng ganong karami,
2: oo,
0: ano?
2: Oo nga. Nakakangalim mo pa ka.
0: Eto pa. Hindi lang ho basta nagpabunot ng 23 ngipin ha. Isinabay din sa operasyon ang pagbuta sa gilagid ng biktima para daw ho malagyan ng mga bagong ngipin. Baka yung mga nauso ngayon siguro na ng ngiping magagandang pantay-pantay ang kulay, pantay-pantay ang sukat.
2: Mga bagong technology din kasi dyan eh.
0: Pero araw-araw pong nakaranas ng matinding pananakit ng bibig ang biktima ay malamang.
2: Lalang ngipin eh.
0: Hanggang sa atakihin na raw ho sa puso. Sensitive kasi yung mga ganyan eh. Nagsampa po ng reklamo ang pamilya ng Chinese laban sa dentista dahil sobra-sobra ang binunot ng ngipin. Paliwanag po ng mga eksperto, dapat eh 10 hanggang 12 ngipin lang ang tatanggalin kada sesyon para daw maiwasan naman ng sobrang pananakit at impeksyon. Inabanggit kung lisensyadong dentista, ano?
2: Ayun,
0: kasi kung licensed dentist naman yan, alam nung dentista kung ilan lang talaga dapat.
2: At dapat may ipapayo niya yan na risky po. Kapag nasobrahan natin ngayon, balik na lang kayo.
0: Hindi masusunod yung pasyente sa kung ilan ang gusto niya ipabunot ng ngipin, dapat alam nung dentistang lisensyado kung hanggang ilan lamang ang pupwedeng bunutin para safe pa rin yung kanyang pasyente.
2: Regardless kung kahit gaano ka gusto ng pasyente na hindi, gusto ko na lahat, tanggalin mo na lahat.
0: Oo, tanggalin mo na lahat at butasan mo na lahat ng gilagid at ikabit na rin natin ngayon yung bagong ngipin.
2: Pero kung alam ng doktor ang sasabihin niya, ay sir, wag muna, pwede naman lahat pero daan-daan lang.
0: O kaya magpapatingin po kayo dun sa mga lisensyadong dentista ha. Kapag may mga nag-o-offer po dyan ng ubod ng mura, halimbawa yung mga bagong kabit ng ngipin ninyo,
2: ay
0: magduda na rin ho kayo at mas malamang sa alamang, ay pagpapraktisan lang kayo niyan.
2: You get what you paid for.
0: Oo, sasakit lang ho ang ngipin nyo niyan. Mag-iingat po ah. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
3: Kakaibalita. Kakaibang balita.
0: Ay, walang maglilipat ng channel ha. Mamaya makikipagkwentuhan tayo kay Attorney Howie Calleja, Professor of Law and Litigation Lawyer at convener po ng Isang Bayan Coalition. Di mo ba si Orly Gotesa yung nagpakilalang isa sa mga bagmen umano? Ni dating Speaker Romualdez nag-recant, binawi po yung kanyang statement. May sabi pinangakuan lang daw siya nung Senador Dante Marcoleta at ni dating Congressman Mike Defensor ng 150 million at saka scholarship nung kanyang mga anak kaya siya napasunod dun sa kung ano yung gustong narrative nung mag-DDN dun sa mga flood control projects anomaly.
2: Pero ang tanong, paano makaka-apekto yan doon sa sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal? Kasi ang tagal na rin pinaniwalaan yung narrative na kanyang unang sinabi.
0: Mamaya po ha, makikipagkwentuhan tayo sa isyung yan. Magbe-break lang ho kami sandali. Itama muna inyong mga orasan, tanghali na.
2: Ay, ang oras po ng mga magpapabunot ng ipin, 5:40 ng umaga.
0: Sandali lang.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita, Balita, Basta AM, DZMM.
4: Please say no and learn to say no. No to tyranny, no to corruption, no to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo.

0: isang pag-alala at pagsanudo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita.
1: Ay, balik po tayo sa ating kwentuhan sa Pasada Balita hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman si Christian Yosores.
1: Sa mga sumusubaybay po dun sa kwento ng maanumalyang flood control projects, marami nang nabanggit na pangalan, marami nang nagsalita. Merong nagrecant ng kanyang pahayag. Ang pinakahuli ay si Orly Guteza na nagdidiin sa ilang mga personalidad doon sa umani involvement nila sa maanumalyang flood control projects. Ang tanong, sabi mo nga Christian, paano yung makakaapekto sa ongoing investigation at doon sa mga pending cases sa ombudsman? Si Attorney Howard Howie Calleja, Professor of Law and Litigation Lawyer at convener na isang bayan coalition, nasa linya na po natin. Attorney Howie, magandang morning. Kumusta po kayo?
3: Morning po, Attorney.
4: Magandang morning, Christian at Jonathan. At good morning po sa inyong tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
1: Una ho, Attorney, yun ho bang pag-recant na isang testigo? Sa bagay, hindi naman ho bago talagang nangyayari po yan. Ang tanong nga ni Christian kanina, paanong makakaapekto ang pag-recant o pagbawi ng testimonya na isang testigo sa isang particular na kaso, in this case ay doon sa anomalous flood control project?
4: Well, unang-una yung tama ka nga kanina na sinabi mo, hindi bago yung mga nag-re-recant o nagbabago ng testimonya. Ito ay makakapagbigay ng kumbaga duda doon sa mismong testigo. Sa kaso, tuloy naman ang kaso, depende kung meron pa silang ibang testigo, pero based dito sa testigong ito, for example, sabi mo nga kanina kay Guteza, tatawagin ko na siyang polluted witness or polluted source na yung kanyang testimonya, kasi hindi mo na alam kung ano ang totoo sa kanyang mga sinasabi. Alam mo, isa sa mga key elements o rule dun sa pagiging matatag o matibay na testigo, dapat ikaw ay consistent, hindi ka pabago-bago, no? So, kung ikaw ay maraming salaysay at ito ay paiba-iba, makikita na hindi ka reliable at hindi ka nga consistent sa witness, so polluted source ka. So, medyo may duda as far as you are concerned, no? As far as your mga testimonies or personal knowledge are concerned, may duda sa iyong mga sinasabi. So, doon sa kanyang testimonya, magkakaroon tayo ng question. So, pero kung sabihin natin overall sa kaso, depende po yan kung makakapagbigay sila ng ibang ebidensya, ibang testigo, doon naman po babasihan yung let's say whether maayos o hindi maayos ang pagpresenta ng kaso o ng ebidensya.
1: So, kumbaga, Attorney Howie, ay magdidepende na halimbawa sa ombudsman kung paano nilang titimbangin yung pag-recant ng testimonya ni Guteza, kung makakaapekto nga ba dun sa kaso laban dun sa mga inirereklamong sangkot sa anomalous flood control project.
4: Opo, parang ito dun sa, di ba, meron ding mga limang maleta boys na nag-recant, parang ito. So, kumbaga, meron silang sampung testigo, tatanggalin mo na yung limang maleta boy, tatanggalin mo na si Guteza. So, titingnan mo na kung meron ka pang natitirang ibang testigo, kasi ito, hindi mo na gagamitin ito, kasi talagang ano na ito. Itong limang maleta boys tsaka si Guteza, ano na ito. Hindi mo na pakikinabangan as a witness. I-compare natin, for example, yung ongoing impeachment, yung mga testigo doon na binigay ng prosecution, kita mo, hindi sila pabago-bago, matibay yung kadalang testimonya kahit may cross-examination, hindi nagbabago ng storya. Kaya maganda ang pagkalatag sa impeachment laban kay Vice President Sara. Pero dito naman sa flood control, nakita natin, nagbabago mga testigo. So, paano mo siya ipresenta ng maayos? Kaya, as I said, itong mga nabanggit na natin, yung limang maleta boys at Guteza, kung kumbaga tatanggalin mo na sa listahan mo at maghahanap ka kung meron ka pang iba na magpapatibay ng inyong let's say kaso against whoever dito sa flood control.
1: Opo, pero ang burden of proof din po sa ngayon, attorney, ay kay Gutesa din kung paano niya paninindigan yung kanyang pagbawi ng testimonya na this time ang inaakusahan naman niya ay sina Senador Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na allegedly ay nagsabwatan o di umano para yun ang kanyang maging testimonya nung una. Paano po natin paniniwalaan yung ganung testimonya ngayon na saan ba tayo poposisyon? Doon sa una niyang testimonya o yung panibago na naman ngayong pahayag?
4: Ay, tama ka dyan, no? Kaya nga sabi ko, medyo hindi na siya... Ako kahit doon sa kanyang pahayag na yun, na sinasabi niya, nagtuturo siya ng iba, hindi mo rin magagamit yan. Of course, they can always say that, they can always use that, pero kung ako naman ang abogado nila, let's say, Marcoleta, makita-kita na bubutasan mo kaagad o sasabihin mo kaagad yung credibility nitong testigo. So, whether it is pointing to the flood control characters or itong bagong character na let's say sina Marcoleta nga, yung consistency niya tsaka yung credibility niya on both sides, sabi ko nga may problema.
1: Opo, with that being said, attorney, sa tingin po ninyo ay meron pa rin bang magiging direksyon o patutunguhan itong investigasyon sa flood control scandal? Kasi hindi rin naman po biro yung papel ni Gutes at yung kanyang mga naging testimonya laban sa ilang matataas na opisyal. Pero sa nangyayari ngayon, meron po ba tayo nakikita ang pag-asa pa na batutuldukan magkakaroon ng konklusyon itong investigasyon sa flood control scandal?
4: Sa tingin ko naman meron, ano, but we have to look at it on a per case basis kasi kumbaga o per project basis. So hindi lang naman sila ang testigo kasi nga makikita natin yung flood control, merong mga DPWH officials, may mga kontratista, may mga iba pang mga testigo. So hindi naman nakasalalay sa kanila lang. Although, sabi ko nga, sila yung nagbibigay ng, let's say, malalaking pangalan, meron din naman na, katulad meron tayong tawag dito, naging state witness nga. For example, si Bernardo, si, let's say, sinayus yung ibang mga DPWH official na ginamit nila ngayon doon sa ibang kaso, let's say, doon sa kaso ni Bong Revilla at saka ni Senator Jingkoy, pwede naman gamitin yan sa ibang flood control projects din kung meron silang nalalaman specifically to other projects, whether it's flood control or not, or let's say itong DPWH project.
1: Opo. Attorney, yun hong probability or possibility na balikan naman si Gutesa dun sa pagrecant niya, pwede bang maging grounds yun for perjury?
4: Opo, this is really a perjurious act, no? Kasi naggawa siya ng salaysay under oath, naggawa siya ng mga, maalala natin, I think nagpunta pa siya sa Senado at nag-testify siya, which is also under oath. So, yung mga sinabi niyang ito during the trial, during the Senate hearing, is of course perjurious kung sasabihin niya hindi totoo, which sinasabi nga niya, siya ay napilitan. At yung kanyang sinumpa ang salaysay o affidavit, pwede rin gamitin yan against him as perjury. Although, pwede niyang gamitin na let's say siya ay pinilit o merong let's say fraud or intimidation na ginamit sa kanya, yun ay siguro pwede niyang gamitin depensa kung siya man ay kakasuhan.
1: Opo, di ho ba, attorney, ang bawat affidavit ay pinanunumpaan po yan nung nagkukwento nung kung ano man yung naratibong gusto nilang palabasin?
4: Opo, that's why I said under oath po yan, yung kanyang affidavit. Opo. At yung kanyang statements na during the Senate hearing, Senate ba or House or both, no? Mm-hmm. Under oath din yan. So both instances, pwedeng gamitin yan at perjurious po yan kung mapatunayan na siya ay nagsisinungaling o siya ay lumabag sa kanyang sinumpaang salaysay.
1: Opo, pagka ho ba ganun, kaya ko natanong yon, meron din bang liability yung abogado na nagnotaryo ng kanyang affidavit?
4: Yung kasing notaryo, you are not naman testifying or let's say acknowledging the truth of the statements. You are just saying that the person going in front of you or the person in front of you signing the affidavit is the same person. Yun lang po naman ang pinatutunayan ng notaryo. Hindi naman po sa katotohanan nung sinasabi sa notary. Although, pwedeng sabihin, kunyari, let's say kung mapatunayan na kumbaga hindi totoo yung mga sinabi yun at ito ay ginawang paninira sa ibang tao, yung pwede yung let's say sina Marcoleta or Defensor or whoever o sino mga tumulong sa kanya or let's say nanakot o let's say nagsuhol, eh baka pwedeng kasuhan, may ikaso pa sa kanila na let's say against yung ginawa nila.
1: Opo, nababahala po ba kayo, attorney, na baka maging epekto rin ito ay para doon sa mga susunod na hanap na mga witness, mga testigo, maging ganun na lang po kadali yung pagre-recant nila, pagbawi nila ng mga testimonya kasi maaaring hindi na rin magiging pabor sa kanila ang mga sitwasyon.
4: Oh, kaya nga 'di ba nakita natin baka ilan ba yung mga Marines, mga 18 ata sila tapos lima na yung bumaliktad. Eh balita ko baka may mga bumaliktad pa na iba. So tignan natin kasi nga ito eh kumbaga senyales na talagang merong hindi magandang let's say anong tawag dito, parang linilihis yung istorya no from the impeachment of VP Sara to the flood control o ginugulo ang sistema o ang ating mga naratibo. So, subaybayan natin. Medyo maganda ang mga nangyayari in a sense na parang, parang nagiging dramatic o nagiging telenovela pero malungkot na nakikita na ang gulo-gulo ng ating bayan. So, sana maayos natin ito.
1: Opo, Attorney Howie, dun lamang po sa itinatakbo ng impeachment trial against VP Sara. Bagamat aminado po naman, syempre, maging yung defense and prosecution team na may delay, mabagal ho talaga yung pag-usad. Kayo po ba, ano bang naging observation po ninyo?
4: Opo, mabagal lang pag-usad pero sa akin yung taktika ng depensa na i-delay yan sadly no bilang abogado isa talaga sa mga taktika yan na nakita natin pag nabore yung mga tao na delay at hindi na nakitang hindi sila interesado baka mawala ang interest ng taong bayan which siging tingin ko nakakapabor sa depensa kasi nga kung titingnan mo naman yung paglatag ng grave threats at itong paglatag ng confidential funds. Sabi ko nga kanina, matibay yung mga testigo, no? Consistent sila at maganda yung kanilang naratibo dun sa, o kanilang mga salaysay doon sa mga sinabi nila during trial na nakita natin. Number one, for example, itong confidential funds, nakita natin na yung pera linabas, cash, unusual ang pagkakasabi. At sabi ng COA, illegal ang pag-disburse ng pera na sa hindi dispersing officer kay La Chica. At pinatunayan lately nitong si Acosta, although hindi pa katapos yung kanyang testimony, pinatunayan na ang nagsabi ng illegal at unusual order, ang nagbigay ng illegal at unusual order sa kanila, galing mismo kay VP Sara. So, klaro po yung paglatag na yun. Yun na nga. Kaya nga mahirap depensahan. Kaya nasasabi ko na yung delay, medyo nakakapabor sa depensa. Kaya medyo tingin ko, yun ay kanilang kinakapitalize o talagang ginagamit to their advantage.
1: Sa bagay, meron ho namang timeline yata na sinusundan ng impeachment court. Ano? Pero kung ganun pong naaantala ng aantala, di ibig sabihin hahaba ng hahaba yung araw kung abutin man tayo ng ilang buwan sa proseso ng pagdinig sa impeachment case against the Vice President.
4: Opo, sabi, di ba doon na sabi nila baka abutin doon ng ilang buwan or baka umabot ng isang taon or something. Pero makita rin natin na like yung prosecution, pinutol na nila from 11 witnesses doon sa grave threats. Naging tatlo lang kasi nakita nila matibay na yung kanilang ebidensya at nakita na talagang even yung defense inamin na talagang nag-threaten si VP Sara against kay Presidente, First Lady at ex-speaker Martin Romualdez, no? At ngayon nakita natin na as I said, maganda yung pagkakalatag from the unusual disbursement, unusual withdrawal to the illegal orders of the Vice President to disburse or use the misuse the confidential fund. So, kung nakita na nila na maganda na yung pagkakalatag nila. Baka bawasan rin nila ng kanilang mga witnesses. In a sense, pwedeng bumilis in that score.
1: Opo, sa final point na lang sa akin, attorney. So, sa nangyari po ngayon na impeachment trial, ano po ang dapat nating mas bigyan ng tutok o pansin? Kasi nabanggit niyo po na yun nangyari dito sa pag-recant ni Gutesa ay maaari mga taktika rin para malihis yung atensyon ng publiko sa nangyari doon sa impeachment trial.
4: Apo, ang sa akin lang, sa siguro paalala ko lang sa ating mga kababayan tungkol sa impeachment, no, tignan natin yung ebidensya mismo. Sana doon tayo mag-focus sa ebidensya. Kasi sadly, although ayokong mag-comment sa kung sino mas magaling, kung mas magaling yung mga abogado ng prosecution o depensa, kung sino nagkamali sa mga abogado, hindi naman yung pagkakamali o pagalingan ng abogado ang magdi-determine ng kaso. Ang magdi-determine po ng kaso ay yung ebidensya. So sana hindi tayo malihis sa, nag-away yung abogado o mas magaling yung abogado o nagkamali yung abogado, wag sana tayo mapunta sa direksyon na yon. Sana mapunta tayo sa direksyon na ano ba ang ebidensya at sino ba ang nagbigay o naglatag ng mas magandang ebidensya kung ito ay pabor o laban sa impeachment.
1: Alright, Attorney, maraming salamat po sa magandang kwentuhan natin this Friday morning. Happy Friday po at ingat po sa inyo.
4: Thank you at good morning po. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po.
1: Thank you si Attorney Howard Calleja, ang convener po na isang bayan coalition at professor of law and litigation lawyer. Sana po'y natuto din tayong pare-pareho sa sabi ko nga hindi naman nabago sa mga kaso na merong bumabawi ng kanilang testimonya. Ay yan po ang magiging hamon na lang syempre dun sa nagsusulong ng kaso laban sa mga personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects na dapat ay may mapanagot pa rin.
3: Oo, tsaka high profile yung kasong pinag-uusapan natin, tsaka isang taon na rin tayong nabibitin kung sino ba ang bakukulong pa, sino pang maaaresto, meron bang endgame yung investigation sa flood control at kung merong development na ganito, saan nga ba tayo papunta pa?
1: Habang nga atin hong mga kapamilya ay nakalubog pa rin sa bahagyan sa Kalumpit, Bulacan, sa Hagonoy at sa iba pang mga probinsyang apektado ho ng matinding pagulang dala ng habagat dahil hindi gumana ang mga flood control projects sa kanilang probinsya.
3: Ito, bisik-bisik sila mag-recant ng mga statement, maghabol ng mga nawawalang pugante, di ba, na hindi pa napapanagot, kawawa.
1: Ay, sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo, ha, narito po muna uli ang mga maiinit na balita ngayon. Bagyong Neneng, humina na bilang low pressure area pero bagyong tatawaging Obet, posibleng pumasok ng bansa sa Linggo.
3: Bulacan at Bataan isinailalim sa state of calamity dahil sa pagbaha. Presyo ng ilang gulay inaasahan ding tataas.
1: Presyo naman ng mga produktong petrolyo, posible na namang tumaas sa susunod na linggo.
3: Bagong testimonya ng testigong si Orly Gutesa isinama sa counter affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa ombudsman.
1: Sa ating Pasada probinsya, ginang at dalawang anak natagpo ang patay sa nakaparadang sasakyan sa Bulacan. Ay paano, it's Friday!
3: Yay!
1: Ay pahabol daw po ng happy birthday ha kay Hazel Ingrid Jokno. Pagbati mula sa iyong galanting ninong Jason Jokno, papadala na lang daw niya sa e-wallet Miami. Wait mo lang daw, mahina ang 5 kiyaw dyan. Happy birthday Hazel Ingrid Jokno from ninong Jason. Hoy papano, Friday na. Uli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat. Happy weekend! Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po kayo ha, ang mga sinampay, ilabas na taaraw daw ngayon at bukas. Uulan ulit sa Linggo. Bye!
3: Bye!
0: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Pasada, Balita.

0: Holiday, holiday! Gising na, may pasok!
1: Habi nagulantang, ano ah? May pasok, hindi po, loko lang po. Loko lang, walang pasok.
0: 6:02 in the morning, gising na, bango na!
2: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
4: Dapat mong malaman.
3: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising!
5: Gising Pilipinas!
0: May pasok! Ang mga gwardya. Ang mga gwardya. Holiday yung mga gwardya. Oh, gwardya din sila. Gwardya po tayong lahat, ha. May polo kong lang pumasok. Pero syempre, mga nakasanay ng gumisi ng ganitong oras. Wakey-wakey! Narito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Mr. Gising reporting in the morning. Kahit holiday, umabot na po sa halos 2 bilyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura, ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ganun-ganun lang, 2 bilyong piso kagad. Habilan dito ang mahigit 540 million pesos sa mga gulay at high value crops. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahan pong tataas ng hanggang 15% ang presyo ng gulay dahil sa mga pag-ulan. Pero sa ilang palengke, mahigit doble pa po ang itinaas sa presyo ng gulay tulad ng lettuce, bagyo beans at sayote. Ano sabi ni Bigonia? Lettuce. Lechugas na lang. Nanawagan po ang samahang industriya ng agrikultura sa pamahalaan na imbisigahan ang mga posibleng nananamantala sa sitwasyon.
7: Hindi import ang dapat solusyon ngayon. Ang solusyon ngayon, tulungan ang mga farmers nating makarecover, kagyat yung tulong ano, na hinihingi nila sa mga farm inputs, binhi sa crops, fingerling sa ating aqua.
0: Si Sinag Executive Director Jason Kainglet, bihit po tayo sa lagay ng panahon, humina na ang bagyong Neneng bilang low pressure area. Ulito na mataan sa layong 550 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May chance ang muling mabuo ang bagyong Neneng pero hindi na po makakaapekto sa bansa. Sa Linggo, Lunes, posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong nasa silangang bahagi ng bansa. Makala ko'y nalusaw din ito. Meron pa pala, tatawagin po itong Obet na posibleng humila sa habagat na magdudulot naman ng mga pag-ulan. Pero sa Mindanao, posibleng umabot ng danger level ang heat index o yung init po na mararamdaman ng katawan sa ilang lugar. Kabilang dito ang 42 degrees Celsius na heat index sa Butuan City at hinatuan sa Surigao del Sur ngayong araw. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, posible na naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Opo, sa 3 araw na kalakalan sa world market, 2 piso at 20 sentimo po ang taas presyo sa diesel. Wala, bugbog na naman kami. Habang 1 peso and 40 centavos po sa gasolina at 1.50 naman sa kerosene. Pero mari pa pong magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw. Yung pang-apat na araw na trading po, halos hindi nagbago, no? Pareho pa rin. Ibig sabihin, isang araw na lang kailangan natin trading today. Kaya malamang po oil price hike na yan sa susunod na linggo. Busod pa rin po ito ng tensyon sa Middle East. Kabilang ng anunsyo ni US President Donald Trump na maglulunsad ng panibagong economic warfare laban sa Iran at mga bansang tumutulong dito. Nakakadagdag din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ang paghina naman ng piso kontra US dollar. Hapon po nagsarang palitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar. Actually po improvement sa nagdaang araw dahil muntik nang tumuntong ng 62 pesos. Pero kahapon po nakabawi ng bagya. Pero pag in-average po yan ng mga kumpanya ng langis, mas mataas pa rin po yan kumpara nung nakaraan linggo. Muling isinailalim naman sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 5 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserve bank kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang pasado alas 9:30 ng gabi. At least wala na po red. Ano? Kaya pag tinignan mo yung sitwasyon, bagamat may problema pa rin dyan sa Kabisayaan, wala na po red. So dapat walang na nag-brown out, ha? Abalitaan nyo nga po kami kung kayo po ay nakatira sa area ng Visayas. Hindi po Visayas, sabi nyo, ha? Yung Visayas mismo, mga region po sa Visayas, balitaan nyo kami, ha? Kasi pag nag-brown out po sa inyo, hindi dapat, kasi yellow alert lang po. Ibig sabihin, kapos lang yung reserba. Ibig sabihin, may reserba pa, pero hindi ganun kapal ang reserba. Manipis po yung reserba. Balitaan nyo nga po kami kung nag-brown out sa inyo dyan. Ay bunsod po ito ng pagbalya ng halos 30 planta habang 14 naman ang tumatakbo sa the rated capacities o yung mas mababa po ang kapasidad. Inaasang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid pagdating pa po ng Setyembre. Nauna nang nagbabala mga electric cooperatives sa posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert. Ayan po ang kasunod. Ano po, mawala man po yung alerto, ang kasunod po na yan, ang babantayan po ninyo yung alerto naman sa bulsa nyo. Yung alerto po sa mga bayarin ninyo sa kuryente pagdating ng September billing. Oy, by the way, ha, maraming nagpaabot sa akin. Naalala nyo yung case study ko sa TV Patrol na naging 1.6 million pesos ang bill. Naku po, ang daming nagmimensahe sa akin na tumaas ang singil nila sa Meralco nung pinalitan ang metro. Ay, opo, yung case study ko, pinalitan din yung metro nun eh. Kasi ang nangyari sa kanya, parang nasobra na sa load, dumami yung appliance niya. Eh, manyama naman po yung, imagine yung bill niya, 40,000. Okay lang sa kanya magbayad ng 40,000. Nung umabot ng 1.6 million, saka siya umalma. Hindi na kaya. Kaya yung 40, kayo ba kaya nyo yung 40,000 na bill? Parang masakit yung 40,000, ano? Parang pang may restaurant na siguro yun. O di kayo may bar. O kasi dami mong appliances na may kuryente kapag kayo mayroong negosyong ganyan. Ano po? Parang isang opisina. 40,000 ang bayarin sa kuryente. Eh po siya kasi, parang nakita ko, 6 yung aircon eh. Yung mga aso naka-aircon. May mga ibon pa, naka-electric pa, naka-industrial fan. Eh kanya-kanya po yan. Ano po? Doon tayo sa tama lang. Ano po? Marami daw ganong kaso na nung nagpalit ng metro, ay biglang sumirit. Ay tumaas po ang singil sa kuryente. Mamaya-maya may makakausap po tayo, ha. Ay narekomendan ng Department of Energy at National Electrification Administration ang unti-unting pagtanggal ng singil sa non-technical system loss sa bill ng mga consumer. Hindi po nyo napansin, system loss charge pala pinag-usapan natin. Hirap na hirap po tayong tanggalin. Eh paano pa yung mas malaking parte ng bill? Kagaya halimbawa ng value added tax, mas malaki po yun sa totoo lang. Pag tinignan ninyo sa bill ninyo yung mga taxes, yung napupunta sa gobyerno, ay mas malaki pa po kumpara dyan sa system loss charge. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni NEA Technical Advisor Roaldo Del Mundo, nahatiin sa apat na bugso ang pagtanggal sa non-technical system loss na sinisingil dahil po sa mga ninanakaw na kable at inigal na koneksyon ng kuryente. 25% muna ang tatanggalin sa stage 1 at uunti-untiin hanggang tuluyang maalis sa stage 4. Nauna na inirekomenda ng ERC na tanggalin ang 12% ng value-added tax sa system loss charge na sinasabing posible pakabutin hanggang Disyembre. O kita mo, yung tax pa lang, yung 12% ng system loss charge, hirap na po tayong tanggalin, ha. Dito lang ata sa Pilipinas na ang system loss charge ay may sariling VAT. Sangka pa, di ba? Eh kung may computation tayo natin na ang kinikita ng gobyerno, kung ganito kalaki ang sales ng kuryente, kung halimbawa 50 billion ang nabuabong na collect ng value added tax, 6 na bilyong piso ang kinita ng gobyerno sa pagbubuwis po ng system loss charge. Jesus Mario Joseph. Nakatatanggap pa rin ng sahod ng ilang senador kahit hindi nakadadalo sa mga sesyon ng Senado. Sana all. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadjalian na walang sahod po mga sinuspindi ng Sandigan Bayan tulad din ng Senador Jinggoy Estrada na naharap sa kasong plunder kaugnay ng manumalyang flood control projects. Pero aminado si Gadjalian na sumisweldo pa rin ng mga senador na tinutugis o nasa ibang bansa ay dahil wala naman po ipinatutupad na Norway work no pay sa Senado. Kita niyo po yun kung gaano ka-unfair. Tayo, malilate lang tayo, may bawas tayo sa sweldo. Pag umabsent ka pa ng, ilan ba yung absent na wala ka ng ano? Yung hindi ka na si sweldo kami. May ganyan eh. Yung kapag regular po kayo, pag umabsent kayo, anim lang ba?
1: At sa akin, 17. Sa akin, 17. Yaw. Na yung live. Yung live, ibig ko sabihin na kaya ko hindi pumasok ng 17. 17 days. Eh, sa'yo, 5 lang. Sa bagay, bata pa naman kasi kayo. Pag medyo nagkakaedad, nataas yun eh. Oo, ganun nga. Kasi tanungin nyo yung mga HR ninyo, habang tumataas, no, habang tumatagal ka, lumalaki ang iyong vacation leave. Ano po? Eh, pero yung mga senador, kagaya ni Senator Bato de la Roque, eh, pangalanan na natin. Total, 24 lang naman yung senador. Hindi ho ba? Ang ibig mong sabihin, Camille, sumisweldo pa rin si Senator Bato de la Rosa kahit wala siyang ginagawa. Ay, siya'y senador, pero siya'y nagtatago. Ay ba, unfair naman po yun, di ho ba? Pero aminado si Gatchalian, dahil nga po walang no work, no pay sa Senado, walang ganung batas. Walang binanggit na pangalan si Gatchalian, ni kahit naman niya banggitin, kilala naman ng lahat. Ay, pero ilang buwan na pong hindi nagpapakita ang buganting si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos magpalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court noong Mayo.
4: Those senators who are suspended legally by the Sandigan Bayan, they're not getting their salaries. They're not getting their salaries and their operational fund. Because those who are at large or who are in different countries, unfortunately, wala kaming no work, no pay mechanism. So it's voluntary lang for them to say, di namin,
6: good luck on that one.
4: Di namin kukunin yung sweldo namin.
1: Si Senate President Sherwin Gatchalian sa ngayon nakabinbin pa po sa Senado ang panukalang no work, no pay para sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan. Abay talaga nga naman, ano, birthday ngayon ni Doc. Ay, birthday sa Sunday. Hindi ngayon. Birthday sa Sunday ni Dr. Mayo Festin. Na nagpapa-attendan siya. Kisa po yan sa mga loyalista ng DZMM. Hindi naman ang Gising Pilipinas, kundi sa napakarami pa pong mga programa ng DZMM. Doc, happy birthday, ha? At nagulat ako, sabi ko, bakit 16,000 lang yung viewers natin? Ay, holiday nga po pala ngayon. Ah, pag holiday, talagang bumabawi kayo sa tulog, ha? At sa susunod na linggo, long weekend ulit. Galing naman yun sa... Anong araw nga yun, Ellen? Parang Monday naman yung holiday, yung National Heroes Day. No, holiday din, ano? So, dalawang linggong magkasunod na may long weekend. Ngayon kasi, ang holiday, 21. Ninoy Aquino. O di, wala kayong pasok ngayon. Biyernes, Sabado, Linggo. Di, tatlong araw na naman yung bakasyon nyo. The next week, the week after, wala namang pasok ng Sabado, 29, 30, at saka 31. Sarap ng buhay, ha? Puntan po natin si Ma'am Tricia Lindo. Ewan ko lang kung si Tricia Lindo ay magli-leave ito. O, mukhang magsasabay-sabay daw yung pagpa-file ng leave dahil may mga long weekend. Tricia, ikaw ba'y ma-absent sa susunod na long weekend?
8: Hindi muna, Alvin, eh. Mukhang iipunin ko muna itong mga holiday para kapag gusto ko nang mag-offset, saka ako sa babawiin na.
1: Ay, gusto mo yung ayaw mo nang paisa-isa. Ang gusto mo yung medyo mahaba.
8: Tama, Alvin, para kapag medyo mahaba yung weekend, nakakauwi ako hanggang sa Pampanga.
1: Tama, oo. Nakasulit. Although malapit lang naman ang Pampanga, Tricia. Kahit ilang oras ba yung Pampanga? 2 hours lang, nasa Pampanga ka na eh.
8: Tama, oh, Alvin, or less than mga 1 hour and 30 minutes.
1: Oh, 1 hour and 30 lang. Minutes lang pala. Hindi mo kailangan ng long weekend. Sabado, Linggo, pwede na yung pahinga.
8: Pahirap pag mag-isa lang dito, Alvin, eh. Oh, lahat ng kamag-anak ko nandun, eh.
1: Sa, ano, sa Pampanga. Tsaka yung luto din. Iba pa rin yung luto ng talagang tunay na kapampangan. Dito sa Metro Manila, nagkukunwari lang yan na masarap, eh. Masarap talaga yung orig, yung mga taga-Pampanga, no?
8: Tama, Alvin, yung mga home-cooked meal.
1: Yan ang sinasabi. Eh, dahil dyan, nagutom na ako. Mag-trabaho ka muna dyan. Mag-breakfast ako, Tricia. Bahala ka na. Go!
8: Yes, oh, Alvin, binalikan natin yung bahagi ng Taft Avenue at napansin natin nalagyan na nga ng bagong asfalto yung malaking pothole sa tapat yan ng universidad na lumitaw matapos yung pagbaha. Natapos yung asphalt touching ng DPWS kahapon, kaya maluwag at tuloy-tuloy nang nakadaraan yung mga motorista nga pa southbound. Samantala, may mga ilan pang baku-bakong daan yung hindi pa rin naayos kaya sa kabahan ng Taft, bandang PGH yan sa United Nations, Nakpil at Pedro Hill, maski yung sa may Estrada Street. Ayon sa Manila LGU, susunod na ipapaayos yung mga naiwang lubak naman sa may Padre Burgos Avenue na southbound. Kumpara nung mga nakarang araw, Alvin, mas maganda na rin yung lagay ng panahon dito sa lungsod ng Maynila. Tuyo yung kalsada, walang pag-ulan, hindi makulimlim at dahil holiday ay walang masyadong sakyan yung bumabiyahe. Asahang mabilis lamang yung biyahe ng mga motorista o mga kapabila nating motorista mula Quezon City pa Maynila kung saan kanina. Inabot lamang ng 10 minuto hanggang 15 minutes yung biyahe natin mula Espanya Boulevard hanggang sa Maysas Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat sa iyo, Ma'am Trish Salindo. Magandang umaga po kay Ted Kua. Hindi ba pwedeng work from home yung mga gwardya? Okay ka lang. O di ako na lang. Magandang umaga din sa inyo, Ma'am Grayson Mateo. Good morning po. At kay Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Happy holiday po sa lahat, ha. Ang sarap ng buhay. O propaganda rin nyo yung radyo ninyo. At saka yung TV ninyo. O gawin nyo kaming parang pang monitoring lang, ha. Habang nakailata pa kayo dyan. Rowan Cueto. Magandang umaga sa iyo, Rowan.
6: Good morning, Alvin. Said sa northbound, maluwag at tuloy-tuloy ang daloy ng traffic sa bahagi ng Boni. Wala rin problema sa Shaw Underpass sa mga tuloy-tuloy din ang biyahe ng mga sasakyan pagdating sa Ortigas. Pagdating naman sa Katontolan, bahagyang kumakapal na ang volume ng mga sasakyan at pagsapit sa Cubao, light to moderate na ang traffic dahil sa mga bus na lumalabas mula sa mga bus station. Kaya bahagyang bumabagal ang daloy ng traffic. Kanina nga, Alvin, ang magdamag na inayos ng mga otoridad ang bahagi ng pataas na may Kamuning flyover dahil nga sa mga lubak-lubak na dahil sa walang tigil na pag-ulan ng mga nakalipas na araw. Sa ngayon, nadadaanan na ito pero nilagyan lamang ito ng road steel plate o road plate para mabuksan ang isang linya ng Kamuning flyover. Samantala, sa mga nadaan natin ngayon sa busway stations, particular na sa Ortigas, Main Avenue, Nepa Q-Mart at Kamuning, maayos at wala pang pila ng mga pasahero sa mga oras na ito. Samantala, suspindido rin ngayong araw ang standard number coding scheme kasabay ng Ninoy Aquino Day. At yan muna ang pinakuling ulat dito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Roy Cueto. Sunod natin si Manong Rod. Ay, anyari. Arnel na muna. O si Kuyang Arnel. O sa Ita dyan sa Calabar Zone. Magandang umaga sa iyo, Arnel.
9: Alvin, tatlong magkakahiwalay na insidente ng pamamaril ang ikinamatay ng tatlong individual na ang naganap sa Batangas, Rizal at Quezon. Sa Lipa City, Batangas, patay ang isang 49-anyos na supervisor matapos pagbabarilin ng isang armadong lalaki sa Purok 5, Barangay Rizal, dako alas 7:15 ng gabi. Paglabas ng anak ng biktima, nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa habang nakatayo sa harap nito ang suspect nakasuot na sombrero. Muli pang pinaputukan ng suspect ang biktima ng dalawang beses bago sumakay sa isang itim na motorsiklo at tumakas. Samantala, isang hindi pa nakilalang babae ang nasawi matapos pagbabarilin ng apat ng hindi pa nakilalang suspect sa tabi ng Seminary Church sa Barangay Inarawan, Antipolo City, dakong alas 11:55 ng gabi. Ayon sa investigasyon, nakatayo ang biktima sa lugar nang bigla siyang lapitan at pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng dalawang motorsiklo. Isunugod rin ang biktima sa paggamutan ngunit idineklara ang dead on arrival. Sa Candelaria, Quezon, isa ring 50-anyos na lalaki ang napatay matapos pagbabarilin habang nakaupo sa harap ng isang tindahan sa Sitio Pocoma, Barangay Pahinga Norte, dakong alas 9 ng gabi. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa tatlong insidente para matukoy ang motibo at tugisin ang mga salarin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Siyempre, gising na rin po ang mga suki natin sa X na sina Sarah Concepcion from Los Angeles, California. Ganun din si Josh Kyle Edip at si Ma'am Ellie Trinidad na happy long weekend ang bati, ha. Punta na natin si Manong Rod Eason dyan sa area ng Bataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
10: Good morning, Alvin. Umabot sa 69 na barangay at 8 bayan sa Bataan ang nasapol ng pinsala ng dalawang magkasunod na bagyo na may kasamang hagupit ng habagat. Higit rin sa 1,700 hektarya na sa sektor ng agrikultura ang napinsala na may katumbas na higit sa 56 na milyong piso. Higit naman sa kalahating bilyong pisong halaga ng infrastruktura ang napinsala. Halos 2,500 namang magsasaka at mga fisher folks ang naapektuhan ang kabuhayan at nasa 200 bahay ang napinsala. higit sa 1,300 pamilya pa ang kinukupkup ng lokal na pamahalaan sa mga evacuation centers. Isinailalim na kahapon sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang inabot ng probinsya. Sa deklarasyon ng state of calamity, mapapabilis ang pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga sektor na naapektuhan ng kalamidad at ang rehabilitasyon ng mga napinsalang komunidad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Magandang umaga, Manong Rod Eason. O tinan mo, Camila, yung engineer Arvin Ramos ay nag-message. Sabi niya, eh, dahil institusyon ka na, 28 days na ang vacation mo. Hindi ko nga alam 28 days. Naalala ko pa dati. Siguro, may matagal ng panahon. Alam ko 17 eh. So 28 days na pala, Arvin. Oh my goodness. At 28 days na yung sick leave. Wow, ganun tama. Kaya pala. Kaya pala kahit gaano ko katagal umabsent, Camille, hindi nang babawasan yung mga leave ko. Maka-leave ko na isang buwan. yung isang buwan, pag tinignan mo, 20 days lang yun. Kasi wala namang pasok ng Sabado, Linggo, eh, di ba? Akin na yung leave form, Camille. Maganda umaga sa'yo, Noel Alamar. Go, Noel!
11: Good morning, Alvin. Patuloy na pinaiintindi ng PRCOMI Maropa ang presensya at pagbabantay sa mga paaralan upang masiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Mula Hunyo at 30 hanggang kasalukuyan, nakapagsagawa na ang pulisya ng mahigit 2,000 aktibidad na may kaugnayan sa seguridad sa mga paaralan sa rehiyon. Kabilang dito ang school visitation, security assistance, lectures, simulation exercises, at koordinasyon sa school administrator at lokal na pamahalaan. Ayon sa pamunuan ng PRCOMI Maropa, layunin ng patuloy na police visibility na maagapan ang iyong mga banta sa seguridad sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City noong Agosto 18. Inimok ng Regional Director Brigadier General Christopher Dalacu sa mga may-ari ng baril na tiyaking maayos itong nakatago at hindi maabot ng mga bata o hindi otorisadong tao. Nanawagan din ang PRCOMI Maropa sa mga magulang, guro, estudyante at komunidad na agad i-report sa pulisya ang anumang banta sa hinahinalang aktibidad at iba pang usaping pang siguridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga po kay Ma'am Lilibeth Oyi. Diyan po sa Japan. Oh, yan. Ohayo! Ohayo gusamas! Ma'am Lina ho at si June Villa din sa Koh Samui, Thailand. Sabi niya, ay hindi po kaya yung 40K. Ha, sa 6 to 9 nga po, kaming OFW hirap na. O, kita mo yan sa kuryente ito, di ba? Sana all ay holiday duty. At si Emilia Calayag, magandang umaga po sa inyo, senior citizen. Good morning po, pati yung senior citizen at lifeline. Ay para saan po ba yan? Ayan po yung tulong natin sa ating mga kababayang matatanda. Happy weekend attendance check, sabi ni Rosalie Pueblo ng Bambang, Pasig. At si Minerva Castillo Nunez ay nagpapabati din. Oy, thank you Radyo Patrol ha.
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instreta.
1: Lagain po ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ng Supplemental Counter Affidavit sa patong-patong na reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Naarap si Romualdez sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering matapos madawit sa anomalya. Kasama po sa inihaing Supplemental Counter Affidavit ang Recantation Affidavit ni Orly Guteza na nagpakilalang dating Marines at bodyguard po ng bugantay si dating Congressman Zaldico. Setyembre na nakarang taon, umamin si Guteza na nag-deliver ng mga maletang naglalaman ng kickback kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, bumaliktad po. At ang sinabi ngayon ni Guteza ay pinilit lang siya ng mga nakakulong na sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista. Ala,
0: ay sinasabing pinangako ang prosigutesa ng 150 million pesos at educational assistance sa mga anak kung gagawin ang utos. Matapos tumistigo sa Senado, sinasabing hindi na po nagparamdam sila Marcoleta at Defensor kay Gutesa. Kaya pag binalikan mo yung kanyang testimonya, Camille, dun sa Senado, maalala mo nga eh, parang ang nagdidikta sa kanya na basahin mo to. Yung number 15, hindi mo, parang naalala ko nga si Marcoleta. No? Pag inalala po ninyo, eh, hindi ko sinasabing totoo, sinasabi ni Gutesa. Yung parang pag binal plus one mo, parang ganun, parang mas may kabisado yung testimonya niya. Si Marcoleta pa, hindi niya kabisado ang testimonya. Kasi pinasulat, di ba? Ginawang written form. Parang mas nakakabisa pa ng kanyang testimonya ay si Marcoleta, hindi siya. Eh sabi ni Marcoleta, hindi mo ipinasa yung number 15. Sabi ni Gutesa, hindi, wala po yan sa kopya ko. Eh tumayo pa yung senador, naalala po ninyo. At binigay yung kopya niya ng testimonya. Sabi, ikaw ay basahin mo yan. Oo, parang ganun. Wala lang, naalala ko lang. Bukod po sa pagbaliktad ni Gutesa, ay kasama rin sa supplemental counter-affidavit ni Romualdez ang sinumpang salaysay ng 25 dating driver at security aide ni Saldico na kinontra ang mga paratang ng tinaguriang Maleta Boys. Kuno tinawag ng ombudsman na classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile case tulad kay Romualdez. Depensa ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, wala silang kinalaman sa pagbaliktad ng mga testigo sa anomalya.
13: Hindi po natin gawain yan, no, na makipag-usap, no, para lang makakuha or mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction, di ba, na dahil lang ay may recantation, ay meron na kaagad konsiderasyon.
0: Itutuloy ng ombudsman ang investigasyon laban kay Romualdez sa kabila ng pagbaliktad ng ilang testigo. Sinasabing nakahanda naman ng 28 testigo hinggil sa kaso ng kongresista. Taglit lang po, magko-commercial tayo maya-maya lang, pero ipasok ko muna yung mga dalawang items pa siguro sinita po sinasabing kakulangan ng seguridad sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Kasunod po ito ng Pamaril sa Paralan kung saan dalawang estudyante ang namatay kapilang ang 14 anyos na gunman. Nakuha ng gunman ng dalawang baril na naiwan ng amang customs police sa loob ng sasakyang ginamit sa paghatid sa anak. Driver lang ang naghatid sa bata o sa batang hindi sumailalim sa inspeksyon ng security guard dahil sakay ng kotse. Ganoon naman tayo palagi ang iniinspeksyon natin kahit naman 'yung checkpoint. Ang pinagdidiskartahan palagi ng pulis sa checkpoint 'yung mga nakamotor. Yung mga nakasasakyan, di naman chinecheck ng todo. O parang ganito din yun. Ano, pag nakakotse, pagpasok sa school, wala, nagmamano pa nga yung mga gwardiya. Nakabaw. O, binabati pa yung nasasakyan. Pero yung dumadaan dun sa gate, yun talagang chinecheck. Pagkababa po ng sasakyan, ay dumanang estudyante sa emergency exit. Papunta sa person with disability ramp. Dumaan pala doon para may puslit ang dalang baril. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang kasabwat o grupong nagtulak sa estudyante para gawin ang krimen. Nanindigan din ang kalihim na nasunod ng paralan ng security protocol dahil dapat ay bukas ang mga emergency exit. Pero para kay Senator Erwin Tulfo, nabigo ang lahat na mapigilan ang insidente ng pamamaril sa paralan.
14: Pag naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening, may mga metal detector. Pero pag nakasasakyan, lalo na pag mamahaling sasakyan, bababa yung bata, sasaludo na lang yung gwardiya. And then, yun po, yung failure na magulang, yung firearm holder po, nagkaroon ng problema. We all failed. Everybody failed. Yung sa Tacloban at saka sa Zamboanga.
0: Tama. Iniimbisiga na ng PNP ang digital trail kaugnay ng Pamaril sa Ateneo de Zamboanga kabilang na ang online activities ng gunman. One more. Muling isinulong ang total ban sa online gaming platform na Roblox. Ito'y matapos matuklasang naglalaro ng Roblox sa estudyanteng Namaril sa Ateneo de Manila University. Naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na may koneksyon sa dark web ang Roblox at nakababahalang epekto ng violenting online content sa social media at video game sa mga minor de edad. Sinita naman ang kabiguan ng mother company ng Facebook na Meta na tanggalin ang video ng Pamaril sa Zamboanga. Actually, meron pa rin kami igu
1: Sugi at kami ni check mo sa Facebook, meron pa rin. May nakita ko kagabi nung naghanap ako ng mga istorya. Siguro paano nila na piplay 'yon? Hindi nagpi-play. Ah, na screen record. Oo, meron pa rin po. Kita mo tong meta na ito. Eh, kaya hindi natin masita-sita. Hindi nyo po mapatawag ito sa Senado. Eh, nasa Los Angeles po. Sabi ni Mark Zuckerberg siguro, hindi wala pa pakialam sa Pilipinas. Saya mo yan mag-ingay. Sa pagdinig po ng Senado, sinabi ni Senador Risha Ontiveros na inabot ng 14 minutes bago tinanggal o pangalin yung video. Hindi nga eh, napi-play ko pa nga kahapon eh. O kagabi, kinisyon din ang senador ang meta dahil walang dumalong kinatawan sa pagdinig. Aminado naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na wala itong jurisdiction sa mga social at gaming platforms. Ang kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso ay posibleng hindi pa po natatanggal ang lahat ng video ng Pamarilay. Tama ka nga, Yusek Aboy. Mamaya kausapin natin si Yusek ha. Inatasan po ang PNP Under Cybercrime Group na may pag-ugnayan sa social media platform para tanggalin ang video ng pamamaril. Sa ibang bansa ay may restrictions, Camille. O, pero sa atin, ay kaya lang, pag tinanggal mo naman yung Facebook sa Pilipinas, naku, marami kang makakaaway. Eh tayo ata yung pinaka may malaking presence sa ano eh, sa Facebook eh. Sino magre-restrict? Ha? Sino nga magre-restrict? Hindi niya kakayanin yun sa setting. Hindi. Eh, kasi kanya-kanya tayong may cellphone eh. O, tanongin natin mamaya si Aboy ha. Kung gusto mo lang, mag-commercial muna ako kasi pag nag-usap tayo, baka wala na tayong oras para sa commercial. Di ho ba? 6:32 in the morning, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas on a holiday! Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
19: Pag nasiman ka, akin ka.
18: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
20: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
21: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban.
24: Basta AM, DZMM.
25: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Magandang umaga sa iyo at si Jenna Turquesa Peñaranda. Ayan, pa-attendant check po from Pilar Abra. Uy, mga taga Abra, magandang umaga po sa inyo, ha. Ari gatugosay mas po sa nice to hear, bagay po sa inyo mag-Japanese. Oo naman, paborito ko yan, eh. At huwag mo akong tinutokso, lilibet, baka bigla akong magliba at mag-file ng, alam mo na, ha. Kasi yung sinabi ko kanina, yung mga taga Meralco, ay, umuubas siya, no? Makausapan natin si Joe later. Eh, mayroon nagre-reklamo kasi. Yung case study ko kasi noong Miyerkules, ang pinagmulan noong kanyang problema, noong pinalitan ang kanyang metro. So, noong pinalitan yung kanyang metro noong Mayo, adi okay naman. Ang bill niya, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Okay lang sa kanya. Bayad lang siya kasi maraming nga po siyang appliances. Aba, pagdating ng Agosto po, ang bill niya umabot ng 1.6 million pesos. Ang sabi ng Meralco, ay hindi po yan bill. Yan po ay mga parang charges niya dahil natuklasang tampered, di umano, ang kanyang bill, ay ang kanyang metro. Oh, so hindi daw yun bill. Eh, kaya lang pag nakita mo sa app na yan ang amount due mo, at ang nakalagay pa dyan sa Tamil sa app, nakalagay due immediately, or parang pay immediately. Parang ganun na nakalagay dun, eh. Eh ngayon, meron pa pong marami pong nagparating sa atin ng ganung klase ding problema. Although hindi umabot ng 1.6 million. Hagay nitong si Kate ng Calambas City sa Laguna. Pakwentuhin nga natin si Kate kung ano nangyari sa kanya. Kate, magandang umaga sa'yo, Kate.
1: Hello po.
0: Kate, si Alvin ito. Ano naman yung nangyari sa iyo kaugnay sa bill mo? Pinalitan din yung metro mo.
1: Bali po, nag-bill po ako base po dun sa Meralco app nila ng almost 180K po.
0: 180? Akala ko 163. Ayan, piniplay natin. Ayan, may 177.
1: Yan po yung sa ngayon po.
0: Sa ngayon? Ano yung sa ngayon? 163?
1: Yan po, 163 po.
0: 163,000.
1: Yung po, after po kasing mapalitan, so nag-check po ako kay Meralco app dahil wala pong bill na dumadating sa amin, nasa 180K po. Kulang-kulang 180K.
0: Ay, tama yung case study ko, Camille. Wala ding dumating na physical na bill. So dati, nakatatanggap kayo ng papel na bill.
1: Yes po.
0: Tapos ngayon, nung
1: napalitan po, wala pong dumating na bill para dun sa month of May ba yun?
0: May and June.
1: Ganyan po. Opo.
0: Ay, hindi, pero baka naman kasi nagpalit ka ng mode. Baka meron kang kinlik at ayaw mo nang tumanggap ng physical na bill kung hindi online
1: wala
0: na.
1: Wala po, sir. Eh. Kasi po, ang explanation lang po sa akin nung pinalitan yung mismong contador namin, parang mababago po yung date nung pagdating ng bill since napalitan yung aming kontador.
0: Po, pero bakit po napalitan yung kontador?
1: Meron daw pong nag-report sa kanila. Hindi ko naman alam kung sino, and then wala din naman po akong na-report. Ngayon, nung inopen po nila, may naka-tampered daw po. May pinakita po sila sa aking maliit na wire na nakatap daw po yun, illegal daw po. Parang big po sinilang sabihin, parang naka-jumper ako, ganun.
0: Oo, pero teka muna, sinong nag-report? May nag-report daw sa'yo?
1: Yun nga po, hindi ko din po alam.
0: Eh baka naman may nakialam sa bahay ni Kate, baka may nakialam din naman talaga sa bahay niyo. Baka hindi ba pinakialaman ng mga kamag-anak mo para makatipid sa kuryente, maglagay tayo ng ganyan.
1: Hindi po, kasi naupa lang po ako dito, tsaka hindi ko naman po papangasan na pakailaman yung kontador. Kasi naupa nga lang po ako. Matagal pa nga po bago ko nalaman kung saan nakapuesto yung kontador, eh.
0: So ano ang sabi ng Meralco, mula anong taon, hanggang anong taon daw yung may ano ka, may
1: tamper? Hindi po namin sigurado kasi po 1 year pa lang po ako mahigit nakatira dito sa inuupahan ko. Ngayon po, based po dun sa may-ari ng bahay namin, ang sabi po daw ni Meralco, since 2021 pa daw po na may nakatap.
0: Ay, pareho din yun. Siyo sa Las Piñas, yung 1.6 million na. Napanood mo ba yun, Kate? Yung sa TV Patrol na ginawa ko story.
1: Opo, napanood ko
0: Since ano din, 2021. So, anong...
1: Kaya nagulat din po ako na ba't ako magkakabil ng 180K. kami mga appliances, wala kami aircon, kailan lang kami nagka-ref.
0: Hindi yan isang buwan, Kate. Ang sinasabi ng Meralco ay, since 2021, nandadaya ka di umano.
1: Ayun nga po.
0: Kaya siya nagpatong-pato. Hindi yan isang buwan. Kaya sinasabi ni Joseph,

0: Aldariaga na hindi mo yan bill ngayon. Kung hindi yan ay parang accumulation na parang kwenta ng Meralco since 2021. Oo, na ganun ang kailan mong bayaran. Eh kaya lang, ilang taon ka na ba diyang naupa?
1: Taon pa lang po, mahigit.
0: Ilan?
1: Po.
0: Isang taon na napuputol-putol si Kay. Isang taon pa lang. So ibig parang siya kagaya nga siya ng case study ko na mahigit isang taon pa lang sa bahay na inuupahan. Magkano usually ang bill ninyo bago umabot na mahigit 100,000?
1: Ang pinakamalaki ko pong bill na so far dun sa isang taon namin pagtira dito, pinakamalaki na po is 1,100 lang. Kasi usually po 700, 800, ganun lang po ang bill ko.
0: Oh, layo naman sa 100. Eh, ibig sabihin, in terms of, alam natin na parang kinuwenta niya since 2021. But in terms
1: siguro
0: of...
1: siguro nga po, ganun po.
0: But in terms
1: kasi
0: of...
1: kasi lang po, paano ko naman nakaka-humiliate yun? Eh, hindi nga po ko yung
0: budget. Kaya nga. But in terms of budget, mahirap kasi hanapin naman yung 160,000. Eh, ang kaya mo sa 1,000 lang. Tapos yung 160,000.
1: Lalo po sa akin na single parent po ako, mahirap po talaga hanapin sa akin yun.
0: So ngayon, anong nangyari ngayon? So ang due date mo ay kailan? At anong sabi ng Meralco? Pumunta ka ba sa Meralco? Anong sabi ng Meralco?
1: Ang nagpunta po bali sa Meralco, yung may-ari po ng inuupahan ko. Sabi ko nga po sa kanya, dapat siya po yung mag-inquire at makipag-usap doon dahil siya po yung may-ari.
0: Tama.
1: Mm. And ang sabi po ng Meralco, iimbestigahan pa naman daw po. Sabi po kasi nung nagpunta dito noon na nagre-reading ng metro, puputulin daw or huhugutin ulit nila yung metro. Ngayon parang kinausap po nung aming landlady na yun nga po, nakiusap po na hindi na daw po muna puputulin at iimbestigahan pa daw po kung paano nangyari yun.
0: Tama yun. No? Tama. Ibig sabihin, hindi ka muna pepwersahin. Pero wala naman threat na, sa'yo, wala naman threat sa'yo na magdi-disconnection.
1: Nung una po meron, pero nung nakipag-usap po dun yung landlady, sabi nga po niya nakipag-talo pa nga po siya, eh medyo okay na daw po, hindi na daw po muna. Pero nagpadala pa po sila sa amin ng notice na 14,000, parang penalty naman daw po yun.
0: Ano naman yun? Ano namang 14,000?
1: Yun daw po yung penalty. Penalty po dun sa 180,000 na ninapaw.
0: So hindi pa pala kumpleto yung 160,000.
1: Hindi pa po, meron pa po. Na. Nakalagay po dun na bukod nga po dun sa 180,000 na yun nga po, siguro nga nakuha nila dun sa mga previous na taon na sinasabi nilang nakatampered yung metro namin, eh may penalty pa po siyang bukod.
0: Abay talaga, huwag ka nang kumain na Kate na isang buwan para may pambayan tayo sa kuryente.
1: kahit po huwag na nila kaming pakainin, hindi ko po talaga mababayaran.
0: Oo nga, kita mo, natawa na lang po kami, pero kasi absurd eh, no? Paano abuti ng ganyan? At saka renter lang naman siya. Eh, paano naman niya malalaman yun? Kung assuming na tama nga na tampered, hindi mo naman malalaman yun dahil naupa ka lang eh, hindi ba, Kate?
1: Opo, hindi ko po makikita kung hindi ko po, ako po personally, hindi ko po kailangan kung buksan yung metro na, which is hindi ko naman po magagawa dahil ano naman po malay ko sa kuryente.
0: Abot kamay mo ba yung metro nyo? Hindi naman.
1: Actually, medyo mababa naman po, pero kailangan pa rin pong tumungtong sa upuan at saka nasa daan po eh.
0: Ayun.
1: So kung papakailan man po siya or may itatap man doon, malalaman ng kapitbahay kasi makikita eh.
0: Kaya nga. Anyway, so pangwakas, ano ang gusto mong sabihin? Anong gusto mong mensahe sa Meralco at saka sa Energy Regulatory Commission at sa gobyerno, Kate?
1: Saan po gusto ko sabihin sa kanila, maawa naman po sila sa aming mahihirap. Mahirap na nga kami, pinapahirapan pa nila kami.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Kate. At marami ka bang nakita sa social media na parang kapareho mong problema?
1: Actually po, opo, marami rin pong mga nakita ko dun sa, nung nag-join po ako dun sa mga reklamo about sa Meralco po na page. Marami rin po, same.
0: Pareho din, na nung pinalitan yung metro.
1: Nung pinalitan po, nagkaroon po ng malaking bill. Gawa nga po ng mga tampered daw.
0: Yeah.
1: Meron din ako isang friend sa Manila po. Million din po inabot.
0: Million? O yun, yun nga inahanap
1: namin. Opo, million din.
0: Sabihin mo kay Ate Camille mo ah, or kay Eliza kung sino nag-contact sa'yo, apaka mo kausapin ko yung umabot ng million ha?
1: Okay po.
0: Salamat, Kate. Mabuhay ka. Si Kate po yan, isa sa mga residente ng Calamba City sa Laguna na sumirit po ang bayarin pagkatapos pong mapalitan ang metro. Eh kasi kung totoo nga pong ninanakaw ang kuryente, yan po ay kasali sa system loss, ha? Kasali yan sa binabayaran natin system. Kung totoo, eh kaya lang ito nga, eh naupa nga lang siya. O, kakalikutin ba niya yung metro para magnakaw? O, pakialam ba niya dun, di ba? Sa oras na 6:47, pati muna natin si Amboy Perez Camila, magpapabati ng happy birthday. Happy birthday, President Mike Carrion ng Lions Valenzuela Chapter.
2: Happy birthday!
0: Si Ma'am Lolit Campanero, nagising na rin, kasama si Pian Gideon, si Pao, si May, si Pio nga, at Nanay Pola. Happy Friday. At si Dave Amalosa, gising na rin. At si Quill. O, buti naman holiday today. At boy pa rin ng D1 ni Ninoy. Sana pati ng EDSA. O, tama nga, Quill. RS Kennedy, kawawa naman yung ibang elected politicians. Mababa siguro ang sweldo. Kaya napipilitang mangurakot. Ay, hindi po dahilan yun. Pag kurakot ka, di ba? DICT Undersecretary, CICC Undersecretary Aboy Paraiso sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Friday kahit holiday.
3: Good morning! Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang husay!
5: So easy to use, Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
2: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
2: Good morning!
0: Mayong aga sa tanan ng mga taga Negros, Panay, kag Iloilo. Yan, kagaya ni RC Castle. O, mayong aga. O, late po ako. Hindi, okay lang late. Holiday naman eh. At si Carmel Ganabam. O, looking good ha. Nice jacket. Thank you. Hindi ko nga maano. Holiday pa lang yan. At si Flor Darisa Oledan. Pati si Viana Villanosa. Yan, nagtatampurot dahil hindi nababasa palagi. Eh, pag nasa dulo na kasi, wala eh. Ganun talaga mangyayari po kasi busy-busy na tayo. At sabi ni Lilibeth Oyi, Mukha daw akong Japanese. O, next week, start na yung autumn season. Kaya maraming masasarap na food. Actually, hindi, parang minsan lang ako napunta na fall dyan sa Japan. Ano, makapunta nga ng ganyang season. Siguro ang ganda ng kulay, ano? Yung nagpapalit po yung kulay. Si Yusek, ay, nasaan na si Yusek? Naku, maubusan tayo ng oras. Di, sa totoo lang po, mahirap kausap yung Meta. Ano po? Tingnan nyo naman, ha, sa marketplace lang. Naalala ko pa dati, may episode kami dati. Madalas pa ako mag-cover ng Department of Trade and Industry. Isa din yan dati sa mga problema, yung hindi po masugpo-sugpo na mga bogus na seller. Marketplace lang po yan, ha? Di ba sa Facebook may marketplace? Hindi po masaway-saway. Eh, hindi nila mapatigil na mga otoridad. Eh, hindi naman po yan Philippine-based. O kagaya din po nito, no, nag-request po sila na i-take down. Pero pag sinearch mo sa Meta, yung Zamboanga shooter, meron pa rin pong nakalusot na video. Tama si Camille, baka ni-record niya. Di ba meron, di ba ni-record din nung bata, naka-live yung bata, di ba? May mga tao din na ni-record. Marami din pong gumawa ng parang tribute dun sa batang namatay. At meron pang parang... Parang kapamilya din siya pag nagsasalita siya. Eh, in fact, hindi naman niya kamag-anak yung naman. Ang dami po. Hindi na fi-filter. At tuloy-tuloy lang din po ang paglalabas ng mga video. Eh, kaya nakakalungkot po, no? Kasi yung karamihan po sa atin, ang habol naman ay clicks. Yun na po ngayon talaga, pag nag-post ka, ang target mo talaga ay paramihan tayo ng clicks, paramihan tayo ng views. Wala na po, itsapwera na kung yan ba ay sensitive, yan ba ay makasasakit ng damdamin, ng kapwa natin. Wala na, pa secondary na lang yun. Unless talagang ang dami nang nagagalit, o saka tayo titigil. Kagaya niyan, halimbawa, pag inere mo kasi yung live shooting, unang-una, psychologically, hindi po maganda ang epekto pag napapanood po natin. Eh, kaming ang mga reporter na sanay na po sa mga ganyan, dahil talaga may nangyayaring ganyan, nagigitla ka pa eh, no? Eh, paano pa po yung ordinaryong mamaya na sensitive sa ganyan? And secondly, baka meron pong gumaya. Hindi mo ba yung nangyayari po yung ganong phenomenon? Yung bata, impressionable po yung bata, gagayahin po niya. At saka sa dark web, ang nangyayari pala ay ginuglorify. Ginuglorify yung mga ganyan, parang ino-honor pa yung mga ganyan, kaya na-encourage po sila ngayon to do it again and again. Ayan ang si Yusek Aboy. Yusek, magandang umaga po sa inyo, Undersecretary Aboy Paraiso. Ang Executive Director po ng CICC.
10: Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po.
0: Opo, sabi ko kay Camille, kahagabi, nag-check ako eh, nag-review ako ng mga istorya. Meron pa rin pong sa Facebook eh, napi-play pa rin po. Ayaw ko baka ni-record lang siguro yung live feed ng bata, yung shooter po sa Zamboanga, Yusek.
10: Tama po, Sir Alvin, no? Kasi ang, in fact, pinapakiusap na rin natin na baka may hindi tayo nahagip. Kasi ang it's very difficult, even if ipinasok na ito ni Meta sa kanilang AI detection system within their platform, mahirap kasi pag ina-upload to, iba yung tag, mali yung tag. So, mahirap i-contextualize. Tapos, lalo na pag video lang siya, ang hirap i-contextualize. So, may makakalusot at makakalusot talaga. So, pinapakiusap pa rin ho natin, Sir Alvin, no? Kung may mga nakakalusot pa rin sa atin dahil hindi matag ng AI, i-report sa atin, lalo na binuksan na natin yung 13264.1, i-report lang yung URL at kami na bahala, ipapatake down natin kaagad-agad dyan.
0: Opo, nakalulungkot po yung testimonyo ninyo sa Senado kahapon, Yusek, at I appreciate your honesty. Alam mo yon yung pagiging candid na talaga opo. Pong mahirap kausap at mahirap po diktahan yung Meta o yung any foreign entity for that matter na nakabase po sa labas ng Pilipinas na agad-agad tanggalin ng mga ganitong klaseng video. So mahirap silang kausap, Yusek.
10: Actually, Aldin, it really depends the source up. Minsan, yun nga yung sinasabi ko, yung mga foreign representatives, yung mga country representatives nila dito, parang token na reps lang sila dito, hindi bigyan ng totoong power, totoong discretion para naman doon sa mga totoong mga usapin tsaka totoong mga suliranin natin pagdating sa mga platforms na yan, ano? reduced to nakikiusap tayo sa kanila. Tapos sila naman kumikita dito sa market natin. So again, something doesn't sit right with me.
0: Yeah.
10: At kailangan yung ma-actionan natin to. At saka hindi lang siya social media platforms, Sir Alvin. Andyan din yung problema natin with messaging platforms,
0: yeah.
10: Problema with gaming platforms na lumabas din kahapon. At saka yung streaming platform. So, you really have to address this problem if you're doing business here in the Philippines. At least, at the very least, magkaroon ka ng opisina dito. Pag halimbawa naman na kakailanganin na, halimbawa, itong sinight ko rin to, Alvin, pag lumabas yung warrant, kanino namin isa-serve yan? Tapos mapadala nyo pa kung saan-saan bago nyo matugunan yung mga warrants na yan. Warrants na yan, may in-issue ng aming korte.
0: Tama. Actually, kinikwento ko nga sa kanila kanina, as basic as a marketplace, naalala mo, Yusek, yung asset pa lang nun, as basic as marketplace, hindi natin masawata, ay dahil meta yun eh. Yung mga bogus na nagbibenta, diba, ang daming ganun sa marketplace.
10: Oo, as I sabi nila, even if may na tayo, yun yung sinasabi natin, paano, piyatanong tayo, paano pag may batas na, kailangan ba ng batas? Iniisip ko, even if mag-craft tayo ng mga batas na address that, pag in-enforce mo sa kanila, baka isnabil lang tayo niyan kasi hindi naman sila kailangan anong consequence pag hindi sila sumunod, di ba? Sabi ko nga, go ahead, sir.
0: Sige, sabi mo nga, tapusin mo.
10: Sabi ko nga, it may be high time na i-revisit natin yung ginawa natin. Kasi capability-wise, kaya natin silang pasunurin, Sir Alvin. Gawin natin yung ginawa natin sa mga platforms na to, yung ginawa natin sa roadblocks. We give you time to comply. Pag hindi ka nag-comply na kailangan mag-set up ng office here, that's one. Kailangan mong ayusin yung age verification mo at i-tie up do sa either sa field system natin or do sa national yung SIM card registration act natin para naman sa usapin ng paghalimbawa may magandang mga pangyayari ulit in the future, makilala natin sino yung mga criminal na yan, sino yung gumagawa na yung mga karumal-dumal na yan na mga tao na yan, so makikilala kagad natin sila and yun yung set up ng green lane here or kung hindi ka susunod i-geoblock ka namin until such time na magko-comply ka na.
0: Wait lang, linawin natin na. Are you saying, Aboy, na mag-threaten tayo sa Facebook? Pag hindi kayo umayos, hindi kayo maglagay ng office dito, hindi kayo sumunod sa patakaran namin, ibablock namin yung Facebook sa Pilipinas?
10: That's a proposal. Kasi yan, sure tayo, kaya natin gawin yan. Hindi tayo makapag-block ng individual content eh. Kaya natin i-block yung mismo platform eh. And I think we have the right to do that na Alvin eh, no? Parang this is time that we explore na paano pasunurin itong mga platforms na ito pag ganito mga pagkakataon. Hindi ito usapin ng misinformation, disinformation lang, Alvin eh. Ang usapin dito yung protection na ng mga bata natin eh, protection na lang ng kinabukasan na ng Pilipinas ito eh.
0: Oh, pero Aboy, hindi kaya magalit yung daang milyong Pilipino? Hindi ba? Yan ang number one na social media natin, Facebook lahat. Hindi kaya magwala ang mga Pilipino pag tinanggal yung Facebook?
10: I know there's a social cost here. I know there's a political cost here Pero at what point na we draw the line na parang ang nangyayari, nadidiktahan na tayo eh. Kasi sabi naman natin, hindi arbitrary, Alvin, na i-block namin kayo. Kasi sabi natin, mag-comply naman kayo. Since you're doing business here, since you're enjoying the Philippine market, it's only right na to some degree of respect, na kilalanin mo rin yung country kung saan ka kumikita, kilalanin mo rin yung mga batas kung saan ka you do your business, di ba, Alvin?
0: Opo, kaya lang, naku po, Diyos ko po, ang dami kasing nakikinabang din sa Facebook, ano. Ay sabi nga ni Doris, baka may mga politikong umalma na mahilig mag-Facebook live.
15: Pangalanan mo yan.
0: Ay, wala akong pangalanan. Sabi na isang politiko, teka muna, yung mga audience ko, pag tinanggal mo yung Facebook sa Pilipinas,
15: mga followers ko.
0: Oo, mawawalan ako ng platform.
15: Yeah.
0: Kaya feeling ko maraming magagalit, Aboy, pag yan ang tatahakin natin.
10: Well, I understand the social and political cost. Pero it's something na hindi naman unilateral sa atin. It's something that, in fact, Sir Alvin, Ma'am Doris, no, CICC would be coming up with a study and a recommendation for stronger guidelines. And ito yung kasi, pag nag-propose ka kasi ng isang bagay, Sir Alvin, Ma'am Doris, kailangan doon sa recommendation mo, paano mo i-enforce yun? And this is one of the way to enforce it. At nagawa na natin with roadblocks. Sumunod naman si roadblock. So, di ba? Eh, but I understand where you're coming from, Sir Alvin, na parang maraming magagalit kasi nga may sarili ng ecology yan. And we understand also yung mga tao na kumikita na dyan as a profession kasi we recognize yung vlogging, yung content creation is already a legitimate profession here in the Philippines.
0: Tama. Sige, hanggang dyan muna, Yusek. Next time, mahaba-usapan natin, ha. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka. Si Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nag-overtime tayong konti, Parnel, dahil late na pasok si Yusek, eh. Ang ganda usapan yun, Parnel. Mahabang usapan yan, actually.
15: Tama.
0: Malamang ila-line up ko yan sa Wais Consumer. Yeah, kada Sabado po yan, ha. Alas 11 hanggang alas 12
15: ng tanghali. Galing! Ang galing sa segue.
0: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Ito po ang DZMM.
16: DZMM.
3: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinaka-pinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Bulacan at Bataan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng pagbaha, presyo ng ilang gulay, inasa ang tataas dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo.
15: Presyo ng mga produktong petrolyo namumuro na namang tumaas sa susunod na linggo.
0: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon ng tiunting pagtanggal ng singil sa non-technical system laws, inirekomenda ng Department of Energy.
15: Pagbawi sa testimonya ng testigong si Ordi Gutesa, isinama sa counter affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa ombudsman.
0: Baril na ginamit sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga ipinuslit sa emergency exit. Online activities ng gunman iniimbestigahan.
15: Tuloy ang pagbabawal sa online game na Roblox muling isinulong sa ng DILG.
0: Estudyante, arestado dahil sa bantang pamamaril sa Universidad sa Cebu City. Paralan sa South Cotabato, nakatanggap din ng pagbabanta online.
15: Sa showbiz spotlight, Vice Ganda excited na sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice sa September 13.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, August 21, holiday. Ako po si Alvin L. Chico.
15: Ako naman po si Doris Bicornia.
0: Detalye. Lagay po muna tayo ng panahon, humina ng Bagyong Neneng bilang low pressure area. Ulit na mataan sa layong 550 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May tsansa ang muling mabuo ang Bagyong Neneng pero hindi na makaapekto sa bansa. Sa Linggo o Lunes, posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong nasa silangang bahagi ng bansa. Tatawagin itong Obet na posibleng humila sa habagat na magdudulot ng pag-ulan. Sa ngayon, umabot na sa halos 2,000 millimeters ang bumuhos na ulan sa Baguio City na nakalipas na 2 linggo habang mahigit 1,000 millimeters naman sa Quezon City. Pero sa Mindanao, posibleng umabot ng danger level ang heat index o init na mararamdaman ng katawan sa ilang lugar. Kabilang dito ang 40 degrees Celsius na heat index sa Butuan City at inatuan sa Surigao del Sur ngayong araw.
15: Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Bulacan dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Layo nitong mapabilis ang pagtugon ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga residente. Sa kalumpit, lubog pa rin sa baha ang 29 na barangay kung saan mahigit 60,000 pamilya ang apektado. Kabilang na ang daan-daang pamilyang nananatili sa evacuation centers.
16: Kasi tumataas ng tumataas yung tubig eh. Kaya walang ano kung kailan kami makakauwi. Sa loob ng bahay, lampas tuod. Ay dito sa kalsada, hanggang liig na eh. Malalim.
15: Idineklara na rin ang state of calamity sa probinsya ng Bataan at bayan ng La Trinidad sa Benguet dahil sa pinsala ng ulan at baha. Layo nitong magamit ang quick response funds para matulungan ang mga apektadong residente.
0: 7 minuto makalipas sa 7 ng umaga, hirap pa rin marating ang ilang komunidad sa Occidental Mindoro matapos masira mga kalsada dahil sa matinding baha. Kabilang dito ang 7 sityo sa barangay Alakaak sa bahay ng Santa Cruz kung saan naninirahan ang mahigit 2,000 katutubong mangyan. Mahirap pang mapasok ang lugar dahil sa pagguho ng road dike matapos lamunin ng malakas na agos ng tubig. Kasama rin sa pagguho ang intake na nagsisilbing irrigation gate mula sa ilog patungo sa main canal. Dahil wala ng gate na kukontrol sa tubig, nanganganib na malubog sa baha ang libo-libong hektaryang sakahan. Isinisi ng mga opisyal ng barangay ang pagkasira ng dike sa hindi tinapos na flood control project.
17: Ang sabi po nila ay dudugtungan at ika nga ay ipagpapatuloy. Kaya nga lamang po hanggang sa ngayon ay hindi na po naituloy. Yan, ganito po ang nangyari sa aming kailugan.
0: Sa Rizal, lumapila rin ang ilang komunidad na kumpunihin ang nagkabitak-bitak na dike sa Rodriguez na una nang nahulog ang isang tricycle dahil bumigay na dike habang ilang bahay din ang inanod kasama ng mga nasirang bahagi ng riprap.
15: Umabot na sa halos 2 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng habagat at mga nagdaang bagyo. Kabilang dito ang mahigit 540 million pesos sa mga gulay at high value crops. Ayon sa Department of Agriculture, tataas ng hanggang 15% ang presyo ng gulay dahil sa mga pag-ulan. Pero sa ilang palengke, mahigit doble pa ang itinaas ng presyo ng gulay tulad ng lettuce, bagyo beans at
0: sayo. Paano anong gulay?
15: Lettuce.
0: Okay.
15: Bagyo beans. Sayote. De, sayote po yan. Oo.
18: Ang mahal ng gulay ngayon dahil sa bagyo, tsaka yung kalsada nga doon, mahirap dumaan. Mahirap landslide daw sa bagyo. Kaya ganun.
15: Dahil dito nanawagan ang samahang industriya ng agrikultura sa pamahalaan na imbestigahan ang mga posibleng nananamantala sa sitwasyon.
19: Hindi import ang dapat solusyon ngayon. Ang solusyon ngayon, tulungan ang mga farmers nating makarecover, kagyat yung tulong ano, na hinihingi nila sa mga farm inputs, binhi sa crops, fingerling sa ating aqua.
15: Si Sinag Executive Director Jason Kainglit.
0: 7:10, sa ikalawang sunod na linggo na mumuro na naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrol. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 2 piso 20 sentimo na po ang itinaas sa presyo ng diesel, habang 1 peso 40 centavos sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Pero mari pang magbago ang presyuhan sa trading, last trading day, ngayong araw. Bunsod pa rin po ito ng tensyon sa Middle East, kabilang ng anunsyo ni US President Donald Trump na maglulunsad ng panibagong economic warfare laban sa Iran at mga bansang tumutulong dito. Nakadagdag din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ang paghina ng piso. Kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar.
20: Yung peso po, malaki po yung na-depreciate, no? Actually, nasa mga 50 centavos. So, kung titinan po natin yan sa current exchange rate natin, nasa mga ano rin po yan, no? Nasa mga 30, 40 centavos din po yung parang inakit palalo nung presyo.
0: Si Jetty Petroleum President Leo Bellias.
15: Huling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 5 oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 4 ng hapon hanggang pasado alas 9:30 ng gabi. Bunso dito ng pagpalaya ng halos 30 planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Inaasahang babalik sa normal normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa Setyembre pa. Now na lang nagbabala ang mga electric cooperative sa posibleng tumaas na singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: 7-Eleven, inirekomenda ng Department of Energy at National Electrification Administration ang unti-unting pagtanggal ng singil sa non-technical system loss sa bill ng mga consumer. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni NEA Technical Advisor Roaldo Del Mundo na hatiin sa apat ang bugso ang pagtanggal sa singil ng non-technical system loss o supply ng kuryente ang nawawala dahil sa pagnanakaw o sirang metro. 25% muna ang tatanggalin sa stage 1 at uunti-untiin hanggang tuluyang maalis sa stage 4. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 5 hanggang 12% ng system loss ang maaaring ipasa sa mga consumer.
1: NEA will be in advance ipiprepare na yung mga loan ng electric cooperatives para maponduan yung activities to remove the non-technical loss. Subject to the availability of funds, the electric cooperatives can start the implementation on the removal in January 2027.
0: Now na nang irekomenda ng Energy Regulatory Commission na tanggalin ang 12% na value-added tax sa system loss charge na sinasabing posible pang abutin hanggang Disyembre.
15: Isa pang consumer ng Meralco sa Laguna ang nakaranas ng bill shock o biglang pagtaas ng singil sa kuryente. Isang taon pa lang nangungupahan sa bahay ang consumer pero inabot ng halos 180,000 pesos ang electric bill. Sinasabing 1,100 pesos lang ang pinakamataas na bill ni alias Kate bago palitan ang metro. Paliwanag ng Meralco, tampered o pinakialaman ang metro mula noong 2021 kaya tumaas ang singil sa kuryente. Sinasabing walang natanggap na physical na bill ang consumer at nakita na lang ang babayaran sa app.
21: Nagulat din po ako na ba't ako magkakabil ng 180K kaming mga appliances, wala kami aircon, kailan lang kami nagkaref. Maawa naman po sila sa aming mahihirap. Mahirap na nga kami pinapahirapan pa nila kami.
15: Nauna na ang sinabi ng Energy Regulatory Commission na maaaring dumulog sa komisyon ang mga consumer na may question sa billing at hindi kontento sa paliwanag ng private utility o electric cooperative.
0: O, check mo yung bill mo, ha? Nakatatanggap pa rin ng sahod ng ilang senador kahit hindi nakadadalo sa mga sesyon ng Senado. Sinabi ni Senate President Sherwin Gadzalian na walang sahod ang mga sinuspindi ng Sandigan Bayan tulad ni Senator Jinggoy Estrada na naharap sa kasong plunder kaugnay ng manumalyang flood control projects. Pero aminado si Gadzalian na sumisweldo pa rin ang mga senador na tinutugis o nasa ibang bansa dahil walang ipinatutupad na no work, no pay sa Senado. Walang binanggit na pangalan si Gadzalian pero ilang buwan nang hindi nagpapakita ang pugante si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos magpalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court noong Mayo.
22: Those senators who are suspended legally by the Sandigan Bayan, they're not getting their salaries. They're not getting their salaries and their operational fund. Because those who are at large or who are in different countries, unfortunately, wala kaming no work, no pay mechanism. So it's voluntary lang for them to say, di namin,
23: good luck on that one.
22: Di namin kukunin yung sweldo namin.
0: Sana all. Sa ngayon po nakabinbin pa sa Senado ang panukalang no work, no pay para sa lahat ng opisyal ng pamahalaan.
15: Ipinakita ng prosekusyon ng International Criminal Court sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang halos 7,000 ebidensyang gagamitin sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity sa Nobyembre. Kabilang dito ang mga dokumentong natukoy bilang incriminating material, gayon din ang mga tinatawag na exonerating o ebidensyang sinasabing makatutulong sa argumento ng depensa. Nananatili namang confidential ang ilang ebidensya kaya hindi pa maaaring isa publiko. Hindi pa tiyak kung haharap si dating Pangulong Duterte sa susunod na status conference sa September 16.
0: 16 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga, naghain ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ng Supplemental Counter-Affidavit sa patong-patong na reklamo kaugnay ng anomalyang flood control projects. Naharap si Romualdez sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering matapos madawit sa anomalya. Kasama sa inihaing Supplemental Counter-Affidavit ang Recantation Affidavit ni Orly Guteza na napakilalang dating Marines at bodyguard ng buganteng si dating Congressman Zaldico. Setyembre na nakarantaong umamin si Guteza na nag-deliver ng mga maletang naglalaman ng kickback kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit lang siya ng mga nakakulong na sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista. Sinasabing pinangakuan si Guteza ng 150 million pesos at educational assistance sa mga anak kung gagawin ang utos. Matapos tumestigo sa Senado, sinasabing hindi na nagparamdam sina Marcoleta at Defensor kay Guteza.
4: Dala ng takot, mga pa, lahat ng nakalahat sa pidabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa tatlong beses na delivery ng mga malita sa nitinibahay ni Speaker Martin Roman, wala akong naging kirita-kunta o nakita man lang si Speaker Roman. Naalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng kasa di educational scholar si former Congressman Mike Defensor.
0: Bukod sa pagbaliktad ni Guteza, kasama rin sa supplemental counter-affidavit na Romualdez ang sinumpang salaysay ng 25 dating driver at security aide ni Zaldico na kinontra ang mga paratang ng tinaguriang Maleta Boys. Pero tinawag ng ombudsman na classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases tulad kay Romualdez. Depensa ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, wala silang kinalaman sa pagbaliktad ng mga testigo.
5: Hindi po natin gawain yan, no, na makipag-usap, no, para lang makakuha or mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction, di ba, na dahil lang ay may recantation, ay meron na kaagad konsiderasyon.
0: Itutuloy ng ombudsman ang investigasyon laban kay Romualdez sa kabila ng pagbaliktad ng ilang testigo.
15: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice ng 2.2 billion pesos na kasong tax evasion laban sa kumpanyang iniuugnay sa operasyon ng Pogo sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Sinasabing hindi nagtutugma ang idineklarang kita ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa official records kaya nagresulta ng mahigit 2 bilyong pisong hindi nabayarang buwis. Sakop ng investigasyon ang taxable year mula 2021 hanggang 2023 o panahong legal pa ang operasyon ng Pogo sa bansa. 2024, sinalakay dahil sa crypto scam ang Hongsheng na Pogo Hub sa loob ng Baofu Compound at iniuugnay sa nakakulong na sa si dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping.
0: Time out, time out! Anong oras na po, Miss Beautiful?
15: 7:20 na po ng holiday umaga.
0: Marami pang storya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Las 7.
6: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ka! Kaya ba ganyan?
26: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
27: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
26: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Basta AMDZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Sinita ang sinasabing kakulangan ng seguridad sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Kasunod ito ng pamaril sa paaralan kung saan dalawang estudyante na namatay, kabilang ang 14-anyos na gunman. Nakuha ng gunman ang dalawang baril na naiwan ng amang customs police sa sasakyang ginamit sa paghatid sa anak. Driver lang ang naghatid sa batang, hindi sumailalim sa inspeksyon ng security guard dahil sakay ng kotse. Pagbaba ng sasakyan, dumarang estudyante sa emergency exit papunta sa PWD ramp para maipuslit ang dalang baril. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Ramulla na walang kasabwat o grupong nagtulak sa estudyante para gawin ang krimen at sumunod ang paaralan sa security protocol dahil dapat ay bukas ang emergency exit.
6: Tama naman ang ginawa dito eh. Nagkaroon na ng butas. But in the case of Ateneo, they did everything right. They only opened it when the school started. And that is according to law. Dapat yung emergency exits bukas yun eh.
4: Pero para kay Senator Erwin Tulfo, nabigo ang lahat na mapigilan ang insidente ng pamaril sa mga paaralan.
7: Pag naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening, may mga metal detector. Pero pag nakasasakyan, lalo na pag mamahaling sasakyan, bababa yung bata, sasaludo na lang yung gwardiya. And then, yun po, yung failure na magulang, yung firearm holder po, nagkaroon ng problema. We all failed. Everybody failed. Yung sa Tacloban at saka sa Zamboanga.
4: Inimbisigan na ng PNP ang digital trail kaugnay ng pamaril sa Ateneo de Zamboanga, kabilang na ang online activities ng gunman.
8: Muling isinulong ang total ban sa online gaming platform na Roblox. Ito'y matapos matuklas ang naglalaro ng Roblox ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Naniniwala si DILG Secretary John Vic Ramulla na may koneksyon sa dark web ang Roblox at nakababahala ang epekto ng bayolenteng online content sa social media at video games sa mga menor de edad. Sinita naman ang kabiguan ng mother company ng Facebook's na Meta na tanggalin ang video ng pamamaril sa Zamboanga sa pagdinig ng Senado. Sinabi ni Senador Risa Ontiveros na inabot ng 14 minutes bago tanggalin ang video. Kinwestiyon din ng senadora ang Meta dahil walang dumalong kinatawan sa pagdinig.
9: You have to do better, no? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
8: Aminado naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na wala itong jurisdiction sa mga social media at gaming platforms. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, posibleng hindi pa natatanggal ang lahat ng video ng pamamaril. Pinag-aaralan din ang posibilidad na i-ban ang Facebook sakaling hindi sumunod ang Meta sa mga patakaran sa bansa.
10: That's a proposal kasi yan, sure tayo, kaya natin gawin yan. Hindi tayo makapag-block ng individual content eh. Kaya natin i-block yung mismo platform eh. And I think we have the right to do that na, Alvin eh, no? Parang this is time that we explore na paano pasunurin itong mga platforms na ito pag ganito mga pagkakataon.
8: Inatasan na ang PNP Anti-Crime Cyber Group na makipag-ugnayan sa social media platforms para tanggalin ang video ng pamamaril.
4: Sa Cebu City, naaresto ang 20 anyos na lalaking estudyante nagbantang mamamaril sa University of San Carlos Main Campus. Culinary student ang suspect na nagkomento ng pagbabanta sa isang live stream. Sa screenshot o na-screenshot ang komento at profile ng suspect ay natuntun sa isla ng Camotes. Nag-sorry ang estudyante at sinabing hindi niya sinasadyang pagbabanta. Sa kabila nito, sinamparan pa rin siya ng kasong paglabag sa anti o sa Cybercrime Prevention Act.
8: Sinuspende ang klase sa Tampakan National High School sa South Cotabato dahil sa pagbabanta online. Kabilang sa social media post ng account na may pangalang John Ray, ang babala sa planong pamamaril sa mga guro. Nakasaad din sa post ang babala sa mga estudyanteng papasok o dadaan malapit sa paaralan. Sa ngayon, pahirapan ang pagtukoy sa nagbanta dahil burado na ang mga post at naka-deactivate ang account. Kinwestiyon naman ng mga pulis ang 14 anyos na sinasabing nag-comment sa online post. Pero hindi pa tiyak kung ang menor de edad ang nasa likod ng account na nag-post ng pagbabanta.
4: Pasintabi po sa sensitibong balita, natagpo ang patay ang mag-iina sa loob ng nakaparadang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Miyerkules huling nakitang buhay ang ginang at mga anak na edad 9. At 4 years old, inaalampang nila ng pagkamatay ng mga biktimang nakita sa bakanteng lote sa barangay Talaksan. Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente.
8: Sa Maynila, arestado ang lalaking namemeke ng dokumento sa rekto. Yeah. Matapos maging tampok sa vlog ng dayuhang vlogger. Eto na naman kayo. Nakuna ng vlogger ng video ang pinagawang pasaporte at driver's license kapalit ng $150 o 9,000 piso. Matapos mag-viral ang video, nagkasa ng operasyon ang mga pulis kaya na-aresto ang suspect. Na-recover sa pagawaan ang computer, printer, lamination machine at iba pang gamit sa pamamayke ng dokumento. Pinag-aaralan naman ang posibleng pananagutan ng vlogger kahit nagpagawa lang ng peking dokumento para sa content.
4: Alamin po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
11: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Excited na si Uncavogable star Vice Ganda sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice. Aminado si Vice na kinikilig siya sa highly anticipated na pagbabalik ng late night talk show at masaya rin si Vice na hindi nalalaos ang GGV lalo't patuloy ang pag-viral ng ilang lumang episode. Pangarap ni Vice na makasama sa GGV sina Marian Rivera, Alden Richards at Michael V. Nakatakda ipalabas ang talk show sa GMA, Kapamilya Channel at iWant simula September 13. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Happy weekend, Alvin, Doris!
4: So saan yung lalabas na makikita sa September 13? Sa Kapamilya Channel? Sa GMA?
11: Meron sa Kapamilya Channel, meron sa GMA, meron sa iWant. Every Sunday to.
4: Ah, okay. Hindi siya kasali sa 5?
11: Anong 5?
4: TV5.
11: Ano, wala naman. Oh,
4: kasi di ba pangyayari, ang diskarte kasi ng ABS para tayong content provider. May ganun tayong personality. Uh-oh. Kaya I was thinking, baka ikako sa iba't ibang platforms lalabas siya. Oh, so hindi pala. Ang lalabasan lang niya, iWant, GMA, and Kapamilya Channel.
11: Pero we don't know, Alvin, na kasi diba syempre, iba rin naman talaga ang ABS-CBN, no? Iba-ibang mga shows na, diba, baka eventually ipapasok din dyan.
4: Kaya nga.
11: Baka rin pasok sa A to Z, sa OTV, hindi natin sure.
4: Abangan. Pero may issue din kasi doon, kasi papayag ba naman yung GMA din na magkaparehong content sa kalabang network. So may mga ganung, may ganung sensitivities na kailangan din, ano, ayusin, hindi ho ba? Kaya kung ang tinanong, baka ako sabihin ng mga kababayan natin na mapapanood ko rin ba yan sa gusto kong channel. So hindi po, GMA ano sabi
11: Pamilya
4: mo?
11: Pamilya Channel.
4: I want.
8: Para okay. Sigurado doon na kayo.
4: Oo, oh, tama, oh. Tama. Thank you, maraming salamat. Ganyan, Christian, happy Friday!
8: Friday.
4: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
8: Ako po si Doris Bigornia.
4: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
3: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM, TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
13: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
18: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
19: Basta AM, DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
20: Good morning!
4: Ay, magandang umaga sa iyo, Deyo Jeronimo. Oh, kung missing ni Deyo kahit holiday, ha? Yung iba nakasanayan na kasi partner kahit holiday, talagang nagigising ng umaga. Walang pasok ngayon eh.
8: Eh lalo na pag kami edad na.
4: Viana Villanosa, magandang umaga sa iyo. At ganun din si Jerry Diaz na pinababati ng happy birthday si Yoli Pilapil. Ang dati niyang colleague dyan sa BDO, ha? At si Jet Jet Mariano Capiz. Good morning. Nico Bagsik, go!
21: Doris at Alvin, naistutukan ng Juvenile Justice Group na Humanitarian Legal Assistance Foundation ang kapakan ng emosyonal at psychological ng mga kabataan upang hindi na maulit ang nangyaring insidente no, ng pamamaril sa mga paaralan kung saan ang pinakahuling insidente nga ay yung sa Zamboanga City. Ayon kay Attorney Luisa Villarin, ang Deputy Executive Director ng Humanitarian Legal Assistance Foundation, tutol sila sa mga suhestyong iba ng paggamit ng mga social media sa mga kabataang 16 na taong gulang pababa. Hindi anya ito makakatulong para masolusyonan ang ugat ng mga insidente ng karahasan sa mga kabataang mag-aaral sa panahon ng makabagong teknolohiya.
22: Dahil sa bigat nung nangyari, ang daling magkaroon ng knee-jerk reactions like i-ban na natin yung social media sa lahat ng 16-year-olds. So for example, yun lang, yun muna, mag-focus tayo dun. Kung yun yung magiging knee-jerk reaction natin, Ibig mong sabihin nun, hindi na natin kailangan pansinin yung benefits na nakukuha naman from having a wider community to talk with.
21: Nanawagan din siya sa publiko na huwag nang ipagkalat ang nag-viral na video ng pamamaril dahil hindi rin anya ito makakatulong sa pag-iisip ng mga kabataan lalo na at madali silang maimpluwensyahan ng mga pinapanood mapa TV man o internet. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
4: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta.
4: Magandang umaga kay Grace ng BDO Emplace. O kita mo ha, mga taga-bangko ito, gising na kahit walang pasok ha, na pinapabate ang kanyang mister na si Nonoy Cantre. Ha, nakamonitor sa

0: Wala
1: eh, tatawag mo na si pinakuha mo si Secretary nandiyan, no? Tapos pinag-aantay mo. Si Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel ng Department of Agriculture. In-invite po ito ni Bigonia. May concern si Doris para sa mga senior citizens. Ako, susundot na lang ako after mo, ha?
0: Sige.
1: Magandang umaga sa inyo, Secretary.
2: Good morning, Alvin. Good morning, Doris.
1: Oh, pare patay naka-green, ha? Ang kulay ba ng DA green? Dahil mga dahon?
0: Ayaw nga,
1: mga laman?
0: No? Luntian.
1: Yes, sir. Luntian.
0: Luntian.
1: Pareho kaming kulay ni Sek. O, go pa
0: na. Kaya nagbe-blend si Sek kasi ikot ng ikot. So, luntian. Hindi. Sek, kasi na meron lang akong concern doon sa proyekto ng gobyerno. Tumutulong naman. Nakikita naman. Kaya lang ang implementasyon, medyo nakakaawa yung mga senior citizens natin. I'm pertaining to yung pagbebenta ng mga 20 pesos na bigas. Lahat talaga sumusugo dyan. Sino ba talaga ang dapat sundin natin? DA ba may pakialam dyan?
2: Yes, ma'am. Sa amin yan at kahapon yan, na-flag din namin yung dun sa may malate na BPI na mahaba masyado yung pila. Well, na-actionan na namin yun kahapon din at although after lunch na or before lunch namin na-actionan dahil ang nag-ooperate actually din yung aming mga cooperative association. Then pati sila binaha, so medyo na-delay rin sila sa pagbukas at kulang din yung taong pumasok dahil galing din sila probinsya, no? Daily sila nag- at ang FTI ay nagpadala ng mga additional na tao doon para ma-man at bubuksan namin ng mas maaga araw-araw yung mga outlets na talaga mahahaba ang pila at nakatutuko tayo ron at naintindihan naman natin yung pagod at hirap ng atin lalo na yung mga senior citizen na may edad na. At ina-actionan ho natin ngayon yan. But of course, you have to understand din yung kahapon medyo fluke ng konti dahil nga galing lang sa flooding at yung mga ibang tao rin natin na nagmaman ng mga stations na tinamaan din sa baha.
0: Opo. So ano po ang maasahan natin na pagbabago? Yung reforma po doon sa sistema, meron po ba?
2: Well, yun na, katulad ng sinabi ko, yung station yun, yung mahaba pila, noon dati yun yung mga Farmer Cooperative Association yung nag-ooperate noon for the DA. Sa ngayon, nag-augment na kami ng dagdag tao ng Food Terminal Incorporated para palaging siguradong may tao, no? At yun na nga, yung aagahan din yung opening hours. Kahapon yata nag-open ng 7:30, dapat 7, bukas na yun, but pinapaagahan ko na to 6 o'clock or earlier pa if possible, no? Then yung marami din kasi kahapon na mag-walk in lang, wala sila nung reservation ticket, siguro sa dahil biglangan umaraw kahapon, kaya doon nagkaroon ng opportunity na pumunta, no, as part of the, but of course there are all reason, I don't want to justify any reason, no, but we have to adapt to the situation talaga.
0: Okay, so yan, medyo maibsan sana ang pag-aalala ng ating mga seniors, lalo na ng ating mga seniors. Talo naman tayo, partner, dun sa nakita natin na ilang bilyong piso na po, 1.7 billion pesos.
1: Ano lang, 2 billion ng damage.
0: Kulang. Oo, ang pinsala dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat. Ano po ang particular na proyekto ng pamahalaan na agad mararamdaman ng mga apektadong residente?
2: Well, definitely yung ating interventions, no, like yung additional yung inputs like kapalit na seeds, mga fertilizer, yung crop insurance na pagbayad sa mga tinamaan at nalubog for deployment na. Of course, some areas di pa magkakapagtanim kasi hindi pa nagsasubside yung ano, but all the seeds and inputs, even some farm equipment and are already available on site, no? Ready to be deployed na, depende na yan sa municipal agriculture kung kailan i-release sa mga farmers natin. Doon naman sa we're coordinating with DSWD para sa mga food packs if ever sa ibang areas, and of course sa Dole, sa mga tinamaan, lalo na mga fisher folks, maraming hindi nakapaglayag, no, ng kalakasan. But besides that, we're also preparing yung presidential assistance for farmers and fisher folks sa mga nalubog na area. Yung pera na yun, actually dapat para sa El Nino. Biglang ganito nangyari sa atin, so we might need to front load.

0: sa mga tinamaan talaga ng baha.
1: Po. Secretary, si Alvin po ito. Ano po yung nakikinikinita ninyong epekto nitong habagat at bagyo? Are we expecting that prices of some vegetables and some agricultural products are going to go up in the next few days or weeks?
0: Well, tumaas na ang vegetables, ano, at normal naman yun sa 2.5 years kung bilang secretary, tuwing talagang tuloy-tuloy na ulan sa kabaha, tumataas ang presyo pati sa isda kasi nga hindi makaharvest, hindi makaraot.
1: Yeah.
0: Oo, so, but we expect naman by kung may tuloy-tuloy tayong hindi masyado maulan na 7 days, mukhang bababa naman ulit yan. Wala naman tayo nakitang malaking epektong production area na tinamaan at na wipe out, no? Wala namang ganun nakita sa high value crops, but sa rice field may mga nalubog, but the quantity, mga 40,000 hectares ang aming estimated na nalubog sa mga rice and corn lands natin, mostly rice, pero in sa ating rice buffer stocks all over the country, especially in northern Luzon, marami ho tayong bigas, kaya nothing to worry about. So I think bigas will be stable. Chicken will be stable dahil mas mataas ang production ng umuulan kaysa ng magtag-init. Baboy ang issue natin dahil nga sa lumalabas ang ASF tuwing ulan at baha. So malamang may epekto yan. Yung short term effect sa high value crops nandiyan talaga, but we expect na bababa din yan hopefully by end of next week. And pati sa fisheries ngayon, nakapaglayag na ulit ang ating mga mangingisda, so may tendency na bababa din ng konti ang presyo by next week.
1: Kaya ko po natanong kasi may mga nangangamba na baka ang magiging diskarte ng gobyerno ay importasyon. As a matter of fact, may isang grupo na nagsabi na wag naman sanang importasyon ang solusyon sa pagsipa ng presyo. Ano po, paano bang diskarte natin o totoo po may basehan ang kutob na importasyon ang sagot natin?
0: Well, sa ngayon, well, definitely, no, kung talagang kulang ho, yan ang solusyon. Pero that is the last resort natin, ano? Wala pa naman kami red flags na nakikita na kailangan mag-import. I think we have enough supply of aquaculture fish, sa onions natin, marami pa tayo onions sa mga cold storage, so wala kami nakikita dyan. Siguro kung yung carrots nga na nakita natin na dump sa Baguio, pero wala naman kami narinig na wipe out na carrot plantation like earlier this year. So, wala akong nakikita. That will be the last resort ng importasyon, but definitely, this will be consulted in case gagawin to. Pero sa ngayon, walang red flags, so wala pa kaming, walang nakikitang rason para mag-import.
2: Opo, pero Secretary, ang tumatakpo na pangyayari sa marami po sa atin, lalo na tayo dito sa Maynila, yung nakikita po na nasasayang ng mga produkto, yung carrots,
1: kamatis,
2: yung kamatis,
1: lettuce,
2: na nagkalat lang po sa tabi ng kalsada. Tayo, nakikita natin, ang laking sayang nito kasi ang dami po hindi nakakakain ng tama. Pagkatapos ito po
1: nabubulok
2: lang. Wala po bang mekanismo para magawa naman ang paraan niya na yung planting season back na mo?
1: Baka pwede i-adjust. May iwasan yung wastage.
2: Yes.
0: Well, yung ganitong sitwasyon, no, yung katulad ng nangyari nung nakaraan, yun, kailangan pag-aralan talaga yung planning ng planting, yung that was earlier this year. Pero itong sitwasyon na ito nangyari sa atin, itong habagat, medyo hindi natin mapepredict yan na mangyayari kasi hindi naman taon-taon ganyan Tsaka ang main problem naman is not the market, it's the access to the market. Tsaka yung market mismo, katulad ng kung namamalengke tayo nung every other day kunyari dun sa mga ibang lugar o kaya 2 times a week, last week halos walang namalengke dahil nga puro ulan, puro baha. So talagang tumumal yung market. I think nakitinignan namin ng unloading araw-araw dun sa area nga na sinasabi natin. Wala naman abnormality dun sa volume Walang malaking spike. In fact, bumaba pa yung volume nitong Augusto dun sa Benguet, Baptisi, tsaka La Trinidad. But the problem is yung market nga dito sa main markets like Metro Manila, yung mga sa major cities in the provinces. Talagang dahil sa ulan, parang ang tao hindi makapagpamalengke, and ang nakita namin na tumaas ang consumption ng canned goods. So parang nag-shift ng konti yung merkado. Ang long-term solution dito ay kahapon nga, finalize na namin yung plano. Although na-decision na namin to earlier this year na magtatayo tayo sa Benguet ng isang mega cold storage para mayroon pwede tayo mag-stock ng up to 7 days buffer, no, for market stabilization. Pati it will definitely help the farmers and stabilize the market. And itatayo natin to hopefully start beginning of next year at matapos yan by 2028.
2: Ayun. Okay. Eh, parang okay yan, lahat ng yan ay ang tinutumbok, gaya nga po ng sinabi ng secretary kanina, ay nagtataas ng presyo ng mga produkto. Meron po bang plano ang gobyerno na ang tawag mo doon, partner, rendahan, yung may cap, naglalagay ng cap para doon po sa mga pag sa mga
0: price cap, ma'am.
2: Ayun, price cap.
1: Oh, SRP suggested.
2: SRP, opo.
1: Sige.
0: Well, under the law, nag-aaralan din namin ng kahapon, kasama sa usapan ulit namin yan, but there is no mechanism sa batas natin that we can set that, eh, no? Kausap namin kahapon ng ang PLLO natin, si Secretary Joey Salceda, so pinag-iisipan namin kung paano ang may paraan sa batas na pwedeng nangyari yan, but as of the moment, wala. So, pero yun nga, yung kahit na isa nangyari kahapon, anong reason din na tinapon, kahit may price cap ka, kung wala naman talagang market dahil nga sa unforeseen events, no, force majeure, hindi mo talaga ma-enforce it, may tatapon talaga unless may storage talaga tayo.
1: Okay. May suggestion si Attorney Romy Mac.
2: Oh, sabi.
1: Paano nalaman mo si Attorney Romy Macalintal?
2: Of course.
1: Sabi niya, dapat sa barangay na lang gawin ang bentahan ng bigas, yung murang bigas, para sa mga senior citizens, para malapit lang sa kanila at walang masyadong pila, kasi seniors lang ang nasabing seniors lang ng nasabing barangay ang pagbibilan. Is that a good idea na igawing barangay-based, Secretary? Mm-hmm. O hindi kakayanin?
0: Well, pwede naman ho yun, pero hindi ho kakayanin ng DA dahil sa rami ho ng barangay, I think there was almost 40,000 barangays, no, all over the country. I'm not so sure about the figures, but medyo tens of thousands yan. And sa manpower lang, wala na kami manpower. So I think pwede mangyari ho yan, I think, in cooperation with the LGUs. If meron kami mga areas na we are working with the LGUs, that binibigay lang namin yung 20 peso na bigas sa LGU, LGU na nagdadala sa barangay. So there are areas na may ganyan na ho, but we really need the help of the LGUs.
1: Sige. Thank you, Secretary. Okay. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Agriculture. Tuloy-tuloy lang po ang trabaho. Actually, holiday ngayon, pero nagising na maaga si Secretary.
2: Ikot ng ikot.
1: Maraming salamat po, sir.
2: Thank you, Sec.
0: Pupunta pa ako sa farm mamaya. Thank you.
2: thank you.
1: Maraming salamat si Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel ng Department of Agriculture. Sa atin, ako, partner, panaginip na lang. Gusto ko rin magkaroon ng farm. Kahit maliit lang. Ano, yung pag walang paso, bibisitahin mo. Titignan mo yung mga dahon, kung may mga uod.
2: Ayoko noon.
1: Hindi ganun yung ginagawa, partner. Nakaka-therapeutic yun.
2: Ang ganun.
1: Isa-isahin mo yung mga dahon.
2: Ako gusto ko naman kausapin yung mga bulaklak. Hey there, girl.
1: Ah, ganun. Para mamulaklak.
2: Oo, para mamulaklak. O kaya nagsasorry ako doon sa mga halaman na sorry ah, kasi umulan naman kaya nalagas ang
1: Kasi gusto mo bulaklak, ayaw mo ng gulay.
2: Ang bango-bango ng bulaklak.
1: Kaya lang baka walang kita doon.
2: Bakit naman?
1: Eh, kasi yung gulay nabibinto eh.
2: Meron din. Kunyari, magbenta ka sa palengke.
1: Ng bulaklak?
2: Oo, kasi parang matik na rin sa atin dito sa mga palengke natin na may mga bulaklak. Alam mo yun, para one time. Yung
1: magandang klase naman siguro yun.
2: Oo naman, meron naman.
1: Hindi, pero kung ang bulaklak mo lang, ay halimbawa gumamela. Gusto mo ba yun? Gumamela?
2: Pwede na.
1: Kampupot.
2: Chicharon. Chicharon bulaklak.
1: Bulaklak naman yun.
2: Maganda lahat ng bulaklak. Lalong-lalo na. Ang Dorisier. Begonia. Begonia.
1: Ah, Begonia. Begonia. Yung isa pang may gusto sa mga bulaklak.
2: Ay, sino?
1: Ang gusto nito pa na inaamoy-amoy.
2: Asin ba yan?
1: Yung mga bulaklak. Si Jerson Cruz.
2: Batang-bata ka pa.
1: Di na, Camille. Masyado kang masipag. Holiday ngayon.
2: Bakit pinapatawagan si Gerson?
1: Nabati ni Gerson na happy birthday si Melody Morelos Meneses. ng Rufina Golden Village, Malolos. At happy birthday din daw kay Ferdinand Piak Chua from Chester and Nanay Nene Cruz.
2: Yeah. Wala pa ako
1: na. O, nasan yung order ko na ano? Na shampoo na pang palago ng buhok, Gerson?
2: Meron.
1: Order ako. Nagbibenta din yan.
2: Oh, ganyan. Oh. Pinasok na rin ang ganung klaseng kontrabando.
1: Ayan naman, eh, yan naman ay marangal na trabaho.
2: Oo, oh, hindi kontrabando yan. bakit daw, ano daw mangyayari sa buhok mo? Lalago.
1: Sabi? Sabi lalago.
2: Sabi lalago.
1: Pero hindi naman. Lian! O si Lian, Salango nga ang ano natin dyan, partner staff natin sa TV, okay. Patrol, nakamonitor kahit holiday. Uh-huh. Go, partner, andan niya raw, sabi ni Gerson. Go!
2: Glenford Calaw, maayong aga, Sir Alvin.
1: Ayong aga.
2: Previously watching from Singapore, now watching in the Philippines.
1: Have very good,
2: good morning!
1: Ikaw sabi din ni Alan Zulweta naman, pabati po from Malolos. Sa wakas, dalawang araw nang nagpakita yung uunga na araw. Oh, namiss natin araw. Yung araw, ano? Oo.
2: Alam mo ba kung bakit haring araw?
1: Ay, bakit ka mo?
2: Tinanong ko sa pag-asa.
1: Oh, sabi?
2: Parang engot na engot yung katanungan ko. Oh. Pero para sabi ko, sa mga bata na walang pasok, at least meron kayong konting kaalaman.
1: Ano nga?
2: Ay, kalimutan ko.
1: Para kang guest eh. Ang dami ng pasaka. So, ano nga? Ano
2: si, nga? Pa, wala na. 2 minutes na lang. Kasi mo yung rays ng, ano, ng sun.
1: Oh.
2: At pagka tinignan mo yun, natatakpan ng mga ulap.
1: Uh-huh.
2: Ang natitira yung paganyan niya.
1: Okay.
2: Okay? So, yun parang nagmumukhang corona. Oh.
1: Sige sabi nun.
2: Si Pag-asa!
1: Well.
2: Hindi ako nalimito. Tinanong ko nga on air. Para nga engot-engot yung katanungan ko. Pero dati nga tinanong natin.
1: Wala, hindi ganun?
2: Hindi. Tinanong natin dati. Bakit laging tinatamaan ang Babuyan Islands? Marami bang baboy sa Babuyan Islands?
1: O, tama yun.
2: Tinanong natin yan, o.
1: Ah, marami ng baboy doon.
2: Oo.
1: Pero yung haring araw, ito naman yung teorya ko.
2: Ano?
1: Nagsimula naman yan dahil dati patriarchal talaga yung society.
2: Okay.
1: So, lahat na nangibabaw, kalalakihan, mankind.
2: Oo.
1: O, dapat di naman mankind yun. Humankind yun.
2: Ano pa?
1: Diba?
2: Ano pa? Sige lang.
1: Ano pa ba yung may reference palagi sa sa lalaki na na ngayon binabago na? Kasi ang mga kababayan, sabi hindi, pantay-pantay. Kaya hindi mo na dapat yun.
2: Walang kwenta yung panibuan.
1: bakit hindi mo tinanong bakit ka mo Mother Earth? O, ba't hindi Father Earth?
2: Ay, hindi daw sila. DNR yan.
1: Bakit ka mo? Dahil yung nanay ay na-associate sa pagkalinga.
2: Okay.
1: Motherly.
2: Motherly. Oh,
1: ganun yun.
2: Oo. Pero gusto ko pa rin yung haring araw. Kasi meron siyang corona.
1: Louie Basco, maganda umaga sa iyo. Listening habang nagtatapal ng mga buta sa bubong. Naku, maniwala ako sa iyo. Huwag ka umakita sa bubong. Ha? Pag yan ay lumundo,
2: oo,
1: o bumigay dahil sa bigat mo, hindi mas malaking problema, Louie, di ba?
2: Aksidente pa yan. Ano ka alagaan? Talaga itong batang to.
1: Sinira. Habi ni Attorney Romy Mac, sa Pasig City, ang pagbibigay ng libreng ayuda sa seniors ay personally delivered sa mga seniors.
2: Mm-hmm.
1: Kayang-kayang gawin ang bentahan sa barangay level exclusive for seniors. Hindi, sinasabi niya, Tornis, there are 40,000 barangays. So, itong okay. LGU naman, per LGU ang ginagawa nila. Mm-hmm. Kaya lang, syempre, sa isang LGU, daming...
2: Madami eh.
1: Daming barangay.
2: Oo. Si RS Kennedy, binasa mo na yata ito kanina.
1: Sabi?
2: Sabi niya, kawawa naman ibang mga elected politicians, mababa siguro ang mga sweldo, kaya napipilitang mangurakot.
1: Pero sa akin, kasi hindi dahilan yun.
2: Hindi dahilan yun. Kasi bakit tayo? Mababa naman ang sahod natin. Kurakot ba tayo?
1: Yes. O, hindi siya dahilan eh. Ibig sabihin, kung gusto mo ang kumyuta na malaki, o di yung maghanap ka ng trabaho na mas malaking kita.
2: Oo.
1: Hindi yung gagawa ka ng paraan para kumita ka ng malaki sa maling paraan.
2: Tama. At paano ka mo mararating ang ganyang klaseng magandang trabaho? Mag-aral mabuti. Yan. Ganyan yan. RS, ha?
1: Gawin mong model yung Bigonia kasi yan ang may pinakamalaking sweldo sa amin.
2: Yan po ay ang malaking kabalintunaan. Tama ba, kabalintunaan?
1: Ay, panaray, babasa mo muna yung kay Tawini.
2: Kanino?
1: Bibisita si Tawini.
2: Tita Winnie, Oo, mga kapamilya, bibisita po ang DZMM Servisyong Kapamilya kasama si Tita Winnie Cordero sa Doña Imelda Function Hall sa Barangay Doña Imelda, Quezon City. Mamaya po yan, alas 10 ng umaga. Uy, gumayak na kayo.
1: May time pa. May dalawang oras pa.
2: Oo, kuha kayo ng special na tricycle para makarating kayo agad. Mayroon po tayong Urban Gardening Livelihood Seminar na may kasamang libreng seed at seedling, UTI testing at blood sugar count para sa unang 150 na kapamilya. May merienda.
1: O yun?
2: Ginagaya ko si Tita Winnie. May pabigas at may games pa!
1: Ganyan ba pag nag-mix?
2: Hindi ko kaya.
1: Tawins! Nag-ready na yan, partner, si Tawins. Papunta na
2: si first pag-in. Come, first serve basis po yan. Kaya umarya na po kayo. Huwag na yung paka-angkaan ngayon. Pumunta po
1: tsaka
2: kayo.
1: Tsaka naaraw eh. Wala kayong dahilan na hindi pumunta.
2: Tama.
1: Ayan o, naaraw. Oh,
2: sige.
1: Maganda umaga kay Ma'am Minerva Castillo Nunez. Sabi niya, partner, yung LGU po, na namimigay ng bigas, eh depende kung butante ka. Hindi yung kung residente ka. Ah, ganun ba yun, Pernel?
2: Paano daw?
1: Dapat daw butante ka. Hindi lang residente ka, kung hindi butante ka.
2: Hindi naman.
1: Ay, hindi ko alam kasi hindi ako nagko-cover pa ng bigay ng bigas. Ikaw ba nagko-cover ka na?
2: Hindi naman, pero palagay ko ay maraming magwawala. Anong, bakit? Pakialam mo kung butante ako o hindi. Parang dagdag pa yan doon sa mga pagiging corrupt ng mga opisyali. Tumigil na kayo ah.
1: Ikaw nagsabi niya na.
2: Ektem lang yan, papatulan niyo pa.
1: Mariliza Ariola Pancho. Pag-greet po ng belated happy birthday sa po kong si Mariah Mia Pancho.
3: Happy birthday
2: po. Happy birthday. So, ano to, ito mga mas mahahalagang mga anunsyo natin, partner. Dahil sa wise consumer.
1: Jing Pahe, good morning.
2: Ang topic po ng
1: vehicle, ano kami, electric vehicle kami.
2: Ayan, update sa electric vehicles. May nakita ko mga tumirik na electric vehicles. Totoo ba yun?
1: Wala, ano lang yun, fake ano news yun.
2: Photo op lang? Nandun siya sa baha? Paliwanag mo sa programa mo. Sabado po yan, bukas, 11 to 12.
1: Ayan na, lagot ka.
2: Ay, paano naman ang mutya ng masa, hindi ko ipa-plug. Programa ko yon. Ang kwento ng sakripisyo ng isang ina na maagang nabiyuda sa edad na 49. Paano niya hinarap mag-isa ang hamon ng ito?
1: 49 lang pala, bata pa yun ah.
2: Kaya nga, maagang nabiyuda nga, ayan. Sinabi ko, di ba?
1: Okay. Parang matanda.
2: Easy.
1: Hayaan mo na pa.
2: Siyempre.
1: Ang kasama mo naman, anak mo eh.
2: Oo,
1: so pagbibigyan ka niya.
2: Bago yung mga programa natin bukas, ay siyempre aarangkada ang balita. Antemano.
1: Hindi, wag na yan. Umaagay masyado eh. Holiday. Late na tayo gigising. Mga 9 point. Na, ano sa programa mo?
2: 9. Ay, sorry.
1: 9 ka, di ba? 9 na gumising. Wag na yung mga alas. Anong oras ang programa nito? Alas 6?
2: Update. Huwag
1: na yan.
2: Maaga yan eh.
1: Huwag ka nang gumising.
2: Huwag na. Sige, Sabado na. Balita antemano po, uupo po si Christian Yosores. Update sa mga sinalanta ng Habagat sa Kalumpit, Bulacan at Pangasinan. So ito pa lang ka-partner ko ngayon. Nakalimutan ko kahapon ko naalala.
1: Ayaw mo ba? Uwin ko.
2: Wala naman ako magagawa.
1: Edwin Galvez, magandang umaga. Paano po yan? Happy long weekend sa inyong lahat. You enjoy your restful weekend. Okay na kailangan umakyat somewhere.
2: Pero unahin po ninyo yung panglilimas na inyong baha, yung mga na nasalanta ng baha. Maglinis mabuti ha.
1: Si Alvin El Chico po ito.
2: Doris Bigornia po. Ay, susunod pala.
1: Susunod na ang tandem ng bayan. With the one and only Doris Yay Mutia Bigornia. And of course, Christian, your source, Yosores. Na panay po yung exercise. Partner, may nakita ka ng difference. May improvement na.
2: Medyo. Nagtago.
1: Ako po magbabalik sa Lunas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy! Good morning!
4: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising!

0: Tutut time!
1: Siyempre pa, meron tayong tutut. 8:03 in the morning!
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa